0: Yes, ika nga kung nasan po kayo, eh syempre nandun din ang DZMM ha, para inform kayo sa mga balitang kumpirmado at sigurado syempre. O ano, nakapag-breakfast na po ba? Nakapag-breakfast na ang lahat after a tiring week. Ano ba ang pwede nating breakfast na deserve na deserve natin? Pagbigay nga kayo ng suggestion. Ano yung masarap na breakfast? Para magpapabili ako mamaya. Papalibri ako kay Butyanang Masa. Kaya Ting Doris. Binigyan pa ng gastos ano. Nakita ko na dun eh. Ang ganda ngayong araw na to lalo eh. Abangan nyo siya mamaya ha. At yung mga kwentong dala niya sa Butyanang Masa. Aba syempre, dito pa rin naman sa Balita Antimano, marami tayong issue na pag-uusapan. Pero yung pinakamainit, kailangan po kasi nating i-assess. Ang pinire-refer ko po, ang ibig ko sabihin dito, eh yung nangyari this week, the entire week sa Senado. Iisa-isahin natin yan. Hindi pwede kasing nakita lang natin, nagkaroon ng palitan ng leader, nagkaroon ng awayan, nagkaroon ng barilan, and then that's it. Hindi po, kailangan nating i-assess kung anong meron doon at ano yung... po pwedeng maitulong nung assessment natin na yan sa ating mga mamamayan, syempre. Ha? At the end of the day, tayo dapat ang makikinabang sa mga tamang impormasyon. Kaya naman, balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Senado na uwi sa lockdown, tensyon at sunod-sunod na putok ng baril nitong Miyerkules na gabi sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC.
1: Pang-headline yan!
2: They had firearms with them, but the OSA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. There are no casualties. No one was hit. No one is wounded. No one was killed. We are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them.
3: Yung unang nagpaputok ay ang mga elemento ng National Bureau of Investigation ayon sa aming Sergeant at Arms. At ang balita ko nga, pilit na pumapasok yung mga elemento ng NBI dito sa ledge ng second floor malapit po sa GSIS building at may nagbabarena pa ng mga elemento ng NBI. Hindi ko alam kung bakit sila nagbabarena, nag-drill doon sa ledge, sa second floor dito sa Senate building.
4: Kaya wala pong katotohanan na nandun pag NBI agent. Okay. Katunayan, buong araw po, nandito lang kami rito sa isang hotel dahil meron po kaming planning session. Doon nga po kami nagtataka kasi hindi naman po kami pumasok ng Senate. Ano pa kaimposible po, may mga CCTV, hindi naman po, di dapat ilabas po yan. Meron pong Marines, meron pong USA, may PNP pa po rin sa loob bago pa lang po makapasok. So marang mahirap naman po yata yung sinasabi na yan.
0: Sinasabing nagtangka mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki na pumasok sa ikalawang palapag ng gusali pero napigilan ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagpaputok na warning shot ang OSAA pero gumanti ang mga armadong lalaki. Nakatakdang repasuhin ang mga kuha ng CCTV para imbestigahan ang insidente. Tiniyak naman ni Remulla na ligtas si De La Rosa matapos ang pamamaril at pag-lockdown sa Senate building. Batay sa impormasyon mula sa OSAA, sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na una nagpaputok ang mga sinasabing tauhan ng NBI. Pero ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, walang ahente ng NBI sa Senado dahil may kasundo ang hindi maaring ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa dahil sa nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Ayon pa kay Matibag, nakaalis at hindi armado ang anim na ahenteng nagbantay sa GSIS alinsunod sa hiling ni General Manager Vic Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon. Pero ayon po kay Senator Ivy Marcos, naaresto ang sinasabing NBI volunteer matapos kunin ang naiwan tactical bag sa hagdan sa ikalawang palapag ng Senate building. Huwebes sa madaling araw, dumating sa gate ng Senado ang misis at abogado ng sinasabing volunteer ng NBI. Ayon po sa abogado ng NBI volunteer na si Attorney Paulo Nieto, itinagi ng usaan na may nakaditena sa Senado. Itinaas na ng Philippine National Police sa full alert matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. E naging maaksyon, naging challenging, ika nga, no, doon sa mga authorities, sa mga senador, sa mga empleyado ng Senado, at syempre sa media na rin, yung nangyaring kaguluhan na yan last Wednesday. E sunod-sunod nga po, gaya ng sinasabi ko sa inyo, Lunes, nagkaroon ng takbuhan sapagkat si Senator De La Rosa dumating diretso sa session hall at sinasabi niya hinarang siya ng mga NBI agent. O Martes, nag-away naman, may nag-away, di ba? Sa plenary. Sabi nung isa, huwag mo ako sigawan. Mag-sorry ka sa session hall, sa plenary session, sabi pala niya. Si Senator Robin Padilla at si Senator Kiko Pangilinan ang nire-refer ko na muntik pa magpang-abot. O and then ang kasunod, o yun naman, barilan naman. Dahil matapos i-anunsyo ng usaano na may aarestuhin sila, nag-full battle gear, and then yun na yung kasunod. At kaugnay po ng nangyaring tensyon sa Senado, pakinggan at panoorin natin ang bahagi po ng ating report habang nangyayari ang putukan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Sa part ko na yun, papunta kami doon sa pwesto ng Senate Sergeant at Arms. At pagkatapos, ito na po sunod na nangyari. Sunod-sunod na po yung putok dyan. At itinataboy, pinaalis yung media habang ongoing yung operation ng USAA. Pero hindi po natapos doon sa unang round na yun eh. May mga kasunod pa pong putukan.
5: Nagkakaputukan na din. Nandito kami sa second floor. At sunod-sunod yung putukan na dito sa loob.
0: Sa second floor pa rin po kami dyan sa may hallway, sa may mga committee rooms. Pagitan ng mga committee rooms, ongoing pa rin yung operation dyan ng USAA. May narinig pa rin kayo mga putok. Puro Senate media po yung naiwan dyan sa hallway na yan, covering yung pong ongoing na barilan pa rin. Patras ng patras eh, yung USAA po dyan, Office of Senate Sergeant at Arms. Ayan, namatay na yung mga ilaw, pinatay. At pinakikiusapan na po yung media dyan. Na bumaba.
5: Sunod-sunod na itong barilan. Yung sunod na putok ng baril. Oh!
0: Habang patras po na patras yung Office of the Senate Sergeant at Arms na tropa dyan, eh, pinakiusapan na po kami ng mga empleyado rin ng
5: second floor ito.
0: Na bumaba at mag-take shelter na dahil delikado na yung sitwasyon. At ayaw na kami pabalikin doon, inarang kami dyan, pinakiusapan na bumaba doon sa basement.
5: Baba! Pababa kami! Oh! Pinapalabas na kami. Lalabas na kami dito sa Senado. Wala nang tinig yung putukan. Nakalabas na kami. Pero yung putukan nangyayari doon sa second floor mismo. Itong Senado.
0: Sa ground floor?
5: May mga parts na ng second floor, turn off yung mga ilaw, pero mula doon sa pinaka, mula sa pinaka dulo na yan, papunta dito yung movement ng mga pumuputok, ano.
0: Sa pagkakataon pong yan, nakalabas na kami. Nakababa na kami. Pero pagbaba namin, kahit ongoing yung putukan, dumating yung mga documents, yung nanonood po sa atin sa teleradio, dumating po yung documents ng articles of impeachment. Kaya po, habang nangyayari yan, ipinapasok yung documents. Paakyat kasi po, bago po mangyari yan, alas 6, bandang alas 6 o 5:30, sinabi po sa amin na naghahanda ang Senate dahil nga tatanggapin na nila yung articles of impeachment, itatransmit na sa kanila, at pagkatapos doon ay biglang inanunsyo ng Sergeant at Arms, si General Mau Aplasca, na may aarestuhin sila. Doon sa pagkakataon na yun, nakikita namin, nagsuot na sila ng vest, armado ng mga matataas na kalibre ng baril, at pinapaklear yung hallway. E yun po pala, doon sa pinakadulo, doon mag-i-start yung kanilang encounter. Doon po natin napanood si Victoria. Opo eh, medyo dire-diretso lang po yung pagyayari doon. Kumbaga, as it happens, ikinukwento natin. Good thing, walang casualty. Good thing, walang nasugatan. Good thing, wala ring nag-panic attack sa panig ng mga empleyado. Marami pong empleyado pa sa loob. Ang mga senador nandun po sa second floor nung mangyari yan, kinordon off sila dahil nga narinig yung putukan na una, akala daw po nila ay fireworks. Eventually, naririnig nila papalapit sa kanila. Ha? So, ongoing po yung investigation. Ongoing yung investigation po dyan. Parallel investigation, may NBI, may DILG, ang ombudsman. So titingnan po natin at the end of the day kung ano, sino ang dapat managot sa nangyaring ito. Eh kasi po parang, di po ba ang Senado, tawag natin, last bastion of democracy. Tapos doon nangyaring putukan na yan. How safe now is the Senate after this incident, ha? Tingnan pa po natin syempre dyan kung may shake up pa rin sa leadership sa susunod na linggo dahil kahapon o nung Thursday lalo, sinasabi po ni SP Cayetano na may posibleng meron na ng mga kumakausap daw para lumipat sa kabilang side at bumuo ng alyansa para maalis ulit naman siya sa pagiging Senate President. Yung mga yan po, aabangan natin yan sa Senado, lalo na po sa Monday dahil may session sila on Monday. At yan po ang mga balitang dapat alam mo sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan! Pang-headline yan!
0: Oras natin! Hintayin ko ng konti para eksakto na. Eto na. Eksakto po! 8:20 ng umaga.
1: Bawat issue, anumanong bubusisiin sa Balita ang Tempano. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado! Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.
0: Oras natin, alas 8.23 ng umaga, nagbabalik po ang Balita Antemano. Matapos po nating panoorin, pakinggan, balikan yung mga nangyari sa Senado. Ito pong last week, kakapagod po ano. Dire-diretso eh, walang patid, kada araw meron eh. Pero importante po na maunawaan din po ng publiko natin mga kapamilya, ano ngayon ang mangyayari after nito mga nangyari kaganapan na to, after nito mga anong ganap na ito o maraming ganap na ito, ano ang pwedeng maiwan o pwedeng pakinabangan ng publiko sa mga pangyayari na yon? Meron ba? Lalo bang nagpagulo ang Senado sa sitwasyon ng Pilipinas? May mga pagkukulang ba sa panig ng authorities? Sa Senate leadership, aba, iisa-isayin po natin yan, hihimayin po natin yan para po magkaroon tayo na mas malalim na pangunawa sa nangyaring mga issue na yan sa Senado. Makakausap po natin ang isang independent policy analyst at constitutionalist senior research fellow ng Ateneo Policy Center, Ateneo School of Government, si Attorney Michael Henry Yusinko. Attorney, magandang umaga po.
10: Magandang umaga sa iyo, Robert, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon.
0: Opo, maraming salamat, Attorney, sa pagbibigay po ng pagkakataon. Ano, siguro po para mas mapalalim natin yung pangunawa natin at assessment natin sa nangyari sa Senado, mag-backtrack lang tayo ng konti, konting refresher lang tayo, ano, Attorney Michael. The Senate, as an institution, as a whole, ano po, ano ba ang dapat talaga at itinatakda na role ng Senado para po sa ating mamamayan, Attorney Michael?
10: So, under the Constitution, ang role ng Senado is very similar to the House of Representatives. No? They enact laws.
0: Mm-hmm.
10: So, ang ibig sabihin natin, sila yung tumutugon sa mga problema natin, no? Yung mga problema ng bansa natin,
0: mm-hmm.
10: tinutugunan nila through the enactment of relevant legislation.
0: No? Mm-hmm.
10: Yan yung parang broad na katungkulan ng Senado,
0: mm-mm.
10: including the House of Representatives. Of course, meron silang additional na katungkulan under the principle of separation of powers, which is to parang be the oversight body that can check the executive branch, yung Pangulo.
0: Mm-hmm.
10: Kaya meron siyang kapangyarihan din na tignan kung ginagawa nga ba ng executive branch yung kanyang trabaho,
0: mm-hmm.
10: right? Yung pinapatupad ba ng executive branch ng tama yung mga batas na pinasa. So, yan ang, in general, no, in broad strokes, yan ang katungkulan ng Senado, and therefore, ang expectation ng public dapat sa kanila ay gawin yung trabahong ganyan. Yung magpasa ng batas para tugunan yung mga problema natin at siguraduhin na yung executive branch ay ginagawa nga, ini-implement nga yung mga batas na yon ng tama.
0: Mm-hmm. Pero sa nangyari po nito nakaraang linggo, unahin po natin yung nangyaring change of leadership sa Senado at bigla ang pagdating ni Senator Ronald Mato de la Rosa sa session hall na hingal na hingal at on top of his voice ay nagsalita na nagsalita doon sa gitna ng plenary. Ito po ba ay masasabi nating bahagi ng mandato? Normal ba na may mga ganitong instances?
10: Definitely not, Robert. No? Obviously, ano ba yung pinagsisigaw ni Senator Bato doon? Does it have to do with any piece of legislation? Does it have to do with any standing policy ng Marcos administration? No, it was all about yung personal situation niya.
0: Mm.
10: Tapos, hinaluan na ng mga persecution nila, ng politika nila, yung, kumbaga, yung nangyari doon sa plenary hall, sa floor of the Senate, ay walang connection.
0: Oo.
10: Sa trabaho nila, hindi nila pinag-aawayan yung paano ba tutugunan ang problema natin, right?
0: Mm-hmm.
10: Ang pinag-aawayan nila is mga sarili nilang interest.
0: Mm-hmm. And then, Attorney Michael, yung change of leadership, normal, nangyayari naman talaga yan. Laging may, sabi nga ng mga senador, lagi talagang may threat niyan. At ang catch is, mas magtakakakuha lang nangyayaring ganun, palitan ng liderato. Pero yung, let's talk about the timing. Ano? Yung iba naghihinala dun sa timing ng pagpapalit ng leadership because ine-expect nga yung transmittal ng articles of impeachment. May basihan po ba yung ganitong mga espekulasyon nung ating po mga kababayan?
10: Absolutely, no? Yung tama ka, Robert, yung pagpapalit ng liderato, I mean, that's part of the game, as they say, no? Kaya lang, again, balik tayo dun sa ano nga bang tungkulin ng Senado. Kapag nagkakaroon ng leadership change, ang expectation natin ay tungkol to sa hindi pagkakasundo sa paano ba magpasa ng batas, ano ba yung mga priorities na dapat ipasa, right? Usually kasi, ang legislative agenda ng Pangulo, yan ang tinutulak sa Kongreso. Eh, syempre, merong mga mambabatas na hindi sang-ayon doon. So, magkakaroon ng disagreement, and therefore, magkakaroon ng mga political maneuverings. I mean, normal yun. Yun ang normal.
0: Mm-hmm.
10: Right? Eh, yun nangyari nung Lunes, kahit na ba anong denial na gawin ng bagong liderato ng Senado, alam naman natin lahat na this has to do with, again, personal political agenda or the political agenda of certain personalities, no? So, hindi siya talaga, hindi natin matatawag na ito yung normal occurrence sa Senado. ang nangyari nung Lunes was certainly, at the very least, suspicious. Mm. No? Mm. Pero hindi ko masisisi, merong mga tao, kababayan natin, na nag-iisip na naman na ito na naman tayo, meron na naman tayong mga nakaluklok sa poder na pinapairal nila yung sarili nila interest at the expense of our institutions and of course, the public interest.
0: Opo. Pero Attorney Michael, paano naman natin titimbangin? Kasi sa other side, ang sinasabi, yes, nagpalit ng leadership, pero tingnan nyo naman, kahit nagbabarilan ang articles of impeachment, tinanggap nila. Tingnan nyo naman, on Monday, in-schedule na na magka-constitute ang Senate Impeachment Court. So, ibig sabihin, ina-action na namin at hindi namin inahadlangan talaga yung itong articles of impeachment na iniakyat ng Kamara dito sa Senado.
10: Well, alam mo, Robert, wala naman silang magagawa in that regard kasi hindi naman nila pwedeng tabuyin eh, yung articles of impeachment. Mm. Hindi naman nila pwedeng huwag tanggapin, right? Mm. Hindi naman nila pwedeng hindi mag-schedule ng hearing kasi that's their job. Part yan ng katungkulan nila under the Constitution. So, to say na ginagawa mo yung trabaho mo, as like a reason na para wag mag-suspect yung taong bayan na meron kang political maneuverings na ginagawa is actually absurd, di ba? Mm. Trabaho niyo yun. Dapat ginagawa niyo nga yun eh. Ang punto natin, yung change of leadership sa Senado because of the timing itself, no? Yung timing itself and also yung circumstances of that very day, no? Hindi nila pwedeng itanggi na magsuspecha talaga yung taong bayan. Diba? Huwag silang, kumbaga, don't plea innocence kaagad because that will only make yourself look more suspicious, diba? Mm. So, yun ang para sa akin. Hindi ko bibilin yung ganung pagdadahilan. Opo.
0: At yung doubt na naiwan sa mga kababayan natin, continuous yan habang pina-facilitate, habang ongoing yung trial na to ng impeachment.
10: Sana hindi na mawala yung doubt na yan, yung skepticism na yan. No? I mean, that's actually the lesson here, Robert, eh, para sa ating mga kababayan. Na yung mga niluluklok natin sa poder, particularly dito sa Senado, hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Eh. Yan ang pinapakita nila ngayon. Yan ang pinakita nila nung Monday at yung mga sumunod na events, no, yung kung saan ikaw mismo nakakita. Ang punto na dapat natututunan natin dito, hindi natin sila pwedeng pagkatiwalaan. And therefore, lahat ng kilos nila ngayon, dapat skeptical tayo. Mm. Bantayan natin until 2028, no? Na meron na tayong pagkakataon na maghalal naman ng iba kesa yung mga pare-parehong tao na lang or kalidad ng tao na lang ang hinahalal natin na ito ang makukuha natin. Ganito klaseng kaguluhan ng matatamo natin.
0: Mm-hmm. Attorney Michael, nabanggit mo yung paghalal. Ano? Itong nangyari last Monday sa Senate, itong rigodon sa leadership and all, nakikita ba natin na magiging factor ito kapag bumoto yung mga kababayan natin? Kasi ang sinasabi, ang Pinoy, naku, hindi naman mapagtanim yan. Sabi niya, makakalimutan din nila yan, mapapatawad din nila yan. Kapag malapit na yung eleksyon, wala, wipe out lahat yung mga nangyari na yan, lalo't medyo malayo-layo pa yung halalan.
10: Well, both can be true, no? So, sa una mong sinabi na makaka-apekto to, that's true. Meron tayong nakikita na lalong-lalo na yung 40% na undecided voters. Talagang tinitignan nila yan at napakita na nila no, na it will impact their choice sa 2028. Mm-hmm. Nakita natin yan dun sa recent Pulse Asia survey. Correct. But yung other side, yung sinabi mo na

0: Attorney Michael, Tuesday, girian, sagutan sa pagitan ni Senator Robin Hood Padilla and Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya, I have the floor! Etong mga ganitong incident at ang sabi ng Senator Robin ay dapat mag-sorry siya in plenary dahil sinigawan siya in plenary. Ito bang gusto ni Senator Robin Hood Padilla na ito ay masyadong mababaw para pagtuunan pa, pahabain pa, considering na ito na nga, nagkakagulo sila sa Senado?
1: Absolutely. No? Napakababaw. Iyan nga yung punto natin, Robert, yung napakababa ng kalidad ng mga nahalal na wala na silang hiya na yung personal nilang interes, personal nilang agenda ay ilalabas nila sa plenaryo. At meron itong real world effect, no? Mm-hmm. Tandaan mo, dahil nagkagulo nung parang away bata, anong epekto noon, 'di ba? Imbis na meet or nakapulong ni Senator Pangilinan yung mga grupo ng magsasaka, again, para maghanap ng solusyon sa mga problema natin, particularly food security, hindi na natuloy yun. Bakit? Dahil sa away bata. Right? And that's precisely yung punto natin, na kapag naghahalal tayo ng mga mambabatas, not just senators, but mambabatas na hindi talaga nasa puso ang paggagawa ng batas, anong mangyayari? Yung mga solusyon na kailangan natin para sa problema natin ay hindi natin makukuha, hindi natin magagawa. Mm-hmm. Ang mangyayari tuloy, yung nakita natin, political spectacle, no?
0: Mm-hmm.
1: Away bata in the Senate floor.
0: Mm-hmm. Tanggal sa magkagirian, doon papunta sa lounge, ha? Muntik magpang-abot. Sa mga ganitong incident, alam naman po natin, Attorney Michael, na nangyayari din naman talaga yan. Kaya nga may debate, nagbabakbakan pagdating sa floor. Pero itong incident with them, anong masasabi natin dito na, ano bang term natin doon? Dapat pa bang pansinin? Kasi kapag nasa floor ka, the likes of late Senator Miriam Defensor Santiago, baka hindi lang ganun wala kang i-expect na kalmadong discussion sa kanya. Diba? Dahil yung passion niya, yung lalim na gusto niyang mangyari dun sa pakikipagdebate niya sa mga pinag-uusapang panukalang batas, resolution man yan, or kung ano. Masyado, tama ba yung term na balat sibuyas, naging balat sibuyas ang Senator Robin Padilla doon?
1: Alam mo, buti tinanong mo yan, ano? Kasi dapat natin din isipin na yung bakbakan sa loob ng Senate or ng House, okay lang yan, eh.
0: Mm-hmm.
1: Basta ang pinag-aawayan nila ay yung paggawa ng batas o kaya polisiya, kahit magsuntukan pa sila sa disagreement nila on proposed legislation, tatanggapin natin yon, because that shows passion in your work, di ba? Talagang gusto mong makapagpasa ng tamang batas.
0: Mm.
1: Pero kung ang away ay ganun lang kababaw, hindi tama yon. So, yung sinasabing balat sibuyas, that really applies or that implies na medyo mahina yung kalidad ng mambabatas na yon, kasi wala siya sa dun sa context na gumagawa tayo ng batas dito.
0: Mm.
1: Right?
0: Masyado naging hindi personal.
1: Hindi dapat natin i-insert dito yung mga ganyang klaseng issues na nasigawan ka lang. Kasi ang babaw nun, eh. Right? Hindi dapat ganun. So, it's more of yung quality of the lawmaker that does not see na ang trabaho talaga is gumawa ng batas. Akala nila na kapag senador na sila at nandun sila sa Senate floor, dahil nga may mga cameras nga, projection ang kanilang trabaho. Magpapogi, magpasikat. Di ba?
0: Oh.
1: Yun ang problema, eh. Kasi that tells me na mababaw. Mababaw yung level ng ganong klaseng mambabatas.
0: Move tayo, attorney. Kinabukasan, ito naman, ang anunsyo, nung inanunsyo sa Senate media na may aarestuhin ang Senate Sergeant at Arms na uwi sa putukan. Ano ang assessment naman na

0: natin pagdating dito. Syempre, number one, inaasahan mo, office to ng gobyerno, ito yung isa sa pinaka-safe dapat eh. Pero nauwi sa barilan, na, pati mga senator nandun nung nagbabarilan. Ano po yung nakita nyo dito, attorney? May lapses ba pagdating sa leadership at umabot sa ganito yung sitwasyon?
1: Absolutely, again, no? Definitely may mga lapses dito from top to bottom, no? And I'm not just talking about dun sa loob ng Senado. Meron din mga lapses yung mga ibang ahensya like the NBI and BNP, no? So, yung mga ganung operational lapses, kailangan natin, kumbaga, hintayin yung investigasyon. Kailangan natin hintayin na ano talaga ba yung series of circumstances and facts, right? But definitely, meron talaga mga lapses na nangyari.
0: Paano ngayon natin?
1: One example na lang eh.
0: Ay, sige po, go ahead.
1: One example na lang. Bakit ka magpapaputok ng warning shot within a confined area? Di ba? Yun lang, sa akin, hindi ako expert dyan. But nagtataka ako, bakit magpa-fire ka ng warning shot within a confined area? Okay, that's one. Pero, Robert, sa tingin ko, yung pinaka dapat i-emphasize natin dito
0: Opo.
1: Is the lapse or the irresponsible act of some senators na mag-live feed or mag-vlog while the incident was happening, no? And ang masakit nito, habang ginagawa nila yon, hindi sila nakakatulong para makalma yung taong bayan. Kasi nakakaroon sila ng mga commentary without due regard dun sa facts and the truth. Diba? Nag-i-inject sila ng mga conjectures, innuendos, and even misinformation, diba? Hindi nakakatulong yon at that time eh. Lalong-lalo na marami sa atin nanonood sa kanila.
0: Right?
1: So, yun sa palagay ko ang dapat i-highlight dito na that's a very, you know, serious, irresponsible act from our elected officials.
0: Opo.
1: Hindi dapat gawin yun. Hindi dapat ganun.
0: Opo. Pero Attorney Michael, on the other side, di po ba ang iba naman parang nagiging immediate reaction na ngayon yan eh, di ba? Kapag may nangyari, lalive mo agad. Kapag may mga action, ilalive mo agad. Ganon din ata yung ginawa nila. May ano ba, paano ba? Hindi ba talaga maganda, in bad taste ba nila ginawa yun na dapat hindi na lang?
1: Let me differentiate something, no?
0: Okay.
1: Kung halimbawa, isang empleyado ng Senado, let's say secretary, gawin yon, it doesn't matter, right? Kasi sino ba nanonood sa kanya? Hindi naman siya kilala ng publiko. Kung gusto niya gawin yon for his or her family and friends, sige, okay, wala tayong magagawa doon. Pero kapag ikaw ay senador, na ang buong bayan ay tumitingin sa'yo, siyempre, pag meron kang binitawang salita, ang iisipin ng taong bayan, totoo yun. Kasi senador ka eh.
0: In authority
1: ka. Official ka ng bayan eh. So, you carry a huge responsibility if you are a public official, especially kung ganun kataas yung position mo, to only speak the truth. Verified facts. Verified information. Lalo-lalo na sa ganong sitwasyon na very tense, very volatile na isang maling salita lang can spark public panic, di ba? And that's what I mean, na irresponsible yung ginawa nila.
0: Sa bagay,
1: given
0: ang,
1: their position.
0: Opo, Attorney Michael, ang naging difference doon, di ba, yung kapag nag-video ka and all, sinasabi mo kung ano yung nangyayari base sa nakikita mo at nasa harapan mo. 'Di ba? Yung sa kanila kasi medyo naka-confined sila dun sa room kaya mahirap magbigay ng update. Siguro moving on, attorney, ito na lang. Ang sabi po ni Senator Risa Ontiveros, lahat ng nangyaring kaguluhan na ito sa Senado, isa lang naman yung punot dulo, isa lang naman yung dapat sisihin, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dapat po ba 'yon? Tama po yung ganong assessment?
1: So tingin ko masyadong simplistic yon, but certainly may credence yung ganung view, no? Kasi kung tutusin, kung hindi siya bumalik, baka hindi nangyari yon. Or kung halimbawa nag-surrender siya, hindi siya tumakbo, 'di ba? Kasi nung inaaresto siya, tumakbo agad siya, 'di ba? Umakyat siya sa stairs, nadapa pa nga. So kung hindi niya ginawa yon, baka hindi nangyari. I mean, that could be true, but again, that's speculation, ano. Ang mas magandang i-emphasize dito kasi, kung ako tatanungin mo, hindi sana nangyari to kung hindi napalitan si Senate President Soto on that day.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam na natin, di ba, lumabas na yung facts na meron ng coordination between the NBI and Senate President Soto.
0: Mm-hmm.
1: Sinisimula na nila, di ba? They were at the beginning process na eto na yan, may warrant, isa-serve na. So, nagkakaroon na ng coordination, di ba? Hindi naman natin sinasabi na isa-serve na kagad doon. Ang from the perspective of Senate President Soto at that time, sinisimula na yung coordination. And kung hindi siya napalitan, baka tuloy-tuloy yung coordination na yon.
0: Mm-hmm. Right?
1: So hindi sana nangyari yung nangyari. I would rather look at it that way than magse-speculate about yung kung hindi nag-appear si Senator Bato o na-surrender na lang.
0: Mm-mm. So ang nakikita natin ang nag-trigger yung change of leadership. Isa pa, Attorney Michael, ano, sa nangyayaring ito, ang komento ng iba, observation ng iba, mukhang hindi ang publiko ang sentro ng serbisyo ngayon, para nakatuon lang sa certain individuals ang protection, hindi sa publiko, kay Senator Ronald Bato de la Rosa lang. May basis po ba yung mga ganun?
1: Absolutely. Again, kaya yan yung ano eh. What else can you think? What else can you parang suspect sa nakita natin, di ba? All of that effort, nag-imbento pa ng legal concept na protective custody, di ba? Wala namang basihan.
0: Wala po talagang ganun?
1: Wala talaga. Kahit mismo sa rules nila, wala yun, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, I can understand kung bakit yung karamihan sa kababayan natin ay ganun ang iniisip, na imbis na yung interest natin, gaya ng sinabi ko, yung mga problema natin na napakarami, na nangangailangan ng solusyon through the enactment of laws, hindi nabibigyan ng pansin. Parang mas talagang binubuhos nila yung kanilang enerhiya para protektahan ang, you know, certain personalities and certain family interests.
0: Attorney, dun sa stand ng Senate leadership, hindi kinikilala yung warrant of arrest ng ICC na umabot na ang balita hanggang international media, kineri yung mga nangyari, yung pagtakbo, kineri yung nangyaring barilan. Tama po ba yung paninindigan ng Senate leadership na hindi, local court dapat ang mag-issue and then we decide, hindi, pero itong sa ICC alone, hindi namin yung kikilalanin?
1: Pwede silang magkaroon ng ganong opinion, di ba? Kahit ikaw pwede, ako pwede, but hanggang opinion lang. Wala silang kapangyarihan, walang otoridad ang Senado na pigilan yung pag-serve ng warrant. Whatever that warrant is, no? Kung galing man yan sa ICC o galing sa local courts, basta walang parliamentary immunity na involved, walang personality, walang authority ang Senado na pigilan yung warrant.
0: No? Mm-hmm.
1: Kung applicable yung parliamentary immunity, yes, syempre, no? Pwede silang mag-interfere, pwede silang mag-intervene. Pero kung hindi applicable yung parliamentary immunity, katulad ng sitwasyon ni Senator Bato, walang otoridad ang Senado na pigilan yung pag-execute ng warrant. So pwede silang mag-disagree, obviously. Mm-hmm. Pwede silang humarap sa inyo sa media at sabihin yung disagreement nila, but hindi nila pwedeng pigilan yung warrant.
0: Mm-hmm.
1: That's not within their powers at all.
0: Ay, kaso, Attorney Michael, ito eh, nakaalis na eh. umalis sa Senate premises, sa Senate custody, ito ba ay masasabi nating lapses or pakikisabwatan ng Senado para makapagtago ulit si Senator De La Rosa?
1: Well, on the, you know, the weakest end, it's a dereliction of duty. Pwede na sabihin, dereliction of duty, no? Kasi ang katungkulan nila, obviously, is to help the Marcos administration serve the waran. But on the stronger end, this could be obstruction of justice, no?
0: Mm.
1: So, kasi tinulungan nila na makatakas yung pugante. So, on one hand, pwedeng dereliction of duty lang, but depende sa circumstances na makita ng law enforcement agencies natin, it can be as heavy as obstruction of justice.
0: Mm-hmm. Attorney, panghuli na lang, ano po, para sa mga kababayan natin. Ito po mga nangyayari sa Senado, particularly sa Senate, ang focus natin ay sa Senate. Ano, paano ang dapat gawin? Ano yung dapat i-look out o bantayan ng mga kababayan natin? Ito sa mga susunod pa na mga araw, hinggil po dito sa, ano bang nangyayari na to? Ang pangit namang sabihin, o yung iba ginagawang term yung circus, di ba? Yung visual gymnastics na nangyayari dyan sa Senado. Ano yung dapat nating bantayan ng mga Pilipino sa kanila?
1: Well, una-una, yung sa Lunes, no? Kasi nangako na si Senate President Cayetano that they will start the process sa Monday, di ba? May 18. So, yan ang unang-una nating babantayan. Then, of course, hindi dapat mawala ang ating pagbabantay sa susunod na mga araw during the conduct of the impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: No? But siguro yung pwede ko lang ilagdag doon is kahit na ba umaandar na yung impeachment trial, hindi ibig sabihin noon na hindi na nila gagawin yung trabaho nila na gumawa ng batas. So kailangan din natin bantayan yon na hindi nila dapat isantabi yung kanilang primary duty, which is to enact laws na tumutugon dun sa mga problema natin. So that should be our main focus, no? Yung mga dalawang yon, yung impeachment trial, paano nga ba nila gagawin yan? Mm-hmm. And of course, paano nila babalansehin ito dun sa kanilang trabaho na tugunan yung mga problema natin.
0: Mm-hmm. So ito yung mga ilo-look out ng public, lalo actually isa pa, attorney, sila na mismo nagsabi, si Senate President Cayetano, umuugong din yung may posibleng challenge again sa leadership. Kapag ganitong laging may challenge sa leadership, laging may pagpapalit ng leadership, hindi ba to nakakapagod? Hindi pa to parang masyadong dehado naman yung publiko?
1: Nakakasama. Nakakasama yan para sa publiko. No? Kasi hindi nila nagagawa yung trabaho nila kasi paikot-ikot na lang sila para silang mga batang nag-aaway-away, di ba? That's not good for us in terms of lawmaking, no? Again, babalik ako doon yung mga
0: function nila
1: sa problema natin. And also, hindi maganda sa reputasyon natin bilang isang democratic nation, no? Kasi gaya ng, I think, sinabi mo rin kanina, mention mo rin kanina, yung mga international media, kinover yung nangyari. At alam natin, negative yung coverage, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi maganda yon. Lalong-lalo na marami tayong mga kababayan na kalat-kalat sa buong mundo. Imagine, ganong klaseng kahihiyan yon para sa kanila.
0: Mm-hmm. Sige po, attorney. So, for the meantime, hanggang dito muna po tayo. Maraming salamat sa magandang discussion, attorney. Medyo mas daliwanagan tayo dito sa mga dapat pa nating bantayan at doon sa assessment dito sa nangyari sa nakalipas na linggo dito sa Senado. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Maraming salamat din.
0: Good morning po si Attorney Michael Henry Yusinko, Independent Policy Analyst and Constitutionalist, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center, Ateneo School of Government. O isa lang ang ibig sabihin ni Attorney, hindi pa tapos. Mag-abang pa tayo, magbantay pa tayo. Lalo na on Monday, maraming bantayin sa Lunes. Mukhang mapapasabak na naman kami sa takbuhan nito. Pero ganun po talaga. Kailangan maipahatid natin ano yung mga nangyayari sa ating bayan. Oras natin, 8:55. Bago tayo tuluyan magtapos ha, batiin ko lang itong mga nagbe-message sa atin. Good morning! Maganda morning! Batiin lang natin ng good morning! Good morning! Si Ma'am Marilu Paras ng Pampanga, mamaya paabak, Ma'am Marilu Paras. Good morning! At syempre, batiin ko lang ng congratulations! Si Lia Tienza, abay mag-graduate lang naman po ito ha. First honor lang naman po itong baby Lia namin ha. Si Lia Tienza ha. Sa Ateneo de Manila University Senior High School. Ongoing yung ano nila ngayon, graduation nila. Lia, congratulations! At syempre, batiin ko lang din ang good morning! Good morning! Ang napaka-beautiful. The ever beautiful. Good morning. At mabait na si Fritz Silim. Miss Fritzy, good morning. Good morning. At batiin ko lang din ng happy birthday. Happy birthday. Sa napakabait nating kaibigan, sa napakahusay umawit nating kaibigan, at syempre happy birthday. Sa isa, sa isa sa kinikilalang Batikan pagdating sa pag-aawit diyan sa Pampanga. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Apo Diwata ng Angeles, Pampanga! Baka naman umabot sa atin dito yung mga iniluto niyong pansit, ha? Pwede po, tumatanggap kami. Pwede. Si Kuya Richard Berg na nakikinig sa atin, no? Good morning! At yung hindi bumitaw nating mga tagapanood at tagapakinig sa YouTube, 20,000. Maraming salamat on a Saturday. Good morning! At syempre, good morning din kay Sir Tix Pakapak. Watching daw sila sa coverage. Opo, hinihingal po talaga ako. Nakatakbo kami ng takbo eh. Ma'am Fesantia, magandang morning din po. At syempre, sa mga nakikinig pa sa atin, gaya ni na, Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning, Marco Reyes. Julius Bagalando. Sabi niya, kape. Oo nga, kape tayo. Sheng Dumalay. Sabi niya, saludo sa lahat ng mamamahayag na matapang na nagbalita noong Miyerkules. Marami pong salamat. Tita Lina ho, magandang morning. Maggie, good morning po ha. Pib Falier. Pa-shoutout daw kay... Sinong Ita? Pa-shoutout kay Ita sa province. Sino yan, Pib? Parang putol yung message mo. Sabi ni Ella, salute to the legit journalist. Eh, sabi pa ni Julius, ay, eto na pala. Disave lang pala yun. Disave lang pala yung binasa ko. Pasensya naman. At magandang umaga rin kay Farah Robles, kay Alden Seno, Maria Dulce Orate. Ba, good morning, King. Magandang umaga, King. Beng, magandang morning. Jetrick Caparas, magandang morning. Si Sara C. ng Los Angeles, maraming salamat po sa pagtutok. Neclair Castillo, yun. Good morning po. Inigo Nick Dao, magandang morning. O, paano? Bye-bye time na, 8:59 ng umaga. Abangan nyo po, ha? Siyempre, ang nag-iisa nating partner, the ever beautiful, the ever young, with a big heart, para sa ating mga kababayan. Kaya nga siya tinawag na mutya ng masa, ha? Ating Doris Bigornia, abangan nyo po yan ang kanyang kwento. Ang kwentong iyahatid niya na talaga namang magpapaiyak sa ating mga puso, ha? With a big heart, para sa ating publiko, sabi ko.
2: Kinabahan ako.
0: Ha? Bakit?
2: May ibang big.
0: May ibang big, mali! Paano? Happy weekend! Bye, everyone! Butya na masa na, ha?

0: DZMM Número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, inihahanda na ng National Grid Corporation of the Philippines ang full accounting report nito kaugnay sa mga naranasang brownout dahil sa mga pumalyang planta sa Luzon at Visayas simula noong Martes. Sinabi sa DZMM ni NGCP spokesperson Attorney Mutia Alabanza na magiging detalyado ang kanilang report na inaasa magpapaliwanag kung bakit nagsunod-sunod ang pagkakaroon ng red alert status na nauwi sa brownout. Gate ni Alabanza, manipis na ang supply ng kuryente sa bansa noon pang Mayo at 12. Halos 30 planta na ang naka-unplanned maintenance shutdown, habang 14 naman ang tinuturing na derating. Posible namang wala maging aberya sa supply ng kuryente ngayong weekend.
2: Baka walang maging alert this weekend kasi nga nakabalik yung
3: sana po.
2: Bataan Power Plant. So that's good news. Kung makabalik yung Batangas Power Plant, magiging normal na ang supply ng kuryente. So wala tayong dapat asahan.
3: Opo.
2: Na alert status for the coming week.
1: Sa ibang balita, arestado sa Maynila ang 27-anyos na lalaking kabilang sa most wanted sa national level sa kasong panggagahasa sa menor de edad na may kapansanan sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, Setyembre 2022 pa inilabas a warrant of arrest sa kasong statutory rape laban sa suspect at wala rin inirekomendang piyansa. Sa investigasyon, Disyembre 2020 nang gahasain ng suspect ang 14-anyos na batang may intellectual disability at ilang taon ding nagtago sa iba't ibang lugar bago na aresto.
4: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
0: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan, ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod. Kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa.

0: Mutia na Masa.
1: Hoy! Para napakaharot naman ang aking hoy! Maraming salamat at mukhang magkakasama na naman tayo ngayong Sabado ng umaga. Hoy, maulan ba sa inyo? Eh, sa amin umulan kagabi. Eh, kaya nga nagbulat may. Eh, sabi ko nung una, napaka-init, napaka-alinsangan. Pagkatapos biglang umulan, anyari. Pero, konting break para sa ating lahat yan. Doon sa naramdaman natin na, Diyos ko naman, pagkataas-taas na heat index, ano, medyo promeno ng konti at binigyan tayo ng konting pag-ulan kahapon. Sana sa lugar nyo rin, ano, nang sa ganun ay medyo kumalma ang ating mga pakiramdam at hindi tayo masyado nag-i-stress doon sa ating kapaligiran. Lalo na po at umaga lang na magkasama tayo ngayon, Sabado, syempre, wala na iba kayong papanoorin, pakikinggan, wala na man kayong choice kung hindi pakinggan ang pagngak-ngak ng bunganga ko. Ay, hindi. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kumare at mga kumpare, mga ka-vibes at ka-chill natin tuwing Saturday ng umaga. Ako ang inyong kaservisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigonya. Ito po, ano ba yan? Bakit ako bumabakit? Excited lang ako kasi nabasa ko kanina yung ating case study. Ay nako, makinig po kayo at dun sa ating public service mamaya-maya, marami po tayong matututunan. Lalo na po ha, sa mga katropa ko na mga senior at yung mga lahat tayo na kailangan mag-ingat sa ating kalusugan. Meron po kaming gustong ibahagi sa inyo na impormasyon. Magagamit po natin ito at makakaiwas po tayo sa kung ano anik-anik na mga sakit. Ano po? O kaya nga, ito nga po si Doris Bigonya, ang inyong mutya ng masa. Sino ba itong tumatawag na ire? Eka, ako ay naka-board. Live kami. Di ba? Hindi nyo ba alam? Eka, Villate Guerrero. Na kami ay live na live at inyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa Metro Manila at Mega Manila, kasabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live din po via live stream. I-follow nyo po at i-like na po ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Yan. Ay, ang galing ah. Ano yun? Ano ang emoji ba yung tawag? Ha? Tama, AZ. Ito mga kabata ang barangay na ito. Welcome po dito ang inyong mga mensahe ah. Kung meron po kayong gustong i-share, iparating na kwento, ipadala lang po yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number. Ito po yan. Makinig kayong mabuti. Ay, hindi po. Hindi ako nagagalit. 0919-278-3000. Ngayon parang pang 2000 na last time AC yung ringtone mo. Ayan no. Kapanahunan ko yan. Pero yan, lahat tayo kapanahunan natin. Pag tayo magkakasama dito sa Mutya ng Masa, walang panapanahon. Dahil lahat tayo magkakasama, lahat tayo magkakaservisyo, lahat tayo ay magkakapamilya na umaasa at ang ating kagustuhan lang naman ay magkaroon ng konting break doon sa ating isang buong linggo na nako, alam niyo naman kung anong mga nangyari nung anong mga ganap doon nung isang linggo. Diyos ko po, nakaka-hello, hindi po ba? Kaya naman po kami dito sa Mutya ng Masa ay naghanda para sa inyo, nag-prepare o di ba, nag-prepare kami ng kumbaga ay mapapaisip ka at the same time, ma-inspire ka rin naman, no? Di ba? Kaya nga yung umaga po, sa kabila ng hamon sa buhay, naku, ito, patuloy ang laban ng isang ina na nawala ng paningin. Mula po yan sa Caloocan City, atin pong tunghayan at pakinggan ang kanyang kwento.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Walang paningin pero patuloy ang laban sa buhay ng isang ina mula sa Caloocan City. Siya si Nanay Jerty Calios Jofi Maria na na-diagnose ng optic atrophy o pagkasira ng ugat sa mata. Nagsimula ang problema sa kanyang isang mata nang ipanganak ang bunsong anak. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan itong nabulag. Para kay Nanay Jerty, anumang pagsubok, kakayanin niya, maitawid lamang ang pamilya. Dagdag pa sa gastusin ang maintenance para sa anak na may bipolar disorder. Mula sa dating trabaho, bilang liaison officer at legal secretary sa isang law firm, ngayon naglalako siya ng lumpia, quick-quick at burger sa kanilang lugar. Katuwang ang isang anak na nagsisilbi niyang mga mata. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Tayo po ay magkakasama, magbalik tayo sa ating balitaktakan at kahit Sabado ha, mag-relax-relax, buksan nyo yung telebisyon, buksan nyo yung radyo nyo at makakasama mo si Doris. Saan ka pa? Di ba? Yun nga lang, kailangan gusto mo yung magandang, tawag mo doon, kuro-kuro, kahit po ay Sabado at gusto rin naman nating mag-relax-relax. Makakuha man lang tayo, makapulot man lang tayo ng konting kaalaman. Ay mali, hindi. Mali! Makakuha man lang tayo ng konting leksyon. Makakuha tayo ng konting impormasyon sa kung ano man ang pupwedeng makaharap natin sa ating araw-araw na pamumuhay, hindi ba? Ay, teka lang, meron pala akong kailangang itama kasi sabi ko kanina si Eka Guerrero, hindi pala, si Eka Balmes pala yung nagpabati sa akin at gusto daw niyang ipabati sana ang kanyang, kamag-anakan, kanyang kapamilya na si Ruel Araño at Eden Capio dahil... A birthday na mga ito eh. Ha? Birthday po ni Ruel Araño at Eden Capio, mga kamag-anak po ni Eka Balmes, at na nanonood po sila buong pamilya sa ating programa ngayon. Maraming salamat po, Pamilya Balmes, at syempre pa, yung pansit kahit na mga anong oras ba. Ngayon yung napadala, kasi maaga ako umuwi. Hindi kailangan, hindi naman kailangan, ang nais lang natin ay magkaroon tayo ng magandang pagsasama sa araw na ito at magkaroon pa kayo ng masasaya, healthy at love na buhay. Happy birthday po. At live po, iwanan na natin muna si Eka. Ah, biglang gumanyan. Magkape-kape ka na dyan, Eka. Live muna po sa Barangay 78, Caloocan City. Makakasama naman po natin ang ating lead doon sa ating lead sa ating lead sa public. Pakitaas! Public service lead po natin si Paul Bea. Nasa Kangkalu si Paul Bea ngayon. Lagot ka sa akin mamaya. Sino nasa Prompter? Paul, kumusta dyan sa Kangkalu? Maulan ba?
4: Magandang umaga, Mutia. Nandito nga tayo sa Barangay 78, Caloocan. Kanina pagpunta natin dito sa barangay, no, medyo maulan. Subalit ngayon, meron ng araw na sumisikat, no? So, nagpapakita na aring araw ngayon, maaraw na. Nandito tayo sa covered court ng Barangay 78 sa Caloocan. At makakasama natin ngayon si Nanay Jerty. Alamin natin ang hamon ng buhay sa kanya, no? Kahit kinuhanan siya ng kanyang paningin, tuloy-tuloy pa rin na nagtitinda, hinaharap niya ang kadiliman ng buhay ngayong araw na ito. Makakasama natin si Nanay Jerty, Mutya ng Masa, Doris Bigornia.
5: Magandang umaga po, Ma'am Doris. Magandang po.
1: Good morning! Good morning, Nigerty. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na sa araw na ito at sa susunod pang mga araw, ikaw ay isa ring mutya ng masa. Good morning! Gusto naming marinig na ang iyong personal na pinagdadaanan ngayon. Paul, take it away!
4: Ngayon, nanay, na... nakuha na, sabi niyo nga, nawala na ang paningin niyo. Paano inaanap yung buhay? So, paano yung ditinda? Kahit na medyo wala na yung paningin niyo.
5: Sa ngayon po, Sir Paul, kung tuloy na ako, ditinda ng mga anak ko. Ano, Sir? Kung sa ako, tinutulungan ako ng bunso ko na may sakit na minsan siya naghahanda, siya na mamalengke sa Balintawa. Kasi nga po yung anak ng panganay, medyo sabihin natin na maagang nag-asawa. Ako mismo, Sir Paul, ang naglalako sa mga mga dinadaanan ko, katulad ng mga parcel, dyan sa factory ng mga plastikan. Inaalok ko sila ng mga anak.
4: Sino kasama niyo habang naglalako po kayo ng mga anak?
5: Ako lang po magpisa kasi pag memorize ko na po yung lugar, basta po wala lang po hams, kayang-kaya ko po yan. Pero pag kunyari sa ibang lugar na sir, hindi ko na kaya magpisa.
4: Mutia, meron kang gustong itanong kay Nanay Jerty?
1: Oo, Paul. Parang namangha ako dun sa sinabi ni Nanay Jerty na siya lang mag-isa ang parang nagde-deliver ito, di ba, Paul?
4: Oo, tama.
1: Oo, naglalako.
4: Sa nakisita natin siya, naglalako siya. No? Siya lang hinanap pa siya ng anak niya. Siya mag-isa ang naglalako ng kwek-kwek at lumpia.
1: Oo.
4: Hindi ho ba kayo natatakot o hindi ho ba kayo na-disgrasya na minsan dahil ho malabo ho yung paningin ninyo?
5: Natatakot din ako musang Sir Paul, lalo na po nagpupunta akong mag-isa sa palengke. Para lang po makatawid ako dyan sa palengke papunta sa amin. Nagaantay po ako, Sir Paul, ng mga kasabay para magpatawid. Pero sir, yung nakaraan, ang kinatakot ko, yung nadapa po ako ng umagang umaga nung may dala akong itlog, nadapa po talaga ako kasi hindi ko nakita na yung hams, hindi ko na-familiarize na may hams pala doon. Doon lang pong kinakatakot ko pag may ganyan. Pero pag ano po, kaya ko pong tumakbo, basta dire-diretso lang po yan, sir.
1: Oo, Nay!
5: Kaya ko po yan, kinakaya ko po yan.
1: Opo. Nay, ano po ba yung karamdaman ninyo? Totally blind po kayo? O meron pa po kayo mga naaaninag?
5: Sa ngayon po, Ma'am Doris, may naaaninag ako. Pero nung first po akong naano, totally blind po ako. Hindi ko po nakikita yung mga primary colors na yan. Nung 2015, wala po talaga ako nakikita ang mga kulay. Pero paunti-unti po, Ma'am Doris, nakakita ako ng yung yellow, yung red, yung blue. Yan po ang talagang memories ng ano po.
1: Opo, opo. Naipakibigyan nyo lang kami ng ideya, kagaya niya, kaharap mo si Paul Bea. Ano ang nakikita mo sa kanya? Shadow lang po ba? O parang silhouette? O nakikita mo naman ang mukha ni Paul dahil magkaharap lang kayo?
5: Ano po, hindi ko nakikita ko yung aura ng mukha niya, pero yung mata niya, yung ilong niya, yung bibig niya, Ma'am Doris, hindi ko po kaya nakikita.
1: Ah, ganyan ba? Eh, so,
4: buti na lang, ano, buti yan, na hindi niya ako nakikita kasi hindi naman kago po yung itsura.
1: Na hindi naman masyadong gwapo yan si Paul Bea. Ang kanyang kamukha na ang sabihin na natin na si Papa Paul Piolo Pascual. Yung mga ganyan lang naman type. Oo. Pero matagal na po ba ang inyong karamdaman? At pakikwento nyo lang po, Nigerity, paano nagsimula yan?
5: September 2011 po. Nung anak ako sa youngest daughter ko. And then, siguro 10 days pa lang nung Ma'am Doris, bumalik na ako sa opisina. Then by January 2012, nakita ko po Ma'am Doris na parang may muta.
1: Opo.
5: Tapos po, nagpatingin po ako sa Marikina that time kasi may delivery po kami noong time na yun. Nagpatingin po ako sa eye center. Akala ko kailangan lang ng salamin. Tapos i-refer niya po ako sa isang ophthalmologist sa Alabang Town Center. Hindi ko na po matandaan kung sino yung ophthalmologist. Then na-diagnose po ako ng optic neuritis. Ang sabi po sa akin nung ophthalmologist, tinatanong niya ako kung may trauma na aksidente ba ako. Kasi usually daw po yung optic neuritis is ganun daw po yung cause. And then ang ginawa ko nito noon, nag-undergo po ako ng fluorescent angiography sa Laguna. Parang binulag po yung dalawa kong mata. Tapos pinasok po ako sa isang aparato. Nakita ko ng right side ko na mata. Yung left side ko na parang na siyang yung isdang bilasa. Yung parang brown na siya. Unlike dito ko sa right side. Napakaganda niya pa yung mapula pa siya.
1: Malinaw.
5: Dito, brown na po siya.
1: Oo. Tapos?
5: Yung po yung fluorescent angiography. And then, nag-second opinion sa ibang mga opta. Inano naman po nila ako na 100% hindi maapektan yung kabilang mata ko. So, dinisregard ko siya. Nagtrabaho ko na yung trabaho mong girls kasi nga, kung nagtatrabaho sa amin eh. Wala trabaho yung asawa ko kasi nga. And then po, nung ano po, sa 2015, nasa Cavite po kami noon, meron akong pagawa ng mga Korean sandals that time. Tuloy-tuloy pa rin akong doors. Then, pag-gising ko siya noong October 2015, dalawa na po siya.
4: Wala po.
5: Wala talaga ako nakita. Kasi ang ginagawa ng asawa ko dati, kahit paglagay ng toothpaste, siya po naglalagay, sinusubuan niya ako kasi hindi ko na po makita. Wala na po akong makita.
1: Opo, opo.
5: Nay, sa...
1: Oo. I-fast forward ko lang po, no? Kasi ayaw ko naman din na mag... Fred, ano ba ibig sabihin? Mag-dwell tayo doon sa napakasakit na experience na yan. Pero yung nakita ni... hindi pala nakita. Nung nandiyan na ang sitwasyon, paano po ninyo sinabi sa sarili ninyo na kailangang labanan ko to? Kasi meron kayo mga anak, meron kang asawa, meron ka dati ang ganda ng trabaho mo, liaison officer sa isang law firm. Aba, parang konti na lang, abogada ka na, di ba, Nay?
5: Hindi ko kasi pangarap ko.
4: Pangarap ni Nanay Jer Timotiano na maging abogado, yun ang nabanggit ko sa atin.
1: Ayun na nga.
4: So, paano? Paano mo hinaharap yon na wala ka na ng paningin? Paano yung buhay?
5: Yung na talagang hindi ko matanggap. Pero nung nakikita ko yung mga anak ko na yung panganay ko ba? At the age of 7, siyang nagbuhay sa amin. Kasi ang ginagawa niya sa Cavite, yung mga tira namin mga sandals noon na pre-induction, inaano niya sa palengke, nilalatag niya yan, tapos nung wala na po kaming ano talaga, wala na mga paninda, naglako po siya sa dun sa subdivision namin sa may El Grande, naglako po siya, pagdating niya po Mom Doris, may dala na siya 1 kilong bigas.
1: Wow!
5: Minsan po ano?
1: Oo!
5: Alas 4 ng madaling araw, mag-aalsada siya ng mga suman. Pagdating niya, meron na siyang pandesal. Kasi nga po, yung asawa ko, walang trabaho. Mas bata po kasi yung asawa ko sa akin ng almost 13 years.
1: Oo.
5: 37 pa lang siya ngayon.
1: Pero napaka mapalad mo pa rin, napaka swerte mo pa rin dahil nabiyayaan ka ng isang anak na ganyan. Biglang nag-step up bilang taga, hindi lamang taga-pangalaga mo, kundi ng buong pamilya.
4: Opo.
1: Oo. Ano
4: yung katuwang nyo, Nanay Jerky, ano? Yung anak ninyo?
5: Opo, pero... last year po kasi medyo nagka-problema siya. Parang, napakabait ng anak ko niya, totoo lang. Kahit kahapon ng birthday niya, kasi di po niya kahapon, kahit sinasabi ng kaibigan ko na napakabait ng anak mo, kasi napaka-malumanage niya talaga magsalita. Kahit magalit na siya, malumanage. Kung ngayon po kasi yung Doris, ano, napabarkada siya. Parang napagod na siya sa hirap ng buhay namin. Naghanap pa siya ng ano. Parang sobrang... kasi nung pumapasok siya nung sa Caloocan High,
1: oo,
5: bago siya pumasok, Mom Doris, gagawin niya lahat ng mga paninda ko, yung kwe-kwe. Lahat yung ipiprepare niya para ititinda ko. So, hanggang kahit ng first subject niya, yung science, hindi niya na naabot. Kasi pagod na siya. Isa, wala pa siyang baok. Pero, pumapasok pa rin siya. Kaya lang, napagbarkada nga po siya. Hanggang sa ngayon nga po, Mom Doris. Buntis na po siya.
1: Ah, okay. So, pero andiyan dyan naman po yung kanyang boyfriend para panagutan yung bata.
5: 16 years old lang po yung boyfriend.
1: Ah, patay
5: wala
1: tayo
5: po,
1: dyan.
5: Tapos ano po, yung magulang din po. Wala din po.
1: Ah, okay. So ngayon, yung anak mo, nasa iyo pa rin. Tumutulong pa rin sa'yo.
5: Kahapon po, nandyan po siya. Pero pag ano po, umaalis po siya. Pag ano, pero tumutulong po siya sa akin. Pag nandyan po, katulad ng pagdating nga ni Sir Paul, kasama ko siya sa paggala ko. Pag nandyan po siya, ma'am, so po. Kaya lang, siguro dala ng ano, pag nandiyan siya sa ano siya sa lalaki, sa boyfriend niya.
1: Ano pangalan po ng anak niyo at mabati nga po at nagdebut pala kahapon?
5: Karina Kapoor Ope Maria po.
1: Karina?
5: Karina Kapoor Ope Maria.
1: Ay, Karina, happy birthday sa iyo, anak. At sana ay patuloy mong tulungan ang iyong nanay. Oo, mahirap talaga yung ganyang klaseng sitwasyon. Pero kung kayong mag-ina ang talagang magtutulungan, Eh ano, walang imposible. Walang imposible. At ang kung ang mission lang natin ay pagandahin ang ating buhay, ay talaga namang mahirap. Talaga yung iba, ang lupit ng buhay, di ba? Pero kailangan nating lumaban lang ng lumaban. Kaya kanina, ang ating panawagan sa iyo ay stay blessed. Sana ay mag-umapaw pa ang pagmamahal mo sa nanay mo dahil iisa lang ang nanay mo, iha. Di ba? Kaya tayo ay magsaya-saya din. Huwag masyadong lugmok sa problema. Eh, kung magkakatulungan naman, eh, kayang-kaya natin yan. Di ba ba? Di po ba, Nay?
5: Opo.
1: Ayun, oo.
5: Patako eh.
1: Oo. Hindi, ito pa isang tanong ko, Nay. Hindi ko talaga ma-imagine. Paano ko? Yun nga sabi mo kanina, nadapa ka. Ayun, yun lang kasi yung isang tawag, direction na tinatahak mo araw-araw. Kaya na-memorya mo na. Tama po ba?
5: Opo, opo.
1: Eh, paano yun kung kagaya nun na napunta ka sa ibang lugar? O kaya, alam mo na dito sa lugar na to, ay kakanan ako, tapos may hump dito. Paano kung naiba? Ano hong mangyayari sa inyo kung wala pa kayong kasama?
5: Dahan-dahan lang po ako mo. Parang inaano ko lang. Tapos nagtatanong po ako sa ako. Kinakapa ko siya. Saka, nagtatanong po ako sa ano, sa nasasalubong ko, ganun. Kaya, nagpapano po. May nag-aalala naman po sa akin pag sinasabi ko, pasensya ka na po, medyo mahina ang mata. Inaalala yan po nila ako. Minsan, tinatawid nila ako ng ano, kahit hindi naman talaga sila tatawid. Mayroon po mga tumutulong sa akin na ganun.
1: Nako, hindi ko talaga believe ako sa iyo, Nigerty, at kahit mahirap yung sitwasyon mo, ay umuusad ka pa rin, literal, hindi ba? Kahit wala, kapaka-pa lang tayo, pero hanggang ngayon nandyan ka, o nakakakilos ka pa, at may silbi ang iyo pang buhay, hindi ka pumayag na ikaw ay manguluntoy na lang, manguluntoy talaga. Kaya nga nakikita ko, Nigerty, smile-smile tayo ng konti, ang ganda-ganda pa naman ni Nay, diba? Kaya nga, mamaya-maya, lalo ka pa namin pangingitiin, sana ay matuwa ka dahil meron kaming mga munting mga sorpresa para sa iyo, pero magko-commercial muna tayo, ha? Kaya kayo diyan nanonood, nakikinig, chill lang po tayo, ha? Kayo ba na antig na sa kwento po ni Nigerty? Kung ako na antig na kanina kasi hindi ko talaga ma-imagine, hindi ko maisip paano nagagawa ni Nigerty yung ganyang klaseng pagsasakripisyo sa buhay na ang hirap kaya na wala kang paningin, hindi po ba? O, teka lang, huwag muna tayong mag-iyakan, ha? Dahil magbabalik pa po ang mutya ng masa. Wait lang!
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinutupan.

0: ZMM Radio Patrol CX 30. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manong at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mutya ng masa sa DZMM.
1: Welcome back po sa ating lahat, ha? Bakit nagkaganon yung boses ko? Nagbabalik nga po ang mutya ng masa. Siyempre, kasama pa rin po natin sina Paul Bea at si Nanay Jerty na nasa Barangay 78, Kangkalu, Caloocan City po yan. Ngayon kasama naman po ni Paul Bea si Kathleen Pacuwas. Siya po ang Action Officer, City Government Assistant Department Head. Ano ba to? 2. Persons with Disability Affairs Office ng Caloocan City Hall. Yan po ay kasama rin. Magsabay na natin si Edward Dennis Arca. Siya naman po ang Charter President ng Rotary Club of Panay 18 QC. Magandang umaga po sa inyong lahat, Ma'am Kathleen and Sir Edward.
2: Yes po, isang maaksyon at malasakit na umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig po ng Mutya ng Masa.
1: Ay, gusto ko yan. Sabi niya, Paul, maaksyon at ano sabi niya?
2: Maaksyon at malasakit.
1: Malasakit. Oh, maganda yan. Maraming salamat, ma'am, sa inyong pag-asiste sa aming pagbibigay ng tulong at hindi naman din na alalay sa ating mga taga-Kangkalu. Opo. Ngayon po, narinig niyo po yung kwento ni Nigerty. Medyo komplikado po ang kanyang dinadaanan sa buhay. Ako nga kanina pa ako, hindi ko maintindihan kung paano niya na isusulong ang kanyang buhay. Kasi ang mata po, ang ating pagkakaroon ng paningin ay napakalaking bagay sa ating buhay. Hindi po ba? Parang hindi ko ma-imagine na ikaw yung mawawalan ng paningin. Hindi po ba? So, sa ganyang mga klaseng kaso, mayroon po bang nakahanda o meron kayong ready na proyekto o programa? Lalo, si Niger, diba, Paul, ay senior na?
3: Hindi pa, Mutya. Nasa 50 pa lang sila na Jersey.
1: Ayan, oo. Pero Ma'am Kathleen,
3: may mga regalo na dala si Ma'am Kathleen para kay Jersey. At si Sir Dennis din.
1: Okay, so si Ma'am Kathleen muna.
2: Sige po. Bilang representante po ni Mayor Along Malapitan, nandito po yung munting regalo po sa inyo ng ating mayor. Sana po magamit niyo po yan sa pang-araw-araw niyo pong pangangailangan at saka pambili rin po ng gamot ng inyong anak. At saka, base po sa kwentuhan namin kanina, no, nadapa nga raw po siya kanina. I mean, nung naglalako po siya ng kanyang mga paninda. So, nagdala na rin po kami ng white cane para makatulong po sa kanya pag naglalakad po siya sa...
1: Ano po yan, Ma'am Kathleen?
2: Ang white cane po.
3: Pangtungkod ito.
2: Pangtungkod po para sa mga visually impaired.
1: Ah, bakit wala bang tungkod si ano? Wala bang tungkod si Nigerty ngayon, Paul?
3: Wala.
1: Bayo
4: lang po talaga ginagamit yung ano.
1: Mario Joseph. Well, sige po, Ma'am Kathleen, ano pa, meron pa po, malaking bagay po, yung tungkod din. Ako nga nagtutungkod din eh. Dahil meron din akong, meron akong mobility problems. Pero si Nigerty, doble pa ang ano niya dahil wala nga po siyang nakikita. So malaking bagay po yung tungkod.
2: Opo, waking po.
1: Okay, opo.
2: Yes po. At saka po, siguro po yung assistance po na ma-extend po ng Persons with Disability Affairs Office is una po tutulungan po namin si Nanay Jerty at ang kanyang anak na magkaroon na po ng Caloocan PWD ID.
1: Ayun.
2: Para po yung mga benepisyo at pribihileyo na

0: tatanggap ng mga PWD ay makuha niya rin po.
1: Ah.
0: At lalo-lalo na po kasi kapag may PWD ID po siya, automatic may PhilHealth po sila.
1: Okay, okay.
0: Tapos yung pangalawa pong assistance is that meron po kami pang publikong hospital dito. Ito po yung Caloocan City Medical Center. Kumpleto po yung facilities dito at may mga espesyalistang doktor na nagbibigay po ng pre-consultation.
1: Mm-hmm.
0: So para mas lalo pong ma-monitor po yung kalagayan, di lamang po ni Nanay Jerky, pati rin po yun ng kanyang anak.
2: So isa lang yan, Matia, sa ibibigay natin kay Nanay Jerky. At si Sir Dennis, meron din siyang regalo para kay...
3: Magandang umaga sa inyong lahat. No, especially kay Doris Donya.
1: Ay, good morning po.
3: In behalf of the Rotary Club, yeah, good morning po. In behalf of the Rotary Club of Panay 18 Quezon City, actually, ako yung nakipag-usap kay Paul, no? Tulungan sana si Miss Jerky, no? Actually, matagal na rin ako tumutulong sa pamilya, pakonti-konti. Sabi ko, Paul, if you really need the help, sabi, tulungan mo sa sana si Miss Jerky yung best candidate.
1: Oo.
3: No? And nag-take na rin ako kay Paul dahil inaktinan na tagad, no? Ngayon, hindi pa kami nag-meeting sa Rotary. Sabi ko kay Paul, ay wala pang approval ng board niya. Approve na yan kasi I already talked to some of the board members.
1: Oh, wow.
2: Ano ba yung ipagkakalala?
3: Siguro yung konting pagkapuhayan, no? Si Miss Jerky, no? Yung amount, nag-meeting ko lang kami sa Monday, but for sure, meron kami sa kuhayan, nagbibigay kami sa Jerky.
1: Ayun, oo.
2: So, merong cash gift mula sa Office of the Mayor, ni Mayor Along Malapitan, kasi yung cane, merong pagpabuhayan package mula naman sa Rotary Club of Panay, 18 Panay, Quezon City.
1: Upon...
2: So, kahit na Quezon City, dumayo sila Sir Dennis sa Caloocan para magbigay ng servisyo kay Nito Matiak.
1: Isingit ko lang sana at ito naman po, Sir Dennis, ay parang unsolicited advice. Pero hindi ko naman kayo inuutusan, pero parang ganun na nga. Hindi, joke lang. Hindi kasi sinabi nyo, konting kabuhayan ang ipagkakaloob nyo po kay Nigerty. Ano to, suggestion lang kung pupwede sana, kung yung kabuhayan, yung hindi na niya kinakailangan pa lumayo sa kanyang bahay, para nang sa ganun ay maiwas po siya sa aksidente sa kalsada?
3: Yes, actually, pinag-usapan na lang namin ni Paul yan, saka ni Miss Jerky. Ang kailangan na lang siguro yung sa board namin.
1: Paul
3: yung pwede namin na-extend na tulong.
1: Mm-mm-mm.
3: Pero for sure yan, gusto namin sana na nakastick na lang si Miss Jerky.
1: Mm-mm.
3: Ang problema kasi ni Miss Jerky, yung bahay niya kasi, talagang medyo... hindi yata pwede rin mag-negosyo.
2: Nagawa natin ang paraan, Mutia, may ipag-ugnayan tayo sa barangay kay Kapitan Pio Nicolás. At syempre, sa tulong ni Tati, patutulungan tayo para mapag-usapan na magkaroon ng ugnayan. Si Nanay Jerky, dito sa kalit ng barangay, kahit siguro sabi nga namin kanina ni Tati, hindi sa sumit, sa hapon, hindi na mag-uong araw, may orat lamang na mga pagtinda para merong pangkustos na meron siyang may tatabi para sa araw.
1: Oo, alam mo, Paul, dapat nga yan yung barangay niya ang unang tumulong eh. Dapat matagal na natulungan niya si Nanay Jerty kasi kilala naman siya sa lugar at kilala naman, alam naman ng lahat ang kanyang kalagayan. Ngayon ay parang kumbaga ay mapupukpok ng proyekto o programa ng Rotary at ng mga programa ni Mayor. Pero barangay, ano ba naman kayo? Kayo na nga naandyan. Sorry naman ha, hindi ko talaga mapigil ang aking damdamin na kayo yung nandyan eh. Malapit kayo kay Nanay Jerty. Bakit ilang taon na po nagkaganyan si Nigerty, ay hindi nyo natulungan man laang. May mga anak. Sorry, nag-anong aking bunganga. Pero teka lang, sige, relax. Doris. Oo.
0: Apa, Ma'am Doris, okay lang po ba? Ikwento ko pa po kung ano po yung pwede pang makuha ni Ma'am Jerky at saka ng kanyang anak.
1: Sige po, nang sa ganun ay matauhan po yung barangay natin. Kumilos naman sila.
0: Opo. Ngayon po, dahil nabalitaan ko po na kanyang anak po ay na-diagnose po ngayong with a disorder. Yes po. Yearly po, nagbibigay po si Mayor Along ng regalo or birthday package para sa mga children with disabilities. Tapos po, madagdag ko rin po sa Kalaanan Health Center, dito lamang po sa 7th Avenue. Meron po mga free medicines po dyan para sa mga PWDs na may mental health condition. So libre po yan na makukuha ng kanyang kalak. Pagkatapos din po, dito rin po sa Caloocan, unang ilulunsad po yung Project Aruga ng DSWD. Ito po yun na pagbibigay ng disability allowance para sa mga qualified na children with disability. So sisikapin po namin na maisama ang kanyang anak sa programang ito.
1: Eh magandang, at, oh, meron pang at. O sige, banat.
0: Yes po, Ma'am Dari. Noong napag-alaman po namin na yung buhay ni Ma'am Jerty ay nagtitinda po, nakipag-ugnayan po kami kaagad po sa DSWD para ma-endorse po siya at masama sa programa po ng Individual Sustainable Livelihood Program para mabigyan po siya ng seed capital para sa business o negosyo na gusto niya.
1: Oh, ayun, tamang-tama. So, oo. Eh, di
0: tapos
1: sige.
0: Tapos may dadagdag pa po ako.
1: Ah. Aba, talaga naman na. Ayos. Oh, sige po.
0: Actually po, meron pong mga, baka sakali pong si Nanay Jerty ay gusto niya pong matuto ng iba pong mga skills na naiisip niya na negosyo. Meron po tayo sa PIDAW at saka sa Public Employment Services Department ng Caloocan na nagbibigay po ng libreng skills training seminar. Ano po, maibida ko lang po.
1: Sige po, go ahead.
0: Ang mga PWD po sa Caloocan ay unti-unti na pong nakikilala sa paggawa ng bayo.
1: Ah.
0: In fact, tatlong PWD organizations po ang gumagawa na ng bulto-bultong bayong at nakakarating na po yung gawa nila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.
1: Ah, very
0: pati
1: good.
0: Rin po sa ibang bansa.
1: Ah, o oh, sige.
0: Po sa isang programa ni Mayor Al.
1: Ah, marami naman po palang proyekto na pwede nga. Najerty, pag-isipan mo mabuti, aling programa dyan ang pwede mong gawin nang sa ganun ay makatulong sa iyong kabuhayan. Ano po? Pero in the meantime, Paul, gusto ko na sanang magpaalam at magpasalamat ng todo-todo kay Sir Dennis at Ma'am Kathleen. Sir Dennis, ano po ang mensahe ninyo? Hindi lamang po para kay Najerty, kundi yung mga nangangailangan na oras-oras naman, minuminuto ng ating buhay ay kaagapay ang Rotary.
3: Alam nila na basta wala, huwag na sila mawalan ng pag-asa. No? Marami mga tao na may puso at something. No? Hindi lang yung organization like Rotary. At rin, sinasabi ko kay Ms. Kat kanina,
1: apo,
3: na kahit it's time for the government na gumawa na isang proyekto na tinatawag na GoFundMe sa US. Sana meron tayo dito kasi marami tayong mga OFW na gustong tumulong sa mga kababayan mo. Kailangan magkaroon tayo ng site na gano'n para matulungan yung mga tao dito. Kasi ang GoFundMe for US, talagang palaki na itutulong sa mga tao.
4: Jerty, meron kang gusto mong pasalamatan? Mabilis lang.
5: Yes po. Maraming salamat po sa DZMM. Lalo-lalo na po sa iyo, Ma'am Doris. Sir Paul. At lalo-lalo po mo kayo, Ma'am Kathleen, kay Mayor Along Malapitan po, at higit po sa lahat kay Sir Dennis na naging daan. Maraming salamat po, Sir Dennis. Walang sawang pasasalamat, sir.
1: Ayun. O, Sir Dennis, yung proyekto nyo na isusulong, yung GoFundMe, ang laking tulong po niyan. Kaya, sige lang po.
3: Yeah.
1: Suportahan ta ka. Oo, galingan po ninyo. Sana nga po ay maipatupad yan. Ma'am Kathleen, message po para kay
0: yes, po.
1: Nay.
0: Huwag po mawawala ng pag-asa at makakaasa kayo na ang pamunuan po ng lungsod ng Caloocan sa pamumuno po ni Mayor Along Malapitan ay handa pong makinig sa inyong mga pangangailangan, lalong-lalo na po sa sektor ng PWD.
1: Ayun. Thank you.
4: Dito sa Barangay 78. back to you.
1: Maraming maraming salamat sa inyo dyan sa Kang Kalu. Paul Bea, sige, ikaw na mag-asikaso dyan kay Nigerte, ha. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating programang Makamasa. Nag-breakfast na kaya yung ating mga kasamahan dito? Masarap ba ang ganitong maulan? Tinapay, tapos sabayan ng mainit na kape. Yung tinapay, isaw-saw nyo po dun sa mainit na kape. Kahit wala po yung palaman, ang sarap talaga. O kaya, pero kung hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Uy, dahil tinapay, naalala ko bigla si Bong Nebri, ha? Ng MMDA. Birthday ng kumpari ko na yan. Oo. Happy birthday, Bong Nebri.
6: Happy birthday!
1: Nasaan kaya ang pansit? Pakalat-kalat ba ang pansit mo? Alam mo naman kung anong address ko. Rekta mo na lang. Hindi. Joke lang. Happy birthday at I miss you so much. Yan. Samantala, sana nga ay nabusog na tayo sa mga impormasyon. Pero, meron lang tayong commercial break. Pagbalik natin, mas bubusugin pa po namin kayo ng impormasyon. Kaugnay nga po nung kapansanan ni Nigerte, baka po meron dyan na nakaka-relate o meron po sa palagay ninyo, teka lang, mukhang ganito na papunta yung nararamdaman ko. Makinig po kayo.
7: Wait para lang. Sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Nakita ko yung gardenia, bigla ako naguto. Sabi ko, aba, meron ba? Nagbabalik po ang mutya ng masa. Kukunti na lang po ang ating oras. Kaya ang akin pong bunganga ay akin na pong rerendahan dahil meron pa po tayong serbisyong gusto iparating sa inyo lahat. Pag-uusapan po natin ang optic. Naghahangin na naman tayo. Optic atrophy o pagkasira ng ugat sa mata. Ano nga ba ito at paano natin mapapangalagaan ang ating mga mata para maiwasan ito? Para pag-usapan po yan, makakausap po natin si Dr. Emiliano Bernardo III, a medical doctor, FPAO, neuro-ophthalmologist, the ICT ng Iloilo. At member din po siya ng Neuro-Ophtha Society of the Philippines o NOSP. Doc Bernardo, sa madaling, hindi naman sa mabilisan, bigyan mo lang kami ng brief na paniwanag. Ano po ba itong tinatawag na optic atrophy? Eh hindi, pag-pronounce nga lang, hindi ko alam kung paano yung pa kayang karamdaman. Ano po ito, Doc?
8: Magandang umaga po, no? Yung optic atrophy is basically damage to the optic nerve ng mata. Ngayon, yung translation sa Filipino na pagkasira ng ugat, no? Kasi ang mahirap po dun sa salitang ugat, pwede siyang blood vessel, pwede siyang nerve.
1: Oo.
8: So optic atrophy, ang pinag-uusapan is yung optic nerve ng mata. Yung role ng optic nerve, siya po yung nagko-connect ng mata papunta dun sa utak natin, no? Kasi yung mata, kung hindi siya nakakonect sa utak, then hindi siya makakapagpadala ng images dun sa brain natin. And if the images don't get to the brain, no, hindi po natin siya makikita. So pag sinabing optic atrophy, yung connection ng mata to the brain, yun po yung nasira. Pero wala pong indication kung ano yung cause ng pagkasira. No? So maraming posibleng cause yan. No? As dun sa, nakikinig ako kanina dun sa kwento ni ng guest po ninyo.
1: Nigerte.
8: No? Medyo hindi clear kung ano yung nangyari sa kanya. No? Ang problema po dyan is maraming sakit, no? And eventually will become optic atrophy, no? So ideally kasi dapat makita siya before mangyari, matest ng maigi para ma-pinpoint kung ano yung specific cause.
1: Uh-oh.
8: No? Pero lahat po ng injury to the optic nerve, no, after a certain amount of time will end up as optic atrophy.
1: Okay. So, kanina lang naisip ko, di ba tayo, Fred, eh, no? Pagka nagkakakwentuhan tayo, pagka nagkakabidahan tayo tungkol sa mga ganyang karamdaman, hindi, yung mga makaluma po natin, mga naiisip, yung mindset natin, ah, kaya nagkaroon ng ganyan yan, kasi basa ng basa. Ah, kasi kaya nagkaroon ng ganyan, araw-araw, 24/7, ay nakaharap sa computer, nagkaroon, o kaya, ay naligo siya, nang napagod ang kanyang mata. May connection po ba yun, Doc?
8: Very prevalent po yung ganyang pag-iisip, no? Naligo, na hindi na napasma, no? I-clarify ko po. I will say it categorically, hindi po nangyayari yan, no? Yung pasma is never the cause of optic atrophy. Yung sobrang pagbabasa, hindi po, no? As na-mention nung guest niyo kanina, no, si Manang, ang tinanong sa kanya, na aksidente po ba kayo?
1: Oo.
8: No? Kasi sa karamihan ng nakikita ko, no, sa clinic ko, ang madalas yung mga na-aksidente sa motor na walang helmet.
1: Ala.
8: Tapos nabagok yung ulo, no? Tumama yung around the eye orbital rim.
1: Oo.
8: So madalas po yan, yun yung nagkakause ng optic atrophy, kasi naiipit yung ugat ng mata or nabubugbog yung ugat ng mata. Tapos nasisira na siya ng tuluyan.
1: Oo.
8: Pero definitely, no, yung paghihilamos, yung notions na huwag ka matulog kasi basa yung buhok mo. Hindi po totoo lahat yan, no? Those are ang tawag ko dyan sa mga pasyente, no, Filipino cultural myths. So Pilipino lang po ang naniniwala sa ganyang notion na huwag kang maghihilamos kasi masama sa mata. Ako, ang opinion ko is mas masama kung marumi yung mukha ninyo at hindi nyo hugasan. Mas magkakasakit po kayo nun kaysa yung concern na baka kayong mapasma.
1: Correct, correct. Pero Doc, paano ko malalaman na meron na pala akong ganyang kondisyon? O sige, kunyari lang ha, wag naman sana mangyari. May kasamahan ako dito na naaksidente sa motor. Eh okay lang, nakapagmaneho naman siya ulit kinabukasan. Pero hindi niya alam na tamaan na pala. Kailan po lalabas kung meron mang sintomas? Gaano katagal?
8: Okay, depende po yan sa severity ng injury, no? Kasi kung napaka-severe ng injury, immediately after the accident or immediately after kung ano man nangyari dun sa mata, mabubulag ho kagad ho yan, no? Wala na hong functional vision right away. However, there are several cases na gradual yung pagtama ng optic atrophy, which is most of the time, yun po yung kaso, no? Ngayon, ang problema, dalawa kasi pong mata natin.
1: Mm-mm.
8: No? And very few people gumaganyan eh. Diba? Hindi naman eh.
1: Tama.
8: Most of the time, nakabukas yung parehong mata. And very often, kung isang mata lang yung affected, there are a lot of people na hindi po nila mapapansin na namalabo na pala yung isang mata. So one immediate way to check would be to cover one eye and to see kung parehong mata nag-work o hindi. Ngayon, yung most important step, no? Hindi po nyo siya mararamdaman lang. Hindi nyo mahuhulaan. There is no home remedy to check. So ang pinakamaganda po, kung may nararamdaman po sa mata, is to consult your ophthalmologist. Para ma-check po ng maigi at magawan po ng paraan, no, kung may makita man na optic atrophy or an injury that can lead to optic atrophy.
1: Oh, Doc. Sana lang, nauubusan tayo ng oras. Ang dami ko pa sana ng tanong. Pero kapag ka po may onset na nung kalagayan na yan, masakit po ba? May sakit ka na mararamdaman sa mata mo?
8: Again, depende po dun sa cause, no? Kung inflammatory yung condition like optic neuritis, no, a third of the patients, around 30%, will report na masakit yung mata when they move left and right. Pero kasi yung ganung complaint is very non-specific, no? Pag napuwing ka, masakit pa rin, no? Pag nalagyan ng konting sabon, masakit pa rin. So ako, still the best way is to have yourself checked with an ophthalmologist.
1: Mahal po magpatingin sa doktor? Espesyalista pa yan?
8: Totoo po yan, no? Lahat naman po mahal na. Pero yung pag nawala na po yung paningin, kahit anong bayad po ninyo, hindi na po mababalik, no?
1: Mm-mm.
8: So ang question ho doon, ano po yung presyo ng paningin? Kung ako, it's priceless. No? Okay. So, hindi siya excuse, no, na walang pera. Kasi marami naman pong check-up center all over the Philippines. Well, sa mga malalaking syudad, no?
1: Uh-oh.
8: Na meron pong napakamura o halos libreng check-up sa mata with an ophthalmologist.
1: Ayun. Basta i-ano lang natin ang kahalagahan. Hindi lang ang mata, kung hindi pa yung iba pa natin parte ng mata. Kasi lahat yan, mga magkakatropa yan eh. Magkakasama na para bigyan tayo ng maayos na buhay. Ay, Dok, alam mo, sayang. Gusto ko pa sanang magtanong ng mga 350 questions. Ganun talaga. Kaya lang siguro dapat, Fred, mag-ano tayo, mag-part 2 tayo dito. Kasi maraming mga, lalo na po yung mga ano po, di ba? Yung mga seniors. Apo, pwede po ba na kandidato rin sila sa ganyang kalagayan, Dok?
8: Yes po. Now, actually, wala pong age predilection yung optic atrophy. Kasi kahit anong injury, any significant injury, pwede maging optic atrophy. So kahit sino naman na buhay na tao, pwedeng ma-injure yung mata. Pero among the elderly, ang mas common would be cataract. So again, kailangan talaga
1: consult your doctor. So sige, Doc, maraming salamat po sa munting kaalaman. Naks, hindi pala sa atin yon. Sa munting kaalaman na pinamahagi nyo sa amin. Titingnan natin kung po pwede pa tayo mag-part 2, ano, Fred, kasi marami pong mga makaka-relate sa ganyang klaseng sakit eh. At saka hindi naman nananakot tayo, no? Pero talagang dapat mag-consulta lagi sa doktor. Sige, Doc, thank you very much. Alam ko Sabado na, istorbo ka pa namin ngayon, pero maraming salamat po.
8: Okay, salamat din po.
1: Thank you, mag-ingat po tayong lahat. At dahil sa ating lahat, ay kailangan na natin pahingahin ang ating mata. Tayo po ay bumalik sa ating pagkakape. O yung kutsarita ninyo, baka tanggalin ninyo. Baka maano sa... okay na, wala na. Tama na, Dor. Sige, babay na. Biglang ganun. Next na po, si Tita Winnie Cordero. Dito po ay talagang manlalaki ang inyong mga mata dahil napakaganda, napakabait na dalaginding nito. At tandaan nyo po lagi dito sa ating mutya ng masa, pakitaas ulit. Sa bawat hamon, lagi tayong may mission. Ako po si Doris Bigornia, ang inyong mutya ng masa. Susunod na nga po si Tita Winnie Cordero. Huwag po kayong bibitaw. Pagkatapos si Tita Winnie, si Alvin El Chico naman, Why is Consumer? Bye-bye!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na nagkasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, umaasa ang House Prosecution Team na tuto pa rin ng Senado ang pag-convene bilang impeachment court sa Lunes. Iginit sa DZMM ni House Prosecutor Lawrence Defensor na dapat munang mailatag na prosecution at depensa ang mga ebidensya bago pagdesisyonan ng Senator Judges ang hatol sa halip na i-archive o ibasura ang Articles of Impeachment. Sakaling maulit ang pag-archive gaya noong nakarang taon, pwede anyang hilingin sa Korte Suprema na atasan ng Senado na ituloy ang paglilitis. Umas Defensor na hindi madidiktahan ng alyansa sa politika at maging ng rigodon sa liderato ang magiging pasya ng mga senador sa impeachment trial.
4: I do not want to prejudge our senator judges, pero hindi lang maiwasang isipin na nakakabahala din ang ganyang pagbabago sa Senado. Pwede ang kampihan, pero we should never lose hope that our senator judges will be convinced by the evidence that will be presented instead of siding with their political affiliation.
3: Sa labas ng bansa, pinalawig pa ng 45 araw ang tigil putukan sa pagitan ng Lebanon at Israel. Sa kabila ito ng patuloy na pambobomba ng Israel sa pininiwalaang lungga ng Hezbollah sa Lebanon. Kapwa iginit ng mga ambassador ng dalawang bansa na labas sa ceasefire ang Hezbollah at pareho nilang hangad na madurog ang teroristang grupong taga-suporta ng Iran. Bukas matatapos ang unang ceasefire na pagkasunduan ng Israel at Lebanon. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: umagang kay ganda Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang programa maglalagay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. And yes, my drizzles. Ayaw ko ng drizzle. Hindi yung time out, mucha.
1: Lalo nagpapainit, para ka nasa sauna, di ba? Ang gusto ko ulan yung tuloy-tuloy, di ba?
0: Yung mga bandang isang oras para mapawi talaga ang pagka-init-init nating klima. Pero ganun po talaga, konting kembot na lang nandiyan ang ulan, di ba? Ibang problema na naman po kakarapin natin. Kaya get ready tayo. Pero dito po sa ating programa, time out muna tayo sa politika. Time out muna tayo sa stress. Magbibigay po tayo ng kagandahan ng kalooban sa isang oras po na ating programa. Siyempre kasama po ninyo, nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero. Ay naku, excited po ako today kasi anak ng isang icon ang ating kasama. Naku, sa pagluluto to lalo na. Kaya naku, kuidaw ang ating guest cocinero today. Pero teka, magluluto tayo. Magluluto pa rin tayo ng one pot ground beef pasta. Ano kaya ito? Eh, eto na po sa ating...
2: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: One pot ground beef pasta. Actually, nung araw, meron akong natutunang simpleng ground beef pasta dish. Kaya lang medyo magkaiba ang natutunan kong recipe. Kasi yung nagturo sa akin, hindi ko alam kung bakit, pwede palang lagyan ng condensed milk ang pasta. Alam ko, cream sauce, diba? Pero siya, para pumasok sa tawag dito, panlasang Pilipino, kasi ang spaghetti natin manamis-namis. Tayo lang may spaghetti manamis-namis. Dito sa Pilipinas, kahit sa parte ng mundo, ikay magpunta, hindi matamis ang spaghetti nila. Diba? Yun yata talaga ang ating panlasa. Kaya siguro, para maging Pilipino ang dating ng dish na aking natutunan, nilagyan ng condensed milk. Pero hindi. Siyempre, nung ako na nagluto, hindi na ako naglagay Pero ito, tingnan nga natin kung anong klaseng pagluluto ang gagawin ng ating guest cocinera na isang food content creator. Kasama po natin via Zoom, si Miss Darren May Rojero. Hello, May! Umagang kay ganda sa iyo, Tita Winnie, para sa Win Today! Ayan na si May. Okay. May, isa mo ba natutunan ang recipe na ito? One pot ground beef pasta.
3: Yes po. Bali po, nakita ko lang din po kasi sa internet eh. Hinala ko lang din po.
0: Ah, sa ating YouTube University. Pero matagal ka na nagluluto.
3: Yes po, mahilig po talaga ako magluto.
0: Ay, saan mo na, saan ang galing ang inspirasyon mo sa pagluluto?
3: Ano po, bali po kasi, syempre po sa bahay.
0: Of course.
3: Sa bahay po, nautosan po magluto. Tapos, ayun.
0: Sa bahay talaga. Si Mami ba? Si Mami? Si Mami ang nagtuto. Ha?
3: Ano po?
0: Si Mama mo.
3: Hindi po. May si Papa po ang nagturo sa akin.
0: Ah, si Papa. Ayun, si Papa.
3: Search na lang po ng mga, ano po. Pag may gusto po ang lutuin, search ko lang po. Tapos, nagayahin ko lang.
0: Ay, galing-galing naman. Naku, nung dati hindi internet ang nagtuturo, TV. Mga cooking shows.
3: Ayan. Pero,
0: yes, isang click mo lang na ganyan. Pagka naghahanap ka ng recipe, pwede mo na makita. Very good. So, ayan ang ikinagaganda. Idinudulot na kagandahan naman ng technology. Okay, let's go to our business. One pot ground beef pasta. Ano-anong, paano pagluluto niyan, Bel? Luto na tayo.
4: Start na po. Sige po. Bali, sobrang dali lang po nito.
0: Mm-hmm.
4: painitin lang po natin yung kawali.
0: Okay. So, mag-iinit ng kawali. So, habang pinapainit na kawali nitong okay. si May, kailangan natin ng ground beef. Anong tawag dito? Combination ng ground beef. 60-40. Yung fat and meat.
4: Apo, bali yung available po kasi dito na beef. Ano lang po siya? Purong laman lang po.
0: Ah, po, a ground.
4: Pero mas maganda po talaga siya yung may halo po siyang fat para ano po siya.
0: Oo, medyo
4: mas masarap.
0: Ah, oo. Mas masarap
4: at makasalanan. Pwede din naman kahit anong available sa inyo na beef. Pwede na po.
0: Oh, actually na ano naman 'yan, nare-regulate.
4: Yes, po.
0: Pwede kasing bumili ka sa kahit sa supermarket po. Pwede kang bumili ng laman ng baka tapos ikaw magsasabi kung gaano kadami yung kaba na ilalagay.
4: Opo, pwede naman po 'yun.
0: Bago gigilingin. Okay, sige. So,
4: ating start ground na po tayo.
0: Tapos?
4: Ah, sige po.
0: Sige.
4: Bali sa una po magpapainit po tayo ng kawali, maglalagay tayo ng butter. Depende po sa inyo kung gano'ng kadaming butter ang ilalagay niyo po. Tapos, melt lang po natin. Tapos, meron po tayo ditong garlic. Uh-oh. Tapos, sibuyas po.
0: Ayun.
4: Igisa lang po natin to. Apo, igisa lang po natin.
0: Okay.
4: Tapos, sunod na din po natin yung onion po.
0: O, yan.
4: Apo.
0: So, gisa-gisa tayo. Gisa-gisa.
4: Gisa lang po natin.

0: sama-samang dried herbs yan.
1: Opo. No?
0: Oo, mas maganda nga nakasama sa pag-isa para lumabas yung oils niya. Okay. Ako nga, yes, pagka naglalagay ako niyan, nirarab ko pa yan sa palad ko para talagang lalabas yung ano, yung aroma.
1: Pinaka-flavor po talaga.
0: Yes. Hey.
1: Tapos, may mushroom po ako dito. Set aside ko lang po yung

0: Opo.
1: Ayan. Tingnan niyo yung ano, technique na ginagawa ni May. Malaki yung kanyang ano, kawali. Tapos, iginilid lang niya sa tabi yung ground beef. Tapos, sa parehong kawali, doon niya ngayon ginigis at nilalagyan ng pampalasa ang kanyang mushroom. Oy, tipid.
0: Bali, naglagay lang po.

0: mga ating mga kuyang, delikado po sa alat ang ginagawa nitong si May, ano? So, kailangan pagka ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo masyadong maglalagay ng mga pampaalat doon sa mga iba't ibang mixture. Kasi remember, pag nagluluto tayo ng pasta, di ba nilalagay natin ng asin para magkaroon ng lasa yung pasta. So, kung ihahalo mo yung pasta water doon sa iyong tawag dito, beef or ibang mixture, medyo wag masyadong maalat.
1: Pero ma'am, yung pasta sauce ko po, hindi po naglagay ng salt.
0: Hindi ka nagbakit?
1: Opo. Bali, konting oil lang po para habang naluluto yung pasta natin, hindi po siya magdidikit-dikit.
0: Wow.
1: Opo.
0: Sige. Hindi na kita kukontrahin. Kanya-kanya, ano po? Kanya-kanya. Hindi na kita kukontrahin, Kako. Kanya-kanya style na yan.

0: Okay. So, na-mix na.
1: Apo.
0: Na-mix na ang pasta at ground beef mixture. Anong next?

0: MX3 Capsule. Dito ako bilhin.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, MXtraordinary,

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Okay, we're back. Kasama naman po natin ulit ang ating wellness and integrative specialist, si Dr. Edwin Bien. Hi, Doc. Magandang umaga.
2: Happy Saturday.
1: Happy Saturday sa iyo. Ano bang topic natin today?
2: Ang Mayo kasi, ano pa rin yan eh, mental health awareness for the month. No? So, ang topic natin, anxiety.
1: Anxiety! Last week, depression.
2: Yeah.
1: Ngayon naman, anxiety. Kaya naman, para sa ating question of the day, kung saan kapag maganda po ang sagot ninyo at aming napili, mabibigyan po kayo ng regalo mula sa MX3. Ano? Ano ang ginagawa mo kapag nakakaranas ka ng anxiety or panic attack? Ayan, mag-text na po kayo sa ating Viber number 0919-278-3000. Pag kayo po'y napili, meron kayong regalo mula sa MX3. Okay, Doc. Anxiety. Meron namang may mga times talaga na maligalig.
2: Tama.
1: Ang pakiramdam natin,
2: di ba?
1: Kaya lang pag sinabi mo kasing anxiety, parang medyo mabigat na yun eh, no?
2: Opo. Alam nyo, normal na may nervyos, di ba? Yung puso mo kumakalabog.
1: Mm.
2: Siguro kapag may mga bagay na nakakapag-alala, gaya ng halimbawa, nasusunog na yung katabi mong bahay.
1: Siyempre.
2: Pero ang mahirap, may mga taong nanonood lang ng TV, biglang makakaramdam na yung puso nila, parang kumakalabog, ninenervyos sila, tumatayo yung balahibo nila sa batok, nanlalamig.
1: Okay.
2: Alam mo,
1: nanlalamig.
2: Nanlalamig.
1: Okay.
2: Nanlalamig ang mukha.
1: Sobra naman ang epekto nung ano, pelikula.
2: Hindi nga eh. Commercial pala.
1: Okay.
2: Pero sa totoo lang, ano, in our duties as doctors, ang dami ko nakikitang ganyan, alas stress ng madaling araw sa ER. Natatakot sila na baka ang puso nila ay bumigay, baka yung naninikip ang dibdib nila, magpapa-ECG yan. Sila na magdidirect sa amin kung ano gusto nilang gawin sa kanila. Normal.
1: Kasama ba normal lahat?
2: Normal. Pati blood pressure, normal eh.
1: Bakit kaya sila nininervyos?
2: There are some hormonal changes na pwedeng nangyayari o chemical imbalances in some people. Hindi naman sa lahat. Mayroon tayong tinatawag na epinephrine at saka norepinephrine. Mga neurotransmitters yung galing dito sa utak natin. Na bigla na lang dadami, tataas yun. Magkakaroon ka nung tinatawag na flight or fight phenomenon na parang...
1: Flight or fight.
2: Phenomenon.
1: So, it's either iiwas ka or ikokompronta mo.
2: That's right. Pero, walang stimulant.
1: Walang pinanggagalingan.
2: Walang pinanggagalingan.
1: Okay.
2: So, kakabahan kang bigla. Yung hindi mo malaman. Alam mo sila, hindi mapakali. Pagdating ng ER, sabihin mo umupo.
1: Mm-mm.
2: Hindi yan uupo. Palakad-lakad.
1: Aligaga? Paikot.
2: Aligaga. Tama yung word mo.
1: Okay.
2: Nakatabi sila dun sa oxygen tank. Gusto nila mag-oxygen.
1: Pero hindi naman lahat ng tao ganyan,
2: no.
1: Doc. Saan ba nanggaling ito? Ito ba'y inborn? Ito ba'y may sakit ba ako?
2: Sometimes it happens to some people.
1: Okay.
2: Kung halimbawa meron siyang karamdaman na hindi niya alam. Thyroid is one of those.
1: Oh.
2: Okay. Yung iba naman, nagkakaroon ng trauma sometime in their life. Halimbawa, nagka-problema sa relasyon, nagiging ganito.
1: Okay. Yung sa thyroid, dahil nabanggit nga ni Doc Edwin na hormonal. Merong hormonal effect.
2: Mm-hmm.
1: Doon sa tawag dito mga juices.
2: That's right.
1: Sa pituitary gland.
2: Tama.
1: Tapos napupunta sa utak. Tapos yung trauma or a very very very sad experience.
2: That's right. Pwedeng mangyari 'yon.
1: Na ano 'yun? Pagkatapos ng experience na 'yon, napoprolong yung kanya.
2: Napoprolong. Yung iba taon. Halimbawa na
1: taon?
2: Lang, hindi mapagkatulog,
1: mm-hmm.
2: laging aligaga, ninenervyos. Ang problema rito, Tita Winnie, hindi nila alam saan pupunta. So, first they go to the ER kasi akala nila cardiologist ang kailangan nila.
1: Kasi nga yung puso, yung ano ng puso.
2: Ang bilis ng tibok. Pero paulit-ulit yan, Tita Winnie, nagpupunta sa amin yan almost every week, alas tres ng madaling araw. Pauuwiin, wala namang kailangan gamot.
1: Okay.
2: Ang problema, pwede nating i-refer ngayon yan either sa psychologist o psychiatrist. Ang isa pang problema, mare-resetahan siya ng pampakalma, mga tranquilizers.
1: Okay, para nga kumalma.
2: Para kumalma, pero ang tendency...
1: May problema.
2: Ang problema, ang tendency, ang feeling niya, dependent na yung buhay niya sa pag-inom ng tranquilizer as prevention.
1: Para hindi na siya mag-panic attack. Oh,
2: wala pang nararamdaman, umiinom na nun.
1: Eh di parang addiction na yun.
2: Dependent. Oh, okay. So maraming mga taong ganon.
1: Eh
2: so,
1: kasi nga naman, pag hindi ako iinom ng gamot, para akong ano, kakabog-kabog.
2: Eh alam mo, ang nilalagay
1: pero
2: namin...
1: Pero masama yun.
2: Eh nilalagay namin sa ganitong punto eh. Wala ka pang lagnat pero iinom ka na ng paracetamol.
1: Correct.
2: Kasi baka mamaya lagnatin ka.
1: O kaya yung mga may ano, may tawag to may alta presyon. Iinom na ako ngayon kasi kakain ako ng lechon.
2: O yun, kaya iinom na ako ng antibiotic kasi kakain ako ng ice cream.
1: masama yun, ano?
2: Magiging dependent ka sa gamot. Uh-oh. So prevention is the better form using natural methods.
1: Doon papasok ang MX3.
2: Papasok ang MX3, tapos tinuturuan namin sila ng mga pampakalma na technique.
1: Okay.
2: Kukuha ng brown bag. Nadinig mo na siguro yun eh, no? Tapos ilalagay sa bibig nila.
1: Yes,
2: plastic bag. Brown bag.
1: Bakit hindi nga ba plastic, Doc?
2: Nakakasuffocate yun eh.
1: Ang plastic.
2: Yung brown bag, doon ka mag-i-inhale, mag-i-exhale. So yung oxygen and carbon dioxide mo, magbabalanse.
1: Ayun.
2: Pagkatapos, may mga pag-aaral, no? Scientific ito, talagang lumabas sa kanilang mga researches,
1: okay,
2: no? Hindi galing sa AI, sa Google. Talagang yung MX3 may content siya.
1: Na?
2: Yung alpha, yung beta at gamma nutrient, inisa-isa yun ng mga researchers, eh, no?
1: Correct.
2: One of that, which is the alpha,
1: uh-uh,
2: calming to the brain.
1: Oh.
2: Binababa niya yung norepinephrine, itinataas niya yung serotonin. In a natural way.
1: Yun ang kagandahan. Agad-agad ba yan?
2: Hindi naman. Uh-oh. It becomes now your daily supplement. At nakikita nila in 2 weeks, 3 weeks na pag-aaral, nagiging mas kalmado na nga yung umiinom.
1: Wow. Actually, alam niyo yung bioactive chemicals na binanggit nitong si Doc Edwin, si alpha, beta, gamma, yan po yung kumakatawan doon sa number 3.
2: That's
1: ng
2: right.
1: MX3.
2: Yun.
1: Ang M ay
2: mangustin.
1: Ang X,
2: yun yung santone.
1: Yun. At yung 3, ito nga pong
2: alpha, beta, at gamma.
1: Ayun. At ito pa lang, mga bioactive chemicals na ito, Doc, isa-isa pala pag-re-research?
2: That's right. At ginawa yon sa Canada.
1: Okay.
2: At may mga independent doctors and researchers na gustong malaman talaga kung accurate yung mga sinabing yun. Pinublish nga nila in a scientific journal, no? Nutrition journal. Doon ang kagandahan, no? Alam natin na kailangan natin nagbibitamina, nagsusuplemento.
1: Yes.
2: Pero mapapayo ko bilang doktor, pipiliin natin yung mga napag-aralan talaga, may mga studies. Tapos why not take natin yung natural? Tapos Pilipino, di syempre proud na proud tayo. Pag nasa abroad tayo, Tita Winnie, di ba gustong-gusto ng mga Pilipino doon? Basta Pinoy yun at gusto namin.
1: Totoo.
2: Sigawan yung mga yan.
1: Buy local.
2: Buy local. Love your own.
1: Pero halimbawa, Dok, meron akong mga tawag mo doon, mga maintenance medicines, baka naman makontra.
2: Hindi po, kasi nga, prutas ang mangustin. Doon galing ang MX3. Huwag kayong mag-aalala, ha? Ano mang edad po ninyo, ano man ang inyong comorbid o iniinom na maintenance medicine, hindi sila naglalaban. Prutas eh. It's all natural.
1: Right. Pero sinabi mo, anumang edad, ang mga bata ba pwede na mag-MX3?
2: Parang pagbibigay din ng prutas sa bata, no? As long as they can swallow the capsule, or if not, nabubuksan naman yung capsule eh. At 2 or 3 year old, na ihahalo naman sa juice nila.
1: Okay.
2: Ayan, hindi sa gatas, din sa juice. Why
1: baka
2: not?
1: Mag-ibang lasa.
2: Kasi nga paggatas nabubuo eh. Sumulutang sa ibabaw. Sa juice na lang.
1: Sa juice na lang. Very good. Huling paalala na lamang, Doc?
2: Well, maganda po kasi ang MX3 bilang supplement po ninyo. I-try po ninyo. Ngayon, kung may katanungan kayo, may numero po sila. 0918-8888-693 o sa website na lang, www.mx3ph.com.
1: Ayan, at saka punta po kayo mamaya sa TikTok.
2: Yeah.
1: TikTok account ng MX3. Meron po tayong live selling ulit. At para naman po sa mga nag-text sa atin, ang napili po natin ay ang mensahe mula kay Al Escape. Ang sabi ni Al Escape, good morning po Ate Winnie, kung may panic attack po ako, anxiety, umuupo ako, nag-inhale at exhale po, hold ko po ng 5 seconds muna bago mag-exhale. Okay. Breathing exercise. Thank you, Al Escape. Meron kang regalo matatanggap mula sa MX3. Intalayin lamang po ang tawag ng ating MX3 staff.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, MXtraordinary.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Basta AM, DZMM!
3: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: And that's it for me. Nandito na po si Secretary Alvin El Chico para sa susunod na programang What is Consumer? Ako po, nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, lagi nagpapaalala, tamang diskarte lang ang kailangan para win today. Smile! God loves you!

0: Magandang morning. Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga dating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, member KBP. Oras po natin, alas 11:02.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Kapamilya, tuloy pa rin ang operasyon ng Pasig Ferry System. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicholas Torre III na umiikot sa 12 istasyon ng mga ferry na karamihan ng mga sumasakay ay mga estudyante at mga gustong mag-sightseeing. Samantala, mayigit 1,000 runner fitness enthusiast naman ang nakaisa sa takbo at padjak laban sa bully sa Partlinks Estate sa Pasig City. Sinabi sa DZMM na ito na ang ikalawang bersyon ng kanyang krusada laban sa bullying. Kabilang sa mga pumadyak ngayong Sabado ng umaga, ang mga biker na sinunod dan ng mga runner para sa 10 km, 5 km, 3 km at 500 m dash para sa mga bata at senior citizens. Sa ibang balita, hinimok naman na ilang mambabata si Senador Ronald De La Rosa na respetuhin ang rule of law kasunod ng paglabas sa Senado noong Webes ng madaling araw. Sinabi sa DZMM ni Congressman Lawrence Defensor, miyembro ng House Prosecution Team sa VP Sara impeachment, na hindi pangkaraniwan ay naakusang krimen kay De La Rosa kay dapat imatapang itong humarap sa ICC. Minatikos si Defensor ang insidente na pumarin sa Senado na anyay dramang ginagawa ng mga politiko na kahihiyan sa mga Pilipino at sa international community.
3: Sinamon niya mismo ang ICC ng kunin siya at ngayon nandito na dapat harapin niya kasi kayang-kaya niyang harapin ito sa tapang at giting niyang pinakita nung siya ay PNP Chief of Staff. Face it and clear your name if you have the courage to do it.
0: At yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: Balita Ngayon!
4: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke Manos Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wais Consumer! Wais Consumer!

0: happy Saturday, Luzon, Visayas at Mindanao. Deserve the deserve po natin ang pahinga dahil nuknukan na stressful ang linggong ito. Hindi naman po sa larangan ng politika, kundi pati na rin po sa ating mga wallet. Ay, nako talagang, ewan ko ba kung tama idiklarang taghirap. Mamaya po ha, alamin natin sa ating mga bisita dahil usapang financial po tayo for today. Actually, pwedeng usapang ekonomiya rin. Hindi lamang po ekonomiya ng bansa, kung hindi ekonomiya ng buhay ninyo, ng bahay ninyo, ng pamilya ninyo. Tuturuan po tayo ng ating mga bisita. Paano nga ba natin susuungin ang taghirap kung talaga nga totoong papasok na tayo sa era na, naku po, paghandaan po natin, ano po, ang piso pahina ng pahina, ang presyo ng produktong petrolyo pataas ng pataas, nagbabangayan pa ang ating mga politiko. Ay naku, saan tayo pupunta niyan? Welcome po sa Wise Consumer. Pero bago umpisa tayo sa bad news.
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: O ito, inaabangan ng ating mga motorista. Ito po ang ating estimate for next week. Diesel, tataas. Mali pa nga yung estimates ko eh, no? Ito, lalo pa lumaki yung estimates mo natin. 2.90. 2 piso at 70 sentimo hanggang 3 Gs. 3 pesos and 10 centavos. Naku, huwag naman sana lumagpas ng 3, ano? Yung gasolina po, pataas din 1 Gs. Hanggang 1.30 kada litro. Ang kerosene lang po ang pababa. 1.50 hanggang 1.70. Eh, syempre, ang dahilan pa rin po niyan yung tension sa Middle East. Pero remember, tayo po ay nasa state of energy emergency. Ibig sabihin po ang masusunod ay ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Energy. Alamin po natin kung tama nga po yun ang estimates ko. Ibangga po natin, ano? Malamang bukas magkakaalaman tayo kung ano ang iuutos yung DOE mandated adjustment. Ano po? But in the meantime, yan muna. Magkakarga na ako after ng show. Diesel, 2.90 hanggang 3.10. Gasolina, 1 Gs hanggang 1.30. At ang kerosene po, pababa, 1.50 hanggang 1.70. Incidentally, may good news naman po dahil ang National Grid Corporation ay naglabas na po ng panibagong advisory. Normal na po ang Luzon at Visayas grid. Mas malaki po ang kapasidad kumpara sa demand. Kaya kasi nga po, weekend, walang pasok. Ano po? Ang mga tao nasa bahay lang, ang mga gumagana lang ng mga malalaking negosyo na gumagamit ng kuryente ay mga mall, mga hotel. Yan, walang pahinga. Ano po? Pero yung mga opisina, private man o public, eh walang pasok. Kaya normal po ang Luzon grid. Ang atin pong kapasidad o supply ay mahigit 15,000 megawatts. Pero yung demand natin na sa higit 12,000 megawatts lang. Sa Visayas, ganun din po. Mas malaki ang kapasidad kumpara sa demand. Normal din po ang Visayas. Ang Visayas ay 2,768 megawatts ang supply. Pero yung demand po, nasa mahigit 2,300 lang. So normal pareho ang Luzon at Visayas grid. Eh syempre yung Mindanao hindi naman naapektuhan last time. Kaya normal pa rin po yung Mindanao. Ang bad news, yung oil price hike.
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Maswerte po tayo sa Wise Consumer dahil pumasok po sa show natin on a Saturday at pumunta po sa studio si Professor Emmanuel Leyco. Siya po isa ekonomista at senior fellow ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Maganda umaga po sa inyo, Prof. Finally, kasi last time in-invite kita, hindi ka available eh.
2: Pasensya na.
0: Malapit ka sa mic. Oh, yan.
2: Pasensya na at maraming salamat sa muling paanyaya.
0: Opo.
2: Mahirap man, no? Kanina, umulan. Sabi ko ba kung nagbago yata ang panahon ngayon?
0: Oh, may nagtanong nga, sinora tinanong ako kung malakas ang ulan?
2: Malakas ang ulan. Gising na ako.
0: Wow, tulog pa ako. No, pagising ko, marang ano lang, makulimlim.
2: Kaya sabi ko, baka tawagan kita, mag-zoom na lang ulit.
0: Dito ka lang natira, Prof. Quezon City ka lang ba?
2: Unok, oh, malayo.
0: Nasa ka ba?
2: South of the border.
0: Oo, alabang?
2: Paranaque.
0: Paranaque. Oh, sorry naman. Pasensya na.
2: Okay
0: but
2: lang.
0: I promise to give you ample time.
2: Thank
0: dalawa
2: you.
0: Na naman kayong bisita ko.
2: Oo,
0: kaya mahaba-haba naman yung oras
2: mabuti
0: natin.
2: Mabuti meron ng Skyway.
0: Oh, yes.
2: Pero
0: yes.
2: Mahal.
0: Diyan po si Centro pag-uusap natin. Ano, mahal at saka mura. Ano po? Kasama din po natin, syempre, si Armand Benko, Financial Literacy Advocate. Armand, magandang umaga sa'yo. Nag-guest na ba kita dati? Hindi pa. Nung ibang show pa, yung consumer-related show din.
3: 1974.
0: Oy, sobro ko naman. 1974 ako pinanganak.
3: Oo, nung, lalo na nung bago mag-pandemic, madalas tayo na kukuha. Magandang umaga sa ating lahat. Prof, good morning at sa lahat ng tagapakinig.
0: Maraming nice. Salamat. Para sa inyo po itong episode na ito, may sarili din po kasi kayong economic sa loob ng bahay. Pag sinabi ekonomiya po, hindi lang po yan sa bansa, hindi lang sa gobyerno, kung hindi tayo po, kada pamilya, kada bahay, may sarili po tayong ekonomiya. But let's start with the broad assertion kung meron mang sasabihin si Professor. Taghirap na ba tayo? Pumasok na ba tayo sa taghirap or papasok pa lang tayo sa era o period na taghirap na kailang paghandaan? Prof.
2: Palagay ko, taghirap na, no?
0: So, nakapasok na?
2: Nakapasok na. Oh. Kasi 7.2% na inflation, napakataas yun. Mabigat para sa bulsa ng mga mamamayan. At lalong-lalo na, kung pagbabatayan natin, alam mo, ang Philippine Statistics Authority, tama naman ang ginagawa ngayon, ano? Naglalabas sila ng mga datos at naglalabas sila ng mga numero na pwede natin pagbatayan na tansyahin natin para hindi tayo naghuhulaan.
0: Pero trabaho naman din talaga nila yun, hindi ho ba? Under the law, yes. Talagang trabaho ng PSA yun to release those data.
2: Tama. Okay. At mabuti naman, ginagawa ng PSA ang mandato nila.
0: Apo, so pag tinanong ka, taghirap na ngayon, nararamdaman na ng ordinaryong Pilipino ang paghihirap. Although malamang hindi pa lahat, pero marami ng Pilipino ang nakararanas ng hirap.
2: Malaki. Siguro mga 30% na ng populasyon natin,
0: yung
2: bottom 30%, no, ramdam na ang ating inflation o ang bigat ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon. So, 7.2%, napakabigat yan. At also, dapat i-consider natin ang inflation ng mayaman ay iba sa inflation ng mahirap.
0: Ay, bakit kamo?
2: Kasi kung inflation ng mahirap ang pag-uusapan, pagka tumaas ang presyo, magtitigil ka.
0: Okay.
2: Pero ang mayaman, ang gagawin ng mayaman, huhugot, malalim ang bulsa eh.
0: Ah, kasi may savings siya.
2: Ay, silang mas marami ang savings. Oh. Merong counting savings, ang bottom 30%.
0: Oh.
2: Pero, hindi ganun kalaki.
0: May mababaw
2: ang kanilang PC.
0: Eh, nasa gitna. Kasi sabi mo bottom and up. Eh, yung paano tayo? Eko ba? Ano bang consideration mo sa sarili mo? Nandun ka ba sa taas o nandun ka sa mababa? Kasi ako ang turing ko, nasa gitna lang ako.
2: Mababa ako.
0: Makapaliwala. Anyway, but yung sa gitna, paano
2: yung
0: gitna?
2: Oh, yung gitna, yan ang shaky. No? Yan ang alanganin kasi kaunting galaw ng presyo katulad niyan yung petrolyo pagka tumaas ang kanilang budget sa petrolyo ay lumalaki pero ang sweldo nila ay hindi naman lumalaki.
0: Naku, natumbok mo. Ang dami tumango ka agad dun sa staff namin. Oo, sweldo ba ikaw mo?
2: Oo. Kasi mas marami ang minimum wage earner sa atin at mas marami ang umaasa sa sweldo na buwanan, no? Hindi katulad ng mga negosyante, pero maski ng mga negosyante, pagka small, medium enterprises, meron pa nga tayo nano entrepreneurs.
0: Ami ganun? Sobrang liit?
2: Sobrang liit. Ang batayan naman natin dyan, ang kanilang mga surplus, mga 30 days lang. So pagka tumaas ang kanilang mga cost of operations, cost of inputs, huhugot sila. Pero ang mga working capital nila, mga 30 days lang. So paano yun? Pagka tumaas ng tumaas, mauubusan sila ng pambili ng kanilang mga inputs, mauubusan sila ng pangbili ng mga kailangan nilang ipagbili din sa merkado.
0: Si Professor po ay naghanda sa atin ng mga papel and hopefully maubos natin yung mga, kasi sayang naman, pin-repair po niya for us, ano po. Pero kailangan isali natin din sa discussion si Arman para kumbaga banter tayo, ano po. Pero I'll give you the chance to present sayang yung mga datos. Ano. Arman, yung una kong tanong sa kanya, na nag-agree ka rin ba na taghirap na o papasok pa lang tayo sa era ng paghandaan natin lahat dahil malapit na tayong maghirap?
3: To answer it right away, yes, taghirap tayo. Why? Gamitin ko rin yung source ni Prof. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 2023, ang average expenditure, monthly expenditure ng regular Filipino household nasa, ito may kodigo.
0: Meron ka rin ha. Oy, thank
3: 29, nasa mga 29,000
0: per month.
3: Per month.
0: Okay.
3: 2023 yun.
0: Mm. No, ano to, hindi ito mahirap, hindi ito mayaman, nasa gitna. O paano ba kinakategorize yan?
3: Nagsasurvey siya yata sila eh.
0: Pinagkaran, so on the average?
3: On the average, okay, Filipino household, lima ang miyembro.
0: Sige.
3: May tatay, nanay, anak, kapatid, yeah. Lima daw ang miyembro.
0: Yeah.
3: Hindi nagpapaaral sa private school to ha. Hindi to sa Starbucks. Kasi 29,000 a month eh.
0: Maliit lang.
3: Ito siguro yung naalala nyo yung Noche Buena na 500. Baka ito yun.
0: Baka minimum wage yan.
3: Oo.
0: Sige, go.
3: Ngayon, didikit ko sa sige. Minimum wage. Ang minimum wage earner, there are 40 million plus na nagtatrabaho, Alvin.
0: Yeah.
3: 40 million. Sa 40 million nun, majority, baka 70-80% are yung sa mababa or minimum wage earner.
0: Yeah.
3: Yung minimum wage earner, kung 29,000 a month, pero 2023 yun, wala pa yung crisis.
0: Yeah.
3: Nitong, so ngayon, I'm making a guesstimate.
0: Oh.
3: Siguro 35 to 40,000 na.
0: Ang kailangan
3: ngayon.
0: Niya.
3: Ngayon, okay. I'm guessing.
0: Okay.
3: Kasi 2023, kaumpisa lang ng katatapos lang ng pandemic, magbubukas ang ekonomiya, lahat excited kahit papano, 29,000, 30,000 ang kailangan.
0: Yeah.
3: 2026, itong crisis, lahat ng itong crisis na nakaraan, in the immediate past, baka, I'm guessing lang, 35 to 40,000.
0: Wait, sorry. Ang sinasabi mo ba ang kailangang amount para mabuhay ng disente? Parang may ganyan survey, yun. Ano? Oh,
3: 35. Hindi ko pa masabi kung kailangan disente. Basta ang average na ginagastos ng Filipino household.
0: Na may limang miyembro.
3: Limang miyembro. Noong 2023,
0: ay
3: 29,000.
0: Ngayon, 35.
3: I'm guessing, 35. Okay. Kasi nga, because of the inflation.
0: Inflation, yeah. Diba?
3: Ang minimum wage earner, ang average net take-home niya, 16,000.
0: Ay, ang layo naman sa 35.
3: So,
0: may gitdoble.
3: Oo. Kaya yung iba, dalawa ang nagtatrabaho sa isang household.
0: Wow.
3: Diba? Yeah. Noong araw, inabutan ko pa yung lalaki lang talaga ang magtatrabaho, yung nanay, ilaw ng tahanan.
0: Nag-aalaga.
3: Nag-aalaga. Ngayon talagang common na.
0: Lahat.
3: Parang, bakit hindi nagtatrabaho si Mrs.?
0: Pati mga anak na kaya magtrabaho, ngayon, pagtrabahuin na yan.
3: Na. So, yung household ngayon, to meet the 30,000 or 35,000, hindi pwedeng sa one sole breadwinner.
0: Okay.
3: So, miski na dalawa na minimum wage, regularly employed, kulang pa rin.
0: Yeah.
3: Kulang pa rin dahil 16,000 net take home mo 32,000 eh kung mga 35-40
0: malayo
3: kaya
0: pa rin.
3: Hirap talaga.
0: Do you have a complementary data? I saw you looking at your data, professor. Meron ka bang complementary? Parang connect din sa sinabi niya?
2: Yes, tama yun. Ano? Ang tinitingnan natin, batay din dun sa 2023 na Family Income and Expenditure Survey, no, humigit kumulang mga 100,000 a year ang surplus ng average family. Average yan, hindi yan yung bottom 10%. Kasi sa kanila, maliliit lang, siguro mga 10,000 lang yan.
0: Yeah.
2: So, average na pamilya, ang kanilang mga excess income or yung mga surplus nila na pwede nating sabihin na hindi ito savings eh. Reserva lang.
0: Yeah.
2: Kulang-kulang sa 100,000.
0: Mm.
2: So, pagka tumaas ang presyo ng mga petrolyo, meron ka pa rin konting huhugutin.
0: Mm.
2: No? Pwede kang bumili pa rin ng mga kapangangailangan mong pagkain, tumaas ng kaunti, okay lang. Pero doon sa recent na survey, recent na report na ibinigay ng Philippine Statistics Authority, ang sabi nila, ang ating piso ngayon ay
0: 70. Para nakita 73. Ko yun, 73. Ang value.
2: Okay. So, yung dati mong 100,000, ang mabibili mo na lang ngayon yan ay mga 73,000.
0: Mm-hmm.
2: No, nabawasan na.
0: Mm-hmm.
2: So, yung surplus mo a year, nabawasan na.
0: Mm-hmm.
2: Naging 73,000 na lang. Pagka tumaas pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Araw-araw tumataas eh, no? Walang kasiguruhan. Huhugot ka ng huhugot. Ngayon, yung mga nasa baba, no, yung bottom 30%, wala na silang hinuhugot.
0: Eh, pero may ayuda naman sila sa gobyerno, 'di ba? Sila palagi yung priority.
2: Lahat, hindi naman lahat tayo ng 30%. Wala. Oh, hindi oh. naman lahat ng 30% ang nakakakuha niya.
0: Oh, okay.
2: No?
0: Okay.
2: Kaya 'yun ang critical eh. Paano yung mga walang safety net?
0: Oh.
2: Okay lang sana kung may safety net eh, kasama ka doon. Oh. Ano? Meron kang 4,000, 5,000, oh. ganyan. Oh. Kung maibibigay sa iyo nang kumpleto at saka nasa oras.
0: Oo.
2: Pero ang problema nito eh alam mo dito sa pamimigay kung natatandaan mo pa nagtrabaho din ako sa
0: DSWD. Ay nag-DSWD ka dati. Oo.
2: Isang sakit ng ulo yan ano.
0: Oo.
2: Meron ka ng pondo pero malaking problema yung pamamahagi.
0: Hmm.
2: No? Meron tayong tinatawag yan. Pinaaral na rin namin yan eh. Merong inclusion exclusion error. Diyan sa mga listahan na yan.
0: Ibig sabihin, may nahuhulog.
2: Merong nahuhulog, may nadadagdag.
0: Ah, meron din nadadagdag meron, na hindi siya dapat nandun.
2: Hindi siya dapat nandun, pero nandun. Kaya, ano yan eh, continuously, binabalidate yan ng DSWD, binabalidate yan ng pamahalaan. Kaya totoo yun eh, merong error at mahirap. Katulad niyan, ang social worker, hindi naman disbursing officer. Kasi, ang disbursing officer, parang kang kahera. No? Ang training mo ay alamin kung anong pangangailangan ng mga mamamayan. Hindi kung paano ka mamimigay ng pera. So, malaking problema yan. No? At ang ating sinasabi nga na kailangan ay merong ayuda, tama yon. Kasi nakita rin namin noon sa DSWD, pagka wala sila talagang natatanggap, gutom ang kanilang daranasin.
0: Tama, tama. So ano ang magandang advice? Sabi na na-establish na natin na taghirap na, ano po? Anong advice mo, Armand, to cope? How do we cope? Ano? Siguro tayo na may trabaho, kahit papano nakaka-cope, yung nasa ilalim, eh papano sila, kung tayo hirap na hirap, eh di sila din siguro super hirap na. Papano ba mag-cope pag ganyan mataas ang presyo?
3: Tatlong bagay. Whether nasa mababa or miskin na nandoon sa mga sabi na
0: mataas.
3: Natin can afford,
0: can afford. Okay. Okay.
3: Mahabang bulsa sabi ni Prof. Nakikita ko to eh sa kanila. San ko nakikita, I'm very much involved with some businesses. Medyo nag-level up na nung dating nakakasama mo ako dahil doon sa go negosyo. Micro, small
0: and medium enterprises,
3: enterprises
0: no?
3: And I mean, nano pa, 'di ba? Yung mga 5,000, 10,000 na capitalization lang. Medyo nag-level up na, napupunta na ako doon sa medyo medium to large.
0: Okay.
3: Na kinukuha tayong consultant. Tapos I'm observing from the mayaman na entrepreneur na malaki na at yung negosyo at kung paano doon, kung naalala nyo, binabanggit ko kung paano pinapamahalaan ng isang kumpanya ang kanyang pananalapi. Ganun din naman dapat sa personal finances eh. Kailangan nagbabudget ka.
0: Oh, yeah.
3: Pareho lang.
0: Definitely.
3: Walang pinagkaiba yung corporate financial management sa personal financial management.
0: Smaller scale lang.
3: Tsaka burgis lang yung salita dun sa corporate financial management. As I see them, and saying that, yung nakikita kong ginagawa, miskin na ng mga may pera, na dapat lalong ginagawa noong hirap na hirap, una, bantayan yung financial leakages. Naririnig ko eh, pag nasa boardroom kami.
0: Ay, ibig sabihin, lahat ng pagtitipid gagawin natin. Kung may excess dyan, tanggalin yan.
3: Hindi, yung hindi necessarily pagtitipid yun. Tingnan yung financial leakages. Yung lahat daw, miskin na yung sa pinakamababa, merong financial leakages na pwedeng gastos na hindi mo gawin or bawasan or ipagpaliban.
0: Okay.
3: I-delay, stop completely, or yung ipagpaliban.
0: Defer mo na.
3: Defer.
0: Actually, ginawa ng Ayala yun. I remember, parang may press release yung Ayala a few weeks ago. Hold mo na lahat or may ganun eh. So, nagtitipid din sila.
3: Kung nababantayan mo ang gastusin, pansinin mo sa hindi ako sanang lalait ha. Yung mga lugar na sabihin na natin squatter area or informal settlers, makakakita ka ng aircon unit eh.
0: Oo naman, case study ko palagi may aircon.
3: Diba?
0: Kasi palagi ako nasa field kasi ang story ako kuryente, tubig. Maraming aircon, may aircon yung sa depressed areas.
3: Makakakita ka, ang dami nagdi-deliver ng yung mga online shopping, pwede mo mag-it. Yung
0: alam Shopee, naman yun. Lazada.
3: Makikita mo, nandun sa Barangay Pag-asa, may magdi-deliver. Di ba yung nasunugan dito sa... ano?
0: Yeah, but it's not as if we're saying that they don't deserve it. Wala pong ganun. Kinikwento niya lang na nangyayari yun. Yes. Okay, yeah, good.
3: So, pansinin mo sa mga mabababang community. Dati, yung mamahaling kape na aircon nag-uumpisa sa letter S, gustong-gusto.
0: Okay, binanggit na niya.
3: Pinag-iipunan pa nung iba. Ngayon, tingnan mo, pumunta na dun sa community, dun sa mababang community, sa class DNE. Makakita ka na rin, magkano yung kape? 50? 60? 70? Oo, hindi 150, katulad dun sa pinakamaliit na kape sa Starbucks, air-condition sa mall. Pero pumunta na rin dun, nawala na yung kopi ko. Na, di ba, 3-in-1.
0: 3-in-1. So what is your point?
3: Meron mga paggastos, miski na yung hirap na hirap, na pwede nilang pag-aralan, pagdesisyonan, na bawasan, ipagpaliban, or totalyin to. Meron at meron yan.
0: Ibig mo sabihin, you can do something about it.
3: Yes.
0: Meron ka pang kayang i-sacrifice dyan para makakope.
3: Yan ang the big keyword, sacrifice.
0: Okay, do you agree?
2: Mawalang galang lang.
0: Of course. This is a discussion para makatuto tayo lahat.
2: Tama naman yun. Meron kami ring study tungkol doon sa deviant consumer behavior.
0: That's how you call it, deviant. It sounds negative.
2: Katulad nung sinasabi ni Sir. No?
3: Coco yan. Martin po. Coco. Armand po.
2: Armand. Kasi kapapanood ko lang ng kagabi si Coco.
0: Hindi rin ako nanonood. Good, sir.
2: Anyway, no? Meron na rin mga consumer behavior studies. Totoo yun. Maski na doon sa mga 4Ps recipients.
0: Beneficiaries, yeah.
2: No? Meron din talaga mga deviant consumer behavior na yung iba, pagka binigyan mo ng ayuda, napupunta sa sigarilyo, alak, mga ganun. Pero tiningnan namin, ilang porsyento ba yan? Wala pang 1% eh.
0: Maliit lang.
2: For us to say na iko-condemn na natin yung 4Ps community, hindi po totoo yun. Ang ano lang talaga, merong mga ilan na ganyan. At pagka nakita natin, naku, talagang i-ano natin yan. Meron din akong isang gustong ibahagi.
0: Sige po.
2: Saan ba napupunta ang pagkain? Ang gastos. No? 40%
0: pagkain.
2: 41% pagkain.
0: And natural naman yun. Kailangan kumain .
2: So, yung sinasabi na may deviant consumption, totoo yun. Pero ang karamihan, sa kabuuan,
0: food talaga.
2: Food.
0: Tapos?
2: Housing. Transportation.
0: Wait. When you say housing, marami ang renter.
2: Renter o kaya ay nagbabayad ng mortgage.
0: Marami pa sa atin, wala sariling.
2: Marami.
0: Bahay.
2: Kasi ang housing problem natin, 600,000 plus.
0: Malaki din. No?
2: Malaki.
0: Backlog.
2: Merong mga, sasabihin nila, pinabibili nila ng telepono.
0: Ay, cellphone.
2: Meron talaga, pero 3.4% lang.
0: Pero hindi ba in this day and age, Professor, basic na yun? Parang there's something lacking yun. If you don't have a cellphone.
2: Totoo yun. Requirement yun . Nasa hierarchy of needs to communicate.
0: Yeah, that's right.
2: Kaya nga kumikita ng husto ang mga telecommunications dahil... kasama yun sa pangangailangan.
0: Kahit minsan pangit yung servisyo, bayad pa rin.
2: Oh, of course. At saka kung minsan gagamitin mo pang marites. Pero kailangan. We are social beings.
0: Oh yes, indeed.
2: Kaya kailangan mag-communicate tayo.
0: Sige po.
2: Ngayon, ang isa pang I think importanteng malaman natin, saan ba nanggagaling ang income ng mga mamamayan? 56% galing sa sweldo.
0: Swelduhan. Marami sa atin swelduhan.
2: Yeah. Oo. Merong entrepreneurs, mga 16%.
0: Ilan percent ang 16. Negosyante?
2: 16.8% negosyante, entrepreneurial.
0: Yeah.
2: Nagninegosyo.
0: Yeah, sari-sari store, kung whatever. Buy and sell.
2: Pero nalaki din dito ang cash receipts from abroad.
0: Remittances.
2: So, naikakabit din natin, ba ang trend natin ngayon sa OFW natin, no? Tuloy-tuloy ang pagtaas ng padala ng ating mga kapatid na OFWs. Na kung wala ito, may kulang-kulang mga 8%, no?
0: Eh, 8% ng
2: 7.8% na ginagastos sana panggastos natin.
0: Okay.
2: Eh malaking bawas 'yon.
0: Oh, yeah.
2: So kung wala ang OFW money, matatapyasan talaga ang ating ekonomiya.
0: Sige. So, I'll ask you later about the peso. Ano pahina ng pahina ang peso? Sabi nila matutuwa yung mga OFWs. I just need to take a break. Okay, patawagin nyo na yung Radyo Patrol. Ang oras po natin ay 11:29.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Babalikan pa po natin yung ating mga bisita, si Professor Manuel Leyco at si Armand Benko. Makalipas lamang ang ilang sandali. Wait lang po.
1: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.

0: Bird D's on.
1: Alvin, tuluyan ng tinanggal ang larawan ni Senadora Loren Legarda sa Wall of Empowered Women sa alma mater niyang Assumption College San Lorenzo. Kasunod ito ng kaliwat ka ng pagbatikos ng Assumption College community sa naging posisyon ni Legarda sa pagsuporta niya sa pagkakahalal kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kabilang dito, ang Assumption College Student Council na nagpahayag ng pagkundina. Iginiit nila na hindi na umano nito na ipapakita ng senadora ang prinsipyong itinataguyod ng Assumption College. Nagdulot ito ng pangamba sa ilang sektor hinggil sa umano'y posibleng impluensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ng ASC na walang sinumang public official ang dapat maging exempted sa ethical standards at accountability. Inikait naman ng Student Council ang buong komunidad ng Assumption College na linawin ang kapaang paninindigan ni Senador Loren Legarda at umuling ipakita ang commitment sa accountability at justice. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Senador Loren Legarda sa ugnay sa issue. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Balik po tayo sa ating discussion. Mamaya yung mga tanong po ninyo, ha? Padala nyo na as early as now. We are on the second half of our program. Bisita po natin si Professor Emmanuel Leyco, isa ekonomista at Senior Fellow ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. And of course, si Armand Benko, isang financial literacy advocate. Tala, something more about your shirt. Ano nakalagay? Perak Tikal? Is that, anong ibig sabihin? Yung kumpanya ba yan?
3: Oh, it's a po, slogan. Tawag na, slogan. Yeah,
0: ah,
3: slogan.
0: So practical. Ang galing po, no? Ibig sabihin, all of us should be practical. And speaking of being practical, ang punto mo, Armand, is sa atin personal, meron pa tayong pwedeng gawin para makaagapay. No?
3: Yes.
0: It's
3: yes.
0: Not as if helpless po tayong lahat. Meron pa po pwedeng gawin. Tell
3: yes.
0: us something more about your idea.
3: Siguro, yun yung the plain generic story of human triumph, eh, di ba? Walang saya kung walang hirap, walang triumph if you did not overcome the struggles.
0: Or conversely, pag maisi yung kumot, ang Pinoy marunong siyang mamaluktot.
3: Dapat,
0: kasi part
3: dapat.
0: Yan ng travel niya sa buhay.
3: Tsaka yung kaya I picked up the keyword ng sinabi ko, yung sacrifice, di ba? Hindi po to sa napaka-Scrooge naman itong guest ni Alvin na magtipid daw eh. Yun na lang ang kaligayahan eh. Yung maliit na deviant spending, titipirin pa ba? Maliit na nga lang. Yun na lang ang nagbibigay ng kasayahan.
0: Yeah.
3: Sige po, sa inyo naman yan eh. Kaya
0: at the end of the day, kayo po magdi-decide. Tayo, nagdi-discuss lang tayo. Ba't pera nyo po yan eh? Tinutulungan lang natin how to cope. No? Baka,
3: right.
0: Baka naman ma-pick up nyo yung idea. Go
3: yes,
0: ahead.
3: Yes. Kaya baka meron pa for the time being. Baka ito, in the next 100 days lang. Sabi nga, tagal naman yun. 3 months lang po yun.
0: 3 months lang, tama.
3: 100 days, a little over 3 months lang po yun. May ngayon, naalala nyo pa yung Valentine. 3 months ago yun eh, di ba? O naalala nyo pa yung Valentine.
0: Ganun ka-exciting.

0: how we think we are, di ba? Iniisip natin mahirap tayo, iniisip natin na ano, kaya gusto natin gumastos ng ganito para maibsan ng konti yung isip na naghihirap tayo. Hindi lang naman para ngayon tayo nabubuhay, para din sa mas maraming bukas pa. Yeah. Kung kayo eh bata-bata pa, yung average age natin dito sa Pilipinas. Meron at meron. Kasi sa finance, ito pa natutunan ko, looking at the corporate world after 2 decades in financial literacy. Sa lahat ng activities in that involves finances, isa lang ang nakokontrol. Hindi po yung kita nyo, hindi mo nakokontrol. Pwede ka mawalan ng trabaho. Eh. Hindi mo yung halaga ng kinikita mo because of inflation, bababa. Eh.
1: Yeah.
0: Hindi mo makokontrol ang investments mo. Di ba? Walang siguradong investments. Ano pang mga activities sa pag-manage ng personal finances? Ang isa na major at paborito nating activity, at yun lang ang nakokontrol natin, is spending. It's tumaas o bumaba ang gastusin, gusto mo o hindi, pangangailangan o luho, ikaw magde-decide eh. Walang programa na may makakapagsabi na bawal sa batas yan, bawal kang bumili ng mamahaling kape. Wala eh, hindi naman bawal. Kanina, bago tayo magprograma, dahil nakita ko ulit ang ating si Tita Jo.
1: Josie.
0: Sabi ko, naghirap ang buhay. Ramdam mo ba? Opo. Pero ikaw, aminin mo, of course, hindi to para sa lahat, no? Meron ka bang ginawang pagtitipid? Sabi niya, nag-isip ka ba ng pagtitipid? Sabi niya, hindi. Meron lang akong dinelay. So, yun po yung pwede nating pag-cope sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Hindi naman natin sinabi na mali, masama yung paggastos nyo, pangangailangan o luho. Meron kang kailangan gawin ngayon.
1: Hindi, ano nga yung specific, Armand? Maubusan tayo ng oras. Give me some specific examples.
0: Tingnan nyo yung mga regular, yung binanggit ni Prof.
1: Sa pagkain. Out.
0: Oh, sa pagkain. Tingnan nyo kung paano kayo kumakain. Ang mga food delivery, hindi po nagfo-food delivery sa mga mamayamang villages.
1: Talaga?
0: Hindi po. Kaunting-kaunti ang nagaan sa...
1: So, ang marami nagpapadeliver yung nasa baba
0: CD.
1: At nasa gitna?
0: Oh, okay. Ano po yan? Study po yan. CD. Oh. Kaya nga, lumalakas yung isa, yung bisikleta. Kasi, para makatipid. Okay. Ayan, makatipid. Okay. So, tingnan po natin yung... Tama po yung... Nakita ko rin po yung statistics na yun, kung saan po napupunta yung gastos. Doon po kayo magtitingin ng leakages. Doon lang sa internet, yung... Ngayon, parang pwede ka bang mabuhay na walang kuryente?
1: Hindi.
0: Ganun na rin ang internet ngayon eh.
1: Oo.
0: At ilang percent ang ginagastos. Ngayon, yung nanay ko, 96 years old, indirectly, ramdam niya, kailangan niya ng internet eh.
1: Oo.
0: Hindi tayo masyadong conscious. Meron mga plan, program, ito credit dun sa mga telco companies, na instead na nagbabayad ako noon, ito na lang sa akin noon, na in the thousands, meron pala sila mga programa na in the hundreds lang, mahigit kalahati, I will get the same benefit kasi hindi naman na ako nagko-call. Sino na ngayon ang nagte-text? Di ba ngayon, marami Viber, na Viber, WhatsApp, Telegram. So, tingnan nyo po yung binanggit ni Prof na mga pinagagastusan, sigurado po may mga leakages dyan.
1: Okay.
0: Pangalawa, langgan nyo po ng sistema. Ito, ano yung sabi ng sistema? Ang hirap daw makaipon na ngayon. Paano pa makakaipon? I-automate nyo po. Meron po kami sinusundan, nagfe-financial coaching kami, minimum wage earner. Meron siyang ipon nasa 50,000. 50,000 eh. Inumpisahan niya 4 years ago. Yung 50,000 niya, 50,000 niya ngayon, 122,000.
1: Okay.
0: Nagka-crisis.
1: May
0: so minimum wage
1: siya.
0: Earner to, may anak po to. Hindi siya nagpapaaral sa public school. So meron mga pwedeng gawin, financial leakages. Langgan niyo po ng sistema and involve the whole family.
1: Okay.
0: Kasi hindi pwedeng padre
1: ng
0: pamilya lang.
1: Dapat lahat. Oh, Prof, ikaw, ano, meron ka bang bago yung peso, may pwede ka bang maibigay na tip para maagapay, makakope tayo lahat?
2: Yung sa akin naman, ano, totoo yun. Talagang may makikita tayo winners and losers.
1: Yeah.
2: Pero sa kabuuan, yung mga outliers, okay yon, no? Gamitin nating model, yung mga winners, yung mga losers, itanggalin natin sa modelo natin yan. Pero yung sa kabuuan, kaya yung sa akin, maski na

0: sa level ng mga households, macro pa rin ang pagtingin ko, no? Sa kabuuan, ano ba talaga ang kanilang consumer behavior? Ano ka ba ang kanilang spending behavior? Ano ba ang kanilang saving behavior? Ito ang gusto ko rin ibahagi sa inyo. 85% na ng ating mga households ay meron ng bank account.
1: Mm-hmm. Is that good news?
0: That's good.
1: Pero dapat higher, dapat lahat tayo meron
0: dapat
1: ng
0: 100%.
1: Oo, 100%. But you know, 85 is better than nothing. Go ahead.
0: Of course. Mm-hmm. Pero hindi pa natin nakikita dito ano
2: household
0: ang level ng balance ng ating balance ng kanilang mga deposito. Yeah. Hindi naman sinasabi niya na million-million.
1: Kailangan million. Hindi ka naman congressman o senador o contractor.
0: Pagkatapos meron din silang digital access, no?
1: The GCash, the Maya,
0: e-money. At ang sinasabi dito, meron na rin, lumaki na rin ang may access nito.
1: Okay.
0: Mga 62% na rin mga households. Talagang kailangan eh, no? At I think this happened during COVID, no? Tapos, ang isang kapansin-pansin dito, ang mga namumuno ng financial management sa mga households ay mga kababaihan.
1: Oh.
0: You know, at ano na natin yan, ano, na
1: patunayan.
0: Patunayan na ang mga kababaihan ay mas mahusay na mamahala,
1: talaga ba?
0: Mamuno ng kanilang mga finances sa kasabahan.
1: Okay.
0: Sila yung araw-araw nagbabudget, sila araw-araw na namimili.
1: Mas masinsin
0: sila at sila ang may ramdam.
1: Yeah.
0: No? Sa kabuuan, talagang sila ang nag-aano dyan. Ano? So, I think in terms of financial inclusion, hindi ito ang issue eh. I think ang mas malaking issue dito is financial sufficiency. Hindi enough ang nakukuha ng mga mamamayan, lalong-lalo na doon sa mga yung bottom 30%.
1: So, ano ang solusyon?
0: Sweldo ka.
1: Ano solusyon, Prof? Tasa ng sweldo ng mga manggagawa?
0: Ito ang maraming magagalit. No? Ang minimum wage natin, hindi enough to cover ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya nga yung sinabi nila na 500 pesos na na pang Noche Buena, wala pong katotohanan yan. Siguro po 1955 pinakita ko resibo, no? Na pwede yun, talagang pwede kang magpa-party sa buong barangay. Kaya lang talagang kung ikaw ay minimum wage earner, talagang sasabit ka pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon, yung piso naging 75 at 73 centavos, talagang saan mahuhugutin yung gap na yon? Ang iyong surplus lang naman ay maliit. Ano, sa isang taon, wala pang 100,000 on average.
1: Yeah.
0: Mauubos yan pagka tumaas na ang presyo ng mga bilihin.
1: Tsaka kinakain, di ba? Kakainin unti-unti, hindi mo lang namamalayan. Kinakain pala yung value ng sweldo mo.
0: Definitely.
1: Pag hindi tumataas.
0: Siguro yung sa middle class, hindi masyadong nararamdaman, pero takot.
1: Okay.
0: No, nararamdaman nila yung takot.
1: Okay.
0: Pero doon sa mga bottom 30%, ramdam nila humahapdi ang sikmura.
1: Uh-oh.
0: At saka umuunti ang kanilang pinaghahati-hatian. Yung sa akin, gustong gamiting batayan, yung laki o taba o weight ng mga mamamayan, no? Kasi hindi naman nagbabadya yan na talagang sufficient ang kanilang nutrition.
2: Correct.
0: Marami
2: correct
0: nga dyan,
2: correct,
0: obese, no? O kaya talagang correct unhealthy. Why? Kasi yung kinakain nila hindi naman healthy eh. No?
1: Eh kasi pag healthy, mahal eh. Ewan ko ba, sa Pilipinas lang ba yun? Pag healthy eating, bakit ganun? Mahal yung mga organic. Bakit
0: mahal
1: ganun
0: talaga yun?
1: Bakit ganun? Di ba dapat yun ang mura para ma-healthy tayong lahat?
0: Eh kasi kakaunti ang nag-organic farming. Kakaunti ang support.
2: Pero meron ako nakita, ano,
1: na mura, mas mura.
2: Binabasag nila yung pananaw na mahal yung nutritious.
1: Nutritious, oo.
2: For example, yung simpleng mga gulay daw natin na nabibili sa ano?
1: Supermarket.
2: Sa o supermarket palengke. O sa palengke o sa talipapa.
1: Oh.
2: Yung benefit of kangkong.
1: Oh.
2: Hindi naman mahal yun kung talagang maayos mong
1: i-prepare
2: naman at yung lalong kasabay nun. So, meron ako nakita niya na binabasag nila yung nutritious healthy living is really not that expensive. Isang halimbawa, 'di ba usong-usong kayo dito nagpapalitan o nag-intermittent fasting ka ba? Sino ang madalas na hindi po ako nag-aantay pura baka nag-aano maisip ng iba parang kontra ka puro mali yung ginagawa ng mga mahihirap. Ito yung nasasabi natin na off the air. Yung mga mayayaman, 'di ba very conscious sila sa health nila? Tapos buy na buy nila yung intermittent fasting. Meron pang ang iba. Narinig mo na yun, Alvin, mawad, meal, mawad,
1: meal
2: every other day.
1: Oh, every other day siya ngayon, wow.
2: Every other day.
1: So, ibig sabihin, hindi siya kakain. Oh.
2: Every other day.
1: Hindi siya kakain.
2: For health?
1: Oo. Oh.
2: At hindi yun dahil sa finance, kailangan magtipid, kailangan magsakripisyo, tamas ang presyo ng bilhin. Yeah. So, being healthy, proper well-being is can be not expensive.
1: Yeah.
2: Yung gusto kong idagdag na pangatlo na ano pwede nating gawin, additional income. Naalala ko lang kasi yung messenger namin. Minimum wage. Minimum wage. Messenger namin, before morning and afternoon, pagka uwi, hindi mo ma-charge ng overtime yon. Kasi mag-aano siya?
1: Mag-grab? Mag-food deliver? Rider siya, rider. Oh, tama.
2: Ang minimum wage, 600 plus.
1: Plus may additional.
2: Makaka-extra siya ng 2-3 hours of 300.
1: Okay.
2: So, you can cope.
1: Oo. Eh, kaya lang kumusta naman ang health mo nun. May 8 oras ka dun sa messenger. Ilang oras dito yung kamo? 3 hours? 2 hours? 3 hours. So, 11. Sabagay. Kung parang nag-overtime ka rin lang din.
2: 8 hours, 16 hours tayong gising eh. Kung 8 hours tayong natutulog.
1: Yeah. Oo. So, okay lang yun. So, dagdag income yun. Ano po? May tanong na po. Ngayon lang pumasok yung tanong. 10 minutes left. Ano po? Yung peso. Ma-okay ba sa atin na humihina ang peso natin? O hindi? That's going to be bad. Nag-lowest na naman ata kahapon.
0: Opo. Napakasama po yan sa kabuuan sa ating ekonomiya.
1: Ay, di ba tuwan-tuwa yung mga OFWs? Lumaki yung remittance nila?
0: Sa umpisa lang yon.
1: Okay.
0: Kasi ang inflation, pumapasok agad yan. No? Pagka tumaas ang presyo ng mga imported products natin, eh di dadalhin din yan, i-reflect din yan sa merkado. So tumaas ang dolyar, eh di yung mga ating OFW natutuwa, pero siguro ilang araw lang ang katuwaan na yan. Dahil pagka pinasok na dito yung mga imported products, pagka nag-reflect na yan doon sa presyo ng petrolyo, eh iiyak na naman tayo.
1: Ah, kasi ang presyo, ang bibilhin yung bilihin, mas mahal. Okay. So wala din. Lumaki yung value ng pera niya, pero ang presyo naman ng bilihin, mas mataas.
0: Meron lang tayong kumbaga tinatawag na arbitrage pricing, ano? Na magiging effective lang yan siguro mga a few days.
1: Okay.
0: Kasi mas mabilis ang dating ng dolyar
1: kaysa sa epekto
0: sa imported na ano. Pero pagka nag-adjust naman ang mga negosyante o yung mga ang merkado, mabilis yan.
1: Okay.
0: No? Tapos pagka ibababa na ang presyo, matagal yan.
1: Okay. Sige, one more bago mag Q&A. What do you think of government? Tama ba? May asahan ba yung tao? Kasi sabi mo, taghirap, di ba? May asahan ba tayo sa gobyerno? O hindi, wag kayong umasa sa gobyerno. Kayo, we have to do this on our own. Wag tayong umasa sa gobyerno dahil puputi yung mata natin. Hindi tayo tutulungan. Tayo mga nasa gitna. Kasi ang priority ng gobyerno, baka naman ang pera niya, hanggang dun lang sa laylayan. Eh kung hirap tayo, mas hirap yun. So, paano ba? Huwag na tayo umasa sa gobyerno. Kailangan tayo mismo, sariling sikap. Prof, and then you, Armand.
0: Hindi naman pwedeng hindi tayo aasa sa gobyerno. Ang gobyerno ang pinakamayaman, ang gobyerno ang pinakamalaki ang pondo, at ang gobyerno ang may authority at mandato na tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. So, ako, naniniwala ako na hindi natin pwedeng pigilan ang mga mamamayan na umasa sa gobyerno. Ngayon, ang question doon, maaasahan ba natin sila na
1: ano sagot doon? Maaasahan ba ang gobyerno?
0: Tumugon ng tama. Ito nga, may excise tax powers na sila para suspindihin. Ang sinuspindi lang ay LPG at ang kerosene. Maganda yon. Kasi maraming gumagamit ng LPG at saka ng kerosene. Pero napakarami ang umaasa na sana ay binawasan ng excise tax ang
1: diesel
0: at ang gasolina. Ang sabi nila, hindi tama yun eh. Kasi mga mayayaman na may mga kotse sila makikinabang doon.
1: Hindi ako makikinabang din ako doon. Isang kotse lang naman ako.
0: Talagang may makikinabang na mayayaman doon. Dahil to begin with, regressive talaga yung excise tax at saka ang value-added tax. Bulag yan kung sinong mayaman, kung sino ang mahirap. So, hindi mo pwedeng gamitin na rason na kasi may mayayaman na makikinabang dyan. Eh talaga naman, to begin with, regressive yung tax na yon. So tanggalin natin, kung gusto natin maging progresibo ang ating pagbubuwis, tanggalin natin ang mga regressive na taxes.
1: Kagaya ng excise.
0: Katulad ng excise at saka ng value-added tax.
1: Okay, and then ang sakit pa, na nakawin lang naman, hindi ho ba malalaman natin sa dulo? What do you think? Asa ba tayo sa gobyerno o hindi? Huwag tayo umasa, sariling kayo dito para makaagapay tayo.
2: Sa aking pananaw, tama or mali, no? Sa mga nakikita kong mga maunlad na bansa at mayayaman yung mga mamamayan nila, the less
1: reliance.
2: Reliant sila sa dependent. Sa pamahalaan nila, tingin ko, hindi ko naman malalim na pinag-aralan, mas mayaman sila. Siguro, sumunod tayo sa alintuntunin, gawin yung tama, kung maaari pa gawin yung mabuti. Iba kasi yung tama tsaka mabuti.
1: That's right.
2: Bilang yun lang yung parang relation sa sa parang pag may relasyon sa pamahalaan.
1: So, sumunod tayo sa batas.
2: Sumunod, gawin yung tama at hanggat maaari ay makagawa pa ng mabuti.
1: We have last 6 minutes. Let's accommodate questions. Sabi ni Dulce, hindi pala, mga 8 pa pala. Sabi ni Dulce, nakatutok lang po sa radyo. Good morning, Sir Alvin. May expect po ba natin na lalong tatas ang inflation dahil sa Senate fiasco? May connect ba yun? Yung kaguluhan sa politika at inflation, Professor? O walang connect?
0: Napakalaki po. Napaka-direct ang connect niyan. Unang-una, yung currency exchange natin, a number of factors influence data, no? Yung demand and supply ng dolyar, no? At saka yung sentimiento ng merkado. Kung ang pakiramdam ng mga gumagamit ng mga dolyar, pakiramdam nila mukhang hindi yata tama, nagbarilan doon sa loob ng Senado.
1: So may effect? May effect
0: malaki
1: yun?
0: Ang effect nun. Okay. First time din ako nakarinig na nagbarilan sa loob ng Senado. Sa ibang bansa, nagsusuntukan, okay lang yan.
1: Dito barilan, ano?
0: Pero walang barilan. Kaya ito, I think, ang Senado will have to do a lot of explaining and do a lot to repair its image. Not only in the Philippines, but also worldwide. Internationally. Okay.
1: Sige, sabi ni Mirna, ikaw sumagot, Armand. Paano naman po ko makakaipon kung minimum wage earner, kasi nag-example ka na minimum wage earner ka mo, nakakaipon, di ba? Tapos, nagbibigay pa po kami sa magulang. Ang hirap po ng sitwasyon mag-ipon. Marami sa atin ganun.
2: Apo.
1: Yung sinusuportahan pa yung extended families. Yes. Kahit may pamilya na sila.
2: Yes.
1: O paano
2: tapos
1: sila makakaipon?
2: Minimum wage earner. Hindi ko sinasabing ito ang siguradong sagot, pero marami sa gumawa nito, nakaumpisa sila o naituloy nila pag-iipon nila. Karamihan po ngayon sumasweldo via ATM. Merong ATM account. Merong isang magic word sa banko, ADA.
1: Ano yun?
2: Auto debit account.
1: Okay. Matic.
2: Automatic. Bawat pasok ng minimum wage mo doon sa bank account mo na yon, pwede mong utusan yung banko, minsan mo lang sasabihin doon sa banko na ilipat yung 100, 200 o porsyento, 5%, 10% ng bawat pasok ng pera. Meron kang automatic na savings. Kasi yung hindi mo na ma-access, hindi mo na ma-deviant spending or yung controlled pangangailangan man yun or luho na gastusin. Wala sa'yo eh.
1: Or less tukso, no?
2: Opo, wala sa'yo.
1: Hindi ka matutukso, wala sa'yo. Tama.
2: So,
1: sige. Okay.
2: Auto debit account.
1: Sabi ni Joanna, ikaw naman sir, sabi ni John na 3987, sa dami kasi ng taxes, katiting lang yung napapala ng mamamayan. Ibig sabihin, bayad siya ng bayad ng taxes, ang balik na serbisyo, wala namang kwenta, walang hiya po mga corrupt. You agree?
0: Yes.
1: Oh, daming buwis, no?
0: Totoo yun.
1: Sa kuryente pa lang, dami natin kung ano-anong binabayaran dun.
0: Oh, pati pala yung lifeline, yung subsidy.
1: Pero maliit lang naman. Konti lang yun.
0: But in principle, mukhang mali.
1: Mukhang mali.
0: Bakit tayo ang magsasubsidize, nagbayad na tayo ng taxes? Ang subsidy...
1: Tulong mo, ikaw naman. Eh, may Rosa Rosal, ano ka naman dyan sa puso.
0: Okay
1: mo,
0: lang naman yun. Okay lang naman yun. Pero wag mong ipwersa.
1: Ayaw.
0: Tulong eh, voluntary.
1: Voluntary dapat. Okay. Sabi ni Precious Wisdom, meron akong kakilala, parang sinabi mo ito, Armand, meron akong kakilala na pamilya, wala po silang stable income at dependent sa isang kamag-anak. Lahat po sila may smartphone, pati bata. Oh, nangyayari din yun. Ano? Ayan ang issue dyan, parang prioritization. Yan ba talaga ang pinaka-priority sa buhay mo? Cellphone?
2: Yeah.
1: Pero that is an awful truth na eh, harapin natin. Wala eh.
2: Anong siguro, para hindi naman binabasag natin yung trip nila sa sabihan nila. Mm-hmm. Ang importante lang siguro, alamin yung mabuti kung saan nang gagaling, paano kayo magkakapera, at saan napupunta ang pera nyo. With that awareness, kayo na, hindi nyo na kailangan makinig sa mga katulad ko na, teka, parang malitong hirap tayo sa buhay ah.
1: Dapat ikaw mismo, alam mo.
2: Bantayan nyo po yung pera nyo.
1: Okay. Sabi ni Violet, 77 yung dulo, ang laki po ng pasasalamat ko sa aking ina. Kasi bata pa po ako, sinasali na po ako ng nanay ko sa pagbabudget ng gastusin sa bahay. Kaya bata pa, until now, alam ko po kung ano yung needs at ano ang wants. So dapat dapat i-train din yung mga kabataan sa budgeting. Involve sila dapat, Prof?
0: Yes, totoo yan. Kailangan na meron ng awareness from the beginning. Pero ibahin din natin yung konteksto, no? Ako lagi kong iniiba yung sa mga abanteng mga lugar, no? Abanteng bansa. Totoo 'yon. Ang mga magulang hindi na obligasyon ng mga anak, no? Pero sa mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas, yung dependency relationship extended, no? Kasi ang mga magulang, wala naman silang retirement, wala naman silang pension. Pagka nagkasakit sila, wala naman silang insurance. At pagka nagkasakit sila, hindi naman sila pwedeng umasa na, tutugunan ng pamahalaan lahat yan. Kaya, moral obligation, no? Ng mga kabataan, ng mga anak, na tingnan ang kapakanan ng mga magulang na nagdala sa kanila, no, sumuporta sa kanila habang sila ay lumalaki.
1: Okay, Randy FD, Sir Alvin, dapat hindi na umaasa at laging ayuda na lang lagi. Tumaasa na lang yung babae natin sa ayuda. Kahit sa ibang lugar ng mundo, mataas pa rin po ang bilihin. Siyempre kailangan, you were with DSWD, kailangan din nila ng tulong at this point in their lives. Otherwise, the cycle continues. Manatili silang mahirap all their lives.
0: Tama po yon. At hindi naman unique sa Pilipinas yan.
1: Ayoko naman.
0: Ang ayuda, maski na sa Amerika, maski na sa Europe, meron din silang mga ayuda sa mga mahihirap at mga nangangailangan.
1: Tama. Sige.
0: So, hindi yan unique sa atin.
1: I'll give you 1 minute each. Anong gusto ninyo sabihin sa ating mga kababayan in relation to our discussion? Paano tayo makakaagapay sa hirap ng buhay ngayon na nandito na po sa atin. Hindi po parating pa lang. Sabi ng dalawang bisita natin, nandito na. Nag-uumpisa na po nating maranasan. Anong gusto mong sabihin? Go.
2: Sa akin, maikli lang, lalo na kung may kinalaman sa kaperahan. Lalo na sa panahon ngayon, kapag ang mundo magulo, mas dapat malinaw ang mga bagay-bagay tungkol sa ating kaperahan. Baka hindi nyo alam kung magkano nagastos ganitong nakaraang linggo. Mayaman o mahirap to, ha? Hindi nagiging ang baba ng consciousness sa paggamit nila nung pera. So, mindfulness lang.
1: Mindfulness. That's
2: huwag ma-stress. Huwag maging anxious sa pagtinitingnan nyo. Iba kasi ayoko maglista, ayoko mag-budget kasi nasa-stress ako. Kasi ang hirap ng mathematics, minimum wage 16,000, ang expenses 30,000. Ayoko na mag-budget. More kailangan mong ilista at bantayan ng inyong pera. Maging practical sa lahat ng bagay.
1: Thank you, Armand. Maraming salamat. And if it becomes a habit, it will come out naturally. Parang way of life mo na yan. Thank you. Maraming salamat.
2: Maraming salamat.
1: Armand, Professor?
0: I think it's a combination ng dalawa. No? Meron tayong individual responsibility at saka tingnan din natin yung responsibilidad ng ating pamahalaan. May mandato sila. No? Tayo ay nagbabayad ng buwis at ang buwis natin ay dapat gamitin ng tama. Ang dapat na mangyari ay tumutugon ang ating pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga mamamayan at ang mga mamamayan naman ay aware. Ano ba ang ating dapat gawin bilang individual? At ano ba ang dapat nating gawin para gisingin yung mga tulog sa ating pamahalaan. At lagi nating sabihin na ang pagkapakanan ng mga mamamayan ang dapat unahin.
1: Okay. Kala ko sabihin mo, vote wisely.
0: Thank you. Sa 2028.
1: Thank you, Professor. Maraming salamat po. Ligtas dapat with Ariel Rojas. Susunod na si Alvin El Chico po ito. Happy weekend, everyone. O mag-rest. We deserve it. Bye.

Campeón ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Ligtas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies, kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12:03 ng tanghali. Kumain na ba kayo?
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, dalawang senaryo ang inilatag ng isang eksperto sa sinasabing pag-alis ng Senado ni Senador Ronald De La Rosa noong Webes na madaling araw. Sinabi sa DZMM ni Atty. Melencio Santa Maria, dating dean na FEU Institute of Law, na kung papansin ng mga pangyayari mula noong Lunes na unang lumitaw sa Senado si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang absent na nauwi pa sa habulan sa mga tauhan ng NBI hanggang sa nangyaring putukan at buling paglabas ito sa Senado, lumilitaw na konektado ang mga pangyayari na posibleng planado o naging pabaya ang mga bantay sa Senado.
4: Dalawa lang ang sitwasyon dyan eh. Either it is by design or incompetent ang mga gwardiya. Ibig sabihin ko ng design, orchestrated. Talaga kasi kung makikita mo yung chronology of events, diba? The dots, diba? You can connect the dots ngayon.
3: Balita naman sa labas ng himpilan, iginit ng isa sa mga member ng House Prosecution Team na 16 na boto ng mga senador ang kailangan para tuluyang ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Baitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
5: Hindi, makakailangan pa rin ng 16 na boto o 2/3 ng senador para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kahit may masuspending senador. Ayon kay Pico Saro, partyless Representative Pere Ridon, sa legislative rule, kung ang senador ay suspendido, ay hindi siya maaaring makilahok sa mga committee at plenary proceedings. Dahil dito, hindi rin siya maaaring makaboto sa impeachment trial. Pero hindi pa rin magbabago ang threshold vote to convict na 16 o 2/3 ng senador. Kaya wala rin ani ang epekto kung may masuspending senador. Samantala, naniniwala si Bicol Saro partyless Representative Ridon na hindi na pa dead on arrival ang impeachment ng bise sa Senado kasunod ng pagpapalit ng liderato ng mayorya. Ayon kay Representative Ridon, ang mga Senate judges sa oras ng impeachment trial ay magiging bukas sa pagkilatis ng mga ebidensya na ilalatag ng prosecution at defense at magdedesisyon base sa kanilang konsensya. Kung dead on arrival aniya ang impeachment sa Senado, ay maaaring ibang naging pronouncement ng Senate President at hindi magdedesisyon ng Senado na magtakda ng petsa at oras ng pagkukunbin ng impeachment court sa Lunes. At tatalakayin na ang ibang usapin tulad ng jurisdiction at teknikalidad tulad ng tamang pagkatransmit ng articles of impeachment. Niwala sila Ridon na pangahawakan niya ang commitment ng Senate leadership na itutuloy ang impeachment trial ng pangalawang pangulo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: DZMM Balita Ngayon.
7: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Libyo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas dapat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat.

0: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. It's another Saturday. Ngayon po ay May 16, 2026. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. Dahil po ang ating kaligtasan, inaalam at pinaghahandaan. Kaya di ba, handa na ba tayong lahat? Ayun po, alam nyo, good news ah, ang bumungad sa atin. Kasi sa araw-araw pong paghahatid ng balitang kumpirmado at sigurado at sa ganap pag-aksyon po sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon po yan ng 2025 hanggang nito pong Marso 2026. At yung ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta po, number 2 na. Number 2 AM radio station po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Kaya naman po talaga, maraming maraming salamat mga kapamilya sa inyong patuloy pong pagtitiwala at pagsusubaybay sa atin. Yun! O diba, ang sarap sa feeling. Ayun po, di ba ang sarap sa feeling na ano, na-appreciate yung ating paghatid ng mga balita at ng serbisyo. At alam nyo po pala, mga kapamilya, may aabangan din po na yung ating mga kapamilyang sudyante ng Polytechnic University of the Philippines. Ako. Ako po yung aabangan at ang Jeep ZMM Ligtas Dapat. Ayun, matututo tayo ng practical na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad po ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Bukod po dyan ay magbibigay tayo ng mga tips, no, paano ba iwasan yung mga fake weather news. Kasi kasing lalarin po yung epekto ng fake weather news, di ba, sa actual na mga weather hazards. So, ingat-ingat po tayo. Ayan, kasama po natin of course ang aking sarili, si Tito Ariel, at ang Manila City Disasters Reduction and Management Office for the second time. So, thank you po sa Manila DRMO. Ganapin po ang ating Jeep ZMM Ligtas Dapat sa Martes, May 26 sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsimula po ang registration ng alas 8 ng umaga. Ayan po, ito po ay para sa mga estudyante ng PUP Manila. Kita-kits po sa Sintang Paaralan. Ayan po, tapos na yung plugging. Ayan po, pag-uusapan natin ngayong Sabado. Ayan, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Pababa po ng pababa. Hindi po spaghetti ha, yung tubig sa Angat Dam. So i-check natin, no, kung ano bang ibig sabihin niyan at kung bababa pa ba yan. Sabi nga ng isang boy group, no, bababa pa ba, bababa. Parang walay. Huwag niyo na ako pinapakanta. Ayan po. So yun, bababa pa ba, ano bang ibig sabihin niyan? Magkakaroon po ba ng water interruptions at water rationing? At kumusta naman po yung ating mga dam sa Luzon at sige, ibang bahagi ng ating bansa, no? Paano yung ating mga kapamilyang mga magsasaka? Maapektuhan ba ang kanilang pagtatanim? Ang kanilang cropping season? Nasaktan daw si JP sa pagkanta ko ng ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Parang pataas yung kay, JP dapat ispagetting pataas. Anyways, ayun po, yung dams natin, no, kasi syempre, tag-init pa rin po tayo kahit mayroon ng mga pag-ulan kapag hapon at gabi. Ayan, kaninang umaga may ulan sa NLEX. Kagabi, malakas po yung ulan dito sa may Bulacan and sa ilang parts ng Metro Manila dahil po yan sa thunderstorm. At dahil po dyan, ayan, before tayo mag-segue, no, sa weather, magsabi lang po tayo na yung mga sunog din, no, dahil nga tuyo ang panahon, tuyo rin yung mga materyales. Ayun po, nung isang araw sa may Caloocan po ata, grabe po yung sunog, no, at meron nga pong nasawi dahil nag-brown out. Ayun po, nagre-red alert po dito ang NGCP sa Luzon. Ibig sabihin po ay napakanipis ng reserba. Ay, hindi ba ata manipis na manipis? Parang ano, nagkukulang yung reserba ng supply ng kuryente dito po sa Luzon. Ako, dapat tama sinasabi ko, makamagalit si Alvin El Chico. Ayun, pero naka-red alert po. Ayun nga, so nagkakaroon ng brownouts, I think 3 to 8pm, no, yung ilang lugar. Sa Metro Manila, marami nakaranas ng brownout. At yun nga, isang sunog ang nagdulot nga ng brownout, nagmula sa kandila na sinindihan dahil po nagka-brownout sa lugar. Ang ending po, 30 pamilya ang nasunugan po ng bahay at may isa doon yung pinagulan po ng kandila yung kanilang kamag-anak po na parang bedridden na sawi po. So, pag-usapan din po natin iyan maya-maya. At dahil nga nasabi ko yung tuyo at minute na panahon, dumiretso na po tayo sa ating weather update. At ito na nga po mga kapamilya, yung ating, meron pang binabantayang LPA, no? Ito po yung dating bagyong Kaloy, pero wala namang epekto sa ating bansa yan. Posibleng sumama po yan sa frontal system, yung banggaan ng malamig at mainit na hangin, o di kaya ituluyang malusaw na sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, yung mainit na easterlies ang umiiral sa ating bansa. Mamaya pong hapon at gabi ay meron pong malalakas na thunderstorms diyan po sa Northern at Central Luzon at sa maraming lugar sa Mindanao. Sa Mindanao po, ingat-ingat po dahil pwede yung mga pagbaha at paguhon ng lupa. I think this week may naging pagbaha sa May Isabela dahil sa malakas pong thunderstorm. So dahil nga matagal na tuyo yung lupa, kapag biglaan po yung buhos ng ulan, hindi po na-absorb ng lupa yung grabing ulan. Parang nagkakaroon ng barrier, nagki-cake yung sa unahan, no? Yung... ano ba, yung tuyong-tuyong lupa, pag nabusan mo na maraming tubig, titiga siya para magiging semento. So instead na maabsorb pa ng lupa yung tubig, nagiging runoff, nagiging baha na po siya. Ayan po. At posible rin po magdulot ng pag-ulan itong ang frontal system dyan sa May Batanas, Babuyan at hilagang bahagi ng Cagayan at ng Apayao. At yan po, may abagit ako mga pag-ulan, no? Again, yung hotspots ng thunderstorms natin, Northern at Central Luzon at Mindanao. Yung ibang lugar po na di ko nabanggit, pwede pa rin po meron kayong mga localized or yung maliliit na thunderstorms. At ngayon pong weekend ay higit po 40 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level na heat index, 42 hanggang 44 degrees Celsius. Ayan po, maraming lugar po iyan. Hindi pa tapos yung ating tag-init. So tayo po sana ay... mag-ingat pa rin, mag-suot ng preskong damit, of course, dalasan yung pag-inom ng tubig, at iwasang mabilad sa direktang arawan. And next week po, no, posibleng may bago ulit na LPA sa kalagitnaan hanggang sa weekend. Kalagitnaan ng Linggo hanggang sa weekend, pwede pong tumawid yan at magpaulan sa Central Philippines. So mga Thursday to next weekend ay medyo may ulan dyan sa Central Philippines dahil sa potential LPA, but let's continue monitoring. Tayo naman po sa Metro Manila, actually, kanina, kagabi nga may malakas na ulan, ngayon po makulimlim, pwede pong may ulan mamayang hapon dahil sa thunderstorm, at bukas po ng gabi ay pwedeng meron din tayong malakas pong thunderstorm dito sa Metro Manila. Ito ba yung sinasabi nilang Agua de Mayo? Yung Agua de Mayo, yung unang ulan sa buwan ng Mayo, pagkatapos po nung mahabang panahong tuyo or walang ulan sa mga buwan ng Marso at Abril. Ayun. Hindi po totoo. Wala daw pong scientific basis yung pagsasabi na may healing properties ang Agua de Mayo. Actually, at any given day sa Pilipinas, may lugar na inuulan at may lugar na grabe yung init. So, parang everyday sa Pilipinas, no, at least may isang lugar na may ulan. So, parang pwedeng sa isang lugar, doon first time babagsak yung ulan for the month of May. Pero sa ibang lugar naman, like sa Northern Luzon at sa Mindanao, ay ilang araw nang umuulan dahil sa thunderstorm. Medyo malayo pa po yung ating tag-ulan, no? Wala pang nakikita na mga senyales. So, babantayan natin. But for now, abangan po natin yung ating ano pa rin. Hanggang sa papasok na Linggo at sa following week, mainit, maalinsangan, at may thunderstorm pagsapit ng hapon. Ayan, dyan lamang po muna kayo. Tayo muna ay mag-commercial break. Pagbalik po natin, tayo po ay makipag-usap na sa Pag-asa ukol sa level ng tubig sa Angat Dam. Dyan lamang kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
1: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Ligtas Dapat at naghintay lang po tayong kasi tinatawagan na po natin ang Pag-asa. Ayan, kasi kaninang ngayon po alas 8 ng umaga, ngayong May 16, ang level ng tubig doon ay nasa 178.21 meters. Ayan, 178.21. Ang normal po doon na high level ay 210 meters. So, ibig sabihin, parang lagpas 30 meters na, no? Lagpas 30 meters na mas mababa doon sa normal high level nung Angat Dam, yung kanyang tubig. So, man, makakapanayin po natin si Sir Jofren Habaluyas, hydrologist po mula sa Pag-asa. Magandang hapon, Sir Jofren. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
4: Hi, Sir Ariel. Magandang hapon din po sa inyo at sa ating mga kababayan na nakasubaybay po sa inyong programa.
0: At salamat din po sa pagpapunlak sa aming interview. Ayan, Sir Jofren, ayun nga po, kanina nabanggit ko na, no, 178.21 meters. Ang normal high po ng Angat, 210, at nakalagay po doon minimum operating level, 180 meters. Ano pong ibig sabihin kapag naabot na ng Angat yung minimum operating level na 180? Mas mababa na ngayon, no, yung level. Pero ano pong ibig sabihin? Mayroon bang kabawasan sa supply ng tubig? Pwede niyo pong ipaliwanag, Sir Jofren?
4: Apo. So, siguro bigyan lang natin ulit ng konteksto, Sir Ariel, no, para sa ating mga mananood. Sige, meron tayo tinatawag na roll curve elevation. So, ito yung elevation ng dam kung saan ample or sapat para makapagbigay ng makapagbigay ng tubig sa mga intended function. Ito, make it hydroelectric power, irrigation, or domestic use. So, roll curve elevation po ng Angat for today is 184.95.
0: Mm-hmm.
4: So, yun po yung una nating tinitingnan. So, susunod naman po natin dito, yung nabanggit ko po kanina is yung minimum operating level, which is yung 180.
0: Mm-hmm.
4: Itong 180 naman po, kapag bumaba pa dito yung level ng tubig ng Angat, is posibleng mabawasan yung allocation natin for irrigation.
0: Mm-hmm.
4: And then, ang isa pa na critical natin binabantayan is yung 160 meters na level. Ito po yung tinatawag nilang critical level kung saan, ayan po, magkakaroon na tayo ng kompromiso kahit dito po sa domestic use. So, kaninang alas 8 ng umaga, ang level ng tubig sa Angat is 178.21. So, bali ilang araw na po ito na below minimum operating level na 180, ang allocation po para sa irrigation ay currently nasa 5 cubic meters per second na lang. So, nabawasan ito mula sa 10 cubic meters per second mula noong start ng May po.
0: Opo.
4: So, ayun po yung naging intervention po dito.
0: Apo. Sir Joffrey, ang tanong siguro ng ating mga kababayan, no, kasi tag-init pa rin po, meron ng pabugs pa, sulput-sulput na mga thunderstorms. Di lang tayo sure, no, kung meron ng thunderstorms doon sa Angat Watershed. Pero sa projection po ba ng inyong division dyan sa PAGASA, hindi na po tutuloy or magiging konti na lang yung pagbawas dahil nga may darating na mga pag-ulan. Aabot ba tayo sa 160 meters if ever?
4: Okay, so ito po yung nakikita naming scenario based dun sa data na available sa amin and based dun sa analysis. So ngayon, base dito, kasi di ba may upcoming tayong El Nino, posibleng mag-start between the next 3 months, so 79% chance. So below normal rainfall than usual yung matatanggap natin. Pero hindi naman po totally nga po mawawala naman yung pagwala. So meron tayong inflow na marireceive para sa ating mga reservoir. So coinciding naman na magre-recover yung tubig sa dam natin. So expected natin by July, mid-July, start po na tumaas ulit ang mag-recover yung tubig sa Angat hanggang end of the year po. So bali ang mangyayari is binabantayan po talaga natin is yung for next year kasi posibleng mag-last yung effect ng El Nino until the first quarter po the following year. So for this year, based sa aming analysis, tingin namin sapat pa naman po yung magiging supply po ng tubig natin.
0: Okay, just to clarify, Sir Joffrey, no? Kasi ang sabi ng mga forecaster, ng climatologist, yung pagpasok ng habagat, kahit magkakaroon ng El Nino, magiging maulan pa rin po. So, yun yung sinasabi nyo na kaya makaka-recover yung Angat Dam. Kasi kapag developing yung El Nino at sumabay sa habagat, medyo malakas yung habagat, no? So, ang concern ay for next year. So, what you're saying, sir, is hindi naman aabot tayo sa critical level before dumating yung habagat, sir, no?
4: Opo, hindi natin nakikita na aabot po sa 160 level yung tubig po sa Angat.
0: So, Sir Joffrey, ibig sabihin ko may mga halimbawa, yung mga taga Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna na may water interruption, posibleng dahil sa kanilang ano lang, no, utility supplier.
4: Posible po yun, sir.
0: Pero hindi dahil po sa dam.
4: Opo, yun lang po. Siguro, isa lang din paalala kasi ito po yung scenario natin ngayon. Posibleng magbago pa po yung scenario since usually yung mga kapag mas matagal yung forecast, pino-forecast mo, nagkakaroon tayo ng mga uncertainties. So, kung sakali man, in the next month, kasi mag-update tayo ng projections natin for next month. So, mag-wait pay naman po kami ng early information sa ating mga kababayan kung sakali magbago yung scenario natin.
0: And kasi po 'di ba yung Angat Dam nagsusupply ng tubig, 90% ng tubig ng Metro Manila and yung nearby areas. Sir, syempre parang napansin natin since bumaba siya below 180 meters, parang mas kumukonti yung increments ng pagbawas kasi parang before parang almost half meters every day yung binabawas, ngayon parang 0.2, 2.3 meters. Dahil po ba yan sa pagbawas sa allocation sa irrigation, Sir Joffrey?
4: Opo, tama po kayo. Maliban doon, ayun, kagaya po na nabanggit yung kanina, meron po tayong mga na-receive na inflow mula doon sa mga localized thunderstorm na nagpaulan po dito sa mga catchment area po ng dam.
0: Opo. Ito na lang, sir. Siyempre, kasi nga, kahit sabihin natin na, kasi baka yung ating mga takapakinig ngayon or takapanood sabihin, ay, okay lang pala mag-ano ng tubig ngayon. Hindi na ako magkakaroon ng pagtitipid kasi ligtas pa naman pala yung tubig hanggang sa end of year. Ano po ba dapat gawin, Sir Joffrey? Kasi siyempre, di ba, baka biglang lahat sila magbubukas ng tubig or hindi na magtitipid.
4: Ayun po, Sir Ariel. Naintindihan po natin kasi mainit po talaga ngayon. So, in fact, nakapagtala tayo ng mataas na temperature dito sa Science Garden Station, isa sa mga hottest temperature for the past 5 years, no? Kaya yung forecast natin ng heat index is above 40 na. So, di naman natin pwede sabihin na magtipid sila ng paggamit ng pagkonsumo ng ating mga tubig. Subalit, ang maipapayo lang po siguro namin is maging conscious tayo sa utilization ng tubig. So, i-identify natin. Siyempre, iba-iba naman yung use cases natin. I-identify natin kung ano yung sapat lamang doon sa ginagamit natin, sa kinukonsumo natin, doon sa nasasayang natin. So, by being aware, siguro, makakatulong ito doon sa pag-maintain ng supply ng tubig ngayon.
0: So, just be aware, no? Kung ano yung mga, kasi kung minsan, yung gripo na iiwan na parang may patak-patak, akala natin maliit lang, no? Pero over the course of time na nakabukas yung gripo na may konting patak-patak, medyo malaki din yun.
4: Tama po.
0: Ito, curious lang ako, Sir Joffren, sa PAGASA po ba, ano yung mga ginagawa niyong ano, measures para ano nga, hindi maaksaya po yung tubig?
4: Ah, ayun po. Hindi po kami, siguro, babawas din kami ng ano dito. Kasi minsan po yung utilization natin na, alam niyo naman, sir, di ba, yung dito sa PAGASA, marami tayong mga, ng mga puno, mga ganyan.
0: Mm-hmm.
4: So, I think ina-allocate naman po ng maayos na, na nakaplano naman po yung kung paano natin ginagamit sa pagdidilig, yung tamang oras ng pagdidilig, and then yung proper consumption din ng ating mga empleyado po dito sa PAGASA.
0: Mm-hmm. And Sir Joffren, tanong ko rin sa inyo, no? Kasi kayo hydrologist kayo. Kanina yung pinapaliwanag ko po na yung pagbigla ang ulan, halimbawa tuyo yung lupa, di ba? Tapos bigla ang buhos yung grabing ulan, na instead na maabsorb ng lupa, nagiging siyang baha. At ano, na mapaliwanag nyo ba, Sir Joffren, kung bakit siya nangyayari?
4: Kasi kapag, yun po, matagal po tayong dry season, yung lupa natin is may tendency na tumigas.
0: Mm-hmm.
4: So kapag matigas po yung lupa, kapag biglang umulan, hindi siya agad naka-infiltrate doon sa lupa na yun. So, nagkakos ito ng surface runoff.
0: Mm-hmm.
4: Ito po yung nagiging baha. Kaya po, pinag-iingat din natin na kapag may mga biglaan talaga ng malalakas na pagulan, maging ano tayo, maging vigilant po tayo sa mga ganun.
0: Mm-hmm. Tulad nga po yung sa May Isabela, no? Parang 30 minutes lang yung thunderstorm bumaha doon sa isang bayan doon. But anyways, Sir Joffren, thank you for your time and for explaining to us kung ano ang nangyari sa Angat Dam. Mag-ingat po kayo dyan at hello po sa mga taga PAGASA Hydrometeorology Division.
4: Salamat din po, Sir Ariel.
0: Thank you po. Ayan po si Joffren Habaluyas, ang ating hydrologist mula sa PAGASA. So ang kanyang paliwanag, yun nga po, kahit below minimum operating level yung Angat Dam, again 178.21 meters as of 8 a.m. this Saturday, ay hindi naman po ibig sabihin ay magkakaroon na nakakulangan sa tubig. Sabi niya nga po, binawasan na yung allocation sa irrigation, sa irrigasyon, no? Kasi diba yung sa Pampanga at Bulacan, kumukuha sila ng pang-pandilig, pang-irrigate sa mga taniman at sa mga palayan doon sa Angat Dam. Binawasan na po, hinati yung naka-allocate sa tao dito sa mga sa irrigation nga po, kaya medyo kumukonti yung increment ng kabawasan dito sa Angat Dam. So yun nga po, hindi po ibig sabihin na since wala namang di tayo aabot ng critical level hanggang end of this year, hindi po ibig sabihin yan ay tayo po ay mag-aaksaya na ng tubig. So, let's just be conscious. Baka may mga ano din, sa mga bahay din, no? Or halimbawa, kung may mga business po kayo or kung nasa government office, no? Yung mga leaks. Ayun, may report natin si Alvin Alchico tungkol sa kung gaano karaming tubig ang naaaksaya dahil sa leaks. So isa siyang paraan para makatipid ng tubig. Hanapin kung may mga leak, may mga tulo, may mga ano ba? Ano ang Tagalog ng leak? Basta may mga leak sa mga ano, no, sa mga tubo. Ay halimbawa mula sa main line patungo sa bahay nyo, 'di ba, or sa business nyo, ayan, para makatipid din po kasi baka mamaya nagbabayad din kayo, no, na aaksaya lang yung tubig. Anyways, mula po sa PAGASA, tayo naman ay dumako sa MWSS. Makapanayan po natin ulit si Engineer Patrick James Dizon para bigyan tayo ng update tungkol sa supply ng tubig sa Metro Manila. Magandang hapon po, Engineer. Welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
5: Hi Ariel, magandang tangali po sa ating lahat at sa lahat po ng ating pong tagapakinig.
0: Yes po, sir. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Sir, yun nga po yung tanong kanina, no, nasa minimum operating level na po, yung below minimum operating level na po yung tubig sa Angat Dam. Pero ang sabi po ng PAGASA ay may assurance po, no, na wala magkakaroon ng water interruption. Wala naman po talaga tayong inaasahan, sir, sa side niyo po sa MWSS?
5: Opo. Kami naman po sa MWSS po, no, nakadepende po kami sa ibibigay po na lokasyon sa atin po ng National Water Resources Board.
0: Mm-hmm.
5: Kasi yung ating pong NWRB, sila po yung ating pong chairman po, no,
0: mm-hmm,
5: ng ating technical working group sa Angat Dam Operation. So kasama kami dyan ng MWSS, ang National Irrigation Administration, ang NAPOCOR,
0: mm-hmm,
5: ang PAGASA, saka yung Angat Hydro Corporation, na kung saan po, no, yan po yung mga stakeholders po, no, ng ating pong Angat Dam. So ayon naman po sa ating pong meeting po no, nung nakaraang linggo ay hindi pa naman po tayo mababawasan po ng alokasyon kasi sa ngayon po no ay nasa 50 cubic meter per second po yung ating pong alokasyon at binigyan din po tayo ng additional na 2 CMS yung yun po yung parang pinaka buffer po natin no na just in case po ay kailanganin natin ng additional na tubig po sa ating pong mga kababayan ay pwede po natin mahugot pero kami naman po sa MWSS po no kasama po no yung ating pong mga konsesyonaryo, kami din po ay nagtitipid po no, sa paggamit po ng ating tubig sa ating hanggat dam para po masustain po natin yung ating pong supply pagdating po sa susunod na taon na kung saan po, sabi nga po ng pag-asa, ay dun po yung ating pong pinaghahandaan pa po na El Nino na paparating po sa atin.
0: Opo. Sir, kanina sabi ng pag-asa ay parang by July, kasi ngayon diba, dahil naging tag-init pa rin ngayon, no, konti pa lang yung ulan, ay pababa pa yung tubig sa hanggat dam. Pero sabi nung hydrologist from Pag-asa ay by July, sir, makaka-recover na yung hanggat dam. Ibig sabihin, tataas na ulit yung tubig. So between now hanggang July naman, sir, base sa inyong meeting siguro with your other partners sa government and private company, sir, no, na walang inaasahang reduction sa allocation for domestic use ng tubig sa Metro Manila, sir.
5: Opo, actually kasama po kami nila Pag-asa po no sa halos every week po na meeting po namin at napag-uusapan nga po namin yan po no yung mga nagiging projection po or forecast ng ating pong Pag-asa sa weather condition po dito sa hanggat dam. Tama po sila sir no na pagdating ng July ay ina-expect na po natin yan na mag-uulan na rin po sa ating pong reservoir. Na kung saan po no diyan din po yung time po no na magkakaroon na rin po ng second cropping po yung ating po National Irrigation Administration no sa ating pong mga farmers dito sa Bulacan. So ayon na din po no sa ating pong historical records din po no talagang pagdating ng July ay talagang packet na rin po yung ating pong reserva. So hopefully Sir Ariel ay mangyari po to para hindi po tayo magkaroon po ng problema at makaipon po tayo ng tubig sa ating pong reserva para hindi po tayo magkaroon po ng matinding pangailangan sa tubig pagdating po ng summer ulit sa susunod na taon.
0: Opo, that's very good to hear, sir. Sir, isa pa po kanina nabanggit ko po no yung tungkol sa leaks sa mga tubo. Ito po ba, sir, ay responsibility ng minamandate niyo po ba yung mga concessionaires to make sure na yung lahat ng leaks ay na makikita nila ay kanilang masosolve? Kasi syempre kahit sabi nagtitipid yung ating mga consumer, kung may mga leaks po, meron pa rin parang water wastage.
5: Opo. Actually, ang kagandahan po no ng ating pong tinatawag na pag-revisa no sa ating pong concession agreement sa ating pong mga concessionaryo noong 2021 ay isinama po doon no yung ating pong tinatawag na non-revenue water reduction program na kung saan po no ay nakamandato po na po natin yung ating pong concessionaryo na babaan po talaga yung kanilang losses po sa ating pong sistema ng hanggang 20%. Ito po yung international na standard po no na allowed dito sa ating pong mga losses po sa ating pong sistema. So sa ngayon po no ang mga losses po natin, ang overall losses po sa buong Metro Manila ay nasa around 29% po no. So pagdating po ng 2030 no ay ang target po natin ay mababaan pa po yan ng 20% at every year po no ay nire-require po natin sila ang ating pong Maynila at Manila Water na mag-submit po no ng

0: kawasan.
1: Opo, actually po yan po, sana po yung ating po hiniling po sa ating pong kababayan po, no, na sana hinihingi po kami ng pasensya po, no, kasi po ang ating pong mga konsesyonaryo ay talagang minamandato po natin na hanapin po yung mga leakages at i-repair po kaagad-agad. Kaya yung ating pong mga loss, mga interruption po, no, na nangyayari po sa ating pong mga kababayan ay yan po ay mga reason po, no, na kung saan po ay nagre-repair po sila. Kaya kailangan po nilang isara po yung sistema po, yung mga pipelines po natin para hindi po masayang pa po yung tubig at may repair po nila yung mga leaks. So, yan po, hiniling po natin sa ating pong mga kababayan na pagpasensya nyo na po kami kasi po talagang kailangan po talaga po namin na sarahan yung ating pong, kuminsan sarahan po yung ating pong mga pipelines para po magawa po yung mga repairs po na yan. Po.
0: And sir, paano naman po yung government offices? Kasi syempre marami pong government offices and marami rin pong posibleng leaks dun po, no? Yun po ba ay nasa purview rin ng kung sino ang concessionaire nila or parang kayo po ba sa MWSS ay parang may ano rin sa government offices na i-ensure na yung kanilang mga tagas ay na-manage or na-address?
1: Opo. Tulad po ng ating pong mga customer, yung regular po na customers po natin po, no. After po the water meter po ay responsibilidad po ng ating pong customers po yan. So yung pagdating sa ating pong mga buildings po ng mga government offices po, no, ay responsibilidad po ng mga agencies po yan na hanapin po yung mga leaks po. Actually, nung kung di ako nagkakamali, nung 2022 ay naglabas po ng memorandum po yung ating pong DNR, ang Water Resources Management Office, na kung saan ay minamandate po, no, yung ating pong mga government offices po, no, na magtipid po ng tubig at least 20% po sa kanila pong usage po ng paggamit ng tubig. Mm-hmm. So, kasama po dyan yung pagpatay po ng water supply pagdating po ng gabi para po maiwasan po yung tama po kayo, yung mga leakages po sa mga buildings kasi hindi na po natin maiwasan yan kasi mostly yung mga buildings po natin ay medyo matatagal na. So, minsan ay hindi po natin napapansin ay mayroon na palang mga leakages po sa ating pong mga fixtures. Kaya minabandato po ng DNR na saraduhan yung ating pong supply pagdating po ng gabi para po maibawasan po yung mga leakages po na yan. So, yun nga po, kasama din po sa ating pong nire-request po sa ating pong government office, kasama din po yung lahat po ng mga customers po, no, na talaga pong i-check po natin yung mga fixtures po natin, yung mga flush po ng ating pong mga inodoro, yung mga faucet po natin, check po natin lagi kasi po yung mga maliliit po na mga leakages po kapag pinagsama-sama po yan ay malaki din po yung epekto po niya sa ating pong supply ng tubig.
0: Panghuli na lang po, engineer, siguro paalala na lang po at assurance sa ating publiko, no, mula sa MWSS.
1: Opo, tayo naman po sa MWSS po, no, kasama po yung mga iba't ibang tangay ng government po, no. Ito po yung tinatawag po natin na whole of the government approach po, no. At katulong din po yung ating pong mga konsesyonaryo ay patuloy po na gumagawa po ng mga proyekto at para mapabuti po yung ating pong servisyo po dito sa ating pong mga kababayan po, no. So katulad din po ng aming pong pagtitipid po sa paggamit po ng tubig dito sa Angat Dam ay hiniling din po natin yung ating pong mga customers na tama po si Pag-asa po kanina yung wise po na paggamit po ng tubig po, no, ay maintain po natin yun kasi po yung as simple as pag-repair po ng mga fixtures po natin sa mga bahay, pagdidilig po sa ating pong mga halaman ng umaga lang po, no, kapag tanghali po ay nagkakaroon po ng evaporation so hindi po natin i-utilize masyado. Yung pag-recycle po ng paggamit po ng tubig, like yung mga pinaghugasan ng mga pinggan, ng banlawan po ng labahin ay ipandilig na lang po natin sa mga halaman po natin kaysa po sa itapon po natin. Yung mga maliliit na bagay po yun, sir, ayan, no? Kapag pinagsama-sama po sa pagtitipid ay malaki din po yung maitutulong po sa atin.
0: Tama po, ayan po. Maraming masama lang sa inyong oras po ngayong weekend. Engineer Patrick James Tizon, happy weekend, sir, at ingat po kayo dyan at hello sa mga taga MWSS.
1: Magandang tanghali po sa ating lahat po. Maraming salamat po.
0: Ayan po si Engineer Patrick James Dizon, Department Manager po ng Water and Sewerage Management Department ng MWSS. Yun nga po, no. Kung minsan kasi akala natin yung parang pagtitipid lang yung pagpatay nung pagpatay, pag turn off ng grifo O di ba? O pag di naman kailangan, yun na yun. Pero kung minsan di natin alam, baka may mga tagas na rin pala yung mga tubo sa ating mga bahay.

0: o sa ating mga opisina, nagtataka tayo, no, bakit sobrang taas ng water bill? Ayun, na kahit parang nakapatay lang or mag-isa lang kayo sa bahay or siguro konti lang kayo or let's say lahat kayo ay nagtatrabaho lahat, no, tapos gabi lang may tao sa bahay, di ba? Tapos pinataas pa rin ng bill. So baka dahil may tagas po. So yun, kabilang yun sa mga dapat nating tinitignan, no, para talaga makatipid tayo sa tubig at mabawasan yung ating bill sa tubig. Ayan po, sa oras na 12:43 ng tanghali, dyan lamang po kayo. Tayo po ay magbabalik, mag-commercial break muna tayo. Magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
1: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ligtas Dapat sa DZMM.
0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin si Tito Ariel Rojas. Ay, nakapanayam po natin kanina yung pag-asa at yung MWSS tungkol sa water supply dito po sa atin sa Metro Manila at sa mga katabing lugar, probinsya, na kumukuha po ng tubig mula sa Angat Dam. Ngayon naman po ay tingnan natin kasi nga diba yung Angat Dam, no, nagbawas na ng allocation sa irrigation para sa ating mga magsasaka. So ngayon naman po ay makakapanayam po natin ang administrator po mismo ng National Irrigation Administration. Ayan, nag-ring pa lang po pala, sorry. Tatawagan pa lang po natin para i-check po natin ang i-check natin, no, yung lagay ng mga dams ng NIA na ginagamit po para sa irrigasyon, lalo po sa Northern at Central Luzon kasi sila po yung mga mainly agricultural areas. And syempre, check din natin po yung mga dams siguro sa Visayas at sa Mindanao na hawak po ng NIA. At least sa Mindanao, no, ay may parang hapon-hapon po may mga thunderstorm doon. So medyo din sila nagkukulang ng tubig ngayon sa Mindanao dahil nga sa thunderstorms. So sana pati rin po dito sa may kaanggat. Sa Northern Luzon, meron din po mga paulan dyan, no? Ano ba mga dams dyan? Magat Dam. Tsaka yung tatlo, yung Cascading Dam sa may Benguet. Ambuklaw, Binga, tsaka San Roque Dams. So pag at least hindi sila sobrang natutuyuan or nababawasan ng tubig doon. Pero yun ba, anong ibig sabihin sa atin, para sa ating mga magsasaka? Lalo po at noong April 19, sabi nga ng PAGASA, may 15 probinsya na sa Northern at Central Luzon ang nakararanas na po ng drought or tagtuyot. Ibig sabihin po ay sa nakalipas na 3 buwan ay way below normal yung pag-ulan. So mga more than 60% na mas kaunti yung ulan kaysa sa normal. So ano yan? Siguro mga January, February, March or pwedeng February, March, April dyan sa Northern at Central Luzon. Siyempre importante po yung agrikultura natin, no? Bukod sa palay, mais, yung ating mga gulay mula dyan sa mountain provinces, mountainous provinces ng Cordillera. Ano pa ba? Yung mga high value crops. At of course, may mga tayong mga pananim din tayo, no, na hindi naman nakakailangan ng sobrang tubig. Pero syempre, mas marami rin po yung ating mga pananim na kailangan talaga ng tubig. Lalo at may sinusunod na cropping, planting season, no, yung ating mga magsasaka. So, kuminsan ay talagang nasusunod dapat yung schedule, sabi nga nila, yung schedule ng pagtatanim. Pero yun nga, kung kuminsan walang ulan, challenge po yun para sa ating mga magsasaka. Ayan po, nasa linya na ng ating telepono si Engineer Eduardo Gilen, ang administrator po ng National Irrigation Administration. Administrator, magandang hapon po. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
6: Hello. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Yes sir, and thank you sir for joining us this afternoon sa programa po. Sir, una po nating tanong, kanina nabanggit ko na po, no, may mga thunderstorms naman po sa may Northern Luzon. Pero kumusta naman po sir yung mga dams doon na nagsusupply sa irrigation po doon sa Northern at Central Luzon, sir?
6: Unahin ko po itong Central Luzon, sir. Itong malaking dam natin, yung Pantabangan, ano mm-hmm. po. So far, okay po yung level ng Pantabangan Dam, ano mm-hmm. po. In fact, yung laman po ng tubig ngayon, kaya namin patubigan yung buong program area natin. Mm-hmm. Kaya yung patubigan yung around 130,000 hectares, ano?
0: Wow,
6: at opa. Yung Magat Dam naman, kaya niyang patubigan yung program area natin na 90,000. Yung Magat Dam sa may Isabela naman mm-hmm. po ito, ano? So, ngayon po, yung ating mga diversion dams, yun po yung inaantabayanan natin, mm-hmm. ano, yung atin pong tinututukan dahil alam naman natin, yung diversion dams po ay umaasa po sa river flow natin, ano?
0: Mm-hmm.
6: At yung mga pagkaganitong may mga El Nino ay mahina po ang flow ng ating mga ilog. Bagaman po, may mga projections po kami dyan, yung mga dulo po ng ating mga irrigation systems, mm-hmm. kung alam namin na hindi kayang patubigan lahat, ay sinasabihan po namin yung mga farmers natin na magtanim ng high-value crops. Mm-hmm. Tulad po ng munggo, corn, ano po. Para hindi man makatanim ng palay, makakatanim pa rin po sila.
0: Mm-hmm. Opo. At hindi kailangan na masyadong tubig, sir, no?
6: Yeah. Opo.
0: Opo. Opo. Ano, engineer, noong April 19 po, sa Climate Forum ng PAGASA, sabi nila ay, yun nga, ay meron ng 15 provinces na nakaranas ng drought dyan sa Northern at Central Luzon. So, ibig sabihin po, sir, kahit konti or bawas yung ulan doon, yung mga nagsusupply na dams for irrigation, nabanggit nyo na po yung Pantabangan tsaka yung Magat, at siguro yung cascading dams dyan sa Benguet, ibig sabihin po ay wala pa namang problema in terms of doon sa kanilang supply para sa kanilang mga pananim.
6: Tama po yan, kasi malaking bagay po yung pagbabago ng cropping calendar natin. Ano po?
0: Mm-hmm.
6: Example, itong Pantabangan Dam natin, dati December ang cropping natin, at saka June or July. Ano? Mm-hmm. Ginawa po namin October, so yung October naman po, pagka ang malaking gastos po kasi dyan sa patutik, sir, yung ano yung land soaking na tinatawag, eh, alam naman natin lahat, pag December, umuulan pa. So, imbes na nagpapakawala kami ng tubig sa dam, nag-iipon kami.
0: Mm-hmm.
6: So, pagdating po ng second cropping natin, yung quick turnaround natin ng Marso, kasi aani po siya ng February. Eh. Pag nagtulim ka ng October, aani ka ng February. Ibig sabihin, pag February naman, wala rin pong ano yan, walang bagyo.
0: Mm-hmm.
6: So, ang tawag namin dito sa niya, climate smart agriculture na. No? So, mag-adapt po tayo doon sa ating cropping calendar para malayo tayo sa bagyo, makatipid tayo sa tubig. At kikita pa po yung malaki yung mga farmers natin dahil mangyari po yung ani nila ng February, parang off season cropping nila yun.
0: Mm-hmm.
6: Ano? So mas mataas ang presyo ng palay. Ganun nga po yung nangyari. At tuwang-tuwa naman po yung ating mga farmers.
0: Apo. Pero sir, syempre din natin pwedeng i-alis doon sa equation, sir, no? Of course, yung mataas na presyo ng gasolina ngayon na marami rin naapektuhan ng mga magsasaka. But in terms of supply ng tubig, wala siya ngayong problema.
6: Tama po kayo. Tsaka alam nyo, kaya nga proactive po ang niya. Bago pa po nangyari ito, nagbilin po ang ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr. sa atin na mag-isip ng ibang paraan. Kaya naglatag po ang niya ng napakarami po na solar pump irrigation projects. Mm-hmm. In fact, from 2024 alone, 2024 and 2025 alone, naka 2,500 units na po ang na-install ng NIA. Yung mga 10 to 15 hectares, ano? Mm-hmm. Bukod pa doon sa malalaki, like yung inaugurate ng presidente sa Kamsur, yung dalawa, yung isa 1,200, yung isa nasa 600, yung nasa Kabaruan Isabela, yung nasa Ormoc Leyte, iba pa po yung mga malalaking solar pump irrigation. At alam naman po natin, pag solar pump, kung kailan maaraw, saka mas malakas po siyang mag-pump ng tubig, ano? So, mas makakapagtanim pa nga ho yung ating mga magsasaka pag mataas po, pag malakas po ang araw.
0: Apo. Ito pong 2,500 units po sir ay all over the Philippines sir, no? Yung ating mga solar power pump.
6: Mm-hmm.
0: Apo. Sir, isa pa
6: tama
0: po.
6: Tama po, Luzon, Visayas, Mindanao po ito.
0: Apo, at least ano distributed. Pero sir, kumusta naman po yung irrigation sa Vismin area? May mga pag-ulan din po sa mga lugar na yon, so mukhang din naman sila kinakapos ng tubig doon.
6: Yeah, tama po. Tsaka isa po, meron tayong isang malaking dam doon, ano po, at pinondohan din ng malaki ng ating Pangulo ngayon, yung Halaor Dam. In
0: sa
6: fact,
0: Panay,
6: yung isang pinakamalaking pondo lang niya ngayon para matapos na yung Halaor Dam, yung kanal, yung irrigation kanal niya, ano po. So, yun, kitang-kita naman natin, focus naman po ang ating Pangulo dito sa ating mga project at talagang pinupuntahan ho nila. Pinapapunduhan po niya yung mga legacy projects natin at yung mga nakikita natin na mga nakakatulong po ng mga proyekto sa ating mga magsasaka. Bukod po doon, meron pa po tayong mga ginagawa yung technique ng NIA, yung alternate wetting and drying technology na tinatawag po natin. Nakapag in-implement po ng NIA ito, nakakatipid kami ng around 30% doon sa nagagamit na tubig at nagpabili rin ng ating presidente ng mga heavy equipments, ano po, backhoe, yung mga heavy equipments na pwede namin gamitin sa pang-desilt ng ating mga irrigation canals at pag-divert ng tubig sa ilog pagka ganitong umuulan, walang ulan. So, yun po, talagang lahat po naman ng aspect na pwede makatulong sa ating mga magsasaka ay ginagawa naman po natin.
0: That's very good to hear, sir. Isa pa pang tanong, sir, kasi nabanggit po ito dati ni USEC CP David ng DNR, no, bilang head po ng National Water Resources Management Office. Yung pag-convert, sir, na halimbawa may mga lugar po no, na dating agricultural areas na convert to residential, tapos halimbawa may mga dams na maliliit po doon na controlled po ng NIA, kino-convert po nila to bulk water supply source. Parang yung sa Cavite, sir, no? Ganun ang example. Meron pa po bang ibang ganun sa ibang bahagi ng Pilipinas na halimbawa dahil yung lugar ay na-convert na or nabawasan yung agricultural size ay ginagawa na gagawin ng ano, sir, bulk water supply source para magamit naman bilang siguro domestic for domestic use.
6: Yeah, tama po yan kasi lahat po ng dams natin, kasi nabago po yung water rights natin, no? Naging multi-purpose siya. No?
0: Mm-hmm.
6: Hindi na lamang po siya ngayon pang-irrigasyon, kundi pwede na sa bulk water, aquaculture, floating solar, pang-tourism, mga ganoon po. No?
0: Mm-hmm.
6: Kasi hindi mo naman po maiwasan talaga na kapag ka nilagyan mo ng irrigasyon ang isang lugar, kasabay po sigurado pong aasenso yung lugar na yun.
0: Mm-hmm.
6: Ano? Tingnan natin, pansinin natin yung kung nasaan yung magat dam natin, nasaan yung pantamangan natin, nasaan yung mga dam natin na mga irrigation facilities natin, kasabay po dyan ang pag-asenso. So pag may pag-asenso, may mga, may kasabay din po yan eh, na
0: nagiba yung
6: mga
0: demand.
6: Negosyo, kinoconvert yung ibang lupa for business, hindi naman po kami nag-aalala dyan dahil meron pa po tayong mahigit 1 million po na potentially irrigable na hindi pa na-irrigate. So kapag meron pong ganun, nag-expand lamang po tayo. At nakalatag lamang po yung patakaran po ng DA at saka DAR sa mga conversion natin. So you know, kasabay ho talaga ng pag-asenso yan. But, you know, nag-a-adapt naman po ang NIA.
0: Opo. So, parang ano lang, sir, no? Nag-iiba yung demand. Sabi nyo nga kanina, pag naging successful yung isang agricultural area, nagpo-progress, nag-iiba yung demand ng water. So, kaya pwedeng mag-convert, yun nga po, to other uses yung tubig doon.
6: Yes, sayang po kasi yung investment ng ating gobyerno, no? Kagaya po dyan sa Cavite. Nasa 20 po ang dams natin. We used to irrigate 40,000 hectares. Now, wala na hong 1,000. Kailangan naman po na hindi ho bawiin ng gobyerno din yung ginastos sa mga irrigation system natin. So, pwede naman natin gamitin din bulk water at makakatulong din po ito sa ating mga kababayan.
0: Opo. Pahuli na lang po siguro, engineer, yung ating po mga paghahanda, of course, for El Nino, kasi nga pwedeng next year pa talaga maramdaman, no? At pwedeng malaki po ang maging dagok sa agriculture. Ano po ang mga preparations ng inyong opisina, sir?
6: Again, ang approach po ng NIA dito ay yung tinatawag natin na climate change resiliency. Ano po? Gumagawa po tayo ng mga climate change adaptation projects tulad ng high dams, yung solar pump irrigations, yung pagbabago ng ating cropping calendar para po mapataas natin yung ating resiliency. Yan naman po ang focus po dyan. So, climate change adaptation and mitigation po tayo. Yun po ay ang sistema po ng NIA ngayon ay lahat po ng project natin ngayon ay pang short term, long medium term at long term para ho mas maging resilient yung ating irrigation facilities para po mapatatag din natin yung food security. Ano po?
0: Apo. Ayun po. Maraming salamat sa inyong oras po ngayong hapon, Engineer Eduardo Gillian po sa NIA. Mabuhay po kayo dyan, sir, and happy weekend.
6: Just lagi na po. Maraming salamat din po. Thank you.
0: Ayan po si Engineer Eduardo Gillian, ang administrator po ng National Irrigation Administration. Ayan po, nakapamayawang na si Lee Cyril. Kaya mag-news break po muna tayo at mag-commercial break. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
7: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi din ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:00 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Atensyon po mga motorista, magpakarga na po dahil asahan ang dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maglalaro sa 2.90 hanggang 3 Gs kada litro ang sirit sa diesel at 1 Gs hanggang 1.30 sa gasolina. May rollback namang 1.50 hanggang 1.70 sa kerosene. Ang dagdag mawas ay bunsod pa rin ng tensyon sa Middle East. Martes, kadalasan nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Balita sa labas ng himpilan, kabi-kabilang baha ang naranasan sa Metro Manila dahil sa magda-magda pag-ulan. Baitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Binahang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magda-magda pag-ulan sa Parañaque. Tinasok ng baha mga bahay sa bahagi ng Barangay San Antonio Lower, kabilang ang pansamantalang tinutuluyan ng pamilya Bermejo na nasunugan ng bahay kamakailan. Umabot naman sa unang palapag ng bahay ni Pearl Saino ang kulay burak na baha. Kaninang umaga, gatuhod na taas ng baha ang sinuong ng mga motorista sa SLEX West Service Road at maging sa ilang bahagi ng SLEX Magallanes at SLEX Picutan na umabot hanggang gutter deep. Sa Malabon, pinasok rin ng baha ang ilang bahay sa Eusebio Street sa Barangay Dampalit. Itinaas naman ni Marlon Villarico sa mga upuan ng kanilang mga gamit para di maabot ng baha. Ayon sa PAG-ASA, thunderstorm ang nagpaulan sa bahagi ng Metro Manila at mga karatig lugar sa magdamag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nang report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
2: Balita ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang galing, pang matagalan.
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
9: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZMM!
11: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras po natin ngayon, 1:05 ng hapon.
12: That time check was brought to you by
13: Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
14: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat.
0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasanyo pa rin ang iyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Mag-attendance check muna tayo sa ating mga taga-subaybay sa live stream sa YouTube. Di ko pala na-plug yung pagme-message sa Viber at yung ating YouTube. Live stream sa YouTube at Facebook. Hello po kay Manuel Villanueva, kay Tita Nona Damian. Sino pa nandito? Si Juro. Juro F-I-8-J-K. Hello po, si Angelo Ilaga, nagre-report pasok na daw po yung San Antonio Spurs sa West Finals dyan sa NBA. Hello po kay Grace Pedregosa, kay Louis Basco, sabi niya happy cold Saturday po sa poging-pogi. Ayan, ganyan talaga siya, bolero talaga siya kahit sa TV Patrol Express, ganon. Listening po sa Tagaytay, kasama si Ate Lea and Basco dahil may event na sila doon. Hello po sa inyo dyan sa Tagaytay. Sino pang nandito? Ayun po, hello po sa inyo. At happy fiesta rin pala kahapon sa Barangay Batalay at ngayon naman sa Barangay San Roque, dyan po sa amin sa Bato sa Catanduanes at sa mga masusugid natin taga-subaybay, si Tio Salvatore Sar at si Manay Fe Tubalinal Teston, pareho pong nasa San Roque sa Bato Catanduanes. Hello po, salamat sa pag-tune in per me. And thank you din po kana Pidoy and Jessa Torrecampo sa pag-assist po noong Monday, May 11. Ayan, sa aming tatay. Hello, thank you sa mga taga Cebu Pacific sa Virac office. Ayan po, pag-usapan naman natin, no, after ng tubig, apoy naman. Noong Thursday and Friday, nakaranas po ng rotational brownouts. Ay, hindi pala Thursday, parang Wednesday po, no? Wednesday and then Thursday ay may rotational brownouts dito sa Metro Manila dahil po sa pagnipis ng energy ng power reserve dito po sa Luzon, no, mula sa NGCP, kaya po nagkaroon ng brownout sa ilang lugar. Unfortunately po, isa sa mga naging dahilan niyan, nagkasunog po sa may barangay 145 sa Caloocan at yun nga po dahil may nakasinding kandila na iwan at sa kasamaang palad po ay meron pong nasawi na parang bedridden po na kamag-anak noong bahay kung saan nagkaroon ng pagsindi ng kandila at parang 30 bahay po ata ang natupok dahil doon. At tingnan natin, no, kung ano ba ang inaasahan kasi bukod doon ay marami pang lugar po ang nakakaranas ng mga sunog parang kaliwat kanan, hindi lang sa Metro Manila kundi sa ibang bahagi ng ating bansa. Kaya makakapanayin po natin ang pinuno po ng Public Information Service and spokesperson po ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang hapon po. Welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Sir Anthony?
15: Sumusubaybay ng inyong programa. Opo.
0: Yeah. Ayan po. Thank you, sir, for joining us this afternoon, sir. Sir, kumusta naman na po yung datos po ng BFP, no? Siguro sa ngayong tag-init, March, April, May, kumusta na po yung dami na natatalang sunog ngayong taon, sir?
15: Masasabi natin na may direct na correlation talaga ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no? Mm. Dahil ang Abril ang pinakamainit na panahon base sa heat index, although lately na yung May ay parang tumataas pa. Kaya kung titingnan natin yung April po ang pinakamataas na insidente ng sunog sa kabuuan ng taon, kahit averagely, no, kahit titingnan natin yung data from 2005 hanggang 2025, Abril talaga ang pinakamataas, pangalawa yung Marso. Opo. So although dito sa NCR, no, ay malaki ang binaba ng sunog actually kung ikumpara natin yung first quarter kumpara sa first quarter naman ng nakaraang taon. Ang nakikita natin na bakit dumami ang sunog nationwide, dahil nationwide ay tumaas ang insidente ng sunog ng 28% nationwide yan. Pero kung dito sa NCR ay 20% naman ang binaba kung first quarter ang pag-usapan. Bakit tumataas ang insidente ng sunog sa buong Pilipinas? Dahil po sa kung titingnan natin dito sa data, ay non-index fire. Ibig sabihin, ito po yung mga grass fire, mga rubbish fire, at gayon din yung mga forest fire. So, tumataas ang insidente. So, yun po, medyo mas mainit talaga ang panahon at mas madaling magliyab ang mga tuyong fuel, yung tuloy-tuloy yung chain reaction sa mga forest fire. Mas marami kasi yung fine fuels kung tawagin, yung tuyong damo na mga sangang maliliit at mga dahon na tuyong-tuyo. Kaya mas mabilis ang marating ang ignition. Kaya yun po ang mga fire incident natin ay dumami po ang non-structural fire. So gayon din po yung katanungan nyo, Sir Ariel, no, yung April-May. Sa taong ito ay tumaas na tayo ng halos 39% kasi nung way back 2024, ikumpara natin sa 2025, napakataas ng sunog ng 2024 dahil panahon na yon ay nakaranas tayo ng
0: El Nino,
15: no? At ang 2025 naman ay kabaliktaran, halos sunod-sunod yung mga tag-ulan noon at mas malamig yung panahon dahil baha dito, baha doon, no, ang naranasan ng 2025. Kaya kung i-compare naman natin itong 2026 sa 2025, so nakikita talaga natin nationwide ay mas mataas ang insidente ng sunog. Abot na tayo ng 39% na insidente ng sunog up to date, no, sa May na ito, hanggang compared sa last year po. So yan po ang ating insidente ng sunog po. Opo.
0: Sir Anthony, yung kanina pong nireport ko po yung Sambay, Bulacan nga, sa May Caloocan po, no, barangay 145, yung dahil nga may rotational brownout po dahil manipis yung reserba ng supply ng kuryente, may nagpasindi po ng kandila and unfortunately, yun nga po yung naging source ng sunog po doon sa barangay 145 sa Caloocan. Ano po yung ating paalala sa ating mga pamilya? Kasi nga, ngayon po itag-init, no, syempre talagang di maiiwasan na mababawasan yung energy reserve ng NGC. So, pagdating po sa paggamit po ng pagkakaroon ng brownout at paggamit po ng pang-ilaw.
15: Opo, kung titingnan natin yung dahilan ng sunog sa buong Pilipinas, sa ating bansa, no, ang palaging number one at number two dyan ay open flame, yung dahilan ng sunog, no? Kasama na yung open flame dyan, yung naiwang nakasinding kandila. At kung hindi man na number one yung open flame, number one ay electrical causes of fire. Kaya paalala muli mula sa inyong BFP na huwag iwanan yung mga nakasinding mga kandila, no, kung walang tao. At kung matutulog na, mas mainam po, patayin na natin kung ito ay ginagamit natin as source of illumination. At may relation din sa paggamit ng kuryente. Kasi alam nyo po, pag nawalan ng ilaw, ay pag nag-resume yung kuryente natin, may mga power surge madalas, no? Kaya paalala na i-unplug po yung ating mga electrical appliance o turn off yung ating mga ginagamit ng mga dikuryenteng kagamitan pag nawalan ng kuryente, para pag nag-resume po ay hindi tayo makaranas ng power surge, no? Itong power surge na ito ay pwedeng magdulot rin ng sunog. Ito yung halimbawa, ina-expect natin 220 volts sa ating mga kuryente, pero dahil bigla ang pag-activate ay napakataas, no? Kaya yung mga kagamitan din natin ng mga electronics ay kuminsan nasisira, maliban doon nagiging dahilan ng sunog din. Kaya ang iba dyan ay ginagamitan ng mga automatic voltage regulator halimbawa, para mas ina-expect yung consistency ng 220 volts. Kaya yan po, paalala natin na ugaliin din i-unplug pag or i-turn off yung mga electrical appliance natin pag nawala ng kuryente. Okay. At ganun pa rin, ang patuloy na paalala ng inyong BFP na huwag mag-overload, iwasan ang paggamit ng mga octopus connection o pagsama-sama ng maraming high wattage appliance sa isang outlet. Make sure ay nakadirect yan. Pag high wattage appliance na, nakadirect yan sa mga outlet, huwag yung gumamit pa ng extension cord. At mainit din yung panahon, no? At mas marami ang gumagamit ng mga panlamig na mga dikuryenteng kagamitan tulad ng electric fan, aircon. Kaya ang paalala din, ipahinga rin yung mga dikuryenteng kagamitan tulad ng mga electric fan or aircon ng tuloy-tuloy upang hindi mag-overheat. At yun nga, madalas yung rotational brownout ay suriin rin natin ang ating mga dikuryenteng system sa bahay, no? Make sure ito po ay walang problema sa mga power surge na pwedeng mangyari.
0: Opo. And sir, so nakwento niyo na po lahat. So these are very good reminders sa ating mga kababayan. Pero sir, etong pagpasok ba ng tag-ulan, are we gonna see significant reduction sa potential cases ng sunog? Historically, ganun ba nangyayari sir? Pagpasok ng June, July, ay medyo kumukonti na po yung cases ng sunog?
15: Kung titingnan natin dito sa loob ng 5 taon na lang, no, from 2021 to 2025 yung annual natin na or monthly na average sa 5 taon na yan nangyaring ito, ang Mayo po ay bumababa kumpara natin sa April at ang June gayon din bumababa ang insidente ng sunog kumpara sa pagtaas, no. April talaga ang pinakamataas madalas, pangalawa yung Marso at pangatlo actually yung May, no? Kaya expect natin ang pagbababa ng insidente ng sunog, lalo na yung mga non-structural fire kasi mas hindi na basta-basta masusunog yung ating mga kagubatan, yung mga forest natin, at saka mga yung grass fire. At sa residential din, dahil tag-init or tag-lamig na, o hindi naman tag-lamig actually, kundi
0: tag-ulan.
15: Liamihan, no? Kundi yung tag-ulan, mas lessen na po ang sobrang init ng paligid at mas konti na rin yung gumagamit ng tuloy-tuloy ng mga dikuryenteng kagamitan tulad ng electric fan nga at yung mga madalas na nag-overheat. Kaya yun din, paalala rin pala, sir, no? Yung gumagamit ng mga pang-backup ng mga dikuryenteng power bank, no? So make sure din na dahil sa pag-rotate ng brownout ay marami po ang nag-resort sa mga ganyang mga kagamitan. Make sure din na ito po ay make sure ay DTI approved, no? Kasi may mga insidente rin tayo yung madalas na gumagamit ng power bank o di kaya pang other source ng electricity kung wala na yung dikuryenteng supply tulad ng mga rechargeable electric fan, no, at iba pang halintulad ng mga dikuryenteng pang mga kagamitan na pwede i-charge. Make sure po ay hindi po yan maging dahilan ng sunog din dahil may mga insidente rin tayo ng sunog na kung saan sinacharge yan ay bigla na lang lumiliyab, biglang na susunog, no, yung kung nagkaroon ng thermal run away sa mga battery natin. So ugaliin din na bantayan pag yan po ay sinacharge at huwag ipatong kung saan-saan habang sinacharge yung mga electronics natin, yung mga gadgets natin para iwas din sa mga ganyang sunog.
0: Opo. Sir, panghuli na lang po sir, no, mas napapansin po natin parang yung karamihan talaga ng mga sunog sa residential areas ay sa mga informal settlements dahil po ba dikit-dikit at gawa po sa light materials yung mga bahay?
15: Isa na po yan, no, at maliban dun sir, lalo na itong tag-init nga, ay yung system natin doon ng sa kuryente ay madalas nag-overload at hindi natin maiiwasan kahit anong bantay ng ating otoridad, no? Marami pa rin pong gumagamit ng mga illegal na koneksyon sa mga informal settlers kahit hatake natin kasama ang mga ibang law enforcement agency tulad ng kapulisan at yung electrical utilities. Kahit hatake natin yung mga illegal nilang koneksyon pero maya-maya ay binabalik rin. Kaya pag nagkaroon ng overload sa system ay halos wala pong safety device ang nakapalibot na mga illegal connection sa mga kabahayan. Kaya tama po, light materials gawa ang mga kabahayan at dagdag pa yung kuryenteng illegal na nakapalibot sa mga dugtong-dugtong sa mga kabahayan at dyan dadaloy ang sunog sa mga kuryenteng yan at maliban dyan yung mga light materials na mabilis din lumiyab sa panahong ito dahil sa sobrang init nga ng paligid ay tuyong tuyo yung mga light materials. Kaya dalawang factor ang talagang additional dyan na mabilis. Hindi lang isa o dalawang sunog, no, kundi conflagration. Kaya yun po, pag may mga ganong sunog o kahit anong sakmuta o rescue o ano mga medical emergency, huwag kalimutan na tumawag agad sa 911. Isang hotline lang to para mabilis at agaran kami makaresponde. At may napapansin kami, no, na nagbabiral, may mga sunog ay binibidyohan muna at ini-expect doon sa pagla-live ay makarating kami agad. So wag naman, no, dapat ay tumawag muna sa 911 bago mag-live ng live video or kung gustong mag-record ng video.
0: Opo, ayan po. Maraming salamat sa inyong oras po ngayon, Sir Anthony Arroyo, sa inyong malawakan po, very very extensive na paalala sa ating mga kababayan at pagkapaliwanag tungkol sa sunog. Sir, happy weekend po at mabuhay po kayo sa BFP.
15: Yes, sir. Maraming salamat din at katuwang namin ito sa aming mithiin na talagang maging fire state nation ang ating bansa. Maraming nga salamat po and good afternoon.
0: Ayan po, si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang pinuno po ng Public Information Service at takapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Kung ano mga paalala, no, medyo practical at yun nga po, talagang it all boils down to yung atin pong ano, no, yung atin pong pagiging aware sa kung ano yung mga nakasaksak at hindi. At yun nga, dahil nga yung may sunod-sunod na rotational brownout sa malaking bahagi ng Metro Manila at maging sa mga Karatig probinsya sa Central Luzon at sa Calabar Zone na sinusuplayan po ng Meralco. Ayan, yung paalala nga na talagang bantayan yung mga ginagamit nating pang-ilaw. Tulad nga po ng kandila, dahil nga doon sa Caloocan sa Barangay 145, unfortunately ay mahigit at tupong bahay yung nasunog at meron nga pong nasawi na bedridden. Nakamag-anak po mismo noong kung saan nagsindi ng kandila. Ayan po. At talagang malaking epekto ng mainit na panahon para parang ano ba, mas madali yung pagkalat ng sunog kasi nga tuyo yung ating mga kapaligiran at mainit po yung panahon. Ayan po ang kabuuan ng ating palabas tuloy programa ngayong hapon. Syempre di naman tayo aalis agad ng 1:21 PM. Babati lamang po tayo ng Happy birthday po ngayong May 16 kay J. John Villeza. Pabati po ng kapatid ko mula sa Abu Dhabi sa UAE. Happy birthday din po kay Sir Tonyo Magsumbol. Happy at kay birthday. Sir Alcuin Papa. At happy birthday sa mga kasama natin ngayon sa DZMM. Unang-una si Christian Yosores. Ang pinakamasungit sa lahat. Balita ko nakalib sa birthday, wala man lang pakain. Kay Dr. Luisa Texon, kay Kuya Ariel Villadolid po ng ABS-CBN News, kay Happy Ray Buton Jr., si congressman sa katunduan. Hindi po siya congressman doon, na siya po ay tinatitlean lang na congressman. Sa inaanak ko pong si Marcos Bertilio, ay kay graphics artist Toffy De Malanta ng ABS-CBN News, kay Jeanette Manalo, at kay Tita Nelia Vargas Advance, happy birthday po sa inyong lahat. Ayun po, to wrap things up, ayun po, I think ang ating nakuha sa ating palabas ngayon, no, ay parehong yung pagtitipid para sa tubig. Kasi nga, kahit sabihin natin na hindi naman talaga mababawasan ng sobra yung water supply, syempre, importante po na maging masinop tayo sa ating tubig. Kasi nga, halimbo, ang nangyari po ay sobra-sobra yung ating tubig sa panahon ng tag-ulan. At yung nga, nababawasan naman kapag panahon na ng tag-init. Lalo kapag sumabay po yung El Nino, grabe ang nagiging kabawasan. So sana po ay ma-practice natin yung ating paggamit ng tubig ng maayos. At sana yung lahat ng tagas mahahanap, no, para hindi naman tayo nagbabayad ng di natin nagagamit na tubig. Same for yung mga nasa domestic, nasa residential areas at yung mga government offices at iba pang yung mga ano din, may mga tagas din, di ba, yung pag ano, yung sa main line ng let's say Maynila at ng Manila Water. Ayun, sana po ay nahahanap nila agad yan. Kasi yung 20%, no, alam mo, 29% na kabawasan or parang loss na sa tubig dahil sa mga tagas, napakalaki po niyan. Imagine kung yan po ay wala o di hindi ganun dapat kalaki yung nababawas sa Angat Dam on a daily basis. Ayan po. Apart from that, yung atin pong mga farmers, ang assurance po ni Administrator Guillen ng NIA, ayun nga po, ay nag-a-adapt po ang NIA sa mga short-term and long-term solutions para matulungan yung ating mga magsasaka. Ini-ensure po nila na nakaka-adapt sa epekto ng climate change. Ayun, bukod sa kanilang mga ongoing infrastructural projects, ay yung pag-a-advise din sa ating farmers na gumamit ng parang climate adapted or resilient calendar para nakakasabay doon sa pagbabago sa klima. Kaya kasi nga po syempre nakakalungkot lang na yung Pilipinas dati ay isa sa mga main suppliers, exporters ng palay. Ngayon isa tayo sa mga main importers. Ayun, so sana ay eventually makabalik tayo, no, sa pagiging exporter ng palay. At yung mga gulay sana hindi nasasayang kasi kung minsan parang walang-walang nag-uusap. May isang lugar na may oversupply ng mga gulay. Tapos hindi na mabenta kasi palugi. So itatapon na lang. Parang hindi nag-uusap or hindi nako-coordinate ng DA or ng DTR kung ano man yung concerned na organization, no? Na kung saan may kulang, saan may oversupply, para sana, diba, mabibridge at hindi masasayang yung mga ani na ating mga magsasaka. And of course, hindi pa rin tayo tapos sa giyera doon sa Middle East. At nakaka-apekto pa rin yan, of course, sa presyo ng ating mga gasolina. So may epekto din po yan sa supply ng ating mga pagkain. And of course, habang tag-init pa rin, yung ating paalala sa ating mga kababayan na talagang bantayan yung ating mga kuryente at yung ating pailaw. Ayan, ano man yan. Yung kuryente, syempre, kahit ano nakasaksak, power bank, cellphone, o anumang appliance. At kung tayo ay nagsisindi ng kandila kapag may, let's say, rotational brownout, or let's say, meron lang inaalalang mahal sa buhay, nagsindi lang ng kandila sa may sa bahay. Ayun. So, dapat bantayan po. Kasi, di ba, kung minsan bigla na lang iihip yung hangin, mamaya may kurtina pala. O magka-catch fire. So, ayun po ang ating mga paalala. So, ingat-ingat po tayo. Kung minsan talaga, no, awareness lang talaga. And yung intention, no, na talagang manatiling ligtas yung ating mga kabahayan, lalo sa sunog. And of course, yung masinop na paggamit ng ating tubig. Yan. Sana ma-appreciate natin ngayon na tayo ay may tubig pa. Sa ibang bansa po, no, diba, they have to use talagang technology at mahal ang kanilang tubig dahil kailangan mag-desalinate ng tubig mula sa dagat, or in the case of Singapore, kailangan yun, mag-desalinate din or kumuha ng tubig sa karatig bansa. So tayo ay maswerte, so sana mapalagahan natin yung abundance ng tubig na meron tayo. So kahit sabihin may abundance, let's still be wise. Ano ngayon? Let's still be wise sa paggamit ng tubig. Ayan, kasi hindi po yan nauubos. Baka dumating ang panahon na mawala po sa atin yan. Anyways, yan lamang po muna. Thank you so much for joining me this afternoon. Kita-kits po ulit tayo next time. Bawal po ma-stress dahil susunod na po ang magagandang Maritress. Kasama po ang nagagandahang Coach V, Doc Lulu, and of course, si DJ Monica. Kaya po, happy weekend. Mag-ingat po tayong lahat. Enjoy your quality time with your loved ones. And wag na wag mo kakalimutang mag-jab you. Just always bring your umbrella dahil nga po dumadalas na ang ating mga thunderstorms sa hapon at gabi. Ingat po, happy weekend po, and get well soon, Papa. Ingat po, mga kapamilya. Bye-bye.

0: para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
1: Magsuot ng magaan at preskong damit, maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Panginoon, sa gitna ng ingay, galit at pagkakahati sa ating bansa, gabayan mo po ang bawat Pilipino at mga pinunong inilukluk sa pwesto. Bigyan mo kami ng puso na marunong makinig, isip na naghahanap ng katotohanan, at tapang na piliin ang tama kaysa pansariling interes. Naway manaig ang malasakit, katapatan, at tunay na paglilingkod sa bayan. Paghilumin mo ang pagkakawatak-watak at paalalahanan kaming lahat na mas mahalaga ang kinabukasan ng bansa kaysa sa pulutan.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ang dyan pa ba sila? Ayun ba? Umaleta. Oy, umaleta. Ay nako! Ano ba ito?
1: Ano ba ito? Kanyan, how not to make a movie. Parang ang Senado ah. Parang ang Senado sa blank script.
2: Parang hindi ba ito yung para hulin?
0: Ba't ngayon ka lang sumulpot, Kido? Ha? Kung kailang may butuhan kami rito na tanggalin ka na eh. Ngayon ka na sumulpot.
1: Tagal ko naman ah.
0: Sabi ng Aba eh. Sabi ng MTRCB, bastos daw eh. Kaya hinahabol ako eh.
3: Hinahabol ka. Sino ba yung mga mahabol sa'yo?
0: Hindi ko alam. May hinahabol. Sabi lang niya, takbo daw eh.
3: Eh kaya nga, kung tumatakbo, hinahabol. Ano kasi yun?
0: Ganun ba yun?
3: Pinabati ka lang naman sa baba.
1: Sino ba naghatid sa'yo dito sa baba? Si Kawatano?
2: Kaninong sasakyan ka sumakay?
1: Kasi Ambassador of Jesus Christ.
2: This is going to be a long day, folks.
0: Magandang tanghali sa inyo lahat. Ito po ang 4 Alas. Ako po si Michael Pahati, ng inyong Ace of Hearts. At nagbabalik, syempre, sa ating set ngayong ayan hapon ay ayan ating
3: the one na-miss. Only.
0: Na, kasi dati, nung nakaraan, iba ang nag-Herman cut. Si Alan Herman!
2: Magandang hapon, mga alas kadora. Ako, na-miss ko kayong lahat. Medyo kung kailan dumami ang kaganapan, syempre, kailangan nandito ako. Believe it or not, nakakamiss naman talaga yung mga kapwa alas ko. At binabati ko ang OG of OGs, si Kareli Herman.
0: Uy!
2: Dad, keep on keeping on and be strong.
0: Yan, syempre.
1: Mas matibay sa anak yan.
0: Syempre. Lahat ka dito, suporta sa'yo. Paano?
4: Kareli, Professor Gide David, Ace of Clubs. At magandang hapon. Ang init ng panahon.
0: Oh, naghiningan ka eh. Hiningan ka eh. Nasaktan ka pa. Nakipag-wrestle ka ba o nadapa ka lang talaga?
4: Eh, may nag-wrestling eh. Napalihan ka ako ng dalirong.
0: Sek!
1: Ronald po!
0: Yan!
1: No? Medyo mabait ako ngayon eh. Okay, dahil nabasa ko yung kan eh. Pisan 23!
0: Oh, I walk to the valley of the shadow of death.
2: Back lang.
1: Yeah, papakabait ako.
0: Posible ba yun, Sek?
1: Parang hindi kayo naniniwala.
2: When have you ever spoken a lie? Of course, I believe you.
1: Yes!
2: When have you ever spoken a lie?
0: When?
2: He's known me.
0: Sa limang sinabi mo, Sek, ilan ang tama?
2: 10K.
0: Oo.
1: Pasampung sinabi Alan Herman.
2: Alan Herman. Ako, in fact, ako naiiusap ako sa mga co-hosts natin ngayon dahil sa aking mga kapwa-alas, dahil for sure isa sa magiging mainit na topic natin ngayon ay si Senate President joke lang. Alan Peter Cayetano. Kaya pag binimension natin si Alan Peter Cayetano, pakibuo please ha. Pakisabi Alan Peter. Kasi baka isipin ng tao, ako yung tinitira.
0: At ang time may issue ganyan. Yung sa KTV, ako rin naman. Parang ganun, ikaw.
1: Dapat merong music.
0: Yung holy music. Paano ko yung kambal yung may-mention si Peter Allen naman?
2: Yung kanyang kambal.
0: Yung kambal. Yung hypothetical kambal.
2: Si hypothetical kambal. Kambal na si Peter Allen. Talagang ibang klaseng imagination itong si ating Senate President.
1: Ang gulo niyo, nagsisimula pa lang tayo.
0: Wala kaming guest ngayon dahil siyempre may kanya-kanya kaming hugot. Uy, araw na to.
1: Kaming hugot.
0: Mahaba ng ating mga hugot. Kaya simulan natin yung unang round ng ating jokes. Ha? Pag-aani natin ang buhay niyo dahil siyempre itong nakaraang linggo ay bubulaga sa atin.
1: Ang kinas. Toxic eh.
0: Toxic.
1: Kailangan nyo, medyo chill lang.
0: Chill lang.
2: Chill lang tayo. May theme ba ang first round of jokes natin?
0: Ano ba ang first team natin? Sige!
1: Kali, hindi na kinakilala. Ituloy ito eh. After nung habulan, ilan yung dapat ko ba ito? Iba, ba't gusto niyo ba ituloy ito?
2: Ako meron akong joke. Ako meron akong joke. Mainig kayo sa joke ko. Senado ng Pilipinas.
0: That's a big joke.
1: Funny mo, ha?
0: Funny.
1: You're so funny, ha?
0: Ang joke natin ngayon sa mga superhero, kasi ang dami ngayon mga superhero,
2: dami,
0: mga villain,
2: yun.
0: At mga sidekick.
2: At mga alliance. Diba? Mga superhero alliance.
0: Correct,
2: super villain alliance.
4: Oo, kaya matapos ang maraming dekada, nagtapos na ang tandem ni Batman and Robin.
2: Tapos na?
4: Umayon na si Batman.
0: Umayon si Batman!
4: May bago ng partner si Robin.
0: Sino?
4: Si Batman!
0: Oh! In Japanese! Batman!
5: Hindi siya kriminal. May warrant of arrest sa kanya ang ICC.
1: Si Jokerton daw.
2: Yan ang problema, yes. Walang prod meeting eh.
4: Walang prod meeting, oh.
3: Pero Lordy, sabihan mo kami pag may ilalabas na video, ha. Kasi parang ang taas ng enerhiya ni Doc Guido ngayon, grabe. Hindi natin mapigilan.
2: Na-adrenalize nung hinahamol eh.
4: Nah, kasi meron pang ano, alam na namin kung anong getaway car ni ano.
3: Nino?
4: Yung bato.
3: Ano?
4: Hindi, Batomobile! Saka alam na rin kung saan siya nagtatago. Alam na. Batomobile!
2: Never change.
1: Parang tawon-tawon yung sarili.
4: Canned laughter lang yan.
2: This guy. Bumalik ako para dito.
1: Natatawa sa sarili.
4: I'm the Riddler.
2: Wow.
3: Oh, ikaw, Zek.
1: Si Joker.
3: Yun!
2: Speaking of.
1: Magre-retiro na.
3: Si Joker magre-retiro na.
1: Mas, merong mas magaling na kontrabida na sa kanya.
3: Sino?
1: Meron yung naglabas ng dila ulit.
3: Sino?
1: Koy Dila.
3: Sino?
1: Kilala ko yun. Kilala ko
3: yun.
1: Si Testimon.
4: The man.
1: Nakalimutan yun ako. Sino head ng Testimon dati.

0: Sicuramente.
1: Sicuramente mo?
2: Sì, CJ Hero.
1: Era un carino ma pacci pacci, no? No, no. Ma poi abbiamo sentito un bago.
3: Muscle girl.
1: Ang dali pinagtsagaan ko pa noon. Pinagtsagaan ko, sabi ko, baka may bago.
2: Did you really?
1: Oo,
3: pinagtsagaan
1: ko. Isang kalahati, sorosin na. Ako na, tinignan ko lang yung teaser. Wala ito. Tapos, sabi ko, baka mayroong bago eh.
3: Siyempre, benefit of the doubt.
2: Trinity time speed mo.
1: Yun, ando pa yung kaibigan ko, si Crystal.
2: Kinuha yung video.
1: Oo, kaya talagang bibili po ko sa mga kwan eh. Dito sa mga vlogger na ito, para mga PR eh.
2: I do not feel alluded to.
3: Ilang araw? Napanood nyo ba? Siyempre, tayo ay lahat hanggang madaling araw eh, di ba?
2: Grabe yun.
3: Hindi raw dapat tawagin na the Senate is under attack na sinasabi ni Cayetano.
2: Ano dapat yung tawag?
3: The Senate is under attack.
1: Atat na atat, ha? Maging Senate President,
4: ha? Sorry, ha? But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
2: Palo-palo, pero nangangiti. Galing talaga niya. Yeah, galing talaga ng akin to kayo.
3: Siyempre. Alan Peter.
2: Paklase.
3: Alan Peter.
2: So ano? Tutuloy mo natin, nandiyo?
3: Talay natin.
2: Jenga! Talay na. Tuloy na natin.
3: Tuloy na.
2: Magkagalit. Hindi, nangangiti nga eh.
3: Yeah. Check.
1: Hindi na raw mataas sa kapulungan.
3: Oy.
1: Ang itatawag sa Senado.
2: Oh. Ano na? Hindi mataas na kapulungan. Ano?
1: Eh di, mataas na kalungan ng mga kriminal. Yeah. At hindi lang ordinaryong kriminal.
2: ICC, kriminal yan.
1: Crimes against humanity.
2: Buong katauhan. Grabe yan.
1: Iba yun ha, ibang krimen yun.
2: Iba.
3: Excited ako sa joke ni Prop.
2: Meron joke si Prop?
5: Kinakabahan ako dito. Okay.
2: Bakit? Ano yung nire-research?
3: Sige, go.
2: Ano yung nire-research niya?
5: Nire-research kayo.
2: Ano yung nire-research niya?
5: Okay. Nire-research
1: na. Ano yung pabrik? Talaga natatawa siya ni
2: Nire. Bago ba siya
5: mag-joke? Ano yung paborito kanta?
3: Sige, go.
5: Ni Lauren Legarda.
3: Anong paborito kanta ni Lauren Legarda?
2: Ano?
3: At
2: ni
5: Leandro.
3: Yun!
2: Mag-ina.
3: Ano?
2: Here we go, folks!
5: Paumanhin. Loren Sinta.
3: What?
5: Buto na papaya.
3: What?
5: Dalay busto.
3: What?
5: Pareho ang bunga.
3: Yun! Galing ah!
2: Hey, dude.
1: Hindi lang pala pwedeng artista ito.
2: Singer.
1: Artista yun. Singer pa.
2: Triple threat ng sigido.
5: Dapat
3: pala tuwing opening ng show pinapatakbo natin. Pinapatakbo natin ang hagdanan.
1: Mataas eh, tumataas.
3: Ang galing.
1: Level up eh.
2: Ako naman, meron. Ano naman ang naging pambansang tanong?
3: Uy.
2: Dahil sa kaganapan sa Senado.
3: Pambansang tanong.
2: Ano?
5: Ano yung tanong?
2: Senator Bato?
3: Tingnan na natin ito. Ano ba ito, Kim? Okay. Mapapanood ba? Kasi ngayon, tumawag kayo ha sa aming mga lines at kung saan-saan man. Dahil
2: mapapanood. Tinigil mo na lang.
3: Tinigil ko muna kasi yung round 3 and round 4, may round pa kami ng jokes. Mamaya.
1: Gusto niya, puro joke na.
2: Total. Total, we are in these times. Bakit
1: pinipilit mo kasing magkaroon pa ng mga
3: substance.
5: Mapapanood. Alas, sa Beam Channel 31
3: at
5: Channel 26. Para sa Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43, at Jensan 51.
3: O ikaw.
2: Yan.
1: Live rin kami sa Signal 31 Nationwide. Pati na rin sa PRTB YouTube channel. Papapakinggan din sa DCMM Radio Patrol sa 630 at iba't ibang FMR stations.
3: Yan.
1: Kaya mag-subscribe na kayo.
2: Oy, mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages. Inisahan ninyo ako. Ako, pinabasa ninyo nito.
3: Uh-huh.
2: Ang 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok at 4 Alas PH.
3: Tatalikod ako.
2: Badass.studios Incorporated, Badass Facebook page, youtube.com/badass.studios Inc. Instagram, Badass.studios Inc. at TikTok, Badass

0: Yan. Pwede ka nang humarap, kapatid.
1: Oh, pwede
0: humarap.
1: Na. Okay. Okay. Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM o DCNM. DCNM, Roger Patrosay 30. At sa mga hindi pa nakakasubscribe sa PRTV, huwag nyo nang hintayin matapat. Pakisagdanan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na!
2: Pero meron na tayong almost 6,000 times. Agad-agad.
0: Naabangan nila eh.
2: Magmadali.
1: Hinihintay ka matapos siguro kanina nung sa intro natin, di ba?
2: Maganda ka pa, nag-wrestling lang.
1: Nag-wrestling sa akin. Hindi ka naman nasaktan.
2: Nabalian ako ng ano, kailangan ko pa-check up mamaya, papa-ex.
3: Meron ka ba insurance? Dito?
2: Ako, ganda-danong yan, sec.
1: Ganda talaga siya. Huwag kayong kakalas! Magbabalik ka rin ang 4-0!

0: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ating bayan,
4: anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Easy ka naman dyan.
4: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
7: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
7: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: talaga siya. Yun.
1: Ating live viewers ngayon.
0: FD, 7,500 na. 7,500
1: na po. Thank you, guys.
2: Thank you, guys.
3: Ito namang fans ni Guido.
0: Ngayon, sa pagbabalikan ni, ano, ni Alan. Ni Alan Peters.
2: Bumalik.
0: And then President.
2: Sinabay. He's on fire, this guy.
3: Marunong.
0: He's on fire.
3: Sinungaling na rin, ha?
0: Yung 7,500, hinihintay madapa.
3: Pwede ka na rin PR, ha?
2: Pwede. You put me out of a job, prof.
0: Sige, ikaw mag-intro. Ikaw mag-intro ngayon ng ano segment ni Alan.
3: Dapat pag-survey firm, makatotohanan.
0: Ano man?
2: Talaga ba?
3: Kaya rin naman PR firm, dapat.
2: Makatotohanan. Agree ako dyan.
0: Sa mga PR firms, yung kay Alan, yung isa sa mga pinaka-trusted at pinaka-ano.
2: The truth in
0: pinaka-maganda yung track record.
4: Nice mo to.
0: Wala mang bayad yan. Libre yan.
3: Yun yung problema dito, pag tayo-tayo nagpupurihan.
0: pag walang guest eh, no? Tayo-tayo na lang. Pero last week, ako yung nag-straight cut. Siyempre, na-miss nyo si Kuya Germ, si Alan.
3: Hindi ko sigurado.
2: Baka apat na tao.
3: The survey says.
0: It's a survey.
3: Kung talagang na kami.
0: Meron naman sa comments. Ang dami.
2: Baka si Alan Peter.
0: Basta ka muna bago ka mag-intro.
2: Talagang pinag-driban si Guido.
0: Watching from Hong Kong. Lawbreakers instead of lawmakers.
2: Wala naman siya, Alan. Wala naman siya na-miss si Alan.
0: Wala naman. May naman na-miss si Alan. Si Prof. Guido ang hari ng sablay.
2: Yeah!
0: Sabi niya. Binasa sa Guido. Hari ng sablay. Nasa yung aking sablay. Susot na ako sa sablay.
2: Intro.
0: Yung ano, na-miss nyo, ito, magbabalik ang Herman Cut with Alan Herman.
5: Yon. Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
2: Sa lahat na nakita ako sa pangyayari sa Senado, yan ay yata yung pinaka-sublime na nakita ko ngayong linggong ito. Yung intro sa Herman Cut.
0: Sublime!
2: Pinaka-sublime. At may sublay. From sublay to sublime.
0: Sublime.
4: Hari na sublime.
2: Oo nga eh. So mga Laskadora at Laskadora, madalas nyo bang naririnig yung term na false flag operation?
0: Uy, false flag!
2: Oo eh.
0: Big words!
2: False flag operation. Ang terminong ito, actually, nagmula pa sa panahon ng digmaan pang dagat.
0: Wow!
2: So mga panahon ng mga lumang tao tulad ni Sec. Ronald Llamas. Mga naabutan ni Sec. Dati tuwing may gera, may mga barkong pandigma na sadyang naglalayag gamit ang watawat ng ibang bansa upang linlangin ang kanilang mga kalaban. Isipin nila, ano yun? Ibang bansa, di ba? Ibang bandera ang nakataas pero ibang tunay na may pakana. False flag equals panlilinlang.
0: Yan.
2: Ngayon, lilinawin ko, ha? Kapag sinabing posibleng false flag operation, hindi ibig sabihin na yun ay agad ng katotohanan. Mahirap na, baka ma-excommunicate pa ako sa banal na simbahan ng Senado at ang newly proclaimed saya nila. Yeah. Baka matanggal ako dyan, di ba?
3: Sino?
0: Sino yan?
2: The Ambassador of Jesus Christ. Putting all Alans to shame. Pero yung nangyaring putukan sa Senado, sumakit ang anit ko sa hangamot sa ulo ko. Buti na lang, may kondi pa natitira.
3: Alam kaya patama ako. Ganyan, ha?
2: Kasi remember, bago pa man umalingaw-ngaw ang mga putok, tinanong umano ang Sergeant at Arms ng Senado kung bakit armado ng gusto ang kanilang mga tauhan, complete with bulletproof vests. Nakaano na sila, battle ready
0: full
2: na sila.
0: Battle gear.
2: Ang sagot, may mga taong balak nilang arestuhin.
0: Oh, nga pala,
2: precautionary measure, kuno. Ilang minuto lang pagkatapos ito. May putukan na. Ayun. Naging Senate under attack na ang kwento. Mga perceived NBI agents daw ang salarin. By sheer coincidence, biglang handang-handa ang mga bagong mayorya ng Senado na mag-Facebook Live. Lahat sila, meron na silang script. Naka-Facebook Live na, may pailaw na. Humingi sila ng tulong sa NBI mismo. Problema, mabilis nag-deny ang NBI na may inilunsad silang operasyon. Aba, biglang lumabas ang mala John F. Kennedy lone gunman scenario.
4: Biglang naging lone gunman.
2: Oh. Change script bigla.
4: Oh.
2: So ngayon, ang dapat tanggapin nating kwento ay may isang NBI volunteer driver. Take note, volunteer driver na miraculously umabot sa second floor ng Senado na may dalang baril daw.
4: Daw,
2: di ba? Walang orders. Walang klarong motibo. Noong nakita daw ni Senate Sergeant at Arms Aplasca ang impending threat, nag-issue daw siya ng verbal warning at nagpaputok ng warning shot.
4: Shot po, shots?
2: 32 warning shots, mga Alaskador at Alaskadora. 32 warning shots. Yung NBI driver naman daw, nag-return fire ng limang beses.
4: Oy, oy.
2: Daw.
3: 32 plus 5.
2: 32 plus 7, 37. Ayun mo ah. Na yun, 37. Palitan na ang pangalan ng NBI volunteer driver na yan. Dapat gawing John Wick na dapat ang tao sa kanya mula ngayon. Ano kasi siya, one man army. Diba? Sumugod lang siya, ganun. Matapang ako, volunteer driver. Susugurin ko lang ang Senado, no reason. So as of now, yan ang pinakamaayos na paliwanag na gusto nilang lunukin ng taong bayan.
4: Paliwanag ni Alan Peter.
2: Ng Senado. Take note, as of today, wala pa ding CCTV. Tinatago daw, sabi ni Senator Jinggay.
4: Tinago ang CCTV.
2: Tago,
4: isecure.
2: Isecure ang CCTV.
4: Sabi niya, yun ang ibig sabihin.
2: Ano bang sinabi niya, tago o secure?
4: Itago.
2: Itago ang CCTV.
4: Pero nilinaw niya, isecure na daw.
2: Yeah, isecure pala ang ibig sabihin. Caught in the moment eh. Wala pang CCTV. Wala pang ballistic reports. Wala pang communication logs. May sapat na dahilan para magtanong tayo. At ang pagtatanong, take note guys, ay hindi kabaliwan o pagiging conspiracy theorist. Kasi sinasabi nila, nako, don't be a conspiracy theorist. False flag operation daw yan, fake stage. Hindi ibig sabihin yon na ano na conspiracy theorist ka. Responsibilidad ito ng isang mapanuring mamamayan. Dahil sa politika, hindi baril ang pinakamakapangyarihang sandata. Minsan, ito ay ang kwentong nauna pang mabuo kaysa sa mga ebidensya.
4: Advance, oh.
2: Kaya hanggat hindi nilalabas ang buong katotohanan, isa lang dapat ang tanong na paulit-ulit. Sino ang nakinabang sa kwentong agad na ikinalat?
3: Sino
0: ba yung nakinabang?
2: Sino nga ba ang nakinabang?
4: Sige, pag-usapan natin yan kasi may tinex ako si Derek eh. 9,007 viewers na agad.
3: Oh my God! Thank you so much!
2: Pagpapalik ni Alan.
0: Alan Peter.
2: I'm taking credit. Do you abstain?
0: Pagpapalik ni Alan Peter.
4: Hindi ba sa pag-surfot na gito sa stairs?
2: May dalawa nag-abstain.
4: Pwede ka.
0: Dalawa nag-abstain? Sino kaya yun?
4: Anong tingin mo doon
3: sa... Sa Lunes, hindi sila mag-abstain.
0: May pasabog ba yan? May pasabog yata.
4: Ano may kosek na hindi natin alam?
0: Hindi namin alam na alam mo.
4: Yan.
3: Ikaw, yung Lunes, bumoto ka kay Alan Pitt. Senator ka.
4: Yan.
3: Tapos, nakita mo yung nangyari.
4: Yan.
3: Itong limang araw na nakalipas. Ikaw ba ay mananatili diyan sa lintik na mag- Ikaw?
4: Kung ako lang. Parang ganun si Marcoleta nung tinanong eh. Kahit yung
3: katinuan mo, hindi ganun kalaki. Kahit konti lang.
2: Self-preservation na lang ang pinag-uusapan dito.
4: Kagaya ko si Alan Titor pag tinatanong. Sabi nila, magulong Senado, pero kami ang ginugulo eh.
3: Kaso, 89% ng survey sa social media, lahat galit sa'yo.
4: Hindi naniniwala
3: sa'yo. Naniniwala lang, less than 13%. Diba? Sa ngayon, ano na sa social media, yun ang katotohanan.
4: Yan.
3: Kaya, kahit papano, no? Mag-ayos ka.
4: Parang ako naging
2: Pero Seth, I must disagree. Because according to the Bible, I must die to myself.
4: What?
2: In the service of others.
4: Yes.
2: Yan ang sabi sa Bible.
3: Psalm 23.
2: Yeah. The Lord is my shepherd. I shall not want. In verdant pastures. Ayan, di ba?
4: Sa akin, hindi ko bang sabihin?
3: Kahit naman makapala mukha ko, hindi ko gagawin.
2: Baka matunaw. Baka malumiyab tayo.
3: Pag ginawa natin.
4: Ang sabi ko, yung bagong Senado, ang sinasabi ba, come Monday, may bago ulit na Senado?
3: May bago ulit? Majority. Paano? Kung sakali mangyari yan.
4: Yan.
3: Eh, yan ang shortest term Senate presidency. Paabutin niyo naman ang Tuesday. Masyado kang nagmamadali. Monday ka agad.
4: Under attack ako eh.
3: Napaka-prinsipya pa naman ang mga senador. Bumoboto sila ayon sa prinsipyo, ayon sa ideolohiya, no? Ayon sa mission, vision, goal. Doon sila bumoboto. Akala mo sa kanila, yun na.
4: hindi ko ramdam yung sarcasm eh.
0: Wala yung tumatagos.
2: Wala yung sarcasm font.
4: Ano sasabi mo doon, Dokido?
0: Ito, may comment galing kay Habulido, si Alan Herman, the good Alan.
2: The good one.
0: Yung isa daw.
3: Hindi niyo po siya masyado kilala.
2: Slightly.
3: Please lang.
0: Slightly.
3: Yung isa daw. Yung psycho profiling. Ayos. No, psychotic po yan.
0: Pero regarding sa sinabi ni Ter.
2: Sino nag-comment?
0: Hindi ko mabasa eh. Habulido.
2: Habulido. So kay Habulido, just remember, according to the Bible, the truth shall set you free.
4: Sabi mo kanina.
3: Ano yun? Yung sinasabi ka,
0: don't push your luck.
3: Yung sinasabi ka kanina.
0: Regarding sa, no, sa sinabi ni Seth. Of course, di ba, pwede naman baliktad in theory, di ba? Yung mga numbers sa yung majority ulit. Kasi very tenacious yung yung
2: tenacious
0: alliance na.
2: baka naman hindi tenacious.
4: Pero huwag tayong bumitaw dahil syempre gustong-gusto nyo sa ating higit sa 9,000 na viewers. Feeling ka magkasampun libo tayo.
0: Malapit na.
4: Para hindi kayo kumalas, magbabar dagulan na tayo. Ito na sa ang Bar Dagulan ni Secretary Demas.
0: Kala ko yun na yun.
5: Tara na, mga mema! Ito na ang Bar Dagulan.
6: Bawalang takot, dapat todo prangka.
4: Kilos. Protesta.
3: Sabog. 4 alas is being under attack. We are being attacked. Ang umatake ay si yung driver ko, si Doc Guido. Dala-dala ang backpack. Paputok na paputok. Pinabaril yung mga toho. Sabi-same. Daming tama ng bala. Sabi-same. We are under attack. Nilinervous ba kayo?
2: I'm fearing for my life.
3: Selfie muna tayo.
2: Kain muna.
3: Selfie muna tayo. Diba?
4: 10,600 na kayo.
3: Don't you fear for your life?
2: I'm scared.
3: Kabahan kayo!
2: Ay!
3: Yung mula akong tubig.
4: Mag-Facebook live ka muna, Sek.
3: Alam mo, kung ito si Ambassador of Jesus Christ, Senator Alan Cavatano, ay kinonsulta yung kanyang kapatid na si Director Lino Cayetano.
4: Yun ang
3: the good one. Baka mas maayos yung script.
2: Yun ang the good one.
3: Mas maayos yung script. Hindi yung script nito ang katabi ko sa kaliwa. Na nagpipilit maging artista.
4: Action star!
3: So, kung yun ang doon siya kumonsulta, baka medyo kapani-paniwala.
4: Lalo
3: na sa mga PR katulad ni Alan.
2: Tama yan.
3: Pero mo, Ano? Isang sakit na basura sa Quinta Market. Pinulot yung script na yan. Saan yung pinulot yan, di ba? Oh. Nilulusob ka ng isang driver ng NBI na kinukuha lamang yung kanyang backpack at tinex pa niya yung security ng Senado na kukunin niya.
2: Correct.
3: Diba? Tapos nilulusob ka ng mga NBI tsaka security guard ng GSIS. No? Eh, kitang-kita. Kinakandado nga eh. Kinasarado nga yung pintuan para hindi mo sila lusubin at para hindi makalabas si Bato.
2: Correct.
3: Tapos binabarena daw para makapasok. Diba? Binabarena para makapasok.
2: Correct, correct.
3: Diba? Oh. Tapos hindi ba nila alam na pag nagpaputo ka ng barel, meron niyang ballistic record. Kaninong baril lang galing. Tapos may paraffin test yan. Kung sino nagpaputok. At may CCTV yan. Bawat sulok ng Senado may CCTV.
4: Itago ang CCTV.
3: Itago, itago, itago, itago. Ang problema, edited eh. Katulad yung nung hinahabol si Bato, hindi pinakita nung binigyan siya ng warrant of arrest. Nang dalawang babae, NBI. Bitigan siya. Tapos tinulak niya. Yun ang hindi pinapakita. Ang pinapakita, ang pinapakita, si Guido tumatakbo. Nadapa. Yes.
4: He was
3: dalawang babae. Binigyan siya ng kwan.
4: Female agents.
3: Nang warrant of arrest.
4: Tumatakbo siya sa babae.
3: Let's not go there. So,
4: iba talagang Guido.
3: Diba? Oh, tapos, nagbigay ka ng warning shot.
4: Yan, yan.
3: Diba? Alam mo, kahit warning shot, merong rules yan eh.
4: Correct.
3: Diba? Una, ba't ka mag-go warning shot laban sa mga law enforcers?
4: Dapat kayo?
3: Hindi ka naman law enforcer
4: Balistad, balistad.
3: You're a private security. Ibig sabihin, civilian ka.
4: True.
3: No? Dapat, i-confront mo, tatanungin mo, kakausapin mo, may warrant ba kayo? Ano ba yan? No? Talaga bang pumapasok kayo? Eh, hindi! Nagpaputok agad. At ilan ang putok?
4: Yan! 32.
3: 32! Sino pinabarel?
2: Law enforcement.
3: Hindi, mga tuko. Kisame nga eh. Ano ka ba, Alan?
4: Lapit
3: na kitang tawagin, kamatano.
4: Natakot daw si Panelo.
3: Diba?
4: Binabaril ako.
3: Tuko eh. Tuko! So, diba?
4: Nandami si Panelo.
3: Ayun, suspended siya. Bawal yun eh.
4: Bawal.
3: Hindi ka pwede mag-warning shot sa mga law enforcers. Hindi ka pwede mag-warning shot sa isang enclosed na lugar. Dahil may tinatawag dyan na
4: Ricochet.
2: Hindi po si Ricochet puro yan.
3: Diba?
2: Bakit
3: eh, kung tinamaan yung iba ron,
4: no?
3: Pinut mo in harm's way yung mga media, yung mga empleyado. Yeah. Diba?
2: Tama. Media, tama.
3: Tapos, nagre-reklamo pa ngayon yung Senate President na yung minority daw ay kasama sa isang conspiracy. Dahil wala sila lahat doon. Nag-adjourn na eh. Tapos, anong gagawin mo? Hihintay mo yung putukan. Yun ang conspiracy. Yung mga naghintay ng putukan. Yung mga umalis, walang alam yan. Kaya ka umalis eh. Adjourn na. Diba? Nako.
4: Init na ulo. Ang init. 11,000
3: views. Ano naman yan, diba? Ayus-ayusin naman ang kwento.
2: Ang script.
3: Diba? Tapos galit na galit.
4: Galit na galit.
3: Ang sabi. Ang sabi pa ni Amy. Papatayin kami. Magdedeklara ng martial law.
4: Buntis si Camille.
3: Diba? Tapos may dumila pa. May dumila pa. Si Boy Dila. Si Testa naman. Talagang Jesus is Lord.
2: The ambassador.
3: Kaya, basahin mo New York Times. Basahin mo Washington Post.
4: BBC.
3: Panorin mo ang BBC.
2: Al Jazeera.
3: CNN.
4: International. Sikat tayo.
3: South China Morning Post. Channel News Asia. Etcetera. Anong pinagpipiestahan? Yung Netflix miniseries sa Senado. Diba? Anong laban dyan ang House of Cards.
4: Yan.
3: Anong laban dyan ng Narcos?
4: Yan.
2: Wala.
3: Anong laban dyan ng Game of Thrones? Kakain ng alikabok yung mga yan. Pinalis.
2: At
3: first episode pala.
2: Yo!
4: Isang linggo pala.
2: Pero maka-cancel na daw sa Monday eh.
3: Oh, hindi. May susunod na ka ba natin?
4: Yo!
3: So, paano kahit naman yung mga talon? Meron pa silang, bahagi pa sila ng episode.
2: Tama naman. Tama naman.
3: Kaya, ganyan ba yung Senado na gusto nyo?
2: Yes.
3: Alam naman natin, nagguhong-guho na sa ating Senado.
2: Sobra.
3: Bilang institusyon.
2: Sobra.
3: May dalawang senador, may kasama sa Crimes Against Humanity.
4: Tama. Yun.
3: Diba?
2: Tama.
3: May apat, limang senador, may plunder cases. Diba? May mga tatlong senador na yung kanilang pamilya involved sa mga anomalya, ang mga negosyo. Diba? Sino pa?
4: Yeah.
3: Oh.
2: Meron.
3: Ang dami yung senador.
4: Oo.
3: Sino pa to? Mas mataas, mas mababa ang IQ. Kesa kay Doc Guido. Diba?
2: Senador, napakahirap dahil ang dineklara sa SALN ay magkano lang?
3: 18 million.
4: 18 million. Napakaso po talaga.
3: Diba, guhong-guho na eh. Guhong-guho na. Tapos nang bago ko pa ng liderato.
2: Yun eh.
3: Under his or her leadership.
4: Yan. Yeah.
3: Oh?
2: Oy,
3: his boss.
4: He's here.
3: Nangyari lahat ng ito.
4: Yun nga.
3: It's so short a time.
4: It's so short eh.
3: Unang araw pa lang. No? Habang nagkaroon ng 257 votes.
2: Yun.
3: Sa Kongreso.
4: Oh,
3: na wala akong kabili-bili. No? Naka 257.
2: Naka 257.
3: Diba? Nagkaroon ako ng konting.
2: You gotta give it to Congress.
3: Give credit where credit is due. Kaya lagi kong binibigyan ng credit yung katabi ko sa kaliwa.
4: Yeah.
3: Laging sinasabi ng mga nanonood, binubuli ko.
4: Hindi. Bilib ako dyan.
3: Diba? Habang nangyayari yun, nagpapalit ng liderato.
4: Correct.
3: Dahil sa impeachment?
2: Hindi. It has nothing to do with it.
3: Dahil sa Blue Ribbon Report? Pinatunayan ng mga corrupt senador?
4: Hindi.
3: Dahil sa Division of Spoil? Ang chairmanship?
2: Wala.
3: Diba?
2: It is the will of the Lord.
3: Wala
2: kinalaman
3: yun. Diba?
2: Ayun naman. Huwag din yung bibigyan ng kulay.
3: Tapos mga sumunod na araw, nangyari ito. Diba? Kalawang araw.
2: Ano na yan?
3: No? Catch Me If You Can. Na pelikula. Diba? O bonito ko pa naman yun.
4: Diba?
3: Catch Me If You Can. True story yun, ha?
2: True story. Frank Abagnale Jr.
3: Yeah, Abagnale.
2: Pero ito masasabi ko. For sure, ang senador na yan, hindi mag-gather ng moss.
4: Ng moss?
2: Because a rolling stone gathers no moss.
4: Napasok na naman yun, ha?
3: Diba? Tapos, ikatlong araw. Ayan, putukan.
4: The third day.
3: Putukan.
2: Ibang klase.
3: Binabaril ng mga tuko. Kawawa naman.
2: Binasag ang mga salamin.
3: Endangered species. Diba? Ang problema dyan, baka yung mga senador maging endangered. Kaya yung mga tumatawag sa akin, Senator Edu, listla. Ayokong matawag na senador. Ayokong matawag na PGMN na Edu. Iba na po. Tawag mo sa akin, listla. Kundi maghahalo ang balat sa tinalupa.
2: Father niya mo.
3: So, ba sinasabi ko?
2: Meron ba akong dagdag?
3: No.
2: Check. Nabasa ko yung post mo. Yan ang pinakamahal kong post mo. Nakailang live na. Nakailang Facebook live na.
4: Like online selling.
2: Tinalo pa yung mga live seller.
3: Diba? Oo, talo.
2: Live.
3: Tapos, ang ganda ng anino. Nakita nyo ba yung anino?
4: Sa likod,
3: ambassador of Jesus Christ?
2: Nakita ko.
3: Eh, panoorin nyo. Huwag na dito. Baka mapasama pa tayo. MDRCB tayo, di ba?
2: Oh. So, dalas mo mag-live kaya sa mag-iri.
3: Kaya lang, kaya lang. Kabad natanggal yung kaibigan natin si Ian, no?
7: Oy, oy, oy. So, 12,000 live viewers. So,
3: medyo... Ayaw natin tuluyang dumuho ang Senado.
4: Dapat.
3: Kailangan, kahit papano, iangat naman.
4: Ang institusyon.
3: Diba?
2: Respect na institusyon.
3: Para may angat yan, hindi ko sinasabi na kinakailangan palta ng liderato.
7: Hindi
3: naman. Next week? Next month. Kailangan sinasabing ganito. Pero yan ay pwedeng magandang simula. Magandang simula.
4: New beginning, ha? New beginning.
3: Oh, major effort yan. Parang kwan yan. DPWA. Parang Maharlika Highway.
7: Nabigyan ng bagong...
3: Hindi pwede yung patsi-patsi lang na pag-aayos ng espalto. Pero major
2: parang,
3: yan.
2: Parang naririnig ko na yung PR sa Monday.
4: Ano sabi ni PR?
2: The Lord made the world in... the universe in seven days.
3: Oh,
2: so, pwedeng siya 7 days.
3: Yes.
7: No, like seven days.
4: Seven days.
3: Seven days there. Tapos, anong sabi niya kanina?
2: Ano?
3: Press ko na naman.
4: Sabi.
3: Yun nga yung Psalm 23.
2: Psalm 23,
3: Tigil na yung mga plots na yan.
4: Yan. Who is the one?
3: Tigil na yung mga plots na yan. Puro kayo platter.
7: Yeah.
3: At papaniwala kayo sa drama ng Yamas na
7: yan.
3: Yan, di ba?
4: Yan ang number one
3: platter. Huwag kayong maniwala dyan. Anong lesson dyan? Never hit?
4: Yes, suicide.
2: Oh, never punch downward.
3: Always punch upward.
4: Upward.
3: Anong yamas? Nasaan ba yan?
2: Hindi naman senador
3: yan. Downward dyan. Pero ano sabi niya? Tigil na yung mga plots.
2: Tigil na.
3: Let us unite. No? Para sa ating bansa.
2: Correct.
3: Bilib kayo?
2: Yeah. Ako bilib na bilib.
3: Diba?
2: Ako bilib na bilib. Napanood ako.
3: Diba?
2: Nung pinanood ko, nakita ko na yung Psalm 23, napanood na ako. Sabi ko, banal na banal itong press ko na to. Grabe.
4: Sabi ni Maring Doris, stay in your lane.
3: Diba? Diba? likas ka naman kasing ipokrita. Dahil ikaw ay PR. Dapat naman kung senador ka.
2: What? I've never said a lie in my whole life.
4: Never.
3: Ibit ang haba ng ilong mo. Hanggang banyo yung ilong mo. Malansa yung apoy.
2: Hindi,
3: tapusin ko lang. Mamaya, makakuha ko pa yung buong oras dito.
4: Okay lang, masaya ka. Masaya ka. Ilan lang, direct, ating live viewers? 13,000 after the 13 senators. 1,000.
2: Got to be silly, the brave 13.
4: The brave 13.
3: Ako lang ka.
2: Magaling.
3: Para kang termophile.
7: Tenacious kasi. Siguro po ang
3: ahaw. Talaga iba talaga yung tenacious.
2: The tenacious senator.
3: Tenacious. Parang yung leather. Parang yung, nabasa mo yung sulat.
2: Yung sulat, nabasa ko.
3: Yung ambassador ni Jesus Christ.
2: Pinost ko yun sa Facebook.
3: Hindi man lang in-edit eh. Ang daming capital letter.
2: Naka-title.
7: Ang kapat pa ng title, ano isa? Naka-title ko.
4: Hindi. Baka AI dictation.
2: We could have died. We could have died.
3: Paliwanag nyo ng konti. Baka nalilito yung
4: ating sorry.
3: May isang senador.
2: Yan. Sa kanyang personal page, to be fair. Hindi naman sa kanyang private.
7: Hindi yung PR.
2: Sa kanyang public page. In his personal page, medyo umalma siya dun sa affected siya dun sa kritisismo na ito daw ay drama na itong nangyari sa Senado. Kaya, sumagot. Drama ni Liam.
4: Specifically,
2: special
4: mention. Sa dinami-dami, si Liam talaga ang
2: kinukoy
4: niya.
2: So, nag-post siya. Kaya lang, yung ano niya, medyo lahat ng mga grammatical greats na tulad din na Kate L. Turabian medyo bumangon at sinabing there was a murder in the Senate. The English grammar was murdered in the Senate.
4: It could have been murdered.
2: Asan
3: ang ara niyan? Lasal, UP, Arneo. Tatlong magagaling sa lahat, no? Baka mangyari sa kanya yung nangyari doon sa isang senadora. Tinanggal yung picture sa assumption.
7: Sino kaya yun?
3: Kaya dati proud sila.
7: Ngayon.
3: Lasal, UP, Arneo. Yeah. Ah, oo. Buti na lang kami sa Uste.
4: Yan, yan, yan.
2: Tayo. Oo, oh, buti na lang sa Uste. Si Test naman lang sa inyo.
3: Saka si Salty ko. Saka si Engineer Alcantara. Pero meron namang Christian Esguerra.
2: Yeah.
3: Yeah. Hindi, hindi ko lang sinama yun. Parang kinakaya lang ang universidad yun.
2: Meron namang
3: Michael Fahati.
2: Alice Eduardo.
3: Oh,
8: wala may photo na ni Sex sa USD.
3: Oh, oh. Kauso.
2: May master degree ata.
4: Nag-i-enjoy kayo lahat.
3: I invoke the right against self-discrimination. Tama, kauso. Classic yun, classic yun.
2: Saka yung mga law books, diba, dinisplay. Pero baliktad.
3: Oo, parang isang senador. Nag-ahanda sa impeachment. Pero, ay nag-post siya mismo.
4: Third person.
3: So, look at me, preparing for impeachment.
2: Saka third person. Ayaw na yan, brother.
4: Sabi ko na, kasi dami yung pinag-uusap eh.
2: Huwag si Prof. Oh, si Prof ang pasagutin.
8: 13,300. Mm,
4: sinasabi ko nga rin eh. Oo, oh, dami, dami. Sige, sige. May maleta pa tayo dyan.
2: Uncarry lang daw.
4: Uncarry. Yung maleta ni Doc na bit-bit niya kanina, ano ba laban nun? Ah, makeup kit. Oh, sige. sorry.
2: Polyantes, polyantes.
4: Bigat na.
3: Okay na yun.
4: Yung lahat ng pinagbabanggit natin, i-google nyo guys ha, para may context. So, pero bibigyan namin kayo ng context na mamaya lang sa pagbabalik ng 4!

0: nagsaservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga.
1: At sa mga channels na ito, San Baguio,
0: Iloilo,
1: Naga,
0: Legazpi,
1: Batangas,
0: Cagayan de Oro
1: at General Santos.
0: Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, ano ang kanilang salo-in dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Iisi ka naman dyan.
2: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
1: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta,
2: DZMM Teleradyo,
1: at PRTV Prime Media.

0: No, no, it's happy, happy one.
1: Wow! Pinapainit lang yan sa akin yung
0: panonood ng aking ama na tuwan-tuwa ngayon sa amin.
1: Manong Lerely, siyempre.
0: Sa katawa, talagang gusto niya mag-participate sa usapan.
1: Wow. Pag-jokes natin siya. Next
2: week!
1: Sabi mo
2: sa tatay mo, kung humahamon
0: yeah.
2: Personal. Knowing your father, baka kung yan. Ang dating dyan, nakakalalaki.
1: Yeah!
2: Ayun siya po, at hindi pa sa hindi po kami walk ni kasamang Rally.
0: Talagang hindi.
2: Mga Neanderthal yan.
0: Mga lumang tao.
1: Open invitation yan, ha?
2: Pag hinamon mo yan si Rally, talagang kakasaya. Hindi yan katulad ng anak. Hindi yan katulad ng iba rito.
1: Nananampal lang ang pera to si Anthony. Ang pinakatanong ng ating taong bayan ngayon, habang lahat ito nagaganap, where is Bato?
0: Nasaan Bato?
2: Ang problema eh. Hamon ang hamon eh. Diba? At least eh, kami na nila Kareli. Pag kami hinamon, kakasa kami. Ang dami mo sinasabi. No? Sasamahan mo si Digo. Ang dami mo sinasabi. Inasan ka na ngayon.
1: Yan.
3: Eh sabi ni Century, sabi ni Bato, but no, ando si Century sa ano, sa Senado.
2: Kasi in-request ka. Ano ba naman masama sa magiging sheriff?
1: Yes.
2: Sa OK Corral.
1: Yes. Yes.
2: At least sa OK Corral, yung binabaril nila, hindi mga tuko. Diba? Alam niyo po yun, ha? Yung labanan sa OK Corral.
1: Napa-research sa ating mga
2: tombstone.
1: Huling nakita raw si Senator Bato, kasama ni Senator Robin sa kanyang sasakyan. May bago tayong segment. Siyempre, magbabalik tanaw tayo. Ito ang bagong segment naming Naalala Mo Kaya?

0: Dear Chaka. Ay, sorry. Ito kasi, naalala niyo ba to?
1: Yan. Na mismong pahayag ni Senator, ni Da, hindi pa siya Senator noon, si Senator Robin.
2: Oh.
1: Nung nananawagan siya sa...
2: Pondik pa siya noon.
1: Uy, hindi naman.
3: Ex-con.
1: May pahayag siya. Panoorin natin sa Naalala Mo Kaya.
4: Naalala Mo Kaya. Ito na. Naalala. Yan, oh.
5: Andito po kami sa harap ng Senado ng Bansang Pilipinas. At dito po sa loob nito ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi ho sumusunod sa batas. Aba, pagka lumabas ang warrant at hindi ka sumama sa uhuli sa'yo, eh, pambihira ka talaga, di ba? Anong pinaglalaban mo? Alam mo kami mga ordinaryong tao, kapag may kaso, wala kaming magawa. Kapag sinabi ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan, sumasama kami. Kasi yun ang sinasabi ng batas.
1: Baka nalilito ito kayo.
4: Naalala ko na.
2: Parang nakatira yan.
6: Yeah. Anong taon yan?
1: Pero hindi si Senator Bato ang pinatutungkulan niya. Akala niyo lang parang gano'n, ano?
4: At that time.
6: Time travel yan.
4: Then Senator Antonio Sani Trillanes.
6: Ang pinatutungkulan.
2: Na. Kusang nagpaw.
1: Yes. Nung inaresto sa loob ng Senado,
4: Nung may warrant na, bumaba, presented himself.
2: Parang Laila de Lima. Kahit napatunayan ng walang sala.
4: Correct.
2: Nakulong ng 7 taon.
1: Yeah.
2: Tumakbo ba?
1: Hindi!
4: Nagkaroon ba ng shootout?
1: Hindi!
6: Sining mas matapang talaga. Tunay na matapang.
1: Ang hirap ang mga tanong ni Prof. Guido. Sige, sino? Sino mas matapang talaga?
6: And siyempre yung hindi tumakbo.
1: Yo! Yeah.
6: Para sa akin.
2: Gandang segue sa iyo.
1: Ganda, no?
2: Sige. Call mo na.
1: Ikaw na. Segue mo na.
6: Anong segue?
1: Ikaw naman segue.
4: Prof, parang si Robin, nagbabuffer.
1: Ano ba next?
7: Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says. Magkakaiba ng
1: personalidad.
6: Go. Alright. Hindi ko pwedeng introduce sarili ko. Alright.
4: Parang bingo eh. Tama naman.
6: Alright. So.
1: Sige.
6: Ito na. Prof Guido in the house.
1: Yeah.
6: May singkong sikat tayo pa ngayon. Sampung sikat na. Kasi sobrang loaded ng trending topics natin.
1: Limang sikat. Kasi sa limang sinabi mo, ilan ang totoo. Ngayon, sampu na.
6: Sampu na. Tsaka, for the first time, yung nag-number one sa lahat ng trends, kasi normally, sapawan tayo ng mga NBA scores, ganun-ganun. So, nag-number one yun, or yung mga pelikula, or yung mga Netflix. Ito, nag-number one yung political trend, yung political search term. So, babasahin natin.
1: Na-overpower.
6: Okay, all number one.
4: Let's hear the 10.
6: Number 10, Kiko Pangilinan. Bakit kaya?
8: Monday, when the matter has been resolved by the election of new... Napanood ko kagabi sa balita.
6: Okay. I still have the floor. Oh, I still have the floor.
2: Sino ba pinagawa
6: yun?
4: Sino?
6: Sino?
4: Here we go, folks. Sino nga, Sek? Sino pinagawa
6: yun? Sino ba, Sek?
2: Gumawa uli siya ng Maalala Mo Kaya.
6: Yeah.
2: Maalala Mo Kaya.
4: I have a mega
2: party. May ex eh. Ay, huwag tayo pumunta sa mga ex.
1: Number nine.
6: Ito, na iba.
4: Saloy mo na.
6: Philippine passport. May mga positives. Kasi nagkaroon na tayo ng ano, agreement with Paraguay. So, wow. Joint agreement.
4: Oh, you can go visa-free now.
6: Visa-free na tayo sa Paraguay. Kung gusto mong bumiyahe
2: sa... sa atin mo naman. Paraguay.
6: Number eight. Oh. Ombudsman. Hinahaing.
2: Tsaka sinuspindi. Security ng Senate.
6: Okay. Number seven, yeah. Robin Padilla. Masa trending.
4: Misot.
2: Wala. Parang pareha sila ng fashionista. Ambassador of Jesus Christ.
6: Grand fashion.
4: Ito, Star Trek, ano, Deep Space Nine.
6: Number six, Peter Haynes. Kilala ni
1: Sina. Bago sila Alilet at Kitty na magbabayad.
2: Good luck.
4: Peter Haynes. Palagay ko yung t-shirt at brief niyang Haynes ay papawisa sa defensa.
6: Bringing home. Okay. Number five. Lauren Legarda.
4: Lauren.
6: Number four. Alan Peter Cayetano.
1: Orlan.
6: Number four lang.
4: Uy, ano? Nakakiti.
6: Ito na. Top three na lang.
4: Three.
6: Number three. Jed Mabilog.
4: Jed Mabilog. He's now in the DILG.
6: Iloilo Mayor na nag-self-exile dati.
1: Yung minarkahan ni PRRD. Drug lord daw.
6: Umiinit na. Number two. Ito, mataas na to. Impeachment of Sara Duterte.
4: Bakit number 2? Wala namang kinalaman ang kaganapan sa kanyang impeachment.
6: Wala naman. Wala kinalaman sa number 2 siya.
2: Lagi na lang dinidikit.
4: Wala naman. Wala naman kinalaman yun eh.
2: Sobra na yan. Wala. And yun na. Dehig na eh.
6: And yun number 1. Magugulat pa ba kayo? Number one topic.
4: Siyempre.
6: Overall segment. Entertainment. Yan. Bato de Lord. The main star.
4: Bato sa langit. Ayun na.
6: Kasi naman tayo sa survey. Ito yung pinakaluma.
1: Sige.
6: So naglabas yung Okta Research.
1: Pinakaluma. Talaga yung
6: pinarinig na. Less recent.
2: Huwag naman pa-intimidate.
1: Makinig ka sa mento.
6: Nandito ako. Okay. Naglabas yung March 2026. Hypothetical tandem matchup. Hypothetical. Kasi hindi naman natin alam kung sining tatapos. For President and Vice President.
4: Interesado ako dyan.
2: Alam yung hypothetical na HY.
6: Hypothetical. So, ang lumabas ay lumamang ang Robredo Tulfo tandem. 44% versus Duterte Marcos. Sara Duterte ay Aimee Marcos.
1: Yung Marcos ay Aimee, ha? Baka kala nyo, may unit team.
6: Hindi ito unit team. 40% sa Aimee Duterte Marcos and 44 sa Robredo Rafi Tulfo.
1: Okay.
4: Wow!
6: Napansin ko dito, Sek.
1: Napansin mo?
6: Is yung numbers ni VP Sara sa Metro Manila at sa Balanced Luzon ay 23. So, bumababa siya.
4: Pwede ba akong may interrupt, Mr. Chair?
6: Sure.
4: And do my Dolphy impression?
6: Yes.
4: Sabi naman ni Lenny, hindi siya tatakbo eh.
6: Totoo yan.
4: So, paano, Sek? Tatakbo ba? Hindi.
6: That's why it's a hypothetical.
2: Ibig sabihin, ganyan siya kataas. Nagsabi pa siya hindi siya tatakbo.
6: Pero yung isa, nagsabing tatakbo.
2: Nice pahiwati. Bahala na kayo.
1: Bahala na kayo.
4: Ako naman nagtatanong lang na parang Dolphy.
2: Ayusin mo yung tanong mo.
6: Ang saan nakikita po? Si VP Sara, solid pa siya sa Mindanao. She got 86% sa Mindanao.
1: Solid, ha?
6: And sa Visayas, 40%.
4: Not surprising.
6: Although, most of it galing sa Central Visayas.
4: Not surprising.
6: Pero sa nakikita ko,
1: parang bolang kristal to sa nakikita ko.
6: Nakikita ko sa datos na pinabasa ko. Parang yung mga tao ay naghanap ng, yung iba, naghanap ng alternative. Kaya kahit hindi pa nagdeklara si Mayor Lenny, tumitingin sila ng kanilang alternative option.
4: Rolling out of the couch, ha? Walang ginagawa. Ganyan
6: walang, ginagawa walang ginagawa. Walang ginagawa.
4: Grabe.
6: Walang PR.
4: Sigur, at tinidin na iba.
2: At ang dahilan kung bakit ganyan yung tandem, pinili nila yung pinakamataas. May iba pa silang tandem eh. Bakit Sarah Aimee? Yung kasi yung pinakamataas na tandem with Sarah. Sarah Marcoleta, medyo mababa.
1: Yun, yung nga sasabihin sana,
2: Sarah Robin Hood, medyo pangalawa. So, kinuha nila yung
1: pinakamataas.
4: Kina lang may taga-interpret ng sir. Siyempre, kaibigan ni
2: Lenny Tulpo, medyo din ang pinakamataas.
6: Kung si Lenny Bam. Lenny Llamas.
4: Lenny Riz.
2: Number 2 lang.
6: Baka ba mas mababa na ko.
4: Lenny Riz.
2: Kunti lang.
6: Kunti lang, kunti. About 1% lang.
1: Stay in your lane, Alan. Stay in your lane.
6: Okay, anyway.
2: Ayan. May nagtatanong ka kasi ng mali. Ayan, inubok tuloy.
1: Ulo mo eh.
6: Tubig muna, tubig muna. Pero may isa pang survey. Non-commissioned conducted from May 12 to 13.
4: Have the floor.
2: Pakyaw yan, ha? Pinapakyaw ni Guido.
6: Yung satisfaction sa Senate bumaba from 44 to 29. Hindi naman dahil mababasa sila pag tumalon.
2: And still going down.
6: Still. Pwede nung makarecover kung magpalit ng leader.
1: Yung old Senate, yung new Senate. Kailan ba?
6: Kasi May 12 to May 12 to 13. So yung Senate satisfaction rating from 44 bumaba to 29.
4: Grabe, parang batong nahulog.
6: Okay, pero compare natin.
1: Baka naman dahil may gumugulat.
6: Pero compare natin sa House of Representatives. Kasi syempre, di ba, although magkaibang institutions.
4: Sige nga, said, ano sabi?
6: Sa House of Representatives, ang satisfaction rating is 51%.
4: 52 na kasulat.
6: 52 yung trust.
2: Niround up.
6: Trust yan. Trust is 52 yung ano. Yung satisfaction's 51.
2: Sige lang, sagot kita.
6: Sagot na, okay.
4: You gotta give it to Congress. I mean, it was shaky.
1: That's what
4: it was
1: rocky.
2: Give credit where credit is due.
6: Credit where credit.
2: Tayong bilib dyan. That particular moment, level up sila.
6: Tumataas yung satisfaction ng, although hindi nabigay yung numbers dito, pero mukhang tumataas yung satisfaction.
2: Usually kasi, mas mababa ang Congress.
6: Usually, mas mababa. Tsaka ang layo sec ng discrepancy.
2: Yes.
4: Ano nangyari? Diyan parang jack eh, di ba?
2: Doble!
4: Halagang tumaas yung Congress, bumawa yung Senado.
6: Bumagsak
4: eh. So, widen yung gap.
6: Lumaki yung
1: gap. Parang tuwa ka pa sa sinasabi mo.
4: Hindi.
6: Hindi yung siya natutuwa.
1: Hindi siya natutuwa.
6: Hindi yung siya natutuwa. Yan yung
2: nag-tuwa. Parang wala kang kliyente.
4: If you seize that one moment in time.
2: Parang wala kang kliyente yung mga senador.
4: Wala. Wake it shine.
6: Yeah. Ito, Huli na. Ito bago lang. Bago lang. Survey. Oh, May 16.
1: Oh, exclusive pa yun sa'yo.
6: Tanghera din. Oh, dami natin. So, pero hello muna kay Ronnie Holmes.
4: Yeah.
6: Pero hindi to ano, pulsation. O yan.
4: Sige.
6: Yung naniniwala daw sa NBI version of events.
4: Yun ang gusto ko.
6: 37%.
4: Okay.
6: Tapos yung naniniwala sa OSA version of events, 31%.
4: Dikit ah.
6: Pero lamang yung ano, naniniwala sa NBI version of.
2: Saan yan? Sino ang pinanggalingan niya?
6: Huh? Tanghere survey yan.
2: Tanghere.
6: Okay. 27% na neither. Pero ano, lamang naman
2: wala yung ano. Wala nga sabihin yan.
1: Nobody's perfect.
6: Lamang yung naniniwala sa NBI kesa doon sa naniniwala.
4: Pero dikit ha. I'm surprised.
6: Hindi, kasi yung 30...
2: Sino ba yung survey film?
6: In fairness, kasi yung survey
1: ipapaliwan.
6: May na-identify sila na yung 40% ng respondents nila ay Duterte supporter. Malaking bahagi ng 40%, yung 31. Yung naniniwala sa... No,
2: punta ka sa presinto.
1: Pero hindi matapos, hindi matapos yan. Basa ko eh.
4: What an odd way to do it.
1: Sino yung parehong hindi pinaniniwalaan?
6: 27%.
4: Yung mataas so, din. Oh.
6: So meron din.
4: So they have their own version of events.
1: Oh, yes. Okay, hinihintay pa nila yung CCTV nila yung, ano, na nawawala pa hanggang ngayon.
4: Baka maaari, maaari.
6: Pero I think, yun na, over the next few days, baka may ma-uncover pa mga truths, di ba? Magkakaroon ng investigation. Sabi niya ang ating mga ano officials. Eh.
1: Anong alam mo sa investigasyon, Guido?
6: Wala akong inside info dyan.
2: Hindi ako investigasyon. Kaya nga sa ganamang survey,
6: O yan.
2: Ang nakalagay ay Senator Alan Peter Cayetano. No? Positive.
1: Positive?
2: 12-13%.
6: Sa sentiment.
2: Negative. No? 87-89%.
1: Dami na naman.
6: Dami.
2: Dominant view. Heavy mockery for his emotional and defensive press conferences, inconsistent statements, and turning the Senate into a circus.
4: Okay.
2: Many are counting for accountability. Senator Bato de la Rosa.

0: So ganoon, so ganoon, kayo na majority, kayo na minority.
1: Kami na minority.
0: Ganoon na, ganoon ba yun? Ganoon na ba yun?
2: Dati pa naman. Ano ba kayo?
0: So, kasi ba, sir, yung
2: problema sa inyo, masyado kayo aspirational. So, kumakain kayo ng alikabok ni Doc Guido, eh. Factionalize mo kasi itong 4 alat.
0: Hindi kami assumptionista. Assumista kami.
1: Assumista. So, sir, kung ikaw yung magpapayo kay, ano, kay Senate President Alan Peter, ano yung masasabi mo, sir?
2: Resign!
3: Yo! Ay, tinanong mo kasi. Tinanong mo eh.
1: Ganon ka din
3: eh. Anong kapikayin dalaw eh. Sige lang.
2: Hindi naman ako PR ng haba ng paliwanag.
1: Ako pa rin ako. Sige. Let's hear from the PR.
0: Kung PR ni Alan Peter Gaetano, masasabi ko lang ay... Yon.
3: Cricket. Ah, cricket. Yan ang yung mga bigger sa ano, nang warning sa
1: kasi 89%
2: sigurado ko hindi na kliyente siya.
1: Kasi 89% negative
0: ako noon. <nun.
1: laughs> Sobrang baba ng sec, 89% negative.
4: Uh-oh.
1: Talagang
4: line kasi nag-aanap na yung mga tao ngayon ng paliwanag.
2: Ay, surprising ba? Saan kuweba ka ng doon?
1: Sa batokin!
2: Hindi mo na kinakailangan ang survey para malaman niya. Hindi mo na kinakailangan magpakitain.
4: Yeah.
2: Eh, sobrang dami na nakita niya mga survey. Tatalita ka mo ba yung kita? Medyo kang tawag na dyan, common sense.
3: Sa paliwanag ng ating sa mga nagpe-Facebook live ngayon, ano?
0: Oh.
3: Parang inisip nila walang common sense yung mga tao.
0: Oh.
3: Ganun ba yun?
0: Okay. I would think
3: so. Hindi naman ako ba? Parang napansin ko lang naman. Kasi di ba, ano na eh, naiintindihan naman natin yung mga kaganapan bakit sa mga video. Kahit kulang, kahit isang side lang ang meron.
0: Correct.
3: Alam naman natin.
0: Correct.
2: Yun ang problema kasi sa impunity.
0: Yun.
2: Di ba? Sobra kang entitled. Sobra kang self-righteous.
3: Yeah.
2: No? Pinopost mo yung sarili mo sa Facebook
0: na
2: meron kang ginagawa at nag-aaral ka ng impeachment.
0: In the third person.
2: Diba? Diba? Kaya yun yung tawag dyan, impunity, entitlement. Yan ang sinasabi na self-righteousness. Kaya dapat, ang call natin sa mga tao.
0: Tama.
2: Huwag na tayo magpabuto.
0: Para lang may context po yung ating mga manonood. Si Senator Jinggoy po ay nag-post kasi ng kanyang pag-aaral tungkol sa impeachment. At ang caption niya ay Senator Jinggoy Estrada preparing for the impeachment.
1: Yeah. So, dapat PR niya maglagay niya.
0: Alan Herman, scene hosting 4 alas. Pero sa page ko,
1: sinulat. Ganun na kayo. Sa ating 14,000 live. 14 na.
3: Kasi uhaw silang malaman yung mga pangyayari at paliwanag talaga.
0: Dahil gusto lang nila marinig si Sek na upahan yung mga...
3: Sabi nga nila eh. Sa dami-dami nila malabas na misinformation, dito tayo makinig sa taong to dahil ito, no holds barred eh.
0: dahil sa mga news interviews niya, mabait eh.
1: Mabait.
0: Eh dito, wala.
2: Dito pwede.
0: Parang in-unchain mo
1: yun.
2: Anong tawag doon sa ako niya? Yung sa kulay na mukha.
3: Thermal camera. Mamaya, tignan natin gano'ng kakainit.
2: Dagdag sa advice ko kay Senate President. No? Less talk, less foot in mouth disease. Ayun ang problema ko, araw-araw ka nag... Parang masaya siya na narinig niya yung sarili
0: niya. The sound of his own voice talking.
3: Oh, tignan niya guys, tignan niyo kung gano'ng kainis si Lama sa aking
0: termokan. Hindi kita.
3: Buong mukha eh. Ang init eh.
2: Kumbaga mo si Doc Guido.
3: Si Doc Guido, tignan natin si Doc Guido. Wala eh, kulang-uli.
1: Ayun, uminit ako.
2: Meron pa lang ganyan.
3: Diba? Kung gusto nilang malaman, ika ang mga facts sa ating investigasyon.
0: Tingin ko pag panahon ng maraming disinformasyon, pag maraming mga spin, pag maraming mga script, kailangan ninyo talaga is a healthy dose of facts. Kaya nandito na tayo sa fact sheet.
3: Yan.
0: Umpisaan ni Michael Fatin.
3: Yo! At ang buong 4 alas.
0: Las.
5: Katotohanan dahil 4 alas.
6: Fact sheet.
5: Para sa bayan lagi. 4

0: The Senate daw was under attack.
1: Diba?
0: May script daw eh.
1: Oo. Oh.
0: At kung ano-ano pa. Pero ano ba ang mga totoo at ano ang mga mahalagang alam na natin? Unahin na natin sa ating fact sheet. Si Senate Sergeant at Arms Aplasca ang unang nagpaputok. Kahit pa inamin niya na alam niya na NBI ang kaharap niya.
2: Fact sheet tayo!
3: NBI, gumanti ng putok pero hindi pinasok ang lugar ng Senado. Wala raw utos na mag-aresto. Pinduan lang ng GSIS ang binabantayan nito.
2: Faksi kayo!
4: At hindi ang binabantayan, kinandado.
0: Para walang maglabas ang pumasok.
4: Sa higit 30 bayang pinakawalan sa magkabilang panig. Walang nasaktan. Walang tinamaan. Hindi ko lang alam kung may mga injured, no?
0: Yeah, injured.
4: Pero nagdulot ito!
0: No.
4: Panik at kaguluhan na maaaring napigilan kung dinaan na lang sa usapan at hindi putukan!
2: Backsheet kayo!
5: Habang nagaganap ang putukan, ang media at mga empleyado, hindi pinalikas, pinakubli o pinangalagaan ang seguridad. Dahil ito ang pangunahing trabaho dapat ng
2: Senate Security! Backsheet kayo!
3: Senador pa ang nakitang nagme-merienda, wala ring security at malayang nakapaglalakad kahit pa under attack ang sinasabi.
2: Bakit kayo?
5: Ang galawan at putukan mula sa panig ng OSAA, walang ebidensya dahil wala raw nakuna sa CCTV. Ayon mismo kay
3: Aplasca.
2: Bakit kayo?
4: Ang NBI, nakuna ng galawan dahil kasama nila ang media.
3: Mm.
4: Ang usap, bukod sa nawawalang CCTV, na sabi ng isang senador, itago! Hindi hinayaan ng media na makalapit sa kanilang kinalalagyan.
3: Tama.
4: Kaya, kwentong barbero ang kanilang binabantayan.
2: Kayo!
0: Hinahanap ang mga kuha ng CCTV.
3: Basic.
0: Inaaalalahanan pa nga kayo ng isang senador na itago ito. Nauna na nga nakunan si bato na kumakaripas ng takbo at pati pagkadapa sa hagdan, nakunan ninyo. Hindi naman lang ba naisip na kunan ng mga sarili kahit cellphone sa ganitong klaseng kaselan na operasyon?
3: Tama!
2: Taxing kayo!
3: Sa likod ng kaguluhan, ang senador na nasa ilalim ng protective custody, nakalabas ng Senado o nakatakas ang salitang ginamit ng misis nito nang humingi ng paumanhin sa publiko.
2: Vaccine kayo!
0: Masisisi nyo ba ang taong bayan kung maraming tanong na dapat linawin sa isang insidente na naglalagay muli sa atin sa mata ng mundo?
3: Yun.
0: Sabi ng Senate President, hindi sila magulo. Sila daw ay ginugulo. Hindi po bobo ang mga tao.
3: Tama.
0: Nagsimula ito mula nang maupo kayo at sa paglitaw ni bato.
2: Vaccine kayo!
0: FA.
5: And that's
3: your fact sheet. FACTSHEET. Fact sheet kayo.
0: Kasi alam nyo guys, bakit nag-challenge agad? Nasa Warzone ba tayo? Nasa Senado kayo, hindi sa gubat.
3: Tama.
0: Hindi katapangan na may hawak ang baril at nagpapaputok ng warning shot. Nilagay mo lang sa panganib ang mga tauhan mo at umbong Senado.
3: Yun.
0: Kung tunay ka na leader, bibilib pa kami sa'yo kung lumapit ka na lang walang armas.
3: Tama.
0: At makipag-usap ng maayos.
3: Tama.
0: Sa ganun paraan, walang barila na ikinagulat ng bayan. Nasa daliri mo lang ang pinagbulan.
3: Tama.
0: Sabi nga, di ba, trigger happy daw.
5: Trigger happy.
4: Kaya we have to give again credit where credit is due.
3: Yes, sir.
4: Yung ating mga media, kahit nagpapanik sila, kahit
0: oh my gosh,
4: tinuloy nila yung trabaho
0: nila.
4: Tinobel pa rin nila.
0: Yes.
4: Diba?
0: Sinog.
4: Hindi sila katulad ng mga trolls at mga vloggers na tira ng tira. Wala namang mga balls. Ayan yung diba? Purihin naman natin.
3: Purihin natin.
5: Bigay pugay.
4: Kahit, di nila sigurado kung tatamaan sila. Diba?
0: Siyempre.
4: Ay,
0: nako. Nag-init ba ang mga ulo nyo? Sige. Endan natin ang mga jokes pa.
4: Meron pa.
5: Kasi bata pa lang daw si Bato. Takot na siya maglaro ng bato-bato pick.
0: Eh, bakit?
5: Siyempre, taling bato sa papel.
0: Sa pina.
5: Sa pina.
3: Ay,
0: Ayan, no? Ayan yung araswaran pala. Baka isa, kasi baka sabi lang,
4: Kaya nila, galing lang recto.
3: Budol money.
0: Meron din siyang laro, si Patorin pa rin to, ha, na hindi siya magaling.
3: Ano?
0: Patintero.
3: Bakit?
0: Palagi siya nadatapa.
4: Hindi na kaya yung mga Gen
5: Z. Oy. Nasa yung sounds na maganda.
3: Asa na, asa na.
5: Mas parang
0: tumawa ako doon sa Kido yung tumatakbo kanina.
4: Mission Impossible music.
0: Haba. Ayan na.
3: Senator Bato na medyo naman magaling siya.
0: Ah, meron pala. Ano?
3: Siyempre, Taguan.
4: May isa pa siyang laro na ayaw niya. Pero hindi na niya maiwasan.
3: Ano yun?
0: Ano?
4: Tumbang preso.
5: Kala ko ayaw niya ng chess eh. Takot siya doon sa tore.
4: Nag-overting yung katabi ko.
5: Pero, ba't nagalit si Robin kay Senator Kiko nung sinabihan siya na I still have the
3: phone? Nagalit.
0: Bakit?
5: Kasi kala niyang sabi, puta little mo!
0: Okay!
4: Saka, hindi ko na-gets.
5: ang kala niya sabi ni Kiko, I still have Sharon!
4: Walang kanya!
5: Pero hindi raw ito krimen sa pagkakaintindi niya.
0: Krimen yun! Krimen
5: yun!
3: Of course, krimen yun!
4: Kaya siya naging ex-convict.
5: Hindi, hindi yan krimen eh.
3: Bakit?
5: Oh, kasi
3: bakit?
5: Ang ginagawa lang naman doon ay cuddling fugitive.
3: Kinadal lang niya. Okay.
0: Naniniwala talaga si Cayetano na under siege pa rin ang Senado hanggang ngayon.
3: Hanggang ngayon?
0: Parang yung pandemic lang. Delikado pa rin lumabas.
3: Bakit?
0: Ay, kasi panay ang Facebook live niya nagpapalo.
4: Kaya naman intindihin niyo. Si Senator Ambassador of Jesus
3: Christ. Call for
4: understanding. Bakit siya sa Facebook live siya nagpapaliwanag?
3: Bakit?
4: Kasi sa SOCMED, mas maraming naniniwala sa kanya na mga true.
3: Ilan? Itago is secure.
0: Itago is secure.
5: What?
3: Hindi, parang si Bato lang din.
0: No.
3: Naglaho na parang bula. Wala raw video ng pamamaril sa ako sa
5: video. Wala si TV.
3: I apologize.
4: Problema sa Bato. Kala nila, ganyan-ganyan lang. Kala nila, drama-drama lang.
3: Yes.
4: Kala nila, putok-putok lang.
5: Kala script-script lang.
4: Hindi nila alam, vulnerable sila na kasuhan.
3: Yeah.
5: Actually. Totoo ba, sir?
4: Obstruction of justice.
0: Yo, nasabi.
3: Yes, sir.
4: Which is pagtutol o pagharang sa isang legitimate warrant.
0: Yan.
4: At what can be more legitimate than an international warrant galing sa ICC dahil yan ay nakabatay sa isang treaty at kung hindi alam nitong mga abogadong ito na ang treaty na pinirmahan ng bansa ay nagiging has the force of law.
3: Yes.
4: Pag meron kang pinirmahan na treaty, yan ay magiging batas.
3: Yes.
4: Kaya pag naglabas sila ng international warrant, talo pa niya ng local warrant. Lalo-lalo. Kung ang kaso ay crimes against humanity. Ah, hindi yan. Crimes laban sa mga tuko na binabaril mo sa kisame. Yan ay crime against sangkatauhan. Di ba alam nito mga magagaling na mga senador at abogado ito?
3: Parang sense of humor yan ni Prof. Guido.
4: At ano ang parang...
3: Meron ba? Meron ba?
4: Obstruction of justice.
0: Ano?
4: Kung sa taon, less than 6 years.
3: Yes.
4: Pero ang parusa diyan ay permanent disqualification from any elective office. Yan ang parusa sa obstruction.
0: Naku, nanginginig
4: na. Ayan, ngayong weekend. Yeah. Manginig na kayo.
3: Yeah. Is it really?
4: Permanent disqualification.
0: Kasi narinig ko nga, Zek, may mga persons of interest.
4: Yes.
0: Persons of interest.
4: Kaya, may mga biktima, mga pamilya na biktima ng EJK ang naghahanda ng magsampa ng kaso dito sa mga magagaling na senador na ito ng obstruction of justice. Of course, hindi yan ganun kabili. Kadali, dahil napaka mamahal ng mga abogado niya, mga senador na yan.
3: Tama.
4: Pero,
3: yun.
4: Lahat ng may muta sa mata. Ay, pwedeng mabula. Pwedeng ma-infect
3: the scales on your eyes.
4: Huwag kayo ganun. Masigurado.
0: Diba?
4: Obstruction of justice. Bago kayo matulog mamaya, pangungutin sana kayo.
3: At sana hindi masarap ang kalusan ninyo.
0: Nako naman talaga, sabi nyo na natutulog si, ano, si Senator.
5: Kaming panaginip yan.
0: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
5: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
3: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Sa Obstruction of Justice, dito lamang sa...

0: Ipinagmamalaki namin ang pagtanggap ni Nina Corpus ng PCP Presidential Award mula sa Philippine College of Physicians. Salamat sa patuloy na paghahatid ng tamang impormasyon sa bawat Pilipino. Pagbati mula sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Iisi ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.
3: Nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: RTE Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at... Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na panahong taon. Noon, ngayon at sa mga dating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:03 na po ng hapon.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: morning! Good afternoon! And good evening, wherever you are, all over the world! I-trending na yan! Narito na po ang inyong bagong-bagong tambayan tuwing Sabado ng alas 3 ng hapon. Trending kasama ang inyong lingkod, Jing Castañeda po. Palakpakan naman tayo dyan. Ayun. At syempre, dahil po Sabado ngayon, trending topics, trending talk, at trending issues tayo. Uy, maraming mga trending political issues nitong linggong ito. Kasama na po ang ating mga ganaps dyan sa Senado at sa Kongreso. O pagdating ng mga Sabadong darating, ha, tayo ay mag-trending issues din. Pero ngayon, ang ating pong trending issue, syempre, ay ang ating inumpisahan last Saturday at ito pa rin ang libreng scholarship para po sa atin pong mga Juan de la Cruz at syempre kahit na kay ate, kay kuya, kay lolo at kay lola, o pwede rin kay lolo at kay lola, ha. Ngayon nga napaka-espesyal ang atin pong episode dahil pwede ka palang magka-diploma kahit na ilang taon ka nang hindi nakatapos, pero napakagaling mo naman sa iyong expertise at sa industriyang iyong ginagalawan, pwede palang magkaroon ka pa rin ng diploma years after. Paano kaya yun? Yan ang pag-uusapan po natin. Pero bagong lahat, eto na, tutukan nyo muna ang atin pong social media accounts. Siyempre po, Jing Castañeda. Pakita natin. Uy, like at follow nyo, ha, at mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin. Syempre naman, ang TikTok, nandyan pa rin, Facebook, Instagram, at sa iba't iba pa po nating mga platforms. Importante po na nakatutok kayo sa atin pong Jing Castañeda Facebook page, YouTube account, at Instagram, TikTok para sa ating mga announcements, sa mga darating na mga episodes ng Trending, doon nyo po malalaman, lalo na pagdating sa ating mga pag-giveaway at syempre sa ating mga trending issues at trending topics. Para maparating nyo rin sa amin kung anong gusto nyong mapanood at mapakinggan. Bukod po doon, meron din po tayong Pamilya Talk. Ito po ay pinapalabas naman sa atin pong TFC, sa ating ABS-CBN TFC. Iba't iba pong oras, depende kung nasan kayo, sa US, sa Canada. Siyempre sa Middle East, naku, love natin. Dahil matagal po akong nag-anchor sa Balitang Middle East kasama si Henry Umaga Diaz. Kaya dyan po sa Middle East, love natin ang ating pong mga kababayan dyan. So ito po ang oras, kung anong oras pinapalabas, ang Pamilya Talk. So tutok lamang po, ha. Pero ngayon, siyempre, dito tayo sa Trending at tungkol nga po sa ating paksa ngayon, ito po ang tinatawag na ETEYAP. So, Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Naku po, napakahaba naman. Nakakabulol. Diba? So, mamaya ipapakita natin kung ano nga bang proseso para po sa ETEYAP. Kung kayo po ay gusto magka-diploma kahit na hindi kayo nakatapos at kahit na years ago pa yun. Paano nga ba natin makukuha ang diplomang yan? So mamaya ipa-flash natin ulit itong ating pinapakita ngayon na infographics. Pero mamaya ibabalik po natin yan dahil makakasama po natin ang atin pong kinatawan mula po sa CHED o sa Commission on Higher Education. Dito pa rin po yan sa ating special episode sa Trending, ang CHEDukasyon.
1: Sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education, totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! CHEDukasyon sa Trending!
0: Ayan, kaya magandang balita po ito para po sa mga Pilipinong matagal nang nangangarap na magkaroon ng diploma o makapagtapos sa kolehiyo. So, kung hindi man kayo nakatapos po noon, yung iba kasi nagtrabaho agad, di ba? Gustong tumulong agad sa pamilya, hindi pa po huli ang lahat. May pagkakataon pa rin po kayo na makakuha ng diploma. At ito nga po ay sa pamamagitan ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETEYAP. Kinikilala po ang ilang taon po ninyong experience, training at skills sa trabaho. So mamaya ay tatawagin po natin ang ating kinatawan po mula sa CHED. Pero sa ngayon, panoorin po muna natin ito.
2: I have to kneel down to my parents and my brothers and sisters to send me to school. And my first challenge is to send the children of my siblings to school. Now we have architects, we have doctors, we have engineers, we have teachers, we have nurses.
0: Kaya ngayon, bilang pinuno ng CHED, doble kayod si Chair Shirley para mas marami pang estudyante ang mabigyan ng oportunidad na makapagkolehiyo. Isa na rito'y sa pamamagitan ng inulunsad na Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program.
3: The Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, which our good president mentioned in his sauna. This is a flagship program of the Office of the President. This is a merit-based scholarship program for academically talented senior high school graduates. The Bagong Pilipinas scholars must be enrolled in priority programs that will address hard-to-fill occupations in the country through return service.
0: Dahil sa whole of government approach o ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno, isa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga pumirma ng kasunduan para sa flexible na curriculum.
4: So kung nag-uumpisa ho kayo sa TESDA, halimbawa na mekaniko at nagkaroon kayo ng advanced manufacturing or mechatronics and so on, patungo po sa engineering, yung TESDA po ninyo ay mabibigyan po ng credit recognition ng CHED.
1: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
9: Everest Refrigerators.
10: Love, ano Everbest food mo in the world?
7: Of course, yung ginawa natin together.
9: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Ang tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Tsedukasyon sa Trending.
0: Mirma rin sa memorandum ang Department of Migrant Workers o DMW. Optimistic sila sa pagkakaroon ng degree ng mga OFW na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa pero hindi nakapagtapos sa kolehiyo.
6: Kapag isang tao, lab technician halimbawa sa abroad, hindi nakapasa sa board, pero ang ganda ng trabaho bilang lab technician. Ngayon, dun sa lab niya, pwede siya umakyat from lab assistant 1 to lab assistant 2.
12: Ayon naman sa Philippine Association of State Universities and Colleges o PASOC, may CHED-designated SUCs na pwedeng magbigay ng oportunidad para magka-diploma ang mga matagal nang kumakayod sa isang industriya.
13: By the operations of the program, state universities are deputized to give recognition to the prior learning gained by our workers in the industry. If you are a worker in an industry with at least 5-year experience, then we can recognize the learning, the expertise, and by that we can check what programs or courses you need to take so that you can acquire a degree.
12: Kasama ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP sa priorities ng ACHIEVE.
2: That was the first IRR issued by the President when I assumed chairpersonship. ETIAP has been there, ACHIEVE, but the implementing rules and regulation just launched September, I think, 15. It covers all dropouts.
0: Para po sa mga kaka-tune in pa lang, ang atin pong paksa ngayon ay ETIAP. Ito po ay special program para nga po yung mga wala pong yung mga wala pong diploma na gustong magka-diploma, pwede pang humabol, 'di ba? So ito po ang ibig sabihin po ng ETIAP, nako medyo mahaba. Ang atin pong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. So yung mga gusto pong magtanong, pwede po kayo magpadala ng inyong mga tanong sa atin pong DZMM YouTube channel. Ayan, manood po kayo. Pwede po kayong magpadala ng mga tanong ninyo doon. Pwede rin po kayong mag-Viber sa Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000. O ngayon, tawagin na po natin ang kinatawan ng CHED. Siya po ang magpapaliwanag kung ano nga ba itong ETIAP. So narito po, kasama po natin si Ginoong Mel, makaluma ang pangalan ni Mel. Melquia Melquiades. O, di ba? Melquiades Ancheta, ang chief ng Non-Conventional Higher Education Division. Hi, Mel! Nadidinig ba tayo ni Mel?
14: Hello, ma'am. Hello, Miss Kim.
0: Ayan.
14: Hello.
0: Mel, dinig mo kami?
14: Yes po. Dinig na tayo po namin kayo.
0: O, bati ka naman, Mel, sa iyong mga fans.
14: Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nanonood po sa trending ni Miss Jean Castaneda. Magandang hapon po.
0: Napaka...
14: At sa ating mga ETF learners dyan na nakikinig, hello po. Magandang hapon sa inyo lahat.
0: Napaka makaluma pala ng iyong pangalan, Melquiades.
14: Kaya nga po, hindi ko nga po alam kung bakit yan po ang pinangalan sa akin, Miss Jean.
0: Oh, pero Gen Z ka na ngayon, Mel ka na eh. Pero yung Mel mo ba may H?
14: Yes.
0: Mel?
14: Siyempre, yun ang uso ngayon, Miss Jean. May mga dinadagdag ng mga letra sa ating mga nicknames.
0: Oo, kasi di ba Mel, kailangan makarelate tayo sa mga, alam mo na, kabataan, di ba? Kaya talagang kailangan tayo mag-adopt sa kanilang henerasyon. Di ba, no?
14: Yes. Tama ka dyan, Ms.
0: Uy, pero Mel, ito yung isang pag-a-adopt natin, di ba, sa makabagong panahon. Dahil marami naman talaga sa ating mga kababayan na tumigil sa pag-aaral, for whatever reason, pero karamihan ng mga na-interview ko, kailangan tumulong na sa pamilya. Pero, ang galing-galing nila, di ba, doon sa kanilang expertise. Halimbawa, may si Senator Bam, no? Hi, Senator Bam. Senator Bam Aquino, dati, may staff kasi siya na... sa IT, ang galing-galing nung staff na yon, pero wala siyang diploma. So, nung nabalitaan ko itong ETIAP, sabi ko, baka pwede siyang magka-diploma ngayon kasi he's a practicing IT professional, Senado nga, di ba? So, ibig sabihin, magaling talaga siya. Pero hindi siya kasi nakatapos. Kaya lang, ilang years na siya, more than a decade na siya in the industry. diba, with the staff of with the office of Senator Bam. And yet wala siyang diploma. So ang hirap din noon, lalo na sa gobyerno, 'di ba, Mel? Required for you to be promoted, kailangan, or to get a permanent position, kailangan may diploma, tama ba, Mel?
14: Yes, tama, Ms. Jill, na bago ka makapasok sa gobyerno, kailangan mong magkaroon ng diploma or graduate ka ng isang degree program para ikaw ay makakuha ng isang permanent position or ma-promote sa isang mas mataas pa na position.
0: So Mel, ikwento mo nga sa atin, paano nagsimula ang ITIAP? Matagal na ba ito? Ngayon lang natin na po-promote? O ano ba ang... Ika nga, dahilan bakit ngayon parang all out tayo, ha? Kasi pati mga OFWs ngayon, meron tayong promotion na they can actually access the ITIAP program para magka-diploma sila. Gano'ng ilang taon na ba itong ITIAP na to? At ano yung papel ng CHED dito?
14: Actually, yung ETF program na ito, nagsimula po ito around 1996. Medyo matagal-tagal na rin ito at marami na rin po tayong mga higher education institutions na na-deputize at nag-o-offer ng mga degree programs through ETF. Last year, last day lang po ito naging batas, mga ilang decades na po iyon, 20, something like that, na napirmahan natin ito, yung ETF app. Noong 2025, I think that is March 2025 na naging batas po itong ETF law natin. Pinirmahan po ito ng ating Pangulong Ferdinand Bongbongmar, si Junie po. So sa pamamagitan po ng ETF na ito, nakakapagbigay po tayo ng pagkakataon sa ating mga manggagawang Pilipino na makapagtapos sa isang kurso sa pamamagitan po ng kanilang work experience. Yung ETF po kasi, inikilala niya po itong kanilang mga kaalaman, kanilang kasanayan, karanasan sa trabaho bilang bahagi ng kanilang katakulan. Gaya nga po ng example po ninyo kanina, yung isang staff ni Senator Bam, yung kanyang experience ay mabibigyan po ng equivalent units na maibabawas doon sa number of units or subjects na kukunin nila sa isang degree program. Sa pamamagitan po nito, mababawasan din po yung bilang ng taon ng kanilang pag-aaral. Yung ating mga ETF deputized institutions, Ms. Jean, they also use flexible modalities sa pag-deliver po ng kanilang mga programs na ino-offer via. So, mas makabilis, mas mabilis yung kanilang matapos yung kanilang degree program dahil credited na po yung kanilang work experience para makumpleto po nila yung requirement ng degree program.
0: Pinangangasiwaan ito ng CHED. Ano yung papel ng CHED at ano yung inyong relationship with the institutions involved in giving the executing, implementing the ETF program?
14: Kami ang nag-aaproba sa ating mga universities and colleges na gusto pong mag-offer ng kanilang degree programs via ETF. So, ina-assess po natin, sinecheck po natin kung may kakayahan po yung isang school para i-offer yung kanilang degree programs through ETF. Sinecheck po natin dyan yung kanilang facilities, yung kanilang mga resources, yung kanilang mga presence ng kanilang mga assessors, kung may mga experts po ba sila from the industries, from the academe, para i-assess itong mga ETF learners niya.
0: Okay, kanina fina-flash natin, Mel, yung ilang information no tungkol nga sa ETF. Ito ay, so meron tayo ditong graphics. Kung ikaw ay isang working professional, OFW, government employee, umatagal nang ma-experience sa trabaho, pero hindi pa tapos sa kolehiyo, so ito yung binanggit mo kanina, pwedeng mag-apply. So ito yung requirements at mga hakbang para nga sa ETF. So pakita natin yung graphics. And then Mel, baka pwede mo kaming pasadahan na natin itong graphics na to. Go, Mel.
14: Miss G, parang dito lang ikita dito sa Zoom.
0: Ah, okay. So itong pinapakita natin, I think this came from you, yung steps na dapat sundin kung ikaw ay gustong mag-apply. Ano nga ba yung mga requirements, Mel?
14: So, ang ating mga requirements or yung eligibility siguro muna yung kailangan titingnan kung bago tayo mag-apply no, dun sa ating mga deputized institutions. Syempre, kailangan 23 years old po tayo. Pilipino, at saka meron tayong malawak na karanasan sa trabaho. Yung tinatawag natin relevant work experience. No? At kailangan at least 5 years po itong relevant work experience natin. Ang ating mga requirements, of course, kailangan natin gumawa ng isang portfolio para dito. Ito, kinokollect natin yung ating mga certificates sa mga seminars, sa mga tables, at saka doon sa mga certificate of employments natin. So, ipunin natin yun, ilalagay sa isang portfolio, then yun yung mga ipapasa po natin sa mga schools kung saan po tayo, saan po natin gusto mag-aral for a particular degree po.
0: Okay, so ang iyo so kailangan may ano ba may maximum age requirement Mel?
14: For the maximum wala naman po, pero minimum natin is 23 years old din aba po.
0: Okay, so ito may mga questions. Go Mel, may dadagdag ka?
14: Yun lang naman po. Kapag tayo ay nag-apply for ETF sa ating mga institutions dapat 23 and above po lang.
0: Pero kailangan pala 5 years, no? Minimum experience bago makredit.
14: Yes.
0: So Mel, ito ay out of the box program, di ba? Na hindi ito yung formal education structure. Meron bang, paano natin sinisiguro, kasi iba't ibang industriya, di ba, would have their own criteria. Paano mo pa rin nasa standardize yun? Is that even possible? Ma-standardize natin yung mga criteria. Sobrang lawak no, ng industry. Wala ba tayong, lahat ba ng industry pwede? O mayroon pa rin tayong shortlist na ito muna? Unti-unti. Paano ba?
14: Actually, yung ating mga programs ay...
0: Kunyari ngayon, ang booming ay creative industries. O, di ba? Pwede bang lahat ba? Pwede kahit anong posisyon? Paano ba yung proseso natin dun?
14: Depende na po yan din ano po yung gustong program na i-offer yung ating mga
0: skills. Go, Mel!
14: Yung ating mga, nagbibigyan ko kasi ay depende na yan sa ating mga schools kung ano pong degree programs na kanilang gustong i-offer through ETF. Pero base doon sa demand survey na ginawa po natin.
15: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
14: Gusto na mag-enroll doon sa ating mga degree programs related to business, related to education, related to... information technology, IT natin, criminology, marami din po tayong enrollees dyan. Ano pa ba? Hospitality and tourism, marami din po. So, etong mga industries na ito, eto yung mga siguro kung may mga programa po ang ating mga schools na related sa mga industriyang ito, siguro eto yung mga kailangan nilang i-offer to it.
0: Ah, okay. So, depende rin kung ano ang handang i-offer ng mga eskwelahan, no? Pero kahit ano ba, pwede kung ako ay may-ari ng eskwelahan, kahit ano ba, pwede ko rin ibigay o meron kayong listahan lang din ng allowed na programs na pwedeng ibigay ng mga paaralan?
14: Hindi naman namin nililimit, Ms. Jean, yung gustong i-offer ng ating mga eskwelahan through na mga degree programs through ETF. Basta ang ano lang namin doon ay meron silang ginawang feasibility study na ito yung need ng isang industry. Na yun nga yung sinabi ko, kung ang ginawa nilang feasibility study ay lumabas doon na madami ang gusto mag-enroll sa mga degree programs related to hospitality and tourism. So, yun yung i-apply nila sa amin. I-apply nila para ma-approve yun at mabigyan sila ng authority to offer, like for example, BS in Hospitality Management or BS in Tourism Management.
0: Nako, so, kailangan po, pala masipag yung SUC o yung university. Kasi kung wala silang initiative, hindi sa inyo magagaling, ano?
14: Opo, hindi po magagaling sa amin kung ano itong degree program ang gusto nilang i-offer. As long as it is supported by a feasibility study, they conducted assessment sa mga sa kanilang region, sa kanilang community, sa mga industry around their location. Yun ang need ng kanilang local industry, yun yung kailangan ng bigyan ng bigyan ng degree program.
0: Okay, naku, daming questions dito. Blockbuster Camel, ha? Babalikan kita mamaya. Pero yung mga questions dito, Samutsari, meron bang ratio? Every year of experience is equivalent to how many units? Paano yun ginagawa? May ganun ba?
14: Depende na po kasi yan doon sa ating mga assessors. Kasi bawat ATF deputized certificates po, Ms. Jean, meron tayong mga internal and external assessors. Ito yung mga academic experts natin at saka ito naman po yung mga industry experts natin. So sila po yung nagbibigay, nag-a-assess ng portfolio, nag-a-assess ng work or ng skills, competencies ng ating mga ETF learners. And kung sila na rin po yung nag-check kung etong experience na ba ito ay tugma doon sa learning outcomes ng program na kanilang kukunin later on. So kung, like for example, medyo mahaba-haba na yung years of experience niya doon sa ginagawa niya, so pwede pong i-credit yun doon sa isang kurso na may ganun na outcomes.
0: Okay, may mga questions dito, mga nanonood sa atin, sila Nona Damian, Blazil Grace Hent, Josh Shiki Lee Dip Official, oh, di ba? Si Jameson Blake Jr., nagpapa-attendance check ang ating mga loyalists, si NBTV Global, napapanood pala tayo sa ABS-CBN TFC, ha? Kaya yung mga kababayan nating OFW, please send your questions sa atin pong YouTube account or sa Viber number 0819278-3000. Okay, meron din po tayong galing kay JoR8O, Tasho Filosofo. Ayan, mga nanonood sa atin. Si DZMM Teleradio version 2.0. Si Emmer John OBOG 6850. So may mga questions dito pagdating sa mga universities nila. So si Julius Robert Tuya ay nagtatanong, bakit wala pong ETF sa Cebu Technological University? Meron din ditong nagtatanong kung may babayaran ba raw. So yung mga questions po ninyo, ha, babalikan po natin. Magko-commercial break muna tayo. And sasamahan po tayo mamaya ng isa po sa mga partner universities, partner schools ng CHED. No? Sabi nga niya kanina, napakalaki pala ng papel ng university dito sa programang ito. May mga gwapo pong nakaupo sa harap ko. Tango sila ng tango, Mel, matatanggal na yung leeg nila sa kakatango. Habang ikaw ay nagsasalita kanina. So sa pagbabalik po natin, ang isa sa kanila ay makakasama po natin. So ang mga fans ng College of St. Benilde, tutok na kayo dahil taga St. Benilde ang ating mga kasama sa pagbabalik pa rin ng Trending! Kaya ngayon, bilang pinuno ng CHED, doble kayod si Chair Shirley para mas marami pang estudyante ang mabigyan ng oportunidad na makapagkolehiyo. Isa na rito'y sa pamamagitan ng inulunsad na Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program.
3: The Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program program, which our good president mentioned in his sauna. This is a flagship program of the Office of the President. This is a merit-based scholarship program for academically talented senior high school graduates. The Bagong Pilipinas scholars must be enrolled in priority programs that will address hard-to-fill occupations in the country through return service.
12: Dahil sa whole of government approach o ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno, isa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga pumirma ng kasunduan para sa flexible na curriculum.
4: So kung nag-uumpisa ho kayo sa TESDA, halimbawa na mekaniko at nagkaroon kayo ng advanced manufacturing or mechatronics and so on, patungo po sa engineering, yung TESDA po ninyo ay mabibigyan po ng credit recognition ng CHED.
12: Ang oras, 3:35 na po ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Ang tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Tsedukasyon sa Trending.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
17: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na Lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
18: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
16: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
1: Issue Spotted.
16: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
19: Umaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda, sa Trending.
12: Report muna po tayo, Senado ayaw tanggapin ang subpoena ng Ombudsman para makuha ang kopya ng CCTV sa naganap na putukan noong Miyerkules at ang notice of suspension kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Quezon City, hatid ni Radio Patrol Report, Bert Dizon. Bert?
20: Bert? Jing, considered serve, iyan ang iginiit, o considered serve, iyan ang iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa subpoena na ipinadala ng Ombudsman sa Senado para makakuha ng kopya ng CCTV footage at ang notice of suspension para kay Senate

0: nasusunod. Pero hindi umano dapat ito nagpaputok ng baril bilang ang warning shot sa mga law enforcement dahil isa itong pagmamalabi sa batas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Ang tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Tsedukasyon sa trending.
1: Nagbabalik po tayo dito pa rin po sa atin pong special episode sa Trending, ang Tsedukasyon. At ang atin nga pong paksa ngayon ay ang ITIAP. Kasama pa rin po natin si Doc Mel Ancheta. Siya po ang Chief ng Non-Conventional Higher Education Division ng Commission on Higher Education. Mel, bago ko tawagin ang ating kinatawan mula naman sa Binild, College of St. Binild, may mga questions lang dito tayong iniwanan kanina. So, ang unang tanong ni Blezil Grace Hint, paano po mag-apply? May babayaran po ba? Mel?
4: Yes, meron po tayong assessment na binabayaran sa ating mga eskwelahan. And then kung natanggap po tayo sa degree program na ino-offer nila through ITIAP, doon po tayo magbabayad ng tuition fee. Sa proseso naman po ng application, kung kayo po ay nasa Pilipinas, pwede po kayong mag-walk-in or pumunta sa ating mga ITIAP deputized institutions. Doon po ninyo i-submit yung mga portfolio ninyo at doon pa yung mag-schedule for assessment.
1: Okay.
4: Kung kayo po ay OFW, meron po kaming nilunsad na online enlistment system na kung saan doon nyo po naman po pwede ipasok yung inyong profile at saka i-upload yung inyong mga documents. So we will assess those experience, those documents that you've uploaded in the system, and then ibabato naman po namin ito sa ating mga ETIAP deputized institutions.
1: Ayun, so yun palang tawag, no? ETIAP deputized institution. So yun palang official terminology. Okay, may question dito galing kay Tasho Filosofo. Hello, Tita Jing. I graduated midwifery, but my work experience is 15 years in purchasing. What degree can I avail? Mel.
4: For Ma'am Jing, ano po kayang purchasing ito? Sa manufacturing po kaya?
1: Hindi niya sinabi. Sabi lang niya, purchasing na siya, 15 years. Although, ang kanyang diploma course ay midwifery.
4: Midwifery. Mm-hmm. Okay.
1: Pwede ba yung iba, ibang diploma nang makukuha niya, ibang degree na?
4: Tama po kayo, Ma'am Jean. So, kung purchasing, let's assume na that is a nasa business or nasa manufacturing perhaps, siguro if kasi yung magiging basis natin dito ay yung kanyang work experience, no? Yun yung i-assess ng ating mga HEIs, ng ating mga assessors pag HEIs, and they will going to check kung ano yung appropriate na degree program. So if this experience na meron po dito yung ating viewer ngayon ay purchasing related to manufacturing, something like that. So more or less, yung program appropriate sa kanya ay pwedeng business administration, mga ganito.
1: Mel,
4: related po sa business.
1: Okay, so before we let you go, sagutin mo na tong tanong na to galing kay Julius Robert Tuyak. Bakit po walang ETIAP sa Cebu Technological University? And maybe you can include, you know, a more generic response kung yung mayroon bang listahan ng mga ETIAP deputized institutions. Saan ba nila mahahanap? Go, Mel.
4: Okay. Yes, for the first question na Ms. Jane, bakit wala po yung Cebu Technological University? Meron po kasi tayong eligibility criteria bago po mag-apply yung mga higher education institutions. Kailangan po, if they are private institutions, kailangan autonomous and deregulated institution. If SUC naman po sila, kailangan at least level 2 ang kanilang institution of accreditation. Yung kanilang program ay kailangan center of excellence or center of development. And if they are local universities or college, kailangan po meron silang institutional recognition at yung kanilang mga

0: program na i-offer to EDIA ay kailangan may certificate of program compliance. Ang CTU, hindi po namin alam kung bakit hindi po siya nag-apply ngayon. But open naman po ito sa ating mga institutions as long as you are eligible on that particular criteria na sinabi ko kanina.
1: Okay, next.
0: Doon sa second question.
1: Yung list ng institutions.
0: For the list of higher education institutions deputized to offer degree programs to EPIAP, pakikita po nila ito sa aming website, ched.gov.ph. Punta lang po kayo sa tanaw, makikita nyo po doon yung EPIA, i-click nyo lang po iyon, doon po natin makikita yung listahan ng higher education institutions approved to offer degree programs by EPIA.
1: Okay, yung parting shots mail, hagipin mo na rin tong tanong na to. Actually, marami pong questions. Yung mga hindi po natin masasagot, we'll send it to Ched. At we will get the answers. Please, pakibantayan po ang atin pong Jinka Sanyada Facebook page. Yun po natin ilalagay yung kanilang mga sagot. So, for your parting shots mail, may tanong si at Bicol Nara. Sa amin po sa Bicol, may ilang private universities na nag-o-offer pero mahal po ang tuition. May program po ba ang government na libre o subsidized ng CHED? 25 years na po akong industry worker. Ilang years po bang gugugulin ko para mag-credit sa ETIAP? So kanina tinanong natin yung ratio, no, ng ilang years of service and then ilan yung makikredit. And then, for your parting shots, meron bang libre? Kasi sabi mo, it's really up to the deputized institution, di ba? Pero may scholarship ba kayo, Mel, na pwede bigay?
0: Right now, Ms. Jean, yung scholarship na financial assistance po na pinuprovide po natin ay para po sa ating repatriated OFWs. We partnered with the Overseas Workers Welfare Administration last week tayo ng April when we signed the deal agreement para po ito sa ating mga repatriated OFWs. Pero sa ating mga local ETF workers in general, right now, we are still crafting the policy para magkaroon din po tayo ng financial assistance para doon sa mga ETF learners natin na nasa minimum or nasa below minimum wage, yung mga ganun po. Inaayos pala po natin yung policy. Hopefully, we'll be able to issue that within this year.
1: Ayun. Ako, thank you, Mel, ha. Maraming salamat. At ikaw ay napaunlakan niyo yung ating ng team ninyo, no, yung ating request. At kita mo naman, ang daming questions. Blockbuster Camille. So papadala ko sa iyo lahat ito. Pero it's high time that we campaign and promote, no, this type of program. Alam mo naman, sa Pilipino, iba yung may diploma. Kahit na ano pang sabihin mo, 'di ba, na magaling ka sa industriya, nilalagay natin 'yun sa ating mga dingding, sa ating mga tahanan at yung ating mga anak. Hindi natin pwede sermon ng mag-aral ka kung hindi rin pala tayo nagka-diploma. So maraming salamat, Mel, sa ulitin. Ayan, palakpakan naman natin si Mel. Ayan, thank you, Mel, sa ulitin, ha.
0: Thank you, Ms. Jing. Maraming salamat.
1: Ayun, okay. Nakasama po natin ang tinatawag ng CHED, ang Chief ng Non-Conventional Higher Education Division, si Dr. Mel Ancheta. At kanina, binanggit na nga po natin, hindi po magiging successful, no, ang anumang programa ng CHED kung yung mga education institutions naman ay hindi rin po magagaling. At ang isa po sa mga nangunguna dyan ay ang atin pong College of St. Benilde. Kasama po natin si Melbourne Picio, Head ng Center for Lifelong Learning and Innovative Programs, ETIAP Coordinator ng De La Salle College of St. Benilde. Hello, Born!
2: Hello po, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng programang ito. Ako po si Melbourne, mula po sa De La Salle College of St. Benilde.
1: Ang parang nangangampanya sa election tong si... Ang ganda pa ng boses. Okay, pasadahan ko na lahat po ng bisita natin. Kasama rin po natin si Mr. Gary Garcia, Regional Director, Philippines, at General Manager ng Swiss Bell Hotel International. Gary.
3: Magandang tanghali po sa inyong lahat sa mga tigasubaybay ng programa ninyo.
1: Okay, next. Kasama rin po natin si Albert Mendoza, isang hospitality at F&B instructor ng M-I-H-C-A.
4: Mika.
1: Mika. Okay, go.
4: Good afternoon, everyone. Okay, to all our viewers and listeners. Okay.
1: At syempre po, last but not the least, si Ryan Kimpi Rabe, Vice President Support Services, St. Luke's Medical Center. Isa rin po siyang Binild ETF graduate.
5: Hello, good afternoon, Ms. Jing, and to all your televiewers. And also, good afternoon sa mga fellow Binildians ko and ETIAPers.
1: Well, ETIAPers ba tawag doon? Mga ETIAPers. Okay. O, ang tatay ng mga ETIAPers. Born, ikuwento mo nga kailan nagsimula ang ating program and yung mga questions, okay, yung mga nagtatanong kanina, no? 09-1927-83,000, pahabol nyo na pong inyong mga tanong dahil ilang minuto na lang po tayo. Mayroon daw ang mga programs that you offer. May sarili bang ETIAP Facebook page ang Binild?
2: Meron po. Pwede okay. po kaming makita sa Facebook sa Binild ETIAP. So sa Del Sol College of St. Binild po, nagsimula po ang ETIAP program. And ang ETIAP program namin noong 2004 for our BS Hotel Restaurant Institution Management. Pero po noong 2023 ng December, inaprubahan po ng CHED para madagdagan po ang aming programa. So from isa po, meron na po kaming limang programa na deputized ng CHED. Ito po yung AB Music Production, AB Production Design, ang aming pong Bachelor in Performing Arts and Dance. Meron din po kaming BS Information Systems. At ang huli po, yung aming BS HRIM na naging Bachelor of Science in Hospitality and Luxury Management.
1: Mm, okay. And itong sila Gary, kayo ay ETIAPers. Okay. At kayo ay, ikaw naman, kailan ka nag-ETIAP? What made you, paano mo nalaman na may gano'n ng St. Binild?
3: Well, first and foremost, no, gusto ko ipasabi sa lahat, hindi lang to para dun sa hindi nakapagtapos, pero din yung katulad ng tanong sa'yo, na yung tigasunod, na paano kung meron akong degree pero hindi related do sa trabaho ko. I think very important yan sa mga tigapakinig mong FW, because yan, that will allow you to use the diploma to apply for permits. Kasi may ibang bansa na hinahanap ang degree para sa mga permits.
1: Correct.
3: So kung yung hindi ka-aligned, syempre yung mga Pilipino magagaling. Dati rank and file, ngayon magiging supervisor, manager. This will formalize and meron ka ng document na pwedeng apply. I think it's very important. Then kung marapati nyo, ang ability ng degree na makukuha mo sa programa na to, pwede mong gamitin, i-apply pag gusto mo mag-board. So it is accepted. Katulad din sir, mama, makikwento, doon din nag-masters din siya. Gamit niya yung diploma niya. And pwede niyo rin pong gamitin sa, yun na, pagkatapos, it's not the end yung diploma na makukuha niyo dito, but a beginning for further journeys. Okay. Yun.
1: So, yung start ng journey mo ay?
3: Well, basically, I wanted to go to law school.
1: Okay.
3: So, basically, to formalize, kasi pag, yun nga, pag meron, minsan, hanapan ka ng mga, kasi nag-aral ako sa ibang bansa din, syempre, hanapan ka ng CAT, medyo, CAT pa nung panahon na yun, ha? Medyo napagbindadan tuloy ako nun, ha? So, itong programa to will fulfill those requirements. So, I think, yun ang goal, no? In fact, sabi ko, may mga abogado na, ngayon, na ang ginamit nilang degree ay ETIAP.
1: Okay. Albert, ano naman ang yung ETIAP journey?
4: Well, I started 2023. Okay, so nalaman ko siya by a friend. Okay, so sabi niya meron ng programang government. No, hindi ko alam. Okay, and then when I click the link, ayun na lumabas na lahat ng information. And then the rest is history. And then now I'm also now a part of assessor team, okay, ng Binild, and also trainer and instructor ng Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts. So we train future or aspiring F&B services, they want to board a cruise ship someday, or hospitality, or hotel land-based maybe. Ganun.
1: Wow, testimonial ka pala. Ikaw ay buhay na testigo. Diba? Sa success. Correct. Ng ETIAP. Okay, mapuntahan naman natin ang isa pang buhay na testigo. Tinatawag namin yun sa media, buhay na testigo. Buhay na saksi. Okay, Ryan.
5: Sa akin, yung journey ko nag-start, obviously, college dropout din ako, 1999, second year college, nung tumigil ako.
1: Anong course mo nun?
5: HRM din.
1: HRM, okay.
5: I was sa San Sebastian ako nun. And then, umalis ako, nag-work ako abroad as early as 18 years old sa cruise ship. And then, after 15 years, nagkaroon ako ng job offer sa Philippines for a leadership role. And naisip ko na parang may kulang eh. And para makapag-contribute ako sa company more, I needed to formalize my education. So, yun, na-discover ko yung ETIAP. I checked several schools and then I ended up sa College of St. Benilde. Doon kami nagkakilala ni Sir Bourne. Tinawagan ko siya. Ang bilis lang ng transaction and they're very, very flexible kasi ang problema ko, I was working at that time. So sabi ko sa kanya, paano yan, nagtatrabaho ko. So sabi niya sa akin, walang problema, kailan mo gustong pumasok? So sila yung nag-schedule, sila yung nagtanong anong availability ko. And then natapos ko siya after 2 years. Mm. So 2020, before the lockdown, graduate ako. And then because of ETIAP, magkaroon ako ng diploma. And then I took my master's also in 2022. So I just graduated this year lang, early this year.
1: Okay, maganda yung binanggit mo, Ryan, no? Kasi, so Mel, babalikan kita. Bourne, babalikan kita. Dahil yung flexibility, no? So paano nyo ginagawang, ang hirap din mag-manage noon. Kung bawat estudyante, may sarili rin siyang diskarte, schedule, etc. So Bourne.
2: So sa De La Salle College of St. Benilde po, we want to make sure na ang program po namin ay individualized para po pa-accommodate po namin ang mga iba't ibang situation po ng aming mga candidates. So tinitingnan po namin kung paano po kami mag-meet para po hindi po masyado, maiiwasan po natin yung conflict between ETIAP requirements and of course yung kanilang professional work. So may mga ganun po kaming maginagawa sa CSB para mas maging flexible po ito para sa aming mga candidate.
1: So yung mga programs na inoffer mo, sa ngayon, yung binanggit mo kanina, ano yung pinaka-mabenta?
2: Okay po. Obviously po, ang aming pinakamabenta ay ang aming about hospitality degree. Mm-hmm. Ito po yung pinakamalaki. Sumunod po ay aming information systems. Mm. Pero hindi pa rin po mauhuli yung aming AB Music Production wherein meron nga po kaming isang gagraduate sa July. Abangan po ninyo. Mm. Siyempre, tapos po meron din po rin gagraduate sa dance program at sa aming production design. At ang maganda po nito, Miss Jing, meron pa po kaming dalawang program. Hopefully, hi Doc Mel, kumusta po kayo? Sana po ma-aprobahan po ang aming dalawang pang bagong program na under creative industry na I'm very sure po na marami rin pong makikinabang lalo na po sa istasyon na to, sa ABS-CBN.
1: Mm-hmm. Opo. May parinig.
2: Of course.
1: Anong-ano yun? Anong course? Anong program?
2: Kung mamarabatin po ng CHED, hopefully po maaprobahan po nilang aming AB Photography and AB Theater Arts.
1: Pwede ka ba? Pero sir, kailangan ang i-offer mo ay nasa traditional curriculum na, no? Meaning, it's a traditional program. Di
2: yes,
1: ka pwede
2: opo.
1: Mag-offer ng
2: dapat
1: bago.
2: Po in-offer na po siya ng school.
1: Okay. Sige, it's sa atin mga ETIAPers. So, Gary, ngayong isa ka ng regional director, no? Nakadagdag ba yung ETIAP experience? I mean, kung hindi ka nag-ETIAP, noon pa man, meron ka ng degree, how would things be different? Paano nakatulong yung ETIAP sa iyong growth and development as an individual and as a professional?
3: Well, first and foremost, no, it allowed me to go back. Sometimes yung basics you have to go, you have mentoring, no? Mm. Sometimes, let's be straightforward, I have mentors who are a little bit younger than me, but they are able to... I learned from them because there are new things that was not taught during my time or no. It was really a very eye opener. And of course, the most important is, you know, I'm able to pursue my dream, you know, pangarap ng mga magulang sa akin na, you know, maging abogado. So, ito pinupursue ko, second year na ako. So, that I think that's it. No? Nakadagdag siya. I mean, kahit anong learning. And I think yung the network, of course, your classmates, and ito rin ang maganda sa programa. Parang feeling mo estudyante ka kasi pwede ka pumunta sa campus, pumunta sa library. You're really part as a student.
1: Kaya pala mo kayo mga bata. Naks! Oo, di ba? Albert, may pamilya ka na ba?
4: Yes, ma'am.
1: Hindi ba nakaka... Pero ano minsan, agaw ora, syempre, may family responsibilities. Nakaka-discourage mag-aral eh, di ba? Kasi pero kang trabaho, kikita ka. Mm-hmm. May anak ka, naasikasuhin. May asawa ka, nakakarinyuhin, di ba? Mm-hmm. So, hindi ka nahirapan balancing all of those things?
4: Well, for me, siguro time management And also, pagka gusto mo yung ginagawa mo, okay? You've been doing this for a very long time, okay? Kahit na mahirap pa yan, kakayanin mo siya. Okay, and that's, I was also inspired by St. Benilde's mindset na doing ordinary things extraordinarily well. Okay? So kahit na mahirapan ka pa, dahil mahal mo yung ginagawa mo, talagang kaya mong ipaglaban.
1: Mm. Yun din bang prinsipyo mo, Ryan?
5: Actually, hindi siya madali. Mahirap po siya. Baka isipin ng mga televiewers natin, madali yung process. Ako inabot po ng 2 years and mahirap siya, pero gusto ko talaga yun eh. And I think makakatulong talaga siya sa isang tao na, especially dito sa Pilipinas, you want growth, you want development, and hindi lang siya natatapos din sa school eh, yung continuous learning even outside of the university or the college. Pero definitely nakatulong din sa akin yung brand ng College of St. Benilde, because magaling ang school na Benilde pagdating sa hospitality. And sa family ko, okay naman, happy sila, and even took my master's recently. So parang naging way of life na talaga yung continuous learning. So I don't know, iniisip ko pa anong next.
1: Anong papapayo nyo sa mga nanonood sa atin na kahit gusto nilang mag-aral pa, sabi mo mahirap, di ba? Ang dami mong inaasikaso. You only have 24 hours a day. Matutulog ka pa ng ilang oras doon. So, ang hirap hanapan ng panahon. Anong mapapayo nyo doon sa ating ETAppers, Ryan?
5: Yeah. There's a saying na, as within, so without. Pag inisip mong hindi mo kaya, yung magiging actions mo, talagang hindi mo kaya. So, inisip mong kaya mo, then your actions will follow. So, kung kaya ko, kaya din nila, di ba? Kaya rin nila.
1: Albert, especially OFWs na nanood sa atin, di ba? They're away. And yet, gusto nila magka-diploma?
4: Well, for me, siguro, education has no age. And also, our dreams does not expire. Okay? And sometimes, the best degree, the best time to earn your degree is after life has taught you humility, your passion, and also your experiences.
1: Okay, at naku, daming mga, wow ma'am, ang gagaling ng mga advice ang ating mga guests. Ayan, o diba, maraming mga nanonood sa atin. Sabi ni Samantha Faye Uy, and also, laban lang, sabi niya. Si Blaziel Hent, ayan, nanonood din sa atin. Nakikibalita mula UAE. Si Gold Digger. Okay, Gold Digger. Ayan, nakikibalita siya mula sa UAE at maraming mga bumibilib mo sa atin pong mga bisita ngayon. Si Born, Born, step by step, ano daw ang proseso sa mga interesado?
2: Kung punta rin ninyo, meron po akong simpleng equation para po makahanap ng tamang programa at eskwelahan para sa iyo. Unang-una, isipin po na natin, ako ba ay karapat-dapat ng mag-ETAP? Meaning, meron na ba akong sapat na experience, qualifications to be part of the program? Ngayon po, pag ang sabi niya, oo, 23 years, at least 23, Filipino, meron pong malalim na kaalaman na dun sa gusto po niyang programa, ang susunod po niyang titingnan ay ano ba ang kurso na nararapat dun sa aking experience. Halimbawa, ako, ang tulad po, ako ba ang nasa purchasing, katulad po na binigay kanina, ano bang college degree ang sumasailalim sa purchasing area? At paglalaman niya na po ito, ang susunod po niyang tatanungin ay ano bang eskwelahan ang nag-o-offer ng ganitong programa via the ETAP. For sure, meron po siyang isa, dalawa o tatlong mga paaralan na makikita na mag-o-offer ng ETAP program. So, titingnan po niya alin po sa mga pamantasan na ito ang bagay po para sa kanya, kasi kailangan po natin tandaan, though meron pong mahigit 100 eskwelahan sa Pilipinas na nag-offer ng po ng ETAP, pero meron po ditong isa na mas mag-fit po para sa kanilang pangangailangan.
1: Ayun, so hindi lang pala mag-aral ka, kung hindi ano yung pinakatamang kurso at institusyon
2: tama
1: para
2: po
1: sa'yo.
2: Tama.
1: Galing, tama. Hindi ko naisip yun ah. Kasi syempre, minsan tayo, excited lang tayong mag-aral, magka-diploma. Pero yung fit, no, importante rin.
2: Tama po.
1: Okay. So, bago tayo magpaalam, may mga nagtatanong dito. Baka si Gary, no, can answer this. Paano po pagkakasyahin ng oras? Oh, time management tips.
3: Time management. Oh, time management tips. Lahat tayo may 24 oras, no? Unang-una, suporta ng mga nagmamahal sa'yo. Yan ang pinaka-importante. Sabihin nyo. At dahil mahal nila kayo, kayo susuportahan. Siyempre, gusto nila na ang pinaka-ikabubuti. Yung konting tiyaga, konting hirap, marami ang maatim ninyo. Marami kayong makukuha doon. So, importante, pag nag-aaral ako, to be honest, minsan pag nag-aaral ako habang kumakain, binagbabasa ako, ganun talaga. Mm. Nothing that is beautiful is done easy. Diba? Mm. Kaya nga nagsasikap po tayo. Parang kayo, bakit ba kayo nagtatrabaho sa ibang bansa? Dahil para sa kinabukasan po. Yeah. Ganun din po ang isipin nyo. Ang hirap at pagtatrabaho nyo to ay bubunga din. At sinasabi ko sa inyo, wala pa ako nakitang graduate sa mga to na hindi medyo maluha-luha po pag abot sa kanila ng diploma.
1: Oo nga. Naku, ang dami pa rin tanong. Hingyan ko na kayo ng parting shots kasi mabi-principal's office na po ako. Pero, Pakiborn, pasama sa parting shots mo, may nagtatanong... si Fortunato Castro. Graduate po ako ng Commerce Management. I want to pursue my studies. I want to take master if you offer to if you offer it in your school. Okay, and then parting shots, advice sa lahat ng nanonood sa atin na gustong magkaroon ng degree, pumasok sa ETIA program.
2: Okay po. Para sa po nagtatanong, kung pwede pong kung mag-take po ng master's degree after ng ating bachelor's degree, absolutely pwede po. However, because of our ETIAP Act, wala pong master's degree right now for ETIAP. Mm. So, available lang po ang ETIAP right now para sa undergraduate program. Ngayon po, siguro po ang masasabi ko lang po about the ETIAP, it's... marami po kasing tao na nagtatanong, legit po ba yung ETIAP? Mm. Paano po ba yan? Ang masabi ko lang po is ang degree po na na-earn sa via the ETIAP is the same weight po as degree na na-earn natin in a regular program. Meaning to say po kung gaano po kahalaga yung degree na na-earn po natin in a regular program, it's the same weight po na na-earn po natin degree via the ETIAP. So meaning to say, kung gusto niyo pumasok ng law school, pwede po yan katulad po ng kay Sir Gary Garcia. Kung gusto po ninyo mag-take ng master's degree, pwede po yan katulad po ng binigay po sa atin ni Sir Ryan Rabe. And of course, kung gusto po natin mas ma-open po ng iba pang opportunity sa work, napakita po natin yan based sa story po ni Sir Albert Mendoza. So definitely po, kung ano po yung weight ng degree earned in a regular program, it's the same weight na ma-earn po natin in a degree via the ETIAP.
1: Hoy, magandang binanggit mo, no? Importante yung legitimacy.
2: Of course.
1: So, thank you for mentioning that. Okay. Mabilis na payo, Gary?
3: Hindi kayo magsisisi. Yun lang masasabi ko. Siyempre, umpisa medyo agam-agam, pero pag nasagot niyo yung mga tanong na sinabi nga ni Sir Born, no? Hindi kayo magsisisi.
1: Okay. Albert?
4: For me, gaya nga nung sabi kanya nung isa, laban lang. Sulit lahat ng pagod ninyo, lahat ng effort, lahat ng binayad ninyo.
1: Okay, Ryan.
5: Go for it. Just do it. Pasasalamatan mo yung sarili mo for doing it after 2 years or so.
1: So, pag nagtiyaga ka,
5: yes.
1: May nilaga. Okay. Ako, maraming salamat po sa ating mga bisita. At syempre, kanina kasama po natin si Dr. Mel Ancheta mula naman po sa CHED. Thank you rin po sa atin pong chairperson, Dr. Shirley Agrupis, at syempre sa kinatawan po o sa lahat po ng commissioners ng CHED. Sa ating team, Gerson, Joyce, Jane, and Hannah. At syempre, mag-time check po muna tayo. Ang oras, 4:08 na po ng hapon. So thank you po for tuning in. Kita-kita po tayong muli next Saturday. Dito pa rin po sa Trending!
6: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castaneda. I-trending na yan. Trending kasama si Jing Castaneda. Pagtulong sa deserving, dapat trending. Ipakita ang tulong na nakakabago ng buhay. Kwentulungan.
1: Ang oras, 4:09 na po ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space.

0: Kapamilya, kaserbisyo, naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mo mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahala. Ako po si Mr. Right, and this is your safe space. Kapamilya kaserbisyo, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, sa AM band at sa bayang napapanood nationwide, sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo. Sa pamamagitan niya ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami ha sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya ano pa hinihintay kapamilya at kaserbisyo? I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at syempre sa Instagram. Kapamilya ha! Ngayon ay May 16, 2026. Kaya sali kayo sa ating kwentuhan kapamilya kaserbisyo ha. Kayo ba ay may problema sa pamilya, love life, o kaya naman kailangan ng gabay sa inyong mga desisyon na gagawin sa buhay? Pag-usapan natin yan ha, dito lang yan sa Safe Space. At kung gusto nyo, pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating DZMM Viber Line 0919-278-3000. Pwede rin kayong tumawag ha, at makipagkwentuhan, makipag-usap 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673 kung gusto nyo makausap ng live on air. Oras muna natin kapamilya kaserbisyo, 4:13 na.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
0: Kapamilya kaserbisyo, samahan mo ako ha mula ngayong mga oras na ito hanggang mamayang alas 5 tayo magkukwentuhan. At siyempre kung gusto mo ng gabay at medyo parang ikaw ay nabibigitan sa buhay, abay huwag kang mag-alala. Sabi nga ng programa, ito ang safe space mo. O walang judgment dito ha, walang paghuhusga, kaya welcome na welcome ka anuman ang iyong dinadala. At sa programang ito, maaaring hindi namin ma-solve ang problema mo, pero isa lang ang sigurado. After natin magkwentuhan, after natin mag-usap, gagaan ang nararamdaman mo. Kapamilya, sigurado ako marami makaka-relate ngayon doon sa pag-uusapan natin ngayong hapon na to sa episode ng Safe Space ha. Marami nakakaramdam ng ganitong klase eh. O, topic natin ngayon dito ay silent treatment. Masakit na katahimikan. O, relate ka rito, sigurado naranasan mo na to ha, sa isang punto ng buhay mo. Na minsan, na-encounter mo na parang tahimik lang yung kasama mo, hindi ka kinakausap, o baka mismo ikaw din yung ganito. Para sa ating episode ngayong hapon, pag-usapan natin ang silent treatment. Hindi lahat ng sakit ay may kasamang sigaw. Minsan, ang pinakamabigat dalhin ay ang katahimikan. Ano nga ba ang epekto nito sa relasyon kung ang taong mahal mo o malapit sa'yo ay bigla ka na lang hindi kinausap, hindi pinansin, o parang hindi ka nag-i-exist sa kanya? Maituturing nga ba itong masakit na katahimikan? Yan ang pag-uusapan natin ngayong Sabado ng hapon sa ating Safe Space. At syempre, hindi ako nag-iisa ngayong episode na ito. Para magkaroon pa tayo ng mas malawak na pag-unawa doon sa topic na ating pag-uusapan, syempre maganda kung may kasama tayong eksperto na makakausap natin, magbagabay sa atin, at sisiguraduhin na lahat tayo kapamilya kaserbisyo ay nasa safe space. Makakasama natin ngayong hapon na ito ha, Chief Psychologist, Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center, walang iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Hi Prof, good afternoon po.
2: Hello, good afternoon. Magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon.
0: Ayun. Prof, kumusta po kayo?
2: Mabuti naman. No? Medyo Kakaiba yung panahon ngayon, ano, umuulan tas ang init-init.
0: Totoo nga, Dok, eh, totoo po, no? Parang nga pinagbibigyan lang tayo nung panahon na, ay, teka lang, masyado nang mainit, palamigin naman natin, eh.
2: Oo. Kaya lang, minsan, medyo, ano, bigyan daw tayo ng kalayaan munang makapagtamplisaw.
0: Yeah. Pero minsan, Dok, Prof, no, minsan, parang mas umiinit, eh, no? Mas umiinit matapos magkaroon ng shower, eh.
2: Oo nga, parang medyo bitin pa, pero sana ganyan-ganyan lang muna para hindi naman naaabala yung mga kababayan natin, di ba?
0: Totoo po. Minsan nakakatakot na rin pag malakas ang ulan, alam nyo na, bumabaha. Oo, di ba? Eh,
2: correct.
0: Ang dami po natin issue tuwing magbabaha, nakakatakot po.
2: Ayun. Kaya safe space, etong safe space ay talagang magandang pangpakalma, no, para sa atin.
0: Totoo po yan. At dito nga po sabi ko, wala pong judgment dito. Nandito po tayo para gabayan ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Doon po sa pinagdaraanan nila sa buhay at nararamdaman nila. And minsan kasi, di po ba, marami sa ating mga kapamilya na nanahimik na lang. Hindi nila magsasalita, walang kibo, hahayaan na lang yung sitwasyon sa eskwela, trabaho, pamilya, karelasyon. So yung topic po natin ngayon, Prof, ay yung tinatawag po natin na silent treatment o yung masakit na katahimikan. Siguro po, no, para sa kaalaman na rin at dagdag na impormasyon para po sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, ano nga po ba ang ibig sabihin ng tinatawag nating silent treatment at saka paano po ito nagsisimula sa isang relasyon, pamilya man o isang romantic relationship?
2: Oo, yung silent treatment kasi, ito yung sinadya mong pagtanggi. No, makipag-usap o kumonekta sa isang tao. Madalas, ano to yan, nagiging dahilan to para hindi kayo magkaintindihan. Usually, nagsistart to kapag yung tao na nakaranas ng galit o hurt, hindi kaya overwhelmed siya. Imbis na sabihin mo yung nararamdaman mo, parang ginagamit mo na lang yung katahimikan para magsilbing parang pader or tinatawag na boundary. Usually, pag nagsisilent treatment, ang gagamitin na lang salita, I need boundaries. Kaya lang kasi iba kasi yung boundary na safe, iba rin yung pumapader ka.
0: No? Yung talaga nilalagyan nyo po ng pagitan between dun sa ibang tao at saka dun sa sarili mo. So, pwede po ba rin natin tawagin, Prof, na parang ito yung defense mechanism ng ibang tao, it's either ayaw niya nang masaktan pa o ayaw niya makapanakit pa?
2: Dun sa salitang ayaw masaktan, maaaring ganon. Kasi ginagamit mo itong depensa para sa sarili mo. Pero yung ayaw makapanakit, minsan hindi nila alam nakakapanakit sila. Yung iba naman, intention niya talagang iparating na nasaktan siya at kailangan masaktan din siya. Kaya pag sinabing silent treatment, hindi talaga siya healthy kasi may intention.
0: Kapag ganito po, no, kasi siyempre iba-iba po yung tao, iba-iba yung takbo ng isip natin na nararamdaman natin. Pero paano po ito na bubuhay sa kalooban ng isang tao at naiisip niya na, ay hindi, silent na muna ako ngayon. Mananahimik na lang ako.
2: Oo, pag siguro flooded ka na, no? Kumbaga parang pag malalim na yung galit mo, no? O yung nararamdaman mo, may tinatawag natin na parang sasabog na ako. Yan. So flooded na, punong-puno ka na. Pwede rin natakot ka sa conflict. So hindi ko kayang harapin to, kaya wag na muna. No, ayoko makipag-away. Pero akala rin kasi natin nakakatulong. Yung isa naman, ito yung medyo mabigat. You want to take control. Kumbaga parang, sige, ako ang masusunod, di ba? Ang gagamitin mo siyang boundary, pero ang totoo, you want to control the situation. Kasi pag tahimik ka, hawak mo yung remote control .
0: Totoo,
2: diba?
0: Totoo po.
2: Yung kasama mo, yung object nung, wag namang hatred, no, pero nung emotion mo, hindi niya alam kung ano nangyayari, ikaw alam mo. So kung ikaw yung tumatahimik, ikaw yung may control ng situation. Pwede rin na learned behavior to. Halimbawa, nakadakihan mo na nangyayari to, nakikita mo yung mga magulang mo na pag nag-aaway sila, hindi na lang sila nag-uusap, nagdededmahan sila, pwedeng makakasanayan to nung bata. At hanggang sa paglaki niya, ganun niya minamanage yung mga conflicts niya.
0: So parang, Prof, nagiging tool ito at nagiging parang weapon na isang tao para sabi niya nga, maging control niya doon sa isang tao na pwedeng sabi nga natin, na-offend siya, nasaktan siya, or possible din po ba na kinatatakutan niya yun, kaya yun yung ginamit niyang treatment. So parang nagiging niya way yun para sabihin na, ah hindi, hawak ko yung baraha, hindi ka makakilos ngayon, parang ganun po.
2: Oo. Kumbaga parang, ay nako, hindi pa ako ready. Yung mga ganun, hindi pa ako ready.
0: And meron din po kasi mga tao na parang mas gusto silang sinusuyo lagi eh, no? Tinatanong eh, tama po ba ako na may ganun talaga minsang mga nararamdaman ng tao, attitude ng tao, or nakasanayan na nga niya. Sabi nga natin, minsan nakakalakihan, no? Na parang, gusto ko ganito ko eh. Kaya ito yung way ko para mapanghawakan ko ano yung gusto kong mangyari.
2: Oo, pero iba yung tampo ha. Mm-hmm. Yung mga tipong nagpapakit ka, tapos siya papansinin. Mm-mm. Minsan hindi naman talaga yan lumalalim. Minsan lambingan lang naman yon. Pero mm-hmm. yung kapag malalim na silent treatment talaga, yung as in, talagang it takes time. Minsan hours, minsan mm-hmm. overnight, minsan arawan na hindi ka kinakausap. Grabe yung bigat nun.
0: Mm-hmm. And yung ganito po, no, siguro meron din pong good and bad effect. Ito doon sa taong nakakaramdam nito, and also vice versa doon sa tao na ginagawan mo para maging silent ka and tinitreat mo ng tahimik ka lang. Ano po yung mga bagay na masasabi natin, sige, okay yan, yan yung gawin mo for the meantime, pero nagiging toxic to in the long run. Ano po yung pwede natin maging benefit dito, and also ano yung pwede maging conflict at maging toxic?
2: Oo, meron kasing dalawang klase ng silence, mm-hmm. no? So yung sinasabi nating healthy space, ito yung time out lang, sandali lang. Parang ganun. Mm-hmm. Mainit kasi yung ulo mo, kasi di ba sinasabi nga nila, huwag kayong magsalubong.
0: Yes po.
2: So for example, sobrang init ng ulo mo, nasa feeling mo kapag nagsalita ka, baka lalo siyang masaktan.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Pwede yon, time out ka lang. So may timeline ka lang, tapos meron ka namang intention na bumalik doon sa usapan ninyo. Healthy yon, kasi pwede mm-hmm. siyang maka-avoid ng mas mag-escalate yung issue nyo.
0: Mm-hmm. Mas
2: kasi
0: lumali
2: diba minsan
0: po.
2: Kapag, oo, diba minsan kapag nagagalit ka o masama yung loob mo, ang tendency mo makapagsalita na hindi
0: yes.
2: maganda.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So if the intention is to avoid that, mas makapanakit ka, that's okay. Time mm-hmm. out lang yon.
0: Mm-hmm.
2: Pwede rin yan na sabihin mong, sandali lang ha, kailangan ko lang sandaling tumahimik, hihinga lang ako, pwede mo rin sabihin yon.
0: Mm-hmm.
2: Pero yun kasing toxic type ng silence, eh yung, ang purpose mo, parusahan siya, bahala ka dyan, yung gano'n, no? Magpag-guilty ka, yung ginagaslight mo,
0: mm-hmm.
2: o pahirapan mo talaga intentionally yung kalooban ng kabila. Kumbaga, mm-hmm. hindi ito yung, Walang intention to go back eh. Or kung meron man, ako may control, bahala ka dyan.
0: Kung kailan ko gusto.
2: Kung kailan ako rin. Mm-hmm, oo, mm-hmm. kung kailan ko gusto.
0: Mm-hmm.
2: Tapos kinakausap ka na, dinededba mo, nakasimangot ka pa minsan, yung ganyan. O di kaya, parang ginagaslight mo na, ano yan, yung ginagana natin.
0: Yes. Mm-hmm,
2: lalong mm-hmm. bumibigat, lalong nagtitrigger ng conflict at nagpapabigat ng conflict kapag ganun yung nagiging purpose natin.
0: Mm-hmm, mm-hmm. And ang masasaktan po nito, yung person na binibigyan mo ng silent treatment mo. Tama po ba?
2: Mm-hmm. Oo, mm-hmm. ang tindi na emotional effect nito mm-hmm. sa mga nakakaranas. Kasi, alam mo ba, may mga pag-aaral, no? Yung mga tiyatawag natin, neuro studies,
0: mm-hmm.
2: na kapag nakakaranas daw tayo nito, usually you feel that you are socially rejected.
0: Oh. And
2: oo, kaya minsan, nagtitrigger siya ng physical pain.
0: I see. And naapektuhan din po nito yung self-confidence and self-esteem ng isang tao kung ganun po yung nararamdaman ng tao na nabibigyan ng silent treatment.
2: Mm-mm. Kasi ang pakiramdam niya parang baliwala ba ako?
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Hindi ako pinapansin. At saka, ang dapat din natin tatandaan, pag na-stress ang isang tao, nagpo-produce tayo ng cortisol.
0: Yes, the stress
2: so,
0: hormone
2: cortisol
0: po.
2: Na ito, oo, yung cortisol, bad yan eh. Bad mm-hmm. hormone yan, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Oo, stress hormone. Ang unang tinatamaan yan, actually, puso.
0: Oh.
2: So kung halimbawa ikaw, tayong dalawa, kunyari, mm-hmm. na magkaibigan tayo, tapos mm-hmm. dined pa kita, sisimangutan pa kita, and my mm-hmm. intention is para mag-guilty ka, hindi mo alam ngayon kung anong gagawin mo, hangin ka eh.
0: Yes.
2: Hanggang kailan to, anong ginawa ko, anong nangyayari.
0: Mm-hmm.
2: So nagpo-produce ka ngayon ng cortisol. Pwede itong mag-convert into physical pain.
0: Oh.
2: Pwede sumakit yung dibdib mo, o di ka nalilito ka, hindi ka makapag-concentrate, mm-hmm. na anxious ka. Pwede rin makaramdam ka ng galit.
0: Mm-hmm.
2: And, tapos, di ba invisible yan eh?
0: Yes.
2: So, hindi ako nakikita. Kaya mm-hmm. parang bagsak na bagsak din yung moral mo tsaka yung valuing mo ng sarili mo.
0: Mm-hmm. And it will lead po, Prof, sa hindi okay na mental health mo.
2: Oh, yes.
0: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Mm-hmm.
2: Oo, hindi talaga maganda. Kaya kung nakakasanayan to sa isang relasyon,
0: mm-hmm.
2: Unang-una, bukod sa relational conflict, pati yung individual, nagbabago yung paningin niya sa sarili niya. Mm-hmm. Kaya kung halimbawa yung mga bata, yung mga anak na dinededman ng magulang para maparana sa kanya na may mali kang ginawa, mm-hmm. hindi ito nakakatulong sa bata kasi unang-una wala siyang natututunan. Anong uh-huh. nangyari? Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Hindi niya alam kung ano yung ginawa niya. So pwede siyang lumaki na ang tingin niya sa sarili niya, bale wala siya.
0: Mm-hmm. Kasi hindi niya alam kung ano i-correct niya. Hinihintay nung magulang o kahit na sinong tao na ikaw makarealize niyan. Eh, di po ba minsan na meron naman talaga tayong mga bagay na we are really unaware of what we did. Talagang hindi lang talaga natin alam. Not unless ipapaalam sa atin.
2: Yes, oo. Mm-hmm. Siguro maganda ning, ano mo, ang ganda ng binanggit mo yan. Kasi mm-hmm. usually we think that people understand us.
0: Yes.
2: Or yung interpretasyon natin sa mga bagay ay pare-pareho. Mm-hmm. Kaya minsan merong nasaktan ka sa sinabi niya, pero hindi niya alam na nasaktan ka. Mm-hmm. Kasi pwede naman magkaiba yung interpretasyon ninyo doon. Tapos dinedma mo na.
0: Yes.
2: So wala kayong maaayos doon kasi hindi niya rin alam kung anong nangyari.
0: Mm-hmm. Naghihintayan lang di kayo. And lalo na kung may intention tao nagbibigay sa'yo ng silent treatment na bahala ka dyan eh. Until ma-realize mm-hmm. may pagkakamali mo sa akin. And then the one who is suffering from the silent treatment, siya naman, anong gagawin ko? Hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako mali. Sa ganitong situation po, profa, paano naman po i-address nung tao na, yun nga, nahihirapan na, nagsasacrifice na, kung ano-ano yung nararamdaman sa katawan, paano niya kakausapin yung tao? Anong atake yung gagawin niya dun sa tao nagbibigay sa akin silent treatment?
2: Oo, di ba? Parang unang-una siguro dapat huwag natin patulan yung term, no? Huwag natin tapatan yung katahimikan niya ng galit o silent treatment din. Mm-hmm. Kasi kung halimbawa, hindi kanya pinapansin, tapos, ganon, ginaganyan mo na ako. Mm-hmm. Lalo kayo mag-away eh. Mm-hmm. O di kaya, pag tumahimik ka rin, ganun din yung mangyayari, di ba? Lalo mo lang nabuo. Mahalaga na i-acknowledge mo yung sitwasyon ng mahinahon ka. Halimbawa, pwede mo sabihin sa kanya, alam mo, napapansin ko, hindi mo na talaga ako kinakausap. Kanina mm-hmm. pang umaga. Pwede pa tayo mag-usap. Kailangan yung boses mo rin.
0: Madumanay.
2: Yung tono mo rin. Mm-hmm. Oo, medyo mababa. Mm-hmm. No? Kasi hindi mo rin alam kung bakit din siya nagsasilent treatment. Pwedeng sobra nga rin yung pain niya. Katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng flooded na rin siya ng emotions.
0: Yes. Mm-hmm.
2: So kapag medyo may nag-tick dun sa boses mo, pwede rin niyang ma-interpret yon as, so gina-judge mo ako. So ako mm-hmm. ngayon na may kasalanan. So may mga mm-hmm. ganyan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kailangan mahinahon ka. Mm-hmm. Yan ay kung kaya mong gawin yun. No? Pwede mo rin naman na halimbawa kapag nag-usap kayo o nagkaroon ng chance na nakapagsalita ka, sabihin mo na lang na, alam mo, nasasaktan ako pag ganito tayo.
0: Mm-hmm.
2: Huwag iwasan natin yung blaming na, alam mo, nasasaktan ako sa ginagawa mo.
0: Oh.
2: Kasi blaming yun eh.
0: Mm-hmm.
2: Oo, in every conflict, ang iiwasan natin yung sasabihin mo sa kanya na kasalanan niya to.
0: Lalo na hindi na mapu-aware yung tao, no? Na may pagkakamali po siya.
2: Mm-hmm. Oo, kasi lalo na yun nga yung kung ang dahilan ng silent treatment ay overwhelm siya.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Not naman meant to hurt you, but just to shut down kasi ang sakit-sakit na.
0: Mm-hmm.
2: Kung yun ang purpose ng pagiging tahimik niya, maaaring lalo siyang masaktan kapag nagkaroon ng blaming.
0: Mm-hmm. So marami tayong kailangan i-consider, Prof, no? Especially kung paano mag-isip yung tao, kung paano yung nararamdaman niya, at kung saan siya nanggagaling. Siguro, Prof, correct. No? Marami pa tayong dapat pag-usapan, especially kanina natanggap natin at tanong ko sa inyo kung paano ang atake natin sa ganito. So kailangan natin ng communication dito para maiparating natin yung nararamdaman natin towards that person na tahimik, and ikaw na nakakaramdam na ng parang stress na to sa akin, di ako pinapansin. So sa pagbabalik natin, Prof, ha, pag-uusapan po natin ano bang dapat yung panggawin, especially dun sa mga sitwasyon na hirap ka na.
2: Sige.
0: Mm-hmm. So, hintayin ko yan, Prof, ha. Marami akong tanong pa sa inyo, ha. At sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, dyan lang kayo, ha. At kung nakakarelig ka sa ating kwentuhan, abay, sali ka na sa ating topic ngayong episode na ito, ha. Silent treatment, ha. Ito yung mga masakit na katahimikan. Samantala, kuha muna tayo ng report. Luzon at Mindanao grid na natiling normal ang supply ng kuryente habang isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas grid mamaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, good afternoon.
3: Nananatiling normal at may sapat na supply na kuryente ang Luzon at Mindanao grid. Batay sa datos ng NGCP, nasa mahigit 15,000 megawatts ang capacity kumpara sa mahigit 12,000 megawatts na demand. Ayon sa monitoring ng NGCP, 67 power plants na naapektuhan ng transmission incident noong May 13 o sumailalim sa unplanned shutdown ay naibalik na sa operasyon at nakapagdagdag na ng mahigit 1,500 megawatts na power system. Kaya inaasahan nang muli nga makakapagpadala ng karagdagang supply na kuryente mula Luzon patungo Visayas dahil sa mababang demand tuwing weekend. Inaasahan namang magpapatupad ng yellow alert sa Visayas grid simula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil sa pagtaas ng forecasted demand at forced outage ng ilang power plant kabilang ang TVI units 1 at unit 2 at PEDC unit 3. Nasa mahigit 2,600 megawatts ng available capacity sa Visayas na dikit sa 2,500 megawatts na demand. Nilinaw naman ng NGCP na inaasahang manatiling stable ang power situation ngayong weekend basta walang karagdagang forced outage o bigla ang pagtaas ng demand. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, kapamilya, kaserbisyo, isa pa rin balita ang ating kukunin, ha? OSAA, ibinigay na sa PNP-CIDG ang kopya ng CCTV sa Senate premises nang mangyari ang putukan sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Good afternoon, Kelly.
5: Good afternoon, Mr. Wright. Mariing itinanggi ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang kumakalat na ulat sa social media at ilang news agencies na walang CCTV footage sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong May 13. Ayon sa OSAA, fully operational ang CCTV system sa ikalumang palapag ng Senate building na mangyaring insidente na pinasasangkutan ng kanilang tauhan at mga operatiba ng NBI. Noong May 14, agad na ibinigay ng Senado sa PNP-CIDG ang mga kopya ng CCTV footage na may kaugnayan sa insidente. May kalakip din umanong certifications at acknowledgement receipts na nagpapatunay na authentic at unaltered ang mga video. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Kapamilya, kaserbisyo, ito pa rin ang safe space kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Marami pa tayong pagkukwentuhan na hanggang mamaya pa tayo dito kasama si Prof. Yeng Gatchalian. At kung meron ka mga katanungan o kaya naman ikaw mismo ang nakaranas ng ganitong sitwasyon, na may pwede ka pa rin makipagkwentuhan sa amin maya-maya lang. Samantala, oras muna natin kapamilya, 4:34 na.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan.
8: This is your safe space sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ang galing! Pangmatagalan!
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
12: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
18: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
0: Kapamilya, kaserbisyo, ito pa rin ang Safe Space kasama ang hugutero at ang Mr. Right mo. At syempre kasama pa rin natin sa linya si Prof. Yeng Gatchalian, Chief Psychologist, Mind Care Center mula sa Perpetual Health Medical Center. Pinag-uusapan pa rin natin dito, kapamilya kaserbisyo, ha? Silent treatment, masakit na katahimikan. Marami nang na-share sa atin kanina si Prof. Gatchalian, si Prof. Yeng. Kung ano yung mga nararamdaman, ano yung dahilan, bakit nangyayari yun, at ano yung mga pwede natin gawin if ever na maka-encounter tayo ng isang tao na ginagamitan tayo ng silent treatment. Siguro balik natin si Prof. Yeng, no, para mas lalo pa natin mapag-usapan yung topic na ating pinag-uusapan niya ngayong hapon na to dito sa Safe Space. Hello, Prof.
2: Hello, Mr. Wright.
0: Ayun po, no. So kanina, no, naiwan po natin sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na minsan nagiging weapon ito, nagiging parang remote control ng isang tao para kontrolin yung isang taong iniisip niya na naka-offense sa kanya or talagang gusto lang niyang kontrolin yung tao na yon for whatever reason na meron siya. And sinabi rin natin kanina kung ano yung mga pwede niya sabihin ng mga tao na huwag tayong maninisi every time na i-approach natin yung tao na merong silent treatment na ginagawa sa atin. Kasi any blame na pwedeng marinig ng tao na yon, magti-trigger uli siya para mag-ignite uli. Tsaka baka mas lumalim pa yung hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyong dalawa. So kapag ganito, Prof, paano natin maibabalik yung maayos na communication kapag ganito yun ay nagiging issue sa isang relasyon?
2: Oo. Ang tatandaan din natin, kasi diba, two ways nga, no? Yung nagsa-silent treatment, pwedeng may pain. Tapos ikaw din, tinatamaan ka na rin. Tapos hindi mo alam ngayon kung saan ka tatayo. Paano kayo pagtatanggol yung sarili ko? May mali ba sa akin? Pabigat ba ako? Diba yan yung mga pumapasok, no? And usually, nagkakaroon din epekto to sa'yo. Nagiging people pleaser ka, yes, no? Mm-hmm. Or walking on eggshell syndrome. Hindi mo na alam, wala ka lang siguraduhan sa mga ginagawa mo. Para maibalik natin ito, hindi lang para sa sarili, kundi para sa relasyon, mahalaga rin na kapag nagkaroon ng chance na nakapag-usap kayo, pag-usapan ninyong mabuti. Sa susunod na mag-conflict tayo, baka maganda, mag-usap tayo. Kumbaga, kailangan maganda kasi may agreement din kayo, yes, eh. Yun din yung pwede maging chance mo para sabihin sa kanya na, alam mo, kapag nagkakaroon tayo ng conflict, hindi tayo nag-uusap. Kasi pag sinabi mong, pag hindi mo ako pinapansin, again, blaming yun. Pero pag ang sinabi mo ay, oo,

0: Bigat siya yan, eh, Prof Yeng, na huwag kang maninis eh. So huwag mo sabihin na hindi mo ko pinapansin because negative po agad yung dating eh, di ba? Parang dinedema mo ko, baliwala ako sa'yo, parang ikaw lang ang may silbi. Unlike do sa hindi na tayo nag-uusap, na two-way, hinahanap mo rin siya. And ako, kailangan din kita. And at the same time, kailangan mo rin ako kasi kailangan nating mag-usap. Galing, galing. So tandaan niyo yung kapamilya, ha? Huwag mong gagamitin yung salitang hindi ka namamansin. Instead, use mo yung, gamitin mo yung salita na hindi na tayo nag-uusap. Para at least may relationship pa rin, tama ba, Prof? May relationship pa rin doon sa pag-uusap na gagawin ninyo, doon sa approach mo sa kanya.
1: Oo, at saka do not always assume na sinasaktan kanya kasi again, may flooding ito sa part ng taong nananahimik. Kaya kapag sinabi mo sa kanya, hindi tayo nag-uusap, alam mo na parte ka pa rin kung ano man yung nangyaring yon. Meron ka pa rin part doon, hindi mo man siya intentional na sinaktan, pero alam mo pa rin, nakasama ka pa rin doon sa communication na yon.
0: And Prof, no, and syempre yung tao naman na gumagawa ng silent treatment, it can be by purpose o talagang naramdaman lang niya. Sabi nga natin kanina, flooded lang siya. Ang dami na rin yung dinadalang problema eh. Ang punong-puno na siya. And paano naman natin may iwasan yung gamitin yung katahimikan na to, yung silent treatment bilang tool? Kasi pinag-usapan na natin kanina na parang minsan ito yung naging remote control eh. Paano natin may iwasan na gamitin itong weapon or sandata sa isang relasyon?
1: Siguro ang dapat nating titingnan, kasi kung paano may iwasan, ibig sabihin dati mo nang nagawa. Kung halimbawa dati mo siyang ginagawa, pag-isipan mo, ano ba yung naging implication nito? Nung hindi ka nagsalita, may nangyari ba? May naging maayos ba? O mas lalo lang lumala? Maganda yun eh, nire-revisit natin yung bawat nagagawa rin natin para learning point natin. Pangalawa, siguro pag nagsisimula ka na namang makaramdam na, ay nako, ayoko yan naman siyang kausapin. Ang ilagi mong iisipin, kumbaga parang anong mangyayari kapag ito ba ay hindi ko pinansin? Ano yung mangyayari sa amin? Ano ba talaga yung purpose ko sa hindi pagsasalita? Ang gusto ko ba talaga maayos to? O gusto ko lang siyang saktan? Kasi kung gusto mo lang siyang saktan, again, hindi yun healthy. Ano yung gusto mo mangyari sa relationship mo kung lagi mo na lang siyang sasaktan? Parang ginagaslight na natin. Pero kung ang gusto mo ay maging maayos ito, kailangan tanggapin mo yung pagiging vulnerable mo. So, pwede mong sabihin na, sandali lang ha, kasi hindi ko kaya magsalita ngayon. Pwede ba 30 minutes lang, break lang muna? Pwede mo naman sabihin yun eh, kasi at least tinatanggap, ina-acknowledge mo na meron ka ring sakit na nararanasan. At yung taong ito, alam niya, ah okay, sige, nagpapahinga lang siya. So, pagkailangan i-assure mo siya na uusap din tayo mamaya, hihinga lang ako, sandali lang to. Tapos, tumahimik ka, that is we call that intentional pause.
0: Okay.
1: No, kailangan sanayin natin yung sarili natin dyan kaysa yung tumatahimik tayo. Pangalawa, Mr. Wright, di ba kahit ikaw naman, kung ikaw yung mismo tumatahimik, wala ka rin peace eh.
0: Totoo.
1: Kasi hindi ka rin nagkakaroon ng space para sabihin din sa kanya kung ano yung naramdaman mo. So, hindi rin too healthy para sa'yo.
0: And bit nyo po yun, di ba? Kahit ano sabihin ninyo, kahit sabihin mo, hindi ko iniisip yan, bali wala sa akin yan, parang niloloko mo na yung sarili mo nun na wala kang dinadala. But in fact, apektado ka rin kasi alam mo na yung pinapakita mo doon sa tao na yon, whether it's sinasadya or hindi, or intention mo sa isang bagay, dala mo pa rin yan eh, kahit anong sabihin mo eh.
1: At saka yung sinasabi nila, Mr. Wright, na kapag may conflict, huwag niyang tulugan. Hindi rin naman ganun katotoo yon.
0: Yes,
1: it doesn't work. Sa lahat ng magkarelasyon kasi pwede bago kayo matulog, kung mas nasanay kayo na pag-usapan ito, isettle to bago matulog, okay lang yon. Ngayon kung halimbawa masyado pa siyang mabigat, pwede mo namang sabihin na pag-usapan natin bukas, peace muna tayo ngayon.
0: Kumbaga po eh, pakalmahin po muna natin bago natin na duktungan pa ulit kasi baka lalong mag-init, mas lalong hindi maging okay eh.
1: Oo, may kanya-kanya tayong timing para sa paglabas ng ating mga hinaing, no? O pag-aayos ng ating relasyon.
0: And Prof, no, ang silent treatment, ang isa sa pinakamasakit siguro na for me, ha. Please correct me if I'm wrong. Isa yan sa pinakamasakit na maramdaman ng isang tao, yung hindi ka pinapansin kasi hindi mo alam kung galit sa iyo, mahal ka ba, nag-aalala sa iyo, para kasing hangin, 'di ba? Na walang pakialam sa iyo yung tao, and 'di ba, isa 'yun sa pinakamasakit na maramdaman ng isang tao, yung walang pakialam sa kanya, yung taong mahalaga sa kanya.
1: Oo, ang masakit doon, 'yun ang iniisip mo. Diba?
0: Yes.
1: Pwedeng

0: sa'yo tumatama yung pena, ang totoo, ang pwede namang ang totoo, ay nasasaktan din siya. Pero ikaw yung nadutulog sa oras na yun, kaya pwede bumabagsak yung self-esteem mo. Yung ngayon kanina, para bang, bakit ba ako parang walang pakialam sa akin to, di ba? Ano man dapat kong gawin sa susunod? At kahalimbawa, ang nangyayari dito, Mr. Wright, minsan, silent treatment, so hindi kayo nag-uusap. Tapos mamaya maglalambingan na kayo na hindi inyo pinag-usapan yung conflict. Kasusunod, hirap na kayo na i-connect or hirap na kayo na i-patch yung things kasi hindi ninyo alam kung saan nagkamali ang bawat isa sa inyo. Kaya maganda na sinasanay natin sa relasyon natin yung pag-uusap. O yung pagsisettle sa tamang oras o tamang panahon. Diba? So, hindi makailangan agad-agad. Yes. Hinga-hinga rin. At yun eh, para at least mas nananavigate ninyo yung relationship ninyo.
1: And the communication pa rin po talaga ang key para sa isang maayos na relasyon. Tama ba po?
0: Correct. Communication.
1: And Prof, no, sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakakaranas ng ganito, pinagdaraanan nila yung ganitong silent treatment o mga nakaranas na ng silent treatment, ano yung masasabi nyo sa kanila?
0: Ako siguro masasabi ko sa inyo, hindi mo kasalanan ang pananahimik ng ibang tao. Kung halimbawa ang karelasyon mo, ang kasama mo ay nagsa-silent treatment, madalas na reflection ito nung kumbaga ay kakulangan ng taong ito na i-manage yung sarili niyang emotions. Pwede siya mismo, meron siyang issue doon sa emotional management na ito. So hindi ikaw to. No? Meron kang karapatan na pakinggan ka, may karapatan ka rin respetuhin yung sarili mo sa loob ng isang relasyon. So kung paulit-ulit mo itong nagiging nararanasan, pwede itong makasira talaga ng mental health mo. I suggest that you seek help, no, from people who can help you, like kaibigan mo na mapapagkatiwalaan, yung hindi tuturuan ka kagad, makapag-break ka na. Somebody will listen to you, diba? Kung talagang malalim na ito at nagre-reflect na ito sa trabaho mo, hindi ka na baka ma-function, nahihirapan ka, hindi ka na makatulog, baka maganda magpa-counsel tayo. Puno tayo sa counselor para at least matulungan kang i-manage yung nararanasan. Basta iiwasan natin, huwag nating sasabayan. No? Huwag tayong mag-iingay, huwag kang malinise, huwag ka rin tatalak kasi lalo yung makakapagmalaki. No? At huwag ka rin mag-silent treatment.
1: Yun.
0: Pwede mong sabihin na, sige, okay lang, tatahimik muna ako ngayon, pero sana pag ready ka na, usap din tayo. Sagutin ka niya o hindi, you already sent the message that you also want peace and you want to be at peace with that person.
1: Yun. Yun naman yung mahalaga nun. O yan ha, kapamilya ha, straight from the professional at alam ko ano yung sinasabi niya. O huwag sabayan, huwag dagdagan ng init ng ulo at huwag nang kung ano-ano pang sabihin, pero alagaan mo rin ang iyong sarili. Prof, sa ating pagbabalik ha, may makakausap po tayo at sana samahan niyo pa rin ako ha. At meron tayong makakakwentuhan maya-maya lang. Kapamilya kaserbisyo, abangan mo kung sino ang ating makakausap ha. Oras muna natin, 4:48. Diyan ka lang, magbabalik ang Safe Space kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo.
2: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: May tutugon. may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kapamilya, kaservisyo, oras muna natin, 4:51.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
1: Kapamilya, kaservisyo, nagbabalik tayo dito sa Safe Space. Kasama pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Siyempre, kasama pa rin natin si Prof. Yeng. At katulad nga ng sinabi ko kanina bago tayo magkaroon ng commercial break, meron tayong makakausap ngayon sa linya. Isa siya sa bunso o bunso sa dalawang magkakapatid. At kasalukuyan nag-aaral ng public administration at nag-OOJT. Dati rin siyang working student at nagtitinda ng iba't ibang bagay para ipagpatuloy ang pag-aaral at makatulong sa pamilya. Siya ang pangunahing nag-aalaga sa kanyang ina. Nasa kabilang linya natin, si Louie. Hi Louie, good afternoon.
8: Hello po, magandang hapon po.
1: Magandang hapon sa'yo Louie, kumusta ka?
8: As of now, okay naman po, sir.
1: Yun. O, nasa kabilang linya naman ha, si Prof. Yeng. Siya yung makakasama natin. Para doon sa kwento mo na ibabahagi mo ngayon sa ating programa na Safe Space at sa ating mga kapamilya at kaservisyo. Louie, unahin ko lang ha. Dito sa programang ito, no judgment. Kung ano yung gusto mo sabihin na makakapagpagaan sa loob mo, handa kaming makinig sa'yo, okay?
8: Thank you po.
1: Ah, sige. Ano, anong dahilan? Ba't ka napatawag?
8: Yun nga po, yung, wait lang po, kinakabahan.
1: Sige, hinga ng malalim, hinga ng malalim, ha? Okay.
8: Yung sa pang-everyday na naramdaman po ko po, mm-mm, ay pang-nalalim na po, sir.
1: Mm-mm. Ano itong nararamdaman mo?
8: Kahit sabihin, una, graduating student na po.
1: Mm-mm.
8: May mali pa yung life making ko.
1: Okay, ano yung nasasabi mo na parang mali? Ano yung dinadala mo araw-araw na nakakapagbigat sa yung nararamdaman?
8: Kasi nga po, napatigil po ako sa pag-aaral dati.
1: Mm-hmm.
8: And then, mm-hmm, nagtrabaho ako dahil nagkasakit yung mga magulang ko. Mm-hmm. Yung tatay ko po eventually namatay siya.
1: Uh-huh.
8: Yung nanay ko naman po ay until now ay CKD patient. May sakit sa puso. May hindi pa naman confirm na sakit sa puso, sir.
1: Mm-hmm.
8: Hindi nga namin mapa-check up.
1: Mm-hmm. Kaya hindi nyo rin malaman yung totoo yung kondisyon.
8: Heart symptoms and hypertension.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: And then, parang feeling ko, sobrang late ko na pa mag-aaral pa makatulong sa magulang ko.
1: Ngayon, Louie, no, ano yung pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ikaw ba yung tumatayo din ng breadwinner sa pamilya ninyo? Ikaw ba yung nag-aalaga sa nanay mo?
8: Apo, actually, parang breadwinner. Pero may trabaho po naman yung nanay ko as of now.
1: Mm-mm-mm. Pero tumutulong ka sa pamilya mo?
8: Yes po.
1: Mm-mm. So ano yung nagpapahirap sa'yo dito? Hindi mo alam kung ano ba itong ginagawa mo? Ano yung susunod na mangyari sa buhay mo? Dahil ano ba, pakiramdam mo ba ang bigat-bigat ng dala mong responsibilidad?
8: Opo, opo. Ganun talaga, sir. Kasi dalawa lang kami na mag-ina.
1: Mm-hmm.
8: And then, ay, natulong naman kahit pa.
1: Mm-hmm.
8: Hindi ko naman pwedeng asahan kanyang mga tulong. Kasi kailangan namin isang
1: yun. Oh, siguro hanap lang tayo na mas magandang signal, no? Para kay Lowy, para mas maganda yung communication natin. Medyo nagpuputol-putol lang eh. Oh, Lowy, hello?
8: Hello, okay na po, sir.
1: Ayan, sige, medyo malinaw-linaw na tayo, no? So, Lowy, no? Ano to, parang nag-aalala ka lagi, araw-araw, pakiramdam mo, hindi mo alam kung ano yung mga susunod na mangyayari sa buhay mo. Nandun ka ba sa dulo na parang, ano ba, may aasahan ba ako? Nawawala na ako ng pag-asa? Anong gagawin ko sa buhay ko? Ganun ba?
8: Opo, minsan talagang pag-ising ko, lalo na sir, pag last money na.
1: Mm-hmm.
8: Anong gagawin ko?
1: Mm-mm-mm.
8: Saan ako lalapit?
1: Mm-hmm,
8: kung may lalapitan ba ako?
1: Mm-hmm. So,
8: kung may...
1: Sige.
8: Or saan ako, anong gagawin ko baan?
1: Mm-mm-mm.
8: Para makasurvive. No, ngayong, kung baga, halimbawa na, ngayong araw na ito.
1: Mm-mm.
8: Ganun, sir.
1: Mm-mm. So, nag-aalala ka sa mga susunod na mangyayari. Kung baga, after nitong araw na ito, ano susunod? Hindi mo na alam. So, ano, nakakaramdam ka ng takot? Nakakaramdam ka ng pag-aalala? Ganun ba?
8: Yes po.
1: Mm-hmm. Sige, no, si Prof Yang. Prof, narinig natin yung kwento ni Lowy, no? Parang ang bigat ng dinadala niya, may obligasyon siya, hindi niya alam kung ano yung mangyayari kinabukasan, nag-aalala siya. Sa ganitong sitwasyon, Prof, ano yung pwede nating sabihin kay Lowy?
0: Lowy, yung nararanasan mo, yung sinasabi mong paano na bukas, may mahihirapan pa ba ako, yung mga ganyan, ang tawag dito, anticipatory anxiety. Takot ito sa hindi pa nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin na natin, halimbawa, kanina kasi very specific binanggit niya, Mr. Wright, itong
1: mm-hmm.
0: hawak ko, paubos na to. Diba? Mm-hmm. Kumbaga parang, saan ako kukuha bukas?
1: Mm-hmm.
0: Unang-una, it's a universal problem, as alam natin yun. Pero yung epekto kasi sa'yo ay maaaring nakakapagpawala ng motivation at ng sabihin na nating hope. No? Iwasan natin yung mawawalan ka na ng hope. Kaya ang gagawin mo dyan, usually kapag nagkakaroon tayo ng mga ganitong pag-iisip, inaabot tayo ng takot at lalong nabablurred or lumalabo yung kakayanan nating mag-isip ng dahil ng paraan. Yun yung usually kapag nandoon tayo sa takot na yan, tapos sumasama ka na doon, paano na to? Nag-overthink na tayo. Mahalaga na simulan mo sa katawan, Lowy, mag-grounding ka muna. Kapag nagsisimula ka na mag-overthink, ibalik mo yung attention mo sa paligid mo. Tapos huminga ka ng malalim. Alam mo, napaka-powerful ng paghinga. Yung iba kapag, Mr. Wright, alam mo minsan kapag sinasabi natin to sa iba, ang dating sa kanila, ay nako, ano ba yung buntong hininga na naman?
1: Yes.
0: Hindi. Okay. Meron talagang organic, no? Meron itong biological component.
1: Mm-hmm.
0: Kapag tayo ay humihinga ng maayos, halimbawa, nag-aalala ka na, maghanap ka ng mauupuan mo,
1: mm-hmm.
0: tapos hinga ka na muna, huwag ka na muna mag-isip. Hinga ka muna yung 4 seconds
1: yes.
0: breathing or 3 seconds breathing
1: mm-hmm.
0: para makalma yung isip.
1: Mm-hmm.
0: Kapag nakalma yung isip, kasi may nagsisend ng message sa brain mo na, okay, sige, kalmado ka na. Marirealize mo, mapapansin mo na unti-unting bumabalik sa'yo yung mga nagawa mo ng paraan noon
1: mm-hmm.
0: at kung paano mo pa ito mas mapapabuti.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Powerful yan. Hindi siya magic, pero talagang sobra siya nakakatulong. Pangalawa, ihulay natin yung sarili natin dun sa mahina ako. Ang tatandaan mo, kaya ka nagkakaroon ng takot, hindi dahil mahina ka, kundi kasi may pinahahalagahan ka. Nag-aalala ka na wala ka na makukuhaan kasi pinahahalagahan mo yung future at kalusugan ng nanay mo. Diba? Kaya lang, kapag ang pumasok sa isip mo na una, ay naku, baka hindi naman ako makakuha, baka mabigat, mabigo na naman ako. Yung positive shift natin, sige, natatakot ako ngayon, pero kasi kailangan ko talagang gawa ng paraan ito. Gagawa ko ng paraan, ano ba yung pwede kong gawin ngayon? Kumbaga ikaw mismo yung kakausap sa sarili mo. And alam mo, pag nakasanayan mo yung ganong shifting ng mind, for some reason, makakaisip ka ng dahilan. Makakaisip ka ng paraan. Kasi pag nauna sa atin yung hindi ko to kaya, ang sabi nga namin, ang unang step towards success ay yung sabihin mong kaya mo. Kasi pag pinaniwala mo yung sarili mong kaya mo, maniniwala yung sarili mo, makakagawa ka ng paraan. Pero kung sa una pa lang sasabihin mo na kaagad, ang bigat naman ito, wala na ako magagawa dito. Kasunod na yung behavior, wala ka na talaga magagawa. Yun yung dalawa na kailangan nating i-ready yung sarili natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero kanina rin, Mr. Wright, narinig ko sa sinasabi ni Louie, natigil ako noon. Kumbaga parang dumadagdag ito sa bigat ng loob niya.
1: Aha, totoo po.
0: So, mm-hmm. Oo, napansin ko yung kanina eh. Kasi natigil ako noon, tapos ngayon, ganito. Yung may mga bagay sa buhay natin, Louie, na hindi natin nakokontrol. So kung natigil ka man noon, wala na tayong magagawa doon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo siya makokontrol. Ang pagkakaalam ko, nag-aaral ka ngayon at graduating ka. Diba?
8: Yes po. Yes po.
0: Ayun. So, to ibig sabihin, kahit may mabigat na nangyari sa'yo noon, may nangyayari sa'yo maganda ngayon at yan yung graduating ka na. Yan ngayon yung tututukan mo. O, malapit na akong graduate. Konti na lang ito, makakapagtrabaho na ako. Makakakuha ko ng mas magandang trabaho, mas stable, kasi graduate na ako. Kapag yan yung napupuntahan mo, mas marami kang maiisip na paraan para maiayos yung buhay ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Nalagpasan mo yung mabigat, yung tumigil ka at wala kang makuhaan. So, ibig sabihin, mas maganda yung kondisyon mo ngayon o yung sitwasyon mo ngayon. Kasi kung lagi nating binibitbit lahat ng nakaraan natin na nagpabigat sa atin, naku, ang hirap talagang maglakad forward. Diba? Kinatuwa ako kanina, Mr. Wright.
1: Apo.
0: Kasi nung sinabi niya na graduating na ako, ay yun naman pala.
1: Something to look forward po talaga, no? And makakapagsimula siya uli ng isang magandang simula for sure.
0: Correct, no? Kasi pag overwhelmed ka ng madami nangyayari sa buhay mo na hindi maganda, eh mas nasasapawan niya yung magandang nangyayari. Kaya mahalaga na nagko-compartmentalize tayo. Kung ang issue mo ngayon, saan ako kukuha ng mahihiraman, dyan ka na lang muna. Huwag mo nang idugtong o iwasan na natin idugtong yung mga nakaraan na nakapagpasakit sa atin. Learning point dapat ang tingin natin doon. Diba? So kung ang mindset mo ay growth mindset, ibig sabihin, nalagpasan ko yon eh. So, eto na ako ngayon.
1: Iyon.
0: At magkakaroon pa ako sa susunod.
1: Iyon.
0: Doon makikita mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa yung pag-aalaga sa nanay mo. Ang tawag natin dyan ay pro-social motivation. May mahalagang tao sa buhay mo na kailangan mong tulungan. Yan ang big why mo, yung pagmamahal mo sa nanay mo.
1: And ang sarap no, Louie, ha, coming from a profing, which is really a professional na pwede mong lapitan sa mga ganitong klase ng concern. Siguro ngayon pa lang, Louie, ako at si Profing, kinukongratulate ka na sa darating mong graduation. And hopefully, soon makapagkwentuhan din tayo uli with Profing at ikukwento mo sa amin na may trabaho ka na, maganda na ang kita, at maayos na ang takbo ng buhay. Louie?
8: Thank you.
1: Ayun ha, narinig mo yung mga advice ni Prof. And dahan-dahan, sabi nga ni Prof, wala na kukuha sa biglaan. Pero dahan-dahan, ha, bilangin ang magagandang nangyayari, yung mga hindi okay, nangyari na yung sa nakaraan. Siguro, Prof, okay ba sabihin na gawin nilang demotivation yun na para hindi na mauulit yung mga nangyaring hindi maganda sa akin kasi mas marami akong haharaping mabuti.
0: Oo, imbis na tignan natin siya as resentment, tignan natin siya as learning point.
1: Yun. Louie, ha? Ayan ha, oy, hopefully baka pagkwentuhan tayo, kulang na kulang talaga yung oras sa mga ganitong klaseng kwentuhan at para din sa ating mga kapamilya at kaservisyo na marami natutunan. Louie, tawag ka uli next time at kwentuhan tayo ha kung kumusta ka na. Sa ngayon, go lang, tuloy lang ang pangarap, gawin mo kung ano yung mga goal mo sa buhay. Good luck.
0: Good luck, Louie.
8: Thank you.
1: Maraming salamat, Louie. Ayan ha, si Louie from Laguna. Maraming salamat din sa iyo, Prof. Yeng, ha? And
0: salamat din, Mr. Wright.
1: Maraming natutunan na ating mga kapamilya at kaservisyo. And si Louie, sana nabigyan pa natin po ng lakas ng loob to pursue his dream sa mga susunod pa mga araw. And Prof, maraming salamat po sa time na ibinigay ninyo sa amin. Ha? Ingat po kayo lagi.
0: Salamat din.
1: Salamat po. Kapamilya, kaservisyo, yan na nakasama natin si Prof. Yeng Gatchalian, Chief Psychologist, Mind Care Center, Perpetual Health Medical Health Center. Pinag-usapan natin kanina ay tungkol sa silent treatment. Ngayon naman si Louie, di ba? Yung mga sinabi ni Prof, sana gawin din natin yun, ha? Para sa ating mga sarili. Ay, padaanin lang natin to, ha? Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. Uy, may dapat kayong abangan, ha? Makibahagi sa Jeep ZMM. Ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Kaya sama-sama tayong matuto at maging handa. Ay, maraming salamat kapamilya. Happy, happy listening kaya Sir Edwin Paragas ng Yukiko. Sana'y marami po kayo natutunan sa episode natin ngayong hapon na ito. Muling tumutok sa susunod na Sabado at makisalis talakayan. Muli, ako po si Mr. Wright na nagpapaalalang huwag baliwalain ang mga problema sa buhay. Open up and share your experience because this is your safe space. Walang iwanan, ha, dahil susunod na Pasado Serbisyo with Bert Dizon. Maraming salamat kapamilya kaserbisyo. Magandang hapon hanggang sa muli.
7: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa safe space.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras alas 5:07 na po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Servicio.

0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, ngayon po ay May 16, 2026, araw po ng Sabado. Ako po si Radyo Patrol Direct Dizon, pansamantala pong humahalili kay may-ari ng programang ito, kaya Michael Dalizo, at ako po ang makakasama niya sa loob po ng isang oras na ating talakayan. Siyempre, no, aside doon sa ating mga nagbabagang balita sa mga nakalipas na araw, pag-uusapan po natin ngayon ang public service naman po, para naman po magkaroon tayo ng mga serbisyo po ng pamahalaan ay ating tatalakayin ngayon. Aside po doon sa mga nagbabagang isyo sa lipunan, kaliwat kanan po ang ating mga pangalan po nito, mga balita na ating nasagap sa nakalipas na araw, lalo-lalo na po mula Lunes hanggang Miyerkules ay ating pangalan nito, ating natin yung ating mga balita sa Senado. Siyempre, hindi lang dyan, nandyan din sa House of Representatives. So ngayon naman po, para po tayo ay pangalan nito, para po tayo ay bigyan naman ng public service ang ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Pero bago po yan, papasukin po muna natin ang isang balita. Apat na araw na payout para sa mga MC taxi drivers na hindi pa nakakatanggap ng 5,000 na ayuda mula sa DSWD. Sinimulan na sa QC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
1: Bert, maaari nang maklaim ng ilang MC taxi drivers ng Joyride na hindi pa nakakakuha ng ayuda ang kanilang 5,000 pesos sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program ng DSWD. Ayon kay Jericho Meneses, Senior Vice President ng nasabing Motorcycle Taxi Hailing Service, simula ngayong May 16 hanggang May 19, target na bigyan ng nasa 10,000 driver na nakaschedule kada araw dito sa UP bahay ng alumni sa Quezon City. Sa araw na ito, nasa humigit kumulang 6,000 drivers na ang napamahagian ng ayuda. Ani Meneses, ang payout na ito ay kasunod ng panawagan ni DSWD Secretary Gatchalia na magsabit na sila ng clean list ng mga beneficiaries, at kasunod rin ng ulat na isang MC taxi rider ang nasawi sa habang pumipila para sa ayuda sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan, sa oras po na 5:10, ay syempre po, makiisama po kayo at makiisa po kayo sa ating magiging talakayan ngayong hapon. Pwede po kayo magpadala ng inyo po mga mensahe o kung may tanong po kayo doon sa ating kakapanayamin patungkol po sa serbisyo ng pamahalaan na ating tatalakayin. Pwede po kayong magpadala ng inyo pong mga tanong sa ating Viber text line, no, sa 0919-278-3000. Pwede din po kayong magbigay ng inyong komento o mag-iwan po ng tanong sa ating comment section po ng ating Facebook at YouTube Live, no? At syempre po, napakikinggan din po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa 630 kHz po sa inyo pong mga talapihitan. At syempre, napapanood din po tayo sa tayo napapanood. Napapanood tayo nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I1. So sa mga kapamilya po natin abroad, lalo na po yung ating mga OFW, pwede po kayong magtanong. Syempre po, dahil nandyan po kayo sa ibayong dagat, medyo limited po ang information na inyo pong makukuha sa mga government services po ng ating ino-offer po ng pamahalaan. Syempre po, dahil ngayon po, actually, kakatapos lang nung pagpa-file ng income tax return. Pero related naman po ang ating topic ngayon. Syempre po, ang topic po natin ay about po doon sa, ay, hindi ko alam, pero mostly na mga gumagraduate na estudyante at mostly na mga naghahanap ng trabaho, ito ang unang-unang hinahanap ng kanilang mga employer. Yung TIN ID, di ba? Yung TIN o yung tax identification, no? Yan yung unang-unang hinahanap. So dahil ngayon ay nandito na tayo sa digital age, syempre nagbago na rin po ang anyo at paraan po ng pagkuha ng ating pong TIN ID. Medyo ano na po ngayon, medyo convenient na po at medyo accessible na. Para bigyan po tayo o palalimin po ang ating usapan patungkol po sa TIN ID, makakasama po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Walang iba po yan, kundi po si Attorney Briana Kay De Los Santos. Magandang umaga po, magandang hapon po, Attorney. Si Bert po ito, welcome to the program.
1: Magandang hapon po, Sir Bert, and sa lahat po na nakikinig sa DCMM Teleradio.
0: Attorney, unang-una po, kamusta naman po yung filing po? Di ba po natapos na yung filing po ng income tax return? As far as I know, kahapon po yata, no? Natapos na?
1: Ang tagumpay naman po ang last day of filing ng BIR at seamless naman po at wala naman pong problema
0: encounter.
1: Encounter po.
0: Congratulations po sa BIR, syempre po yung ating mga personal po karamihan diyan mga pagod kasi alam niyo naman po yung mga Pilipino mga last minute. So for sure binaha po kayo ng mga magpa-file po ng income tax return nila kahapon. Anyway, ma'am, na-discuss po natin na pahapyawan ko po kanina. Punta po tayo dito po sa digital ID po ng TIN ID. No? So, ma'am, ano po ba ang pinagkaiba ng TIN ID sa digital na TIN ID?
1: Ayun po, Sir Bert. Ang digital TIN ID po natin, bali ito na yung online version ng ating tax ID. Taxpayer Identification Number, ang tinatawag nating TIN. Dati po kasi kailangan may physical ID po ang lahat ng mga taxpayer. However, with this digital TIN ID, available na po siya online and accessible na po siya kahit po sa ating mga telepono.
0: Ma'am, merong special na app, ma'am, di ba? Ma'am, yung tinatawag na eGov app. Tama, ma'am, no? Doon ma-access nila yung kanilang digital ID. So, ma'am, paano po ang proseso nung pag-re-register muna doon sa app? Ano po yung pag-register po ba sa app? Automatic na pong may TIN ID o kailangan pa po ang proseso doon sa loob ng app?
1: Sir Bert, para po para mag-appear po ang... Kasi ako po, personally, unang-una, nakita ko rin sa egov.ph account ko, bakit wala akong TIN? So, ang unang-unang gawin ng taxpayer po is kailangan i-verify niya ang account niya sa online registration and updating system ng BIR. Makikita po yan ang link sa BIR website. Tapos doon, kailangan ang information mo sa yung egov.ph account dapat tugma. So, para po makakuha ka ng digital ID, kailangan mo munang i-register sa Oros. Tapos doon po sa Oros, mag-generate ka ng digital TIN. So, kung mag-match po ang information mo sa digital TIN ID mo under the Oros at sa information mo sa eGov.ph app, makikita mo na po doon ang digital ID mo.
0: Mm-hmm. So, ma'am, para lang po doon sa knowledge po ng ating mga nakikinig at mga nanonood po sa atin, yung Oros po ay nandoon po sa website ng BIR. Parang ano po ito naman, parang portal po, no? Parang account portal po kung saan doon po sila mag-register para po maka-generate ng TIN ID po, ng digital TIN ID. Ano po, ma'am, yung i-generate? Bali, ano po ba to? Yung number, yung TIN number o yung mismong ID po?
1: Ang mismong digital TIN ID po ang kailangan mo po i-generate doon.
0: Tapos, ma'am, ililink siya papunta sa eGov o automatic na mag-a-appear kapag nag-register ka?
1: Automatic naman po siya, Sir Bert, pero kailangan lang match po ang information mo sa eGov at sa may Oros system ni BIR.
0: Paano yun, ma'am, pag hindi match? Anong gagawin natin?
1: Pag hindi po match, bukas po yung, you can update your registration with the BIR Oros system, sa system mismo. I-check nyo po kung may mga information na kailangan i-update. Kung nahihirapan po ang taxpayer, pwede naman po kayo magpunta sa nearest BIR office for the updating.
0: So afternoon, ma'am, pag nag-match po, magkakaroon na sila noong digital ID sa loob ng eGov app. Oo.
1: Tama po.
0: After that, ma'am, ano po ang advantage ng pagkakaroon po ng digital ID compared dun sa physical ID? Siyempre, ang disadvantage yun, nawawala yung physical ID, ma'am, no? Pero itong digital ID, bukod po dun, ma'am, ano po ang advantage nitong digital ID natin?
1: Yun nga po, ay in addition sa nawawala, di ba, sa daming cards natin na dinadala, mas mabilis na yung access mo pag sa mobile phone mo. Kasi kailangan naman natin usually proof of identity. sa mga banking transaction, employment requirement, or other government transactions, nangangailangan talaga tayo ng proof of identity. At ang PIN ID po is isa na po sa matibay na proof ng identity ng isang tao po.
0: Mm-mm. So para din po dun sa kaalaman po ng ating mga viewers at listeners po, bago po kayo magkaroon ng PIN ID sa eGov, syempre kailangan nyo po magkaroon ng eGov account. Opo.
1: Tama po.
0: Opo, yung eGov account, tama ako attorney, no? Yung eGov account, yan ay nada-download sa pamamagitan ng mobile app, no? Ano po, yung mobile app po, no? Tapos ida-download siya sa phone, tapos mag-register po doon. Tama ako attorney, no?
1: Tama po, sir.
0: Tapos may parang meron pa po, parang, para pag, kasi nag-ano din ako ma'am ng eGov, eh, parang ang gano'n ng process. Tapos, kapag gusto mong i-verify yung account mo, kailangan mong dumaan dito sa parang verification. May mga facial verification pang hinihingi, attorney.
1: Yes po, tama, Sir Bert. Usually rin po, dinagamit si eGov pag nag-travel. So, meron po siyang portal dyan na digital ID.
0: Mm-mm.
1: So, lahat ng mga IDs mo from other government agencies na nagtutugma, makikita mo doon. Like your national ID mo, PIN ID mo, lahat doon. So, yun nga po, mas mapapadali kasi nasama na rin si PIN ID doon. So, madadagdagan po yung mga proof of identity ng ating mga taxpayers.
0: Mm-mm. So, pag binuksan po yung eGov account, aside po doon sa SS, PhilHealth, Pag-IBIG, eh makikita niyo rin po yung TIN na ID po. Pag wala pa po ma'am na TIN ID, mayroon po bang link doon sa loob ng eGov? Kasi ang alam ko po parang may nag-a-appear parang activate your TIN here. Tapos pag kinilik mo 'yon, lalabas yung kulay yung parang external link ng BIR. Tapos parang doon ka mam maglalagay ng mga information mo eh. Ganun ma'am yung nag-ano ko ng TIN ID. Tama yun ma'am, no?
1: Basta sa pagkakaalam ko, Sir Bert, mag-update ka muna sa Orus mo.
0: Yun nga yun ma'am.
1: Kasi mag-automatic link siya sa eGov app.
0: Mm-hmm. Tapos after that ma'am, ano yung ma'am, yung kulay pa nga nung di ba, nung TIN ID, parang yung digital ay kulay green.
1: Yes, tama diba, po. Ma'am? Digital ID natin parang kulay green.
0: Kulay green na siya.
1: Doon ang pangalan, ang date of birth, kung saan ang RDO ka registered.
0: Mm-mm. Tapos after that ma'am, pwede mo nang gamitin yung digital ID. Eh ma'am, sa ano niyo po, sa experience po ng BIR, ino-honor po ba ng iba pang mga government agencies? Eh, kasi minsan po may mga lalo na for instance may mga ilang mga bangko po na ayaw nila ng digital ID. Gusto nila yung physical. Kayo ma'am, meron po ba kayong mga natatanggap na reklamo or concern po ng ating mga kababayan na parang hindi tinatanggap o hindi ino-honor yung kanilang digital ID? Ano po ang pwede nilang gawin, ma'am?
1: Actually, Sir Bert, nakasulat po sa aming RMC Circular 120-2023. Actually, noong 2023 pa po, ay ang digital ID ay dapat kilalanin at tanggapin bilang valid government-issued ID para sa mga transaksyon sa government, LGUs, employers, bangko. So, minamandate po namin lahat ng mga government agencies and even bank.
0: Mm-mm.
1: At iba pang ahensya na nangangailangan ng proof of identity na i-recognize po ang digital PIN ID ng ating mga taxpayers.
0: Tapos doon, with that circular ma'am, ano po yung mga possible penalty na pwede pong ng ating mga, like say yung banko, hindi niya kilalanin yung digital ID, ano po ang possible na penalty na pwede nilang matanggap ma'am?
1: Actually sa RMC po, wala naman po kaming tinalagang penalty, but ang ating taxpayers na nag-i-invoke ay mga government agencies or na hindi kikilalanin ang aming digital PIN ID, pwede po nilang ma-invoke ang RMC 120-2023 na nagsasabi na ito is an honored and accepted valid government issued document.
0: So wala pong ligtas o hindi exempted po ang iba't ibang mga, let for instance yung mga bangko po o iba't ibang mga establishment na hindi tatanggap ng digital ID ma'am, ano?
1: Tama po, sir. Mm-hmm.
0: Tapos ma'am, meron po bang age requirement bago ma-avail yung digital ID po sa eGov app o kahit ilang taon po pwede?
1: Ang lahat ng registered taxpayers.
0: Mm-hmm.
1: So basta registered taxpayer po ang isang individual, regardless of age,
0: pwede
1: na po siya. Pwede po siya mag-avail ng tax identification number at pwede na rin siya magpa-generate ng kanyang digital ID.
0: So kahit hindi nagbabayad ng ano, kahit yung mga hindi nagbabayad ng tax, ma'am, no? Hindi talaga nagbabayad ng, I mean, yung mga blue collar job, yung mga hindi nagbabayad talaga ng tax. For instance, yung mga tindera. Yung mga, di ba, yung mga tindero sa kalsada. Pwede po sila, ma'am, no, mag-avail?
1: Actually, Sir Bert, yan po ang encouragement namin sa lahat ng mga taxpayers na mag-register po. Kasi po, kung hindi ka po registered taxpayer at wala ka pong TIN number, eh hindi ka po may issue ng TIN number.
0: Mm-mm. So, actually, parang yung TIN number, parang yung pinaka-basic requirement, ma'am. Kasi ako, nagpasok ako sa trabaho, pati after ko graduate, yun yung unang-unang pinakuha sa akin, yung TIN ID.
1: Tama po, Sir Bert.
0: Kaya yung mga estudyante nag-graduate pa lang ngayon o graduate na ngayong May, ang unang-una nyo pong trabahuin ay yung pagkuha ng TIN ID. Eh ma'am, maiba ako. Paano po pag first timer kukuha ng TIN ID, ano po ang dapat gawin?
1: Ayun po, ang first time na kukuha, kailangan po mag-apply ng kanilang registration sa pagkuha ng kanilang TIN or Taxpayer Identification Number. Gagawin po nila, mag-submit po sila ng kanilang birth certificate or any ID showing the name, age, or birth date of the person at kung ano ang purpose ng kanilang pagkuha ng TIN. So meron po kaming online registration updating and update system sa aming BAR portal. So pwede po kayo mag-apply ng TIN doon po sa BIR website or pwede nyo naman bisitahin ang pinakamalapit na BIR office. So, i-upload nyo lang po ang documents doon na requirements. Then, mag-i-issue na kayo ng system ng TIN ID po.
0: Yes, attorney. Mag-break po muna tayo, attorney, saglit na saglit lang po. Tapos, babalikan po namin kayo. Then, i-address po natin yung mga tanong po online tsaka po sa Viber namin. Ano po, attorney, stay put lang
1: sure
0: po kayo. Ayan. Yan po si Attorney Briana. Babalikan po natin siya. Bago po yan, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong March 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta, number 2 na! Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming salamat po mga kapamilya sa inyong pong patuloy at walang sawang pagsuporta po sa ating himpilan. At sa oras po na 5:25 po ng hapon, magbabalik po ang programang Pasada Serbisyo. Pasado Serbisyo!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang lamig!
4: Tika, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
2: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Aww.
2: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Ang oras, 5:28 na po ng hapon.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Deserve mo ang dekalidad na serbisyo. Pasado serbisyo!
0: Sa oras po na 5:29, nagbabalik po ang programang Pasado Serbisyo sa ngalan po ni... Sino ba ako? Siyempre sa ngalan po ng Tito ng Bayan. Tito ng Bayan. Michael Dalizo, Tito ng Bayan. Eh, tito ko yun eh. Tito ko yun si Michael Dalizo. Ano ba naman kayo? Ayan. Siyempre kasama pa rin po natin si Attorney Brianna K. De Los Santos at ating pong pinag-uusapan ngayon ang ating pong topic about po sa Digital Teen ID. Attorney Brianna, welcome back po to the program. Ma'am? Ayan. Ito naman ang mga tanong sa atin ngayon dito. No? Unang-unang tanong dito, ma'am. Meron po bang bayad ang pagkuha ng physical teen ID at yung digital ID po?
1: Ay, wala po. Libre po ang pagkuha ng physical, both the physical and the digital ID.
0: Mm-hmm. Tapos, so, ma'am, go lang, ma'am, go.
1: So, yun po. Wala pong bayad.
0: Walang
1: so,
0: bayad.
1: Punta lang kayo sa ano, so, BIR website or sa BIR offices.
0: O, paano po, ma'am, pag may naningil ng bayad? Kasi, ma'am, alam niyo po, talamok yung mga pixer. Paano po may mga nanghingi ng bayad? Saan po sila pwede magsumbong, ma'am?
1: Pwede rin po kayo magreklamo doon sa BIR office or di kaya mag-send kayo ng email sa contact_us@bir.gov.ph. At i-ano nyo po, isulat nyo doon ang details kung sino ang nangihingi, magkano.
0: Mm-mm. Kasi alam nyo ma'am, talamak po online, lalo na po yung mga group. Meron pong mga nag-aalok dyan ng halimbawa mga express digital express teen ID number. Tapos pagbabayad kayo ng may bayad. Bawal po yun ma'am. Ano? Makakasuhan po sila.
1: Tama po. Kaya po ang kung sino sa ating mga taxpayer na gusto magkuha ng teen ID, dapat po sa BIR website lang po talaga kayo. Kasi mm-hmm. po sa BIR website, libre po ang pagkuha ng teen ID.
0: Tapos ma'am, meron pa...
1: Kasi alam namin, meron po sa ibang... Dati may nakikita kami sa ibang platforms na nag-o-offer ng services pero sa ngayon sila track down kasi bawal po yun.
0: Tapos mayroon pa akong instances dati meron akong na-cover na parang nagre-reklamo siya sa BIR kasi nag-apply siya ng nag-avail siya ng services nga online. Tapos binigyan siya ng teen ID number. Pero yung teen ID number niya wala pala sa record ng BIR na nagpunta siya doon sa office sa RDO. So ang nangyayari, yung tax na binayaran niya, medyo meron pa siyang ginawang mga rekotito. So parang na-hassle pa siya imbis na mapadali.
1: So sa BIR website po siya kumuha. Kaya po importante po kasi pag nakakakuha ka ng teen number sa BIR website, itago niyo po or i-print niyo ang email.
0: Mm-mm, ma'am. Yung
1: nagaling sa BIR kasi yan po ang proof na pumasok po sa system ni BIR ang inyong registration.
0: O yung naano ko dati ma'am, yung case study ko dati ma'am, nagkuha siya ng BIR number doon nga online yung mga sa Facebook, yung mga nag-o-offer ng parang mga fixer ma'am. Ayan, ayun.
1: Ayun, na, hindi po pwede.
0: Oo, yun, na ano pa siya.
1: Yun nga siguro.
0: Na-hassle pa siya, imbes na mapabilis. Tapos, ma'am, aside po doon sa ano po natin, papaano po, ma'am, naman, yun nga po, pero din pong nag-ano dito, nag-ano, i-reiterate lang po natin, ang sabi, ang tanong niya po dito, papaano po kapag nagka-problema sa pag-access ng app o hindi lumabas po yung digital ID, saan po pwedeng humingi ng tulong?
1: You can ano po, you can go directly to the BIR office, tapos or pwede naman po, as I've said kanina, tingnan nyo po uli ang registration nyo sa Oru system.
0: Mm-hmm.
1: So meron diyang i-verify nyo or i-pin inquiry nyo ang pin nyo, at kung may kailangan i-update sa inyong mga information, gawin nyo po para ma-validate at ma-match yung mga information na necessary for uploading sa inyong eGov app.
0: Mm-hmm. Eh, maiba ko, ma'am. Ma'am, dahil nga nandito na po tayo sa digital age, ma'am, would you consider, ma'am, na mag, if for instance, encourage po yung ating pong mga kababayan na instead po ng physical ID, go to the digital ID na po?
1: Yes po, Sir Bert. Yan po ang importante kasi po mahirap na marami tayo at digital age na tayo, lahat tayo reliant na sa electronic document. So, mas ini-encourage po namin at pinapadali na ng BIR ang accessibility ng mga BIR documents sa ating mga taxpayers. Kaya, nag-aano na rin po kami,
0: nag-shift
1: na sa electronic po.
0: Tapos, attorney, bali, aside po dito sa digital ID, ano-ano pa po ang mga services ng BIR na nasa digital na po? As ako po personally, meron po ako mga services ng BIR na na-avail ko po kasi nagbabayad po ako ng tax. Kaya nga po nung filing ng ITR ay online po ako. Aside doon, ma'am, sa digital ID, ano-ano pa po yung mga services natin, ma'am, na fully digitalized na po, ma'am?
1: Sir Bert, yun nga po, ang first, yung online registration and updating system namin, kasama na po dyan ang digital ID. So, pwede na ka na pong mag-register or mag-update ng inyong registration under the BIR website sa Oru's system. Ang ating filing and payment, meron po kaming electronic filing and payment system or ang EFPS at ang eBIR forms para sa mga taxpayers na nagpa-file at nagbabayad ng kanilang taxes online, which under the ease of paying taxes law mandates that dapat electronic filing and payment na po lahat. Mm-hmm. So, kung gusto naman po magpa-appointment, meron din po doon na online appointment or digital verification services sa amin yung website, sa chatbot ni Revy. So, yun po, marami po kaming ang digitalization effort.
0: Mm-hmm.
1: Kasi part po siya ng digital and data transformation pillar ng aming DARES program. So, recently rin po, naglunsad rin po kami ng interactive digital tax calendar.
0: Mm-hmm.
1: So, makikita rin dyan po sa website ni BIR sa ngayong araw, bukas, or sa specific date na gusto nyong tingnan, makikita nyo po doon kung ano ang mga deadlines.
0: Mm-hmm.
1: Nandun na rin makikita kung anong form ang gagamitin sa tax na mag-due on that date. So, pinadali na po namin lahat.
0: Yun po ang maganda kasi nga po, parang aside dun sa less hassle, makakatulong pa po tayo. Like for instance, yun nga po, yung pagtitipid sa papel, sa kuryente, di ba po? Kasi kung pupunta ka pa sa, magtatravel ka papunta sa opisina ng BIR, medyo magastos po. Kaya mas maganda po, no, attorney, no, i-encourage po natin yung ating mga kababayan, especially po sa ating mga kababayan na, like for instance, meron po kayong kasamang senior citizen sa bahay, yung hindi po tech savvy, kung ako po sa inyo, turuan nyo po yung inyong mga kamag-anak na hindi po tech-savvy para po nang sa gayon, makakamp up sila. O kung hindi naman po talaga kaya at kung may kakayahan po kayo, kuha po kayo ng bookkeeper, ma'am, no?
1: Tama po, Sir Bert. So, yun po, pinamadali po namin lahat. So, para naman sa hindi kaya na hindi na-afford magbayad ng bookkeeper,
0: mm-mm,
1: pwede naman po kayong pumunta sa BIR office. May e-lounge facility kami.
0: Mm-mm.
1: At sa e-lounge facility po, may mga BIR employees na handang tumulong at pag-assist sa mga kailangan ng ating mga taxpayers.
0: So pag hindi ka nga tech savvy at lalo na pag senior, pwede na pong rumekta sa inyo at meron po kayo mga computer, mga employees po na may mga computer at sila na po ang gagawa o sila po ang magpa-facilitate po nung kanila pong mga concern po with incomes po sa digital process po ng BIR.
1: Tama po, Sir Bert. Pero yun po nga po, ini-encourage pa rin namin ang lahat. Kung marunong naman po is ang transaction po shall be done online na lang po. Kasi po sa sobrang daming frontline services ni BIR, minsan madalas na nangyayari is mahaba rin po ang pila.
0: Mm-hmm.
1: So yun po ang ano, ang kaya ini-expand talaga namin ang aming digital efforts.
0: Mm-hmm. Attorney, i-hold ko lang po kayo. Papagpapasok lang po kami ng report, attorney. Wait lang po, ah. Kuha po tayo ng ulat sa labas ng himpilan. Senate President Alan Peter Cayetano pinadadalo ang mga senador sa Lunes para mag-convene bilang impeachment court sa kaso ni VP Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
12: First, nagpadala na ng sulat ng Senate President Alan Peter Cayetano sa lahat ng senador para dumalo sila sa Lunes, May 18, alas 3 ng hapon para sa nakatakdang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Sa liham na ipinadala sa mga senador, sinabi ni Cayetano na natanggap ng Senado noong May 13 ang articles of impeachment mula sa Kamara. Kinabukasan, ipinabatid na rin sa House of Representatives ang formal na aksyon ng Senado. Ayon kay Cayetano, alinsunod ito sa Senate Rules of Procedure sa impeachment trials. Inaatasan ang mga senador na magsuot ng kanilang judicial robes bilang paghahanda sa formal at seryosong pagdinig ng impeachment case. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CTMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: At ayan, sa oras po na 5:39, ipagpatuloy po natin ang talakayan sa Digital Teen ID. Nandiyan pa rin po sa linya natin si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang tagapagsalita po ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ma'am, aside po doon sa Digital Teen ID, ano po ang mensahe po natin o ano po ang ating maibibigay na advice para po doon sa mga taxpayer po natin, especially po yung mga negosyo na hindi po nakahabol doon sa deadline po ng pagbabayad ng income tax return, ma'am?
1: Ay, panawagan po pa po sa mga hindi pa po nakapag-file. Pwede pa naman po mag-file, however, it will be subject to the corresponding penalties and interest and surcharge na po.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya bukas pa rin po ang opisina ng BIR sa pagtanggap sa mga bayad po ng taxes.
0: Yun nga lang, may penalty na, ma'am, no?
1: Totoo po, sir. 1 month na rin po ang nabigay ni BIR na extension.
0: Ma'am. Tapos, ma'am, para po doon sa bigsaban, talahin po natin, ma'am, ang pagkakataon para po doon sa mga pangalan nito, medyo tumatakbo sa kanila pong obligasyon na magbayad ng tax ng kanila pong mga

0: ma'am.
1: Totoo po, Sir Bert.
0: Mm-mm.
1: So, ang penalty na yan po ay tinalaga ng batas at bilang ahensya ng gobyerno na in charge sa enforcement of tax laws, we will act on our mandate po.
0: Ayun, ma'am. So, ma'am, bali, ano po natin, no? I-recap po natin yung step-by-step po ng pagkuha ng digital ID po, no? Unang-una po, ma'am, oh, ano nyo po ako, ma'am, i-refresh ko lang po yung ating mga kapamilya at mga kaservisyo. Unang-una po, ma'am, kailangan po nilang mag-download at mag-install po ng eGov app. So, yung eGov app po, mai-install nyo po yan sa pamamagitan po ng Android o kaya po ng Apple Store. At hanapin yung eGov app. Opo, siguraduhin. Opo, kasi alam nyo po, attorney, marami pong mga peke ngayong mga app na naglilipanan sa online, no? Kaya para po sa ating mga kapamilya at mga kaservisyo, siguraduhin nyo po na yung inyo pong ina-download na app, ang kanya pong developer ay DICT o Department of Information and Communication Technology. Step 2 po, gumawa ng eGov account. Siyempre, yung the usual po kapag nagsasign in kayo sa Facebook, ganon din po ang pagka-sign in dito. Magpo-provide po kayo ng inyong email. Tama ako, attorney, no? Email, password.
1: Tama po, Sir Bert.
0: Tapos, para dagdag security, eh, mag-aas din po ito ng 6 digital PIN, M-PIN. Opo, tapos ayun po, meron din nga. Parang ano to yung ma'am, parang ang process nitong eGov ay parang katulad dun kapag mag-a-apply ka o mag-sign in ka dun sa mga digital banking. Ganun ma'am ang process. Eh. Parang you have to kukunan ka ng facial recognition, hihingian ka ng picture ng ano mo, ng valid ID mo para ma-prove o maging verified yung account mo. Third one po ay kailangan nga i-confirm o i-verify o dumaan doon sa process ng verification. Katulad nga ng facial recognition at yung yung pagpo-provide ng mga detalye na kinakailangan. Step 4 po ay kailangan nyo pong mag-login sa inyo pong account na ginawa sa eGov at i-fill out po ang mga impormasyon na hinihingi gaya ng mobile number, ayun po, etc. Step 5, hanapin po ang digital. Ito yung sinasabi ko, ma'am. Merong, ma'am, ano doon na parang merong digital ID, ma'am, na nandoon
1: digital
0: sa...
1: Digital ID icon po.
0: Yes, ma'am, oo. At ayun po, to. So pag tinlik nyo po yun, isatisfy nyo lang po yung mga kinakailangan po ng mga steps para po kayo ay makakaroon na ng digital ID. Last na lang, ma'am, parting words po natin, ma'am, sa ating pong mga listeners at ating pong mga viewers.
1: So yun po, Sir Bert, ang ini-encourage po na men ang lahat ng taxpayers na i-link nyo na din po yung account nyo sa eGov.ph para po magiging accessible na po ang PIN ID nyo po sa eGov.ph. Kasi po, ang kagandahan nito, Sir Bert, sa eGov, kasi parang one-stop shop na siya ng lahat ng government agencies. So... sa mga taxpayers po natin na hindi nyo pa po nakikita ang inyong PIN ID sa inyong eGov account, pwede nyo pong i-update ang registration nyo sa BIR ORO system, i-update nyo at make sure that the information matches those under sa ano nyo po, sa eGov account para ma-make sure nyo na mag-a-appear po siya sa inyong digital ID icon.
0: And with that,
1: so yun po, Sir Bert.
0: Yes, and with that, attorney, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Mag-iingat po at mabuhay po ang mga taga-BIR.
1: Thank you po, Sir Bert. Good afternoon.
0: At yan po si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang tagapagsalita po ng Bureau of Internal Revenue. Happy watching po sa ating 3,000 na mahigit na mga live YouTube viewers at syempre po yung mga nakatutok din po sa ating Facebook, maging din po sa ating sa inyo po mga transistor radio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon sa ngalan po ng may-ari ng programang ito, si Tito Michael Deliso. Ako po si Bert Dizon at magsama-sama po tayo sa susunod pa pong edisyon ng programang Pasado Serbisyo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye mga kapamilya. Ingat po.
2: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Defend and protect what we have.
2: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingko. Tayo ang kapamilya.

0: CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senado hindi tinanggap ang isinilbing sampina ng ombudsman para makakuha ng kopya ng CCTV sa nangyaring putukan. O saa, igniit na gumagana ang CCTV sa lugar ng insidente at nagpasa na ng ebidensya sa PNP.
3: Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
2: Pangulong Marcos Jr. naghabilin sa PMA graduates na maging tapat sa konstitusyon. PMAers, pinaalalahanan namang maging mahinahon sa gitna ng pinasasangkutang issue ni Senador Ronald De La Rosa.
4: I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday.
2: So, Senate President Alan Peter Cayetano iginiit na tuloy ang pagkulong ng Senado bilang impeachment court. House Prosecutor, may kanya-kanyang assignment na sa gagawing paglilitis. Lalaki arestado sa pangahalay sa dalagitang may kapansanan. Ilang lugar sa Metro Manila binaha sa gitna ng tag-init. At P-pop royalties, Bini at SB19, yayanigin ang Summersonic Japan. Ilang foreign acts, giliw na giliw naman sa kanilang Pinoy fans.
1: Kapamilya timbog ang isang lalaki sa Tondo, Maynila sa kasong panggagahasa sa isang 14-anyos na dalagita na may kapansanan sa Pangasinan. Isinilbi ng Manila Police District sa suspect ang matagal ng inisyong arrest warrant para sa kasong statutory rape. Ayon sa pulisya, nangyari ang panggagahasa sa biktima noong December 2020. Tinawag umano ng suspect ang dalagita mula sa kanilang bahay para gawin ang kahalayan. Pagkatapos gahasain ay pinukpok pa umano ng suspect ang biktima sa mukha at sa kainiwan. Nasagip ang bata at agad dinala sa ospital. Itinanggi naman ng suspect ang akusasyon laban sa kanya. Depensa ng suspect, sinuntok lang niya ang dalagita pero hindi niya ginahasa. Walang inirekomendang piyansa sa kaso ng suspect, kaya nananatili siya sa kustodiya ng Manila Police District.
2: 5 kalansay ng tao ang nahukay sa Barangay Dilimbian, Maging, Lanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ang mga kalansay, higit 1 kilometro lang ang layo mula sa kampo ng militar. Paniwala ng militar, posibleng 2022 pa ibinaon ang mga kalansay ng tinawag nilang lawless group sa lugar. Matapos iproseso ang mga kalansay, inilibing na rin ang mga ito sa bayan ng Amayamana. Bilang matapos, ang walang kamag-anak na lumapit para kilalanin o kunin ang mga ito.
1: Mahigpit na nagtagubilit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagtapos sa Philippine Military Academy sa Baguio City na manatiling tapat sa saligang batas. Isang Batanggenya ang valedictorian ng Talang Dangal Class of 2026 na binubuo ng mahigit 200 kadete na ngayon ay mga bagong talagang second lieutenant ng Armed Forces of the Philippines. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
3: As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
5: Malinaw ang paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 207 kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 na nagsipagtapos ngayong Sabado sa kanyang talumpati sa Fort del Pilar, Baguio City, mahigpit na ibinilin sa kanila ng Commander-in-Chief na isa puso at isa buhay ang honor code na kanilang natutunan sa akademya.
3: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend.
5: Binati rin ni Vice President Sara Duterte sa social media post ang mga nagtapos. Nagpayo rin siyang tumindig sila laban sa anumang uri ng banta sa soberanya at kalayaan ng bansa.
6: I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges.
5: At gaya ng sino mang nagtapos sa PMA, nanumpa rin ang mga kadete na susunod sa batas at sa mga utos na naayon sa batas.
7: At kusa kong babalikatin, ang mga pananagutang ito, na walang anumang pasubali, o hangaring umiwas.
5: Sa hanay ng PMA graduates ngayong taon, pinakamarami ang papasok sa Philippine Army, sunod sa Navy at Air Force. Nanguna sa klase ang 23 anyos na Batanggenyang si Cadet First Class Christine K. Librada. Siya ang ikasyam na babaeng hinirang na valedictorian simula nang tumanggap ang PMA ng mga babaeng kadete noong 1993. Sinundan ni Librada ang yapak ng kanyang ama na retiradong Army officer.
8: Nakita ko na bilang isang military officer, hindi lamang siya tungkol sa physical security ng katauhan at ng sambayanan, kundi pati na rin yung human security na nalilingkod po dito.
5: Sa pagtatapos ng seremonya, taimtim na kinanta ng mga kadete ang PMA hymn.

0: Ito rin ang kinanta ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang umapela siya ng suporta sa mga mista o mga kaklase sa PMA Sinagdala Class of 1986 sa gitna ng kinahaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Una nang naglabas ng pahayag ang chairman at CEO ng PMA Alumni Association Incorporated na nananawagan sa mga miyembro na magkaisa, maging mahinahon, mapanuri at walang pinapanigan sa gitna ng usapin kaugnay ng senador at kapwa PMAer. Sinegundahan ito ni Librada.
1: Despite being a brotherhood of arms, we remain loyal to the Constitution and it will not affect kung paano natin pinagsisilbihan ng bansa.
0: Sa pagpasok ng mga bagong opisyal sa hanay ng AFP, itinuturing ang Talang Dangal Class of 2026 na most tech literate class dahil sa mga natutunan nila sa larangan ng artificial intelligence, data analytics, electronic warfare at iba pa para madepensahan ang bansa mula sa mga makabagong banta. Harleen Delgado, ABS-CBN News, Baguio City.
2: Tumanggi ang Senadong tanggapin ang sabina ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV footage noong nagkaputukan ng baril sa Senado noong May 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samantala, itinanggi ng hepe ng Pasay Police na nag-convoy sila sa sasakyan ng isang senador noong madaling araw na nakumpirmang wala na si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Nagpapatrol Jesse Cruzat.

0: at nako. Matapos ang kaguluhan at pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado noong May 13, nagpadala na ng subpoena ang ombudsman sa Senado para humingi ng kopya ng CCTV footage para sa kanilang investigasyon. Ito'y lalo't magkasalungat ang paliwanag ng Office of the Senate Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation sa nangyaring putukan ng baril. Una nang kinumpirma ng Malacanang na nasa 27 putok ang nagmula sa Sergeant at Arms, habang 5 putok naman ang galing sa umano'y driver ng NBI na may dalang armas. Nitong Sabado, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tumanggi ang Senado na tanggapin ang subpoena.
1: Nakaka-problema.
2: Ano problema?
1: Yung aming process server, ayaw na naman tanggapin sa Senate.
2: Ha?
1: Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alang Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan.
3: Yun naman,
1: kasi sa akin, considered served na yan, kahit hindi nila tinanggap.
0: Una nang pinatawa ng ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca dahil sa insidente.
1: Look at the attitude. Sergeant at Arms yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant at Arms? Security guard na Senate yan. Meron lang siyang binigay na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Para mag-warning shot ka sa law enforcement, you think that you are above the law.
0: Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado nitong Sabado para pabulaanan ang impormasyong wala umanong available na CCTV footage sa 2nd palapag ng Senado kung saan nangyari ang pamamaril. Nagbigay na rin anila sila ng kopya ng CCTV sa PNPCIDG Regional Field Unit NCR noong May 14. Kasunod ang certification ng PNP na nagpapatunay na authentic, original, walang ginalaw at direktang nagmula ang kopya sa official Senate CCTV system. Pero walang pahayag ang USAA kung nagbigay na sila ng kopya sa ombudsman. Senate. Naniniwala naman ang political science professor ng San Beda University na si Luisito de la Cruz na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa nangyaring pamamaril sa Senado.
4: Sa isang matured na institution, actually pwede ka mag-self-investigate. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, mukhang ito ay questionable. No? At kung sino ang dapat mag-investigate, sa aking palagay ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang separate na investigating body. Dahil nagkakaroon ng magkaibang naratibo. No, doon sa mga involved.
0: Naniniwala rin si De La Cruz na may direktang pananagutan ang Senado sa pag-alis ni Senador Bato De La Rosa na para sa iba ay maituturing na pagtakas sa batas.
4: Dahil pinigilan mo ang isang ahensya na magkaroon ng jurisdiction sa isang tao, dapat meron kang accountability, no? Para tiyakin na kung kailan man kailanganin ng ating mga institusyon, ang taong iyan ay mailalabas mo. No? Otherwise, ay hindi ka na paniniwalaan at mawawala na ang tiwala sa iyo, hindi lamang ng mga institusyon, kundi miski ng mga taong bahay.
0: Para matuldukan na ang issue, mas mainam-anyang sumuko na lang si Senador De La Rosa at harapin ang kaso nito sa ICC.
4: Kung ganitong nagkakagulo na at ganitong nakakaroon na ng problema ang iba't iba nating mga institusyon, sa aking palagay dapat ay may gawin si Senator Bato. At kung yon ay nangangahulugan na isurrender niya ang kanyang sarili.
0: Kung si dating Senador Antonio Trillanes IV naman ang tatanungin, mas mainam-anyang magbigay na ng pabuya ang gobyerno sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ngayon ni De La Rosa.
5: Pwede yan kasi declared siya no, na pugante. Kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad, syempre he would be surrounding himself with bodyguards or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward. Nako, mabilis po yan.
0: May immigration lookout bulletin order nang inilabas laban sa senador. Kinumpirma naman ng hepe ng Pasay Police na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas mula sa gusali ng Senado nung madaling araw ng Huwebes. Pero itinanggi ng opisyal na convoy sila ng sino mang senador.
2: Gusto ko lang pong linawin na nung lumabas po kami, sumunod lang po kami doon sa maitim na van. Kasi po, meron po kasing roll up para hindi po kami mapagsarahan, sumunod na lang po kami. Tapos nung dumating po kami dito sa main gate, yung itim na van, dumiretso kumaliwa po sila. Kami po naman ay kumanan na.
0: Wala pang impormasyon kung nasaan ngayon si Senador De La Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang naitatalang international travel ng senador as of May 16. Bantay sarado pa rin ang pulisya ang labas ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar at i-monitor ang mga posibleng kilos protesta. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: Tuloy ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Sa kabila ng sumiklab na gulo at pagbabago sa liderato, naniniwala ang mga impeachment prosecutor mula sa Kamara na boboto pa rin ang mga senator judges base sa ebidensya at kanilang konsensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
6: Maaksyon ang mga naging eksena sa Senado. Mula sa palitan ng liderato, biglang paglutang ni Senador Bato De La Rosa, hanggang sa komosyon at palitan ng mga putok. Pero sa kabila ng tensyon, nakakalendaryo na sa May 18, alas 3 ng hapon, ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inimbitahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kapwa niya mambabatas na dumalo suot ang kanilang impeachment robes.
7: If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday.
6: Nadala na rin ang kopya ng Articles of Impeachment sa mga opisina ng mga senador na tatayong hukom sa paglilitis. Kaya naman naghahanda na rin ang prosecution panel ng Kamara sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Partidist Representative Terry Ridon, nakatalaga na ang prosecutor sa bawat ground ng impeachment na kanilang ilalatag sa Senado.
8: Wala naman po kaming fear na magkakaroon po nagharang kasi it is the Senate itself that stated that they will convene the impeachment court on May 18 at 3 p.m. So pangahawakan po namin yung pong binanggit po ng atin pong Senate President that this is their commitment as a majority, as part of the leadership of the Senate.
6: Hindi naman naniniwala si Ridon sa mga usap-usapan na dead on arrival na ang impeachment pagdating sa Senado.
8: Tingin ko po if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate President. But we will hold on, no? We have great faith in his pronouncement na talaga po magko-convene ang Senate Impeachment Court. Kasi otherwise, ang pag-uusapan ko by that time, kung wala pong ganitong commitment to open ang Senate leadership, pag-usapan yung usapin po ng jurisdiction at kung tama ba ho yung pagkakatransmit ng articles of impeachment.
6: Pero tingin ni Kabataan Partidist Representative Rene Co, dapat maging mas mapagmatiyag ang taong bayan sa kung paano hahawakan o anyay posibleng maniobrahin ng Senado ang impeachment process.
9: May range of stances sila na meron dyan maghahawak ng posisyon na dapat may trial pa rin tumuloy-tuloy kahit papaano. Then sa loob, pwedeng maniobrahin yung motions in a way favorable kay VP Sara. Meron namang posisyon na hindi talaga gawin at all ang trial. No? Huwag simulan.
6: Giit ni Ko, ang malinaw, hindi dapat mantala pa ang paglilitis. Sa kabila ng pagpapalit ng liderato at sa nangyaring gulo sa Senado, naniniwala ang mga prosecutor na sa huli, boboto ang mga senator judges base sa ebidensya at sa kanilang konsensya at hindi sa kung sino ang kalyado nila sa politika. Ayon kay Congressman Lawrence Defensor na isa din sa mga tatayong prosecutor, hindi dapat makaapekto ang gulo sa Senado sa isasagawang impeachment trial.
10: Dapat maimbestigahan ng husto. Nakakabahala yon at sana ipakita ng ating mga senador sa Lunes na totoo ang sinasabi nilang dapat hindi ito makaapekto sa impeachment.
6: Inaasahang dadalo sa Lunes ang lahat ng 11 prosecutors mula sa mababang kapulungan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
11: Pinatikos ng mga student organization sa University of the Philippines College of Media and Communication at Assumption College ang kanilang alumna na si Senator Loren Legarda. Matapos siyang sumapi sa grupo ng bagong Senate Majority na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Inalis ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women kasunod ng panawagan ng Assumption College Student Council na tanggalin ito. Hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng larawan ni Legarda. Anila hindi sang-ayon sa paniniwala ng paaralan ang naging aksyon ni Legarda, lalo't naghahanda na ang Senadong magsilbing impeachment court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sila na ang Senate coup ay politically engineered para maantala o impluwensyahan umano ang pagdinig. Ayon naman sa UP Broadcasting Association, nangangahulugan na ang pabago-bagong pakikipag-alyansa ng mga politiko ay para lang maisalba ang kanilang pansariling interes. Anila, salungat sa mga prinsipyo ng isang taga-UP ang paninindigan ngayon ni Legarda. Hinamo nila ang senadora na pagnilayan ang kanyang naging desisyon at tiyaking maging independent ang Senado. Patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panig at reaksyon ni Senador Legarda.
3: Nominado si Angelica Panganiban sa premyadong Global OTT Awards 2026 para sa Best Actress category. Ito'y para sa kanyang pagganap sa limited series na The Silent Noise. Pasok din sa nominasyon ang The Silent Noise sa Best Asian Content category. Sa ilalim ng direksyon ni Onat Diaz, ang mystery thriller limited series na ito ang ikalima ng pagtatambal ni na Angelica at Zanjo Marudo. Kasama rin sa serye sina Maylene Dizon, Joem Bascon, Karina Bautista, Tommy Alejandrino, Ramon Christopher Gutierrez, Junjun Quintana, Joel Saracho, and Kaki Teodoro. Idaraos ang awards night ng Global OTT Awards sa June 20 sa Busan, South Korea.
11: Hindi lang pang pelikula kundi pang podcast din ang kilig na dala ng GM Piang. Sa latest episode ng Oh My Gan, ikinuwento ni na GM Ibarra at Piang Smith ang lumalalim na koneksyon nila sa isa't isa at ang mga natutunan sa paggawa ng bagong rom-com na Almost Us.
12: Pangarap ko sa kanya, siguro eternal happiness.
13: Pangarap ko for him, sana matupad niya yung pagiging piloto niya.
12: Hindi man nagkabalikan yung mama at papa ko, at least nagiging tatay sa amin, magkakapatid.
13: Sobrang close ako sa mama ko at hindi ako takot mag-take risk.
12: Siguro may ugali lang ako na ano, kapag nasimulan ko, hindi ko siya tatapusin.
13: I know myself better than them. So parang kung ano sabihin nila, okay.
12: Yeah, I can say na until now, nandun pa rin sa panliligaw. No, pero hindi ko naman ginamadali.
13: So, naliligaw ka kay Fia?
12: Ay, hindi pa ba open?
13: First time na may magustuhan yung daddy ko na lalaki for me.
12: Medyo nagmamatch na yung, ano, yung mga gusto namin sa buhay.
13: Mas lumalam dun yung pagpapahalaga ko sa kanya.
11: Mapapanood si Star Patroller Ganiel Krishnan sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel.
3: Mga motorista na abala sa biglang pagbaha sa bahagi ng SLEC. At Olympic gold medalist Hydelyn Diaz proud sa record-breaking performance ni Junior World Champ weightlifter Albert Ian De Los Santos. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
14: TV Patrol sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silima rin na multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
16: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May Silimarine, may multivitamins pa.
18: Yan, ang Liveraid Pro.
17: Tulong sa pangangalagan ng atay.
18: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. At pinakaaabangang paglilinis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
20: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
20: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
19: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Kapamilya, ulan sa tag-init ang bumungad ngayong weekend. Nagdulot ng abala sa mga motorista ang pagbaha sa bahagi ng South Luzon Expressway malapit sa Bikutan exit nitong Sabado ng umaga. Sa video nakuha ni Erwin Abdao Balonso, mag-aalas 7 ngayong Sabado ng umaga, mataas na ang tubig sa southbound lane ng expressway. Ayon kay Balonso, hindi pa gaanong malakas ang ulan nang umalis siya ng Makati, pero biglang bumuhos ang malakas na ulan pagdating niya sa bandang C5. Mabigat na rin anya ang daloy ng trapiko sa lugar. May ilang sasakyang ding nakahinto sa shoulder lane, bagamat hindi umano niya matiyak kung tumirik ang mga ito o ayaw lamang tumawid sa baha. Binaha rin ang ilang lugar sa Malolos, Bulacan. Sa kuha ng vlogger na si Chavi TV, inabot ng baha ang Baraswain Church. Nalubog din at nagmistulang ilog ang isang subdivision sa Barangay Canalate. Samantala, ayon sa PAGASA, ang naranasang pag-ulan sa Metro Manila ngayong Sabado ay dulot ng localized thunderstorms. Ang mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan ay normal umanong nararanasan tuwing hapon o gabi, bunsod ng matinding init at alinsangan sa umaga. Bagamat may binabantayang low pressure area, ito yung dating bagyong Kaloy sa silangan ng Central Luzon. Sinabi ng PAGASA na mababa ang tsansang muling maging bagyo ito. Hindi rin ito direktang nagpapaulan sa Metro Manila. Ang umiiral na frontal system naman ay nakaapekto lamang sa dulong bahagi ng Hilagang Luzon gaya ng Batanes at Babuyan Islands. Nilinaw din ng PAGASA na ang mga pag-ulan ay hindi pa nangangahulugang simula na ng rainy season o habagat na karaniwang idinedeklara sa pagtapos ng Mayo o pagsisimula ng Hunyo.
3: Arestado ang isang lalaki matapos makuha sa kanya ang iba-ibang klase ng armas na walang lisensya at hinihinalang shabu sa Rojas Oriental, Mindoro. Ayon sa PNP, matagal nang nasa ilalim ng surveillance ng pulisya ang suspect dahil sa iba-ibang reklamo at kaso. Nakuha sa kanya ang isang homemade shotgun, isang .45 caliber pistol, isang .45 caliber submachine gun, isang 9mm pistol at isang 9mm submachine gun. May mga nakuha ring mga bala at magazine at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20,000 piso. Dati na umanong naaresto ang suspect noong 2025 dahil sa ilegal na pagpapaputok ng baril, pero nakalaya matapos magpiansa. Itinuturing din na isa sa major supplier ng ilegal na droga ang suspect sa iba-ibang bayan sa probinsya. Naharap siya sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Putaheng bopis at dinuguan na pinagsasaluhan ng maglolo't lola, naging patok na negosyo ng isang Kapampangan. Ang pagbebenta niya ng mga deboteng ulam, hatid sa kanya ngayon ay limpak-limpak na kita. Kilalanin siya sa May Puhunan, Kaya Mo!
1: Hey! Hi, Migs!
18: Hello, Tek! Salamat sa pagtanggap. Thank you, thank you, thank you. So, Tek, paano ba gumawa
22: ng bopis in a jar?
1: Ito, tour kita aming mini-commissary. Mm-hmm. Actually, ito, nagluto na kami, so ito yung bopis namin.
18: Pero ano ba, Rek, na baka pagkawari kapag luto, hindi pa papasingaway muna yun, papa-cool muna bago mo ilagay dito sa kanin?
1: Ginagawa po namin is pinapa... Ano lang namin ng siguro mga 1 hour at kinakanan. Kasi gusto po namin i-maintain yung freshness ng pinaka-product. Lahat po yan sinusukat, lahat po pati oil. Kasi ayaw po namin na masyadong ma-oil yung product.
18: Oo nga, kasi tatagas din eh. Paano ba nagsimula itong bopis in a jar?
1: Yung lolo ko po, siya nag-push sa akin na sabi na, bakit hindi kayo kayang mag-business na lang muna? Magaling. Siya kasi nag-push talaga at naniniwala sa akin na magaling ako magluto. Pero magaling po ako magluto sa madamihan kesa sa untian. Sanay po ako sa pampiestahan na kawa-kawa.
18: Ito palang pang-catering.
1: Oo, ganun. From 50 tubs, nagiging 150 to 200. Dumami na lang dumami yung orders. Mm-hmm. So, kaya umisip po kami ng way para ma-distribute po namin yung product namin all over the Philippines.
18: So yun na yung transition ng ba't kaya natin gawing in a jar?
1: Yun na yun.
20: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
11: Sa likod ng tamis na tagumpay, may mabigat na dinalang hamon sa buhay ang Pinoy weightlifter na si Albert Ian De Los Santos. 2 buwan kasi bago ang IWF Junior Worlds, namatay ang kanyang ama dahil sa liver cancer At may ininda rin siyang back injury. Kaya naman emosyonal siya sa kanyang gold medal win at bagong junior world record. Nagpapatrol, Paige Javier.
2: Puno ng emosyon si Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos matapos sumakses sa IWF Junior World Championship sa Egypt nitong May 4. Nagmamadaling tumakbo si Ian sa kanyang mommy Diwa, isa sa kanyang coach at mentor sa weightlifting. Bagong lift na ito, nasugkit na ni Ian ang ginto sa men's 71kg division. Pero dahil good lift ang attempt niya sa 187kg, binasag niya ang junior world record sa clean and jerk. Hinigitan niya ang binuhat niyang 186kg sa Southeast Asian Games sa Thailand noong December. Pero bukod sa weights, bit-bit din ni Ian ang bigat ng pagkawala ng kanyang ama at unang coach na si Alvin. Dalawang buwan bago ang IWF Junior Worlds, namatay ang kanyang ama dahil sa liver cancer.
4: Mental battle I had to do in the process as well. Well, with my father passing, I just had to go na lang with the flow and eyeball na lang everything despite the grief. And at the same time, I was training to hide the grief then to the point that I hurt myself.
2: Kwento ni Ian, inisip niya kung tutuloy pa ba siya dahil malala ang kanyang naging back injury.
4: Iniisip ko, this is gonna be my last junior world, so I might as well go out with a bang. All I could think of was my dad. Think, like, iniisip ko lang ano yung sabihin niya sa akin that time. I know for sure he would just encourage me.
2: Aminado si Ian na kabado siya sa IWF Junior Worlds dahil sa injury at maiksing training period. Pero binigay niya ang lahat at nagtiwala sa kanyang sarili. Kaya nagbunga ito ng gintong medalya. Proud na proud sa kanya si Coach Julius Naranjo at si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo na dating tinawag siyang future ng Philippine weightlifting.
5: Siyempre sobrang saya ko as a gold medalist tapos makita ko na wow, in person na nakita ko na si Ian nag-break ng record ng World Junior. Ang laki ng ginawa niya, pangalan niya at sa kasama din ng picture ng tatay niya, nakakaiyak at nakaka-proud siya.
4: I think Ian's a different type of athlete, ibang level talaga. I wanted to commemorate Coach Alvin because, he was really one of the few coaches that really believes in me and trusted me to take Ian to the next level. And, of course, I had to do this for him.
2: Samantala, patuloy si Heidelin sa pagbabahagi ng kanyang kalaman sa weightlifting. Nagtuturo ang Olympic gold medalist ng PE classes sa University of the Philippines Diliman College of Human Kinetics.
5: Masaya to see the result ng mga interested na matuto ng weightlifting sa UP. And I'm happy na na-spread kong weightlifting sa UP because it will multiply.
2: Umaasa si Heidelin na dumami ang magka-interes sa weightlifting at mapamahal sa sport na nagdala ng karangalan sa bansa. Matapos simulan magturo sa UP Diliman, target ni Heidelin na ipalaganap ang weightlifting sa ibang paaralan at maisama ito sa curriculum ng physical education. Paige Javier, ABS-CBN News.
11: Ilang panindang panamik na kitaan ng delikadong bakterya. Mga cute na aso nag-rock diving sa Batangas sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
23: TV Patrol sa DZMM.
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
25: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
19: Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial.
23: The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon, kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo, at ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: TV Patrol sa DZMM!
3: Prominenteng British lawyer na may mahabang karanasan sa international criminal law at pagtatanggol sa mga akusado ng war crimes at crimes against humanity, ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Para naman sa abogado ng mga biktima ng war on drugs, nakagugulat ang kakayanang gumastos ng pamilya Duterte sa mga dekalibreng international lawyers.
25: Ang Rodrigo Roa Duterte.
3: Sa isang status conference sa May 27, unang maghaharap ang mga West ng bagong Trial Chamber 3 at mga partido sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin unang makikilala ng publiko ang bagong defense lawyer ng dating Pangulo, ang British lawyer na si Peter Haynes. Si Haynes ay batikang international criminal lawyer na dating presidente ng International Criminal Court Bar Association. Siya ang defense lawyer ni dating Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba na sinentensyahan ng 18 taong pagkabilanggo dahil sa war crimes at crimes against humanity bago na acquit sa ICC Appeals Chamber noong 2018. Si Haynes din ang kumakatawan ngayon sa Ugandan militant warlord na si Joseph Kony na nananatiling at large o pinaghahanap sa bisa ng isang ICC arrest warrant. Naging abogado din si Haynes ng isa sa mga convicted genocidist ng International Criminal Tribunal, kaugnay ng Srebrenica sa massacre sa Bosnia. Pero ayon sa isang abogado ng mga biktima ng war on drugs, hindi sila nasisindak sa bagong defense lawyer ni Duterte.
6: It's about the evidence, it's about the facts, it's about the law. Kahit gaano pa po ang naging experience sa mga ibang kaso, this is a totally new and different case. Confident naman po kami sa naging magiging ebidensya po ng prosecution.
3: Aminado naman si Andres, nagugulat din ang mga biktima sa kakayanan ng pamilya Duterte na makakuha ng mga dekalibreng abogado.
6: Kung tingnan mo lang naman ano, yung estimate sa Europe, mga kanila pong mga ano, per hour, ano, digo at least 1,000 pounds per hour sa ganya pong mga kalidad po.
3: Ang 1,000 British pounds ay nagkakahalaga ng higit 80,000 pesos. Sa kabila nito, pinakamahalaga pa rin sa mga biktima ang masigurong hindi maaantala ang legal na proseso kahit na bago ang komposisyon ng defense team. Hinihintay na lang na mapirmahan ni dating Pangulong Duterte ang papel ni Haynes para maging opisyal ang partisipasyon nito sa kaso. Dito naman sa Pilipinas, dismayado ang mga biktima ng war on drugs sa patuloy na pagkupkup ng Senado kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon suspect at large dahil sa aktibong ICC arrest warrant. Paliwanag ni Andres, dalawang batas ng Pilipinas ang nilalabag ng mga senador. Una, ang Article 6 ng Konstitusyon na nagbibigay ng immunity sa mga senador para lamang sa mga kasong hindi lalagpas ng 6 na taon ang parusa. At ikalawa, ang Republic Act 9851 laban sa crimes against international humanitarian law na nagsasabing maaaring ibigay sa international court ang mga Pilipinong iniimbestigahan o nililitis.
6: Ang crimes against humanity po sa ilalim po ng ating batas ay at least po reklusyon temporal po, Section 6 of RA 9851. Ngunit kung may namatay at may namatay po sa war on drugs, reklusyon perpetua po. That's 20 years and one day up to 40 years.
11: Pag ganitong tag-init, mabili ang samalamig. Pero nakatitiyak ka bang malinis ang binibili mo sa tabi-tabi? Sa pag-aaral ng UP College of Public Health, ilang sample ng palamig ang nakitaan ng antimicrobial resistant bacteria na delikado sa kalusugan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
12: Sa patuloy na paglala ng nararamdamang init, palamig ang kabilang sa panangga ng maraming nabibilad sa lansangan.
13: Malinis po yan kasi hindi yan malinis. Maraming magre-reklamo niyan. Wala nang bibili kung maliit o kumarom.
12: Pero may paalala ang mga eksperto kasunod ng pag-aaral na ginawa ng UP College of Public Health na ang ilang inuming tinitinda ng ilang vendor sa Tondo sa Maynila ay kontaminado ng bakterya na sinasabing antimicrobial resistant o hindi tinatablan ng antibiotics. 9 na stall ng palamig sa 3 magkakahiwalay na lugar sa Tondo ang kinuhanan ng sample ng palamig, tubig, yelo, maging ng swab mula sa kamay ng vendor at cup na kanilang ginagamit. Dito lumabas na mataas ang load ng antimicrobial resistant na bacteria sa mga sample, bagay na malaking banta sa kalusugan.
14: Yung improper hand washing, yung sanitation ng surroundings, yun ang pinaka-important na factor na kailangan natin. So, pwedeng habang nagsasalita, tumatalsik, yung improper hand washing, so mga hawak ng pera, ganyan, may mga bacteria din yan. So, pwede multifactorial ang source nila.
12: Delikado ang pagkakaroon ng drug-resistant bacteria dahil ang ibig sabihin nito ay hindi natatalab ang mga simple o minsan matataas na uri ng antibiotic. Ang resulta nito ay komplikasyon, malalang sakit at pagkamatay. Minsan, naipapasa pa ito sa iba tulad na lang kung ito ay mapunta sa mga pagkain. Kaya ang Manila LGU agad inaksyonan ang resulta ng pag-aaral.
14: dineploy natin ang mga sanitary engineers natin or sanitation officers natin para tignan ang yung mga stalls. Sinasabi ko nga, pag nag-o-offer sila ng paninda nila, yung parang ang bumibili, eh kamag-anak nila. Para, ano, para alam mo yun, may tender care naman na dapat malinis, lutong bahay, na paglutong bahay, siguradong malinis.
12: Sa datos ng World Health Organization, higit 1.2 million ang namatay sa buong mundo noong 2019 dahil dito. Tansya ng WHO, pwede pa itong umabot sa 10 million pagsapit ng 2050. Kaya una nang sinabi ng mga eksperto na mahalaga ang pagpapatupad ng mga hakbang para mapataas ang kaalaman tungkol sa mga antibiotic.
1: In many countries in Southeast Asia, you have already people that are concerned about antibiotic usage and they are changing their way.
12: Malalaman ang resulta sa mga kinuwang samples ng Manila Health Office ngayong linggo. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
3: 90s boy band Westlife, excited na makasamang muli ang Pinoy fans sa kanilang Silver Anniversary Concert Weekend sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
4: TV Patrol sa DZMM.
15: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: TV Patrol sa DZMM.

0: Arestado ang 69 na undocumented Chinese at isang Pilipino na sangkot umano sa ilegal na operasyon ng isang plantang pinaniniwalaang gumagamit ng hazardous materials sa Tagaloan, Misamis Oriental. Isinasa ilalim na sila sa inquest proceedings. Pinatigil na rin ng mga otoridad ang ilegal na operasyon ng planta. Iniutos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang agarang pag-iimbentaryo ng mga apektadong empleyado at ang pag-aabot din ng tulong sa kanila habang gumugulong ang investigasyon dito. Inalam pa rin kung anong klaseng hazardous materials ang ginagamit umano ng planta.
1: Sa mga batang 90s, maghanda ng sumabay sa mga kantang If I Let You Go, Fall Again at marami pang iba dahil magbabalik sa Pilipinas ang Irish boy group na Westlife. Nag-enjoy naman sa bansa ang English singer at hitmaker ng Die on This Hill na si Sienna Spyro na tumikim ng mga putahing Pinoy. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Special treat para sa Pinoy fans ang showcase ng English singer-songwriter na si Sienna Spyro kamakailan. Libre at by invitation ng naturang event na dinaluhan ng fans at ilang celebrities. Kwento ni Sienna sa ABS-CBN News, alam niyang music lovers ang mga Pinoy kaya ito ang isa sa bansang napili niyang puntahan.
3: I'm 17 hours away from home and the fact that like people I guess know my music here or know me somewhere I've never even been is just kind of a crazy.

0: At kahit sa Enero pa ang concert date, looking forward na sila na ma-reunite sa Pinoy fans.
1: We haven't actually been back to the Philippines in, I think it's 4 years. Is it 5 years or 4 years?
2: No, nearly four, yeah.
1: And we have been to other parts of Asia.
3: And the Filipino people are probably one of the kindest people in the world.
1: Absolutely.
3: Always smiling.
1: And that, Joe, that's genuine. That is genuine.
3: He's happy, yeah. You know, and the love they have for Westlife is just incredible.
2: Filipino people just get a little bit more excited when they meet Westlife or when they hear us sing the songs.
0: Sa January 2027, ang concert ng grupo sa MOA Arena. Samantala, inanunsyo na ng Lollapalooza ang stage assignment at performance time ng SB19. Mapapanood ang performance nina Ken, Josh, Pablo, Justin at Stel sa Alliance Stage. Alas 3:30 ng hapon, July 30, Webes, oras at petsa sa Chicago, Illinois. At alas 4 naman ng madaling araw, July 31, Biyernes, oras at petsa sa Pilipinas. Inilabas na rin ng Summer Sonic 2026 ang stage assignments ng festival sa Japan. Magpe-perform ang SB19 sa August 14 sa Massive Stage sa Osaka at sa August 15 sa Pacific Stage sa Tokyo. Ang Beanie naman sa August 14 sa Mountain Stage sa Osaka at sa August 16 sa Mountain Stage rin sa Tokyo. Wala pang inilalabas na oras ng kani-kanilang performances. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Nagpo-siklab ang anim na Golden Retriever sa Digpo Island sa San Luis, Batangas. Hayop sa galing ang mga aso sa pag-dive mula sa rock diving spot ng isla. Kwento ng fur mama at bayan patroller na si Joanne Salanap. Mahilig talaga sa water activities ang kanyang mga alaga. Mas madalas na sa swimming pool sa kanilang bahay sila lumalangoy. Pero naranasan na rin nilang mag-boating at maligo sa Sagada Caves. Wala anyang formal na training ang kanyang mga alaga. Pero tinitiyak niyang ligtas at sinasamahan niya ang mga ito tuwing mayroon silang water activities. Maraming netizens ang napakomment na pet malu ang mga fur babies. Habang ang sabi ng iba, nabuti pa ang mga aso na tuloy ang outing habang sila hanggang drawing lang ang plano.
5: Ituloy na yan, planong yan, di ba?
4: Eh, lalo na, baka magtag-ulan na. Eh, yung mga summer outing, kailangan gawin na talaga, di ba?
5: Oo, eh, okay din yan. Kasi para makapag-freshen up, tama, mag-relax tayong lahat.
4: Oo, lalo na sa nangyari nitong
5: lalo
4: linggong
5: na,
4: ito.
5: Lalo na, kailangan nating makarecover doon sa matinding mga kaganapan itong mga nakaripas sa araw.
4: Uh-oh.
5: Ano bang pwedeng mangyari? Kasi yung DOJ, hindi sila pinagbigyan sa CCTV.
4: Sa DOJ, yung tukod dyan, ang Supreme Court din. So madaming inaabangan po tayo, mga kapamilya, na mga update pa mula sa mga nangyari nitong nakaraang...
5: Pero, di ba, sa Senado naman, kasi sinabi naman, di ba, si Senator Jinggoy, sinasabi niya na hindi niya pinatatago yung CCTV. Wala siyang sinasabing ganon, pinapasecure niya lamang. Ito na yung pagkakataon, di ba, para ipakita na hindi nila tinatago yung CCTV.
4: Kasi marami pa tayong kailangang malaman sa tungkol sa pagpapaputok, sino talaga yung nagpaputok, ilan talaga yung mga putok, at ano yung pakay nito.
5: Marami pa tayong kasagutang hinahanap.
4: At sa lahat ng ito, si Senator De La Rosa ay hindi rin natin
5: alam kung nasaan.
4: Oo,
5: kasi parang dun sa araw na pumasok siya, parang sinasabi niya na yun nga, trabaho niya yun, di ba? Na pumasok daw at bumalik na sa Senado.
4: Tingnan natin kung babalik sa trabaho. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
5: At simula po bukas, May 17, at tuwing Linggo, mapapanood na po ang TV Patrol Weekend sa mas maagang oras, 4:30 hanggang 5:30 p.m. Wala namang pagbabago ang 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. tuwing Sabado. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez, and dito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. 4:30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:47 na po ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa kalusugan ng ating mga mata, and specifically isang klase ng problema sa ating eyesight na ang tawag ay age-related macular degeneration o yung AMD at NEMS.
0: Kaya nga po pag-uusapan po natin yung kung paano nga ba nangyayari habang tayo po ay nagkakaedad. Kaya nga po inaanyayahan po namin kayo, hinihimok, hinihikayat na tumutok po sa ating pong discussion ngayon pong gabing ito para at least hindi tayo nangangapa, di ba Master James, kung bakit tayo nagkakaroon ng paglabo ng mata. At na maya-maya, syempre sasagutin yan ng ating pong mga guest na mga eksperto.
3: Tama yan natin, Ems. At syempre alamin natin kung ano ba yung mga magagandang natural na pwede nating idagdag para mas maganda ang ating eye health. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo and welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Sabado. Happy Saturday ulit sa ating lahat. Ngayon ay nasa, ano na tayo? 16th day of the month of May 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga kasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello sa inyong lahat. At syempre pa, ito na, kumpleto na tayo dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Master James.
0: Hello,
1: magandang
0: hello.
1: Gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin at mga nanonood sa ating po nga pala tuntunang kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kailan nga po ninyo naranasan na parang medyo hindi na kayo masyadong nakakakilala ng mga nakakasalubong ninyo o kaya naman ay nakakabasa ng malapitan, di ba?
0: Okay, kala ko, kala ko Alzheimer's pag-usapan natin. Mata pala. Hindi mo nakikita na maayos. May mga kilala akong ganyan na alam mo, panahon pa ng kolehiyo, na mapapansin mo tapos sabihin mo, bakit parang ang layo ng tingin nito at hirap na hirap. Yung pala, sa ganung edad, mm-hmm. which is around probably mga nasa 20s, mm-hmm. ay ano, kapag habang papasalubong, hindi mm-hmm. na niya nakikita hanggat talagang malapit na a few steps away na lang sa kanya nakikita yung kanyang ano, pero, nakakaharap.
1: Yes, pero alamin natin to kung ito ba yung bahagi na ng tinatawag na age-related macular degeneration.
0: Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyong hindi. Iba yun, usually. Oh. Kasi iba pa yung sagrado ng mata.
1: Yes, iba ang, yung kapag tuntong mo ng 40, merong tinatawag na presbyopia, di ba yung parang talagang paglabo na ng mata.
0: Marami
1: diba?
0: Pa eh, di ba? Kung kayo'y nasa edad na ho namin ni Ate Nims, palagay
1: ano,
0: ko, malamang naririnig nyo na rin yung ibang mga sakit sa mata na kagaya ng katarata, or glaucoma, o ito nga, age-related macular degeneration. Usually, age-related ang pangalan natin. So, may kinalaman sa edad.
1: Age,
0: Pero, parang ano kasi sa atin. Di ba, mamaya pagkikwento natin yan. Marami tayo mga kikwento.
1: At saka doktor natin at saka expert.
0: Yes. Sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream tonight.
1: O kaya naman sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline na 0969-610-8133.
0: Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin, promise, ang mga yan. Maya-maya lamang, promise yan. Pero ngayon, diretso na muna tayo. I'm sure gagawa namin. We will find time. Diretso muna tayo ngayon, Ate Nem, sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.

0: Bagong retinal implant, nagbigay ng pag-asa sa may kapansanan sa paningin na muling makakita.
1: Panukalang libreng eye check-up para sa mga bata isinusulong sa Senado.
0: Baguio City, pinalalakas ang eye care program para sa mga residente.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Isang makabagong retinal implant ang nagbigay ng bagong pag-asa sa mga taong halos tuluyan nang mawala ng paningin dahil sa advanced macular degeneration. Ayon sa mga siyentista at ophthalmologist sa Europa at Amerika, ang maliit na implant na tinatawag na prima ay naitatanim sa retina at tumutulong para muling makakita ang pasyente ng letra, salita at ilang hugis. Sa isinagawang clinical trial sa iba't ibang bansa, mahigit 80% ng mga pasyente ang muling nakabasa matapos ang treatment. Gumagamit ang teknolohiya ng tiny wireless chip at special na smart glasses para maipadala ang visual signals sa utak. Tinatawag ito ng ilang eksperto bilang bagong era sa ophthalmology at artificial vision technology. Ayon pa sa mga doktor, bagamat hindi pa perpekto ang paningin ng mga pasyente, malaking development ito para sa mga dating wala ng pag-asang makakitang muli. Patuloy naman ang pag-aaral upang mapaganda pa ang kalidad ng artificial vision sa susunod pang mga taon.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa iba pang balita, isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang Vision Care for Kids Act na layong mapalawak ang libreng eye care services para sa mga batang Pilipino. Ayon kay Senador Mark Villar, mahalagang maagapan ang problema sa mata ng mga estudyante dahil nakaka-apekto ito sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na buhay. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mas maraming comprehensive eye examinations na isasagawa ng mga lisensyadong optometrist at ophthalmologist sa mga pampublikong paaralan. Bibigyan din umano ng prioridad ang mga batang may mahinang paningin upang agad silang mabigyan ng salamin o kaukulang gamutan. Ayon sa mga eksperto sa eye health, dumarami na rin ang kaso ng eye strain at paglabo ng mga mata sa kabataan dahil sa sobrang paggamit ng gadgets. At dahil dito, suportado ng maraming eye specialists ang naturang panukala dahil malaking tulong ito sa maagang pagtukoy ng problema sa mata.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa dagdag pang balita, mas pinalawak ngayon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio ang eye care services nito. Ito'y makaraang makipag-partner sa mga ophthalmologist at optical clinics sa lungsod. Layunin nito na mas mapadali ang access ng mga residente sa eye check-up at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa mga mata. Kabilang sa programa ang community eye screening, konsultasyon at pagpapalawak ng vision care assistance, lalo na para sa mga senior citizen at low-income families. Ayon sa mga doktor, mahalagang maagapan agad ang glaucoma, katarata at diabetic eye disease dahil maaari itong humantong sa permanenteng pagkabulag kapag napabayaan. Naniniwala naman ang mga opisyal na malaking tulong ang nabanggit na programa, lalo na sa mga residenteng hirap magpagamot dahil mas mataas na gastusin sa eye care. Isa rin itong hakbang upang mas mapalakas pa ang public awareness tungkol sa kahalagahan ng regular na pagpapasuri sa mata.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: At kasama na po natin tonight ang ating eksperto para tulungan tayong mas malaman pa, mas madagdagan ang ating information, Ate Nems, tungkol sa proper eye care. Alam mo, meron akong kaibigan and shout out, hello sa ating kaibigang ophthalmologist, si Dr. Achel Ronquillo. Sabi niya, ang mata daw natin ay very low maintenance. Yan ang dahilan kung bakit alam mo yun, siya yung parang late na
0: muna napapa-check up. Hanggat kaya pang
1: uunahin mo yung ibang parts of the body.
0: Yes, at saka yung iba parang in denial pa, no? Malabo na, pero hinahihirapan pa rin.
1: Sakit yun, try ko yung dati nung parang tumuntong ng 40. Parang may nararamdaman ka ng parang panlalabo ng mata. Pero tapos pipilitin mo pa, masakit sa mata tapos magsa-start na siya ng mga hilo-hilo at iba pa. Pero alam nyo, bukod sa dun sa grado, ito yung grado ng mata, na minsan may mga ibang mga high schoolers pa lang, may mga matataas ng grado, mas bata pa dyan. Ngayon, mga sakit sa mata, magkaiba daw to eh. Magkaiba
0: yung panlalabo
1: ng mata, yung mga grado natin sa mata compared to dun sa mga sakit na maaring yung makuha sa ating pagtanda, usually sa ating pagtanda. At kasama na nga po natin ngayong gabing ito ang ating eksperto for tonight, si Doktora Patricia Dalisay. Hi, Doc Pat. Hello, good evening.
3: Magandang gabi po, no? Pati magandang kay Ate, sa kay Master James, pati na rin po sa mga nanonood. Okay? Tsaka sa mga nakikinig.
1: Opo. Yes. Magandang gabi.
3: Sana marami tayong matutunan tonight.
0: Excited yung mga listeners natin na nakapakinig na kay Doc Pat kasi masaya si Doc kausap, no? Tsaka kami
1: chikahan tayo ngayon. Pero yung chikahan natin mga hanggang 7:08 lang. Para hindi tayo mag-extend ng todo.
3: Try natin yan, no? Try natin maging concise.
1: Yes. Ano nga bang pag-usapan natin ngayon? Siyempre, yung may kinalaman sa mata. Pero unahin ko na yung tungkol doon sa AMD na binanggit ko kanina.
3: Yes.
1: Doc, yung AMD ay siguro nung bata-bata ako, lesser known eye problem ito. Pero apparently, marami palang tinatamaan itong age-related macular degeneration. Bakit,
3: Doc? No, kasi over the years siyang nade-develop. Hindi siya agad-agad, no? Hindi natin alam, medyo bata pa tayo, wala pa ta. Actually, 20 years old, no? Pwede na siyang mag-start yung unti-unting pagkasira ng ating macula, no? Yun yung talagang nasisira sa age-related macular degeneration.
1: Mm-hmm. Macula, Doc, ay yan yung ano, di ba?
3: Parte ng retina.
1: O parte ng mata, sa madaling mata. Sabi.
3: Yun po yung parang isa sa pinakalikod, no? Actually, yung magandang ang magandang analogy, no? Yung retina natin, yun yung parang camera sensor. Mm-hmm. Okay? Yung ating macula ay parang high definition center. Okay? Uh-huh. Kung saan ito po ay responsible dun sa malinaw na paningin natin, saka syempre sa pagkadetalyado ng ating paningin.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, no? Kapag ka sinabi mong detalyado, kapag kakaroon na po ng nagde-deteriorate na po itong binabanggit natin macula, ibig po bang sabihin ay yun yung hindi na talaga siya masyadong makakita, o kaya parang partly yun na lang yung nakikita niya tapos yung ibang bahagi hindi na, ganun po ba yun?
3: Pwede, no? Pero kasi ang macula actually specifically for central vision. Okay?
1: Yes,
3: so diyan tayo, kumbaga yan yung tumutulong sa ating makapagbasa, makarecognize ng mga mukha, yung mga specific na details sa isang bagay.
1: Tama.
3: No?
1: Ang hirap nun, Doc, kasi kung central vision, so kung saan ako nakatingin, halimbawa ngayon kausap ko si doktora, nakatingin ako kay Doc, hindi ko siya nakikita. Parang yun yung sentro di ba?
3: Yes.
1: Doon nagsa-start yung problema. And speaking of aging, Ate Nems, naalala ko lang na kasi minsan sa atin, lalo na, ay parang tanggap na natin na pag nadagdagan ng edad, ay lumalabo na lang ang mata. Pero ang katotohanan, Doc, may mga ganito pala na nangyayari.
3: Uh-huh. Yes, oo. Lalo na, sabi nga natin, age-related. Mm-hmm. No? So, pwede magsimula pagkabata pero nagmamanifest ang symptoms, no? Pagka nagkaedad na po tayo.
0: Pag sinabi mong nagkaedad, Doc, ano usually yung age na pwedeng maranasan na ng mga ng isang individual itong tinatawag ho nating AMD?
3: Okay. Well, as early as 40s, no, pwede na. Mm-hmm. Pero kasi ang usual na yung average halos ay nasa 60s talaga, no? Kasi yan yung mga nandoon na sa senior, sandiyan na talaga nagsisilabasa ng sakit, no? Lalong-lalo na yung pagkalabo ng mata.
0: Pero Doc, bakit may mga nasa 40s na? Bakit sobrang aga?
1: May kinalaban yung kagagadget?
3: Pwede, no? Kasi
1: joke
3: yung
1: ko sana pero totoo.
3: Kaka-cellphone mo yan.
0: Kaka-cellphone mo.
3: Pwede, no? Kasi syempre, yung mga gadgets, yung screen time, screen exposure, no? hindi siya directly na nakaka-cause ng ating AMD, pero malaki po ang contribution niya.
1: Kasi may, may radiation din yun, di ba?
3: Yung harmful blue light.
1: Blue light.
3: Yes.
1: Ano pa naman? Ako, i-compare ko yung kabataan natin, Ate Nems, di ba? Ang ating, aside from the sun, di ba? Ang probable source
0: yung
1: of blue light.
0: Yung sun na tinititigan mo, nakikipagtitigan ka,
1: yung,
0: no?
1: Yung araw. Kinikwento ko kay Ate Nems nung isang araw, nung bata ako, parang wala akong ginagawa dun sa service namin papunta sa eskwelahan. So, nakatingin lang ako sa araw. Pagdating ko ng school, parang bulag. Wala akong nakikita dahil
3: sunlight exposure.
1: Na, parang nasunog na yung mata. Anyway, ano yung sinasabi ko kanina, Ate Nems? Sinasabi ko ay tungkol dun sa ano, dun sa ating retina. So, kung halimbawang nandiyan na nag-start na yung problemang ito, tapos 40s, parang wala ka pa masyadong pakialam dyan eh. Sa ganyang age eh. Magsa-start ka lang mag-panic siguro pag parang meron ka na nararamdamang malala and then saka mo lang papakita sa doktor.
3: Actually, isa pa sa magandang fact dyan, no? Kasi diba, minsan, hindi natin alam, nagsisimula na yung parang central vision na pagkasira, no? Pero meron pa kasi tayong peripheral vision. Okay?
0: Ibig sabihin,
3: ngayon, nagko-compensate yung brain natin. Kaya matagal siya bago ma-diagnose talaga. Matagal siya bago mag-manifest kasi meron, parang meron pang surrounding pixels, no? Kasi ang brain kasi natin yan yung gumagawa ng image, no? So, ngayon, meron pa tayong peripheral vision na parang sinasabi ng ginagawa ng utak natin na normal pa rin ang image kahit na nagsa-start ng mag-deteriorate ang
0: kaya
3: ating
0: pala,
3: central vision.
0: Oo, kaya pala, Doc, hindi napapansin ng iba na nagkakaroon na pala sila ng itong AMD na tinatawag natin.
1: By the time ilapit mo sa doktor, parang ano na, no? May tumagal na siya dahil hindi mo pa...
3: Medyo malala.
1: Hindi mo napapansin, hindi mo pinapansin. Dahil nga parang kinakaya mo pa. And then, dun sa time na medyo hindi mo na makayanan, ayun na, yun na yung lalapit ka sa doktor. And by that time, yun na nga, probably 50s late or 60s.
0: Yes. Doc, sinong espesyalista ang dapat na lapitan kapag ho ganito? Ophthalmologist? Ano ba yung difference ng optometrist? Kasi syempre yung iba gusto din nila nga malaman.
3: Yes, actually yan yung mga inaano ko minsan sa mga patients ko, no? Kasi minsan hindi nila alam yung pagkakaiba. Okay? Well, ang ophthalmologist, yan talaga ang nakaka-diagnose lahat. No? Well, gumagawa din naman sila. Syempre yung salamin, nag-eye surgery din sila. No? So, mas sila po yung grabe po yung assessment, no? Talagang sila yung nakakapagbigay ng diagnosis. Ang optometrist po kasi ay mainly sa salamin.
1: Siguro parang una silang nilalapit.
0: Oo,
3: unang nilalapit.
0: Kasi pag
3: lumabo, lumalabo ang mata.
0: Yes, pag lumabo. Tapos i-recommenda na lang nila na pumunta na kayo sa ophthalmology.
3: Yes,
1: And then pag halimbawa ang ganyan, Doc, na gusto mong makaiwas sa age-related macular degeneration, itong pag-uusapan natin tonight na optin-lutin. Ito, parang ano to eh, parang vitamina sa mato to eh, di ba?
3: Yes,
1: parang maganda siyang pandagdag. Ano naman maitutulong nito ng ganitong klase ng mga suplemento, Doc, for the eye health?
3: Okay. Ang lutein kasi, no? Actually, no, anuhin ko lang na yung age-related macular degeneration, no? Bakit ba nangyayari ito? Dahil po kasi ito sa oxidative stress na nangyayari, no? Yung mag-stress sa mata, no? Na naapektuhan ng ating blood vessels, plus syempre yung pagkasira ng ating unti-unting pagkasira ng ating mga retinal cells. Okay? Ngayon, punta tayo sa lutein, no? Actually, isa sa maganda talagang maging supplement, lalo na kasi ang lutein, no? Ay mostly ang ano niyan, magandang source niyan ay mga kale, spinach, no? Pero kasi hindi ka naman makakain araw-araw ng isang katerbang kale and spinach, no?
0: Hindi sapat yung hindi mga sapat. Intake mo ng
3: kaya
0: mga
3: mas maganda
0: pagkain.
3: Kung may supplement. Ngayon, ang lutein po ay antioxidant natin yan sa mata. Okay, pag nakaka-intake tayo niyan araw-araw, nag-aano po yan sa macula, no? Naiipon yan sa macula natin. Okay? Ngayon siya ang nag-filter, hindi man 100%, no? Pero marami pong na-filter na mga light rays, mga harmful light,
0: yes,
3: no? Kahit papano, inaano niya, tinatanggal niya yung binabawasan yung oxidative stress, no? At tinatanggal niya yung mga yellow deposits or nililinis niya rin, tumutulong sa clearance ng mga deposits or drusen na tinatawag natin doon sa ating macula.
0: Doc, sino ba yung saglit na lang, no? Master James. Sino yung mga dapat na mag-take po nitong magkaroon ng mas maraming intake ng lutein lalo na itong optin-lutein, yung mga may health conditions?
3: Yes. Actually, hindi lang. Kahit mga healthy individual na starting 18 pataas, pwede na.
1: No? Pero so, syempre, hindi 40, hindi 40, 50, 60.
0: So, pero yung higit na dapat na encourage
3: Well, higit na dapat, syempre may
0: natin.
3: Comorbidities. No? Number one
0: na.
3: Yan. Comorbidities, katulad ng diabetes, no? Hypertension, matataas ang mga kolesterol, okay? tapos yung mga yung may trabaho no na mataas ang exposure sa screen exposure. Uh-huh. Okay, pati lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw, no? Yung mga nasa labas. Okay?
1: So, sige, inabot tayo ng oras, pero mamaya may mga questions tayo para kay Doktora Doc. Thank you very much.
3: Thank you so much.
1: Si Doktora Patricia Dalisay na mamaya makasama natin. Ate Nem, schedule muna tayo ng mga doctors para dito sa free medical consultation. Ang una sa listahan ng ating mga mahalagang paalala dito sa Kaagapay sa Kalusugan, May 18 sa Rose Pharmacy Cebu Radaza LLC, Cavite Imus Nueno, that's also May 18, and Plaridel Tabang sa May 18 din yan.
0: Mm-hmm. Sa May 19 naman po ay meron sa Mandaluyong Maysilo sa Manila Pacupas, nandun si Doc Patricia Dalisay. Sa Quezon City V Luna at sa Rose Pharmacy Davao Agdao, meron din po sa Rose Pharmacy Cebu Mandaue Centro.
1: May 20, Novaliches Square sa Laguna Santa Rosa Malusa, Malusak at sa Rose Pharmacy Cebu UC Manila. And ito na ang hinihintay ninyo mga kaibigan para sa mga online buyers na nakikinig nanonood ngayon. Meron pong special 15% discount para sa produktong Optin Lutein tonight. Ganitong oras po, maaari kayong makakuha sa mga shops like Shopee, Lazada at TikTok.
0: Hindi po kailangan ng code, ano? So limited time offer lang po ito. And meron pa tayong good news, so lalo pang makatitipid sa mga paborito po nating produktong natural mula sa Herbs and Nature at Revenod, maaari po nating mabili ang mga produktong ito na nakatipid pack. Meron po tayong 9 capsules plus 1 para sa mga produktong My Marble Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optinutin at Arthricin.
1: 10 capsules plus 3 naman ang Gen-C Vitamin C at yung Gen-C Plus, yan yung may dagdag na zinc. At 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsules. Tipid packs po ng mga produkto ng Herbs and Nature at Revenod, available sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At syempre, maliban sa mga butika, mabibili rin po mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada, TikTok. Pakisearch lang ang Herbs and Nature Corporation at ang Revenod sa mga nasabing online platform.
0: At huwag din po natin kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated kayo sa health tips, promos at marami pang dagdag na impormasyon.
1: I-search lamang po ang Kaagapay sa Kalusugan, Optin Lutein, sa ibang mga produkto din ng Herbs and Nature at Trevenod para sa dagdag kaalaman. Ito yung pinakahuli nating ibibigay atin ngayon sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
0: Send po ninyo sa 0969610-8133. At samantala, kumuha muna tayo ng urgent news. Prosekusyon, hiniling na simulan sa Nobyembre at 30 ang paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, Radio Patrol Kelly Cordero.
4: Hiniling ng prosecution sa International Criminal Court na simulan ang paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Sa isinumiting dokumento sa Trial Chamber 3, inaasahan ng prosecution na makukumpleto nito ang lahat ng kinakailangang pre-trial steps bago ang September 30, 2026. Dahil dito, sinabi nitong sapat ang 2 buwang paghitan upang makapaghanda ang magkabilang panig bago ang trial. Samantala, hiniling naman ang bagong lead defense counsel ni Duterte na si Peter Hinz sa trial chamber na muling suriin ang kalagayan ng dating Pangulo at kung siya ay fit to stand trial. Ayon kay Hinz, patuloy umanong lumalala ang kondisyon ni Duterte kaya kinakailangan itong masusing reviewin bago magsimula ang paglilitis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, BVMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Magbe-break lang po kami sandali. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
2: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
6: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Isa Kalzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
10: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay Silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Camille Pratsyambaw po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan.
13: Mommy, wala na ko ubo.
12: Good. And what did Mommy give you?
13: Plemex for kids.
12: Para sa ubo ng mga anak ko? Plemex for kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for kids.
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Yay! Happy birthday, Jenny!
16: And the winner is... Renny!
17: Mukhang malala na yan ha. Para manalo laban sa plema,
18: doon tayo sa natural.
17: Yung may hagod ng ginhawa.
19: Plemex 40 Serum, made from 100% lagundi leaves. May mucolytic at bronchodilating effects.
20: Kaya, tunaw ang plema,
19: tigil ang ubo, at maluwag ang paghinga.
21: Kainan na!
19: Basta lagundi,
20: alam na!
19: Mabibili ang Plemex 40 Syrup 60ml at 120ml sa mga leading drugstore nationwide.
22: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
23: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
5: Kaagapay sa kalusugan.
1: Okay, muli po tayo nagbabalik. At sa pagkakataong ito, ay, bilis ng oras natin ha. Ate Nem, 7:16 na pala ngayon. Parang halos na kalahati na tayo kagad. Oo. Buti lang, linaw na mata ni Ate Nem. Sanaw na tanaw yung aking orasan dito. Napakalaki. Pero may mga iba, alam mo yung ganyan distance?
0: Mm-hmm.
1: Hirap na. Eh, paano pa yung sinasabi kanina ni Doc Pat na central vision? Mm-hmm. Eh, di lalong hindi mo nakita yan kung ano. No? So si Ate Nem, parang okay to. Wala pa yatang, wala pang AMD.
0: Ay, wala, no? Palagay ko, wala pa.
1: Wala pa.
0: Ayoko.
1: Pagdasal natin wala.
0: Hindi pa natin sure.
1: Ano, pero kung ibe-base mo sa ganyan. No? Kaya nga ngayon maganda to kasi isa yan sa mga problema sa mata na natutulungan po nung pag-take regularly ng mga magagandang natural na suplemento. Kagaya nito, maraming mga may kilala sa inyo nito sigurado. Yung Optin Lutein. Kung nakita niyo na to before, kung nakita niyo sa butika, may kilala kayong umiinom ng ganito. Ngayon malalaman niyo kung bakit siya nakakatulong, para saan siya, anong ginagawa, anong laman ng Optin. At kasama po natin para sa sangkap sa kalusugan ang pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod na si Miss Rowena Bravo. Hi Miss Weng, hello.
24: Hi, Master James.
1: Hello, Miss Weng.
24: Hi, Master James and Ate Nems.
1: Hindi ko tayo naririnig, Miss Weng. Sorry, ah. Oh, pero okay lang, okay lang. Hi.
0: Narinig natin.
24: Ate Nems.
0: Hello.
1: Hello.
24: Hello, Miss Weng.
1: Happy Saturday, Miss Weng. Maraming salamat.
0: Thank
1: at
0: you.
1: Nandito kayo. Thank you talaga. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero maraming salamat kay Miss Weng. Pag-uusapan kasi natin ngayon, si Miss Weng kasi ang nasa posisyon para talagang mag-explain sa atin ng tungkol sa Optin Atenems. Kaya kailangan natin siya ngayon. Kasi gusto kong malaman yung tungkol sa laman nitong Optin. Bakit siya maganda? Yung sangkap ng Optin. And kung yung brand ang titignan mo, parang nando na yung clues. Miss Weng?
24: So, yun na nga. Dahil nga, Optin Lutein Capsule, okay, primarily, of course, ang pinaka-main ingredient niya, of course, ang ating lutein.
1: Can we spell it out?
24: Lutein. L-U-T-E-I-N.
1: Perfect.
24: Lutein.
0: Madali lang naman tandaan.
24: Madaling tandaan.
0: Pero sabi mo, Miss Weng, main sangkap. Ibig sabihin, meron pa iba?
24: Meron pa. Kasi kailangan protektahan natin yung ating lutein since talagang prone sa oxidation reaction. Pag sinabing oxidation reaction, mabilis siyang nag-oxidize. So, sinamahan natin siya ng mga vitamina rin na okay na isama sa ating lutein para maprotektahan yung oxidation. And at the same time, is meron ding magandang benefit para sa ating mga mata, which are, yan, are madami. So, andyan ang ating vitamin C. May vitamin C siya na maganda as antioxidant. Of course, sabi nga, vitamin C is the antioxidant of antioxidants. Ayan.
0: Okay.
24: And then, of course, ang ating vitamin E. Ayan. Ang ating vitamin E is powerful antioxidant din. Okay? And then, ang ating zinc.
1: Marami rin pala talaga siyang laman. Ano? Pero ang pinaka-bida dun sa lahat ng yon ay ang pinaka-malaki. Lutein.
24: Ang pinaka-bida and pinaka-malaki ang naibibigay na benefit for the eye is yung ating lutein.
1: Okay. Ilan ang milligrams yan, Ms. Weng? Just in case may mga curious na nagtatanong.
24: Okay. 10 milligram yung ating active lutein. Ha? Kasi 55 milligrams yung nasa natin. Kasi 20% ang nakalagay doon. Yung iba kasi nagkakaroon ng confusion. Bakit itong lutein ng kabila 100 milligram or 200 milligram? Pero hindi nila alam, yung percentage is napakaliit.
1: So,
24: yung sa atin is 20%, ibig sabihin ng 55 milligram is 10 milligram. So, pasok tayo sa daily requirement na kailangan ng ating mga mata, which is 6 to 20 milligram a day of lutein.
1: So, para sa para sa normal na mamamayang Pilipino kagaya ko, parang dun sa bandang gitna nalito na ako. Parang ang hirap arukin minsan. Pero I get your point, Ms. Weng. Ibig sabihin talagang maganda yung yung laman na sapat yung laman
24: sapat
1: na lutein nitong Optin.
24: Kasi yun yung gusto kong i-share or i-point out sa ating mga consumer. Hindi porket mataas ang quantity na nakikita mo sa label is okay. Yun. Tayo mag-analyze o aralin kung ilang percentage yung laman ng active ingredient.
1: So yung quality din. Maganda
24: quality
1: din ang
24: talaga
1: quality.
24: Mahalaga. Kasi
0: itong lutein natin na to na ginagamit sa Optin ay mataas na uri.
24: Magandang kasi quality. Kung yung ating, balikan natin, yung ating artisan, sinasabi natin, ang ating is UC2, yung pinaka-brand name. Pagka sinerch nila, makikita magandang klase ng collagen. Ito naman is FloraGlow lutein.
1: FloraGlow, okay.
24: Yan, isa sa pinakamaganda, kung hindi man pinakamaganda, isa sa pinakamagandang lutein sa buong mundo. Which is galing pa yan sa Kimin na company.
1: Pag Kimin, naalala ko yan.
24: Yes, from Japan.
1: From Japan, oh. Yan. Doctor, hello kayo. Dr. Kiyoshi Oshida, yeah, yun, si Dr. Oshida.
24: So, yun nga. Tapos, yung lutein natin, ang pinakamaganda, natural siya. Natural siya,
0: so,
24: nagaling siya sa
0: tayo
24: Marigold.
0: Tayo mangangamba na merong ibang sangkap or kaya mga chemical na nakahalo sa Optin lutein.
24: So, of course, yung ating mga multivitamins, sinama natin siya, sabi nga natin, may benefits din. And at the same time, maprotektahan yung lutein mismo sa ating Optin.
0: So, ibig sabihin, Ms. Weng, kasi sabi mo kanina, pinag-uusapan natin yung kung ilang milligrams at sapat yung isang capsule sa isang araw. So, pero hindi naman nangangahulugan na hindi ka na kakain ng mga pagkain na mayaman sa lutein.
24: Okay, gaya na sinabi ni Doktora kanina, no? Kahit kumain ka pa ng green leafy veggies na mataas sa lutein, ilang kilo ang dapat mong kainin bago mo ma-achieve makuka. Yung 6 to 10 to 20 milligram of required daily requirement ng lutein mo. So, okay. Bakit ka mag-titis?
1: So, okay siya. Mm-hmm. Okay kumain. Okay to get your lutein from food sources. Pero parang hindi siya practical.
24: Hindi enough.
1: So, kung dun mo siya ibe-base, parang halos imposible mo makuha yung parang daily requirement ang tawag sa ganun. Okay.
0: Pero Ms. Weng, itong lutein, kasi kanina pinag-uusapan natin with Doc Pat, no, yung blue light, di ba? So may stress, di ba, sa blue light. Makatutulong ang lutein, especially itong Optin lutein, para po malabanan itong blue light stress na to.
24: Yes, actually, Ate Nems, ang lutein, especially yung Floraglow, ha, yung lutein natin, nakasama na siya sa ARED studies. Ibig sabihin, clinical study yun na age-related eye disease studies. Mm-hmm. Research yun. Mm-hmm. And then, dun sa research na yun, napatunayan na ang lutein is napakaganda para mapigilan yung absorption ng blue light dulot ng sun rays, dulot ng pagpupuyat, dulot ng mga...
1: Ito, yung mga ganyan. Mga
24: yan.
1: Studio lights, lahat ng mga maliliwanag ang ilaw.
24: Yung mga gadgets, yan. Mm-hmm.
1: Kasi may mga nakikita akong mga parang blue light protection or screen cream or filter ng mga sasalamin. Pero napapansin ko talaga, alam mo yun dito, sa mga lusutan, wala, parang nakakasilaw pa rin naman talaga eh.
24: And that's the main reason kung bakit pabata ng pabata ang nagkakaroon ng problema sa
0: sa paningin.
1: Ayun pala, yung parang gusto kong pagkwentuhan sa'yo kanina. Mm-hmm. Kasi dati, ang TV screen natin, napakaliit lang. Posible black and white pa. Ilan lang yung channel. Takatakatak pa, di ba? Pero ngayon, ang dami, kahit hindi lang dun sa dami ng channel, pero parang 24 hours kang manood, meron kang content na makikita, di ba?
0: Yes, ang lalaki na ng mga screen, katulad ng nasa likod mo.
1: Talaga ba? Oo, tama ka. Yung sa mga bahay natin, siguro mahinang-mahina na yung mga 32 inches, di ba? Ang layo nung maliit na TV natin, nung mga nasa lalagyan pa ng cabinet na parang kulungan ng
0: diba? Ilalak pa yun.
1: Ilalak pa yun.
0: May screen time.
24: Nakakarinig si Doktor. Ayun lang yun. Tayo lang nakakarinig.
0: Nakukwento na lang ni Mami. Hi, Mami.
1: Parang ganoon, di ba? Pero yun, yung exposure natin ngayon is so much and mas mahaba talaga ang lengths of exposure. So, mas maganda talaga ngayon, Ms. Weng. Mas maaga pa than the usual. Sabi ni doktora kanina, di ba, hindi mo kailangang hintayin na magkaroon ka ng AMD, ng problema sa mata, ng sakit sa iyong macula para mag-start mag-take ng Optin.
24: Of course, for the benefit ng ating mga listeners and mga nanonood, ang lutein is nasa ating mata na, macula, saka retina since birth. Yan, ibig sabihin, meron na talaga tayong natural lutein. Mm-hmm. So, habang lumalaki tayo, nagdi-deplete yan. Then, hindi naman natin nare-regenerate maaigi. Mm-hmm. Okay? Dahil nga kulang yung...
1: Kailangan outside source.
24: Outside source. So, hindi siya nagre-regenerate sa katawan natin. So, kailangan ng outside source. So, kung nagdi-deplete yan, malaki ang magiging epekto niyan sa ating macula and retina.
1: Okay, sige. And mamaya, may mga question tayo later para kay Ms. Weng tungkol sa Optin. Pero pwede Ms. Weng, tanungin ko na yung first question dito na nakikita ko kung ilang beses ang pag-inom ng Optin lutein.
24: Okay, ang kagandahan ng ating Optin lutein capsule ay pwedeng inumin ng once a day.
1: Once?
24: Once lang.
1: Isa lang?
24: Every afternoon.
1: Hindi siya three times, may mga usual natin. GNC vitamin C, di ba? Ganyan.
24: May mga consumer na pwede naman kahit hanggang 2 times a day, pero sa atin kasi gusto natin lagi yung totoo diba?
1: Tama. Ibig mo sabihin, sapat na yung isa.
24: Sapat na yung isa. Kasi pasok naman tayo sa 6 to 20 milligrams na daily requirement. Kasi yung atin, 20% is 10 milligrams.
1: Hindi nga na kailangan sobrahan pa dun sa isa kung talagang bare minimum na kailangan na nakuha nyo ng Optin. Nandun na lahat. Nandun na lahat sa
0: so anytime
1: sa
0: of
1: one
0: the
1: capsule.
0: Day, anytime of the day, basta every after meal.
24: Yes, every after meal.
1: Daily for how long, Ms. Weng? Yan ang next question.
24: Forever.
1: Pwede kayong pang matagal. Para siyang vitamins.
24: Natural, tawag nga natin dyan is natural vitamin for the eye.
1: Dahil parang ganun talaga ang kanyang naitutulong, sustansya para sa ating mga mata. At marami pang mga tanong later. Si Ms. Rowena Bravo po, muli ang ating nakasama. Ms. Weng, babalikan namin kayo. Doctor Doctora, si Doctora Pat ay makasama din natin later para dun sa mga questions. Marami na akong mga nakita dito kagad, Ate Nems. Pero kailangan nating unahin itong ating mga mahalagang paalala. Simulan natin sa schedule ng mga doctors for the free medical consultation.
0: Mm-hmm. Meron po tayong mga schedule sa May 21 hanggang May 22 po ito. So unahin po natin 21, Antipolo Hillside, sa Las Piñas, Perpetual, Quezon City, EDSA, Walter Mark, Rose Pharmacy.
1: The question, Ate Nems. Pag halimbawa hindi binanggit, most probably Mercury Drug Store ito, no?
0: Yes po.
1: Kasi karamihan lahat talaga dito ito. Mga Mercury Drug.
0: Yes, oo. At yung sa May 21 pa rin, Bukawi Riverside.
1: Eh yung sa Talamban, sa Rose Pharmacy yan, ano? Yung sa Cebu. Cebu.
0: Yes.
1: Okay, May 22, Batangas, Kumintang, Ilaya. May 22 din ito, Laguna Binyan Pavilion, Iloilo City, Isnart Street, and sa may Antipolo CMA. All of that May 22 po para sa free consultation na kasama syempre mga kaibigan natin mga doctors at sa tulong ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod. At huwag niyong kalimutan na mga produkto mula sa Herbs and Nature at Trevenod available na nakatipid pack, Ate Nems.
0: Yes, oo. Ang mga nakatipid pack ay 9 plus 1 capsules sa May Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Optindotin at Arthrosin 10 plus 3 para sa Gen-C Vitamin C at Gen-C Plus. Ito yung Gen-C with Zinc. At 10 plus 5 para sa Plemex Lagundi. At maliban sa mga butika, mabibili rin po ang mga produktong ito sa official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch po lamang ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform.
1: At huwag niyong kalimutan, meron tayo ngayon ongoing 15% automatic discount sa Optin Lutin sa Shopee, Lazada at TikTok. Tama ka dyan, Ate Nems. Diretso na kagad yung diskwento.
0: At syempre, huwag din po natin kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated kayo sa health tips, promos at marami pang dagdag na informasyon.
1: I-search nyo lang, Kaagapay sa Kalusugan. Yan yung pangalan ng palatuntunan. Tsaka Optin Lutin. Mm-hmm. Yan yung isa sa mga isa-search nyo. At para naman sa mga dagdag katanungan, eto na ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: Ipadala po ang inyo pong mga katanungan o kaya anuman pong checks na may kinalaman sa pinag-uusapan ho natin sa 0969-610-8133.
1: Diyan lang po kayo at magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
3: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
18: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
20: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: May Silimarin, may multivitamins pa.
25: Yan, ang Liver Aid Pro.
21: Tulong sa pangangalagan ng atay.
25: Liver up na tayo
21: with Liver Aid Pro.
26: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
27: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
29: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
30: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, my Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay Silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
20: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
25: Liver up na tayo
21: with Liver Aid Pro.
2: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
6: May hika naman si Junior.
2: Nausog?
6: Ipatawas natin.
2: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
30: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo? Plemex Forte Capsule? Hika? Plemex Forte Capsule? Ginhawa? Plemex Forte Capsule? Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
27: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Kaagapay sa kalusugan.
1: Alright, muli po tayo nagbabalik. Hello, hello sa inyong lahat.
0: Hello.
1: Greetings muna tayo sandali, Ate Nems.
0: Oo.
1: Bumati muna tayo sa mga nakikinig, sa mga kasama natin. Kagaya ni Direk Sedi, wala siya ngayon dito mismo sa ano, hindi natin kasama si Direk. Pero alam
0: salamat.
1: Ko, balita ko nasa Bicol siya ngayon.
0: Nasa Cambias.
1: Nasa Cambias, oo. Hello, hello.
0: Hello po sa lahat ng mga kasama po nila.
1: Hello, Direk Sedi. Hello kina Ma'am Carol. Pasalubong daw. Sedi. Ash ka dyan. Pili. Sarap ang pili. Tapos daan ka ng ano, ginubatan. So, sarap talagang, ng manib dyan.
0: Talagang binigyan mo siya ng ano, idea.
1: Sa Legazpi yung Cambias, di ba? Ganda dyan sa Cambias. Pili nga o pili. Tsaka, ano yung isa? Kakao? Oh, sige.
0: Hello. Bago ako magutong. Sa lahat ng mga taga-albay.
1: Ay, may greetings. Greetings muna. Doktora, may pagbati. Ay, ayan. Hello.
10: Okay, good evening po ulit sa lahat, no? Gusto ko pong batiin yung lola ko, si Lola Linda. Actually, magbe-birthday po siya ngayong May 19.
1: Happy birthday!
0: Anong pangalan, Dok?
10: Lola Linda po.
1: Lola Linda.
0: Yes. And syempre si Mami.
10: Ayan, si Mami.
1: Mami.
10: Si
1: Mami. Hi, Mami.
10: Actually, birthday din ni Mami next week.
1: Oh, happy birthday!
10: Happy birthday! Yes, and...
0: Anong pangalan niya ulit ni Mami?
10: Si Mami Bing.
0: Mami Bing.
10: Yes.
1: Mami Bing. Hello, Mami Bing.
10: 25 naman siya. Tapos gusto ko pong batiin yung best friend ko nanonood ngayon kanina pa nagko-comment. Saka yung boyfriend ko pa nanonood siya.
1: Hello.
10: Ko si Alisa, nagko-comment po siya kanina pa dyan. Tapos yung boyfriend ko nanonood din si Pong.
0: Yes. Alam po ni Mami.
1: Alam mo ni Mami, baka...
10: Alam ni Mami yun.
1: Ay, talaga.
10: Kasi lupa niya yun.
1: Miss Wang, baka may ibabatiin.
24: As usual, ang aking mga anak.
1: Hello.
0: Ay, ano pangalan ng mga anak mo, Miss Wang? Lagi mong binabanggit ng mga anak.
24: Si Divine, si Debon, si Cristan.
1: Hello sa inyo. Doktora Irene Cascante, si Doc Imay. Ayan, nakikinigin sila, Doc Imay. Sir Arnold, di ba may ibabatiin kang special? Joke lang. Wala.
0: Siyempre,
1: hinuhuli ko lang si Sir Arnold. Ikaw, habol na natin.
0: Siyempre, yung asawa ko, nag-share pa yan talaga, no?
1: Oh,
0: at maraming salamat. Hello, at sa mga anak ko po.
1: Hello, kina Chris, tsaka kina nanay dyan sa may loop. Okay.
0: Ay, meron dito attendance check daw.
1: Attendance.
0: Si Sir Julius Bangalan.
1: Hello, Sir Julius. Watching from saan siya?
0: Camarin North Caloocan.
1: Hello po sa inyo.
0: Ay, umpisa na natin sa kanya yung ano, para may sinabi kasi siya, 42 pa lang daw siya. Malabo na yung mga mata niya, Dok.
1: Ay, ganun, ano? Na for maaga, no, Dok?
10: Oo. So, hindi mo talaga masabi, no? Pero at the age of 40, parang dun da kasi talaga nagsisimal. Mm-hmm. Sabi ko nga, starting 20s, unti nang nasisira. Uh-oh. Yan. Uh-huh. No? So, ito talaga yung mga kailangan natin. Sabi ko nga sa mga tuloy-tuloy na exposure, no, actually tama yung sinabi nyo kanina, no, na kaya umaaga po yung lumalabo yung mata dahil ngayon, grabe na yung exposure natin sa mga harmful lights.
0: Mm-hmm. Dok, pero ako kasi kanina nga, no, na pinag-uusapan namin yung nakikita ko pa, no, yung nang nag-time check tayo, Kahit ba nakasalamin ka, pag may AMD, ay talagang hindi na makukuha sa pamagitan ng salamin or talagang malabo pa rin?
10: Yes, actually, no, hindi na talaga kasi iba ang problema, no, ng ating pagsasalamin sa lens yan. No? Ang retina yan po ay medyo deep na problema yan. Usually, kailangan na yan. No? Yung worst scenario, eye surgery, mga laser. No? Saka syempre, no, syempre ang makakatulong dyan, mga supplements talaga, yes, no, katulad ng ating lutein.
1: Okay, Miss Weng, tatanong ko lang sana kung ano yung pinakamaaga na pwedeng mag-take, na pinapayagan ng Herbs and Nature Corporation.
24: Of course, sa ano talaga, 18 years old and above. Pero sa akin kasi, kung kaya ng bata, kasi meron kasing ano eh, merong vitamin na lutein na pang bata. Ang ginagawa kasi natin, yung mga consumer natin, talagang ilang taon ng consumer, ginagawa nila is binubutas nila or hinahati nila yung capsule ng ating uptin. And then pinapatak nila
0: sa mga
1: pinapatak
0: kinakain.
1: So hindi to powder.
0: Inumin.
24: Yes.
10: Thirsting.
24: Yes. Ano po ba? Opo, do, kasi talagang marami nang gumagawa ng atin. Marami nang nagpatotoo na yun talaga. Kasi totoo naman.
1: That is below 18.
24: Yes, as early as dapat nga eh, pagkapanganak pa lang eh, sinusupplement mo na ng lupa.
1: May mga ano ah, may mga parang milk supplements na ganun, yes, di ba? Na parang hinaluan na nila.
0: So, sa mga baby at saka infant.
24: Yes.
0: Sana. Miss Weng, sabi mo pinapatak.
24: Kagawa din tayo.
0: Oo. Parang
24: in-open yun kasi yung ano, hindi siya kasi powder? Liquid eh. Hindi, paste form siya.
1: Yes, kaya pala. Okay. Dahil sa taas ng sugar ko, parang may mga floaters o madidilim na spot na biglang lumilitaw sa mata, sabi ay diabetic retinopathy. Actually, yung question niya is, safe bang uminom ng Optin Lutein sa ganung klase ng kaso? So, kung merong mga floaters na galing sa diabetic retinopathy ang pinanggagalingan, okay lang ba mag-take ng Optin Lutein?
24: Oh, for me, okay lang kasi wala naman siyang parang reaction doon sa kanyang maintenance. Ang kagandahan, mapoprotektahan yung mata niya sa dire-diretsong pagkakasira. Lalo na kasi yung ang sinisira ng diabetic retinopathy is yung mga nerve.
1: Oo nga. Sige, Ate Nems, sa'yo muna.
0: Tinatanong ni, mayroong message dito si Francis Colo, no? At 47, nag-umpisa ng manlabo ang mata ko, particular sa kanan. And at 50, totally blind. Ano kaya yung kondisyon niya, Doc? Well, hindi naman niya sinabi. Or
10: wala siyang sinabi, no? Well, syempre, unang-una, mas maganda maipakonsulta natin sa ating ophthalmologist kasi pagka ganyan mga vision loss, marami tayong differential diagnosis dyan, no? Pwede na nating isama dyan yung age-related macular degeneration, no? Na baka mamaya age-related na siya. Plus, siguro, gusto nating tingnan, may mga comorbids ba yan? No, baka mamaya diabetic din pala yan, okay?
1: Isang tanong lang, Miss Weng, liwanagin lang natin. Pinapatak daw po ba ang Optin? hindi. Ngayon pala.
24: Hindi po pinapatak ang ating Optin Lutein capsule. Kaya nga po capsule, itinitake ito orally. Sabihin, kahit hindi siya pwedeng hatiin, ipatak sa mata, hindi po.
1: Kung nakita niyo siya sa... ano ba to? Sa butika, medyo understandable kasi yes, naka-carton. Di mo alam kung ano eh. Pero kung sa TV nyo napanood, halimbawa, commercial ni
24: Isa.
1: Sino ba? Miss Isa, no? Miss Isa Kazad. So, halimbawa, ganung klase ng commercial. Makikita mo yung ano
0: yes,
1: eh, parang...
24: Naka-capsule.
1: Naka-capsule po siya. Hindi po siya yung parang eye drops. Gusto ko lang basahin itong message ni Ma'am Maricel Adriano. Sa Facebook niya ito pinadala. Sabi niya, naging bahagi na ng daily routine ko yung Optin bago mag-login sa trabaho dahil maghapon akong nakaharap sa computer.
0: Yung sinasabi kanina ni Doc. Ano?
1: Ito yung bata pa. Di ba? Ito po yung wala pang sakit, naka-optin na. 2 taon na daw siyang umiinom nito, etc. etc. Mahaba yung message. Pero thank you very much, Ma'am Maricel Adriano. And sige, Ate Nem, sa'yo muna.
0: Meron pa dito isang magandang kwento ni Alberta Miranda. Grabe ang tulong na Optin sa akin. Dati parang lagi ako nakatingin sa ilalim ng tubig dahil sa central serous retinopathy, no? So maganda yung kanyang yung reaction sa kanya.
1: Thank you. Meron din tanong dito, Doc, pwede daw bang 70 years old? Pwede pa mag-take ng Optin ang 70?
10: As long as kaya pa niyan, lumunok siya.

0: sa Shopee, Lazada at TikTok.
1: Mm-hmm. At huwag din pong kalimutan ang ating mga produkto gaya ng My Marvel Tahibo Capsule Liver Aid Silimarin, Optin Lutein Arthrosin Gen C, Vitamin C Gen C with Zinc at Plemis Lagundi Capsule. Nakatibid pa po ang mga ito na available sa mga leading drugstore nationwide.
0: Mm-hmm. 9 plus 1, meron naka 10 plus 3, meron 10 plus 5. So yung mga produkto, laging meron mga bonus, kaya huwag kayong magpahuli. Piliin ang mga tipid pack ng Herbs and Nature at Revenoid para sa mas abot kayang kalusugan araw-araw.
1: Mm-hmm. At maliban po sa mga butika, mabibili rin ang mga produktong ito sa official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch po ang Herbs and Nature Corporation at Revenoid Corporation sa mga nasabing online platform.
0: At para naman sa inyong mga katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan, lahat ng mga gusto nyo isend sa amin, ipadala nyo dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
1: I-send po ninyo sa 0969-6101-33-0969-6101-33.
0: Magbabalik pa po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan.
2: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
4: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalsado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
5: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo, plemang nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang kinhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Kinhawa sa ubo at hika. Magaandalhin, madaling inumin. Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities. On the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Isa kalsado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrosin. Arthrosin citizen yan!
11: For active adults, Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
17: Enjoy life kahit may edad na. Arthrosin.
11: Arthrosin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming salamat sa mga nakasama nating guests, syempre tonight. And thank you, Sir Arnold. Thank you, Sir CJ and team. At maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
1: Maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat ng tumutok sa ating pumpalatuntunan ngayong gabing ito. Lagi naming paalala, mag-ingat po kayo, manalangin, at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako po si Ate Nems Turla.
0: Thank you very much, Tenems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
2: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 49 na minuto makalipas ang 7 ng gabi.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: At kukuha muna po tayo ng flash report. Nagkaroon po ng lindol dyan sa bahagi ng Mindanao. 5.2 magnitude na lindol. At ngayong gabi ay makakasama po natin ang director ng FIVOX na si Dr. Teresito Bacolcol. Director, magandang gabi po.
2: Yes sir, magandang gabi din po sa inyo.
0: Opo, sir, ano po ang update dito sa nangyaring lindol sa Maguindanao? Kumusta po? Ano po ang data na available na meron tayo ngayon?
2: Okay, so meron tayong 5.2 kanina and nangyari po ito sa at 7:25 PM. At yung location niya is 4 kilometers north, 61 west of General Salapida, sa Lipada in Maguindanao. At ang pinakamataas na intensity na record natin is intensity 4. Sa may intensity 4 sa may Lutaya, Sultan Darat. And intensity 3 naman sa may Palimbang, Sultan Kudarat, and intensity 2 sa may Magpet, Kinapawan, and Nagpipas, Cotabato. So yun yung initial natin. Kumukuha pa tayo ng iba pang detalye.
0: Oo. Sir, last na lang, ano, bago ho namin kayo bitawan, pag sinabi pong 5.2 magnitude, can you give us an idea po kung gaano kalakas ito?
2: Yung 5.2, hindi na masyadong, that is considered as a moderate earthquake. Yung minor is magnitude 3, light magnitude 4, and moderate it's magnitude 5 and above. So that is a unique description natin ng isang 5.2 event.
0: Alright. We'll leave it there. Marami pong salamat, Dr. Teresito Bacolcol, ang director ng FIVOX, sa inyo pong update sa amin, sir. Magandang gabi po.
3: Salamat po, doktor.
2: Yes, maraming salamat din po.
0: At dyan po mga kapamilya, ang
1: alerto,
0: ating flash.
1: Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! DZMM Radio Patrol Flash Report! Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat, Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang may sana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
4: Masunurin, magalang at matalino. Ganito ilarawan ni Ginang Maria ang kanyang anak na si Betty Chuasi, isang Filipino-Chinese at finance manager sa isang international soft drinks company, Nobyembre 17, taong 2003. Bandang alas 7 ng umaga, katulad ng nakagawian ni Betty, nagpaalam ito para pumasok sa opisina. Isang simpleng paalaala ng kanyang ina na mag-ingat. Wala sa isip ni Ginang Maria na isang trahedya na pala ang nag-aabang sa kanyang anak. Grupo ng kalalakihan na ang minamatyaga na pala ang bawat galaw ni Betty. Pagdating ng sityo gitna ng Valeches, Quezon City, ilang kilometro lamang sa bahay ng mga Chua, hinarangan ng dalawang sasakyan ang minamanehong sasakyan ni Betty. dahil hindi nito binuksan ang sasakyan. Pinaputukan siya ng mga ito. Tatlong tama ng bala sa kanang binti ang tinamo ni Betty Chubasi. Mula Novaliches ang nagdungo ang mga ito sa biyak na bato sa Quezon City. Pagdating ay agad na inilipat si Betty sa isang puting FX taxi at saka dinala sa hideout nila sa 13 Martires, Cavite. Nakatanggap naman ng tawag ang pamilya ni Betty mula sa mga suspeka, 10 milyong pisong kapalit ng buhay ni Betty. Agad namang nakapagkasundo ang pamilya sa mga kidnappers sa pag-asang makakauwi ng buhay ang kanilang anak. Ngunit walang naging tugon sa kampo ng mga suspeka dahil sa tatlong tama ng bala na natamo ni Betty at dahil hindi agad nalapatan ng paunang lunas, marami ang nawalang dugo sa biktima na siyang naging sanhi ng pagkamatay nito. Dahil dito, hindi na makahingi ang mga kidnappers ng pera sa pamilya. Kaya naman, nagdesisyon silang idispatcha na lamang ang bangkay. Samantala, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Betty na puno ng dugo sa biyak na bato, Quezon City. Agad naman nila itong ipinaalam sa pamilya. November 18, 2003, sa kabaan ng Makapagal Avenue sa Pasay City, isang security guard ang nakadiskubre sa isang itim na garbage bag na balot ng masking tape. Tumambad ang bangkay ng isang babae na nakasuot pa ng corporate attire. Narinig sa radyo ng pamilya ni Betty ang balita, kaya naman agad-agad nila itong pinuntahan. Sa punerarya, natukoy ng pamilya na si Betty ang bangkay sa itim na garbage bag. November 19, 2003, isang araw matapos madiskubre ang bangkay ni Betty, isang nagngangalang Romeo Dacalios ang sumuko sa mga otoridad. Nagpakilala itong driver ng puting FX kung saan isinakay si Betty. Dahil tumutugma ang salaysay ni Romeo sa mga hawak na ebidensya ng mga pulis, nakatulong ito sa pag-usad ng investigasyon sa insidente. Sinaman ng suspek ang mga otoridad sa hideout ng mga ito sa Cavite at doon na-recover ang masking tape na ginamit sa biktima. Naaresto rin doon sina Ernesto Palla at Mariolito Demol na ilang taon nang nagtatrabaho sa pamilya Chua at siya rin nagbibigay ng detalye sa mga galaw ni Betty. Arestado rin si Ramon Demon. Isang Ramil Victoriano ang sumuko rin sa mga otoridad at isiniwalad ang Wari-Wari Gang, ang sindikatong sangkot sa pagpaslang kay Betty. Dahil sa kilalang mabigat na sindikato ang grupo, lumapit ang pamilya ni Betty sa Movement for the Restoration of Peace and Order para makapagsampa ng kaso. Tinatayang 20 suspect naman ang isa-isang napasakamay ng mga otoridad. Ang 20 suspect sinampahan ang kasong Kidnapping for Ransom with Homicide. Umabot ng 6 na taon ang paglilitis sa kaso. Giit ng ilang suspeka, wala silang direktang kinalaman sa nangyari at ang iba naman nasa malayong lugar nang mangyari ang krimen. Pero hindi pinaniwalaan ng korte ang kanilang mga depensa. December 15, 2009, hinatulang guilty na may parusang life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo ang mga suspeka. Nakuha man ng pamilya ang hustisya, pero para sa kanila, hindi na muling may babalik pa ang buhay ng kanilang minamahal na si Betty. Dahil sa paghangad ng ilan na magkaroon ng perang hindi pinagtrabahuan, isang inosenteng buhay ang naging kapalit. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Casa Vegas para sa Soko sa DZMN.
1: Soko sa DZMN. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMN.
3: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Responsible gaming at bagcore.ph.
6: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Ang galing! Pang matagalan.
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
11: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Ang husay!
12: So easy to use.
13: Everest Washing Machine.
12: Han, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpila ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
17: DZMM!
16: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Scene of the crime operatives. Suko sa DZMM.
19: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang manutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga, sa bawat kasong matututukan ng suko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong suko sa DZMM. Ako si Gas Abelgas.
0: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala at hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi, kasama natin ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito ang Soko sa DZMM. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi mga kapamilya. Araw na naman po ng Sabado ngayong May 16. Tande, May 16 na pala ngayon, ano?
19: Oo, May 16. Bilis. Panibagong insidente na naman ng ng krimen ng ating kung paano na lutas at paano nahuli yung mga
0: suspect.
19: Dahil sa pagsagawa ng scientific investigation.
0: Correct. At itong tandem, itong ating kasong tatalakayin ngayon ay pinag-usapan ito noong 2003. Tumagal ng 6 taon yung paglilitis ng korte bago binaba yung verdict, no? Na-convict yung mga suspect o akusado dito sa insidenteng ito. Mm-hmm. At ngayong gabi nga tandem, makakausap natin ang isa sa mga kapatid ni Betty Chuwasi.
19: Ayan,
0: Para kumustahin natin, tandem, ang unang-una, ang pamilya si, kumusta sila ngayon after more than decades.
19: Oh, decades na halos.
0: Pero kasi, tandem, itong nangyari eh, sobrang napakamasalimuot, di ba? Binalot sa garbage bag, may masking tape,
19: mm-hmm.
0: at itinapon.
19: At saka yung nangyari din, hindi biglaan talagang parang nahirapan pa nga na ubusan ng
0: biktima. Oo, yun yung pinaka mahirap doon sa bahagi ng kwentong ito.
19: Maraming lugar ang narating.
0: Dahil hindi instant yung death eh. Hindi instant yung pagkamatay. Kumbaga, naghirap pa itong ating biktima. Well, nasa kabilang linya na ho ata. No? Ready na po ano? Ready na ang ating panauhin po ngayong gabi. Makakausap natin na partner Sir Gus, ang kapatid ng biktimang si Betty Chuwasi, walang iba kundi si Sir Walter Chuwasi. Sir, magandang gabi po. Welcome po sa programang Soko sa DZMM. Kasama po si Jesse at Gus.
17: Good afternoon. Good evening.
0: Yes, mm-hmm. Magandang gabi po sa inyo, sir. Siguro ang unang tanong ay magagaling po kay Sir Gus, ano?
19: Yung insidente po dito, sir, biglang talaga biglaan yung pagkaano sa inyo. Wala, parang walang mga senyales nung una na may magkakaroon ng krimen o kidnapping dito sa kapatid nyo, no?
17: Wala.
19: Paano nyo nalaman nito na yung insidente yung pagkawala ni Betty?
17: May pumunta mga pulisabi na sinabi na kita yung sasakyan.
0: Oo.
17: Nakita yung sasakyan na abandoned dun sa may biyak na bato.
0: So, that was around 7 o'clock in the morning, sir. No? Umaga po yon.
17: Hello?
0: Sir, umaga ho yun, ano? Umaga nung...
17: Mga tanghali.
0: Magtatanghali na po, nai-report sa inyo.
17: Mga 11 something na yun eh.
0: Mm-hmm. And then after who that, sir? Go ahead po.
17: After that, may tumawag sa amin humingi ng ransom.
19: Pero pinaniwalaan nyo kagad, siyempre, nag-aalala kayo eh.
17: Kasi tumawag, nauna na yung ano eh. Nauna nang pumunta yung police, nakita na yung sasakyan eh.
0: And nakumpirma ho agad na kay Betty ho yun.
17: Oo.
0: And after ho nun, sir, ano na po yung mga sumunod na pangyayari?
17: Well, bali hinahanap-hanap na, after that, pinuntahan namin yung sasakyan, tinignan, at doon ko na nakita na puro tuko yung sasakyan, medyo kinabahan kami. So, ang ginawa namin, baka ako, may puso pa rin yung mga yan, baka dinala sa ospital. Naghanap kami sa mga ospital. Kahit na hindi namin alam kung saan, basta ospital puntahan. Nagtanong-tanong kami.
19: Pero initially po, Sir Walter, yung pangyayari, nalaman nyo na kasi may tumawag daw sa telepono yata na nangingin na ransom.
17: Humingi na ransom yun. Doon lang namin nalaman. After that, hindi na tumawag ulit eh.
0: Oo. Sir Walter, kanino particularly tumawag yung mga suspect?
17: Sa dad ko.
0: Okay. At ang bungad ay hawak nila, si Betty.
17: Oo. Humihingi ng ransom.
0: Tama ba ho, sir? 10 milyon ang inihingi?
17: Yes.
0: Oo. And after who that? After po nung pangyayaring yun, kinausap yung daddy niyo po, ano ho yung sumunod ninyong hakbang nung nag-ikot na ho kayo sa mga ospital dito sa...
17: Ospital, ganun.
0: Ano pong sumunod?
17: Ang ano lang, kami, kumbaga, naghati-hati na kami.
0: Mm-hmm.
17: Sila, papa, saka yung isang kapatid, pumunta na sumama sa pulis, actually, pinuntahan si Ma'am Tessie. Ako naman, saka isa ko pang kapatid, naghanap kami sa mga ospital.
0: Mm-hmm.
17: Siguro, next day, may nabalitaan na lang kami sa radyo na may nakita sa... na bangkay sa description niya, kaya pinuntahan namin doon sa may Makapagal.
0: Makapagal, oo, sa Pasay. Ano, sir? Kasama ho kayo sa pumunta doon sa lugar, mailalaraw? Sir, I know ho na medyo...
17: Hindi ko naabutan na doon. Sa pag-aabot ko doon sa nalipat na sa Puninaria . Hindi ko na siya naabutan doon.
0: Oo. Pero tama ho ba, sir, na nakabalot ng garbage bag, may masking tape?
17: Sabi, nakabalot daw ng garbage bag. Saka isa sa nag-confirm na siya yon, sabi, isa lang daw yung sapatos. Kasi yung isang sapatos niya, naiwan sa sasakyan.
20: Yung po bang incident yun, nakita na, na-identified na po na si Betty yun, victim, wala pong parang tumatawag ng kakaibang tao yung posibleng krimen sa ginawa o napapalap din sila sa ginawa nila?
17: Wala na. Pag after that, wala na. Lalo na nung nakita na yung katawan, wala na. Ang ano lang doon, ang pinaka mga tumatawag lang, yung nandun sa week na may mga tumatawag na bomb threat, may nananakot, ganun. Pero yung sa humingi ng ransom, wala na. After that, wala na.
0: So ibig sabihin, sir, nung November 17 lang yon, yung araw na dinukot si Miss
17: November Betty. 17, tumawag sila. November 18, nakita na namin yung pagkain.
0: Kumbaga siguro sa isip nila, hindi na rin naman tayo makakahingi ng ransom dahil wala na nga yung biktima nila. Hindi na sila nagparamdam. Pero interesting, sir, ha? May mga threat pa pala kayong na-receive right after that, yung ilang araw na lumipas.
17: So, yung nasa kami, yung nasa week.
0: Pero may idea na kayo, Sir Walter, kung sino yung nasa likod nito or talagang totally blinded kayo sa posibleng mga gumawa nito?
17: Blinded, wala. Wala kaming ano. Ang una lang namin nalaman na nung nag-surrender yung taxi driver. Nag-surrender. Tapos may tinuro siyang yung safe, yung hideout yata noon, yung pinagtaguan ng mga kidnappers. Tapos may nakukuha doon na may nahuli sila doon yung tatay ng isa naming empleyado.
0: Ng empleyado ninyo. Mm-hmm. Anong ginagawa niya doon, sir? Doon sa hideout.
17: Sino? Sila daw yung bantay.
0: Okay, medyo ano pala yon na tandem, ha? Medyo tricky itong kasong ito. Doon po sa lugar, sa hideout, yung tatay ng isa ninyong empleyado. Pero siya ba ay kasama, sir?
17: Sa?
0: Kasama ho ba siya doon sa mga nasampahan?
17: Kasama siya.
0: Mm-hmm.
17: Actually, kasama sa nasampahan, yung tatay, may isa pang kapatid na babae, tapos yung empleyado namin. Tapos may pinsan pa sila doon.
0: So, Sir Walter, posibleng siya yung... nagtimbre sa mga kasama niya na ganitong oras lumalabas si Ma'am.
17: Siya talaga nagtimbre. Kasi nung nalaman na nabalita na sa news yung tatay, yung pangalan ng tatay niya, nagtago na .
20: Ayun. Kaya pala lalong nagkaroon ng parang lead na sa
0: ng lead. Pero ano ho yung
17: doon unti-unti na nahuhuli yung mga
0: gumawa.
20: Yung suspect po.
0: Pero tama no, sir, dun sa ating... Go ahead, sir.
17: Hello?
0: Go ahead, sir.
17: Hindi, yung ano lang doon, yung... Kumbaga, isa-isa na nahuhuli ng mga... Pero matagal din, hindi rin within the year nahuli. A span of 3 to 4 years bago nahuli lahat .
0: Medyo may katagalan.
17: May iba doon na surrender.
0: Oo. At yung iba siguro, sir, turu-turu na lang ano na ito kasabot din namin.
17: Turu-turu kasi binigyan sila ng ano, the government gave rewards eh.
0: Oo.
17: May iba kabag-anak na nila nagturo eh.
0: Hmm. So within that duration of time, sir, span of how many years? Tatlo? Tama?
17: Mga 3 years bago na, 3 to 4 years bago natapos yung huli. Nang huli ah.
0: Yung huli.
17: Nang huli din. Lahat. Hmm.
0: Yung agon ninyo, Sir Walter, no? Yung mga oras na yun, syempre, umuusad yung kaso. Pero at the top of your mind, meron pa eh. Meron pa mga suspect.
17: Meron pa, oo.
0: Oo. So, 20 ho ito lahat?
17: 21.
20: Marami, marami.
17: Oo, kasi kung pag isinama mo yung taxi driver, 21.
0: Oo, oo.
17: Kasi naging state witness yung taxi driver eh.
0: Hmm. So technically ho ay hindi siya nakasama.
17: So yung na convict yung syempre yung taxi driver pinakawalan yun.
0: Ayun.
20: Sa pagkakaalam niyo po,
17: nag-state witness siya eh.
20: Yeah, sa pagkakaalam niyo po Sir Walter yung proseso nila ng pag-ano kay Betty medyo malayo saan kumbaga saan siya kinuha tapos parang nag-travel pa yata sila at iba-ibang probinsya na daanan hanggang sa mangyari.
17: Hindi daan hanggang Cavite. Hanggang Cavite. Bali sa P. de la Cruz, doon sa may Valenzuela, tapos na doon siya inabduct, tapos sa dinala yung sasakyan sa may Biak na Bato, sa may malapit sa Banawe.
0: Mm-hmm.
17: Naglipat sila ng sasakyan doon, tapos sa Cavite sila pumunta.
0: Okay. After who noon, yun na, no? After 6 years, medyo matagal-tagal rin itong naging takbo ng paglilite, sir, no? Bago yung natulang guilty nga po ng life imprisonment yung mga suspect. Sa ngayon ho ay, eto sir, dahil alam kong limitado yung oras din natin, kumusta ho ngayon, Sir Walter, ang inyong pamilya coping to this kind of, you know, tragedy na nangyari ho sa inyo? I know for sure, medyo kahit may katagalan na ho eh meron pa ring tanda may tinik pa rin may bubog pa rin nung naiwan diyan sa
17: inyo. Meron pa rin naman.
0: Opo, opo. Kumusta ho kayo ngayon, sir?
20: Nakaka-recover na rin siyempre.
17: Nakaka-recover naman kami. Ang ano lang ngayon, ang ano naging active kami sa yung sa MRPO sa Movement for the Restoration of Order.
20: Oo. Okay.
17: Yung tumutulong naman kami sa mga yung mga bagong biktima.
0: Oo, oo. Oo,
17: yung para kasi parang therapy na namin 'yan eh.
20: Yeah, yun, maganda yeah. Naging
17: para, o para sabi na kumbaga para hindi na mangyari sa iba, tulong kami sa mga ano.
20: Tama.
0: Ang ganda nung advocacy niyo, sir, 'di ba? Dahil kayo mismo first hand na naka-experience nung ganong trahedya, alam niyo yung pakiramdam. Kaya yun yung inyong advocacy ay tumulong din sa mga nabibiktima. Tandem, ano? Pero sir, sa palagay niyo ba, having said na itong mga akusado ay nahatulang guilty, nakuha niyo na ho ba yung hustisya, Sir Walter?
17: Kahit papano, oo. May justice naman. Kung masama, kung ako dati gusto ko talaga death penalty eh. Walang death penalty Pilipinas eh.
0: Yes, oo.
20: Oo nga. Yeah. Oo.
0: At 2000... Tama ba? 2003 nangyari yun, sir, no? Parang 2006 lang.
17: 2009.
0: Yeah, 2009 yung hatol. Pero parang 2006, sir, natanggal yung death penalty. Di ba? Mm-hmm. Parang panahon ni Pangulong Gloria Arroyo yun na tinanggal yung death penalty. So, kung umusad yung kaso ng mabilis, kung naabot to sa 2006 or before that, 2005, possible na may death penalty pa that time, Sir Walter.
20: Possible pa.
17: Possible pa.
0: Oo, ayun. Kaya medyo 6 years din, ano? Medyo ano to, sir, no? Frustrating din sa panig ninyo. Lalo na gang, no? Waray-waray gang itong nasa
17: likod. Waray-waray gang,
20: Gang pala to, hindi yung parang incidental sa isang ano, no?
0: O hindi, isang, maliit na.
17: Talagang sindikato na sila.
20: Sindikato na yun. Tsaka may record naman yata yung mga suspect din na dito.
0: Na-involved.
17: Marami silang ibang involved na ibang kaso ayun, ng kidnapping.
20: Kaya mabigat. Tsaka based on record din siyempre, pag saliksik ng ano, ng mga investigador, makikita yung background nila, lalo pa sa tulong din ng PNP Forensics o yung crime laboratory noon na tinatawag.
0: Oh.
17: Ang maganda rin sa nangyari sa ano na nag-join, ano kami to sa MRPO. Yung ibang biktima lang din kasama rin doon. So nagpapasahan kami ng notes.
20: Yun. Mm-hmm.
0: So at least meron ng sharing of information, sir, no?
17: Yeah, yung sharing of information. Dali, oh, ito parang to pareho tayo ng ano,
20: pareho sa sitwasyon.
0: Pareho yung nangyari, mas mapapabilis yung pag-usad ng kaso.
17: Kaso, oo. Kasi may nangyari isang beses sa amin. Ang nangyari, inamin niya sa ibang court na sa amin may ano siya, yung kumbaga, inamin niya na involved siya talaga sa ibang court.
0: Mm-hmm.
17: So ginamit namin yung transcript na yon para proof na inamin niya sa ibang court na may kaso siya, talagang involved siya sa amin.
0: Oo.
17: So isa sa mabigat na evidence yun, kasi in court niya inamin sa iba eh.
20: Sa iba, tama. Ha? Parang incident na lang yung pag-ano. Hindi niya alam na gagamitin pala.
0: Oo.
20: Yung
0: pag-amin. So at least nagamit pa yun, ano? Mm-hmm. Mas napabigat. Oo. Anyway, Sir Walter, marami pa ho sana kaming tanong pero talagang kinapuso tayo sa oras. Siguro hingan na lang ho namin kayo, sir, ng mensahe po mula ho sa inyong pamilya. At ano rin ho yung magiging mensahe ninyo sa mga biktima ng karahasan, lalong-lalo na po itong may kahalintulad sa sinapit ni Ma'am Betty Chuwasi. Go ahead po, Sir Walter.
17: At yung sa pag-ano, huwag kayong matakot na maghanap ng hustisya. Huwag lang, ang ano kasi, pag ang ganito, pag hindi kayo lumaban, magagawa at mangyayari pa rin sa ibang tao. Maganda yung habulin mo na para, yung kumbaga, gamitin mo na yung nangyari sa inyo para makatulong sa iba.
20: At sa pagtulong din mo sa iba, parang makakaroon ng exposure din yung parehong insidente rin nangyari. Halimbawa, sa nangyari, may record na rin pala itong mga nahuli.
17: Lalong, pag hindi mo dinimanda, makakawalan din lang.
0: Yes.
17: Wala, kailangan lumaban kayo.
0: So dito sa pangyaring to, Sir Walter, isa sa mga natutuhan natin, kahit gaano pa kalaki ang grupo na yan o sino yung nagbabaker dyan, ilaban mo ang karapatan mo dahil ikaw yung biktima rito eh, di ba?
17: Yes.
20: Lalo na mga papel ng mga ano, proseso ginagawa ng mga NGO, yung mga yung movement for the restoration of peace.
0: Katulad yan itong sinalihan ni Sir Walter. Sir, marami yung salamat, Sir Walter, sa inyong oras po. Ano? At salamat po sa pag-share po ng kwento ni Ma'am Betty Chua dito sa Soko sa DZMM. Thank you po, sir.
17: Okay, thank you.
0: At yan, mga kapamilya, si Sir Walter Chuwasi, ang kapatid po ni Ma'am Betty Chua. Si Ma'am Betty pala, tandem yung panganay sa kanila. Pero bago tayo, partner, mag-break, meron tayo mga nagbabagang balita. Mahigit 600 bagong silid-aralan ang target pong ipatayo sa lungsod ng Maynila sa ilalim ng 2026 National Budget. At narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Patayo sa lungsod ng Maynila ang mahigit 600 bagong classroom sa ilalim ng 2026 National Budget. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ito ang tiniyak ni Senador Bam Aquino sa alkalde na nagpulong ang dalawa. Ayon kay Dumagoso, pangunahing makikinabang dito ang pamantasang lungsod ng Maynila para sa mga scholar ng bayan. Nagpasalamat naman ng alkalde kay Senator Bam Aquino sa suporta nito sa mga scholar ng bayan sa lungsod na siyang nagsusulong na magdadagan ng tulong ang mga scholar. Lalo na ang tulong nito na maipasa ang 1.34 trilyong pondo para sa edukasyon sa 2026 National Budget, kung saan 67.9 billion pesos nito ay para sa pagpapatayo ng 25,000 na classroom para mabawasan ang 166,000 na classroom backlog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. At eto pa, Tande, meron pang isa.
20: Ang prosecution hiniling na simulan sa Nobyembre at 30 ang paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Ogali. Kelly!
20: Kelly, go!
0: Alright, balikan muna natin mamaya si Kelly Cordero sa kanyang report na yan. Nandiyan na ba? Kailan yung tandem? November 30? Oo. Abangan muna natin yung update na yan.
20: Abangan din
0: sa paglilitis po. Kaya former President Rodrigo Duterte dyan sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. At sa oras po nating 8:24, partner, napakabilis ng oras. Oo, eto, hingi lang po tayo ng update. Makausap po natin niya sa kabilang linya ang former Chief of Police ng Paranaque that time.
20: Ayan.
0: Sa retired the Police Chief, Superintendent Ronald Estillas, nasa linya po para hingan din po natin ng konting impormasyon dito sa kaso ni Betty Chuasi. Magandang gabi po, Sir Ronald Estillas. Good evening. Welcome po sa Soko sa DZMM, Jesse at Gas po.
4: Yes, magandang gabi, Mr. Abias.
0: Apo. Sir, kumusta ho itong naging takbo ng kasong ito? Kayo ho mismo yung humawak nito, Superintendent Ronald.
4: Yes, yung kasong yan ay nangyari pa, mga 23 years ago pa yung nangyari yung kasong yan. That is a very sensational case.
20: Mm-hmm. Paano ito nasimulan at nalaman mismo ito, Colonel?
4: Noong November 18, 2003, isang security guard ang nagpapatrol dyan sa Mapagal Avenue at may nakita siyang isang yung kahinahinalang garbage plastic bag na kulay itim na malaki, no? Balot ng mga masking tapes. Nang ito ay kanyang usisain, nakita ang laman isang tao, isang babae. So agad itong security guard nag-report sa aming police, malapit lang itong makapagalabing yun dito sa aming station dati.
20: Oo nga. Mm-hmm.
4: At agad namin pinuntahan at nang pumunta kami doon, isinama namin yung SOCO, Chief of the Crime Operative, nakita at nung buksan, itong plastic bag, ay napag-alaman namin na isang babae ang laman at wala ng buhay.
20: Na-identify niyo ba ito, Colonel, kagad?
4: Hindi pa agad. So what we did is kami ng APB, ng All Points Bulletin sa buong Kamaynilaan kung may nawawalang babae na ganitong description. And it so happened the day before that merong kinidnap dito sa may bandang Quezon City. And yun, sa pakipag-ugnay namin doon sa Quezon City Police, napag-alaman namin na itong babae na in-identify din nung kanyang mga magulang ay napag-alaman namin na si Betty Chuasi na kinidnap the day before nung matagpuan yung body niya sa Makapagalabi niyo.
20: Sino pong ibang ahensya ng pamala nang naging siyempre nag-imbestiga dito, nakasama nyo rin para mahuli mga suspect?
4: Nung una, Southern Police District, Paranaque Police, yung Quezon City. And after that, the anti-kidnapping group nakabase sa Camp Crame under the
20: Pacer yata
4: late Secretary Angie Reyes. Angelo Reyes pala.
0: Colonel, if you would describe yun hong state nung katawan ni Ma'am Betty Chua nung nakita nyo ho, paano po? Nasa state of decomposition na ho ba?
4: Hindi.
0: Kasi parang a day lang ito, di ba?
20: Press pa yata.
4: Nag-examine, most probably, kumamatay lang, mga one day pa lang. Kasi
0: isang araw pa lang,
4: isang araw pa lang, yun ang sabi nung nag-examine, no? And nakasuot pa siya ng corporate uniform. I think Coca-Cola yata yun.
0: Pero nasa tabing kalsada? Nasaan po?
4: Tinapon siya nung nandun lang siya sa shoulder nung kalsada na may mga damuhan. Na talaga mamonotice mo pag dumaan yung sasakyan mo, makikita mo talaga. Hindi naman siya itinago eh. Parang ibinagsak lang sa gilid ng road yung cadaver.
0: You think ko, Colonel, sinadyang ilagay lang doon or talagang nagmamadali lang yung mga sospek kung kaya iniwan nila doon?
4: Tingin ko, talagang iniwan nila na for everybody to see.
0: Para makita, no?
4: Oo, hindi itinago. Talagang ibinagsak lang. Sa tingin ko, in a hurry. Parang ibinabalang doon.
0: At nabanggit ko kanina, kausap namin si Sir Walter, yung kapatid ni Ma'am Betty, ano, na after ho noon, kasi nung November 17, 2003, may tumatawag pa sa kanila na humihingi ng
20: ransom,
0: 10 million. Kinabukasan niya po, wala na, at doon na nakita itong katawan ni Ma'am Betty Chua. So sa palagay niyo, sir, may factor yon na dahil namatay na itong kanilang biktima, eh wala na silang way para makahingi pa ng ransom sa pamilya?
4: Well, siguro, that time, nung humingi sila ng ransom, I think it's about 10 million. No? Siyempre, gusto rin ng proof of life ng pamilya. Siguro, nung wala na yung, hindi man nila mailagay sa telepono yung biktima, nagpasya silang i-dump na lang dun sa lugar na yon sa Makapagal Avenue.
0: Oo. Sir, gano'ng ka-challenging ho itong pag-resolve nyo dito sa kasong ito? I know for sure na marami ho kayong pinagdaanan dito. Pero at the end of the day, nahuli din eh, no? Gano'ng ka-challenging ito para sa inyo, sir?
4: Gano'ng ka, no?
0: Ka-challenging po. Gano'ng ka-challenging?
4: Ganito, no? Nung nangyari yan, that was November 18, ito kong laking kaso to. Wala pa kami, no? Wala pa kaming lead noon kung sino yung mga suspects, sa mga testigo. And I don't think that you would believe. Nag-pray ako ng gusto na masolve na yung kaso niyan. And miraculously, the following day, may sumurender sa amin eh.
20: Yun ang naging susi halos.
4: Si Mariolito Dimol.
0: Si Dimol.
4: Romeo Dacalios. Sumurender siya. Kusang loob siya, nagpunta sa police station.
20: Ba?
4: Oo, sumurender to. Si Romeo Dacalios, and according to him, siya ang nagmaneho ng FX na pinagdalhan sila kayo yung biktima sa kanyang hiniram na FX taxi doon sa Quezon City. Siya ang nagmaneho. So, upon learning about this information, para mapaniwala kami, interview ko siya, kung pwede mong, can you show us the taxi, no? At agad namin pinuntahan sa isang, ipinababagitin yung subdivision, sa Paranaque. And nandun, nakita namin yung FX, kinausap namin yung amo niya. May amo siya, hiniram niya lang yung FX.
0: Oo.
4: Makita namin sa FX maraming dugo. At maraming mga mati, parang ginawang pantali. Maraming dugo.
0: Positive, Colonel, ano? Yun talaga.
4: Oh, so may malaking chance na nagsasabi sa totoo.
0: Oo.
4: And what we did after that, in-interrogate namin sa gusto at itinuro niya, sabi ko, nasaan pa yung mga kasamahan mo, saan yung dinala ito, ganun. According to him, from Quezon City, itinransfer nila yung si Betty si, na buhay pa noon, sa isang subdivision sa 13 Martires sa Cavite, province of Cavite. At wasting no time, nagpunta agad kami doon together with the team, ng mga investigator, kasama namin yung yung team ng ABS-CBN under Gasabel Gast. Isinama ko na doon sa 13 Martires. At tinuro niya kung saan nila dinala si bitima, no? Si Betty Chu, kasi sa isang subdivision doon sa 13 Martires. At doon, nakita pa namin yung pinaglagyan sa kanya na kama, yung mga palali, yung mga buhok, may mga strands. So, doon, na-arresto namin doon si Mariolito Dimol at si Mr. Patalia. Dalawa na huli namin doon.
20: Lalo pang nabunyag talaga.
4: Doon namin na, so sa kaka-interrogate namin, dalawang suspect pa na huli namin at pinagtapat niya itong si Mariolito Dimol na huli doon. It turned out, ito ay dating helper ng pamilya na Chuma. Yung suspect. Doon sa bahay ni Betty Chubasi. Colonel, katulong itong Mariolito Dimol.
0: Yes po. Colonel, ano tayo ng oras? Marami pa ho kaming tanong dito, pero this is not the last time na makakausap po namin kayo. Siguro hingi tayo ng part 2 dito, sir, kasi medyo masalimot itong kasong ito. Colonel, marami yung salamat po sa inyong oras at pagtutok po sa kasong ito para ma-aresto po ang mga suspect at mapanagot sa kanilang ginawang krimen.
4: Yes, ang nahuli ito, 20 suspect.
0: Oo, ayun.
4: Pakarating suspect ang nahuli ito.
0: Yes, sir.
4: Okay.
0: Marami pong salamat, Colonel Ronald Estelios.
4: Yes, thank you very much.
0: Thank you so much po sa inyong oras, sir. Yan po, okay. Siya po ang former chief of police ng Paranaque City nung mga panahong yon. Mm-hmm. Kaya nako, tandem, eto na naman, nagmamadaling 8:34 na naman ang gabi. Kung hindi sumenya sa ating IP, didiretso natin to. joke lang.
20: Kinukuha natin oras
0: nyo. Oho, wag mo kayong bibitaw. Nako, marami na ho tayong utang kay maganda. Tita Star, dahil susunod na po ang programang Feel Kita kasama si Tita Stargazer. Mga kapamilya at kaservisyo, kami po ang inyong naging balita, tagapagsiyasat ngayong gabi sa programang Soko sa DZMM. Ako po si Jesse Cruzat.
20: At ako naman si Gasa Belga.
0: Muli po, hanggang sa susunod na Sabado, ito po ang Soko sa DZMM.
1: Gasa Belga at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:36.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM

Lagi nga na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello by Paolo Cello. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga bagay, tao o sitwasyon na hindi na mabuti para sa atin upang magbigyan ng space ang mas magagandang oportunidad. Sa buhay ng isang tao, hindi madaling magpaalam lalo na kung nasanay na tayo sa isang bagay na naging parte ng ating pang-araw-araw. Maari ito ay pagtatapos ng relasyon, pag-alis sa trabaho, o paglayo sa mga taong nakakasakit sa atin. Ngunit sa bawat pamamaalam ay may bagong simula na naghihintay na magbibigay ng panibagong pag-asa at saya. Maraming taong natatakot magbago, ngunit ang katotohanan, ang pagbabago ay parte ng paglago na isang tao kapag naging matapang tayong tanggapin ang pagtapos ng isang kabanata, natututo tayong maging mas matatag at mas independent. Mahalaga maunawaan ng bawat isa na hindi ito katapusan ang goodbye. Ito ay simula ng panibagong hello at maaring magdala ng mas maraming biyaya, karanasan at aral sa buhay. Ang bawat pagtatapos ay may dahilan at kadalasan ito ang nagtutulak sa atin upang mas makilala.

0: Mahigit 8,000 MC taxi drivers nakatanggap ng 5,000 ayuda ngayong araw sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City Radio Patrol, Kelly Cordero. Go ahead, Kelly.
1: Umabot na sa mahigit 8,150 riders at drivers mula sa joyriding nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa payout na isinagawa sa Quezon City. Ayon sa DSWD, patuloy pa rin ang payout para sa mga kwalipikadong benepisaryo. Natagal ang payout hanggang May 19 at pinapayuhan ng mga rider na tingnan ang kanilang SMS o gamitin ang payout tracker upang malaman ang kanilang assigned schedule. Isinasagawa ang pamamahagi ng ayuda sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Kailangan lamang dalhin ng mga claimant ang kanilang valid driver's license at SMS invite o screenshot ng kanilang schedule. Kinaanyang sumunod o sumusunod sa assigned schedule upang maging maayos at mabilis ang payout process. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, talaga umaatikabo ang ating mga balita ngayong Linggo. Talagang, alam nyo, kasama ako sa mga nanunood na talagang tinutukan ko nung Lunes ang mga pangyayari. At tiningnan ko rin, binalikan ko yung aking mga predictions. Yan po yung sinasabi ko. So, may iba na ipinost ko nga, sabi ko na balikan ang aking predictions. No? So, nakikita natin yan. Hindi ko pwedeng sabihin yun ang aking pananaw, no? Pero yun yung ating nakikita. Kaya pasintabi na po kung kanino mga political group na nasasagasaan. Hindi ko po layunin na sagasaan ang political group na yon, pero yan talaga ang nangyayari. So, what's important is, nangyayari yung sinasabi natin. Yan. So, magandang gabi, Stargist Angels. Nandyan na sila. Kompleto na. At ang mga nandyan sa YouTube, nakaantabay na po. Maganda po ang ating episode ngayong gabi. Siyempre, katakatukutan tayo. Magandang gabi, Miss Connie Herrera, Tres Marias Nona Damian, Dulce Orate and Lina Ho, Attorney Rene Josette and Dr. Jing Fajardo, magandang gabi. Eunice and Ofi Cotalco, magandang gabi. Tito Tirones and Gigi Tirones, magandang gabi po. Ma'am Elizabeth De Leon, magandang gabi rin, kamusta ka na? Lani Castillo sa Paete, Donna, Gemini Ma'am, si Marit Santos, magandang gabi. Rene Herrera, magandang gabi rin. Dr. Marley Angeles, kamusta na? Matagal na tayo hindi nagkikita. Hindi ako nagpupunta sa iyo, kaya ganun. Anyway, Ann Calumarde na nasa, nandito ngayon, wala sa Japan. Marisa Vedar na nasa Melbourne ngayon, and Jong. Yan, Georgie Estoque and CJ, General Ager, and Dr. Len Ontog, magandang gabi. Yan, yan ang ating mga binabati. Tingnan naman natin nasa YouTube, sino ngayon na nasa YouTube. Ayan, sino ba ang mga nandito ngayon? Tingnan natin. Yan, tingnan natin kung sino nandito ngayon. Ayan, ang una ko nakita si Louis Basco eh. Queenie Beltran, magandang gabi. Mira Eraya, magandang gabi. Marvin Reabad, present daw from North Caloocan. Yan, Beth Kamaing, magandang gabi from Marikina. Yan, si Mr. Watching from Quezon City, Prayer Lady, magandang gabi po. Yan, si Josh Kyle, uy, namiss ko to si Josh Kyle EDP. Official, good evening, attendance check. Na-miss din kita, Josh. Matagal ka parang hindi kita nakikita. Vicky Perez, magandang gabi. Si Bench, nakita na natin. Christian, magandang gabi. Celia Asmir, magandang gabi. Lisbeth and Ed, hello. Jeffrey Jason. Net Quintos, magandang gabi. Sabi niya, maaga kami ni Jong and Rick tonight. Sabi niya, ay, pati si Rick Vedar, magandang gabi. Malapit na. Malapit na akong pumunta dyan. Yan, alam ko, naghahanap na ako ng malamig na klema. Kasi sobrang nainit sa atin. Kaya talagang looking forward ako na pumunta dyan. Chong. Paul, magandang

0: Ang gabi. Yan, si Eunice andyan na. Tsaka si Ma'am Ofi. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Nako, malapit na. Ano ba ang ating, ano, kaya antabay na. Tayo ay papasok na sa ating presentasyon ngayon. Ating feel kita, takutan. Eto na po.
1: Feel kita with Stargazer.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Feel kita sa DZMM. Feel mo ba ang mga kakaibang elemento sa iyong paligid? Feel mo ba ang kakilakilabot na pangyayaring hindi maipaliwanag ng iyong isipan? Halina't pakinggan ang mga kwentong kababalaghan mula sa mga taong nakaranas ng Feel Kita Takutan.

Panaginip kasama ko. O, tatakbo ka na lang. Sa gubat ako paikot-ikot. 1981. 12 taong gulang pa lamang ako noon. Nakatira kami sa gitna ng kagubatan. Isang lugar na nilalamon ng dilim tuwing gabi. At tanging liwanag lang ng buwan ang gumagabay sa bawat akbang mo. Papunta ako noon sa alaga naming baboy na nakatali sa isang malaking puno. Tahimik ang paligid. Walang ibang tunog kundi ang hangin na dumadaan sa mga dahon. Pero parang may bumubulong sa dilim. Noong pauwi na ako, alam kong malapit lang ang bahay namin. Tanong ko na dapat yun eh. Kabisado ko kasi yung daan. 2 minuto lang. Dapat nandun ako. Pero ibang nangyari. Habang naglalakad ako, napansin kong parang unti-unti itong nilalamon ng dilim. Hindi ko na maaninag kung nasaan ito. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Dalawang minuto pero wala pa rin. Lakad ako ng lakad. Pero pakiramdam ko, mas lalo lang akong lumalayo. Parang hindi ako umaabante. Parang paikot-ikot lang ako sa isang lugar. Ang daan na pamilyar sa akin, biglang nawala sa isip ko. Tumagal pa. 2 minutong paglalakad. Naging parang ilang oras. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Kinabahan ako. Parang may naglalaro sa paligid. Isang bagay na hindi ko nakikita. Pero ramdam na ramdam ko. Hanggang sa tinawag ako ng tiyahin ko. Parang bigla akong nabalik sa realidad. Nakita niya ako eh. Nasa hindi kalayuan lang pala ako sa bahay namin. Para bang kanina pa ako umiikot doon. Laking pasasalamat ko na nakita niya ako. Dahil pakiramdam ko, konting-konti na lang, tuluyan na akong mawawala. Pagka-uwi, kinuwento kong nangyari. At ang sabi nila, may tikba lang daw na gustong makipaglaro. Hindi laro na masaya, kundi laro na inililigaw ang paningin mo. Pinapaikot ka. Dinadala ka sa kung saan. Hanggang sa hindi ka na makabalik. At simula noon, tuwing dadaan ako sa lugar niyon sa gabi, pakiramdam ko, may naghihintay pa rin sa akin. Nag-aabang kung kailan ako ulit maliligaw.

Gimik kasama ang kaibigan. 1989. Aminado naman ako na noong kabataan ko, mahilig akong gumimik, sumasama sa mga kaibigan, nagpupuyat, tsaka kung saan-saan napapad.

0: may kasabay na langit-ngit ng kahoy. Tanda ko pa nga na may hagdan dun eh. Matarik. Sobrang matarik. Hindi ko pa ipaliwanag pero iba talaga yung pakiramdam ko tuwing napapatingin ako roon. Parang may mali eh. Napatambay kami hanggang sa mapagod ako. Siyempre, doon na rin ako natulog. At doon, nagsimula ang makakaibang panaginip. May nakita akong babae. Nakatayo lang siya sa dilim. Pero ang pinaka nakakatakot, wala siyang mukha. Wala siyang mata. Wala siyang ilong. Walang bibig. Blanco. Parang may nagbura ng buong pagkatao niya. Nakaharap siya sa akin. Nilapitan ko siya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humila sa akin na kausapin siya. Tinanong ko kung sino ba siya. Kung ano ang kailangan niyang tulong. Tahimik lang siya. Unti-unti siyang lumingon. Parang inaakay ako. Sumunod ako. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko mas lalong lumalamig ang paligid. Parang papunta kami sa kung saan na hindi ko na dapat puntahan. Pagharap niya ulit sa akin, parang magsasalita na siya. Ibubuka na niya sana kung anumang dapat na bibig niya. Pero bigla akong nagising. Hinabol ang hininga. Pawis na pawis. At ang mas nakakatakot, nakapaligid sa akin ang mga kaibigan ko. Ginigising nila ako. Sabi nila, kanina pa raw ako naglalakad habang tulog. At ang direksyon ko, papunta raw ako sa hagdan. Sa matarik na hagdan na yun. Konting hakbang lang, mahuhulog na sana ako. Hindi ko alam kung sino yung babae. Hindi ko alam kung bakit niya ako dinala roon. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi lang siya basta panaginip. Kasi kung hindi ako ginising ng mga kaibigan ko, baka hindi na ako nagising pa. Panaginip. Matagal na panahon. Halos gabi-gabi, dinadalaw ako nito. Pero sa dami ng panaginip ko, isa lang ang hindi nagpabago. Hindi multo. Hindi din anino. Kundi ang nanay ko. Sa panaginip, walang ibang nangyayari. Walang lugar na malinaw. Walang eksenang gumagalaw. May dilim lang. At ang boses niya, Nelson! Nelson! Mahina sa una. Tapos, unti-unting lumalapit. Parang galing sa malayo. Hanggang sa parang nasa tabi ko na siya. Minsan, pakaramdam ko nasa likod ko lang siya. Nakatayo. Nakatingin. Kahit hindi ko naman siya nakikita. Hindi ako makasagot. Hindi rin ako makagalaw. Nakikinig lang ako. Habang paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ko. May mga gabi na parang may gustong idagdag ang mga boses niya. Parang may kasunod na salita. Pero palaging napuputol. Laging bitin. Laging may kulang eh. Hanggang sa nagigising ako. Tahimik ang paligid. Pero ang pakiramdam ko, parang may naiwan. Parang hindi pa tapos. Paulit-ulit itong nangyayari. Ilang linggo, ilang buwan, hanggang sa naging normal na lang sa akin gabi-gabi. Tatawagin niya ako hanggang sa namatay siya. At doon, bigla na lang tumigil ang lahat. Wala nang panaginip. Wala nang boses. Wala na siya. Parang may pinto na biglang nagsara at hindi na muling binuksan. Mas nakakatakot pa sa panaginip yung bigla ang pagkawala nito. Kasi hanggang ngayon, hindi ko maiwasang isipin. Bakit nung buhay pa siya, doon siya nagpaparamdam? Bakit nung nawala na siya, saka siya tuluyang natahimik? Tinatawag niya ako. Dahil ba kailangan niya ako? O ako ang kailangan niyang marinig? At kung ganun, ano kaya yung huling sasabihin niya? Yung sasabihin niya na palaging hindi na niya natatapos. Patay ang magulo. May kaibigan akong namatay ng kapatid. Nagpasama siya sa Cavite para sa lamay nito. Dahil matagal ko na siyang kasama, hindi na ako nagdalawang isip na samahan siya. Pagdating doon, nagkikwentuhan kami. Mahina ang boses, mabigat ang hangin. At parang bawat segundo ay mas lalong tumatahimik ang paligid. Napatagal ang pagstay namin hanggang sa napagdesisyonan kong umidlip muna sa isang upuan sa gilid. Habang nakapikit ako, biglang may bumulong sa tenga ko.
1: Uy!
0: Psst, psst. Mahina, pero malinaw ito. Parang may sadyang nanggugulo. Akala ko may nagbibiro lang. Kaya dahan-dahan akong dumilat. Pagtingin ko, may nakita akong tao. Nakatingin din sa akin. Kaya napatulong ako. Sino ka? Pero bigla akong nagising. Napaupo ko agad. Kinabahan ako. Parang sobrang totoo nang nangyari. Agad kong hinanap kung sino ang gumawa nun. Tinanong ko pa yung kaibigan ko kung siya ba yung pumitik sa tenga ko, pero umiling siya. Hindi raw siya. Binaliwala ko na lang. Pinilit kong isipin na panaginip lang. Pero maya-maya, may kung anong nagtulak sa akin na tumingin sa kabaong. Dahan-dahan akong lumapit. At doon ko nakita yung mukha, yung itsura, eksaktong-eksakto sa nakita ko kanina. Doon ko napagtanto yung nanggugulo sa akin, yung pumitik sa tenga ko. Siya pala yung nasa loob ng kabaong. Malalaglag ka. Sa mga panaginip ko, may mga bagay na paulit-ulit na nangyari. At sa bawat ulit, parang mas lalo itong nagiging totoo. Yung pakiramdam na lumilipad ka. Sa una, parang magaan. Parang wala kang bigat. Maangat ka. Papataas, papalayo sa lupa. Pero bigla-bigla, may magbabago. Parang may puwersang hihilahin ka pababa. Bumabagsak ka. Mabilis. Walang mapanghawakan. Walang kontrol. At sa mismong sandali na mararamdaman mong sasadsad ka na, mapapasigaw ka. At doon ka na magigising. Hingal. Pawis. Kumakabog ang dibdib. Akala mo tapos na. Pero hindi pa pala. Kasi may mas mabigat pa doon. Yung mga panaginip na may presensya. Hindi mo man agad makita, pero ramdam mo. may nakatingin. May naghihintay. At kapag nakita mo na, demonic. Hindi may paliwanag. Hindi mo alam kung ano. Pero alam mong hindi dapat yun nandoon. Sa mga sandaling yun, sinusubukan mong gumising. Pinipilit mong imulat ang mga mata mo. Pinipilit mong igalaw ang katawan mo. Pero ayaw eh. Parang nakakulong ka sa sarili mong panaginip. Nagpupumilit kang sumigaw, pero walang tunog. Humihingi ka ng tulong, pero walang nakakarinig. Hanggang sa mapapadasal ka na lang sa isip mo. Paulit-ulit. Kapit sa kung anong paniniwala mo. Para lang makawala ka sa sitwasyon na yun. At minsan, doon ka lang gigising. Sa gitna ng dasal. Pero ang tanong, bakit paulit-ulit itong nangyayari? Bakit parang may humihila sa'yo pabalik sa parehong takot? At sa tuwing gigising ka, sigurado ka bang panaginip lang talaga yon? Teka, naniniwala ka ba sa pamahiin? Sa lugar namin, madilim, palayan, tahimik. Kung bago ka rito, talagang matatakot ka. Habang naglalakad, may isang parte ng daan na nagliliwanag. Yung parang between na marami pero nasa lupa. Sa gitna nito, may isang malaking liwanag. Doon ko ito dadamputin. Kaso, tinakot ako ng kapatid ko na baka nunuraw. Habang naglalakad pa uwi ay iniisip ko kung ano ito at bakit napakaliwanag niya. Ngayon lamang ako nakakita ng ganun. Pagka-uwi ko, kinuwento ko agad ito sa nanay ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang malaking liwanag raw pala na yun ay tinatawag na mutya ng ginto. Pag nahawakan ko raw yun, makikita ko kung nasa ng kayamanan. Hindi ko alam kung totoo o pamahiin lang, pero di masamang maniwala. Kaya lagi akong umaasa na sana makita ko ulit ng ganun. Sa duwende ko unang nakita. 5 taong gulang pa lamang ako noon. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang gabing yun. Parang hindi kailanman nawala. Ang mga duwende, maliit, may suot na sombrero. Yun ang alam nating lahat. Pero iba pala kapag ikaw na mismo ang nakakita. Sa likod ng bahay namin, may isang napakalaking puno. Tahimik tuwing dapit hapon. Yung tipong ang hangin, parang may dalang bulong. Naglalaro lang kami noon. Walang kamalay-malay. Hanggang sa napatingin ako sa puno. At doon, nakita ko sila. Hindi isa, kundi apat. Nakatayo lang sila. Hindi gumagalaw. Nakatingin. Eksakto sa itsura ng mga kwento. Maliit. May sombrero. Pero may kakaiba. Parang masyadong totoo. Mas may buhay kaysa sa dapat. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pagkurap ko, bigla silang nawala. Pero simula nun, hindi na naging pareho ang pakiramdam ko tuwing dadaan ako sa punong yun. Kasi minsan, pakiramdam ko, may nakatingin pa rin sa akin. Hindi lahat ng naranasan ko, naiwan sa panaginip. May mga bagay na sumasama pag gising ka na. Kaya, mamaya, kapag binikit mo ng mga mata mo at may boses na pamilyar na tumawag sa pangalan mo, huwag kang sasagot. Huwag ka ring lilingon. Dahil Minsan, hindi na sila umaalis.

0: At ayan po ang ating Feel Kita Takutan na episode. Kasama natin si Nelson. Yan. Maya-maya ibibigay ko sa inyo at magkukwento pa ng iba niyang mga karanasan si Nelson. Kaya pansamantala, tayo po ay magpo-pause muna for a commercial gap.
1: Feel Kita sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
1: Ang pinakaaabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP sa impeachment trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Feel Kita sa DZMM.
1: Panahon, patrol!
0: Pause muna tayo. Meron tayong weather update mula kay Alzar Aurelio, Pag-asa Weather Forecaster. Go ahead.
8: Magandang gabi po sa ating lahat. Ang low pressure era ng dating bagyong Kaloy ay tuloy ang punalusang ngayong gabi. Pero makakaasa pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Batanes, Mabuyan Islands, Davao Region, Tuxar Gem, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila, sana maganda at maliwanag sa panahon sa sunod ng 24 oras. May tsansa pa rin ng isolated na pag-ulan. Tulad po na nagkaroon pa ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio.
0: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Samantala, kumuha muna tayo ng balita. Senate President Cayetano pinabubulaanan ng paratang na ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay ginawa upang hadlangan ang impeachment. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, Radyo Patrol Kelly Cordero. Go ahead, Kelly.
9: Iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano nang walang naging delay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kahit nagkaroon ng kaguluhan sa Senado. Kasi yung Facebook Live ayon kay Cayetano, pagkatanggap ng Senado sa Articles of Impeachment kinabukasan ay agad na ipinadala sa House of Representatives ang Order of Business para sa Lunes, May 18 kung kailan magkoconvene ng Senado bilang impeachment court para simula ng paglilitis. Pinabulaanan ng Senate President ang mga paratang na ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay ginawa upang hadlangan ng impeachment. Anya, propaganda lamang ito at bahagi ng paninira sa bagong majority. Samantala, sinabi ni Cayetano na agad na sinecure ang CCTV footage sa insidente ng putukan sa Senado at ibinigay ito sa Philippine National Police at Department of Interior and Local Government para sa joint investigation. Binanggit din niya ang pangako ng NBI na bibigyan sila ng kopya ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, pero hindi anya sila nabigyan, kaya wala ring sapat na dahilan para i-detain si de la Rosa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon ng mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one sa cable news channel sa Metro at Mega Manila at sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. At ang inyong DZMM Radyo Patrol sa Estrenta ay number two na. Number 2 AM station, radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1, 2026. Radio studies ng 55 Blue, formerly Kantar Medias Philippines. Maraming salamat po, mga kapamilya. At balikan na natin ang ating guest. Ang ating guest ay malapit po sa aking puso. Matagal ko na po siyang kilala. Actually, nung tayo nagsisimula pa sa DZMM, nandiyan na siya. Talaga noon-noon ko pa siya kilala. 2008 pa 'yon ano? 'Di ba no? Nelson 2000, oo, 'di ba 2008 pa tayo nagko-comment ka na noon, naalala mo?
5: Yes po.
0: Oo, ayan. Well, ang kasama natin ngayon walang iba kundi si Nelson Benigay, isang Stargist Angel din. Ayan, sana makita siya sa camera. Ayan. Ayan, si Nelson, ayan, para makita naman kapugian ni Nelson. Si Nelson, matagal ko na pong na masugid nating tagapakinig noon nung nasa ano pa tayo, 2008, nagsimula ko nakikita ang kanyang mga text messages niya kasi nung alauna pa tayo, palibasang gising ito na alauna hanggang alas 3, ano?
5: Opo.
0: Alala mo?
5: Late po kasi ako natutulog.
0: Oo. Kaya matagal ko nang kilala si Nelson. At sa kapag kami mga event, nakikita ko si Nelson, yan, lagi nang pupunta. At part siya, kasama siya sa Stargist Angels. Na ang Stargist Angels naman nung mag-FYE channel kami, nagkaroon din sila ng na sarili nilang programa at nakakatuwa. Nagpapalabas sila ng kanilang mga variety shows. Ayan. Nelson, welcome. Welcome. At nakikinig ang mga Stargist Angels sa inyo, sa iyo ngayon. Mumbati mo sila. Ayan.
5: Good evening po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood, yung mga nakikinig sa radyo, yung mga Stargist Angel. At syempre sa lahat-lahat na po, hindi lang sa Pilipinas, sa lahat po ng panig ng mundo, yung mga nanonood po
0: yan,
5: sa YouTube.
0: Oo. Ang ganda naman ng kwento mo. At saka habang nagkukwento ka, ina-analyze ko na kasi yung mga dreams mo eh. Actually, hindi lang dreams, yung mga talaga nangyari sa iyo.
5: Yes,
0: unahin natin yung 5 years old ka. Kasi mula sa pagkabata mo. Kasi huli yun ang sinabi eh. Nakakita ka sa may puno ng duwende. Ano yun?
5: Ano po kasi nung pagbata ka pa, di ba, malikot ka, laro ng laro.
0: Mm-mm.
5: Kahit ano po, kasi sa probinsya namin, laki ka kasi sa probinsya, sa Batangas, wala kaming kuryente that time.
0: Mm-mm.
5: Wala pa. So, kahit medyo madilim-dilim na, laro-laro pa rin. Pero that time, kumbagay, maliwanag pa yung araw.
0: Mm.
5: Lulubog pa lang yung araw.
0: Palubog pa lang. Opo. Mga anong oras yun? Mga 6?
5: Siguro mga 5:30 po. Kasi pag sa probinsya, 5:30, medyo
0: agaw
5: na ang dilim at ang liwanag po eh.
0: Takip silim.
5: Opo. Mahilig ako maglaro doon sa tabi ng bahay na may malaking puno ng sampalok. Tapos may mga puno ng sili. Sa puno kasi ng sili sa probinsya, matataas.
0: Matataas na.
5: Opo, matataas. Mm. Tapos nagulat na lang ako. Pag tingin ko, parang napatitig ako doon sa ilalim ng puno ng sili. Doon ko talaga nakita yung totoo pala yung sinasabi nilang mga
0: duwende. Oo.
5: Kitang-kita ko po. Siguro isa, dalawa, mga apat sila. Yung literal na may sombrero, yung parang sa lukot. Maliliit sila.
0: Oo.
5: Pero ano po siya, segundo lang po. Tapos nakangiti lahat sa akin.
0: Oo.
5: Pero segundo lang po. Pero mga seconds, pag blink ng mata ko, wala na. Hindi ko na sila nakita.
0: Anong kulay ng damit?
5: Iba-iba po eh. Iba-iba siya.
0: Ah, iba-iba.
5: Opo. Pero yung natatandaan ko, yung sombrero nila. Yung natatandaan ko, yung isa, puti.
0: Ah, puti.
5: Puti.
0: Oo. Okay. Parang salakot.
5: Opo, ganun nga po. Yung patulis.
0: Gano'ng kalaki sila?
5: Maliliit lang po siguro mga sobra ng mga isang dangkal lang ganun.
0: Ah, tama. Yun talaga, ano, parang sa ano lang ng bote ng tubig.
5: Opo, ganun.
0: Ganun kaliit lang.
5: Opo, ganun kaliit.
0: Tama, tama. Ganun. Hindi sila yung parang bata eh. Maliit.
5: Ay, hindi. Oo. Hindi po. Maliliit talaga sila.
0: Nakatingin ba sa iyo?
5: Nakatingin, tapos nakangiti.
0: Nakangiti.
5: Nakangiti sila
0: lahat. Oo, naniniwala ako na nakakita ka kasi 5 years old ka pa lang nun.
5: Saka, nagtataka ko bakit sa edad ko, ba't nagpakita sila?
0: Eh, hindi, kasi usually sa mga batang inosente, doon sila nagpapakita. Oo. Ah. Pagdating ng mga 7 years old, mga parang hindi na masyado nag-ano yan. Sa mga batang maliliit. At saka siguro, at napansin ko naman sa kwento mo, mukhang inborn, meron ka na talagang gift eh. Okay. Mm-hmm. So, nung makita mo yon, anong ginawa mo? Natakot ka?
5: Hindi po. Wala, sa totoo lang wala po akong naramdaman takot. Parang natuwa pa ako.
0: Natuwa ka pa?
5: O, parang natuwa pa ako. Tapos, pag kurap ng mata ko,
0: wala
5: seconds
0: na.
5: Lang, wala na.
0: Ayun.
5: Tapos, after that, hindi na po naulit. Hindi na sila
0: hindi
5: nagpakita.
0: Hindi na nagpakita.
5: Hindi na.
0: So, pumasok ka na ng bahay niyo.
5: Opo.
0: Ayun.
5: Parang wala lang
0: nangyari. Ikinwento mo ba yun?
5: Eh, pag nagkukwento minsan, kasi lalo sa mga matatanda, sabi ng mga matatanda, ayan, tigas kasi ng ulo, gabing-gabi na, laro pa ng laro.
0: Oo, papagalitan ka pa eh.
5: Ayun po. Oo.
0: Yan, sasabihin yan ang napapala ng mga batang makukulit.
5: Oo. Opo.
0: Okay, nung 12 taon ka, yung kwento, sa kwento mo na ito, yung 12 taon ka, iba naman yun, parang naligaw ka, parang ikot kayo ng ikot.
5: Yes po.
0: Oo. Anong nangyari sa iyo noon? Bakit ka nandun ka kamo sa palayan niyo, 'di ba? Doon kayo nakatira sa gitna ng palayan. Bukid.
5: Kasi yung bahay po namin nasa bukid talaga.
0: Mm-mm.
5: Tapos maraming palayan, tapos malalaking puno na sampalok, mm-mm, ng mangga. Tapos yung mother ko, kasi since yung father ko sa Manila nagwo-work, umaalis siya, kukunin yung pang-suporta sa amin yung sweldo. Bagay kinsenas o kaya katapusan. So, kami ang naiiwan doon sa bahay. Sa bahay. So, hindi naman po kami natatakot kasi laking bukid nga po kami. Kaya, sanay na po kami. Tapos, sa akin nakatoka yung pagpapakain ng baboy na yun. Lalo na paggabi. So, ang ginagawa ko, may daladala ako yung gasera. Kasi wala nga pong kuryente. Tapos, di ano lang, parang normal na daily routine, ganun ang nangyayari. Nung pinapakain ko na po yung baboy, wala lang, parang ano lang sa akin, kumbagay, kasi araw-araw kong ginagawa po yun.
0: Mm-mm.
5: Tapos nung papatapos nung kumain yung baboy, di uuwi na po ako. Naglalakad na po ako pa uwi, kasi kitang-kita ko yung bahay namin, kasi yung bahay namin malapit lang doon. Tanaw na tanaw ko talaga. Tapos nagulat na lang ako, bakit naglalakad ako, hindi ako maka rating sa pupuntahan ko doon sa bahay namin.
0: Ikot ka lang na ikot.
5: Lakad po ako ng lakad. Tapos, doon ko lang napansin na yung pala ang nangyayari sa akin, nakikita ko yung daan papunta po doon sa amin, pero yung direction pala ng lakad ko is umiikot lang ako nang umiikot doon sa malaking puno ng mangga. So, yun ang time na naalarma na po ako. So, sumigaw po ako. Kasi yung tiyahin ko, ang tawag namin ninang, malapit lang din ang bahay po doon.
0: Nakita ka?
5: Hindi, sumigaw po ako. Sabi ko, Ninang, hindi ako makauwi.
0: Oo.
5: Tapos ayun, nadinig niya kaagad ako. Tapos pinuntahan niya ako.
0: Ayun, buti napuntahan ka niya kasi niligaw ka na eh.
5: Opo.
0: Ang usually gumagawa nung tikba lang eh.
5: Opo, tikba lang.
0: Oo, tikba lang. Ayan. Okay, babalikan natin ang iba mo pa mga kwento matapos ng ilang paalala.
10: Feel kita sa DZMM.
11: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan.
11: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. At pinakaaabangang paglilitis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon susuriin. VP sa impeachment trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Feel kita sa DZMM. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Mahal mo lang ako kapag masaya tayo. Because you want a perfect love that doesn't exist. Linya ni Donnie Pangilinan sa pelikulang All Inconvenient Love. An Inconvenient Love. Ganito ang nagiging sakit sa isang relasyon kapag ang pagmamahal ay nakasalalay lang sa mga magagandang sandali, pero ang totoong pag-ibig ay hindi lang umiikot sa saya. Kasama rin nito ang maaraw na hindi maayos ang lahat. Ang tunay na pagmamahal, hindi laging perpekto ang sitwasyon. May mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan, at pagkakataong pareho kayong nasasaktan. Kung ang pagmamahal ay nawawala kapag may problema, parang hindi ito tunay na matibay, kundi isang emosyon lang na nakabase sa kasiyahan. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao o perpektong relasyon. Ito ay tungkol sa pagpili ng mananatili, umunawa, at lumaban kahit hindi perpekto ang lahat. Dahil sa huli, ang totoong pagmamahal ay hindi yung walang problema, kundi yung hindi sumusuko kahit may problema. Samantala, kumuha muna tayo ng flash report mula kay Kelly Cordero.
11: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Kelly?
9: Itinas na sa ikatlong alarmang sumiklab na sunog sa isang residential area sa Maligaya Street, Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Sumiklab ang sunog balang alas 8 ng gabi kanina. Wala pang naiulat na nasugatan at patuloy na inaapula ng BSP ang apoy. Inaalam na rin ang pinagmulan ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly!
11: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Ayan, babalikan natin ang kinukwento ngayon ni Nelson. Nelson, yung sasabi mo nga, okay, so nung makita ka ng tiyahin mo, pinuntahan ka?
5: Opo, pinuntahan niya ako. Tapos ang sabi niya sa akin, nako, ikaw na bata ka, napaglaruan ka ng tikbalang. Kasi yung tikbalang po pala, actually, hindi naman siya namumuruisyo.
0: Hindi talaga yan. Oo.
5: Kumbagay, paglalaroan ka mm-hmm. lang. Mm-hmm. Ang nangyari pala sa akin po, kahit nakikita ko yung daan ng pauwi sa amin, mm-hmm. kaya hindi ako makauwi-uwi kahit lakad ako ng lakad, ikot lang ako ng ikot doon sa puno ng mangga. Kasi yung paningin ko, parang inaano niya yung paningin ko. Ano pong words? Parang sinisira niya yung paningin ko na pinaglalaroan
0: ka nga. Oo.
5: Opo.
0: Ayun. So parang ano sa parang inaano kanya na sige, dumiretso ka. Yung pala ikot ka lang na
5: ikot. Opo, ikot lang.
0: Oo, pero nakikita mo yung daan pa uwi.
5: Kitang-kita ko po pati yung gasera sa bahay, tanong na tanong
0: ko. Pero hindi ka ano, hindi doon pumupunta yung paa mo.
5: Hindi po. Kasi ang alam ko yung direction ng daanan, yun ang inalakaran ko yung pala, umiikot lang ako sa puno ng mangga.
0: Oo. So hindi ka man nilagnat.
5: Hindi naman po.
0: Hindi. Tapos nung hindi nakita ka nang ano sabi ng tita mo, ano daw ginagawa mo doon? Sinabi ba niya?
5: Ano, nung kasi nga sumigaw nga po ako, sabi ko, ninang, tulungan mo pa, hindi ako makauwi. Yun nga, yun yung sabi niya sa akin ako, na paglaruan ka natin, balangan kang bata ka. Alika, tara na, uwi na tayo.
0: Ayun.
5: Saglit lang po, nakauwi kami.
0: So, parang nakita ka lang niya, nandun nakatayo, siguro kinuha ka na lang, no?
5: Opo.
0: Tapos ano, ng 12 years old ikaw niya.
5: Opo, mga 12 years old po ako.
0: Pumaliit ka pa noon, talagang opo, wala ka pang kamuang-muang noon. Opo. Yun. Bata ka pa, pinaglalaroan ka na. Okay, noong 1989 naman, kamo, meron kang gimmick na kasama ang kaibigan. So, nasa bahay ka ng kaibigan mo, malapit sa luma yung bahay. Ano, kwento mo yung kung ano nangyari dito. Kasi, di ba, nagtambay kayo, di ba?
5: Opo. Kasi nung mga, siyempre, mga ganyang edad po, mga kabataan, mamahilig sa mga gimmick.
0: Ilan taong ka nun?
5: Po, siguro mga nasabihin na natin mga 22 years old.
0: Mm-hmm,
5: mga 22 pa na po ako nun. Mahilig ako kung sumama sa gimmick, ganyan-ganyan. Tapos one time, nagpunta kami doon sa isang bahay sa Tagig po yun.
0: Layo ah. Uh-uh.
5: Yung bahay na po yun, up and down, pero lumang bahay siya. Mm-hmm. Tapos sa labas ng bahay, mga puro palayan din.
0: Mm-hmm,
5: tapos, doon po kami nag-iinom-inom ng araw.
0: Mm-hmm.
5: Doon sa baba nun, sa ilalim ng puno. Kung halimbawa, ito po yung malaking puno, dyan po ka nag-iinom sa ilalim. Tapos, dito puro palayan.
0: Mm-hmm.
5: Tapos, nung gabi na po, di napagod na kami siguro. Sa sobrang, ano, siguro marami na rin nainom. Umuwi na kami, umakita kami doon sa bahay, pagkakain, mm-hmm, matutulog na. Tapos, nung time na natutulog na kami, tulog na po lahat. Doon na ako na naginip na naman.
0: Yung babae?
5: Opo. Yung napanaginipan ko doon yung babae na humihingi siya ng tulong sa akin.
0: Mm-hmm.
5: Tapos ang sabi niya talaga, talagang tanda ko yung sinabi niya, tulungan mo ako, sabi niya gano'n sa akin. Tapos nagulat na lang ako. Pagtingin ko sa kanya, yung mukha niya, blanco po yung mukha niya.
0: Uh-huh.
5: As in, walang mata, walang ilong, walang buhanga. Blanco po lahat siya.
0: Mm-mm.
5: Tapos nung tinanong ko siya, bakit? Sino ka ba? Tapos yung time na bubuka na po yung buhanga niya, mm-mm, sasabihin niya yung pangalan niya, bigla na lang may gumising sa akin. Sabi nung kasama ko, uy, gising. Tapos nagulat na lang ako. Nung pagising ko, nakatayo ako.
0: Sleepwalking.
5: Nakatayo po ako. Tapos yung pala habang nananaginip akong ganun yung babae, yung tinatanong ko siya, tulungan mo ako. Naglalakad pala po ako habang tulog, papunta dun sa hagdan.
0: Matarik.
5: Napakataas po ng hagdan.
0: Mm-mm.
5: Malaking pasalamat ko dahil ginising ako ng mga kasama ko. Dahil kung hindi ako nagising, maaring mahulog po ako dun sa hagdan.
0: Oo. Ibig sabihin nun, nilalansi ka ng babae.
5: Opo.
0: Kasi para lumapit sa kanya eh. Eh kung lumakad ka nung papalapit, malamang nahulog ka na.
5: Siguro palagay ko yung babae na siguro hindi talaga siya kumbagay bad, ano siya, parang bad spirit.
0: Bad spirit kasi nga, tiyatawag ka eh. Ngayon, pag pumunta ko sa kanya, baka mamaya nakalakad ka ng papunta doon sa ano. Buti nakita ka.
5: Gising pa sila. Nagising po
0: ako. Buti nandun sa mga kaibigan mo.
5: Opo.
0: Oo. So nakikita ka nila naglalakad.
5: Naglalakad po ako.
0: Oo, yun. Oo.
5: Laking pasalamat ko po talaga dahil nagising niya. Dahil kung hindi talaga ako nagising, sigurado mahuhulog po
0: okay
5: ako sa hagdan.
0: Yung kwento naman na, ito, maganda yung kwento mo nung tungkol dun sa may pinuntahan kang wake.
5: Opo, oo. Yan.
0: Ang ganda ng kwento eh. So, kwento mo yung nagpunta ka dun sa isang burol.
5: Opo, tanda ko pa po yun. Yung year na yun, 1995 po. Tanda ko pa yung taon. Yung isang best friend ko kasi, yung kapatid niya is soldier.
0: Mm-mm.
5: Eh yung soldier, napatay po.
0: Ah, oo.
5: Tapos, nagpatulong sa akin na kunin daw namin yung katawan ng kuya niya. Mm-hmm. Eh di, pinuntahan po namin. Tapos, sa Palawan pa po yun.
0: Layo?
5: Sa Palawan. Nagbarko po kami. Tapos, ayun. So, in short, nadala namin yung katawan ng kuya niya.
0: Pero dito. Hindi mo nakikita?
5: Hindi ko po tinitingnan.
0: Hindi mo tinitingnan.
5: Tapos nung ano na po, di sa Cavite po binurol, may chapel doon. Doon siya binurol. Tapos siyempre, lagi kami puyat. Kasi wala masyado siyang kamag-anak dito sa Manila. Kaya tinutulungan ko siyang mag-asikaso.
0: Mm-mm.
5: Tapos nung mga madaling araw na yun, hindi ko na talaga kaya yung antok.
0: Mm-mm.
5: Natulog po ako doon sa isang folding bed doon.
0: Mm-mm.
5: Sa isang sulok doon sa pinagbuburulan. Tapos nagulat na lang ako nung tulog na ako, nananaginip na naman ako.
0: Mm-mm.
5: Tapos ang panaginip ko, ramdam ko po talaga may pinipitik yung tenga ko.
0: Ah, nilalaro ka.
5: Tapos sabi nga na sa akin, huy. Tapos sa panaginip ko, nagising ako.
0: Mm-mm.
5: Tapos pag ganun ko, gumanan ako. Kitang-kita ko talaga kung sino yung pumipitik sa akin.
0: Mm-mm.
5: Kung sino to, hindi ko naman to kilala.
0: Mm-mm.
5: Kung sino tong taong to. Tapos nung nagising na talaga ako, pinuntahan ko yung kaibigan ko, yung kapatid ng namatay. Sabi ko, ikaw ba yung pumipitik sa akin? Sabi niya, hindi ha. Wala ako. Mag-isa ka lang natutulog doon. Tapos, parang may nag-utos po sa akin na pumunta doon sa nakaburol.
0: Yung nasa ataon?
5: Opo. Di humakbang ako, mga ilang hakbang lang doon sa, simula doon sa tinutulugan ko. Tapos, pagtingin ko doon sa nakaburol, doon sa mukha niya, doon talaga ako kinalabutan. Kasi yung pumpungi pitik sa panaginip ko siya. Sa tenga ko, siya mismo.
0: Oh, parang nagsasabi na ano, parang ginojoke ka. Oo.
5: Kinikilabutan tuloy po ako. Pero nagulat ako habang pinipitik niya ako. Huy. Nakangiti siya.
0: Oh, ginojoke ka nga niya siguro. Nagpapasalamat na nandiyan ka at nagtulong ka. Diba? Oo. Parang ginojoke ka niya. Oo.
5: Nagtayo po yung mga balahibo.
0: Pero mula nun, tapos nung makita mo na, ah, siya pala, sinabi mo dun sa kaibigan mo na siya pala yun.
5: Opo. Sinabi ko, kinuwento ko sa kanya. Sabi niya, ay, siguro si Kuya nagpapasalamat sa'yo dahil tinulungan mo kami.
0: Ayun ang sabi niya. Nagpapasalamat yun, oo. Kaya pinipitik ka para magising ka talaga. Oo. Kasi maganda naman yung pagkano niya, nakangiti naman eh. Di ba? Okay. So, itong mga experiences mo to, napapansin ko, this pinapakita niya na meron kang gift eh. Okay? So, true dreams, no? Madalas ang iyong mga pangitain. Ito ang nakakapagtaka sa iyo, isa kinukwento mo. Lagi mo napapanaginipan yung mother mo.
5: Opo, nung buhay pa siya.
0: Nung buhay pa. Opo. Bakit ganun? Di ba? No, tinatawag ka, Nelson, bakit lagi? May issue ba kayo ng nanay mo?
5: Hindi, siguro po ay dahil sa makaina kasi ako eh.
0: Mm-hmm.
5: Sobrang mahal na mahal ko yung nanay ko.
0: Oo.
5: Tapos nagugulat talaga ako, halos gabi-gabi na nanaginip ako, sumisigaw ako ng inay. Tapos bigla na lang ako magigising, babalik-bas ako.
0: Mm-mm.
5: Parang gulat na kulit ako. Laging ganun ng ganun po, pabalik-balik.
0: Mm-mm.
5: Wala naman siyang sinasabi sa akin.
0: Uh-oh.
5: Saka buhay pa siya eh.
0: Mm-mm.
5: Basta halos gabi-gabi ganun po, tapos magugulat talaga ako, magigising ako kasi tinatawag ko yung pangalan niya.
0: Mm-mm.
5: Tapos kinukwento ko lagi sa mga kapatid ko. Sabi niya, ay kasi dapat bago matulog, clear yung mind mo, saka magdasal ka lagi.
0: Mm-mm.
5: Sabi ka ng mga kapatid ko. Sabi ko naman sa kapatid ko, nagdadasal naman talaga ako bago ako matulog.
0: Mm-mm.
5: Pero po yung mga pangyayari po nun, nung namatay na siya, yung mother ko, huminto na rin po yung panaginip.
0: Hindi ka nagbibisita.
5: Hindi
0: so
5: na
0: po. So kakaiba, no, dapat niya magbibisita. Not even once, nung mamatay siya na nagparamdam sa iyo?
5: Wala na po akong maalaala na ano eh. Na nagpapanaginip siya sa akin.
0: Mm-hmm.
5: Hindi ko na matandaan. Pero wala na po. Hindi katulad nung buhay pa siya na halos
0: madalas.
5: Gabi-gabi po.
0: Ayun.
5: Tapos pinatawag ko yung pangalan.
0: So maganda ang relationship mo sa mother mo.
5: Oh.
0: Very close ka sa kanya.
5: Close na close talaga ako sa mother.
0: Yun yung nakakapagtaka. Yan ang hindi natin mabigyan ng dahilan. Ano? Pero bakit ganun? Parang tumigil lahat nung siya ay mawala.
5: Maaari siguro po nakapunta na siya doon sa
0: dapat siya po.
5: Dapat siya pupuntahan kasi baka
0: maka naman merong trouble, merong may dinadamdam ang nanay mo, may problema kaya parang humihingi ng tulong sa iyo.
5: Ano po kasi siya nung buhay pa lagi nang ang gustong-gusto niya ay mag-asawa na ako.
0: Ah, okay. So parang merong psychological issue na ano,
5: 'yun ang gusto niya.
0: Na mag-asawa.
5: Opo, na mag-asawa ako. Okay. Eh kaso hindi naman po nangyari, hindi po hanggang sa nawala siya.
0: Oo.
5: Hindi po ako nag-asawa.
0: So, noong ipinuntahan ko na week, di ba yun yung mother mo yun? Mother mo ba yun?
5: Ay, father ko po.
0: Father mo yun. So, bata ka pa nung mawala na ang nanay mo?
5: Ano po? Last 2012 lang siya.

0: Apo, apo.
1: Oo. Nagpapasalamat lang yun. Yun. Oo. Meron ka pa bang ibang mga kwento na tungkol sa mga kakaiba na mga ano, bukod dito sa ating pinag-usapan? Sabi mo, meron ka pang ibang mga kwento na yung nakakatakot din.
2: Hindi ko po alam kung matatawag na bangungot o normal na panaginip. Minsan naman mananaginip ako. Talagang as in, literal na angel at devil nag-uusap.
1: Ay!
2: Sa panaginip ko.
1: Opo, ang ganda naman ang kwento na yun.
2: Talagang ano siya, parang yung katawan ko, baksak yung katawan ko, pero yung diwa ko, gising na gising. Kaya maliwanag na maliwanag sa akin. Tsaka naririnig ko yung pinag-uusapan nila. Nag-uusap sila, sabi ng isa, akin yan.
1: Ay, pinag-aagawan ka.
2: Tapos sabi ng isa, hindi, akin yan. Tapos hanggang sa sumisigaw na ako, tigilan niyo ako, wala akong sasama sa inyo. Ayun, bigla na lang po akong magigising.
1: Oo.
2: Mababaligwas po ako. Mm-hmm. Tapos merong time naman po na nanaginip ako na is devil talaga siya.
1: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa panaginip, kasi gustong gusto ko nang gumising, hindi ako magising.
1: Mm-hmm.
2: Gising na gising yung diwa ko, naririnig ko yung sa paligid ko.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi ako makagising. Tapos ang ginawa ko, nagdasal ako sa panaginip ko.
1: Mm-hmm.
2: Yung dasal po na ama namin, yun ang dinadasal ko. Tapos nagulat na lang ako nung dinadasalan ko po siya, bigla nila siyang tinawanan ako, mahal ka.
1: Mm-mm.
2: Ang sagot sa akin, sabi niya, marunong din ako niyan.
1: Ang sinabi sa'yo?
2: Diretso ang sinabi niya po.
1: Na marunong din daw siya magdasal.
2: Opo, sabi, nagulat ako. Tapos wala na talaga akong maisip kasi nga, hingal na ako, parang maaning hininga ko. Gustong-gusto ko nang gumising. Bigla akong nabanggit yung in Jesus' name.
1: Oo.
2: Samlit lang po pagkabanggit ko, ganun ako, nagising po ako. Very powerful po talaga pag nabanggit yung pangalan ni Jesus Christ.
1: Okay. Babalikan natin ang iba mo pang mga experiences matapos ng ilang paalala.
3: Feel kita sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang pinakaaabangang paglilitis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Feel kita sa DZMM.
1: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa JIP. ZMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community.

0: monthly disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang sa Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration na alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa. Yan. At balikan natin si Nelson. Nelson, ikaw ba hanggang ngayon na nagkakaroon ka pa ng mga drinks na ganyan?
1: Nananaginip pa rin po ako pero hindi nakatulad po ng dati na halos gabi-gabi. Bira na lang po ngayon.
0: Mm-hmm. Sa tingin mo bakit?
1: Siguro po dahil sa yung mga bagay na dating ginagawa ko na sabihin na natin hindi maganda, talagang kinalimutan ko na. Siguro isa rin sa mga kaya na nananaginip po ako yun.
0: Mm-hmm.
1: So, nung hindi ko na ginagawa po yung mga hindi magaganda, hindi naman totally na wala na yung mga panaginip ko, pero birang-bira na po
0: ako managinip. Nagkakaroon ka ng peace of mind, parang ganun.
1: Opo.
0: Oo. So, ibig sabihin nun, mayroon portion dyan ng psychological dream. Kasi, kumbaga, may ginagawa kang mali, parang nagre-reflect lang sa dreams mo yung iba, parang natatakot ka, nagkakaroon ka ng mga nightmares.
1: Ayun, diba? Totoo po yan.
0: Oo. Kasi nga, yung sabi mo nga, mayroon ka mga practices na sabi mo medyo may kapilyuhan ka. Oo. minsan mayroon kang mga ginagawang mga salungat. Alam mo na. So, nagre-reflect lang yan sa dreams. Pero, dito sa yung specific dream mo, no, na ano, ito masasabi ko, yung pinipiti ka sa tenga.
1: Opo.
0: Yan ay isang experience na talagang you had an encounter with a spirit. Kasi siya yung hindi mo siya nakikita, hindi mo siya tinitingnan kahit na ilang araw ka na nandoon eh, pero siya yung nagpapasalamat lang siya sa iyo. At saka yung experiences mo nung ikaw ay 5 taon at nung ikaw ay 12 anyos.
1: Opo.
0: Those are clean experiences eh. Clean ibig sabihin nun, hindi ko pa pwedeng markahan ng hindi maganda eh, kasi 5 years old, innocent ka pa, nakakita ka at tama yung kasi kung sasabihin mo sa akin na bata ang size niya, sasabihin sa iyo hindi. Ang size talaga ng ano ay maliit na
1: maliit lang po talaga.
0: Oo, maliit lang talaga ang duwende. So, nagpakita definitely sa'yo. Tapos, nung ikaw ay 12 years old, yung napaglaruan ka, so malapit ka sa ano, kasi nga, di ba, sabi mo nga, ang inyong bahay ay nasa gitna ng bukid.
1: Sa bukid po.
0: Sa bukid. E di nandun yung elements natin, elementals, nandoon, napaglalaruan ka. So, it is in your innocence kung bakit ka napaglalaruan. Pero, halimbawa lang, magkaroon ka ng dream ngayon nang hindi maganda, ano sa tingin mo ang gagawin mo una? Consciously. I mean, alam mo na ikaw ay nananaginip na hindi maganda. Anong gagawin mo sa dream mo?
1: Ano po talaga? Every time na managinip ako, ready talaga ako. Nagpipray talaga ako. Kahit tulog ako.
0: Oo.
1: Yun talaga ang panlaban ko.
0: Aha.
1: Yun sabi ko nga po, pag na once na bigkas mo yung word na in Jesus name,
0: yeah,
1: kahit ano pong panaginip, kahit anong sama ng panaginip, automatic gising ka.
0: Oo.
1: Yun po ang the most powerful
0: yan yung secret
1: panlaban.
0: Na yan ang panlaban mo ngayon.
1: Opo, yung panlaban ko.
0: So, itong the past 2 months, hindi ka naman nag-dream na hindi maganda o meron ka rin parang mga episodes?
1: Hindi naman po. Kasi, minsan man nananaginip ako, minsan naman po, ano naman, hindi naman siya bangungot.
0: Hindi bangungot. Iba-iba.
1: Iba-iba po.
0: Oo. Hindi na yun, ano, hindi na yun nightmares. So, di ba meron kang kwento na nanaginip ka na lumilipad ka tapos bigla ka hinihila pa, bulusok pa baba?
1: Ayun po, yung panaginip na yun, dati, lagi ako nananaginip ng ganun. Ang sarap ng pakiramdam. Yung feeling na nakalutang ka, lumilipad ka. Ang sarap. Uh-huh. Talagang enjoy na enjoy ako. Pero yung in time na dahan-dahan na yung paglipad ko, bumababa na bumababa.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pakiramdam ko na babaksak na talaga ako.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang time na talagang sisigaw ako kasi alam ko lalagapak na ako sa lupa eh.
0: Okay. Psychological dream kasi din yan eh. Kasi baka, kailan nangyari yan yung pinakahuling ganyan ng panaginip mo? Matagal na?
1: Matagal na po. Mm-hmm. Mga ilang buwan na rin po. Tapos meron pa akong isa pong naalala nung namatay yung tiyahin ko. Yun yung intumulong sa akin nung napaglaro na ako ng tibalang. Year 2005 po siya namatay. So since malapit na malapit kami sa kanya, parang ang tingin namin sa kanya ay pangalawang magulang talaga. So kami lahat ang nag-asikaso lahat. Tapos doon po siya ibinurol doon sa bahay namin. Kasi yung sa probinsya yung bahay namin, yung kwarto ko is wala siyang, halimbawa ito sala po, yung kwarto ko wala siyang division, may kama lang po doon sa sulok na yun. So nung namatay siya, doon siya ibinurol. Tinanggal po yung bed ko doon. Tapos nung ano na di, napaglamay na siya, naayos na lahat hanggang sa nailibing na siya. After mga 3 days po, ibinalik ko na yung kama ko na yun. Kasi yun talaga pwesto ko. Yung natutulog na ako, madaling araw, siguro mga around 3:30 a.m. Nagising ako. Tapos kitang-kita ko po talaga dun sa bintana na yun, yung pinagburulan niya. May nakita kong yung usok na lumalabas unti-unti, puting-puting usok lumalabas po dun sa bintana.
0: Siya yun, oo.
1: Kitang-kita ko po talaga unti-unting lumalabas. Tapos, alam niyo po yung minsan pag napating ka sa langit, yung guhitan jet, ayun, ganun kaputi yung usok. Unti-unting lumalabas. Tapos, antok na antok ako, pinipilit kong dumilat kasi sobrang antok ko. Nilalabanan ako para makita ko. Pero baksak ako. Tulog uli ako.
0: Ito real body yun. O siya yun. Siya yung lumalabas. Bumisita siya kaya ganun yun.
1: Bumisita siguro po siya.
0: Oo. Yan. Naku, ang ganda naman ng mga kwento mo. Actually, nakakatuwa kasi merong psychological dream pero meron din dreams na talagang meron kang sabihin mo ng encounter with the elementals.
1: Oo.
0: Yeah, tama yung magiging ano yung advice mo sa kanila na lagi mong sabihin in Jesus' name.
1: Opo. Saka dapat talaga bago matulog, ingat, clear yung mind, tapos huwag kalimutang magdasal po. Yun ang malakas na palaban.
0: Oo. May naglalagay ka naman ng rosaryo sa tabi mo, may anong meron kang
1: lagi po.
0: Lagi.
1: Opo.
0: Oo. Ilako. Ang ganda ng mga kwento mo. Yan. Siguro na nga yung mga Stargist Angels, susunod sila naman ang magkukwento ng kanilang mga karanasan. Maraming salamat, Nelson, for coming. Si Nelson po, isa pong Stargist Angels namin. Talaga pong multi-talented na si Nelson. Hindi nyo lang ano, kapag may variety show, yan, pwede natin silang i-request na mag-guest kapag may variety show. Anyway, kapag ganyan, sa uulitin kapag meron ka pa ibang mga experiences ikwento mo. Maraming salamat, Nelson. Susunod po tayo, K-Pops Playlist. Kasama po si Pops Eric Galang.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras sa buong kapuluan. 2 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZ.

1998 movie, The Mask of Zorro. That was, of course, in the theme song. Well, one of the theme songs mula po sa soundtrack album ng pelikulang yan. Tina Arena with Mark Anthony. A track called I Want to Spend My Lifetime Loving You. Sino nga bang gumanap doon sa The Mask of Zorro na yan? Catherine Zeta-Jones and Antonio Banderas. Diba? Si Antonio Banderas, noong bang bata siya ay tawag sa kanya ay Antonio Banderitas? Hindi siguro, no? Narinig din po natin ang dalawang magkahawig ng mga awitin. Of course, from 1997, Mariah Carey with My All. And from 1999, ang kahawig na awitin ni Aramina.

0: naman. Sino man naman di kikiligin pagka umiibig, di ba? Ganamot na nga, isa pa. Ganap na 11 minutos. Makalipas ang alas 10 ng gabi, mga kapamilya. Welcome sa Saturday edition ng K-Pops Playlist. Kasama po ninyo ang inyong lingkod. Ako po si Pops Eric Galang. Sa
1: your favorite DJ!
0: Thank you. I'll be with you all the way till 12 midnight. Sino sa inyo, taas ang kamay ng mga inulan? Taas ang kamay ng mga nakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan? At sino pa sa inyo ang... Nababa, si Don, si Don. At sino pa sa inyo ang nabasa? Ako'y sapatos ko basang-basa eh. Ano pa naman ito? Yung parang mesh. What a mesh. So, ibig sabihin, kung basa yung mesh ng sapatos, basa din yung medyas, di ba? Pero hindi naman ho sa baha na napatakan lang ng ano, ng malalaking patak ng ulan. Well, para sa mga nagdarasal ng matagal ng panahon na sana ay mabihayaan tayo ng ulan, ito na nga. Dininig na ng Panginoon ang ating mga panalangin, di ba? And it could have come at a better time, di ba? Napakaganda ng timing talaga. Kasi pansinin nyo, the past few days, bago-bago, kasi alam ko kahapon may mga lugar na inulan na, di ba? Well, at least dito sa ano, sa Metro and Mega Manila. Kasi sa mga ibang lalawigan sa ating buong kapuluan, may mga matagal-tagal lang ano eh, may medyo bumubuhos ang ulan, di ba? Hindi naman bumubuhos regularly, pero inuulan na, di ba? Signaling the diminishing time ng tagtuyot. Ito sa atin sa Metro and Mega Manila, at least kahapon, or ngayon, kaninang madaling araw hanggang ngayon, medyo... Ika nga ay nabuksan yung gripo at dumalo yung tubig. Ang gumising sa akin kaninang madaling araw, isang malakas na kulog eh. Mga bandang ano yun siguro, pasado alas 4 ng maga. So at least ako medyo mapapahinga na ako sa paunti-unting pagdidilig. Kasi hindi naman talaga ho ako nagdilig araw-araw nung tag-init. Well, alam kong medyo, yun nga, kailangan magtipid ng tubig. So, yung mga halaman, inuhaw ko na lang. Diba? Inuhaw ko yung mga halaman. Pero okay yung ano natin dyan, ah. Okay yung ating thunder and lightning pang ano, ah, pang horror. Pang ano yan, pang Count Dracula ang datingan, ha? At naman po ang inyong naranasan ngayong araw na ito. May mga nakita ko rin akong video sa social media. Kaninang umaga daw dito sa may bandang Bikutan, sa may parting Bikutan sa Islik, sa may baha kagad. Masakit man hong pakinggan, pero as usual. Oo, dyan mismo sa area yan. Well, inamin naman ng mga taga DPWH sa yung local government dyan. Problematic talaga yung lugar eh. Di ba? Pero ano ba namang hindi... Ano bang problematic ang hindi kailangan, hindi kayang lunasan, di ba?
2: Totoo yun!
0: Yeah, we had months and months again na talagang dry season. Ngayon ay bumubulaga na ho sa atin ulit ng mga ulan. Ganun pa rin, parang hindi pa rin handa. Mga drainage system, barado pa rin. Nag-overflow pa rin yung mga drainage natin. Lumalabas sa kalsada yung tubig na mabantot. Di ba? Well, sana maagapan pa. May panahon pa naman. Hindi pa ito tuloy-tuloy. Panigurado. Hindi pa ito yung araw-araw natin haharapin ulit yung hagupit ng habagat. Di ba? Hindi pa ito yun. Ito yung ika nga, ano lang, sneak preview. Di ba? Sneak preview of what could happen to us in the next few weeks or months. Di ba? So may panahon pa. Yung mga declaging na ganyan na minsan kasi makikita mong nagde-declaging. Abay kasagsagan na ng tag-ulan. E pa, paano pa? Dapat mag-declaging yung ganito. Hindi pa gaano talagang umubuhos. Para hindi rin gaanong nakakaabala. Well, bukod sa mga naulanan kanina, mga gusto kong kumustahin, kumusta ba ang mental health natin, mga kapamilya? Lalong-lalo na yung mga sobrang naapektuhan at mga na-stress sa mga kaganapan. The past few days, starting Monday, this week has been... ano bang pwede kong gawing pang-describe dito sa past 6 days natin? It's been one hell of a ride. Yan. Para maganda naman pakinggan kahit mapano. Grabe. The Fast and the Furious din, di ba? Although yung kalbo do, hindi si Vin Diesel. Di ba? Grabe. Well, kung ano man po yung inyong stress level and anxiety level na naranasan, relax muna tayo. Sige, ako na munang bahala sa sounds natin, ha? I'll make sure everybody gets to relax. I'll make sure everybody gets to enjoy the music hanggang alas 12 ng hating gabi. At syempre, meron tayong kailangan sagutin katanungan for tonight. Ito nga kasi, di ba, medyo nagkakaturuan. Pero bago ko ibigay yan, let me just read this. Ay, importante ito, ha. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, ha. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you, Gardenia. O, ito na nga. Ano bang katanungan? Kasi di ba mga past few days nga meron tayong na-obserbahang mga personalidad na madalas ma-interview. Madalas nag-e-ere ng kanilang side of the story. Sabi nga, a story has two sides, eh. So narinig natin yung kampo mula dito in the red corner. Narinig din natin mula naman sa blue corner. Parang boxing lang talaga, eh. Kaya ang katanungan natin for tonight, pero ito, this applies to all, ha? Hindi lamang doon sa mga nakita nating madalas na nagsalita at humarap sa camera nitong mga nakaraang araw. Pero ito po, it applies to all. Ang katanungan for tonight, ano nga ba ang mga inoobserbahan o tinitingnan mo sa isang tao para siya ay pagkatiwalaan mo? 0919-278-3000. Ano mga inoobserbahan o tinitingnan mo sa isang tao para siya ay pagkatiwalaan mo? Sagot na, bilis! Pag-usapan natin yan. Babasahin ko yung mga kasagutan in the middle of our sound trip for tonight, ha? We just have to pause for a very, very short break, mga kapamilya. Pero pagbalik natin, classic oldies ang bubungad sa inyong mga pandinig para sa ating trio klasiko. Kaya huwag pong maglilipat, walang aalis at magbabalik agad ang K-Paps Playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang pinakaaabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig pakikinggan, bawat impormasyon susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo, at ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng aking buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Musikang himig ng nakaraan.
4: Himig ng nakaraan.
3: Binabalik-balikan sa K-Pop's Playlist. Trio Classico.
4: Trio Classico.
3: Back to back to back. Classic oldies.
4: Classic oldies.

0: classical,
1: real classical,
0: back to back to back, classic oldies,
1: classic oldies.
2: Yun yung mga tinatawag nating ano bang magandang description sa mga boses nila? Pang-romansa espesyal. Kung inabutan mo ba yung commercial ng brandy na yun, medyo may edad ka na rin. Pang-romansa espesyal. Yan. Narinig natin, Engelbert Humperdinck, Spanish Eyes from 1968, Perry Como from 1973, and I Love You So, and Andy Williams from 1971, Where Do I Begin? Tara, tara, kanta tayo. Kanta tayo. Para happy lahat. Pero ano ah, paalala sa mga kapamilya nating sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, ay nagbibidjoke pa. Medyo pwede nyo nang ibaba ng konti yung volume. Pasado alas 10 na ng gabi. Ah, di ba? Hindi, sabihin natin yung iba kasi makikipag-argumento. Bakit? Wala namang batas na ganyan ah. Basic courtesy na lamang po. Ano mang ingay, siguro. Hindi man videoke. Kung meron kayong pagdiriwang, meron kayong umpuk-umpukan, ganyan. Celebrating something, anniversary, birthday. Pag mga ito, bumanda na ng mga 10:30, 11 o'clock, hindi naman sinasabing mag-pack up na kayo, di ba? Hindi, tuloy pa rin ang ligaya. Pero isipin din natin yung ating mga kalapitbahay, mga ating mga katabi. So ibaba lang natin ng konti yung noise level, di ba? Lalo pagka umalas 12 na or lumampas na ng alas 12, yun talaga kailangan halos bulungan na lang, di ba? Eh, Pops Eric, paano yun? Yung mga ganong oras, kaya nga may tama na nga ng alak pag alas 12 na, paano magiging bulungan? Uwian na pagka ganun. Lalo yung mga makukulit na kainuman na sigaw ng sigaw, pauwiin nyo na. Okay, sa mga barangay kayo, sige. Diba? Di ganun, basic courtesy po. Paggalang, dahil karapatan din naman ng inyong mga kapitbahay na magkaroon ng tahimik na gabi. Diba? Karapatan din ng inyong kapitbahay na magkaroon ng payapa na gabi upang makapagpahinga. Eh, Pops Eric, paano yun? Eh, kami, taga-call center, yung madaling araw na yan, dyan pa lang kami gising eh.
3: Hindi ho problem. Kaya kapitbahay mo yan?
2: Hindi. May nakapagkwento lang sa akin, Kuya HB. Ikaw yung maingay na kapitbahay, Kuya HB.
3: Christmas lang yun.
2: Hindi, ang dami nagre-reklamo sa akin. Sabi niya, Pops Eric, di ba kakasama mo dyan sa DCMM si Kuya HB?
3: Hindi naman.
2: Thank you, Jane. Yan yung laging ano eh. Alauna, medyo na naman daling araw, kumakanta pa ng mga Tom Jones sa video, okay?
3: Cute voice mo.
2: Daw cute nga daw yung voice mo, pero nakaka-istorbo ka na, Kuya HB, ha? 1:30 na yun eh. Pag gano'ng 1:30, kunyari, kung weekday mo man gagawin yan, 1:30 ng madaling... Makinig ka na lang kay Kuya Dan, remember your music, ha? Huwag ka nang kanta-kanta pa. Okay, may mga bisita ka, di ba? Imbis na kayo mag... maghiyawan, pag may tama na, pag may... Alam mo naman, siyempre, hindi naman po pwede kayong... Ano yun yung soft drinks, tsaka gatas, ganun. Alam ko naman alak yung tinitira, pero madaling araw na, unting tahimik na ha. Hindi yung kailangan pang sawayin kayo na sawayin. Dinatahimik ka, KHB.
3: Saan ba yung baseball bat dito?
2: Okay, kita mo. Guilty, baseball bat kagad yung hinahanap.
3: Huwag mo akong kausapin.
2: Ba? Di sige. Break na tayo. Tsura nito.
3: Asus, magbi-break din kayo.
2: Asa, sige, magbasa muna tayo ng mga pinadalang kasagutan sa ating katanungan for tonight. Anong mga inoobserbahan o tinitingnan mo sa isang tao para siya ay pagkatiwalaan mo? Unahin natin ang kasagutan. Ba, napakatagal na panahong hindi nakapag-message. Siguro busy-busy si Sir Nicky sa Landanan. Sir Nicky, na-meet mo na pala yung isa ko pang daughter, no? Kapatid ni Jada. Gulat ako, pinakita sa akin yung picture. Aba! Yung aking senior high dyan sa UST. Sabi ni Sir Nicky, if the person can look you or look at you straight in the eye plus the body language. Oo nga, no, kapag kakaya kang tingnan ng eyeball to eyeball, ibig sabihin, nagsasabing totoo at dalawa lang yan, sir, diba? Dalawa lang yan. It's either nagsasabi nga ng totoo, pwede mong pagkatiwalaan, or sobrang batikan niya na manlulokot sinungaling, kaya kaya niyang tumitig sa mata ng kahit na sino, diba? I'm not talking about anyone, ha? I'm not talking about anyone. Kayo talaga. May mga ganyan lang na nakapagsasabi sa akin, may mga ano, nakukwento lang din sa akin yung ganun. Sinungaling nga daw ang sinabi, kanan pero kaliwa ang pinuntahan. Sabi ni Arlene Castillo, good evening Paps Eric G. To trust anyone, I observe if he or she will tell others what I confided. Thanks. Ah, okay. So meron kang i-share about yourself or about the situation that you're in right now. Ganon. Tapos observahan mo kung yun ay makakarating sa ibang tao. That's good, that's good. Okay din yung ganyang pamamaraan. Kasi diba sometimes, we look for people to trust. Kasi we need people we can tell our problems to. Yung alam nating dadamayan tayo, hindi tayo husgahan, diba? So minsan, kapag tayo nakapagsabi na ng ating dinadala dun sa isang tao na yan, at akala natin, ay, nakahiya na akong maluwag, meron akong napaghingahan ng problema. Tapos biglang may magme-message siya, mag-ting! Sabihin ng child mo, ting! Mars, kumusta? Sabi ni Ganto, meron ka na pinagdadaanan ngayon. Tapos may group chat na anim na kayo kagad doon, ha? Hirap yun. Oh, Mars, kumusta ka? Uy, sabi ni Ganto, ganyan, meron kang pinagdadaanan. Uy, sabi, mag-resign ka na raw. Oh, I'm not talking about anybody again, ha? Talaga, don't put names in my mouth. Sabi ng Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, kay Paps Playlist, gandang evening sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, sa pananalita pa lang ng isang tao, makikita na kung mapagkakatiwalaan. Lalo na kung kumakampi sa masamang record ng isang tao, biased at manhid pa. Ay nako, nakakagigid lang sila. Mas magulo pa sila kaysa taong bayan na nagpapasweldo sa kanila. Ah, ginalit yung Tita Lina, oh. Napunta tuloy tayo ulit doon. Ah, ginagalit yung Tita Lina, eh. Buti na lang magaganda mga old song mo, Paps, kaya nasisiyahan ako. Salamat, Paps Eric. See you again tomorrow. Good night and God bless. From Tita Lina ko ng Plaridel, Bulacan. Salamat din, Tita Lina. Tama naman, di ba? Sa pananalita pa lamang minsan, alam mo na eh. Kasi ang tao, kapag ka mapagkakatiwalaan niya, most often than not, madalas na madalas, he's calm, composed, and sure of what he's saying. Di ba? Kasi nga, he's trying to gain your trust. So kalmado yan at talagang dire-diretso ang pananalita na hindi mo pagdududahan. Pero minsan, kwidaw din dahil sabi ko nga kapag kasanay na sanay, tila mawa 1, 2, 3 din tayo, di ba? Isa pa, sabi ni Jen ng Taguig, Paps Eric, para sa akin, unang tinitingnan ko talaga sa tao, eh kung marunong

0: kita doon sa ano ah, sa mamahaling lugar sa anniversary natin. Adi, kilig naman yung girlfriend mo, misis mo, di ba? Sa anniversary, dinala mo sa gasolinahan, di ba? Mamahaling lugar naman talaga. Eh, yung mga ganon, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Kasi syempre, kung sinabi mong i-date mo sa mamahaling lugar, ibig sabihin niyan, it's a fancy dinner, na may kasamang movie pa siguro na manonood kayo. That works, di ba? Hindi yung ilulusot mo na, ba bakit dito mamahali naman din, oh? It's the same with promises na binibigay sa atin, di ba? Sabi, bibigyan ka ng ganito. Ang binigay, ganire. Magkaiba yung ganito sa ganire. Di ba? Ay, hindi. Oras natin, 15 minutos bago mag-alas 11 ng gabi. Mga naka-lineup natin dito after ng gap. Uy, magaganda to ah. May Kenny Rogers tayong abangan, tsaka dalawang duet. Yan po sa pagbabalik ng ating palatuntunan. Ito po ang K-Paps Playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa Estreta, una sa balita, una sa public service.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Musikang himig ng nakaraan.
5: Binabalik-balikan sa

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras sa buong kapuluan, eksaktong alas 11 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan.
2: Binabalik-balikan sa
1: K-Pop.

0: 95, Michael Learns to Rock with That's Why You Go Away. Pag gumaralgal sa dulo, parang naging heavy metal, You Go Away. Thank you, Jane. Salamat po at patuloy kayo nagbibigay ng ano, ha? Ang inyong mga kasagutan, ibig sabihin, you know what I mean. Grabe, teka lang, may nakikita ako dito sa aking feed, eh. Dapat parang nagkaroon ng wrestling sa ano, ah, sa PBA. Sino ba itong, Teka, maririnig nyo kasi yan, oh. Mute. Titingnan ko lang ako sino itong nag-ano, ah. Ah, yung import ng TNT. Napakatangkad na si Ball Manute Ball. Itong si Anthony Semerad ng NLEX. Medyo nagkahatakan pababa. Physical ang laro, physical. Pero hindi tayo magbo-blow by blow. Nakita ko na dumaan lang sa feed ko. Sabi, ano ba ito? ang tamang oras sa buong Pilipinas, 13 minutos makalipas alas 11 ng gabi para sa mga kabubukas pa lamang na kanikita ng mga radyo o telebisyon. Kakapin muna ako sa mga nanonood sa DZMM Teleradyo. Hello! Mga nanonood sa atin via Sky Cable, Sky Direct, Sky TV Box. Magandang gabi po sa inyo. At syempre sa lahat ng iba pang cable providers na nagpapalabas ng DZMM Teleradyo sa amang sulok ng Pilipinas. Kasi balita ko, isa rin sa mga sinusubaybayan ng mga bakasyonista na nandyan sa Boracay. Sinisiguro daw nila na yung hotel na kanilang titirhan, kailangan yung cable TV merong DZMM Teleradyo. So malamang-lamang sa Boracay ngayon, yung mga maaga ng, kasi 11 pa lang. The night is young and so are we. 11 o'clock sa Boracay, di ba? Pero yung mga iba na medyo chill na lang din, mga maagang bumalik sa kanika nilang mga kwarto, sa kanika nilang mga hotel rooms, eh yung mga iba dyan, alam ko yung nakatutok sa DZMM Teleradyo. So hello sa inyo, ha? Our kabubayans, our kapamilyas who are enjoying their stay right now sa Boracay. Meron tayong kaibigang nandun at nanonood nga daw sa DZMM Teleradyo. Pero ayaw magpabanggit ng pangalan. Bakit? Hindi ka nag-file ng leave, no? Hindi ka nag-file ng VL. Tapos sa Lunes, may sakit ka. Yan. Sige. Huwag ka rin mag-uwi ng buhangin. Bawal yon, ha? Asya, basa-basa pa rin tayo ng mga sagot sa ating katanungan for tonight. Simple lang naman our question for tonight. Ano mga inoobserbahan o tinitingnan mo sa isang tao para siya ay pagkatiwalaan mo? Sabi ni Mark ng Cavite, ako, Paps Eric, importante sa akin yung pagiging totoo. Yung hindi plastic at pareho yung ugali sa harap at likod mo. Kasi madali magsalita pero iba yung genuine talaga. Ay, totoo naman yan, di ba? Ang daling magpaka-plastic, eh. Pero ang kailangan dyan, malakas yung radar mo kung chinacharot-charot ka lang ba nung kausap mo, di ba? Carla of QC, ang sabi niya, para sa akin, Pops Eric, tinitingnan ko kung paano niya tratuhin yung ibang tao, lalo na yung walang maibabalik sa kanya. Doon kasi lumalabas yung tunay na ugali. Ay, totoo ito. Ang galing mo, Carla. Di ba kasi minsan, mga kapamilya, nagiging mabait lamang sa atin ang isang tao, nagpapakita na siya ay mapagkakatiwalaan. kapag meron siyang hinihintay na manggagaling sa atin, if there's something that he or she would get in return from us. So kapag ka alam niyang walang makukuha, eh tinatrato kang parang basahan, di ba? So tama ito, Carla, no? Titingnan mo kung paano niya tratuhin yung ibang tao, lalo na yung walang maibabalik sa kanya. Sana yung tinatamaan dito, no, na nakakagat niya na yung dila niya para... Baka pagdating naman ng Lunes, makita yun, hindi na nakakapagsalita. Ano ba? Sabi ni Rico ng Batangas, isa sa mga tinitingnan ko sa tao eh kung marunong siyang rumispeto sa oras at tumupad sa usapan. Kasi para sa akin, maliit man yun sa iba pero malaking reflection yun ng respeto at pagiging responsable. Kapag alam mong hindi ka lagi paghihintayin o paaasahin, mas madali mo siyang pagkatiwalaan sa mas importanteng bagay. Shoutout sa pamilya ko dito sa Batangas at sa lahat ng biyaherong nakikinig ngayon. Ingat kayong lahat, pati ikaw, Pops Eric, ingat sa pag-uwi. Salamat, Kuya Rico! Alam mo, Kuya Rico ng Batangas, napakaganda nitong kasagutan mo, no? Yung pagrespeto sa oras at pagtupad sa usapan. Unahin natin, pagrespeto sa oras ng iba. Alam niyo, ito isa rin to sa aking mga gusto talagang ipaintindi ng lubusan sa aking mga anak. Isa to sa mga gusto kong ipamana sa kanila. That they learn to respect other people's time. Diba kung may usapan kayong alas 8 ng umaga, kailangan 7:30 nandiyan ka na. Bakit kanyo? Well, it speaks a lot about your character. You respect his time, his or her time enough na hindi mo sasayangin yung minuto na lilipas. Lampas doon sa usapan ninyo, diba? Sa pinag-usapan ninyong oras. That says a lot about the personality of a person. Kapag marunong rumispeto sa oras ng iba. Napakaganda na ito, Rico. Sana kayo matutunan ito ng bawat Pilipino eh. At sana ma-erase na sa atin, no? Yung actually, kukunti na lang naman talaga yung nagrarason ng ano eh. Filipino time. Ako, dapat tanggalin na natin yan sa ating sistema. Nakakahiya ba? Diba? Sinabi yung Filipino time kasi late eh. Late talaga. Pero kung talagang susubukan natin irespeto yung oras ng iba, malaking ano yan, malaking bagay. Hindi lamang sa pagkakaibigan, sa relationships, so ano, malaking bagay lalo na sa ekonomiya. Oo. Trading. Diba, if you are about to do a business transaction with someone at sinet nyo ng oras, sundin mo yung oras, edi parehas kayong may magagawa pa after that, diba? Making people more productive. Businesses flourishing. Kaganyan, diba? So bukas, baka pumalate ako ng konti lang, ha? Ako pala yung walang respeto sa oras. Sabi naman ni Trisha ng Antipolo, hello Paps. Nako, alam mo Paps, gusto ko yung taong marunong maging totoo kahit walang nakakakita. Yung hindi plastic at hindi mapanira ng ibang tao para lang magmukhang mabait o angat. Kasi naniniwala ako na kung paano niya tratuhin yung ibang tao habang wala sila, ganun din yung magiging trato niya sa'yo kapag nakatalikod ka. Shoutout sa best friend kong si Aya at sa lahat ng loyal listeners ng K-Paps Playlist. Hello sa inyo, Trisha and Aya. Well, yung mga backstabber, yan talaga, mga hindi magpagkakatiwalaan yan. So kung paano niya, if a person treat someone in a different way kapag ka nandyan kumpara dun sa wala, eh, alam na this, diba? Huwag mong ibibigay ang tiwala mo sa ganyang klaseng tao. Yan yung mga hindi dapat ano eh. Hindi na dapat pinag-aaksayan ng panahon. Oh, Brother Jerry Carpio is in the house. Bukas na lang daw siya sasagot sa ating tanong. Congratulations daw sa ating alma mater na University of Santo Tomas. Oo nga, no? University of Santo Tomas, once again, the overall champion sa current season ng UAAP. UAAP Season 88. So, overall champion, ha? Hindi lamang sa isang sport, ika nga. Overall, sa lahat ng mga events na mayroon ngayon ang UAAP, pang-ilan na ba natin ito? Pang-ilan na ba ng UST? Consecutive ba? Last year din eh, no? Tama ba? Pero alam ko nakakarami na eh. Pero may mga iba tayong mga nakakausap na UST alumni. Ang hiling nila, okay lang daw kahit walang, kahit na hindi na maging overall champion. Basta sa ilang mga importanteng event kagaya ng men's basketball, men's and women's volleyball, eh sana makaranas ulit tayo ng pagiging kampiyon sa UAP, di ba? Yan ay ayon lamang sa mga ilang alumni na aking nakausap. At galing na rin po kay Pops Eric Galang. Eh tayo naman naniniwala, trust the process tayo eh, di ba? Pasasaan ba't darating din yan? Hi, Coach Pido. Magandang gabi. Yeah, siyempre, mahal natin yan. Mahal natin yan. At ang kanyang staff, oo. Tamang oras sa buong kapuluan, 11:24. Magbabalik po ang K-Paps playlist kasama pa rin ang inyong Paps. Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. At pinakaaabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Musikang himig ng nakaraan.
5: Himig ng nakaraan.
4: Binabalik-balikan sa K-Pops Playlist.

Music coming in from Spandau Ballet from 1983, a track called True. Naalala ko talaga dyan si ano, yung aking kumparing si DJ Popoy, oh. AKA Arnold Ray. Nang True FM, oh, nandun siya ngayon sa True. Kasi paboritong kantahin to ni Popoy sa video ko, eh. Isa sa mga paborito niya. Kasi pag yan, binigyan mo rin ng mikropono, pwede kang mag-relax na lang. Pakinggan mo na lang siyang umawit, eh. 20 minutos, so make that 19 minutes before 12 midnight. Tamang oras sa buong kapuluan. We are at the final stretch of our program for tonight. Alam niyo, natutuwa ako sa mga kasagutan na inyong ipinadala. Kasi nga po, baka kabubukas mo pa lang din ng radyo, kapamilya. Ang ating tanong for tonight, ano mga inoobserbahan o tinitingnan mo sa isang tao para siya'y pagkatiwalaan mo? Reading your answers tonight gave me a good insight kung paano mag-isip yung mga listeners dito sa K-Pops playlist. In particular, diba? So, kampante ako. Kampante ang aking kalooban. Meron pa dito mga natitira. Basahin na natin, diba? Sabi ni Mika ng Pasig, Paps Eric, para sa akin, mapagkakatiwalaan yung taong marunong mag-ingat ng sikreto. Kasi kung simpleng kwento, hindi niya kayang ilabas sa iba, ibig sabihin marunong siyang rumespeto sa tiwala. Kaya ingat-ingat talaga, lalo na sa pagpili ng mag-friendship. Hawig yung sagot mo, Mika, sa sinagot ni Arlene Castillo kanina, kung maaalala natin, di ba? Sabi ni Arlene din, inoobserbahan niya kung makakarating sa iba yung kanyang shinare doon sa isang tao. Parang yung sinabi rin ni Mika, di ba? Yung marunong mag-ingat ng sikreto. Kasi nga, di ba? Kung meron kang sensitibong impormasyon, meron kang sensitibong bagay, something heavy, medyo may pinagdadaanan ka, tapos sinabi mo sa isa mong kakilala or kaibigan, you expect na hanggang sa kanya lang muna yon, di ba? Pag-uusapan ninyo. Hindi yung after 10 minutes nga, makakatanggap ka ng, sabi ng cellphone mo, ting! Mars! May pinagdadaanan ka raw! Patay, di ba? So pagka ganun, alam mo na, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung una mong pinagsabihan. Alam naman natin, di ba tayo, mahilig din kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayong dumamay sa mga pinagdadaanan ng ating mga kakilala. Pero we have to be very sensitive. Gusto ba niya na damayan siya? Di ba? May mga ganyang sitwasyon kasi.

0: ikaw yung pinag-confide, tapos sinabi mo sa iba niyo pang barkada. Mali mo kung gusto lang naman talaga niya maghinga sa iyo ng sama ng loob. Eh ngayon yung ibang barkada niyo lumapit na sa, uy, okay ka lang. Ala, tara, patahin natin yung sama. Baka ganun na kagad eh. Parang ma-overwhelm naman siya, sabi, teka lang. Isa lang sinabihan ko ah. So yun, trust issues na kagad. The trust is broken. And when the trust is broken, somebody will get pregnant. Ay, hindi, hindi. Iba yung ibang trust mali. Balik-balik tayo dito. So, salamat, Mika. Salamat, Mika ng Pasig. Sabi naman ni Paolo ng Bulacan, hello, Paps. Isa pa. Hello, Paps. It's been a while since nakinig ako sa'yo. Sobrang busy kasi sa work. Laging OT ngayon. Laging OT. Ngayon lang kita naabutan, Paps. Pero sa akin, Paps, tinitingnan ko kung paano siya makitungo kapag galit o may problema. Kasi doon mo makikita kung mabuti pa rin ba siyang tao kahit under pressure. Ako, Paps, sa mga katrabaho, makikita talaga yan. Parang may pinaghuhugutan si ano, ha? Si Paolo ng Bulacan, ha? Pero kahit busy ka, kinig lang ng kay Paps Kailis lagi, ha? Kahit OT ka. Bagay, baka bawal magdala ng transistor radio sa trabaho, may baka mayari ka pa. Baka ako pa maging ano, ako pa may kasalanan. Pero maganda rin itong kasagutan mo, ha? Tingnan mo kung paano siya makitungo kapag under pressure, kapag stressed out, kapag mainit ang ulo. Doon mo makikita nga tama kung mabuti ba siyang tao talaga. May napindot ako doon. Pero inanpindot ko na ulit. Salamat, Paolo. Salamat sa lahat na nagpadala, ha? 11:47 ang oras natin. I still have more music to play right here. Tamang-tama lamang. Saktong-sakto to. Para dalhin tayo sa finish line ng ating programa ngayong gabi. Kaya walang alis. Magbabalik pa rin ang K-Pops Playlist.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. At pinaka-aabangang paglilinis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.

One of the most loved love songs of all time, Jeffrey Osborne with On the Wings of Love. Sino kaya yung flying high ngayon, On the Wings of Love? Damn, sarap mo, ano ah. Yung sinasabi ko, kasama rin yan dun sa part ng If You Love Being in Love. Ganun yung mararamdaman mo talaga. You will fly high on the wings of love. Oras natin, 11:54, anim na sandali bago sumapit ang alas 12 ng ating gabi. Susunod na po ang programang Private Talks. Kasama si Tita Doc Lulu Marquez. And of course, ating Amy Estareja. Bukas tayo po'y magkakasamang muli. Hoy, starting tomorrow, ah, mas maaga nyo na pong makakapiling ang inyong lingkod. Imbis na alas 8:30, alas 8 na po ng gabi, magsisimula ang K-Pop's playlist tuwing linggo hanggang alas 10 pa rin tayo. So, dalawang oras ng magagandang OPM music tuwing linggo, hatid ng K-Pop's playlist. Antabayanan nyo yan bukas. Hindi na po 8:30 ang date natin, ha? Alas 8 na. Allow me to leave you with this song right now from Whitney Houston. Para sa mga may pinagdadaanan at nanghihinayang. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... Alas 12 na po mismo ngayon ng madaling araw ng Linggo.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at wellness specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Good morning. Yes, oo. Private Talks time. 12:02 na madaling araw ng May 17, Linggo, syempre. At ito po ang programa magpapaliwanag sa mga sensitibong topics gamit ang science. Pag-uusap po yan tungkol sa mga intimate moments na mag-partner o mag-asawa, syempre, no? At dapat ay maunawaan. Okay? Sa programa po ito, magbubukas na inyong isipan sa mga kaalaman para madagdagan ang init ng inyong mga relasyon. Very important po. Very, very important po na makinig po kayo. So, halika na. Open. Open what? What will you open? Open your mind behind closed doors.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
0: Hello, syempre no, kami ang mga kasama po ninyo. Hindi lang po ako, syempre si Ate Amy, but Ate Amy is not here right now. Every Sunday po to ng actually Saturday 12 midnight hanggang alas 4 po ng madaling araw, hindi ba? And ang kaserbisyo at kapamilya po ninyo magbibigay po ng kaalaman sa mga paksang may kinalaman sa inyong saan? Sexual relationship. Okay. Tita Doc Lulu Marquez po nandito. And of course, mga kasama po ninyo ako hanggang alas 4 ng madaling araw. Kaya, kape. Why not? Ocha. Pwede din naman. Or hot milk. Huwag naman hot milk. Baka makatulog eh, di ba? Okay. So, alam niyo po, ito pong programang ito ay syempre hanggang alas 4, hindi ba? And Tita Amy is supposed to be here, pero meron lang siyang inaasikaso. Kaya stay put lang po kayo. Nandito si Tita Doc Lulu Marquez. Yes. Ano pa ba? Ano pa gawin natin? Sobrang dami nating gagawin natin ngayon, no? Mapapakinggan po kami sa DZMM Radyo sa Istrenta at sabayang mapapanood sa DZMM Teleradyo. So, kailangan po maging una sa balita, una sa public service. Di ba? Mag-subscribe po at mag-follow sa DZMM Teleradyo YouTube at sa DZMM saan? Facebook page. Di ba? So, kailangan mag-like at mag-subscribe. Saan pa ba available yan? Available din po yan kung meron kayong Sky Cable na sa Channel 26 po. Okay? Kung meron kayong radio app, pwede po yan. I-download nyo po yung radio app at hanapin po yung logo ng DZMM. Pwede na po kayong makinig kahit na hindi nyo kami nakikita. Kinig-kinig lang, di ba? At available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31 PRTV Prime Media. Okay? Alam niyo po, no, excited po ngayon eh, kasi napakaganda ng topic natin. Remember that iba-iba po ang topic natin every Sunday. We have at least 4 topics every Sunday. Okay, lahat po yan ay naiiba. It's all based in, science and based on your anatomy and physiology. Iba-ibang idea para mapanatiling matatag ang relationship ng mag-asawa o ng mag-jowa. Pwede, di ba? At isa na rin dyan ang sexual intimacy. Siyempre sa mag-asawa po yan. Sexual intimacy. Kung saan nagkakaroon kayo ng private time with your partner. Siyempre, private talk. So, eh, dapat may private time, right? So, walang masama pinag-usapan po dito. I promise, wala po talaga. Just sit down there and relax. Watch or listen to me tonight hanggang 4 o'clock in the morning. Bukod sa nakakatulong po kami sa inyong relationship, healthy po to, sobrang healthy po, na inuugnay sa sexual life ninyo po, ate, kuya, kayong mag-asawa. At mahalaga, bukas ang inyong isipan, open mindset, very important, ha? At komportableng na pag-uusapan. Huwag kayong ma-stress, makinig lamang at intindihin po na meron pong solusyon sa inyong mga problema. Remember, sexual intimacy is two different words. Sex is sex, intimacy is intimacy. Did you know that? Mm-mm. Pag sinabi nating intimacy, marami pong klase yun. Intimacy itself means liking. May gusto mo siya. Hindi ibig sabihin sex yun. Iba po yon. Kasi merong intimacy, it's all about spiritual intimacy. Merong emotional intimacy, hindi ba? Recreational intimacy, may physical intimacy, and so on and so forth. But syempre, sa private talks po, yung kaakibat yan ay sexual intimacy. Very important. Diba? And hindi lamang po yan. Tandaan po ninyo, ang programang Private Talks po ay rated SPG. Ano yung sabihin ng SPG? Ito po ay seryosang pag-uusap sa gabi kung saan mga sensitibong topic tungkol sa sexuality, pagsasama ng mag-asawa at, hoy, hello there, bawal po to sa mga bata. Kaya ganitong oras po kami ha, 12 midnight to 4 o'clock in the morning, di ba? Pero pwede po to sa Isip Bata. Isip Bata, Tita Doc. Dami-dami yung Isip Bata, hindi ba? Ganun lang naman yun eh. Teka sandali. May 17 ngayon, di ba? It's the birthday of my daddy. Oo. Pero in heaven, wala na po siya. Nawala ng daddy ko, ano year ba yun? 1988? Tagal na po siya. And my dad, you know, I was tragically lost kasi pinatay po siya ng houseboy namin. Kaya talaga hindi ko makakalimutan yung kanyang, alam mo na, paano siya namatay. Pero anyway, it's my dad's birthday today, May 17. And I know you're watching and listening, Daddy, up there. Bibisitahan kita mamaya sa Columbarium, ha?
2: Huh? Okay? Happy birthday!
0: Yes, in heaven. And of course, ang mami ko rin, kasama mo dyan sa loob ng Columbarium, bisitahin ko na din. And I'm gonna offer a mass for both of you mamayang alas 6 ng gabi. At doon sa mga may birthday ngayon, di ko alam kung sino, greet-greet na lang natin. Kung sino kayo, pwede po kayong tumawag. Saan? Pwede pa kayong tumawag sa amin. Bakit? Kasi may question of the night. Gusto niyo malaman yung question of the night? Ito na po, okay? You can call us or you can text us at 0919-278-3000. 0919-278-3000. Any question of the night? Ito na. Madali lang po yung question of the night. Kung may tampuhan kayo, ano ang madalas na rason? Ha? Okay? Anong ginagawa ninyo? Silent treatment ba muna? Or usap agad? How do you solve that? No? Do you make love? Or hindi? Diniretso ko talaga, di ba? Yung iba kasi ganyan eh. Nalika na nga dito, make love na tayo. Ganyan. Pwede. Okay? So, depende po kung anong klaseng tampuhan yan, mga ate, kuya. Ha? So, kung may tampuhan kayo, ano yung madalas na rason? Jealous-jealous ba? Yun ba yun? O silent treatment na lang? O dinadaan nyo sa pagtatalik? O yun ang choice, ha? Silent treatment o magtatalik? O ha? Sige. So, 0919-278-3000. So, text na. Pindot-pindot na dyan. And doon naman po sa gustong makipag-usap kay Tita Doc, pwede naman po yun. Bakit tatawag? Magpakusulta? Pwede po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Nakuha ba? 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Alam niyo po, ito pong private talks, hindi lang po ito kwentong kutsero or sarili kong pag-iisip, no? Napag-aralan ko na rin po ito lahat. Together with all the psychologists and psychiatrists, we studied this. Okay? And it is all based on science. It's very, very important based on your anatomy, Ate Kuya, and your physiology, Ate Kuya. Ha? Ito po yung topics natin ngayon at antabayanan, ha? Excited kayo, no? Kasi may nag-text dito. Ano pong topic, Tita Doc? Ito na nga. Diyos ko. Tungkol po sa similia. Oh, ha? It's all about allergy sa seminal fluid. May ganon? Meron po, ha? So, meron ba yan? Totoo ba yan? So, we will talk about semen allergy. Yung pangalawang topic po naman ay tungkol saan? Tungkol po ito sa very important. Amoy po ng pem-pem. Vaginal odor. Ano yung amoy isda? Fish smelling odor. Yan ang pangalawang topic. may isda. Hindi nga, ano isda ngayon, pempe mo. Mm. Yung pangatlong topic naman is very important also. So, isulat nyo na, sulat. Gumawa kayo ng papel at ballpen na. Isusulat yung mga sinasabi ni Tita Doc. Ah, yung pangatlo po ay another important topic. Ito po ay tungkol sa, chan-chan-chan, yung pong may malaking tenga. Malaking tenga. Okay, so, pag malaking tenga, mababuhay mo? Ganun ba yun? Ha? Malaki ba ang tenga mo? Does it mean you have longer life? Does it mean na mas matalino ka ba? Mas, ibig sabihin ba, mas swerte ka ba sa buhay? Mas mayaman ka ba? Kung malaki ang tenga mo, ha? Yan yung number 3 topic. Okay? Ano yung pang-apat na topic? Ito na. Kuya! Oy! Kuya, yung pang-apat na topic. Bakit ang mga lalaki nakakatulog ka agad pagkatapos magtalik? So why do men fall asleep straight after sex? Bakit nga ba? Ha? Ayan, yun yung pang-apat na topic. At naghihilik pa. Diba? So yan naman ay syempre meron pong explanation. And of course, apat na topics na yan, meron din mga myth and facts. Okay? Bibigyo kayo ng dalawang haka-haka at dalawang pagpapatunay na yung mga haka-haka na yon ay haka-haka long. Okay. Sige, so you, again, I want everybody to text now na sa 0919-278-3000. Okay. So, ano yung question of the night? Kung may tampuhan kayo, ano ang madalas na rason? At paano nyo sinosolve yan? Silent treatment ba? O tinadaan nyo sa pagtatalik? Sige. Anyway, so, alam nyo na yung topics, ha? Alam nyo yung question of the night. Okay? So, pahinga mo na si Tita Doc ng konti lamang at bigyan mo na namin kayo ng magagandang music from Private Talks. See you later.
1: Relaxing music and private talks.

0: Marquez on Private Talks. Private Talks.
1: Hello there. Gising ba kayo? Ako, gising ako. Alam niyo po, ang Private Talks po talaga ay very interesting pong programa ito. Kasi it's all about comprehensive sex education. No, it's not about chika-chika, kwento kuchero, kwentong barbero, no, tawa-tawa, joke-joke about sex. Hindi po ganun yon. It's very important that everybody should be educated. Kahit na po ay ganitong oras kami, the point is nasa The Filipino Channel. So, hindi naman po madaling araw doon. So, I guess maganda naman po ang aming purpose dito sa programang Private Talks. And kanina, may nagtanong dito, ano daw yung title ng mga music? The title of the music is The One You Love, Me and Mrs. Jones, and of course, Just the Two of Us. Okay? So, ayan yung tatlong music ha. Very important po. And eto na, importante pong kailangan natin i-greet si Lina Ho. Yes. And of course, si Berna Magtibay. And of course, my, eto na, very important ko i-greet ito, diba? Dr. Romeo Jacob, my magaling na dentista. Hi, Dr. Romeo Jacob. Oo, babalik ako sa'yo. Alam mo na kung bakit, ha? Welcome back from your trip. Okay? I love you, Doc Romeo. And of course, greet natin si Lina Ho. Meron po siyang sagot sa ating question of the night. At meron din siyang song request. Eto na, wait lang. Babanggitin ko na. Ay, may nagtanong kasi, ano kaya yung mga request na yan ni Lina Ho? Lina Ho! Hanapin natin yan. Sabi ni Lina Ho, eto na. Ang sagot niya sa tanong na kung may tampuhan kayo, ano ang madalas na rason? At silent treatment ba o magtatalik kayo? Ang sagot ni Lina Ho, nung buhay pa si hubby ko, pag may tampuhan kami ni hubby ay tinutulugan ko lang siya. Hindi naman siya makatiis, kaya ginagapang niya ako ng early morning. Gapang talaga ha, Lina Ho. Binibigay ko naman dahil naawa naman ako. Why not? Sige, so salamat po sa pagbasa ng message ko from Lina Ho, of course, of Plaridel, Bulacan. Ito pa, sabi niya, happy early morning daw. Of course, it's Sunday. Solo si Tita Doc Lulu, less Ate Ami. Listening Private Talks, yes, Lina, habang nagpapaantok. Mamaya ka na antukin. And greet niyang daddy ko, happy birthday in heaven to your daddy. And pa-request daw ng song, Dear Bo, ang song na Love Will Keep Us Alive by The Eagle. Meron ba tayo niyan, Jerbo? Okay? Love Will Keep Us Alive by The Eagle. Salamat po from Lina Ho, Plaridel, Bulacan. At sabi niya, kape, kape, kape. Mamaya pakikinggan mo ha, Lina, meron tayo niyan. Nang Love Will Keep Us Alive, of course. At syempre, doon sa mga gustong mag-song request, pwede naman po mag-text sa 0919-278-3000. Or kung gusto niyong mag-tawag-tawag at mag tanong-tanong kung may problema po sa inyong sexual wellness, pwede pong tumawag sa 8924-4101, Locals 5671-5672-5673. Okay? So, ayan. Kuha na ng papel at ball pen. At bakit? Kasi magle-lecture na ang professor. Dr. Romeo Jacob, ano oras? Ngayon na, makinig ka na. Ha? Kung meron kang cable, manood ka. Kung wala, lagay mo sa AM band, radyo sa istrenta, at mapapakinggan mo si Tita Doc now. Okay? Dr. Romeo Jacob. Huy, eto pala. Very important. Ha? Yung kasama ko dito ay, syempre, may isang gwapo at may isang maganda. Si Jerbo, of course. Kaway-kaway naman dyan, Jerbo. Ayun. And of course, may isang magandang babae dito. Si Jane o si Jain o Hain. Hindi kita nakalimutan. Kahit yung pangalan nakalimutan ko, I always remember your face. Di ba? And syempre, may kasama tayo dito sa likod. Si Ma'am Jo. Hi, Ma'am Jo. At si Sir Charles. Hello, Sir Charles. Okay? Salamat dyan sa likod, ha? And meron tayong konting pamerienda dyan na pwede mong kainin. Bigyan mo si Ma'am Jo tsaka si Sir Charles. Ah, Jerbo, bigyan mo siya. Eto na. Topic na tayo. Wala nang dal. Ito yung magandang topic natin, ha? Tungkol sa... Oy! Semen. Semen. Si Sarah. Sino si Sarah? Oh, si Sarah daw nandyan. Si Sarah. Hello, Sarah. Where are you? Kaway-kaway nga dyan. O, sige. Eto na. Punta na tayo sa semen. Kasi pag spelling po ng semen, S-E-M-E-N. Okay? Hindi siya semen. Okay? Semen. That's the right pronunciation. Okay? So, yung semen po, iba po yan sa sperm. Okay? Ah, yung sperm yan, hindi siya si sperm. Iba si sperm, iba si semen. Okay? Semen, parang nakikita si men. Hindi. Okay? Semen or seminal fluid. Okay? Yan ang pinaka-swimming pool ng sperm. Got it? Okay. So, ang pinaka-topic natin ngayon ay allergy sa semen. Aguy! Nagka-allergy. Pwede ba yun? Ha? Madalas, pag sinabi natin allergy, no, naisip mo, allergy ka sa alikabok, may allergy ka sa seafood, may allergy ka sa pollen, may allergy ka sa pet dander. Pet dander, yan yung pag nagkukuskus yung aso mo, tapos bigla kang atching ng atching. Ha? Okay? Or may allergy ka sa gamot, hindi po yun. I'm talking about the seminal fluid. May allergy, okay? Bihira po itong pinag-uusapan kasi akala nyo wala. Okay? Pero pwede po itong mangyari. Ang tawag po sa semen allergy ay human seminal or human, ayan na, tao to ha, human seminal plasma hypersensitivity. Got it? Human seminal plasma hypersensitivity. Okay? Para itong red alert. Red alert ito ng katawan matapos mag-make love. Ha? Oh, nagtali kayo, di ba? Tapos, ay, ang kate. Ang kate. Ayan na. Yan na nga yun, okay? Meron problema sa immune system. Ibig sabihin, nagre-react ka sa protina ng semen. Ganun. Di ba okay yung protein? Sandali. No? Sinasabi mo kasi yung protina na nasa semen. Hoy. Okay? So, ang immune system mo ay nagre-react sa proteins na matatagpuan sa similya ng lalaki. Understand? Makinig. Very important. Sige. Ito ay hindi pangkaraniwan. Di ba? Pero totoo po yan at medically recognized ang condition nito. Maaaring magdulot ito ng itchy-itchy, okay? Magdulot ito ng hapdi, magdulot ng pamamaga, o kahit matinding allergic reaction. O ha? Pagkatapos ng sexual contact. Okay. Pagkatapos ejaculate si kuya at nadikit yan sa iyong katawan, te. Oh, ha? Paano na yan, te? Okay? So, dahil bihira itong napag-uusapan, maraming babae ang napagkakamalang na may simpleng infection lamang o kaya hindi agad naaagapan yung kondisyon. Kasi hindi nga siya common. Pag biglang, ba't ako nagngangati? Ba't may mamaga? Ano nag-are? Kasi nga, pwede meron kang semen allergy. Sige nga. Ha? Ano ba symptoms niyan, Tita Doc? May nag-text nga dito eh. Ano ba ang cause niyan? Sandali, makinig nga kayo. Ha? May symptoms po yan, may causes yan, at may lunas ba yan? O ganyan na lang, pabayaan na lang magkatikati yan. O may ganyan, mamaga-maga. Hindi. Hindi ganun yun. So, alamin po natin yung symptoms. Alamin po natin yung mga causes. At kung meron bang semen allergy, pwede bang mabuntis ang babae? Oh, baka hindi. Oh, may kukwento ko po sa inyo, pwede naman po, okay? At gaano ba kadalas ito nangyayari? Every time ba magtalik, meron allergy sa protina galing sa similya ni lalaki? Ha? Oh, makinig. Makinig ha. Very, very important. Lina ho, makinig ka. Sandali, may nag-text dito. Si, alam mo, ito si Aglipay. Hindi ko talaga paano i-pronounce yung pangalan mo. Kasi ang spelling, K-I-T-T-E. Paano ba yun? Sorry, I was a little bit late for attendance. Alam ko, nakikinig ka palagi, Miss Aglipay. Ano ba, Kitty? Or Kit? Or Quitty? Ano ba talaga? I-ano mo ko, voice message mo ko, ha? Voice message mo ko, Miss Aglipay, ha? Okay? Okay. Sige, ito na. Let's go. Anong semen allergy or human seminal plasma hypersensitivity? Okay? Ito po isang kondisyon na nagre-react ang iyong immune system, ate. Okay? Ng babae. Siyempre, ng babae. Okay? Sa proteins na matatagpuan saan? Sa seminal plasma. Ang liquid component ng similya. Ah, hindi sperm. Hindi ka allergic sa sperm. Te, hello, te. Hindi ka na allergic sa sperm. Hindi po doon sa sperm. Ah, hindi. Doon sa similya. Sa English, semen. A seminal fluid. Yung seminal fluid, yan po ang swimming pool ng sperm. Kung walang semen o similya o seminal fluid, hindi makakaswimming si sperm. O alam nyo na, ha? Hindi mismo ang sperm ang problema, kundi yung proteins na kasama dito sa similya. Oh. So kapag itinuring ng katawan ng mapanganib ang proteins na to, naglalabas ito ng allergic response. Gaya ng itchy-itchy, namamaga, okay? At namamantal. No? Ano ba nangangate? Ano ba yung namamantal? Eh, ano pa kundi yung puwerta mo? Okay? Yan. Ang puwerta na maga. Nangati pa. Yes. Okay? So, maaring ito ay local or systemic ang reaction. Okay? Sa ibang babae, limitado lamang ang symptoms sa genital area. Sa genitals mo, ato, sa genitals mo. Okay? Mahapdi yan. Magkatikati yan. Yes. Ngunit, meron severe cases po. Sa malalang kaso, maaaring magkaroon ng buong body allergic reaction. Buong body, hindi lang dun sa iyong pam-pam. Ha? Hindi lang dun sa iyong genital area. Okay? Pwede ka din magkaroon ng hirap huminga. Oh, okay? Severe allergic reaction. Pwede ka din mahilo-hilo. Nahirap ka na huminga, nahihilo ka pa, at baka meron kang anaphylactic shock at kailangan dalhin ka sa emergency room. Ha? Huh? Similya lang? Ma-hospital? Sinabi ko nga, ipag-severe reaction nga. Ano ka ba? Okay? Pero kung local reaction lamang, nasa puwerta mo lang yan, te. Magkatikati at namamaga ang iyong genital area. Naintindihan. Isulat po yan, ha? So, kailangan pag nagsasalita si Tita Doc, kailangan ng papel at ball pen na maayos, hindi lapis. Okay? Naman. Eto, may nagtanong dito. May nagtanong, madalas mapagkamalang ibang kondisyon ito, kaya hindi nila alam. Tama! Kasi ang symptoms ito ay parang yung sakit ng babae na yeast infection. Yes, no? Kala mo katilang kasi meron kang yeast infection or moniliasis. Okay? O kaya-kaya. O kaya, UTI lang yun. Akala mo, eh, wala ka na. Pag umihi ka, masakit ba? Hindi, di ba? Di ba kadalasan pag may UTI, masakit magwiwi? right? Pero ito hindi eh. So, napagkakamalan mo yung seminal allergy, napagkakamalan mo na meron kang UTI, meron kang yeast infection, o meron kang STD. Oh, iba po yun, ha? Maraming kaso na hindi agad nadadiagnose. Okay? Kaya mahalaga ang tamang medical evaluation. Got it? Very, very important. Aha. May tanong dito ulit. Ano ba symptoms niyan? Baka meron ako niyan. Eto na, makinig ka, ate. Ha? Okay. Pangangati nga. Kati-kati-kati-kati-kati-kati. Okay? Mapdi. Mapdi ang iyong genitals. At saka ng mula-mula. Yes, may redness. At saka yan ay nangyayari pagkatapos niyo magtalik, pagkatapos ng sexual intercourse. Okay? Yan. So, napapansin mo, pagkatapos niyo mag-make love, no, nakatulog na si kuya, naghihilik pa, tapos ikaw, kamot ka ng kamot dyan. Alako. Di ba? Mm, okay. So, ito ang pinagkakaraniwang symptoms, ilang minuto hanggang isang oras matapos ng sexual contact. So, pwedeng mararamdaman mo kaagad or after a few hours. Pwede pagising mo, may pula-pula ng ari mo, te. Okay? So, maaaring maramdaman niya ng babae, yung katikati na yan. Okay? And it could be a burning sensation or merong inflammation. Okay? Yan ang symptoms. At isa pa, since may skin reaction ka, may rashes? Yes! Hindi lang maga-maga, may rashes or pamamantal nga ang tawag doon. Okay? Tapos, pag nadikitan talaga ng similya, yun ang magiging effect. Okay? So, kahit sa balat lamang, ha? Kahit hindi sa genital area, kahit sa gilid ng legs mo, napatakan lang ng seminal fluid,

Allergic reaction, pwede ka magkaroon ng anaphylactic shock. Ibig sabihin, hindi ka makahinga. Ha? Nahihilo ka. Ganon. Okay? Patakbo ka na sa ospital. Kasi baka ikamatay mo yan. Nag-anaphylactic shock ka. Hindi pa mapasok yung hangin doon sa throat mo. Alright? Mabilis na yung tibok ng puso mo. Ganyan. Mahimatay ka pa dyan. Hindi ako nananakot. Pwede pong mangyari yan. Yes, no? Kung ayaw mong mangyari sa'yo yan, ay alamin mo kung may allergy ka talaga. Hindi lang basta STD, hindi lang basta UTI. Di ba? Understand? Okay, so ito pa. Pwede ka rin magkaroon ng seminal allergy kung meron ka tinatawag na emotional at relationship stress. Okay? So, bukod sa physical na symptoms, maaari din magdulot ito ng anxiety. Okay? So, physical symptoms ay yun nga, yung kate-kate, namamaga, pero it will bring you stress. Magiging anxious kate. Okay? At ayaw mo nang makipagtalik. Okay? Takot ka na sa sexual intimacy. Okay? At magkakaroon ka na ng problema sa iyong relasyon. Ala, na. Paano na? Okay? Dahil stressful talaga, di ba? At ayaw mo na kasi ayaw ko nang magtalik kasi may kate-kate. Huwag ganun. May solusyon po yan. Pero alamin niyo po muna yung causes. May causes po yan. Ito na, sulat. Number one. Ang number one cause po ay yung immune system mo ate nag-overreact. Okay? Nag-overreact. Di ba binanggit ko nga hypersensitivity reaction? Hindi ba? Ng immune system. Ate, ng immune system mo, te, ha? Saan? Sa proteins ng similya. Okay? So, sa halip na ituring itong harmless substance, inaatake ito ng katawan na parang virus ba? Na parang bacteria, ganyan. Understand, ha? Hindi virus yon, hindi bacteria yon, ha? Proteina po ng seminal fluid. Mamaya, babanggitin ko ano-ano ang proteina ng similya. Oh, gusto niyo ba malaman yun? Halina ho. Ay, Berna Magtibay, meron proteina. Anong alam niyo proteins? Karne, baka, isda. Hindi yun. Pagkain natin yun eh. Eh iba to. Iba yung proteina nang galing sa similya. Okay? Ano pa ibang causes? Pwede hormonal o genetic factors. Pwede. Okay? So, mataas ang posibilidad nito sa mga babaeng may history ng allergies. Okay? So, ikaw te, kung meron ka ng history of allergies sa alikabok, sa pangangati ng aso, etc., sa pagkain, pwedeng dala mo din ang pagkakaroon ng allergy sa protina ng similya. Okay? So, pag ikaw po ay, alam mo, pag may allergy kasi, kadalasan yung mga asthmatic. Yes, pag asthmatic po ang tao, pwedeng konting allergy lang, hinihika yan eh. Rapa na ba yan huminga? Diba? So, kung may asthma ka or prone ka sa eczema ate, pwede ka rin, yes, pwede ka rin magkaroon ng seminal allergy. Okay? Asthma, eczema, or allergy sa food. Okay? Yes. Or hindi lang yan. Kung meron genetic predisposition, may mga tao pong ganun. Oo, wala naman taong perfect, di ba? So, genetic predisposition po, ha? Can actually lead to semen allergy, okay? Ito pa, can it happen to any age? Yes, pwede po yan. Hindi to limitado sa edad or sexual experience. Remember that one. Ang isang babae po ay maaaring magkaroon nito bigla. Okay? Hindi lahat ng babae may ganyang problem at hindi na naman pwedeng bigla lang din mangyari or pwedeng mangyari ito pala-palagi. Hindi ba? Okay, very important po na obserban po ninyo kung pagkatapos po ninyo magtalik, may kati-kati ang iyong puwertate. Nagra-rhyme talaga. Okay, so mangyari talaga yan kahit na anong edad. Okay, so very important. Ito pa. Posibleng specific lamang sa isang partner.
Okay, may mga kaso po, listen very well. May mga kaso po kung saan allergic ang babae sa semen ng isang lalaki pero hindi

0: di sa iba. I'm sorry, I have to mention this one. Kasi may mga babae naman na hindi lang naman isa ang karelasyon. Diba? Pero may particular lalaki ka na karelasyon mo. Wala ka allergy. Tapos yung isang lalaking karelasyon mo, nag-allergy ka. Eh, diba? So, ipinapakita nito na maaring magkaiba ang protein composition ng semen kada tao. Hindi ba pare-pareho? Naintindihan? Kala mo pare-pareho yan. Iba-iba yan, te. Okay? So, may gamot ba yan? Meron. Meron naman. Meron naman pong gamot yan. Okay? Uy! Sandali. Mag-text nga muna kayo. 0919-278-3000. Kinig kayo ng kinig eh. Ha? 0918-278-3000. Kahit nasa abroad kayo, pwede naman mag-viber eh. Diba? Ha? Mr. Mambo. Ha? Nasa kabilang mundo ka eh. Hindi ba? Pwede kang mag-viber. Go! O pwede kang mag-text-text dyan. Okay, very important po yan. Ha? Pwede tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Okay? O, treatment. Treatment niyan. Emang condom. Okay? Gumamit ng condom, ito yung pinaka-effective na paraan. Okay, very important, no? Para maiwasan po yung allergic reaction dahil napipigilan ang contact sa similya. Okay? So kapag nawawala ang simptomas, gamit ang condom, ay isa itong clue na semen allergy nga ang problema. Okay? So ibig sabihin, nagtalik kayo, te. Nagtalik. Okay. Tapos gumamit, walang condom, tapos meron ganyan semen allergy. The next time you make love, gamit ang condom at doon mo napansin, hala, walang katikati, hala, walang rashes. Ayun. I understand. That's another management for semen allergy. Number two, management is antihistamine po. Gamot po yan at allergy medications. Okay, antihistaminics po. Okay, maaring magreseta po yung doktor ng antihistamines bago makipagtalik. Pwede. Huwag ka lang antukin. Karamihan kasi ng mga antihistamine, yung pang-allergy na makakaantok, di ba? Para mabawasan yung allergic response. Eh, bahala ka. Basta alam mo na yun, ha? Sige, sa severe cases po, maaring kailanganin ng, ha? Pag may anaphylactic shock, severe allergic reaction, kailangan mo ng epinephrine. Okay? Para sa emergency reactions po yan. Ha? Ito pa isa, desensitization therapy. Okay? Very important po yan, desensitization therapy, kung saan unti-unting ine-expose ang katawan mo, te, sa semen protein sa controlled medical setting upang mabawasan ang allergic response. Pwede po yan. And pa-apat po, syempre mag-check up ka, te. Pag may ganyan, na madalas palaging ganyan, ha, hindi naman siya UTI, hindi naman siya STD, ay pa-check up. Punta ka sa iyong OBGYN or sa isang allergologist para ma-identify po, ha, at magkaroon ng medical testing at guidance para wala pong ganong katikati, ha. Semen allergy po yan. Maari bang allergic ang babae sa semen? Pwede po. Sinabi ko na nga sa iyo, pwede, di ba? Bagamat tila kakaiba ang pakinggan, parang weird, may ganun ba? Tita Doc, parang hindi naman totoo yung sinasabi mo. Eh, kaya nga ako nandito, in-explain ko, ano ba kayo? Very important ito na kinikilala po ito ng medical community. Very important. Bilang tunay na kondisyon, hindi po ito haka-haka. Hindi po ito myth, promise. Hindi po siya ganun. Ha? Hindi po ito simpleng sensitivity lamang. Totoo po yan. Okay? Okay, so again, I repeat, hindi ito nangunguhulagang allergy ka sa partner mismo. Which means, nag-allergy ako doon sa lalaki, kaya ako nagkaroon ng semen allergy. Ay, mali! Mali po yan. Yan po yung haka-haka. Nagkaroon po ako ng allergy sa sperm. Ay, mali! Mali din po yun. Okay? Kung late po kayong pumasok, yung semen allergy ay nanggagaling po sa protina ng similya ng lalaki. Hindi po doon sa lalaki mismo sa pagkataon niya. Hindi rin po doon sa kanyang sperm niya. Understand? Okay? Ayan. So, hindi po to sexually transmitted infection. Hindi siya STD. Hindi po. Hindi to nakakahawa. Hindi po. Okay? At hindi rin senyalis ito ng infidelity. At hindi rin po senyalis ito ng poor hygiene. Understand? Very important. This is very rare. Okay? Ha? Very rare po ito. Hello. Okay? Ayon sa medical experts, ha? Listen. Ayon sa medical experts, hindi ito pangkaraniwang ikumpara sa ibang allergies. Iba po yan sa allergy sa kinakain ninyo. Iba po yan allergy sa alikabok. Iba po yon. Okay? Ngunit posibleng mas marami ang kaso kaysa sa naiuulat dahil maraming babae ang nahihiyang magpatingin. Ibig sabihin, sinabing rare kasi there are some women who do not talk about it. Why? They are shy. Eh, di ba? Sabihin mo, nagtalik kami, tapos biglang nangati. Oh, wala naman STD yung partner ko. Hello? Hindi ba? Right? So, ganun yun, ha? So, baka later on, magiging mataas na yung statistics na mayroong semen allergy, okay? It could be underdiagnosed kasi walang nagre-report. Okay, so very important po yon na mas magiging visible siya para merong awareness. Awareness is very, very important. Okay, information dissemination is the key para malaman ninyo kung totoo talaga yan. Ay, totoo ba talaga yung seminal allergy na yan? Baka si Tita Doc nang bubola lang, hindi pa ako nang bubola. Okay, so maaari bang mabuntis kung may seminal allergy? Pwede, oo, posible pa rin mabuntis. Okay? Kasi nag-penetrate pa din, di ba? May ejaculation pa din sa loob. Especially kung fertile ka, te. Meron pa rin naman. Okay? So, ang semen allergy ay hindi automatic na nangangahulugang infertile ka, te. Okay? Nakakabuntis pa rin dahil hindi naman nito direktang sinisira ang sperm. Hindi. Okay? Hindi pa nasisira yung sperm. Okay? Sa karamihan ng kaso. Ang problema po dito, yung protina ng semen mo, kuya, ang nagbibigay ng allergy doon kay girl. Okay? Alright, understand? So, itutuloy pa natin ito mamaya para maraya pa tayong pinag-uusapan na break muna tayo, Tita Doc. Ha? See you later dito po sa Private Talks.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:59 ng madaling araw ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. At pinakaaabangang paglilinis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Relaxing music and private talks. Your song request.
5: Song request.
4: On Private Talks.
5: Private Talks.

0: Marquez.
1: Talk Lulu Marquez.
0: On Private Talks. Private Talks.
2: Siyempre, oo, Private Talks time na. Ay, ang gulo ng buhok ko. Parang may dumaan na bagyo dito. Okay, so, ayos-ayosin na natin yan. Jerbo, oo, bago tayo pagpatuloy natin yung allergies, mineral fluid. Basa muna tayo ng ano, ng ating comments. Very important. Question of the night. Ang question of the night natin ay ano nga ba yun talaga? Importante po yung question of the night. Kung may tampuhan kayo, kung may tampuhan ha, kung may tampuhan, ano ang madalas na rason? At silent treatment ba muna or magtatalik na kaagad? Lo, sige, basahin natin ha. Ito, unahan. Una nating pakinggan si Camille from Cavite. Sabi ni Camille, Doc Lulu, sa amin po, kadalasan communication issues ang ugat ng tampuhan kapag hindi agad nasasabi yung totoong naramdaman. Doon, nagkakaroon ng misunderstanding. Ako po yung tipo na umiwas mo na sandali pero hindi makadagdag sa init ng usapan. So, iwas daw siya muna, Camila. Pero after ko mag-isip, gusto ko na rin ayusin agad kasi ayoko nang matagal na may tampuhan at awkwardness. Very good, Camille. I like that, ha? Using your head. Okay, another girl here from Dayan. Bagyo to, bagyo. Hi po, Doc Lulu. Madalas po kaming magtampo dahil sa pagiging moody at pagod sa work. Minsan, wala naman talagang malaking problema pero nadadala lang yung stress sa relationship. Ay, stress talaga. Sa umpisa, tahimik mo na ako at nagbibigay ng space para makalma kami pareho. Pero mas importante pa rin sa akin yung maayos na pag-uusap. Pagkatapos kasi doon talaga naayos ang lahat. Very good, Dayan. Dayan, malamig ba dyan, Dayan? Sige, so let's go to Sambawanga. Malayo-layo to, si Joy. Another girl. Doc Lulu, usually po selos at kakulangan sa oras ang dahilan ng tampuhan namin. Hindi naman madalas pero may moments talaga na gusto mo ng assurance at attention. Ako po, personally, hindi agad nagsasalita kapag emotional kasi baka makasakit lang ako. Ganun ba, Joy? Kaya silent treatment mo na konti. Tapos, pag okay na ako, doon ko na sinasabi lahat ng maayos para mas maintindihan niya ako. Galing, Joy! Wow! Alam mo, pang-apat na babae, ha? Babae ulit, ha? Talaga naman, ha? Patricia from Pampanga. Uy, Pampanga, nandiyan ako kahapon sa San Fernando, Pampanga. Nag-lecture si Tita Doc dyan. Oo, sa mga real estate brokers. Oo, nag-drive ako, layo. Okay naman, kaya ko naman mag-drive papuntang Pampanga, no? San Fernando's lang naman do yun. Sige, sabi ni Patricia, Doc Lulu, sa relationship namin, madalas nagkakatampuhan dahil sa simpleng misunderstandings na lumalaki dahil pareho kaming matigas ulo minsan. Hindi ako agad confrontational, kaya mas gusto kong manahimik muna at mag-isip bago magsalita. Pero habang tumatagal, natututunan ko rin na mas okay pala yung derechang pag-uusap, tama, kaysa paghuhulaan ng naramdaman ng bawat isa. Tama ka dyan, Patricia. Alam mo, there are times na you beat around the bush, di ba? Pababayaan mo lang dumaan yung buong gabi, tapos masama ang loob mo, then when you wake up, wala kang ganang magluto ng breakfast, Patricia. Diba, no? Tapos pagising niya, medyo kinakausap ka, hindi ka sumasagot, nagbibigibigyan ka, lumalabas yung boses niya sa kabilang tenga mo. Diba? Hindi masarap yung feeling. So it's good that you talk it over kaagad. Maybe during breakfast, kung ayaw mo nung gabing yon. Right? Ito naman si Ella from Marikina. Doc Lulu, sa amin po, madalas nagsisimula ang tampuhan kapag hindi nagkakatugma yung expectations namin sa isa't isa. Minsan, may gusto akong effort o simpleng lambing. Pero dahil busy siya, hindi niya ako pinapansin. Uy, okay? So sa umpisa, tahimik mo na ako. Kasi ayoko makipag-usap ng mainit ang ulo. Okay? Pero after ko huminahon, mas gusto ko na rin agad ayusin through proper communication. Kasi ayoko na matagal na may bigat sa pakiramdam. Good thinking, Ella. I love your answers, ha? Camille, Diane, Joy, Patricia, and Ella. So I expect more to text me, ah, sa 0919-278-3000. Alam mo kayo mga girls, no? Tayong mga babae, parang tayo talagang magre-reason out dito eh. Pero I need to hear from men. Uy, shh, lalaki, sumagot ka sa tanong, ha? Kung may tampuhan kayo, ano yung madalas na rason? Silent treatment ba? O kuya, dinadaan mo sa pakikipagtalik? Anong gawa mo? O talikuran lang? Wala kang pakikuya? Uy, sumagot nga kayo itong boys na to. Ba't girls lang sumasagot sa akin? Ha? You gotta answer to 0919, ha? 0919-278-3000. Ayan. Teka, sandali. Hindi pa tayo tapos sa topic na semen allergy. Okay, very important. Pero may nagtanong dito, Tita Doc, ano ba yung mga pinatugtog mo kanina? Yeah, si Lina ho, nag-request po siya ng Love Will Keep Us Alive. Narinig mo yon, Lina ho, ha? Pinatugtog yan ni Jerbo. At saka Leader of the Band. At yung pangatlo, If. Yun ang favorite ko, If. I love that. Okay. And of course, I hope nakikinig yung aking friend, ang aking kaibigan na dance instructor. Nakikinig ka ba, Von Treyes? Ha? Hoy, nakikinig ka ba, Von? Gising siguro ito si Von kasi kauuwi lang. Laging merong ano, lagi siyang meron. Von, anong channel 630? Walang channel 630. You gotta go to Radio AM Band. Radio po yan. Teka nga, matex nga. Radio AM Band. Para makinig ka. Radio AM Band. Ayan. Tapos ilagay mo siya sa 630 kHz. Talagang nagturo ako sa mga nakaharap ako sa inyo. 630 kHz. Oh. Ayan. Para mabati kita. Dance instructor ko po yan. Magaling po yan. Okay? So, again, pagpatuloy po natin yung kate-kate, okay, pamamantal ng inyong genitals, ate. Okay? So, maaari bang mabuntis kung may semen allergy? Pwede naman po, okay? Pwede naman po yan. Pangalawa, pero maaaring magiging challenge ang natural conception. Bakit? Kasi dahil masakit. Dahil masakit ha, dahil masakit po ang may allergic reaction pagkatapos ng intercourse, maaring na-anxiety ka te. Okay? Mahihirapan yung mag-partner talaga, no? Sa regular unprotected sex. Since feeling mo ate, meron ka seminal allergy, nang kukondom kayo, di ba? So, hindi ka nga mabubuntis. Nakakondom si kuya. Hindi ba? Pero kung tutusin, pwede. Huwag lang mag-condom. Alright? Ito pa isa. Meron din medical options. Ano yun? Na makakatulong. Meron po. Sa ibang kaso po, maaaring gumamit ng fertility treatments. Yes, pwede po yan. Yung intrauterine insemination. Okay? Intrauterine insemination po yan. Kung saan nililinis mo na. Ha? Kailangan i-clean-clean mo na yung sperm. Walang seminal fluid. Bago po i-insert sa matres. Okay? Para mabawasan po ang allergic reaction. Sa ospital po yan, ha? Yung intrauterine insemination. IUI. So, kailangan po ng very, very important guidance ng doktor. Okay? Kung nais niyo po magbuntis at kung may semen allergy, mahalaga talaga that you have to go to your OBGYN. O a fertility specialist po. Okay? Or allergologist. Dapat po. Okay, so again, I repeat. Ang semen allergy po, ng tinatawag nating human seminal hypersensitivity reaction, ay ito po ay rare, pero totoo po yan, na maaaring maka-apekto hindi lamang sa physical changes po, pero sa inyong emotions at relational well-being. Listen to data. Hindi po yan dapat ikahiya. Hindi po shameful yan. Pinapa-check up po yan. At huwag po balewalain. Okay? Lalo na kung paulit-ulit po nangyayari yung katikati na yan sa iyong genitals, ate. Because it will give you so much discomfort. Diba? So, sa tamang diagnosis po, sa tamang treatment, at alam nyo na po ang cause, at medical guidance, maaring maraming babae may ganitong kondisyon, ang nakakahanap pa rin ng paraan paano ma-solve yung problem na yan. Okay? So, healthy intimacy is very, very important. Hindi yung basta tsug-tsugan na lang kayo ng tsug-tsugan. Hindi ganun po yun. Ah, okay, dapat maayos yung relationship ninyo para maging successful ang pregnancy. Inaintindihan ba? Now, sa huli, mahalagang tandaan na ang kaalaman tungkol sa sexual health ay hindi bawal pag-usapan. Pinag-uusapan po yan. Ito po ay actually bahagi ng mas malawak na pangangalaga sa sarili at sa ating kalusugan. Very important. Sexual wellness is the key. It is the key for you to be knowledgeable. Hindi yung sex lang yan, alam ko na yan si Tita Doc, daldaming daldal ng daldal, hoy! Hindi ganun yun, oo. Hindi po ako ang sexual expert. Actually, lahat po kayo nagiginig sa akin are all expert. Kaya lang, kinokorek ko lang po yung konting mali. It's a guidance to sexual wellness and knowledge. Okay? Hindi po ako nagsasabi, ako lang ang sex expert, hindi ko po sinabi yun. Wala akong sinabi ganon. Okay? Remember that one, ha? Okay? Parang nagalit. Hindi po ako galit, ha? It's a knowledge that everybody should know. Every time I open my mouth, it's all about the anatomy and physiology. It's not just about psychology. Hindi po. Kung may problema po kayo sa utak, then go to a psychologist or psychiatrist. Okay? Kung may problema po kayo sa pangangatawan, especially sa sexual health and wellness, go to your tita doc. Ha? Anatomy po importante, ha? Tsaka yung physiology. Okay? So again, ang programang Private Talks po ay rated SPG. SPG. Ang ibig sabihin po niyan, seryosong pag-uusap sa gabi. Kung saan ang mga sensitive na pag-uusap tungkol sa sexuality, pagsasama ng mag-asawa, ito po ay bawal sa bata. Kaya nga ganitong oras si Tita Doc. Okay? Tataka kayo. Sayang, Tita Doc, sana alas dos ka ng hapon. Hindi pwede. Hindi pwede po. Dahil marami pong iba dyan na hindi po open sa sex education. Hindi ba? Remember, sex is not just sex. It's not just sex. Sex is dangerous. Sex is complicated. Why? Especially for young generation. Anak, baka pwede ka makabuntis. Wala ka knowledge sa sex. Anak na babae, baka mabuntis ka, ha? Or pwede kayong magkaroon ng STD. Sarap kaya ng sex? Sinabi ko ba hindi? Masarap kaya yan? Kaya lang, dapat you should be responsible enough that alam ninyo kung paano umiwas sa infection. At alam din po ninyo na kailan dapat mabuntis. Okay? For some, they love premarital sex eh. Ano magagawa ko kung nagsisex na kayo, bawa pa kayo kinasal. Hindi ko naman kontrolado yan, di ba? But you gotta do it right. You gotta do it right. For example na lang sa mga kaibigan kong LGBTQIA. Okay? I respect this community. My point is, this is my point, ha. May mga kaibigan po ako na gay. Mga gays po sila. And they do anal sex. Okay. So for those who are medyo, ew, tita doc, wag ganyan. No, I'm sorry, I have to talk about it. Ha? Kasi for those MSM, men having sex with another man, importante po na safe po yan at be responsible enough. Sana para hindi ka magkaroon ng STD. Mataas po ang statistics na ang HIV po ay sa inyo, MSM. Man having sex with another man. I'm sorry, kailangan po pong banggitin yan, ha? So, when I say that one, if you have to do it right, okay, hindi ka naman pa nasabihin na wag, you have to do it right, then use a lubricant, use a condom. Okay? Yun lang. Ayoko nang i-expound pa yan. Ganun lang kadiretso. Use a lubricant and use condom. Okay? Yan. Ganun lang naman yon. For those naman na gumagamit ng, you know, the vibrator ba? Ganyan. O dildo, ang tawag nila. Or marital aid, para mas maganda. Pakinggan. You gotta watch that. Pag gumagamit po kayo niyan, solo sex lang. Okay? May solo sex, may partnered sex, di ba? If you do it solo, kinahugasan mo yan, te. Kung kayo mag-asawa, marital aid, if you use those marital aids or vibrator, dildo, whatever you call it, no? You gotta wash it. At hindi yan basta kung saan-saan lang binibili. You buy it from legitimate stores. Very important. Ah, legitimate stores. Okay? So, may nagtanong kasi dito eh, kung by 1:30 I gotta have a little break. Sa pagbabalik ko po, no, mag-text po kayo para mabasa ko yung mga komento po ninyo. At babanggitin ko po yung mga protina na nasa similya mo, kuya. Oo, hindi pa tayo tapos dyan. Importante po yan, ha? Importante po malaman po ninyo kung ano yung protein sa sinasabi ko. Hindi pa tayo tapos. I'll see you later. Okay, ito pa sa programang Private Talks.
0: Relaxing music and private talks.

0: Yung zinc naman, hindi yan para sa iyo, ate. Nalulun ko yung zinc, so meron na akong zinc, the mineral in my body. Mali, ate. Okay? Yung zinc po stabilizes the sperm, yung DNA ng sperm, at saka siya yung nag-aid ng motility ng sperm. Hindi ikaw, ate. Huwag mo unahan yung sperm. Ikaw talaga. Ha? Tayo. Yung zinc naman, hindi na ako iinom ng supplement ng zinc. Kukunin ko na lang doon sa seminal fluid ng husband ko. Ayan ka na naman, ate. Yung zinc po is para sa sperm. It actually stabilizes the DNA of the sperm, ha? Understand that one? Ulit-ulit ko na para hindi niyo makalimutan. Mm-mm. So, yung nutritional composition yan, yan ang gusto niyo malaman, o. Yung nutritional composition ng seminal fluid, ay, nako, 5 to 25 po ang calories niyan per ejaculation. Konti lang. Okay? Hindi siya nakakataba. Kasi 5 to 25 lang ang calories niya per ejaculation. Meron siyang calcium, meron siyang potassium, meron siyang magnesium, yeah, at meron siyang lactic acid, and ayan na naman, may proteina. Mm. May fats. Mm. May enzymes. Mm. Pero it's not enough nutrition para sa iyo, ate. It's not. It's for the sperm. Ang kulit nyo eh. Uunahan pa talaga. Okay? So, yung seminal fluid na yan, nabanggit ko, ay meron mga proteins. Eto na, sulat nyo po. At isinulat ko na po ito. Sulat nyo po, ha? So, yung seminal fluid po, there are actually complex mixture. Complex mixture of proteins. Ha? Hindi lang isa, madami. Madaming proteins po yan. Okay? It's called the seminal proteome. Seminal proteome. Okay? Siya ang nagpro-protect, nag-nourish, and nag-transport ng sperm para makapunta sa loob ng matres mo at makapag-fertilize ng itlog mo, ate. Okay ba, te? Okay? So, wag uunahan, ha? Alright. So, ang tanong dito, ano nga po yung mga sperm? Huwag ka makulit. Ang kulit nyo, eh, mamadali naman kayo. Wait lang. Yung una, ang tawag po doon ay seminogelians. Ang ganda, no? Seminogelians. Seminogelians. Okay? Merong SEMG1 at may SEMG2. Hmm. At sinisikret yan ng seminal vesicles. Okay? Ito yung major proteins responsible para sa gel-like consistency ng freshly ejaculated sperm. Pag, kuya, pag nag-ejaculate ka ng iyong seminal fluid, okay, no? Yan po ay gel-like. Buo-buo. Para siyang yung consistency niya, parang gel. Di ba? So, they cause the ejaculate to clot. Yung protein na yun, pwedeng mag, sinasabi na mag-clot po ang seminal fluid. It's because of the seminogelians. Okay? Para maprotektahan po ang sperm. Hindi siya kaagad pakalat-kalat. Okay? Tapos ito na, aside from the seminogelians, meron siyang PSA, yung prostate-specific antigen, na sinisikret ng prostata, ng prostate gland. Okay, so what can it do? Ito pong tinatawag na PSA, ang ginagawa niya, siya yung nagbe-breakdown ng clotted seminal fluid. Nililiquify niya ang iyong inilabas, kuya. So, una, gel-like yan. And then, later on, magiging liquefied yan para makakapag-swim na ng maayos ang mga sperm papunta sa matres, papunta sa iyong fallopian tube para makapunta doon sa itlog na kailangan mo i-fertilize. Mm. Okay? Parang kwento lang naman ito eh. Hindi pa maintindihan yan, no? It occurs in about 10 to 20 minutes para maliquify po yung clotted na seminal clot. Meron pa yung prolactin inducible protein. Okay, ito naman may prevent na yung female immune system para alam mo na it will protect the sperm cells. Okay, so prolactin inducible protein. Tapos yung isa pa is the prostatic acid phosphatase. So maraming klaseng protein, pa apat na to sinabi ko ah. Okay, prostatic acid phosphatase, it is a prostate-derived enzyme that provides essential nutrients para sa sperm. Hindi para sa iyo ate, para sa sperm. Hoy, okay, para ma-regulate niya yung energy metabolism ng sperm. Got it? Meron pa isa, pang lima, fibronectin. Fibronectin is another protein. It's a glycoprotein para ma-assist niya yung sperm, no? Para it will be able to fertilize the egg. Akala niyo ba madali yung ginagawa ng sperm na ma-fertilize yung itlog? Mahirap yun. Million-million yan. Tapos isa lang yan talagang mag-fertilize ng itlog mo, te. Ang makakatulong dyan ay isang klaseng protina. Yun po ang fibronectin. Understand? Yung pinakahuli naman, ang tinatawag na, hindi pa panghuli to, may ito pa. May dalawa pa, glycodylene. Okay? Yung glycodylene, pinaproduce pa ng feminine vesicles, piniprevent niya yung premature capacitation. Okay? So, ibig sabihin, ini-ensure niya yung sperm niya, hindi masayang ang energy. Glycodylene. At ang panghuling protein na kinatatakutan ninyo, baka kayo magka-allergy, ay ang lactoferrin. Ang lactoferrin po ay iron-binding protein na pwede maging antimicrobial agent para maprotektahan yung sperm, okay, from harmful bacteria. So now you know, ang inyong mga protina, kuya, na nandiyan, ayan, una sa loob, nasa inyong similya. Pero, sad to say, for some women, it can cause allergy. I don't know which protein nagre-react ang babae dyan. I don't know. Okay? I just want to tell you that all those protein are very, very important. Kasi sinabi ko, it's all about allergy because of the protein. Tapos natakot na kayo. Hoy, importante po yung mga protina na nasa similya ni kuya. Okay? Understand? So, we'll taga in a little while. Konting music muna tayo dito sa Private Talks.
1: Private Talks. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita po yan, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 1:59 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. At pinakaaabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama si na Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Relaxing music and private talks.

0: Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
2: Of course. We're back. Private Talks. 2:14 na po na madaling araw ng May 17, 2026, Linggo. Alam niyo po, no, ang Private Talks, walang katapusan. Interesting topics. But before anything else, remember, meron tayong question of the night, diba? Question of the night is, ano yun? Ano ba yung question of the night? Eh, kung may tampuhan kayo, ano ang madalas na rason? At ano ang solusyon? Silent treatment ba? Or magtatali kayo? Ano ba talaga? You can text us through the Viber line 0919-278-3000. Or you may call us at 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Okay? Meron na mga nagkomento dito eh. Si Rica, si Shane, si Trisha, si Nicole, at si Faith. Si Rica, oy, limang babae na naman. Ah, guys, you're not texting Tita Doc, ah. So let's hear from the girls. Rica, sabi niya, she's from Bulacan eh. Para po sa inyo, Doc Lulu, ang common na dahilan ng tampuhan namin ay simpleng expectations na hindi natutupad. Halimbawa, may inaasahan akong effort o lambing tapos hindi niya nagagawa dahil busy siya. Sa una, tahimik mo na ako kasi ayoko makipag-away habang emotional. Pero pagkatapos noon, mas gusto ko na nagkakaroon kami ng open conversation kasi mas madaling mag-heal kapag malinaw ang paliwanag ng bawat isa. Yes, Rico. Tama yun. Kalma-kalma lang. Diba mo na? Huwag mo nang mag-wild-wild. Okay, from Shane from Iloilo. Sabi ni Shane, Doc Lulu, sa amin po, usually, pera at oras ang dahilan ng tampuhan. Kapag parehong pagod at maraming iniisip, minsan maliit na bagay, malaki eh. Hindi ako agad nagsasalita kapag upset ako dahil gusto ko munang kontrolin ang emotions ko. Yan ang sabi ni Shane. Pero natutunan ko rin na hindi healthy yung sobrang tagal ng pananahimik. Kaya after makalma, ina-approach ko na rin siya para mapag-usapan ng maayos at hindi na maulit. Tama. Okay? So very important. Maganda talaga yun. Reaction mo, Shane, ha? Okay, Trisha from Pampanga. Sabi ni Trisha, Ma'am Amy and Doc Lulu, madalas po kaming magtampo dahil sa lack of communication, lalo na kapag hindi agad nakakapag-update. Aminado akong sensitive ako, kaya minsan overthink malala. Silent treatment muna ako sa umpisa, pero hindi dahil gusto kong pahirapan siya. Kung hindi dahil ayoko magsalita ng dala ng emotions. Pag okay na ang pakiramdam ko, sabi ni Trisha, doon na kami nag-uusap ng seryoso para maintindihan pareho ang side ng bawat isa. Oo nga naman, okay. So Nicole from Pasig, sabi ni Nicole, Doc Lulu, ang madalas na sanhi ng tampuhan namin ay simpleng hindi pagkakaintindihan na napapalaki dahil pareho kaming matigas ulo minsan. Ako po, yung tipo na gusto mo nang mapag-isa saglit para mag-isip at huminahon. Inhale, exhale. Yun mo nang ginagawa ni Nicole. Pero hindi rin ako sanay na may unresolved issue. Kaya gusto ko rin maayos na usapan after. Mas importante pa rin kaysa sa akin yung peace and understanding kaysa pride. Yes, Nicole, I like your reply. Okay, punta tayo sa Antipolo, si Faith. Sabi ni Faith, Doc Lulu, sa relationship po namin, madalas nagkakantampuhan kapag may hindi nasusunod na plano o kaya kulang quality time. Pareho kasi kaming busy. Kaya minsan, pakiramdam ko na napapabayaan ako. Hindi ako agad nagsasalita kapag hurt. Pag hurt ako dahil gusto ko muna ayusin yung emotions ko. Pero afternoon, sabi ni Faith, mas gusto ko nang magkaroon ng mahinahong usapan kasi mas nakaka-relieve kapag malinaw ang feelings ng bawat isa. Very good, Faith. So I got this from 5 comments from 5 women. Okay. So may babagitin ako dito, no? Very important. This must be announced. Okay? Ito po. Listen, everybody. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Ha? Estudyante ng Polytechnic University ito, ha? Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas. Dapat at matuto ng practical na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha, at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. So makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Kailan gaganapin yan? Sa May 26 po yan, 2026. Martes po yan sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng 8 o'clock ng umaga. Kaya sama-sama tayong matuto at sama-sama po tayong maging handa. Okay? Very, very important. Meron pa isa. That's one. Number two is araw-araw. Yes. Sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurements sa buong taon ng 2025 hanggang ngayon, March 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol Size 30, number 2 na! Narinig niyo ba yun? Number 2 na! Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Woo! Maraming salamat po, mga kapamilya. Yes! Abay, talagang papalakpak dyan. Woo! I love this air natin. Napakinggan nyo ba yun, ha, mga ka-listeners na ating private talks? Ha? Very important. But anyway, balik tayo. Ha? Na-excite kayo dyan. Oh. Ma-excite pa rin kayo. Maganda pa rin yung topic natin ngayon. It's all about baho. Sasaya, biglang, kita, dukuran mo yung baho na yan. It's all about vaginal odor. Hoy! Hoy, hoy, hoy. It's about amoy po ng puwerta. Ano ba yan? Uy, si Miss Aglipay pala nag-text. Sabi ni Miss Aglipay, the way to pronounce her name daw ay dapat Kite. Ayan. Alam ko na, ha? Kite. Kite, Aglipay. Kumusta ka dyan? Suki ko yan eh. Lagi nakikinig ng private talks yan. Hindi ba, Kite? Alright. So, ano na? May nagtanong dito. Tita Doc, ano mo na yung... Sabi nila, yung puwerta daw acidic. Acidic po yan. Ang tawag yun, pH. Okay? Ang pH po ng vagina is 3.8 to 5. Knowing that if it is 7, neutral po yun, hindi acidic, hindi alkaline. So, ang pH ng vagina is acidic, 3.8 to 5. Yan yung sinasabi na ano eh, parang may joke-joke dyan eh, gerbo. May joke dyan eh. Ay, pag ano daw ang babae daw, ay may asim. Pero daw pag matanda na, wala na asim. Hoy, tumigil kayo, hindi ganun yan. Hindi ganyan niya. Normal acidity po talaga ng puwerta ng babae. Okay? All through her age is acidic. Okay? Kaya sabi na iba, matanda naman yun. Oh, pero may asim pa. Oh, mga to kung magsalita. Kaya kayo nakikinig sa akin para you will learn a lot. Okay? Pero ito na. Shh. Ano ang pH ng similya mo, kuya? Alam mo ba? Ha? Di ba ang topic natin kanina, seminal fluid? Yung swimming pool ng sperm? Ang pH po ng seminal fluid ay slightly alkaline. Hindi po acidic yan. Kasi po kung acidic po yan, tapos merong nag-oral sex, tapos mag-swallow-swallow pa, acidic siya. Masakit sa lalamunan, di ba? Okay? So it is alkaline, slightly alkaline. This is 7.2 to 8. Got it? So alam nyo na yung difference, ha? So even though you swallow that seminal fluid, it's gonna be okay. Kasi alkaline po yan. Sabi nila, Tita Doc, ano? Paano naman, Tita Doc, pag nag-oral sex naman si lalaki sa babae? Hindi ba masasaktan yung lalamunan ni lalaki? Kasi sabi mo, acidic yung ano niya, yung puwerta niya. Hindi. Okay lang po yan. Kasi yung laway naman, acidic din eh. Di ba? So, walang problema doon, ha? Okay? Alam niyo po, normal lang na magkaroon ng natural na amoy ang ari ng babae. Okay? Hindi ito kailangan amoy pabango. Hindi siya dapat mabango. Ha? Ay, hindi din pwedeng walang amoy. Mga to. Gusto ko amoy ano? Amoy pabango. Eh, siguro inisprayan mo yan ng pabangote. Ha? Okay? So, hindi naman pwedeng sabihin na walang amoy para lang sabihin malinis. Hindi ganun yon. Ngunit paano kung napapansin na parang may malansa? Oh, hala. Amoy malansa. May amoy foul smelling or matapang na amoy na mabaho. Okay? O fishy smell nga na hindi nawawala. Paano na? Baho man, Dok, Tita Dok, baho man. Wait lang, makinig nga kayo ha. Dito na pumapasok ang tanong ng marami, normal ba yun? Normal ba yun na may maamoy? Ha? Alam mo, nagiging joke yan eh. May iba akong naririnig na pag nagtalik daw sila, yung lalaki daw, laging may dalang ano, mentol na cream o lotion na ipinapahi daw sa kanyang ilong. Tapos nagtanungan sila, pare, bakit ba lagi kang may dalang parang mentol na pinapahid mo sa ilong? Eh kasi, meron akong in-oral sex dun eh. Baho talaga. My God! May problema yung kuya! Naku, baka may STD yun. Oral sex ka pa ng oral sex dyan, tong kuya na to. Ay, mama, kukuha ba yan ng mentol na pinapahid mo sa ilong mo? Ha? Yung vapor rub na tinatawag? Ay, talaga. Hindi normal yan. Meron yung underlying condition. Kasi tinatawag na fishy vaginal smell ay maaring dulot lamang ng simpleng, well, pagbabago ng katawan kundi because of hormones, okay? Or pwedeng mangyaring senyales po yan ng infection, okay? Or it could be hormonal imbalance, pwede po yan. Or hygiene lang. Si ate, poor hygiene, kaya mabaho, pwede. Not necessarily infection yon, ha? Not necessarily medical condition yon, baka ate. Kailan ka ba huling naghugas? Ha? Okay? Sa ilang babae, bago parang bigla itong lumalakas pagkatapos makipagtalik. For some others, nakipagtalik tapos hindi kagad naghugas, parang may amoy. Okay? Or may amoy din habang niregla or after niregla. Or pwedeng stress ka ate. Stress can actually ibaba niya yung immune system mo. Then it can affect your odor. It can give you a vaginal odor na hindi maganda. Or pwede kang kulang ka lang sa tubig te. Dehydrated ka. Kaya may amoy ang iyong pam-pam. Okay? So this is a warning signal na katawan mo na kailangan mong mapansin ate. Kuya, pag hindi alam ng asawa mo yan, ikaw na magsabi, kuya. Hindi ka iiwas. Hindi yung, oh, ang baho naman yan. Sabihin mo na sa kanya na ang tagal na mabaho yan, magpa-check up ka na sa OBGYN mo. Sabihin mo, kuya. Mga lalaking ito, no? Mahal mo yung asawa mo, sabihin mo ha. Importante po yan. Okay, so totoo bang may fish smelling vagina? Ito yung unang tanong nyo, ha? Totoo po. Totoo po may ganun. May reason po yan. It's a true condition na it's actually symptoms yan. Symptoms po yan na maaring maranasan ng babae sa iba't ibang edad. Not necessarily sa mga bata lang yan, sa mga teenagers, sa mga may asawa lang yan, o sa matatanda lang yan. No, it can happen to any age. Yung amoy, na may amoy-amoy na yan. Okay? Hindi to imagination or simple pagiging conscious lamang kapag may pagbabago sa natural balance ng iyong puwerta ate, no, ay magkakaroon pa ng problema. Pwede meron kang unnatural balance of the bacteria, okay, or infection, then magkakaroon talaga ng nakakaibang amoy dyan sa baba mo te. Okay? So, hindi lahat ng vaginal odor ay abnormal. Hindi lahat. May natural na amoy ang vagina dahil sa bacteria, dahil sa hormones, dahil sa pawis, dahil sa vaginal fluids, hindi ba? Ngunit kapag ang amoy ay sobrang, uulitin ko, sobrang tapang, sobrang malansa, tapos may kasama pang vaginal discharge na kulay madilaw-dilaw, maberde-berde, tapos masakit ang puson, di ba? Makami makate. Iba na yun. May infection yun. Okay? Kaya very important po na may problema yan. So, be very, very conscious. Dapat merong body awareness. That's the key. Body awareness. Okay, mahalagang kilala ng babae ang normal na amoy. Te, uy, dapat alam mo yung amoy mo, ha? Oo, inaamoy yan. Hindi yung asawa mo ang aamoy niyan. Ikaw dapat. You should smell yourself. Nakapaligo ka na, mabaho pa rin, malaking problema mo, ate. Okay? Kapag may bigla ang pagbabago, mas madaling malaman kung kailan dapat magpatingin sa doktor. Okay? So, ang unang reason nito, ang unang cause, bakit mabaho, Tita Dok? Okay? It could be because of bacterial vaginosis. Ito yun pinakakaraniwang sanhi ng fecal smell. Kasi merong imbalance po ng normal bacteria. Remember, ang katawan po natin, maraming bacteria. Mas marami pa pong bacteria kaysa sa dami ng cells natin. Did you know that? Pero normal po yung mga bacteria na yan. Doon nga lang sa gastrointestinal system natin eh. Daming bacteria dyan. Good bacteria ang tawag doon, di ba? Pag mababa po ang good bacteria, I'm talking about the gastrointestinal system, ha? Pag mababa yung good bacteria at madaming bad bacteria, may problema. Pwede magkaroon ka ng leaky gut or irritable bowel syndrome or diarrhea or constipation or bloatedness. Di ba? Kasi may problema yung good bacteria. So, dyan, sa puwerta mo ate, meron din good bacteria. Pag yan ay naging nabalabalaho ba, ganyan. Yung normal environment ng normal bacteria ay naging unnatural. Magkakaroon po yan ng amoy. Remember that one, ha? Huh? And it's called bacterial vaginosis. Okay? Ito po ay manipis na grayish or white discharge at mas lumalakas ang amoy pagkatapos makipagtalik. So, ate, nag-lovemaking kayo. Tapos, tumayo ka na lang. Hindi ka na naligo. Hindi ka na nagbihis. Hindi ka na nagpalit ng panty. Bakit nagkaroon ng bacterial vaginosis? Bakit naging unhealthy yung natural bacteria? Kasi, yun pong pertamote, hindi ba sinasabi ko pa kanina pa, acidic po yan. Tapos na-introduce po ng alkaline na seminal fluid. So, naging unnatural yung sa acidic environment ng pertamo ate. Nakuha ba? Kasi na-introduce po yung alkalinity ng similia. Nakuha na. Is that bad? It's, well, I'm just trying to tell you, be hygienic, te. Okay? Be hygienic. Hindi naman ibig sabihin na pagkatalik niyo, takbo ka na doon sa sisakban niyo, magligo na. Hindi ko sinabing ganun. Kasi nasabi ko is, well, after making love, syempre cuddle-cuddle, embrace-embrace mo na, holding hands mo na, sleep-sleep mo na, ganyan. Okay? But when you wake up, you gotta take a bath too, di ba? Tama? Ganun. Hygiene. Ganun po yun. Okay? Kung may poor hygiene ka, okay? Prolonged moisture, magkukause po talaga ng problema. Or, hindi lang yun, hindi lang dahil sa pagtatalik. Nagkaroon ng bacterial vaginosis. Okay? If you are too sweaty, pawis, tapos yung suot mo, masikip. Tapos yung sinasabi na hindi ka nagpapalit ng basang damit, yung moisture can cause vaginal odor. Okay? It's a bacterial build-up po yun. Remember, pwede po mag-build-up ang bacteria pag sobrang pawis, yung underwear mo sobrang sikip, okay, hindi ka nagpapalit ng basang underwear, etc. Okay? Now, hindi lang yan. Kung ikaw ay gumagamit ng tampon, okay, tampon is yan pag meron ka menstruation, sinasalaksak mo yan sa loob ng puwerta mo, tapos hindi ka nagpapalit agad, nako, promise, sobrang baho po niyan and it can cause, woohoo, infection po. Alright? At any other na may inintroduce ka na object sa loob ng iyong vaginal canal, problema po yan. Magkakaroon po yan ng matinding mabahong amoy at infection. And of course, may mga hormonal changes po ang babae that it can contribute to vaginal odor. For example po, pagbuntis, or may menstruation, or menopause, or hormonal imbalance. Got it? So, maaaring maka-apekto po yan ng vaginal pH at ng amoy. Okay? So, konektado ba ito sa infection tulad ng STD? Yes, pwede po. Okay? Kung meron kang STD katulad ng trichomoniasis, paaring magdulot po yan ng fishy odor, discharge, na may kulay, tapos ang kati-kati-kati-kati, at saka may discomfort. Trichomoniasis, yan po yung sinasabing problema related to STD. Got it? At hindi lang yan. Kung meron ka pang ibang klaseng STD, meron din pong amoy ang iyong puwerta. Okay? Alright. So again, yung dinasabi kong non-STD po na nagbibigay ng amoy, bacterial vaginosis po yun, ha? Okay? That is a hormonal imbalance. So huwag ka agad magpanik. Huwag ka agad magpanik. May amoy, STD, hindi po ganun. Huwag ka agad mag, ate, kalma naman, ha? Meron naman pong test for that. Okay? At alam mo naman po ang ginagawa mo, ate, how active you are, di ba? Are you sexually active or not? Right? Okay. So, kailangan po ng tamang diagnosis. Pwede pong magkaroon ng laboratory test. Pwede po yan. Halaga po yan. At importante, medical consultation. Kung matagal na po yung amoy na mabaho, eh punta na sa doktor. Okay? Alright. So may nagtanong po dito, kung dehydrated ba, Tita Doc, pwede magkaroon ng mabahong pem-pem? Ay, nabanggit ko na yun kanina. Eh, oo. Pwede po. Posible po yan. Ha? Pag dehydrated. Especially if you are sobrang pawis, tapos hindi ka nag-hydrate. Ayun na nga yun. Okay? Ito pa isa. Nakaka-apekto rin ito sa vaginal health. Of course, you got to hydrate. You've got to hydrate. You've got to hydrate. Very, very important. When I say hydration, it's not all about soft drinks. It's not all about coffee or tea. Dapat po H2O. Water. Water po dapat. Okay? Hindi ito madalas pangunahing sanhi, bagamat nakaka-apekto ang dehydration, kadalasan po ay may iba pang contributing factors. Kung matindi at kung persistent po ang amoy isda, yan ang problema. Okay? So, maaari bang magdulot ng fishy odor ang pem-pem pag umiinom ng medication? Yes, that's true. Okay? May mga gamot po, may mga antibiotics po that can cause vaginal odor. Hormonal medications din po. At meron din pong ibang supplements. Okay? Kasi it can actually give imbalance to the good bacteria. Okay? So, antibiotics po, ha? Now, posible po bang side effect ng gamot? Pwede din po, may ibang medications po na nagbibigay ng o magdudulot ng baho po sa puwerta na maaring maka-affect po ng inyong intimate areas. So you got to know that, okay? Teko, hindi ka po affected sa sinasabi ko. Sinasabi ko lamang, but you have some friends na may ganyang problema at tinanong ka as your friend, banggitin niyo po yung narinig niyo kay Tita Doka. Importante po yan. So, nakaka-apekto ba ang perspiration o pawis sa vaginal spell? Siyempre po, malaking factor po ang sweat. Okay? Pati po yung masisikip ng mga damit at synthetic fibers, kailangan po yung patting po ninyo ay breathable. Okay? Yung clothing po ninyo ay breathable. Okay? Important po. Hindi ibig sabihin nito ay marumi agad. Okay? Natural po ang pagpawis. Normal po may sweat. Okay, ang problema kapag nagtatagal ang moisture, siyempre pag nagtagal ang moisture, nagbibuild up ang bacteria. Okay? So, what about diet, Tita Doc? Yes, your diet also daw can contribute to vaginal odor. For example, pagkain po na sobra araw-araw, katakot-takot na kilo-kilong bawang, sibuyas, spicy food, asparagus, at ibang seafood, maaaring maka-affect po ng natural body odor. If you always eat that. Pero kung minsan-minsan, hindi naman po. Okay? So, ang healthy diet ay makakatulong sa balance. Very important po. Pulay, prutas, maraming tubig. Okay? It's healthier. It's healthy for your vagina. Di ba? So, hindi agad-agad dramatic ang epekto, ha? Hindi ibig sabihin na isang pagkain lang ay dapat magdudulot ng fishy smell. Hindi po yan. Overall diet pattern na maaaring maka-apekto sa body chemistry. Kung, Diyos ko, ilang kilong garlic at onions naman ang kinakain mo, kate, magkakaroon talaga ng amoy. Hindi lang sa puwerta, pati sa ibang parte ng katawan mo. Ano ka ba? Ha? Sa ano ang connection ng sex at vaginal scent? Meron po, nabanggit ko na po kanina. Okay? Maaring magbago ang amoy pagkatapos ng intercourse. Okay? Then later on, pag hindi ka po hygienic, baka magkaroon ka ng bacterial vaginosis. Hindi ba? That's what I mean. And very important po na meron pong ibang conditions that can cause vaginal odor. Meron pong kondisyon na tinatawag na trimethylaminuria. Hala? Ano naman yan, Tita Doc? Trimethylaminuria. Yung pong trimethylaminuria, this is a fish odor syndrome. Okay? Ito po isang metabolic disorder. Bihira po yan. Okay? Bihira naman po yan. Huwag po kayong matakot. Nagpapanganik attack naman kayo kagad. Okay? Kung saan hindi kayang i-breakdown ng katawan ang trimethylamine, ito po isang compound na may amoy isda. I just have to mention this one. Okay? Trimethylaminuria. Okay. So, hindi lang vaginal area ang naapektuhan. Pag may amoy-amoy, pwede din yung bad breath. Pwede din yung pawis, yung ihi din po, sobrang mabaho din yung wiwi, at yung buong katawan. Okay, hindi ibig sabihin merong vaginal odor, it could also come out from other parts of your body. Totoo po yan. May treatment ba yan, Tita Doc? Tanong, may treatment ba daw? Meron po. So, bago ko magsabi ng treatment po, sumagot kayo sa tanong. May tanong ako, kung may tampuhan kayo, ano yung madalas na rason? Tatapururot ba kayo? Silent treatment ba? O ang solusyon ay love making? 0919 0968-978-3000. So, text na ngayon na. Huh? Very important mag-text. So, may treatment ba daw po yung baho, pem-pem? Meron po antibiotics can solve that. Kung may problema po ang bacterial infections po ninyo, pwede pong mag-antibiotic. Okay? Only your OBGYN, only your doctor will give you that prescription, ha? Para malaman yung rason. Proper hygiene practices is very important. And mag-iwas po, palagi mag-douche. Kasi self-cleaning po ang vagina. Kung ano-ano ini-introduce yung pabango dyan, pabangong lotion, cream na sobrang bango, babaho po yan. Okay? So, very important po na, well, sometimes maybe after your menstruation, pwede pong maghugas po ng medyo mabango-mabango na mga, alam mo na, mga panghugas. Okay? So, very, very important. Ano pang pwedeng gawin, Tita Doc, sa mabahong vagina? Okay? Medical consultation is very important, pero paano ba maiwasan to? O, wag mo muna, wag kayong magpanik. Huwag magpanik, ha? Panatilihing tuyo at malinis ang intimate area. Okay, te. Ate. Nag-CR ka. Naghugas ka. Ah, abay, punas-punasa mo naman yan. Ha? Dampi-dampi lang. Hindi yung pupunasan mo ang iyong puwerta from back, front. Ay, hindi po ganun. Pat lang. Pat dry better. Okay? So, para po hindi po mag-cause ng odor, dapat dry siya. Okay? And breathable underwear. Mas okay po ang cotton underwear. And of course, safe po sexual practices is important. Okay? Regular STI screening is important kung ikaw ay sexually active. Kung hindi

0: So, pwede pong mag-umpisa lamang sa mabahong pem-pem. Mabahong vagina. Got it? Kung untreated po ang inyong STD, it will lead to pelvic inflammatory disease. Matakot ka na, te. Kung meron kang gonorrhea o tulo, kung meron kang chlamydia, another STD, pa-check up ka agad. Te, ha? Kuya, tulungan mo si ate, may problema. Hmm? So, may iba ba bang sintomas bukod sa odor? Nabanggit ko na nga kanina eh, maliban dun sa mabaho po yung ibaba mo, te. Meron ka abnormal discharge, masakit umihi, masakit yung puson. Ha? Okay? So, kailangan po talaga magpagamot. Agad. Agarang medical treatment ay importante dyan, ha? Okay? So, ang fishy smell po, hindi dapat ikahiya. Body awareness ang importante. Hindi to dapat balewalain. Very, very important. Ate, naamoy mo ba yung sarili mo? Ha? Even after taking a bath, meron pa din particular smell? Problem po yan. Okay? Minsan, simpleng imbalance lang po yan pagkatapos magtalik. Pero sa iba, consistent pa din yan. Pwede yung senyales po yan ng infection. Okay? It's a very serious condition. So, kailangan ng hygiene. Lifestyle should be good. Regular medical consultation, ha? Okay? So, signal po yan, ate, pag may mabaho po dyan, ha? So, kung kayo po may katanungan, text po kayo kay Tita Doc sa 0919-278-3000 at sagutin yung question of the night. Kung kayo ay may tampuhan, ano ginagawa ninyo? Tampururot ba o making love? Okay? Sa pahinga tayo na ng konti at makinig sa konting music dito sa Private Talks with Doc Lulu.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... Eksakto na po ang alas 3 sa madaling araw ng Linggo. Yes!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. At pinakaaabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks.
0: Wow, I think I have a caller now. Ang pangalan niya ay Berna. Mag-uusap na ba tayo ngayon? Berna, are you there? Yes. Hi.
4: Hello, good morning.
0: Good morning, anak. Ito, anak ko to eh. Si Berna. Hindi ba? Kumusta? You're awake, ha? Huwag kang magpuyat-puyat sa trabaho mamaya. Sige.
4: Kagising lang po.
0: Kagising mo lang. Very good. Sige. Alam mo na ba yung tanong? Yun muna ang tatanungin ko sa'yo kaagad. Ha? Yung tanong, Berna, very important. Kung may tampuhan kayo ni, syempre, ni Maxel, anong madalas na rason? At silent treatment ba? O idadaan nyo sa pagtatalik? Sige, sagot na anak.
4: Game. Silent treatment. Yun talaga sinagot agad eh. Silent treatment.
0: Ano mo na yung reason? Yung reason mo na.
4: Kadalasan kasi pag ako yung mali, ako yung maano, magagalit din lalo pag pagod. Pero hindi naman sa palagi. Kaso ako yung unang nagtatampo talaga po. Tapos, ayun. Okay. Kaya lang kasi pag ganyan, hindi kami agad nag-uusap kasi baka magtalo lang kami. So, ano muna, nagpapalamig muna kami.
0: Papalamig muna? Paano kayo nagpapalamig?
4: Ano, di ba sabi, huwag tulugan yung away. Kami naman, pagtanghali pa naman, pwede pa matulog, pwede pa tulugan yung away. Di lang sa tinutulugan ng gabi na. Alam mo yung parang, para kumalma lang talaga yung mga, ano, yung init ng ulo. Pero kasi pag nagtampuan kami, hindi naman po yung as in, ano talaga eh. Galit din nun. Tampo. Natural naman yun sa mag, asawa sa mag-partner.
0: Uh-huh.
4: Nagpapalamig muna kami kasi mm-hmm. hindi rin kami agad mm-hmm. ano.
0: Mm-hmm.
4: Kasi syempre mas masarap, di ba, pag make love kapag ka, wala ka ng sama ng loober. Komportable ka na.
0: So, tanongin kita, Berna, no? Gaano sa isang buwan, ha? Sa isang buwan, ha? Gaano kadalas kayong mag, ano, ganun, magtampuhan? Magtampuhan na, mag-away. O tampuhan, whatever you call it. Gaano kadalas sa isang buwan?
4: Depende po kasi, Dok.
0: Depende.
4: Honestly, minsan sa isang buwan, dalawa lang. Kasi hindi kami ganun eh. Mas gusto ko, lalo ako, ako yung pinaka matampuhin.
0: Mm.
4: Pero hindi siya madalas. Pero ako din yung, ano, ako din yung madalas kalog or yung clown na yung magdadaanin na lang last muna. Para hindi na lang din magtalo.
0: Yes.
4: Kasi para sa akin, sa dami na nangyayari ngayon, parang uusuhin mo pa ba yung magtampo? So, yun. Parang minsan kasi yung tampo ko pa, bebe girl na lang.
0: Bernard, pag sinabi mong nagtampo, ano yun? Ano ba to? Tahimik ka or hindi mo siya pinapansin, iniirap-irapan mo siya, nagdadabog ka. Paano ka magtampo?
4: Okay, pag nagtampo po ako, madalas, kahit hindi sa kanya, kahit kanino, hindi na lang ako kikibo. Pero ano, hindi ko alam, pero mararamdaman yun, nagtatampo ako. Kasi kahit irapan ko siya, parang wala din naman eh, so mukha lang akong kontrabida sa sarili ko. Kapag nagtatampo ako, tahimik lang ako.
0: Tahimik lang.
4: Ano, gagawa lang ako ng mga bagay na gusto kong gawin, pero basta hindi ko siya kakausapin, ganun.
0: Mm-hmm.
4: Pero ipaparamdam ko po na nagtatampo talaga ako.
0: Okay, ito yung sunod na tanong. Ha? Kung nagtampo ka, sinasabi mo, kung kanyari, nagtampuhan kayo sa gabi, di ba? Tapos padadaanin mo ba yan hanggang sa umaga na lang kayo magbabati ulit? Or tatapusin mo na yung buong gabi?
4: Parang madalas naman po, ano eh, madalas naman natatapos din naman kaagad. Kung matulugan man namin siya ng gabi, talagang meron kaming gising ng madaling araw, ganyan. So, hindi pwedeng di kami mag-usap. Yung tampo namin, hindi siya tatagal ng 2 days. Walang ganun eh. Parang tapos din kaagad siya. Kasi ang pangit naman magkasama kayo sa bahay tapos magkatampuhan kayo. So, ayoko naman ng ganun.
0: Correct.
4: So, yung mga babae, kadalasan tayo yung una dapat na aayos. Lalo pag ikaw yung ano, yung queen ng bahay.
0: Queen ng bahay. Oo. Diba, no? Alam mo, nakakatuwa eh. Kasi may ibang lalaki na nagtatampos sila. Tapos, sila yung gustong inaamo. Diba? Ganun? Diba?
4: Kasi mas, ewan ko nga, kasi kung may ganun nga, kasi ano, yun yung mga lalaki na ang taas ng pride. So, matapang-tapang sila.
0: Tama, pag tinignan, that's the right diba? Word.
4: Pride. Pero sila ang matataas ang pride.
0: Yes.
4: Pero hindi ako papayag, kailangan ako din amoy.
0: Fried chicken. Hindi ba? Alam mo, itong mga lalaki kasi, hindi sila, ano sila eh, mababaw lang. You got it? Diba tayo mga babae, iba eh. We are emotional. And then, iba yung values natin eh. That's what I think, ha? God, palagi
4: mo. Oh, totoo nga po yun. Hindi ko nga, kala ko nga nung unang arte-arte lang yung emotional na yan. Pero, syempre, nag-mature ka. Tapos, nagiging observant ka na sa nangyayari sa paligid mo. Oo nga. Tama nga po.
0: Mm-mm. So, hindi mo napakinggan yung unang topics ko, no? Hindi. Hindi nga. Anyway, kung hindi, I talk about allergies sa semen, okay? Tapos, may isa pa akong topic about the vaginal odor. Baka mapakinggan mo pa to kung hindi ka pa matutulog, yung next topic ko. Ay, Berna, it's all about why do men fall asleep straight after sex? Oh, pwede, diba?
4: Papakinggan ko po yan kasi it's true. Nauna talaga siya katulog. Sarap ng tulog niya. Ako naman natutuwa pag gano'n. Hindi ko alam kung bakit. Siguro parang at least ako yung dahilan kung ba't sarap ng tulog.
0: Hindi ba? Oo nga. Actually, may isa pa akong topic pero baka hindi ko na matapos next week na lang ito isa. Ito na lang isa papasok ko. Yung bakit ba itong mga lalaki natutulog kaagad pagkatapos magtalik? No?
4: Totoo yun, mabilis tita do. Pero sa akin natutuwa ako.
0: Yes.
4: Kasi maganda yung mood niya pag gising niya. At least ako yung dahilan.
0: Ah. How nice. Natutuwa talaga ako sa Hayburn. So yung work mo ngayon starts at what time? What time?
4: Ano po kami eh, 10 to 10, 10 a.m. hanggang 10 p.m. Kagabi nabasa pa kami ng ulan. Kasi biglang umulan.
0: Oo nga.
4: Ang lakas ng ulan dito.
0: Yeah, yeah, yeah. Hindi naman kayo binaha. Wala namang bahang na daanan. Wala naman.
4: Wala naman po. Kasi pag may baha, naku, wag nang umasang papasok ako. Ayoko ng baha.
0: Oo, ang hirap eh. Kasi baka nadapa. Diba? Ang hirap. Oo. So, anyway, thank you, Berna, for calling your tita doc, your mommy doc.
4: Thank you po. No? Thank you.
0: At saka yung binigay mo sa akin. Sobrang sarap, no? Uy, alam mo, mag-order ako nun, ha? I will order for myself and bibigyan ko yung sister ko eh. You teach me how to order, ha? Okay?
4: Ah, sige po. Text okay, lang. Sige po.
0: Alright. Love you.
4: Alright, thank you po. Thank you, Doc. Thank
0: you. Take care. Take care. Alright, bye. So, ayan si Berna magtibay. May nag-text nga dito eh, no? Yung text niya ay, galing ito kay Mr. Sana ba yun? Mr. Mambo? Sabi ni Mr. Mambo, sila daw mag-partner. Aba, napin ko lang ha, dami niyang text eh. Si Mr. Mambo, text and text eh. Sila daw, pag may tampo daw yung partner niya, ay wala na daw explanation. Yun na daw kaagad, lovemaking na kaagad. Tapos, naibsan na daw kaagad yung tampo ni Mrs. Ganun ha? Galing mo naman, Mr. Mambo. Kaingit naman yung style mo. Sana all. Okay, let's read this one. May mga nag-comment sa atin ngayon sa tanong na, yun na nga, pag nagtatampuan, anong rason at anong ginagawa? Tampururot ba o naglalabmaking? Sabi ni Jessa, sabi ni Carla, sabi ni Ann, sabi ni Mika. Panay babae ah. Kayo talaga. Panay babae, nagtitext sa akin. Yung mga lalaki nagkikinigla. Sige. Sabi ni Jessa from Quezon City, Doc Lulu at Ma'am Aimee. Wala po si Ma'am Aimee ngayon, Miss Jessa, no? Nasa, meron lang po inasikaso. Anyway, sa amin po ng partner ko, madalas nagkakatampuhan kapag hindi nagkakaintindihan sa oras at priorities. Minsan kasi pareho kaming pagod, kaya imbis na mag-usap agad, nagiging sensitive kami sa simpleng bagay. Ay, nadalaga naman. Usually, ako po yung muna yung nananahimik para kumalma at makapag-isip ng maayos bago magsalita. Kasi ayokong makapagsabi ng nakakasakit na salita dahil lang sa init ng ulo. Pero after ilang oras, mas gusto ko pa rin na mag-usap kami ng mahinahon para maayos agad at hindi lumaki ang tampuhan. Oh, Jessa, very good. Inhale, exhale. Kalma-kalma lang muna, hindi ba, Jessa? Yeah. Punta tayong Davao from Quezon City. Si Carla, sabi ni Carly, Doc Lulu, ang madalas na dahilan ng tampuhan namin ay kapag pakiramdam ko hindi ako napapakinggan o hindi nabigyan ng oras. Hindi naman laging malaking problema, pero naiipon. Minsan eh, yung sama ng loob. Sa umpisa, silent treatment. Silent treatment po na talaga ako. Kasi kailangan ko i-process yung feelings ko. Pero hindi ko kayang matagalan na eh. Hindi na nag-uusap dahil mas lalo lang ako na-stress. Kaya eventually, gusto ko rin malinawan agad para hindi na humaba pa yung issue. O tama yun. Hirap din magtiis forever. Walang forever. Kailangan mag-usap talaga. Hindi ba, Carla? Punta tayo ng Laguna. Si Ann, sabi niya, Doc Lulu, kadalasan po nagkakatampuhan kami dahil sa selos at misunderstandings. Lalo na kapag kulang sa update. Hindi naman ako confrontational na tao, kaya tahimik muna ako kapag nasasaktan. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na mas okay pala talaga yung honest communication kaysa manghula kung ano iniisip ng isa't isa. Kaya after ko humupa, kinakausap ko rin agad para hindi na maipon ang sama ng loob. That's great, Anne. I love that reply. Mika, from Cebu. Hi Doc Lulu, sa relationship namin, madalas nagsisimula ng tampuhan kapag may nasasabi na hindi maganda ang tono, kahit hindi naman intended na makasakit. Minsan kasi pag stress sa work, nadadala sa usapan. Ako po yung tipo na gusto mo na ng konting space para kumalma pareho. Pero hindi ko hinahayaang umabot ng matagal ang silent treatment kasi naniniwala ko na mas nagiging okay ang relationship namin kapag marunong mag-usap at marunong umintindi sa isa't isa. Very good, Mika. Alam niyo po, halos lahat na nagko-comment sa akin ngayong gabi. Panay girls, ah. That shows that, alam niyo na yung... We are more into this, eh. We are... Pating sa mga conversation, dyan tayo magaling, eh. Pating sa emotions, dyan tayo magaling, mga babae. Ayaw natin itago yung mga emosyon atin niyang inilalabas, di ba? Ganun, eh. Importante yun, eh, di ba? Thank you, Jessa, Carla, and Mika. And thank you again, anak, Berna. Let's go to our next topic. Gusto nyo na ba? Na, mamaya tayo mag-music. Duma tayo sa ating magandang topic. Pangatlo. Why do men fall asleep straight after sex? Kuya. Uy, kuya. Ba't ka ba natutulog pagkatapos mag-make love, ha? Alam mo, isa itong pinakakilalang mystery. It's known to be something mysterious sa relationships pagkatapos ng intimate moments, di ba? You sleep. Yung iba gusto pang mag-cuddle-cuddle, yung iba gusto magkwento-kwento, pero si kuya, natulog naman siya. Ang lalaki po ay tila biglang nawala ng battery na lobat talaga. Hindi ko sinabing lobat na nag-erectile dysfunction. Ibig sabihin, pagkatapos niya magtali, kuya ate, ito si kuya talagang nalobat na gusto na matolog. Tolog na, tolog na. Para siya invisible switch na biglang nag-power down matapos mag-climax. May sounds talaga. Hindi ba? Pero totoo bang tamad o walang effort ang lalaki kapag inaantok agad pagkatapos ng sex? Tamad ba yun? Hindi po katamaran yun. Normal po yun, ha? Okay? May scientific explanation po yan. Remember that one. Okay? Sa may papel ba ang mga hormones dyan? Kaya nakakatulog ka agad si lalaki? Meron po. Explain ko po yan, ha? May chemistry po yan. May science po yan. Okay? May science ba yan? Humihilik pa? Nakakatulog na una. Humihilik pa. Buti hindi ka sinipa ni Mrs. Ha? Mrs. Ate, wag mo naman sipaan si kuya. Wag. Normal po yun. Normal po yan. Ha? Okay, science po yan behind post-sex sleepiness. Post-sex lethargia. Post-sex somnolence. Yan yung sinasabi na nakakatulog. Yan po yung science na tawag namin. Okay? PCL, PCS. Okay? Mga hormones na involved, meron po. May mga factors din po kung bakit malakas ang tendency na ilang lalaki na makatulog o humilik pagkatapos magtalik. Hindi ba? So, totoo ba, Tita Doc? O, tanong, maraming lalaki ang nakakatulog agad pagkatapos ng sex? Oo. Very common po yan. Diba? Ito nga si Mr. Mambo, nag-text ka na naman. Oo, guilty ka, no? Oo, guilty ka. Ako, guilty ako, sabi ni Mr. Mambo. Kakatulog daw siya. Pero hindi po ibig sabihin yan na walang interest ang asawa mo, kuya. Ay, ate pala, I'm sorry. Hindi ibig sabihin na na-bore sa iyo. Ha, ate, hindi na-bore sa iyo yan. Hindi ibig sabihin na nawala ng interest sa iyo, ate, ha? Or nawala ng affection? Hindi po ganun yun. Kapag nakatulog po ang lalaki pagkatapos ng sex, hindi automatic na ibig sabihin ay wala siyang care, wala siyang emotional connection. Hindi po ganun yun. Very important po. Normal response po ng katawan ng lalaki yan based on physical aspects ng buong katawan niya. At saka hormonal activity. Very important. So, hindi lang lalaki ang nakakaranas nito. Baka sabihin ninyo, lalaki lang, sabi ng isang babae, ako din, Tita Doc, nakakatulog din ako. Especially pag ako ay napaturorgasm ni Kuya. Ay, naturorgasm ka te ha. Tutulog ka talaga niyan. Sabay pa kayo. So that's the reason why, that's the reason why bakit nakakatulog ng maaga ang lalaki, because of hormones, because of, you know, nagtrabaho siya ng maigi pagtatik. Pangatlo, si ate, fake ang orgasm niya. Eh, hindi siya inantok. Hindi umarangkada ang kanyang mga hormones para siya ay antukin. Ganun yun, ate. Ha? Yun yung science nun. You want more? I'm gonna tell you more. Eto na. Ano daw ang scientific reason? Ito na nga. Kung ba't inaantok pagkatapos ng sex? Ito na nga. Okay? Orgasm triggers relaxation response. It does. Okay? Pagkatapos ng orgasm, pumapasok ang katawan sa tinatawag na recovery. So, kuya, tapos ka nang mag-orgasm. Tapos ka nang mag-ejaculate. May tinatawag na recovery phase. May pahinga yan, kuya. Huwag kang magyabang sa akin. O magyabang kahit kanino sa mga kaibigan mo. Na ikaw ay tapos nang mag-climax. Tapos mag-climax ka pa ulit after 5 minutes. Hoy! Tell that to the Marines. Hindi po totoo yan. Bolero ka, kuya. Walang ganun. Ha? Hindi ka napapagod? Ano kasi Superman? Ha? Okay. Yung ibang lalaki, sinasabi nila, Tita Doc, ako talaga dito, 3, 4, 5. Oy, okay, ganito yan. For some men, na mayabang, na nagsasabi na, parang, hindi pa rin ako dumating sa lumambot ang aking penis. Kasi, nag-edging ka, kuya. Hindi ka nag-ejaculate. Pinigil mo. Ganun yun. Ha? Ito naman, pinigil mo yun at pwedeng lumambot ulit yun. Pero hindi ka nag-ejaculate. Masasabihin mo, tumigas ulit. Eh, hindi ka pa nga nag-ejaculate eh. Hindi ka pa umabot sa recovery phase. So, relax ka lang dyan. Huwag kang mayabang. Ha? So, if you are into the recovery phase or relaxation phase, bumababa ang tensyon ng muscles mo, humihina ang alertness mo, kuya, okay? At nagiging relax ang iyong nervous system at nagiging relax ang iyong, what? Yung dugo, bumabalik na. Wala na siya doon sa iyong corpus spongiosum. Wala na siya sa iyong corpus cavernosum. Kaya, bumalik na yung dugo sa dapat na balikan niya. Lumambot na. Wala nang tensyon. Relax na ang iyong circulatory system din. Okay? Naintindihan, kuya. And of course, because of the energy expenditure, kasi it's a physical activity somehow, right? Okay? So, tumataas yung heart rate mo, kuya. Yung breathing mo, ibang. Masabilis kang huminga, napagod ka, it's a muscle activity, di ba? So, natural lamang na mapapagod ng katawan mo, kuya. Lalo na kung gabi kayo nag-make love. Lalo na kung gabi, tapos kulang ka pa sa tulog. At talaga makakatulog ka. Di ba? Yung sinasabi nila, eh, pampatulog ko, Tita Doc, ya, ano yan, making love. O tama, especially kung sa gabi, dagdag, sarap ng tulog. At uuna ka, kuya, promise. Kasi hindi mo napatru orgasm si ate. Okay? Ganun yun. Oh. And brain chemistry after climax, meron bang mga ano? Chemistry? Meron po. Brain chemicals po yun na na-produce ng iyong brain. Konektado po yan sa arousal. Bumababa po yan. Okay? So the brain chemicals go up and later goes down. Okay? Alright. So, May mga hormones responsible for sleep? Meron ba? Meron. Gusto niya malaman kung ano? Okay. Bago ko mag-break time, bago ko mag-break dito sa ating programa, sabihin ko na yung mga hormones. Ha? Yung una is prolactin. Hindi po yan gatas. Okay. Yan po ay pinaka-importanting hormone na konektado po sa post-sex sleepiness. Konektado po sa post-coital lethargy. Prolactin. Tumataas po ang prolactin pagkatapos ng orgasm at associated po ito sa sexual satisfaction. Prolactin. Okay, very important po, no? Pinaniniwala ang isa ito sa dahilan kung bakit biglang inaantok ang mga lalaki pagkatapos mag-ipagtalik. Prolactin. Number two, oxytocin po. Oxytocin is the love hormone, the cuddle hormone, the bonding hormone. Tumataas po ito habang may intimacy at orgasm. Oxytocin. Okay? Nakakatulong ito sa pakiramdam ng comfort. Okay? Emotional closeness at kalmado ka. At maaaring mag-trigger ng antok yung oxytocin. Pag napatro orgasm niyo po si Mrs., nagpuproduce din po siya ng oxytocin. Matutulog din po yan kasabay mo. Yun po ang sikreto niya. True orgasm. Para-pareho kayo may oxytocin. Hindi lang oxytocin, vasopressin. Alam mo, madalas namin binabagit ni Amy itong mga hormones na ito eh. Very important. Kasi meron kayo nito eh. Meron tayong lahat nito eh. Hindi nyo dapat baliwalain at dapat alamin nyo yung pangalan. Hindi lang yung lumalabas sa bunganga ninyo, sex, yun lang. You know about the science. Di ba? Ang sarap malaman yung science dito eh. Di ba kayo natutuwa? Ha? So, oxytocin, vasopressin, and of course, serotonin. Serotonin po, makakatulong ito. Can contribute to the sleepy feeling. Yang serotonin na yan kasi na-stabilize po ang mood po ninyo at relaxation because of the serotonin. Alright? Nabanggit ko yung oxytocin, di ba? At saka vasopressin. So, yung vasopressin po, inilalabas din po yan pagkatapos ng orgasm and it also can regulate your sleep. Dami ko na sinabing brain chemicals, ha? Ano yung una? Prolactin, oxytocin, vasopressin, serotonin, at ito pa isa, the endorphins. Ang endorphins po, ito yung feel-good chemicals. Nakakabawas po ito ng stress at tension, kaya mas relax ka, kuya, mas sleepy ka, di ba?
5: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: De-stressor po yan. Okay? Understand. At saka sa gabi po, kung madilim yung kwarto, it can also produce melatonin. At nakakadagdag din po yan ng antok at nakakatulog ka, kuya. Okay? So, bakit ba mas common ito sa mga lalaki? Bakit ba? Bakit? Because of the refractory period. Ang lalaki po, pagkatapos po mag-ejaculate, pagkatapos po mag-orgasm, ay talagang nare-relaxin po katawan nila. So, meron silang refractory period. Kaya nakakatulog po yan. Ha? Okay? Yung kanilang sexual responsiveness ay bumababa. Hindi na siya tataas. Tataas po ulit yan sa round 2. Kailangan mo na ng tulog. Tulog mo na, kuya. Tulog mo na. Embrace mo na, ha? Okay? At saka po yung hormonal shift po ng lalaki mas mabilis. Okay? Maraming lalaki po, mabilis ang pagbaba ng arousal hormones pagkatapos ng climax. Kaya yan po ay bigla din po inaantok. Hindi katulad ng mga babae. Okay, mga babae po, yung kanilang mga hormones, no? Sinasabi nila na yan mga cuddle hormones na yan, no? Na pinuproduce ng lalaki. Mas mabagal po ang pagbaba. Diba? And of course, because of evolutionary theories, ha? May ilang theories po na nagsasabi ang pagtulog pagkatapos ng sex ay maaaring it could be a biological mechanism. Yes, pwede po para sa recovery at energy conservation. Oh, conserve energy. Very important. Kala nyo ha, sa kuryente lang yan at sa tubig. Hindi. Lalaki din. Conserve energy. So normal lang ba humihilik ang partner pagkatapos ng sex? Talaga nagtanong ka. Okay. Possible po ito at very common sa mga lalaki, no? Mas malalim ang tulog pagkatapos ng sex. Okay, hindi laging dahilan ang sex mismo. Pwedeng lumalabas lang ang snoring pagkatapos magtalik dahil pagod ng katawan o gabi na talaga. At saka depende din po yan sa maliban sa sobrang pagod. Okay, nagpo-fall back yung tongue, kaya yan ay napapahilik. Or pwedeng yung higa niya, dapat mas maganda kung nakatagilid para hindi talaga nag-i-snore kasi nagpo-fall back yung dila. Okay? For some men, merong sleep apnea. May problema po yun. Kaya pwede mag-snore. Alright? For some men, pwedeng congested yung ilong. Kaya nag-i-snore. Diba? Yung iba naman lalaki, especially if you're overweight, kuya, pag sobra kataba, kuya, ang tendency ng mga obese men, they snore. Okay, I'm sorry to say, I have to say that. Alright. Yung mga sobrang nakainom, sobrang toma, can also cause you to snore. Okay, pag-inom ng alak, bago ang intimacy ay nakakapag-relax po lalo ng throat muscles, kaya mas lalo mataas ang chance ng paghilik. Understand? Okay? So, kung meron kang sleep deprivation, nade-deprive ka ng tulog, tapos nag-sex ka, nag-make love kayo, napapa-snore ka niyan. So, kailan dapat ikabahala ang sobrang antok o paghilik sa pagkatapos ng sex? Okay. So, ikabahala mo yan kung laging ganun, sobrang lakas ng hilik, o kaya meron kang sleep apnea. Okay? So, mamaya po natin ituloy niyan. Konting tugtog muna tayo. At babalik si Doc Lulu. May topic pa po tayo a little bit later. At pwede po kayo mag-text sa atin sa 0919-278-3000 at sagutin po yung tanong na kung meron kayong problema, meron kayong tampuhan, anong ginagawa nyo? Ha? Nagtatalik ba kayo? Or silent treatment? Okay, so see you later dito sa Private Talks.
1: Relaxing music and private talks.

0: Vitals.
1: Sa DZMM. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
1: On Private Talks.
3: And of course, yes. So malapit na po tayong matapos. At syempre, meron pa tayong mga comment dito. Very important na itong mabasa. Woohoo! From Karen, Leia, Angel, Mary Ann, at Chloe. Girls ulit ha. Girl power tayo ngayong gabi. Karen from Batangas. Hi po, Doc Lulu. Ang common reason po ng tampuhan namin ay kulang sa updates. Lalo na kapag whole day busy sa work. Naintindihan ko naman, pero minsan, hindi maiwasan mag-overthink. Hindi ako yung tipo na agad makikipag-away, kaya silent treatment muna para makalma. Pero eventually, gusto ko rin pag-usapan ng maayos kasi may importante pa rin sa akin yung peace of mind and understanding. Very good. Galing, Karen, ha. Yan ang tama, no? Hindi ka agad nag-wild, di ba, Karen? So let's go to Pasay. Pasay naman tayo. Doc Lulu, sa relationship po namin, madalas nagkakatampuhan dahil sa tone ng pananalita. Minsan okay naman yung sinabi, pero iba yung dating. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding. Ako po yung tipo na nananahimik mo na kapag nasasaktan, para hindi ako makapagsabi ng hindi maganda. Pero after ilang hours, mas gusto ko pa rin yung mag-open up para malinaw agad at hindi na lumala pa. Very good, Leia. Ganun talaga yan, no? Kasi kuminsan, if you are so overreactive, hindi ba, Leia? Iba yung lumalabas yun sa bungangan. Ganun nangyayari, eh. Di ba? So, the more misunderstanding will pile up. Tama? So, let's go to Talak. Si Angel, sabi niya, Doc Lulu, kadalasan po ang dahilan ng tampuhan namin ay selos at kakulangan sa assurance. Hindi naman dahil walang tiwala, pero minsan gusto mo rin maramdaman na importante ka. Kapag may tampuhan, nagbibigay mo na ako ng konting distance para makapag-isip. Pero hindi ko rin kaya matagalan yung hindi nag-uusap, eh. Kaya ako rin yung unang nag-open ng conversation para magkaayos agad. Hindi ka nakatiis, Angel, ha? Ikaw na una, ha? Misa naman na ikaw yung wag ka agad na

Pero naniniwala ko na mahalaga pa rin ang communication. Kaya after ko kumalma, gusto ko nang pag-usapan ng maayos. Good. So you believe, Mary Ann, sa importansya ng komunikasyon. And once you have established communicating with each other, makakakonek ka na. So communication is equivalent to connection. At pag kayo ay nagkaigihan na at konektado na, you become creative. And then later on, you end up making love. Ganun po yun. Hindi ba? Making love. Hindi ba sa love making? Hindi ba, Mary Ann? That was sweet. Let's go to another girl. Si Chloe from Valenzuela. Doc Lulu, usually po, nagtatampo kami sa isa't isa kapag feeling namin hindi kami napapakinggan. Minsan, gusto mo lang naman ma-feel na naiintindihan ka. Sa umpisa, tahimik muna ako kasi gusto ko rin maiwasan yung masaktan namin ng isa't isa sa salito. Pero hindi ko rin pinapatagal dahil mas mabigat sa pakiramdam kapag unresolved ang issue. Correct. So yung point dito sa itong limang huling na nag-text sa atin, o baka may gusto pang humabol dyan. Pero ito si Karen, Leia, Angel, Mary Ann, at Chloe. Sinasabi nila dito na hindi pinapatagal yung issue. Kung may tampuhan man, mababaw. Diba? Hindi ganon kabigat. Kasi may mga problema na naiipon lang ba? Kaya nagiging mabigat. Kung selos, kung paulit-ulit yung selos, problema yun. Kung selos na bababaw, madali lang yun. May ibang lalaki na they want to resolve the issue at once. Yayakap yan. Magbibiro. May pakurut-kurut. Magjo-joke. Oh, halika, kain tayo sa labas. Kulang lang yan sa ano, sarap na pagkain. Pwede, kuya. Oo. Si ate naman, kunyari ayaw pa, pumapayag din naman. Kasi mababaw lang naman yung problema. Yung mga tampururot ba? Tampururot. Ang hirap eh kung tampurista ka. Baka may problema. Minsan there are some of you there listening to me now na matagal magpatawad, matagal makaintindi kasi may sariling issue. Self-issue yun, personal issue yun. Pag may ganun, nadadagdagan lang, mahirap mag-connect. So, una-una talaga, communication. And it has to be open. Hindi close communication, it has to be open. Mindful. And if you communicate with each other, then you understand each other. Kasi kung hindi, paano kayo magtatalik? Kung nagtalik man kayo, fake orgasm na naman si ate. Pag fake orgasm ni ate, paano siya makakapag-produce ng mga brain chemicals na masasarap na maramdaman? Ela, di ba? Ulitin natin yung mga brain chemicals. Gusto nyo? Prolactin. Nagpa-produce pagkatapos mag-make love. Oxytocin. Vasopressin. Ano pa? Endorphins, serotonin, yan. And dagdag natin, dopamine, the reward hormone. Reward hormone po yung dopamine. Ang problema po sa dopamine ganito, bagitin ko lang. Yung dopamine po, it is a reward hormone, pero overproduction of dopamine is bad. It can lead to addiction. It's the same hormone that affects mga addict po sa drugs, addict po sa porn, addict sa sigarilyo, addict sa alcohol. Basta addict po, ibig sabihin, yung pong dopamine na hormone ay nagwala-wala. Overproduction po yan. Understand? And aside from that, especially yung mga addict sa pornography,

0: May mga lalaking ganyan. Na-addict sa porn. Pag na-addict sa porn, hindi lamang dopamine ang naging problema. Yung Delta Force B. That's another one that will actually make you watch porn and porn every day, every night. Kailangan po yan ma-manage. Kailangan po niya ng psychologist, psychiatrist. Meron din pong gamot na pwede ibigay para makontrol ang inyong addiction. Okay? So remember, ito pong sex na to ay masarap po siya. Pero dapat po ay responsible enough ka na ma-enjoy mo yan ng tama. Okay? So, meron po tayo ditong dalawang sex trivias. It's all about myth and facts. Okay? Meron pa ako actually pang-apat na topic, pero there's no more time. Sa next Sunday ko po yan i-handle. And by that time, nandito na po si Amy. Ang topic na naiwan ko ay yung may mga malaking tenga. Pag malaki ba ang tenga mo, mahaba buhay mo? Mas mayaman ka ba? Mas gwapo ka ba? Mas maganda ka? Yeah, okay. It's all about big ears. Pero next Sunday po yun, ha? For the meantime, I'm gonna talk about meats po, dalawang meat, haka-haka, okay? At meron po yung about kapag maliit ang paa ng lalaki, maliit din ang ari. Ala, yan yung haka-haka. Maliit ang paa mo, jerbo? Maliit din daw ang ari. Okay, so is that true? Walang solid scientific evidence na konektado ang shoe size sa penis size. Wala po. Okay? Isa ito sa pinakasikat na myth sa pop culture, pero ayon sa studies, mahina o halos walang correlation sa pagitan ng dalawa. Ibig sabihin, hindi reliable measuring tape ang sapatos. Measuring tape ang sapatos, hindi pa ganun yun, ha? Okay, walang kinalaman, mahaba ang paa mo, ibig sabihin na malaki ang ari mo. Okay? So number two, haka-haka is mas maraming sex, mas mahaba ang buhay. Okay? So may ilang studies po, pag-aaral ulit, na nagsasabi ang healthy sex life ay maaaring makatulong sa stress reduction, sa health ng puso, at sa emotional well-being. Pero hindi ibig sabihin na magic potion po ito, pero humabang buhay, pero mas mahalaga pa rin ang overall lifestyle at health habits. Alam niyo po, sa lalaki, if you have 21 ejaculations in 1 month, then that will be healthier. Yun po yung aral. 21 ejaculations in 1 month, hindi po lahat yun sexual intercourse. Isama mo na po dyan yung morning erection at yun mo na, nagkaroon ng nilabasan ng konti, okay? And isama mo na rin dyan yung masturbation. So, equivalent to 21 ejaculations in all. Alright? Ang dami kayo natutunan, ha? Dami nating sinabi sa inyo eh. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment. Of course, si Lina ho, number one dyan. Of course, Berna. Okay? So, alam niyo po, ang sex dito ay hindi basta pinag-uusapan lamang ng biro-biro. Sex is not just sex, is not just sex. Sex is masarap, but it's dangerous. Why is it dangerous? Kasi kung masyado kang sex ang sex lang, no? Kahit kanino, ang magiging problema is baka makabuntis ka, kuya, or ate, baka ka mabuntis. Or if not, baka magkaroon ka ng sexually transmitted disease. Yung STD po, maraming klase, pero may mga STD po na pwede ikamatay mo kung hindi mo ipagamot. Very important po yan. Okay, so I gotta say goodbye. Titita Doc Lulu po sa private talks. Pero susunod po sa programang ito ay ang The Secret of Health. Kasama po dyan si Doc Algie Bakla at si Michelle Hines. Okay? I gotta say goodbye. Love you, and I'll see you next Sunday dito po sa private talks.
1: Relaxing music and private talks.

0: Ito po ang DCMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.

0: Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpala at malusog na morning sa lahat ng atin pong mga kaserbisyo at mga pamilya nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po muli ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ako po muli ang lingkod, Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Linggo-linggo nyo pong makasama tuwing umaga dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at isa rin pong Doctor of Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning. Welcome sa atin pong programa.
1: Good morning, Michelle, at sa lahat ng ating mga kapamilya. No? Welcome po muli sa isa na namang edisyon na ating programang The Secret of Health. So sana po ay nakatulog tayo ng mahimbing ngayong kagabi at gumising tayo may ngiti sa ating mga labi.
0: Iyan. Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band. At sabayan po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo mga kapamilya sa free-to-air digital TV sa channel 31. Gayon din po sa PRTV Prime Media mamayang alas 6 po ng umaga. At syempre, live na rin po tayong makapakinggan at makapanood sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay naka-livestream na ngayon or nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, ay napakaswerte nila, Doc, dahil may handog agad na regalo sa inyo ang Yes to Health.
1: Tama, at sa lahat po ng ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood, pwede po silang marigaluhan ng ating Healthy Kapamilya Giveaway. Simple lang ho yung inyong gagawin. Kung kayo nanonood po sa Facebook, i-share lang ho yung ating live stream at mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit na ating po mga produkto. Pero lagyan nyo ng hashtag The Secret of Health,
0: yan,
1: yung inyong pag-share. At mamaya ho, dalawa ho yung mapipili nating mariregaluhan na ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Kaya mga pamilya, huwag kalimutan ang ating pong mechanics. Dahil malay nyo, mamaya, kayo po ang maswerteng mapili po natin, ha? At marigaluhan. Okay, samahan nyo po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan ngayong umaga. Welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya ay magpadala ng inyong pong mga mensahe at katanungan sa DZMM Radio DZMM Teleradio Viber, ha. Ito naka-flash yan sa ating screen. 0919-278-3000. Mamaya ating sasagutin ang inyong mga katanungan, ha. At sa ating pagbabalik, Doc, ay ating pag-uusapan itong tungkol sa kahalagahan ng tama at sapat na pamamahinga.
1: Ayun.
0: At paano po makakatulong ito sa pagpigil ng samot-saring mga karamdaman. Kaya tutok lang po, ha, magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ngayon pong umaga mga pamilya ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga mahalagang pangangailangan ng katawan natin, Doc. Ano? Na isang paraan din upang makabawi tayo mula sa mga posibleng pinsala o injury na nangyayari sa atin pong sistema. Ito po yung tamang pamamahinga kasama na ang sapat po na tulog, mga kaibigan. Ha? Doc Algie, bakit itinuturing na isa sa mga pundasyon ng malusog na katawan ang sapat po na tamang pagpapahinga?
1: Nako, palagay ko yan ay problema ng ating karamihan mga kapamilya. No?
0: Mm-hmm.
1: Kasi actually, yung pagtulog ay naikokonek siya sa katamaran, yung pagpapahinga.
0: Mm-hmm. Oo.
1: Pero yung pagpapahinga ay hindi katamaran dahil ito ay biological need ng ating katawan. Kumbaga, bawat system, bawat organ ng ating katawan eh nakadepende sa period of restoration kung yung panahon na kung saan ito ay nagkakaroon ng repair, reboot, reset na nangyayari lamang kapag tayo ay nagpapahinga. At kumbaga nakokonsolidate lahat ng proseso ng katawan kapag tayo ay may sapat na pahinga. Hindi sapat yung pagkain, hindi sapat yung tamang yung hangin, tubig. Kung wala tayong pahinga, eh magkakaproblema din ang ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral, actually, ang daming research dito, may mga specialista pa nga sa tinatawag na sleep medicine sa pagtulog. Ano? Nakita nila na yung sapat na pahinga, hindi lang basta pahinga, sapat, adequate, ay nagbibigay ng mas magandang kalusugan sa ating pong una. Number one, yung heart health. Okay, alam po ba natin na pwede tayo magkaroon ng problema sa puso pag hindi sapat yung pahinga natin? At ganun din yung immune system. Metabolic function ng ating katawan. Ganun din yung brain function. And lahat ng yan ay nakadepende sa pagpapahinga. Okay? Kumbaga, ito yung pinakamalaking parte ng ating katawan para maging healthy yung rest. At ang katawan natin, narinig nyo na siguro yung tinatawag na biological clock. Okay? That governs the 24-hour period of our life. At ito ay sa pamamagitan din natin ng circadian rhythm. Okay, narinig nyo ba yung circadian rhythm? Na siyang nagugovern yung sleep-wake cycle natin. No? Kung kailan tayo tutulog, kung kailan tayo gigising.
0: Kumbaga naka-pattern siya.
1: Yeah. Doon sa ating brain, meron tayong tinatawag na hypothalamus. At inside the hypothalamus, may tinatawag na mekanismo, structure na tinatawag na suprachiasmatic nucleus na siyang nagiging biological clock natin. Okay? So yung internal clock nagko-coordinate ng lahat ng pangailangan ng katawan natin sa pagtulog at pagising. Kumbaga, it's a mechanism of the body na ginawa ng Diyos para tayo ho ay hindi nangangapa. Ano? Automatic. That biological clock is working in us within 24-hour period.
0: Oo, ibig sabihin, Doc, itong pagtulog po at itong pamamahinga ay hindi katamaran ito. Ha?
1: Hindi katamaran.
0: Oo, wag lang abusuhin.
1: Yung iba kasi sa sobrang sipag, talagang ayaw na matulog.
0: Tama, Doc. Oo, at marami talaga mga kababayan natin yan na minsan naman na hindi natin masisisi rin dahil sa kanilang pangangailangan. Pero itong pamamaraan na ito ng katawan natin ay napaka-importante para sa self-healing and preservation ng ating kalusugan. Meron pa po bang ibang uri, Doc, ng pahinga na dapat balansehin natin para mas maging maayos ang ating kalusugan?
1: Buti na tanong mo yan kasi alam mo, pag yung ma-disrupt mo yung cycle, yung biological clock, pwede kang magkasakit. At that's for sure, sabi ng mga pag-aaral. So, mayroong mga klase ng pahinga na dapat natin gawin. Unahin natin yung tinatawag na physical rest.
0: Yan,
1: ang physical rest, kung saan magbibigay ka ng break sa katawan mo, para hindi siya trabaho ng trabaho. Hindi siya laging humahataw yung katawan natin. So, it needs rest and restoration. So, yung paminsan-minsan, pag napagod tayo magpapahinga, kailangan yun. Kasama na dyan yung pagtulog.
0: Yan,
1: yung mental rest. Kung saan ang paraan daw to achieve mental rest is i-allow mo yung utak mo na mag-relax. Think something that is not usual. Eh kasi puro usual naman ang nangyayari, puro
0: tama
1: problema, puro stress. So we need to have mental rest and yung pag-engage natin sa mga hobby that make us happy. Yung mga unusual, alam mo, marami akong nakikita mga milyonaryo, bilyonaryo. They do something extraordinary na hindi nila ginagawa.
0: Tama.
1: Mga simple lang that make them relax. Yun ang tinatawag na mental rest.
0: Rest.
1: Emotional rest naman is distancing ourselves from conditions or circumstances that make us emotional.
0: Mm-hmm.
1: Paano ba yan? Emotional ng mga relationship, mm-hmm. anything that make us more problematic.
0: Tama,
1: oh. We need to disengage temporarily.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman maiwasan yung stress at emotional problem, di ba? So if we think na sobra na, we need to disengage temporarily. Makapahinga man lang tayo.
0: Mm-hmm.
1: And next is yung sensory rest. Alam nyo, marami tayong mga kababayan, hindi balanse yung senses, yung paggamit ng senses natin.
0: Mm-hmm.
1: We have 5 senses in the body.
0: Tama.
1: Pero alam mo ba na karamihan ng mga millennials, yung mga ngayon, generation mm-hmm. si ba yun, Gen Z?
0: Mm-hmm.
1: More of their time is nakafocus sa mga gadgets.
0: Mm-hmm.
1: Which ang kanilang senses is hindi talaga nagkakaroon ng pahinga tuloy-tuloy.
0: Mm-hmm.
1: Even bago matulog, talaga pag tumulog yung cellphone, tingin.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga, wala tayong pahinga doon.
0: Mm-hmm.
1: We need to do something. Ano? So, sabi sa pag-aaral, kinakailangan daw na magkaroon ng activity na wala muna yun mga yun.
0: Mm-hmm.
1: Okay. It helps us to calm our nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, yung mga ganyan, na-absorb na tayong sobra eh. Actually, sa buong mundo, parang number one yata tayo ngayon, texting capital of the world eh.
0: Nasa top talaga tayo.
1: Yeah, at it's Filipino, sabi average is 4 hours
0: mm-hmm.
1: sa social media. Which is something that make us sick.
0: Mm-hmm.
1: Daily hindi natin napapansin yon. And number 5 is social rest. Kumbaga, we need to associate ourselves with people na meron tayong benefit. Ibig sabihin, na hindi tayo na-stress lagi.
0: Mm-hmm.
1: May mga ganun eh. So, pag nafe-feel nyo na may mga taong kailangan nyo munang hindi makita,
0: mm-hmm.
1: hindi naman kasungitan yun, ano?
0: Oh.
1: So, sabi nga eh, time to give yourself a break sa mm-hmm. mga tao na nagiging toxic sa iyo. So, alam ko marami makaka-relate dito, ano? Kasi, alam nyo, part din ng wellness kasi
0: mm-hmm.
1: yung ganun. Okay, another thing is spiritual rest.
0: Yeah.
1: So, spiritual rest is something that any of us na dapat nating bigyan pansin.
0: Mm-hmm.
1: Umaga, balance lang yung buhay natin dapat dito. So, yun yung mga pahinga na kailangan nating bigyan pansin para magkaroon naman tayo ng, hindi lang kasi pagtulog,
0: mm-hmm.
1: ang pinag-uusapan nating pahinga dito sa ating programa.
0: Kumbaga, holistic.
1: Holistic dapat to. Ano?
0: Physical, mental, and our spiritual health. Dapat yung lahat ng aspeto na yun ng kalusugan natin, mabigyan natin ng pahinga.
1: Yeah, spiritual rest, whatever your religion. Yung iba, doing meditation.
0: Mm-hmm.
1: Prayer sa mga Christian.
0: Yan,
1: yan ang isa sa pinakamagandang spiritual pahinga. Rest na dapat natin gawin.
0: Oo, mukhang marami-raming... hindi lang makaka-relate.
1: Mm-hmm.
0: Tatamaan talaga dito sa topic na ito.
1: Yes,
0: no?
1: Totoo yan.
0: Dahil yun nga, dahil sa busy world tayo ngayon, at alam naman na alam natin yan, ano? Halos occupied na lahat ng ating po mga kapamilya, ano?
1: Mm-hmm.
0: Sa mga gawain at kung ano-ano pa. Marami na talaga ang nagkukulang sa ganitong aspeto.
1: Oh.
0: Ayan. Tungkol naman, Dok, sa pagtulog, gaano po ito kahalaga sa ating pong kalusugan?
1: Ako, alam mo, yung pagtulog, libre lang yan eh.
0: Yun nga eh.
1: Kumbaga, pero bakit, ayon sa isang pag-aaral, mahigit kalahati ng populasyon ng mundo ang sleep deprived.
0: Mm-hmm.
1: At alam mo ba na sleep deprivation, ang isa sa itinuturong dahilan kung bakit marami aksidente,
0: mm-hmm.
1: maraming mga bumabagsak na performance, at maraming sakit din na nadidevelop sa ating katawan.
0: Madalas, Dok, natitaken for granted na lang itong pagtulog na ito.
1: So yung pagtulog kasi, hindi lang yan essential for the brain.
0: Yes. Oh.
1: It's also essential for our whole body kasi yung pagtulog nakaka-apekto yan sa bawat tissues na ating katawan kasi nga ang pagtulog number one na kanyang purpose is for reset na ating katawan repair renewal reorganization of our body system based on study sa Amerika ng National Institute of Health ang pagtulog nakaka-apekto sa paglaki sa ating stress hormone nakaka-apekto yan sa ating immune system sa ating circulatory and cardiovascular health at sa isang pag-aaral nakita nila na yung mga taong kulang sa tulog kahit bata ka pa pwede kang magkaroon ng mga symptoms na parang meron ka mga karamdaman na tumatama sa mga nakatatanda
0: kahit yung tsura parang mas mabilis din tumanda
1: no, ang problema mo lang talaga kulang ka sa tulog especially mga kabataan ngayon so ang pagtulog ay nakaka-apekto in general sa mga hormones hormones are chemical messengers of the body na pwede magkaroon na ma-disrupt or ma-exaggerate yung production ng hormones sa katawan that affects our health, especially metabolism natin. So maraming makikita kayo gustong pumayat, di pumapayat kasi kahit anong gawing diet kasi kulang sila sa tulog.
0: So yun lang yung nagiging problema. No?
1: Oo.
0: Eh, Doc, ano bang mga hormones po ang nare-release sa atin pong brain tuwing tayo po ay natutulog?
1: O bago ko yan sagutin, gusto kong ipaintindi na ang pagtulog hindi lang basta-basta. So shortcutting ko lang to. Meron tayong dalawang kategory ng tulog. Isang tinatawag na non-REM sleep at saka isang REM sleep. Ano yung non-REM sleep? Kumbaga, kung titingnan mo yung in general, apat ang pace or cycle ng tulog.
0: Tulog natin, oh.
1: Yung pinakang 1, 2, and 3rd cycle natin, including yung light sleep at saka yung deep sleep, kung saan talagang ang katawan natin ay, yung deep sleep kasi, yung talagang ano yun eh, very calm ang katawan natin, at doon nangyayari yung repair ng ating sistema. Katawan. Yung mga injury sa katawan natin during the 3rd cycle of sleep, yung tinatawag na deep sleep. Pero merong isang tinatawag na rapid eye movement o REM sleep na kung saan ang time na yon is devoted of the body for the brain. Resetting, memory consolidation, learning. Na kung saan, doon nangyayari mga panaginip. So during that rapid eye movement o REM sleep, na ito ay nangyayari at the end, kumbaga 90-minute cycle yan eh, ng ating sleep cycle.
0: Tulog, oo.
1: Doon nangyayari na yung utak natin talaga, parang gising din tayo, pero ang katawan natin, yung muscle is little bit paralyzed, and hindi siya makakagalaw because kasi sa panaginip, baka gumalaw yung muscle mo, same ng panaginip mo. Napaka-importante na yun for our brain health. And it happens several times a night. Kaya napaka-importante na kompleto yung tulog natin. According to study, ang standard sleep is dapat 7 to... Nag-start dapat tayo sa 7 hours to 9 hours a day. At non-negotiable yung time. At hindi totoo na sinasabi nila pag tumatanda, bumabawas yung oras ng pagtulog. Na natural lang yun. Actually, it's not. Ano lang yun, parang myth lang yun. So, habang tumatanda tayo, kailangan pa rin natin ng sapat
0: na pahinga.
1: Kasi yung sleep cycle natin, sa oras sumusunod yun eh. Okay? So, dun sa tanong mo kanina about sa hormone, actually, meron tayong 2 major hormone na gumaganap sa ating pagtulog. One is melatonin. Ang tawag nila sa melatonin is the hormone of darkness. Because sa ating brain, pag dumilim na, na-sense ng ating brain, uy, madilim na. Nag-start na siya mag-produce ng melatonin. So melatonin make us sleepy para tayo medyo nahihilo, dizzy. So it makes us feel yun, inaantok. Pero, pag umaga na, the body releases itong tinatawag nating serotonin. At serotonin is tinatawag na hormone of light. Na kung saan ito ang nagbibigay sa atin ng wakefulness and parang energetic tayo throughout the day. So, yung balance ng dalawa na yan, critical. Pag hindi ka nakatulog ng maayos, your body cannot create more serotonin. And if you don't have enough serotonin, your body cannot produce more melatonin. Okay. So, pag nainitan tayo sa umaga, so the body can produce serotonin. So, ito yung, feel-good hormone kasi natin eh. Kaya pag ikaw hindi nakatulog sa gabi, feeling mo sa umaga, groggy ka. Because your body cannot produce more serotonin. So, ganun ka halaga yung mga hormones na yan na kinakailangan maging stable sa ating katawan. Kaya pag gabi na, nakakaramdam na tayo ng antok, automatic. Hindi mo kailangan utusan yung katawan.
0: Automatic yun. Talagang papatulogin ka na agad niya.
1: Tama.
0: Because of that brain hormones na kinakailangan ng katawan natin.
1: Yung pineal gland natin, nasisense niya yung liwanag. Pag maliwanag pa, hindi siya magiging. Kaya nga, very crucial yung environment sa pag-create ng magandang tulog eh.
0: Ayun. Kaya pala pansin natin to kagad yung epekto. Pagka nagkukulang po tayo sa tulog. O pagka tayo po ay nagpupuyat, ramdam kaagad natin yan, mga kababayan.
1: Totoo yan.
0: O kaya sa mga kaibigan natin dyan, nakulang po sa tulog. Nako, mahalaga na mabigyan natin ito ng pansin. Ha? At mamaya, Dok, atin pang didetalyahin itong mga pamaraan at yung mga pwedeng gawin para ma-improve po ang benepisyo ng tamang pahinga sa atin pong pangatawan. Sasagutin din natin ang ilan sa mga katanungan ng atin pong mga kapamilya tungkol sa Santone Plus Gold. Mamaya yan sa pagbabalik po ng programang
5: The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa anumang pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na naglalaman ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Na ito po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede po kayong kumontak sa kanila pong numero 0969-671-1262. Balik tayo, Doc, sa ating po pinag-uusapan kanina patungkol sa mga pagtulog at pamamahinga. Doc, paano ba natin ma-improve ang quality ng pagtulog at pahinga? At yung mga benepisyo nito na may tulong sa ating pangangatawan.
1: Ako, magandang tanong yan kasi actually yun ang problema ng karamihan nating mga kapamilya. No? Mm-hmm. Lalo na hindi na nananaginip.
0: Nako.
1: Kasi pag ibig sabihin, pag ikaw yung nananaginip pa, maganda yung sleep cycle natin. Pero kung lagi tayong pagising-gising at hindi na makatulog at inaantok, malaking problema yon. So unang-una, kinakailangan tayong matulog sa tamang oras. Non-negotiable yon. Mm-hmm. Ang pinaka the best time is before midnight, two hours before midnight. Kasi that's the time that we have more deep sleep, yung 2 hours before midnight. Oh. So, kinakailangan tamang oras. Ano? Pangalawa, kinakailangan huwag tayong magte-take ng mga nakaka-disrupt ng tulog. Like, like yung mga high caffeinated na drinks, mga stimulant, at alcohol, yung mga high sugar, kinakailangan huwag natin munang iinumin yun bago matulog. Ano? And also, we need to have something na pwede makapag-relax like massage, sa iba gumagamit sila ng acupuncture, yung iba gumagamit ng mga lukewarm bath, yung mga maliligo sila ng maligamgam at mainit-init na tubig, yung iba nagpapamassage, yung iba nagpapa-acupuncture, di ba? Yung iba nag-ano sila exercise a little bit, siguro mga 1-2 hours before sleep, expected sleep, nag-exercise sila ng light exercise. Yung iba naman nagtitake ng mga herbal tea na nakakapagpaantok. Yung iba may meditation while others are taking supplements. So pwedeng gawin natin alin man doon, depende sa pangangailangan ng isang taong may problema sa pagtulog.
0: Speaking of supplementation, Doc, yung Santon Gold ba natin meron siyang maiutulong para ma-improve ang ating sleep?
1: Yes, particularly yung mga antioxidants na nakakatulong para ma-suppress yung nagiging reason bakit mataas yung level ng stress hormone ng katawan. Because pag mataas yung stress hormone ng katawan natin, mas nahihirapan tayo makatulog. Ang dami nating nararamdaman, something, mangangalay ang kalamnan natin. Sa masyadong disturb yung brain natin. So we cannot create healthy sleep. So yung Santon Plus Gold, meron siya mga sangkap na merong mga phytochemicals also na nakakatulong para mabalanse yung tulog din natin. Kaya maraming umiinom niya na nagsasabi, may pampatulog ba yun? Kasi gumanda yung tulog ko. Actually, wala naman. Ang nagagawa lang ng Santon Plus Gold as a general supplement, tinutulungan niyang balansehin yung something in the body na hindi balanse because may mga sustansya siya na ginagamit ng katawan intelligently. Kasi ang katawan natin, alam niya ang kulang eh. So once we take something like Santon Plus Gold, gagamitin ng katawan yon para sa kanyang mga pangangailangan. Kasi ang katawan natin nabubuhay sa sustansya at ilan pang mga elemento na nagbibigay dito ng lakas at vitality.
0: Mm-hmm. Ayan. Dok, meron nagtanong dito sa atin. Ano, sagutin natin. Patungkol pa rin sa Santong Plus Gold natin. FDA approved daw po ba, Dok, ang Santong Plus Gold? At safe ba itong inumin araw-araw even though meron sila mga medications na tinitake?
1: Oh, magandang tanong yan. Kasi ina-advocate natin na dapat ay FDA approved yung mga suplemento. Mm-hmm. Kahit hindi po gamot yan, kahit yan po ay supplement, kailangan po yan ay aprobado ng Food and Drug Administration para safe tayo. And the answer is yes.
0: Mm-hmm.
1: At pwede bang itake kahit may maintenance? The answer is also yes. Kasi nga, magkaiba naman ang maintenance, it's a targeted medication.
0: Mm-hmm.
1: Yung supplement like Santon Plus Gold is nutritional ang target. Mm-hmm. Pagkain ng ating katawan, which is mas nagiging maganda yung katawan natin habang ginagamot tayo na ating mga maintenance kung marami tayong sustansya ang kinakain.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung missing link kasi minsan sa healing na isang tao.
0: Ayan. Okay. At bago po tayo magtapos, Doc, ano? Dito, may pahabol na katanungan lang. Saglitan natin, Doc. Si Ma'am Melita Galot, ano? Doc, paano ba makabalik sa pagtulog? Kasi pagka nagising daw siya, ay nahihirapan makatulog ulit.
1: Eh, gusto ko sana sagutin, kaya lang walang tayong oras. Siguro, balikan natin sa susunod na episode yung iba pang detalye about sa pagtulog. Kasi medyo malawak po ito, sinortcut lang natin.
0: Oo.
1: Kasi may kliho yung oras natin.
0: Ayan.
1: Oo.
0: At siya rin, Doc, ang isa sa napili natin. Ayan, sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway.
1: Ayan. So, congratulations, Ma'am Melita. Kayo po yung napili na mariregaluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaway.
0: Ayan.
1: Sana ma-enjoy nyo yung coffee natin na nakaka-relax.
0: Oo. At ito, ito rin marahil ang isa sa sagot sa iyong katanungan. Subukan mo ang Santon Gold Coffee Mix po natin. Ha?
1: Uh-huh.
0: Okay, Doc. Maraming salamat sa mga info about this. At sa lahat ng mga pamilya na sumali po sa atin sa ating puntalakayan, we hope na tayo po ay nakakuha ng mga impormasyon patungkol sa ating pong pinag-usapan.
1: Mm-hmm. Tandaan po natin na ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang sikreto upang maiwasan natin ang anumang sakit. Siyempre, katuwang ang tamang nutrisyon, tamang pagkain at Santon Plus Gold. Ako po si Doc Algie.
0: Ako naman po si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na linggo dito sa ating pong programang
8: The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang umaga po, mga kapamilya. Mga ka-sunnyside up, magandang umaga po sa inyo lahat. Si Michael Angelo na po ito. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Napakaganda po ng ating umaga po ngayon sapagkat tayo po ay magkakasama muli sa atin pong panibagong episode ng ating Sunny Side Up. Ayan, pasensya na kayo, may kinakalikot ako medyo. Guys, patulong, medyo yung ating headset ay medyo umuugong-ugong, no? Hindi ko po masyadong marinig ang aking sarili. Ano po? Guys, pwedeng patulong nitong ano, nitong headset natin, medyo gumana, masakit sa tenga, no? Ayan, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Kamusta po kayo, mga kapamilya? Mga ka-Sunny Side Up, ngayon pong umagang ito, tayo pong lahat ay nagpapasalamat muli sa ating poong may kapal sa bagong araw na ibinigay po niya sa ating lahat, sa bagong pag-asa, sa bagong simula. Ayan, sige nga brother, ano? Ayan, inaayos lang po ng ating mga kaibigan ng ating pong headset po. Ayan, ito. Medyo pag itong puti, eh, oo. Sa kabila ba ito? Sa kabila, ayan. Okay, mga kapamilya, mga ka-Sunny Side Up. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Isang malaking karangalan po na makasama po kayo muli sa panibagong episode ng Sunny Side Up. Kung nasaan man po kayong panig ng mundo, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, or magandang gabi po sa inyo. At isang malaking karangalan po na si Michelangelo po at ang Sunny Side Up ay parte po ng inyong araw. Kamusta po ang inyong nagdaang araw? Sana ito po ay naging mapagpalang araw po para sa inyo. Sana po ito ay naging blessed week sa inyo. At sabi ko nga po sa inyo, ang pagiging blessed week, ang pagkakaroon po ng blessed week o pinagpalang mga araw o linggo, ay hindi lang ito dahil punong-puno ito ng pagpapala or kaligayahan, kasiyahan. Kung may pagsubok din po ito, kung meron din pong mga pagkakataon na tayo ay hinahamon ng buhay, masasabi pa rin po natin na tayo'y blessed. Bakit? Sapagkat sa mga pagkakataong ito, natutupo tayo, na-stretch po yung ating pagkatao, na-stretch po yung ating pananaw sa buhay, nagkaroon tayo ng bagong pagtingin sa mga bagay-bagay, no? Maganda po yung napanood ko at narinig ko po. You know, whenever we ask God for faith, no? Whenever we ask God for the gift of faith, God does not give us the gift of faith, but rather He gives us occasions to show our faith. Whenever we ask God for strength, God does not give us strength per se, but rather God gives us opportunities to be strong, to show our fortitude in life, no? Pag tayo ay humihiling sa Diyos ng biyaya ng pag-ibig, hindi niya tayo binibigyan ng pag-ibig per se, bagkus binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magmahal, at binibigyan niya tayo ng mga taong papakitaan ng pagmamahal na ito. Kaya mga kapamilya, makasani side up sa araw-araw po ng ating buhay, sa mga pagkakataon na tayo po ay patuloy na lumalaban at patuloy na naglalakbay sa napakagandang at exciting na biyayang ito na tinatawag nating buhay, huwag nating kakalimutan na tayo po ay laging sinasamahan ng ating poong may kapal. Kaya simulan na po natin ang ating bagong linggo na puno ng inspirasyon at pag-asa. Ito po ang programang magpapangiti ng Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Ako po si Michael Angelo Labrin at ito ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Diyos, Ama naming makapangyarihan ang pinagmumulan ng buhay, pagpapala at pag-ibig. Kami po ay naninikluhod sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristong aming Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong nagpapasalamat at nagpapakumbaba. Nagpapasalamat po kami sa biyaya ng bagong buhay na inyo ipinahiram sa amin. Salamat po sa kagandahang loob ninyo na kami po ay pinagkalooban nyo ng bagong araw, bagong pagkakataon upang ikaw ay aming sambahin, mahalin at paglingkuran sa aming kapwa. Panginoon, sa pagsisimula po at pagbubukas ng liwayway ng aming bagong buhay ngayong araw na ito, itinataas po namin sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa napakaraming mga pagpapala at biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin kahit hindi po kami karapat-dapat. Kalaki po ng aming pasasalamat na ito ay aming taus-pusong paghingi ng paumanhin sa lakat ng aming mga kasalanan laban sa iyo at laban sa aming kapwa. Ama, maraming salamat po sa lahat-lahat ng pagpapakita niyo sa amin ng inyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng aming mga pamilya at sa aming panalangin ngayon. Sila po ay aming inaalala. Sila po ay amin pong ipinagdarasal. Ang kanila pong mga adikain, ang kanila pong mga pangangailangan ay inilalapit po namin sa inyo. Dahil alam po namin nakikita niyo po lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming bayan na ngayon po ay nasasadlak sa napakadaming mga hamon. Hamon sa krisis, sa trabaho, hamon sa krisis ng ekonomiya, sa krisis ng mga lingkod bayan, ng mabubuting paglilingkuran. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin, lalo na po sa aming mga kapuspalad na mga kababayan na sa iyo lamang umaasa at sa iyo lamang po humihingi ng tulong. Panginoon, gamitin mo po kami ngayong araw na ito upang ikaw ay maiabot namin sa iba, lalo po sa mga masasalubong namin na nangangailangan. Panginoon, nawa kami po ay maging sagot at tugon sa panalangin ng iba. Panginoon, itinataas din po namin sa inyo ang aming mga personal na intensyon, personal na kahilingan at personal na mga adhikain. Kung ito po ay makakabuti sa aming kaluluwa at makakabuti po sa amin pong paglalakbay patungo sa iyo, ito po ay bigyan niyo po ng katuparan at pagpapala. Panginoon, sa espesyal na pamarani, tinataas po namin ang aming mga kaibigan, mga kapamilya, mga kababayan na dumadaan po sa mabibigat na pagsubok sa buhay na ngayon po ay nakakaranas ng mga mental health issues at mental crisis. Panginoon, yakapin niyo po sila sa mga sandaling parang ayaw na nilang magpatuloy. Panginoon, patatagin niyo po sila sa mga pagkakataon sila po ay tinutuya ng kalaban upang wakasan ang buhay na ibinigay mo sa kanila. Panginoon, ipaunawa niyo po sa kanila na kahit anuman ang mabigat na pinagdadaanan nila sa buhay, ito ay mapagtatagumpayan nila sapagkat patuloy niyo kaming ginagabayan
at sinasamahan. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga bansa na ngayon po ay nasa digmaan pa rin. Yakapin niyo po ang mga matatanda, ang mga bata na siyang naaapektuhan po sa digmaang ito. Maunawa-anawa po sa lalong madaling panahon ng mga leader ng kani-kanilang mga bansa ang kahalagahan ng kapayapaan at pakikipag-usap. Panginoon, sa bandang huli, tinataas po namin ang aming mga personal na intensyon sa iyo. Ang mga kahilingan ng aming mga puso na siyang bumabagabag sa amin at patuloy na nagbibigay sa amin din ng pagkakataon upang mangarap. Sa pagkakataong ito, kapamilya, kasani side up, tayo po'y mananahimik at ibubulong po natin sa puso ni Jesus ang ating mga kahilingan.

0: Panginoon, ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Praltacina, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayo mga anghel at mga banal, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain po tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

friend of mine, isa pong dating si kapwa seminarista at ngayon po ay kapwa lingkod bayan na po natin. At tinranslate ko po sa Tagalog ang kanyang napakagandang artikulo na kung saan ay pinag-uusapan niya po dito yung kahalagahan ng pagdadala ng pag-asa. No? Ang title po sa Tagalog ay Dinadala Natin ang Pag-asa, Pasulong sa Paraan ng Ating Pagpapasya, Pagkilos at Paglilingkod. Sa kanyang akdang Works and Days, ikinuwento ni Hesiod ang alamat kung paano binigyan ng mga Diyos ng Greece ang unang babae na si Pandora ng isang kahon. Sinabihan siyang huwag itong bubuksan. Ngunit dahil sa matinding pag-usisa, binuksan niya ito. At mula roon ay kumawala ang sakit, paghihirap, inggit, pagdurusa na kumalat sa buong mundo. Mabilis niya itong isinara, ngunit may isang bagay na naiwan sa loob, ang pag-asa. Sa simple ang kwentong ito, ngunit napakalalim at tila pamirial sa ating lahat. At kapag inihambing mo ito sa mga pinagdaraan na natin ngayon, parang hindi na lamang ito alamat. Parang salamin na ito ng ating realidad. Nasa kalagitnaan na tayo ng taon, ngunit mas parami para sa marami, tila kakaunti pa rin ang nagbago. Ang mga hamong sumasalubong sa atin noong simula ng taon ay nananatili pa rin at sa ilang pagkakataon ay lalo pang bumibigat. Sa iba't ibang panig ng bansa, sunod-sunod ang mga pagsubok. Tumaas ang presyo ng langis, kasabay nitong tumaas ang presyo ng halos lahat ng bilihin. Sumusunod ang pagmahal ng pagkain. Mas umiinit ang mga usaping pampubliko. Ang mga nangyayari sa ibang bansa ay may direktang epekto sa ating sariling tahanan. Naririnig mo ito sa pang-araw-araw na usapan ng mga tao. Nararamdaman mo ito sa mga desisyong ginagawa ng bawat tao. Nakikita mo ito sa tahimik na pagsasaayos ng bawat pamilya para lamang mapanatiling matatag ang kanilang buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, natural lamang na itanong, may pag-asa pa ba? Ang mismong kwento ni Pandora ang nagbigay ng sagot, naiwan ang pag-asa. Hindi ito nawala, nananatili itong abot kamay. Ngunit ang pag-asa ay hindi lamang basta nananatili. Humihingi ito ng pagkilos, humihingi ito na isabuhay, humihingi ito na dalhin natin pasulong sa paraang may kakayahang baguhin ang kinabukasan. Nagsisimula ito sa pagkilala sa katotohanan, sapagkat lahat ay nagsisimula sa malinaw na pag-unawa. Nais ng mga tao na makita at maunawaan ang tunay nilang kalagayan. Kapag malinaw nating nakikita ang realidad, nalalampasan natin ang ingay na natututukan natin ang nalalagpasan natin ang ingay at natututukan natin ang tunay na mahalaga. Nakikita natin ang manggagawang pilit pinagkakasya ang sweldo sa tumataas na gastusin. Nakikita natin ang maliliit na negosyong nagsisikap, makaangkop sa pagbabago ng buhay. Nakikita natin ang mga pamilyang gumagawa ng paraan upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkilala sa tunay na kalagayan ang nagiging matibay na pundasyon ng tamang desisyon at malinaw na direksyon para sa susunod na hakbang. At kapag malinaw na nating nakikita ang realidad, natural na kasunod nito ang pagtugon. Lumalaki ang pag-asa kapag ito ay isinasabukay sa gawa. Nagkakaroon ito ng anyo sa pamamagitan ng mga polisiyang tumutugon sa tunay na pangangailangan, mga programang umaabot sa komunidad at mga desisyong may konkretong epekto sa buhay ng tao. Ang pagtugon ay nangangahulugan ng pagkilos na may layunin at malasakit. Nangangahulugan ito ng paggamit ng mga available resources.

0: upang unti-unting mapabuti ang kalagayan ng napakarami. Bawat hakbang ay nagdadala ng pag-usad, bawat pagsisikap ay naglalapit ng pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Ito sana naririnig ito lalo ng mga lingkod bayan sapagkat nasa inyo po ang resources, nasa inyo po ang access ng resources ng kabanang bayan. Kaya't napakahalaga po na sa isang lingkod bayan ay may tama siyang mga polisiya, may tama siyang paggalaw at pagkilos. Dito po natin nakikita ang mga katotohanan ito. At habang nagsisimula ang pagkilos, nagpapatuloy ang tunay na gawain sa muling pagbangon. Sa muling pagbangon at muling pagtatayo. Nagiging matatag ang progreso kapag tuloy-tuloy ang pagsisikap na may tamang focus at consistency. Ang muling pagtatayo ay nangangahulugan ng pagpapalakas sa mga nasimula na, pag-aayos ng mga sistema at paglikha ng mga kondisyong pangmatagalan. Sa pagdaan po ng panahon, nagsisimulang makita ng tao ang mga pagbabagong tumatagal at tunay na nakakaapekto sa buhay nila. Nararanasan nila ang katatagan, nagkakaroon sila ng tiwala sa direksyong tinatahak at lumalalim ang kumpiyansa kapag nakikita nilang tuloy-tuloy ang commitment at pagkilos. Ang prosesong ito mula sa malinaw na pagtingin at perspektibo sa sinadyang pagkilos hanggang sa pagpapatuloy ng progreso ang nagbibigay ng tunay na kahulugan at pag-asa. Nagiging totoo ang pag-asa, nagiging buhay, nagiging isang bagay na nararamdaman at pinagsasaluhan ng tao. Sabi ni Congressman Judah Sidre sa kanyang artikulo, madalas kong balikan ang sinabi ni Pope Francis sa Fratelli Tutti, kung saan inilarawan niya ang pag-asa bilang pananabik para sa isang buhay na may tunay na katuparan at kahulugan. At ang pananabik na iyon ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Nasa bawat Pilipinong patuloy na lumalaban ng patas, patuloy na nagtatrabaho, patuloy na naniniwala na kaya pang gumanda ang ating bukas kung sama-sama tayong kikilos. Iniwan sa atin ng kwento ni Pandora ang isang napakahalagang paalala. Ano po yun? Nananatili ang pag-asa. Hindi ito nawawala. Naririto pa rin ang pag-asa. At nagkakaroon ito ng hugis sa paraan ng ating pagkilos sa araw-araw. Lumalago ito kapag malinaw tayong nakakakita, kapag tumutugon tayo ng may layunin, at kapag patuloy tayong bumabagon at muling nagtatayo ng may pananagutan at malasakit. Hindi lamang ito mga salita. Ito ay mga desisyong pagsasabuhay. Ito ang gumagabay sa pamamahala. Ito ang humuhubog sa pagkilos ng komunidad. Ito ang nagtatakda kung paano natin dinadala ang ating sarili araw-araw sa araw-araw nating mga responsibilidad. Dinadala natin ang pag-asa, pasulong sa paraan ng ating pagpapasya, sa paraan ng ating pagkilos, at sa paraan ng ating paglilingkod. At sa bawat pagkilos, pinipili nating gumawa ng tama, magmahal, tumulong, at maglingkod. Pinipili nating muli ang pag-asa. Paulit-ulit sa konkretong gawain ng pagbuo ng mas mabuting landas para sa ating lahat. Napakagandang artikulo po mula po sa Fifth Gospel ni Congressman Jude Asidre. At sana po yung ating pong narinig sa kanyang mga pagninilay ay magsilbing gabay at paalala po sa atin na sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo at sa ating pagmamahal at pagsamba sa Kanya, tayo nawa ay naghahatid ng pag-asa sa isa't isa. Tayo nawa ay naghahatid ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. At dito natin makikita at masasaksihan ang tunay na pagbabagong hinahanap natin, hindi na lamang sa ating mga sarili, kundi sa buong bansa. Mga kaserbisyo at mga kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity, magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradyo Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo Facebook at YouTube channel, kaya like at subscribe na. Hindi lang yan, ang DZMM Teleradyo ay napapanood na rin sa free-to-air digital TV sa Channel 31 PRTV Media. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Mga ka-Sunny Side Up, nagbabalik po ang Sunny Side Up sa bawat halalan, usaping pambansa at malalaking isyong panlipunan. Laging may tanong na muling bumabalik, hanggang saan dapat makialam ang simbahan sa politika? Para sa ilan, ang simbahan ay gabay ng moralidad at boses ng konsyensya ng bayan. Ngunit para naman sa iba, nananatili itong hiwalay sa mundo ng kapangyarihan at pamamahala. Sa gitna ng dalawang pananaw na ito, nabubuong isang masalimuot ngunit mahalagang diskusyon tungkol sa relasyon ng pananampalataya at pampublikong serbisyo. Ang topic po natin ngayon ay sumasalamin sa dalawang muka ng ugnayang ito. May saya at maraming lingkod dahil maraming lingkod bayan at faith leaders ang nagsisilbing inspirasyon sa pagsulong ng katotohanan, katarungan at malasakit sa kapwa. Kagaya po ng bisita natin mamaya po, isang talagang matalik na kaibigan ko po ito na I would vouch for his credibility and integrity, no? Pero sa maraming pagkakataon, nagiging sandigan din ng mamamayan ng simbahan sa panahon ng pang-aabuso, korupsyon at krisis sa paglilingkod, lalo na pag-questionable na ang mga ilang lingkod bayan. Ngunit kasabay nito ay may masakit na kontrobersya rin, lalo na kapag nagkakaroon ng bangkaan sa pagitan ng relihiyosong paniniwala, personal na interes at desisyong pampolitika. Sa panahon ngayon na mas mabilis ang pagkalat ng impormasyon at mas matindi ang pagkakakati-kati ng opinyon ng publiko, mahalagang pag-usapan kung paano naapektuhan ng simbahan ang politika at kung paano rin naapektuhan ng politika ang simbahan sa isang banda. Hanggang saan ang papel ng pananampalataya sa pamumuno? Kailan nagiging gabay ang simbahan at kailan ito nakikitang panghihimasok? At sa gitna ng serbisyo publiko, paano mababalanse ang prinsipyo, pananampalataya at kapakanan ng sambayanan? Ito ay hindi lamang tungkol sa relihiyon at gobyerno. Ito ay tungkol sa tao, sa konsyensya at sa patuloy na paghahanap ng tama sa loob ng isang lipunang puno ng hamon, pag-asa, saya at sakit. Yan po ang mapapakinggan at mapapanood nyo. Dito lang yan sa Sunny Side Up. Magbabalik po tayo.
0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrenin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Ang ating pong bisita ngayon is serving his second term in the House of Representatives under the Tingog Party List. He is currently chairs of House Committee on Higher and Technical Education. Dami ho nitong nagawa pagdating dyan. And si Secretary Sunny Angara mismo ang makakapagpatunay niyan. And serves as co-chairperson of the 2nd Congressional Commission on Education, EDCOM 2, which is tasked to review and strengthen the country's education system. In two terms, he has helped author and pass more than 60 measures into law, each one rooted in the goal of improving lives and building opportunities. Among the causes he continues to champion are the Civil Annulment Reform Bill, which aims to make causes he continues to champion, which makes to make annulment more accessible to families, to the optional teaching of religion in public schools, which seeks to nurture values among the youth, and the creation of National Council for Faith-Based and Community Partnerships to strengthen cooperation between government and faith communities. Representative Asidre began his journey at the Sacred Heart Seminary. Siya po ay dating kapwa natin seminarista. Finished his degree in political science at the University of the Philippines in Tacloban, and earned his master's in public administration from the Polytechnic University of the Philippines. These experiences, grounded in both study and service, shaped his belief that genuine leadership is about hard work, discipline, and compassion. Outside Congress, he continues to serve as chair of the Multisectoral Government Council of the Eastern Visayas Medical Center, member of the Multisectoral Governance Council of the Armed Forces of the Philippines, and board member of the Philippine Red Cross Leyte Chapter. He also leads the Gaudium et Spes Center for Faith and Religion in Public Life, which promotes faith-driven dialogue on justice, peace, and the common good. Every week through his fifth gospel, yung binasa po natin kanina, tinagalog po ni Michelangelo, column in the Manila Standard, he reflects on what it means to live out one's Christian faith in politics and public life. He is married to Ms. Kochakorn Katapan. Napaka-social lang pangalan ni Mrs. Deputy Center Director of Simio Center for Innovation and Technology in Education. Isang malaking karangalan na makakwentuhan at makasama ang aking butihing kaibigan na palagi kong binabati sa ating programa. At alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, si Michelangelo, hindi ako basta nakikipagkaibigan sa mga politiko. Ako ho'y namimili din. Kasi mahirap na. Because history might judge me, no? Na tayo po ay nakikisalamuha sa mga maling tao. Na, pero itong papakilala ko po sa inyo, isang mabuting kaibigan, isang mabuting lingkod bayan, na kahit na sa kabila ng mga maling mga paninira sa kanya ay nananatili siyang matatag at nagsisikap maipakita ang kabutihan sa paglilingkod sa bayan. Kasama po natin ngayon ang representante po ng Tingog Party List, Congressman Jude Asidre. Brother, good morning!
8: Good morning, Brother Mike. Magandang umaga din po sa lahat na nakikinig sa atin. Nanonood sa atin.
1: Ayan, no? Alam mo, brother, no? Sabi ko sa kanya, pasensya ka na, brother, maaga ha. Parang seminaryo lang, brother, di ba? Jude, kwentuhan mo nga kami. Alam mo, marami na nanonood sa ating obispo ha. Si Bishop Fidelis ng Archdiocese of Lingayen. Nagme-message lagi yan na nanonood dito. At marami mga obispo at mga pare. Si kapatid na Jude po kasi ay dating seminaryo. Kwentuhan mo nga kami, gano'ng kakatagal sa seminaryo, brother?
8: Well, I started high school no sa Sacred Heart Seminary, then tuloy-tuloy sa college. Then after I went on Regency, then after nun, hindi na ako bumalik.
1: Ayun, parang ako rin nag-Regency, hindi na bumalik, di ba? Pero napakalaki ng ambag at impluensya ng iyong seminary formation ngayong ikaw ay nasa public service na.
8: Yes, malaking bagay po siya kasi lalong-lalo na, no? Naalala ko kasi nung first year high school kami, tinanong kami ng rector namin noon, sabi niya, bakit kayo nasa high school seminary? Alam mo naman, 12 years old, 13 years old lang, di ba?
1: Yes, yes.
8: Alala ko, very distinctly sinabi niya, hindi kayo nandito para maging pare.
1: Mm-hmm,
8: nandito
1: mm-hmm.
8: kayo para maging mabuting tao.
1: Beautiful.
8: And in a way, it really struck beautiful. Me. And many times, even dati yung lola ko sinasabi sa akin, bago ka maging magaling na abogado, magaling na engineer, magaling na kung ano man sa buhay, magsisimula yan sa pagiging mabuting tao. And anyway, it has been a struggle, Brother Mike. Hindi siya ganun kadali, pero maganda pala yung merong kang reference point palagi.
1: Tama.
8: Merong kang anchor.
1: Mm-hmm.
8: And I think my formation in the seminary provided that anchor, that rootedness.
1: Kung
8: saan ka dapat mangugat sa buhay.
1: Alam mo, yung sinabi ho ni Congressman Jude is already the summary of his beautiful book, The Politics of Goodness. Alam niyo, natapos ko po itong librong ito nung ako po'y bumiyahe sa Estados Unidos. Pinapinituran ko nga sa kanya eh. Sabi ko, brother, nabasa ko. And in this book, he discussed in a very beautiful manner the importance of finding goodness in politics. No? Lalo timely eh, brother eh. Alam mo naman. Ito ha, we will not be talking about politics here ha. Ibig sabihin, ayaw namin kasi baka masira pa yung araw natin, brother. Ito, politiko na to, pero I'm sure sabi niya siguro, ano ba to? Ito na naman. Itong mga nagdaang araw, nakita natin ang nangyari sa Senado. No? Nakita natin kung paano rin umusad ang impeachment proceedings, no, ni Vice President Sara Duterte. Pero nakikita natin, pag sinabing politika, ang mga Pilipino, Brother Jude, Congressman Jude, parang ano? Yan na naman, problema, pahirap. Now, in your book, you discuss about the politics of goodness. Can you expound it further?
8: Well, ang politics of goodness is a reminder, basically. Sabi ko nga sa libro, hindi ito manual lang. Ito po ay isang reminder sa aming nasa paglilingkod bayan na ano ba ang layunin ng ginagawa natin. Kundi ang sabi nga natin, starts first na tayo bilang tao, we're really meant to do good. Kasi minsan nakakalimutan natin yun, di ba? Ika nga nung isang linya sa pelikula, minsan sa kagustuhan nating maging magaling, nakakalimutan nating maging mabuti.
1: Beautiful. Totoo yun.
8: At siguro para sa atin sa mga lingkod bayan, lalong-lalo na sa isang mundo, sa political world, no, there's a lot of competition.
1: Mm-hmm.
8: May isa nga akong chapter sa libro, di ba? Winning at all costs.
1: Yes.
8: Kumbaga, nakakalungkot na minsan tinitignan ang kabutihan, goodness is seen as a weakness.
1: Mm-hmm. Mm-mm.
8: But the book actually is an invitation to look at goodness as a strength.
1: Beautiful.
8: Kasi ang paglilingkod naman ho ay talagang, well, alala mo naman siguro ang sabi ni Santo Tomas de Aquino, diba? Mm-hmm. Sabi niya,
1: mm-hmm,
8: to love is to will the good of the other.
1: Mm-hmm.
8: Diba? Benevolencia.
1: Yes.
8: Diba? Kaya,
1: benevolencia.
8: So, mm-hmm, ang politika ay isa lamang sa napakaraming pamamaraan para i-share natin ang kaparehong pagmamahal na tanggap natin sa Diyos at sa isa't isa.
1: Mm-hmm.
8: And I think that pretty much sums up what a politics of goodness is. Pope Francis wrote extensively on this kind of politics, this better kind of politics, mm-hmm, in his encyclical Fratelli Tutti. But he only echoes what the church have always taught for so long, di ba?
1: Mm-hmm.
8: Di ba? Whatever you did to the least of my brethren. So, ayaw ko talaga nagko-quote ng Bible.
1: Pero kailangan.
8: Sunday naman yan.
1: Sunday ngayon, no?
8: Whatever you do to the least of your brethren, you did to me. I think that is the measure of all types of service. And I think, in a special way, with politics.
1: Yeah.
8: Kasi, sa lahat siguro ng bokasyon o pananagutan sa buhay, no?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Politika siguro ang isa sa pinaka malawak ang nagiging epekto.
1: Mm-hmm.
8: Hindi lang sa pamumuno, kundi sa paghubog sa atin bilang isang lipunan. At,
1: mm-hmm,
8: at mahalagang paalala ito na ang kabutihan is not an appendage. It's not something na, well, just happened by itself. It's a path that we choose to do every day.
1: Tama.
8: At sa politika, Brother Mike, hindi siya ganun kadali. Palagi kong ang sinishare. Sabi ko, ako, panalangin ko araw-araw na sana ang decision ko sa buhay politika ko kasing klaro ng puti sa itim. I pray every day that everything would be black and white, but apparently it is not. This is already my fourth year in politics, and maybe that's what inspired me to work on this book, no? I have seen it through varied degrees of gray, varied shades of gray, na minsan talagang you will have to ask yourself at every instance, ito ba'y nakakabuti para sa iba? Ito ba'y nakakabuti sa akin? Ito ba'y kaloob ng Diyos para sa buhay mo?
1: Kasi ang hirap din talaga, no? Eh, ito, tanong ko sa'yo. At marami nanonood sa atin mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Naisip mo ba na magiging congressman ka?
8: Sa totoo lang, hindi. I have never planned to be in politics. It seemed only that the opportunity presented itself. Mula nung lumabas ako sa seminaryo, naging kabahagi ako ng mga political projects, mga social community projects. At siguro yun kasi ang naging pundasyon, yun ang naging simula ng aking buhay political. Yung exposure sa community mismo, no? And in a way, maganda din yun kasi yun din ang nag-shape nung daanan, yung baga, the path forward for me. No? So, ang reference point ko talaga, ang realization ko sa politics, it's really made meaningful with service. And I don't say it as a mere slogan, no? Kasi, like for example, sa totoo lang, Brother Mike, ngayon, pag medyo mahirap na talaga ang kalagayan ng politika, nandyan na yung pressure, nandyan na yung sama na minsan yung stress, no?
1: Yes. Sobra.
8: Isa lang ang nagiging kuan ko eh. Isa lang ang nagiging hugot ko. Isa lang ang nagiging antidote ko. Ang antidote ko, umuwi ng Tacloban, umuwi ng Leyte, gumawa pa ng community project, at doon napapaalala ko yung sarili ko bakit pumasok ko sa politika in the first place.
1: Yes.
8: It's good to have that. It's good to have that rootedness, no? That rootedness through your lived experience and to a certain degree, your own faith experience. Sabi ko nga sa libro ko na sinulat, sabi ko na akala ko mapapadali ang lahat ng bagay dahil sa paniniwala. I thought faith would make political life easier. But to be honest, no. It has made it more challenging. Because at every point in your political life, in every decision, every policy that you make or you support, comes a question that is it something that reflects your faith? It is something that you think would align you with the values you believe in and you're committed to. So sabi, it's a challenge, no? It's an added, I don't want to use the word burden, pero it's another, kumbaga, para siyang stop signs along the way. And it's good to have those because you know the world we are, di ba? You know all the challenges of being in politics, the intrigues, the controversy, the corruption. And unless you draw the line and define the boundaries in your life, in your every decision, napakahirap to keep the pressure in. Alala ko yung isa kong kaibigang pare, meron siyang sinabi sa akin na nung ginagawa daw yung mga bullet trains. Problema nila, every time nag-i-stop yung bullet train, sa sobrang bilis niya, pag nabuksan na yung pintuan ng bullet train, papasok lahat ng alikabok sa loob. And for the longest time, they were thinking, paano kaya natin ito maaayos? Until somebody suggested na, maybe we have to make it pressurized.
1: Okay.
8: Para, pag nag-stop, pag bukas, ang pressure palabas.
1: Hindi pa pasok.
8: Sabi niya sa akin, Jude, that is what you need to do in politics. You build the pressure from within. And that pressure can only come from faith. That pressure can only come from the commitment to stay true to your values. And when those pressure build on, kahit ano pang pumasok, di ba? Ano pang influensya,
1: dumudulas,
8: ano pangyayari, talagang you keep yourself intact.
1: Yun ang mahirap. Alam mo, marami din tayong ibang mga kaibigang politiko. Yan ang pagkwentuhan namin. Ano, Brother Mike, pagdasal mo ako. Sabi, naawa tuloy ako. Kaya ako yung nasasabi sa mga tao, huwag tayo basta humuhusga ng mga politiko. Hindi po lahat ng politiko walang ya. Hindi lahat ng politiko tamad. Hindi lahat ng politiko ay walang alam. Marami po tayong mga lingkod bayan at isa na po dito ang ating bisita ngayon, si Kong Jude, na talagang naghahanap lagi ng footing in everything. Na totoo minsan, no, nakaka-frustrate, nakaka-disappoint, na parang hindi dapat ganito yan eh. No? Siguro mas mag-iiba kung merong you look at it in the lens of faith, no? Kaya napakahalaga, natatawa nga ako ito nakaraan. Basta't pag may misa, alam niyo na nandiyan si Jude doon sa Congress. At salamat kay Speaker Faustino Boji D.D. III na pinangunahan niya itong ating spiritual enhancement and values formation program sapagkat it's very timely, no? Ang nakakalungkot kasi, Kong Jude, yung mga tao, ang tendency, pag may problema ganito, they stop and they said, wala na tong pag-asa, no? Pero ito nga, sa libro ni Kong Jude, ang isang na-pick up ko maganda rito is, pag naunawaan mo ang mga bagay na ito, gamit ang mata ng pananampalataya, nagbabago yung lasa, nagbabago yung timpla, nagbabago yung ihip ng hangin, no? Sige, tanungin natin si Kong Jude ngayon. Total siya naman na nagsulat nitong libro niya, di ba? Sa buhay mo ngayon at sa nangyayari sa Pilipinas, ha? Without mentioning personalities or specific situations, lalo ikaw, di ba? Every day na pumapasok ka sa Kongreso, at ito, ano to, siya nagsasara ng Kongreso eh. Gabi na to lumalabas. Kaya pa nagkikwentuhan kami nito at nagmi-meeting kami dahil meron kaming mga partnerships na pinagsamahan. Gabi na halos kami magkita. Kong Jude, saan mo kinukuha yung inspirasyon at lakas? Because I'm sure, kanina lang, off air, di ba? Talagang napapailing tayong dalawa. Nangyayari sa bansa natin, di ba? Lalo na kami po at si Michelangelo, babad din sa politika dahil marami tayong kakilala. Tayo ay naging katuwang, no? Paano mo na maintain yung grace? Di ba? Kasi yung iba, hindi ko maayos to. Wala, ganito talaga. Yun na yun. Ikaw, si Kong Jude, kasi kilala ko to, hindi eh. Kung may magagawa, gawin. Diba? Now, how do you manage to maintain such composure in politics? Kasi ngayon ang hirap. I'm sure nung sumabog yung flood control, gusto mo nang alisin sa pangalan mo yung congressman muna, 'di ba? Dahil ngayon pag sinabi congressman, pare-pareho ang tingin. Then here comes the impeachment. No, na kahit nanindigan ka lang sa tama, at maganda yung sinabi ni Archbishop Garcera, na sabi niya, the delay of the impeachment process is a delay of justice not just to the Filipino people but to the Vice President herself. Because this is an opportunity to explain. No? Ikaw, Kong Jude, how do you manage na intak ang pagkatao mo, sanity mo, di ba?
8: Una, pinakamahalaga talaga, lalo sa politika, is una tanggapin mo na ang politika is really at its core a totally human activity.
1: Human
8: and
1: activity.
8: And it comes with human imperfections.
1: Okay.
8: Hanggat hindi mo tanggap yung kahinaan, ang kakulangan, walang puwang na pwedeng gumalaw ang Panginoon sa buhay politika. I always see all these imperfections, all this sin, even corruption, no, as a way to, as a starting point to change things for the better. Minsan kasi, ang isang malaking pagkukulang natin is isipin na hindi parang, kumbaga, we don't even talk about it. Even for example, itong mga problema natin sa politika, oo, masinlimuot, oo, merong mga maingay, pero hindi ba yan ang simula ng, kung bibigyan ng pagkakataon, ang ating pagkakaiba ang simula ng pangangailangan ng magkaisa.
1: Tama.
8: It is our divisions that awaken us in us an awareness to find meaning in coming together.
1: Tama.
8: And kung mapapansin mo later on, when you start to look at the imperfections, if you look at the disagreements, you realize mas marami pa pala tayong pinagkakaisahan. There are more things that we agree on rather than those divide us. Second, mahalaga na i-align natin ang sarili natin with the ultimate good, di ba?
1: Tama. The ultimate good.
8: The ultimate good. Sorry, philosophy.
1: Yes, di ba? Kita nyo naman.
8: Sunum bonum.
1: Sunum bonum, yes. The ultimate
8: and ako, there's this beautiful reflection, no, na nung sinabi ng Panginoon na let us create man in our own image and likeness, hindi lang dahil sa kung ano siguro ang physical na anyo natin, kundi kung ano yung kapasidad ng Panginoon na siyang pagmamahal. So, God actually works in our brokenness through our humanity. And you just have to open yourself to that reality. And I think that is at its core what allows me to reconcile what I do as a politician and also my faith experience. The two cannot be separate. Your awareness that you're broken, your awareness that the world you live in is broken, but you do not allow that brokenness to impede you from connecting yourself with God Himself, diba? With your faith experience. Kasi minsan, pag sinasabi nila, politiko yan, wala yung gagawing mabuti.
1: Oo, ganun agad. Ganun agad ang mga tao.
8: Rakot yan, sinungaling yan.
1: Oo, tamad yan.
8: And if you allow those things to define who you are, then yun din, di ba? You lose your core, no? But if you take, for example, yes, there's corruption. Yes, there is yung mga imperfections or yung mga kasalanan sa politika or lapses. But yet, allow yourself to be used by God by saying,
1: yes.
8: Alam ko ganito mundong ginagalawan ko, di ba? Pero gagawin ko pa rin yung tama, gagawin ko pa rin kung anong kaloob ng Diyos. And that brings me to the third point. That comes from a perspective that politics in itself is a vocation.
1: Beautiful.
8: Diba? Hindi ho ito profession lang, hindi lang ito parang naisipin mo lang gawin, o di kaya ito ay isang gawaing ordinaryo. But when you look at it as a vocation, especially as a vocation that's born out of charity, a vocation that's born out of love, then everything changes.
1: Yes.
8: All the brokenness becomes an opportunity to heal or to restore. All the inequality, all the injustice becomes a mission field to treat people with greater dignity. Kahit kaya yung corruption, alala ko, turo to sa akin isang pare, si Father Rick Marpa, sabi niya, yung corruption, galing yan sa dalawang Latin words. Corruptus. Cor means, of course, heart. Corruptus means broken, di ba? Ang corruption, hindi lang yan dahil nagnakaw ka or gumamit ka ng hindi sa'yo, kundi ito po'y isang resulta ng isang pusong broken. Isang pusong hindi marunong magmahal. Isang pusong hindi bukas sa kabutihan ng iba. And if you look at it from that perspective, kahit siguro gaano kahirap, gaano ka challenging ang politika, gaano ka imperfect man ito, you have that assurance and you have that confidence that if you do well, if you allow God to use you, then it becomes a channel of something good.
1: If you allow God, no? Kasi, alam mo, I would like to pick up with those words. May iba kasi, they intentionally do not allow God. Diba? Parang kasi nga, ang tingin nila sarili nila. Hindi, ako na to eh. Diba? Lalo na, ito, ulitin ko sa inyo, I've been into politics also. I've dealt with a lot of politicians, friends, acquaintance, at nakilala lang natin. May iba sa kanila nagbago nung nabigyan ng kapangyarihan. May iba sa kanila nagbago nung nabigyan sila ng decision-making powers. No? Naniniwala ko, tama naman sinabi mo, Kong Jude, hindi lang yan sa politika eh. Pare, pwede rin makurap. Diba? Pastor, pwede rin makurap. Laiko, pwede rin makurap. Angkor, nagkaya ko, pwede rin makurap. And tama ka eh, kailangan hindi mawala dun si Lord.
8: May merong kwento sa Biblia na that I always go back again and again, no. It's the story of Zacchaeus. Alam naman natin si Zacchaeus, yes. Tax collector.
1: Si pinsan.
8: Parang politiko din.
1: Oh, yes, yes.
8: Sa tingin ng tao walang ginagawa kundi mangikil.
1: Bandaya.
8: Bandaya, di ba? Pero merong yearning sa kanya na makita si Jesus. I want to see Jesus. Pero ang problema, nahiya siya . Alam mo, kami mga politiko, minsan ganun din . Ayaw namin magdasal ng publicly, ayaw namin
1: magsimba. Isipin ng tao, pakitan tao.
8: Even sometimes, sharing things like what I'm sharing right now, medyo ilang ang marami dyan. Although ako kasi ginagawa na ko na to even before I got into politics, pero I understand the concern. So si Zacchaeus wanted to see Jesus, pero ayaw niya siyang tuksuhin siya or laitin siya. Umakyat siya sa punong sikamora, hoping that siya lang ang makikita niyang Panginoon. But what was different is that this time, Jesus saw him.
1: Yes. Diba? And it's the other way around.
8: Jesus came close to him, look at him, sabi nga nila, ito siguro yung unang pagkakataon na may nag-look up kay Zacchaeus.
1: Yes,
8: kasi una, mababa si Zacchaeus.
1: Mas maliit pa siya sa akin. No,
8: imagine. Pangalawa, si Zacchaeus nasa taas ang puno. Sabi si ni Jesus, Zacchaeus, umuwi ka, bumaba ka dyan, calm down, punta ko sa bahay mo. Hindi ho nagtanong ang Panginoon kung magpapakabait ka na ba o magbabago ka na ba,
1: Zacchaeus?
8: Kamusta
1: ka na?
8: O pag-usap tayo, Zacchaeus, di ka na ba magiging kurakot? Puntang kita. He just plainly said, come down and I will go to your house.
1: Beautiful.
8: And when he went into the house of Zacchaeus, Zacchaeus was moved, and it was that time when Zacchaeus made the proclamation, whatever I cheated, ever I took from the poor, I will return. And I think politics is that space. It is Zacchaeus' house.
1: Beautiful.
8: If you allow Jesus to come into that house, then something beautiful can happen.
1: Beautiful.
8: Something life-changing can happen. But you have to take note, for as long as we create walls between politics and our faith, our faith experience, our faith community, that encounter will never happen. Kaya siguro ang challenge sa simbahan, challenge sa ating mananampalataya is to see that connectedness, to create that space of encounter. Kasi siguro natanong din natin ang ating mga sarili, bakit ganyan ang ating mga politiko, siguro baka hindi rin natin tinutulungan maging mabuti sila. O baka hindi natin naitatama yung mga kamalian. O di siguro sa pamamaraang sinasabi natin ng mga kamalian nila, hindi rin natin sila natutulungan.
1: Dama.
8: Because there's also one way of, you know, reaching out and making them realize the condition of what they do. So all of these things, kaya nga ang maganda encounter at dialogue, because you keep open without judgments. You inspire someone to open up their lives also to how faith can transform them. And this is critical, because in a way we have become, I think I wrote it in the book, we have become a community of dichotomies. Iba ako sa Linggo,
1: iba
8: din ako sa Lunes hanggang Sabado, di ba? Iba ako sa simbahan, iba ako sa
1: opisina,
8: iba ako sa gobyerno. Hindi po pwedeng ganun ang buhay. Ang buhay ng isang mananampalataya is you allow yourself to be immersed, talagang kailangan you soak yourself in the grace of God. Not because you're perfect, but because you allow the work of God to work through you. I think that's important, no? Kasi kahit ako, sabihin ko sa'yo, hindi naman ako perpekto. Marami akong pagkakamali.
1: Lahat naman tayo.
8: Ang siguro, ang diferensya is that awareness, Meron tayong kakulangan, meron tayong kahinaan. Becomes an opportunity for grace to work.
1: Tama. At yung hindi ka bumibitaw sa Diyos. Yes. Kasi alam mo, maganda sinabi mo, brother, kanina na, I'm sure maraming politiko dyan na gusto talaga sincerely mag-quote ng scriptures dahil nabasa nila. Kaya lang ngayon eh, naku, ang hirap mag-quote. Sabi, kahit si Satanas, di ba nagko-quote daw, di ba, nung tinukso niya si Kristo. Pero may iba rin, gustong ipakita yung faith nila na magsimba, no? Like ito, ito ah, maganda to, I'm sure nanonood sa atin, si Congressman Romy Momo, no? Nung kinikwento niya sa akin, at mamaya, no, si Congressman Romy Momo, lagi natin kinikwento yun, dahil ang dami rin niya magagandang nagawa sa kanyang distrito dyan sa Surigao del Sur, no? Nung binabati ko siya at kinakasuhan siya ng mga walang basihan, dahil malinaw sa kanya na politika lang, alam mo, nagsabi siya kay Bishop Dael, na close friend niya, na Bishop, pasensya na hindi mo na ako nakakasimba sa simbahan kasi nga ayokong makaladkad yung simbahan. Imagine mo, gusto ko lang magsimba. Pero dahil may inisyo sa akin na kahit kasinungalingan, ako na muna ang aatras dahil ayokong madawit ang simbahan. Of course, no, buti na lang si Congressman Romy Momo, malinaw ang pananaw niya at kahit na ganun ay hindi pa rin siya umalis sa pananampalataya at sa Panginoon, no. And I think yun yung sinasabi mo na sana yun ang pagsikapan ng mga politikong gaya mo na sa gitna ng kahina, kasi hindi lang yan issue ng politiko eh. Kahit sa ordinaryong tao, maraming hindi na nagsisimba dahil ang inilagay sa isip nila ng demonyo ay hindi ka na pakikinggan ng Diyos, makasalanan ka. Sa palagay mo ba, naititingnan ka pa niya, yan ang huwag tayong mahuhulog sa patibong na yan. Because paalala natin, Brother Jude, Congressman Jude, at sa atin mga kapamilya at kasani sa IDAP, mas lalo tayong inaabot ng Diyos sa mga pagkakataong yan. Ano po? At sa pagkakataong ito, doon natin nakikita yung kahalagahan ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. No? At bago po tayo maging recollection, ano po, napakaganda ng usapan natin, magko-commercial po muna tayo at magbe-break po muna tayo at magbabalik tayo. Kasama po rin natin si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List.
9: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up at napakaganda ng kwentuhan namin ni Kong Jude, no? At ngayon ipagpapatuloy natin yung tungkol sa pinag-uusapan natin, the joy and pains in public service, no? Kong Jude, to medyo controversial tong tanong na to. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na maglingkod pa ulit, no, sa dami ng pinagdaanan mo, kasi itong kaibigan ko to, naawarin ako yung kaliwat ka ng paninira sa'yo, kaliwat ka ng pagbati ko sa'yo because sa mga paninindigan mo. With all honesty, brother, kung tatanungin ka ni Lord, would you still want to be in public service after everything you have experienced?
2: Alam mo yung panalangin ko almost every day, Brother Mike, especially kung may pinagdadaanan ako mahirap, simply lang, Lord, you better have a reason.
1: As in, sabi mo kay Lord John, ha?
2: Lord, you better have a reason. Because hindi naman ho lahat ng pinagdadaanan namin talagang naintindihan ko yung significance kaagad-agad. Hindi lahat ng desisyon, hindi lahat ng pagkakataon, buong-buo ang pagkakaintindi ko. Madalas, kailangan kong makinig, kailangan kong, kumbaga, isipin paulit-ulit ano yung dapang desisyon. At siguro that allows me to put things in perspective. Doon sa tanong mo, gagawin ko pa ba to? Oo, gagawin ko to.
1: Beautiful.
2: Alam ko namang hindi ako nandito para sa sarili ko. Hindi naman ito dahil lang, kung, in fact, if you'll ask me, hindi ko naman din plinano maging politiko. And I think there's a reason why I'm here. Diba? Ang dasal ko lang, sana hindi ho ako mabulag at mabingi kung sabihin na ng Panginoong tapos na. I think that should come with that awareness, no? Hindi ho ako makakapagsabi na gagawin ko pa ba to, or itutuloy ko pa ba, or uulitin ko pa ba. Ang siguro, ang dasal ko na lang is, kung dumating mga panahon na para tumigil, sana maging buo pa rin ang loob ko at talagang makita ko pa rin na it's time to go.
1: Tama. Kasi yan, minsan yan ang problema sa mga politiko, no? Yung parang akala nilang pamahalaan sa kanila. Diba? No. Ito, tumatawa na lang to kasi ayaw nito mag-comment, eh. Dahil, alam nyo, medyo napaka-decente itong kaibigan ko. Sabi ko sa akin, hindi, sabihin natin. Pero hindi, kasi may iba kasing lingkod bayan ang tingin nila, eh.

0: Diyan, oh.
1: Pero syempre, kailangan, nakikinig at nakikiramdam ka rin sa kalooban ng Diyos kung panahon na para
0: tumigil
1: oh, at mag-move on sa ibang parte ng buhay mo. Hindi naman kailangan maging politiko. At huwag naman sana maging politiko pang habang buhay.
0: Habang buhay, no? Simula nung pinanganak ka hanggang namatay ka, politiko ka. Napakaganda ng isang narinig kong kwento. Tinanong daw minsan si Buddha, what is the greatest mistake of humankind? Sabi ni Buddha, the greatest mistake of humankind is when humankind thought that they have all the time. Di ba? Kasi
1: tama.
0: It will stop. Di ba? At tama ka din naman, brother eh. Darating ba ang panahon, angkor ako hanggang 400 years old ako? Bakit di na ako nakapagsalita nun? Para na ako CCTV, gumagano na lang yung ulo ko. Ikaw rin, hindi ka naman pwedeng congressman din ang 200 years old ka na. Ano yun, mas matanda ka pa sa logo, di ba? That your time will come to stop.
1: And that awareness, no, that your time will end one day or your term will end one day, makes you even more responsible of what you do in the now and the here and now, di ba? Na-realize mo, like, katulad niya sa sinulat ko sa huling chapter, no? Sa lahat ng pinagdadaanan natin sa politika, sa lahat ng ingay, sa lahat ng challenges na ating hinaharap, may mananatiling true all the time.
0: Mm-mm.
1: Na kung ano man ang hinaharap mo, ano mang situation nandun tayo, you can always choose to be good.
0: Mm-hmm. Beautiful.
1: Hindi pwedeng sabihin mo, ang hirap eh, ang kurakot nila eh, di ba? Hindi pwedeng, in the end, you have to be accountable. I have to be accountable for my own actions and my own decisions. Regardless of the politics and the kind of politics I have to deal with.
0: Beautiful. Napakahalaga nun. At napakaganda nun sinabi mong yan. Bago tayo magtapos, ang bilis ng oras, brother. At alam mo, sa ayot sa gusto mo, iimbitahin pa kita sa mga susunod na episodes natin. Siguro magandang makwento natin.
1: Alam mo, prime time to. No? Oh, talagang umaga to.
0: Umaga, oo. No? Oh. Uy, prime time namin to ng umaga, brother. Ha? Ang dami nanonood dito. Brother, kwentuhan mo kami. Ayan. At magandang malaman ng mga tao kung ano na yung mga naging milestones ng Tingog Party List. At ano yung mga programa na maaring pwedeng matulungan ng ating mga kababayan.
1: Well, in terms of laws, no, pinakamaganda kasi I think minsan lang napapag-usapan yung ginagawa talaga namin sa pag babalang ka sa mga batas. Tingog Party List po ang may akda nung Alternative Learning System Act. Malaking bagay po ang ALS sa marami nating kababayan na nasisigurado natin walang napag-iiwanan. Nitong termineng ito, kasama ho sa naipasa natin ang ITEYAP Act para naman sa kolehiyo. Kung elementary at high school nasa ALS, kolehiyo naman may ITEYAP. Ito yung paniniwala ng Tingog na yung pinaka, kumbaga, those who have less in life should have more in law.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Malaking bagay po sa atin na may pagkakataon makapagsimula muli. Lalong-lalo na sa ITEYAP, nakikita natin yung mga nag-decide na hindi na muna mag-aral kasi magpapaaral ng kapatid o di kaya aakuin muna ang mga tungkulin ng magulang, yung pananagutan ng magulang, which I think it's fair that we also give them the opportunity to build their own lives. Nandiyan din po yung ito, medyo hindi rin marami nakakalam, tayo ang may akda ng Career Progression Act. Yung ito po yung nagtumulong para ma-promote ang libo-libong guro. Kasama po tayo sa vision ng ating Pangulo na sana ho wala nang teacher na magre-retire na teacher one.
0: Teacher one, yes, wala na.
1: Gusto natin na lahat ho ng ating guro ay may pagkakataon umangat sa kanilang karir. I think it's just a matter of justice also. Our teachers are among the most hardworking government officials or government workers. Kasama din po sa mga programa ng Tingog ang, kasi meron kaming pilosopiya sa Tingog eh. Our leadership philosophy is caring governance. Hindi pwedeng governance lang. Kailangan ang gobyernong may pag-aalaga. Kaya meron tayong mga Tingog centers all over the country. Hindi ho programa namin, programa po ng gobyerno ang dala natin. Tayo po ang nagiging tulay. Tayo po ang nagpapalapit. At meron na ho tayong mahigit 200 centers sa buong Pilipinas.
0: Okay.
1: At doon po araw-araw, meron po tayong medical assistance.
0: So,

0: rin pumunta doon.
1: Yes, scholarship programs, educational assistance. Ngayon, inaayos po natin ang ating livelihood programs. Sa paniniwalang, bago pa man natin makasama ang taong bayan doon sa ating mas the wider work of building, no, nation building, eh dapat natutugunan naman natin yung mga pinaka-basic nilang pangangailangan. Bago nila natin masabi sila na makilahok kayo sa trabaho ng pamamahala, napakahalaga na maramdaman nila na nandyan ang pamahalaan para sa nila.
0: Beautiful.
1: And that's, I think, that hindi ho kami, we're not competing with the SWD, with DOH. Alam ho namin na hindi yan ang primary work ng isang kongresista. Pero naniniwala ho kami sa tingog na para maihikayat natin ang ating mga kababayan na makilahok, maging mabuting mga Pilipino, good citizens of this country, eh kailangan unang-una ramdam nila ang gobyerno nila. At yan po ang ginagawa natin sa ating mga Tingog Centers.
0: O yan, so kung meron po kayong gustong ilapit, nandyan ang Tingog Centers, hanapin nyo lang po sa inyo
1: mga... At pwede
0: mga...
1: po silang mag-message sa ating mga Facebook accounts.
0: Yun.
1: Sa Tingog Party List Facebook accounts. At matutulungan po sila kung saan po ang pinakamalapit na Tingog Center
0: okay.
1: sa
0: kanila. Ayan ha, so mga kababayan, Congressman Jude, maraming salamat ha. At huwag kang magsasawa. Magtatampo ko sa iyo. Kaibigan ko yan. Ano? Narinig po natin at napanood Congressman Jude Asidre at ito po ay support natin ang kanyang libro The Politics of Goodness. Ano po? Congressman Jude, maraming salamat. Ano po? At bago po tayo matapos, atin pong bibigyan lang din ng daan bilang tulong natin at suporta natin sa isa po sa mga mabubuting lingkod bayan, si Congressman Romy Momo, no, na naglabas ng kanyang statement on recent false politically motivated accusation and complaints filed against Congressman Romy Momo with the Office of the Ombudsman. At sabi po ng kanyang statement, "The allegations being thrown against me are false, plain and simple. Yet again, the same individuals are filing complaints and making loud claims about their so-called containers of evidence. This is an obvious attempt to tarnish my name after failing to defeat me politically. It is disappointing that instead of moving forward and helping address the real needs of our people, they continue to waste time and effort on baseless accusations driven by bitterness and political vendetta. But I will not allow these attacks to distract me from my duty. I will continue to serve with integrity, focus, and determination. To those who continue to stand with me and my family despite all these attacks, thank you for your trust, prayers, and unwavering support. Romeo S. Momo Sr., Representative, 1st District of Surigao del Sur." Yan po ang statement ni Congressman Romy Momo sa mga kaliwat kanang kasinungaling ang ibinabato sa kanya. At sabi ko nga po sa inyo, works and the programs of Congressman Romy Momo ang makakapagsabi na ho na ang lahat ng ito po ay wala pong basehan at puro kasinungalingan. Kaya Congressman Romy Momo, pagdadasal ka namin at nawa ay dumami pa ang mga gaya mong lingkod bayan na patuloy na naglilingkod sa atin pong sambayanan ng may integridad. Araw-araw sa paghatid natin ng balitang kompirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang Marso 2026. Ang inyong DZMM Radio Patrol sa East Trenta, number 2 na, number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 50 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming salamat po mga kapamilya, no? At sa pagtatapos po ng ating pong programa, babasahin ko na pong editorial at makinig kayong mabuti sa editorial pong ating babasahin. Mga kapamilya, mga ka-sunnyside up, habang tayo ay abala sa paghahanap buhay, habang ang ordinaryong Pilipino ay pagod na pagod kakakayod, habang may magulang na hindi na alam kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan, habang may mga kabataang nawawalan ng pag-asa sa bansang ito, sa entablado ng politika, may mga larong nilalaro ang mga may kapangyarihan. At nakalulungkot dahil tila hindi na serbisyo publiko ang pangunahing layunin ng politika, kundi proteksyon, kapangyarihan, sariling interes at pagtatakip sa isa't isa. Tingnan natin ngayon ang mga nangyayari Naipasa sa House of Representatives ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at imbis na maging pagkakataon ito upang lumabas ang katotohanan sa tamang proseso ng batas, biglang gumalaw ang ilang mga politiko sa Senado. Pinalitan ng Senate President na alis si Senate President Tito Soto at ipinalit si Alan Cayetano. Bakit? Dahil malinaw ang naging pahayag noon ni SP Tito Soto. Kapag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, agad niyang iko-convene ng Senado bilang impeachment court. At ito ang ayaw mangyari ng ilang mga politiko diyan sa Senado. Ayaw nilang umusad ang impeachment. Ayaw nilang marinig ang ebidensya. Ayaw nilang dumaan sa proseso. Kaya biglang nagkaroon ng palitan at galawan. At nakakagulat, maging si Senator Bato de la Rosa na ilang buwan nang tila nagtatago, biglang sumulpot sa Senado upang makaboto at matiyak na magkakaroon na sapat na numero para maipalit si Cayetano bilang bagong Senate President. At pagkatapos niyan, biglang lumabas ang balita tungkol sa warrant mula sa ICC laban kay Senator Bato. At doon lang nakita ng sambayanan ang isang napakasakit na realidad. Nagkaroon ng tensyon sa Senado. Usap-usapan, pwede bang hulihin si Senator Bato? Ngunit sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, nabigyan umano siya ng proteksyon sa loob mismo ng Senado. At kinabukasan, bigla na lang tayong nagulat na wala na si Senator Bato. Umalis, naglaho. Mga kababayan, kasani side up, masakit itong sabihin, pero tila ang politika ngayon ay hindi na para maglingkod sa bayan. Ginagamit na ito bilang personal na takbuhan, kanlungan at proteksyon laban sa pananagutan. Parang ang batas, matapang lamang at may pangil sa ordinaryong tao gaya natin. Pero kapag makapangyarihan na, biglang may lusot, biglang may depensa, biglang may special treatment at dapat may due process. At tayo, tayong taong bayan, tayong nagpapakahirap, tayo ang laging talo. Habang sila'y nagpapalitan lang ng pwesto, tayo ang nawawala ng pag-asa. Habang sila'y nagtatakipan, tayo ang nagdurusa. Habang sila'y naglalaro ng politika, tayo ang gutom, tayo ang baon sa utang, tayo ang hirap na hirap mabuhay. Kaya mga kasani side up, mag-isip po tayo. Huwag tayong maging bulag, huwag tayong magpanil lang, huwag tayong maging tamad makialam. Dahil kapag pinili nating manahimik kahit malina, unti-unti nating pinapatay ang kinabukasan ng bayan. Hindi porket iniudulo mo ang isang politiko ay tama na lahat ang ginagawa niya. Hindi porket kakampi mo ay dapat mong ipagtanggol kahit malina. Ang tunay na nagmamahal sa bayan, marunong magsabi ng totoo, marunong manindigan, marunong kumwestiyon at magtanong, at higit sa lahat, marunong manalangin para sa katotohanan at hustisya. Dahil sa lahat ng ito, ang tunay na kawawa ay hindi mga politiko, kundi ang Pilipinong matagal nang naghihintay ng matinong gobyerno. At sa pagtatapos ng aking editorial, kung may maaaring hindi kayo nagustuhan sa mga sinasabi ko, dahil tinatamaan kayo, kakatanggol sa mga idolo niyong politiko kahit malinaw na malina sila, ito lang po ang tanong ko sa inyo. Mas gumanda ba ang buhay niyo? Nabayaran niyo ba on time ang kuryente at tubig niyo? Hindi na ba kayo naghahangad pumila at makasama sa pagkuha ng ayuda para may pangtustos sa pangangailangan niyo? Mas kampante na ba kayo na hindi niyo na kailangang manlimos sa mga politiko para makalabas sa ospital ang mga mahal niyo sa buhay? Mas yumaman po ba kayo? Mas naging mabuting tao ba kayo kakatanggol at kakaayon nyo sa mali? If oo, please let me know. Magsosorry po ako at babawiin ko ang lahat ng mga sinabi ko. Pero kung ang sagot ay malakas na hindi, aba, magbago na po kayo. Hindi na ito tungkol kung sinong politiko. Hindi na ito sa kulay ng politikang pinipili mo. Tungkol na ito sa katotohanan at katarungan. Hanggat hindi nyo kayang masabi na may kapayapaan sa puso nyo na handa nyong isugal at ilagay ang kinabukasan ng mga anak at apo nyo sa kamay ng mga politikong meron tayo ngayon sa lokal man o nasyonal. Magbalik loob tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran dahil sa katamaran nating mag-isip at katangahang makita ang mali sa tama. Kahit sumisigaw na ito sa pagmumuka natin. Sa lahat ng mga naabot ng programang ito, tandaan nyo po, hindi natutulog ang Diyos. At sa lahat ng mga politiko at lingkod bayan namin, pakinggan nyo po ito. Sa huli, mananaig ang katotohanan, mananaig ang katarungan. It's just a matter of time. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo kay Michelangelo. Susunod na po ang Anong Ganap with Jesse Cruzat and Katrina Domingo. Maraming salamat. Ako po si Michelangelo. Remain happy and blessed. See you next week.
2: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner.
1: Ay! Oras, alas 6:04 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Pero mas maganda ang kapartner ko ngayong linggong ito, mga kapamilya.
1: Wow! Simulan natin ang weekend sa pambabola.
0: Ayan. O, hindi bola yun, ha. Totoo yun, ha. Mas maganda ka pa sa weekend, sa Sunday partner.
1: Baka hindi lahat mag-agree, pero sige na nga. Good morning po.
0: Oh, pansamantagal, sa dalawang oras po nating programa. Sa pangalan po ng nag-iisang Christian Yosores, ako po muna ang inyong mga kasama, Jesse Cruzat.
1: At pansamantala pong humahalili sa napakasipag, pero pagod na Victoria Tulad, ako po si Katrina Domingo.
0: Kumusta na siya ngayon, partner?
1: Sana natutulog pa siya. Oh. Sana hindi pa siya gising. Oh. Sana wala siyang ginagawa dahil grabe yung pagod nila. Correct. Sobra.
0: Deserve mo yan. Deserve mo yan, Ate Becca. Pahinga ka muna
1: super.
0: Dyan.
1: Super. Saludong-saludo kay Victoria Tulad. I'm so proud of you. Hindi lang dahil napagod siya. Last week. Pero dahil bukas, magsisimula na yung impeachment trial sa Senado na naman.
0: Nako, isa nga yan sa inaabangan. At,
1: alam mo yung mga taga-Senado, parang pinaparusahan yung mga reporter dun, no? Pagod na pagod. Ibang level yung stress.
0: Parang kailangan natin ng 5 reporter dun na nakadeploy, ano? Kasi parang dalawa sila, di ba?
1: RG Cruz.
0: Oo, ni Sir RG. So, tingnan po natin. Anyway, muli narito po ang ilan sa mga malalaking ganap sa magdamag. Yung Senado po hindi tinanggap ang isinilbing sampina ng ombudsman. Ako, partner, para makakuha ng kopya ng CCTV sa nangyaring putukan. Ang OSAA, iginiit na gumagana ang CCTV sa lugar ng insidente at nagpasa ng ebidensya sa PNP kahapon ito, partner.
1: Eh, bakit ayaw?
0: Bakit ayaw? Yan ang tanong.
1: Sinubmit na sa police, di ba? Bakit ayaw sa ombudsman?
0: PNPCIDGNCR.
1: Bakit ayaw sa ombudsman? Anong pinagkaiba?
0: Yun yung tanong. At may mga impormasyon na hindi lang yung subpoena para sa CCTV footage ang hindi tinanggap ng Senado, kundi pati na rin yung preventive suspension na ipinataw kay Sergeant at Arms, Acting Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca. Ang tanong, bakit?
1: Ang alam ko kasi jurisdiction daw ng Senado yung OSAA. Sila daw dapat yung magdidiscipline nun. E paano nga kung mag-aalyado yung ano? Yung disciplining body at saka yung dinidisiplina. So paano?
0: So, nakanino ang bola ngayon?
1: Correct. Ang daming bagong ganap.
0: Oh, pero ang sinasabi partner ng OSAA, kasi may mga kumakalat na impormasyon na wala raw CCTV dun sa second floor na pinangyarihan nung mismong putukan ng baril. Pero kahapon sa kanilang official statement ay meron. Sinasabi nila meron, may kopya, and May 14 pa na submit sa PNPCIDG. Pero ang tanong, partner, kailan lalabas yan sa publiko para matapos na yung...
1: Correct.
0: Tanong, matapos na yung agam-agam, di ba?
1: Correct. Tsaka bakit hindi na lang i-play agad sa publiko? Pwede naman yun, ang dami-daming press conference na nangyayari sa Senado. Play nyo na agad.
0: Katulad nga nung kay Senator Bato, di ba? Nung hapon, na-play din nila yung hapon.
1: Correct. Yes, exactly. Bakit hindi nyo na lang i-play agad? Kasi the longer na pinapahaba o pinapadaan sa kung ano-anong ahensya, nagkakaroon ng mas maraming pagdududa, correct, conspiracy theories na ay baka kasabot yung PNP, ay baka kasabot yung DILG. So mas okay kung idiretso nyo na, ganun din naman.
0: Tsaka yun nga, ang hinihintay natin, kailan ilalabas? Kasi may mga information na, hindi, fabricated lang. Pero well, para mapatunayan hindi po fabricated at sila na mismo nagsabi doon sa kanilang official statement ng OSAA kahapon, authentic, unaltered, and direct from the Senate CCTV system yung kanilang kopya. Ang tanong, partner, kung hindi naman gory, 'di ba, yung CCTV para hindi isa publiko, so ano pa yung hinihintay para makita na natin at mismong publiko na ang humusga sa nangyari.
1: Daming ganap sa Senado. Still, speaking of the Senate, Senate President Alan Peter Cayetano iginiit na tuloy ang pagpulong ng Senado bilang impeachment court. House Prosecutor, may kanya-kanyang assignment na sa gagawing paglilitis.
0: Yun na. Ito na.
1: Ayan na nga, sinasabi, busy-busy na naman sila bukas. hindi na naman po pansamantalang gugulong lahat ng mga nakapending na batas para sa bansa dahil kailangang magbigay daan doon sa impeachment trial ng pangalawang pangulo.
0: Oh, ang tanong, matutuloy kaya?
1: Magko-convene tapos.
0: Pero sabi magko-convene, 'di ba?
1: Pero nang nakakaano kasi, na-preempt na kasi ni Senator Robin Padilla before na may sinabi siya na hindi nila papalusutin yung impeachment trial ng pangalawang pangulo, which to be fair, kahit na naman itong hindi senadong to, lahat ng mga naging previous impeachment ng tinalakay sa Senado, usually hindi nagko-comment yung mga senador pagdating doon sa kanilang boto sa impeachment bago magsimula yung trial.
0: Eh si Senador Robin Padilla, hindi. haharangin nila, di ba? That time, minority pa sila.
1: Yes.
0: Kaya yun naman ho yung bagay na talagang nakapagpataas sa kilay ng mga mambabatas natin sa Kamara. Lalo na ni, kung maalala ko, last time na interview natin si Representative Joel Chua at ang sinasabi niya, hindi yan alinsunod sa konstitusyon. Na nandyan kayo, pwede kayong pwede kayong mag-motion probably, pero hindi nyo pwedeng harangin mismo yung proceedings, yung
1: correct
0: trial.
1: And diba? Hindi mo pa nakikita yung ebidensyang nilalatag or hindi mo pa pinapakinggan yung mga witnesses na hindi pa nakakapagsalita nung pagdinig dun sa House Justice Committee. So, paano mo masasabi na wala na agad siyang merit or hindi na agad siya dapat i-impeach nung kung hindi mo pa nakikita yung buong latag?
0: Mismo, partner. Eh, ang tanong, nasan nga ba ngayon si Senator Robin Padilla?
1: Tapos na maghatid.
0: Eh, di ba? Ang sabi last time, siya yung kasama ni Senador Bato.
1: Correct.
0: Dela Rosa.
1: Yes.
0: Na lumabas ng Senate compound.
1: At since then, hindi pa siya maharap, di ba?
0: Wala.
1: Since
0: hindi
1: then
0: siya sumasagot sa mga message din ng media.
1: Ah.
0: Maging yung mga abogado ni Senador Dela Rosa, nung gabi nung Miyerkules, nung May 13, sumasagot pa sa atin si Attorney Jimmy Bondoc.
1: Ngayon?
0: Ka-text natin siya.
1: Wow.
0: Partner. Oh, 'di ba? Pero nung nagkaputo ka na, kinaumagahan wala nang paramdam. Pero sana po bukas ang ating linya sa kanilang panig kung anong update ho diyan. Pero yun nga, doon sa impeachment partner bukas abala ang lahat.
1: Abangan nyo. Dahil ano na naman yan, may mga rumors na may Senate coup.
0: Yan,
1: na naman.
0: Oo nga.
1: Di pa ba kayo natapagod?
0: Oo nga, narinig ko rin yan, tandem. So, kung magkakaroon ulit ng coup, sakali man na may palitan ng liderato, ang tanong, sino?
1: Yung babaligtad.
0: Ang babaligtad?
1: Uh-oh.
0: At sino ang pauupuin?
1: Correct.
0: O, sino nga kaya, no?
1: Hindi ko alam. Abangan natin bukas. Ang hirap magsalita ng tapos.
0: Ang kailangan ay at least 13.
1: Yes. Kasi simple majority. Sabi kasi nila, yung iba kasi iniisip nila, paramihan lang, parang election, yung majority wins automatic. Sa Senado po, pag mag-elect ng Senate President or kung magpapasa man ng motion na evacuate yung lahat ng seats ng leadership, kailangan is half plus one. Simple majority. So dahil ngayon, wala na si Senator Bato, 12 na lang yung na kay Alan Peter Cayetano. Pero para mapalitan mo si Alan Peter Cayetano, kailangan mo pa rin ng 13. Hindi kailangan ni Alan Peter Cayetano mag-retain ng 13, pero kung gusto mo siyang palitan, kailangan mong makakuha ng 13 na boto. And so far, yung bumoto last time kay Senator Soto, 9 lang ata.
0: 9, tapos dalawa yung nag-abstain. Si Senator Zubiri at si Senator, sino yung isa?
1: Si Senator...
0: Nakalimutan ko yung isa. Babalikan natin
1: hindi
0: yung isa.
1: Hindi, maaalala natin yan.
0: Oo. Dalawa yung nag-abstain.
1: JV Ejercito.
0: JV Ejercito.
1: Yes.
0: Ayan. So, ang tanong, yun bang dalawang nag-abstain na yon ay possible sumama sa minority para makabulit sila ng 13 votes?
1: And sino pa yung plus 2 na kailangan pa nila from the majority?
0: Nako, kaabang-abang ito mga kapamilya. Bukas na po yan. O hindi natin sinasabi magkakaroon ng coup, pero abangan natin bukas sa pag-usap.
1: Kung totoo yung mga naunang balibalita.
0: Oo, pero may mga information talaga. May mga sumisingaw na impormasyon.
1: Oo.
0: Ay nako. Okay. Anong ganap?
1: Ikaw na.
0: Anong ganap? Isa pa. Pipindot tayo ah. Wala eh.
1: Ayaw.
0: Anong ganap? Ayun. O isa pa nga.
2: Anong ganap?
1: Ayun. Ba't may delay?
0: Dapat doon sa box. Alam mo, kinakain tayo ng teknolohiya eh. Pangulong Marcos Jr. Nako naman, ka-Sunday-Sunday ha. Pangulong Marcos Jr., naghabilin po. Pinutol ko ng konti ha. Naghabilin sa PMA graduates na maging tapat sa konstitusyon. At yung mga PMAers po ay pinalalahanan namang maging mahinahon sa gitna ng kinasasangkutang issue ni Senador Ronald De La Rosa.
1: Nakita mo ba yon? For the first time in a very long time, ngayon ko lang nakita in recent memory, yung PMA Alumni Association na nag-issue na ano? Ng statement.
0: Ah, akala ko na kumanta nung... paano
1: yun? PMA hymn.
0: Oo, paano yung PMA hymn na yun?
1: Hindi ko kumisado.
0: Sayang, oh. Hindi ko na memorize. Pinapakinggan ko pa ulit-ulit kagabi.
1: Bakit?
0: Eh.
1: Air ka ba?
0: Hindi. Na LSS lang. Bawal ba may LSS partner? Na LSS ako. Bakit? Hindi, tama yun. No? May, ano yung official statement ba?
1: Oo, ng PMA. Na, dumaan lang sa feed ko nung isang araw eh. Pero basically, nananawagan yung PMA Alumni Association sa lahat ng mga naging kadete ng PMA na magkaisa, na kumalma, and mayroon doon parang admission na mayroon kasing dalawang schools of thought among PMA alumni. May iba, malamang, pro De La Rosa. May iba naman, hindi sang-ayon doon sa ginawa niya sa Senado. So ngayon, within the PMA alumni, nagkakaroon sila marahil ng debate. Kaya may gantong klaseng panawagan.
0: Ayun, at ang habilin niya po ng Pangulo ay maging... paano ba partner? Tama ba yung term ko? Apolitical? Non-partisan? Ng mga AYR.
1: Yes.
0: Tingnan ho natin kasi sila yung bagong henerasyon na mga magiging opisyal in the future. Siguro 5-10 years from now sila po ay mga colonel na.
1: Tsaka yung mga currently mga nakaupo.
0: Oo.
1: Sa kung ano-anong posisyon sa law enforcement, sa mga sergeant at arms.
0: Pero 'di ba partner, tama naman talaga 'di ba? Kailangan eh walang pinapanigan.
1: Correct.
0: Tapat sa konstitusyon.
1: Oo, pero may culture kasi ata sila ng mga mista. Yeah. So very sila,
0: and
1: very close.
0: Speaking of mista, that's another story partner dahil 'yun nga 'di ba? May mga umuugong bumalik na naman tayo dun sa Senado na itong si retired General Aplasca at si Senador Bato De La Rosa ay magka-classmate.
1: Yes,
0: mista pare. Sila.
1: Sabi pinaliwanag ni ni Jeff Capara sa akin. Oh. Sabi niya kasi bilang walang alam sa security beat dahil nasa political beat ako. Sabi ni Jeff Caparas, sabay na nag-start sa PMA si Senator Ronald De La Rosa at saka si Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero na-delay ng isang taon si Aplasca dahil nagka-issue siya, kaya na-delay ng 1 year. So on record, 86, batch 86 si De La Rosa, 87 si Aplasca. Pero nung bago silang ano yung tawag sa mga freshmen na PMA? Yung tawag dun eh?
0: Hindi ako pamilyar.
1: Mamaya may isip ko yan. Hindi may tawag sa kanila. Comment nyo po pag alam nyo. May tawag sa kanila. Nung first year sila sa PMA, sabay sila. Magka-batch sila.
0: Okay. So, medyo na-delay lang ng konti si Aplasca. Anyway.
2: Anong ganaan?
1: Ilang lugar sa Metro Manila binaha sa gitna ng tag-init. Represent!
0: Uy, binaha sa inyo?
1: Konti lang.
0: Mga hanggang saan?
1: Hanggang gulong ng kotse ko lang.
0: Hanggang gulong ng kotse mo.
1: Pero buti na lang, tumila agad. Kasi pag nagtuloy-tuloy yun, hindi makakapasok ang Katrina.
0: Oo nga, nagulat. Nagdadasal na ako sa daan na partner, ha, na sana nandun ang partner ko.
1: Ay, commercial, wait lang. Ayan, plebo, yun yung tawag. Nagko-comment sila. Thank you po. Yun yung tawag na. Plebs, plebo.
0: Pag freshman. Kahapon nga, kagabi, may kulog-kulog, kidlat-kidlat pa ako naririnig, partner, habang kami ay naghihintay ng antok. Umulan. Idiretso na natin, partner. Umulan kagabi. At itanong natin sa PAGASA kung ano nga ba ang dahilan ng mga pag-ulang yan at dire-diretso na ba yan o ano lang yan, paramdam lang yan, partner. Makausap natin, nasa kabilang linya po, ang PAGASA weather forecaster na si Sir Dan Villamil.
1: Good morning, Sir Dan!
3: Panahon, patrol!
4: Makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi na ating bansa. Una, dito sa may extreme northern Luzon, sa may Batanes at Babuyan Islands. Asahan natin ito mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng isang frontal system. Samantala, ito namang southern portion ng Mindanao, makaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng ITCZ, particular dito sa areas ng Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan at Tawi-Tawi. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, makakaranas muli tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero asahan muli natin yung mga tsansa ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At sa kalagay ng ating karagatan, wala rin gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamila Gulat.
0: Sir Dan, good morning sir.
4: Yes po, sir. Yes,
0: sana po. Maganda rin po ang umaga ninyo dyan sa Pag-asa. Pero sir, kagabi nga, no, naramdaman natin dito sa Metro Manila yung mga pag-ulan. Posible ba ho sa mga susunod na araw, maranasan pa rin natin yon or babalik pa tayo sa mainit na panahon?
4: Opo, so ganito na po yung panahon na ating inaasahan towards the end of May until next month. No? So mainit pa rin yung panahon, especially umaga hanggang sa tanghali, pero sa bandang tanghali kasi nagkakaroon tayo or namumuo yung mga kaulapan, yung mga thunderstorm clouds na kung saan nagbabagsak ng mga malalakas na pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. So towards the end of the month, hanggang next month, sana po natin na mas dadalas na yung frequency po ng thunderstorm occurrence.
1: Sir Dan, itong mga thunderstorms and rain showers, usually sa umaga lang sila?
4: Mas mataas po yung chance na nangyayari sa hapon at gabi po hanggang madaling araw. So lower chance po na nangyayari yung mga pag-ulan na ito sa umaga.
1: Kasi kahapon Sir Dan, umaga ata, halos parang nagising ako ng maaga dahil sa lakas ng ulan. So basically ngayon po kailangan, sabi nga ni Ariel Rojas, mag-job view na tayo lagi. Dahil anytime within the day, tama ho?
4: Yes, for anytime within the day, pero higher chance po sa hapon hanggang sa gabi. Pero hindi nakakahulog ang wala ng pag-ulan sa umaga. May chance pa rin po, pero mas mataas lang po yung occurrence sa bandang hapon at gabi.
1: Sir Dan, panghuli na po galing sa akin, no, sinabi po ng Pag-asa earlier this week na inaasahan na pagkatapos nitong period ng rain showers ay magkikick in naman yung El Nino. Pwedeng pakipaliwanag lang po very quickly sa ating mga tagapakinig kung bakit po matapos yung pag-ulan, mahabang period naman ng pagtuyot yung mararanasan.
4: Opo, usually po ang epekto ng El Nino dito sa Pilipinas ay mas mababa po yung tsansa or mas mababa yung average or yung monthly rainfall na ating nararanasan. Kasi yung minomonitor po nating area dito sa may Pacific Ocean, particular na itong central area ng Pacific Ocean, mas lumalayo po sa atin yung mainit na karagatan. So as a result, yung karagatan po natin dito sa Pilipinas, mas malamig, so mas maliit yung chance na nagkakaroon po tayo ng mga pag-ulan. Pero isa rin pong effect ng El Nino ay pagpanahon po ng tag-ulan o yung umiiral po yung kabagat sa ating bansa, mas malakas naman po ito. So hindi nangangahulugan na El Nino, magkakaroon tayo ng El Nino for the second half of this year, ay wala na po tayong mga pag-ulan mararanasan. Actually, posibleng mas malakas pa po yung mga pag-ulan na ating mararanasan pagsapit po ng panahon ng tag-ulan.
1: Okay, mag-imbak habang
0: mag-imbak,
1: may ulan.
0: Oo, ng
1: tubig. Pero wala, tama, tubig tama. Habang meron, go.
0: Yun, marami pong salamat, Sir Dan Villamil, ang kasama po natin dyan sa Pag-asa. Thank you so much, sir. Good morning.
4: Thank you po, good morning.
0: At yun na nga, partner, dahil inulan tayo nito mga nagdaang araw, inulan din tayo ng mga maiinit na balita. At isa nga po dyan na may bago ng defense lawyer, si former President Duterte sa ICC. Partner, na alam kong, nako, lahat ng pasikot-sikot doon, kayang-kaya mong sagutin.
1: Uy, hindi, meron lang ako ni Zen Hernandez doon. Alalay lang ako doon.
0: Ikaw yung nag-cover nung nakaraan, di ba? At marami pang iba tungkol sa ICC. Kaugnay po niyan, makakasama ho natin ngayong umaga ang ICC Assistant to Counsel Secretary General ng National Union of the of People's Lawyer, NCR. Ang suki na po ng Anong Ganap. Kasama po natin sa kabilang linya si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, magandang umaga. Jesse at Kat, sa Anong Ganap po?
1: Good morning.
5: Magandang umaga.
1: Salamat sa pagising ng ng maaga ngayong linggo, Attorney Conti. Ma'am, simulan
5: ko. Kanina pa akong gising.
1: Ay, ang aga!
0: Kanina pa nagkakape si ma'am.
1: At kanina pa yan tinatawagan para magpaliwanag. Paano kasi, mga kapamilya, mga kaserbisyo, yung bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naghain siya ng dalawang petisyon. Mm-hmm. Attorney Conti, unahin humuna natin yung kagustuhan nilang magkaroon ng bagong fitness, ano yung term na ginamit nila? Fitness review. Bakit po, ano sa tingin nyo yung wisdom behind nitong request na ito? Sa tingin nyo ba mayroong significant changes doon sa kalusugan ng dating Pangulo para magbago na yung naunang desisyon ng ICC tungkol dito?
5: Well, una, hindi ko masasabi dahil hindi naman ako nakabisita. At mukhang hindi ako pwedeng bumisita. At hindi ko makikita first hand kung anong nangyari sa kanya, anong itsura niya. Pero may mga binabanggit na mula pa kay Nicholas Kaufman na parang pagbabago daw, change circumstances. Ang importante dito ay kailangang malaman kung totoo pa ang sinasabi ng depensa kumpara doon sa sinasabi ng ICC Detention Center mismo. Kaya importante talaga na magkatotohanan at magkakaroon tayo ng pagkikita sa May 27 status conference hearing ni Duterte.
1: Okay. Attorney Conti, bukod dito sa fitness review na hinihingi nila, hinihingi rin nung kampo ng dating Pangulo na simulan na yung trial sa November 30. Ano sa tingin nyo yung wisdom behind this? Bakit medyo mas mukhang certain na sila doon sa date kung kailan nila gustong magsimula yung pagdinig? Attorney Conti?
5: Hello? Sorry.
1: Yes? Okay.
5: Kailangan ko magmadali. May pupuntahan lang ako. Balik ako kayo kung kaya. Pero ang ano, maghihintay tayo ng May 27, pero ang gusto ng victims, nakita nyo, September, magsimula na ang trial.
1: Okay, mukhang hinihila si Attorney Conti, so kaya nagpaalam muna siya saglit kanina.
0: Babalikan na lang ho ba namin kayo, ma'am?
5: Tingnan natin kung aabot pa.
0: paano po, may oras pa ho ba kayo or kaya nyo pa pong magstay
5: baka
0: na ilang minuto?
5: Mamayang gabi, nag-ano naman po tayo. May schedule po yata ako mamayang gabi sa inyo.
0: Sige ma'am. Pero last na lang pahabol ma'am. Itong kay Senador Bato de la Rosa ma'am, yun nga, marami nagsasabi, yung term na ginagamit nila ay tumakas sa Senado to evade itong ang ICC warrant of arrest. Ma'am, ano po ang base nyo dito? Anong reaction nyo dito ma'am?
5: Yung reaction, talagang takasan talaga ito. Hindi dapat. Kaya galit na galit ang mga biktima kasi bakit sila laging iniipit?
0: Kasi ang sinasabi ma'am, kumbaga yung kampo nila, hindi nila kinikilala yung ICC warrant ma'am dahil isa daw yung foreign warrant. Well, ang sabi nila, kung totoong kung gusto ay dapat local court, sa local court manggaling yung warrant para siya ma-arresto ma'am.
5: Hindi naman pwedeng susi sila, biktima ang magpapasya kung saan ang kaso.
1: Eh, mukhang, marami pa kaming tanong sa inyo, mukhang nagmamadali na kayo.
5: Pasensya!
0: Yeah, we understand, attorney. Kayo naman ang isuki ng programa, siguro mamaya or mamayang ngayong araw, babalikan ho namin kayo ma'am tungkol dyan.
5: Okay, salamat.
0: Thank you po kay attorney Maria Cristina Conti. Nagmamadali kasi siya partner.
1: Oo, mukhang emergency kasi sumisigaw na siya.
0: Teka. ICC Assistant to Counsel at Secretary General po ng National Union of People's Lawyer, NCR. Tuwing kasama naman ho natin dito si Attorney Conti, maganda yung kanyang nagiging pagpapaliwanag. Pero ngayon nga ho ay medyo meron lang siyang hinahabol.
1: Yes. Hindi lang natin sure if it's a personal emergency o baka naman may kailangan siyang atenda na kliyente or what.
0: Pero at least yung dalawang importanteng bagay na itanong natin. Mm-hmm. Yung kay, paano ba tumasahin? Kanina ko ba tinatanong
1: Peter
0: sa'yo?
1: Peter Haynes,
0: ayan, yung kapalit ni Kaufman na sinasabi nila, hindi nila alam kung talagang totoo or it could be strategy partner. Ano yun? Fitness check.
1: Yes. So, bali, i-assess uli. Kasi kung matatandaan natin, last year, bago magsimula yung confirmation of charges hearing, nag-file na po sila ng petition para i-questionin yung capability ni ng dating Pangulo na umattend sa trial.
0: Dahil hindi nga raw fit.
1: Yes, dahil matanda na daw. Oo. Tapos, hindi na daw minsan nagkakaulyanin episodes na dahil nga daw dala ng edad. So, pinayagan naman siya dun sa confirmation of charges hearing na hindi umattend. Pero sa ilalim po kasi ng Rome statute, kapag trial na mismo, yung paglilitis na mismo, kailangan haharap na yung suspect o yung akusado doon sa korte. Hindi na siya pwedeng mag-absent. So ngayon, marahil, kaya nagpapa-fitness check uli ay para i-reconsider yung kanyang pag-attend. Pero dahil nga po sa ilalim ng Rome Statute required, hindi ako sure ano yung pwedeng remedy or yung pwedeng maging decision ng ICC.
0: Kailangan ba talaga, partner, physical?
1: Kapag trial.
0: Yung appearance.
1: Kapag trial.
0: Hindi pwedeng yung parang
1: yan
0: Zoom yung, lang or video
1: yan
0: conference.
1: Yan baka pag-usapan nila kaya nang hihingi ng fitness check.
0: Oh, partner, mabilis lang ano, bago tayo mag-commercial break. Kung physical appearance or sabi nating video conference, isang building lang ba 'yon? Gaano ba kalayo yung kwarto niya doon sa
1: yung penitentiary? Syempre hindi ko makalculate kung ilang metro, 'di ba? Pero ano lang siya?
0: Pero isang building lang.
1: Hindi, magkahiwalay na building siya, pero hindi rin siya malayo. Let's say for example, siguro ang tansya ko mula dito sa ABS-CBN hanggang sa may Kamuning Station.
0: Ah, medyo may distansya din.
1: Kaya mong lakarin. Medyo malayo, pero kaya mong lakarin. Ganun siya. Hindi siya isang building, pero hindi rin siya ganun kalayo. Siguro ang pinag-uusapan na lang dito, bukod dun sa pag-transfer, is yung matagal na pag-upo, matagal na pag-stay during the court proceedings.
0: So, tingnan natin kung ano yung magiging sagot ng depensa rito.
1: And kung pagbibigyan ba siya ng ICC.
0: Ng ICC. Pero parang sa history ba may nangyaring gano'n na
1: hindi naman ako nag-monitor ng mga
0: before, no, yung
1: hearing ng mga ibang charged with crimes against humanity, genocide, war crimes. Pero tingnan natin, given na ang ano naman Europa, kilala sila sa pag-honor ng human rights, tingnan natin kung bibigyan siya ng consideration.
0: Ayun. Salamat po Attorney Katrina Domingo sa sa pagpapaliwanag. Mamaya, magkukwentuhan pa ho tayo. Diyan lang ho kayo, mga kapamilya. Magbabalik po ang
2: Anong Ganap? Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Bagcor.ph.
6: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang.
12: Kaya ko pa.
10: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Basta AM, DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest washing machine.
16: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
2: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Basta AM, DZMM!
18: ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
19: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
21: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong ganap sa DZMM?
22: Good morning, good morning, good morning.
0: Dapat ganun lang.
1: Parang nakakaantok, be.
0: Magandang Sunday po ng umaga.
1: Ayan. Dapat parang kapitbahay na nanggigising on Sunday.
0: Oo. Mga kapitbahay po na ang kapartner ng kape hindi pandesal kundi chismis.
1: Sarap. Oo. Busog na busog.
0: Anong ganap ha? Lagi niyong tatanungin pag Sabado, Linggo, pag wala ho kayong pasok at nagkakapi-kapi lang kayo dyan, tatanungin niyo yung kapitbahay niyo, Mare, anong ganap? Hindi,
1: tapos sasagutin kanya, so ito na nga.
0: So ito na nga, Mare. Nako, okay lang hong maging maging marites ngayong mga panahong ito. Kailangan nating mangialam, makialam sa mga isyong panlipunan na nangyayari po. Pero dapat yung tayo, kumbaga well-informed.
1: Yes. Oh. Pag-usapan po natin, wag lang ang ating mga kapitbahay, pero pati ang ating mga binoto at pinapasweldo sa gobyerno.
0: Correct. Yung mga tipong niluklok natin para pagsilbihan ang taong bayan, pero ang nangyayari ay pinagsisilbihan ang sariling interes.
1: Uy!
0: Bato-bato sa langit, ang tamaan.
1: Guilty!
0: Siya na nga. Uy, wala ko kami pinapangalanan, ha? Ito ay,
1: wala ba? Nakadalawang ulit ka. Char.
0: Ah, meron ba? Nakalimutan eh. No? De, pero yun ang partner, no? Masyadong siksik, liglig at nag-uumapaw na ganap ang meron sa linggong ito. Kaya, syempre, kailangan din nating kausapin yung mga eksperto, yung mga kasama nating political analyst, mm-hmm, kung ano yung basa nila sa mga nangyayari partner ngayon, mm-hmm, sa Senado, sa Kamara, at sa iba't iba pang institusyon ng pamahalaan, sa Ombudsman. Mm-hmm. At ngayon yung umaga po, wag na nating patagalin pa, mga kapamilya. May mga kasama ho natin, partner. Sino po ang ating guest today? Ayan, ang political analyst.
1: Nandiyan na po sa ating linya si Dr. Maria Fe Villamejor Mendoza. Siya po ay political analyst at professor and former dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG. Good morning po!
0: Good morning po, ma'am!
23: Good morning! Good morning, Sir Jesse and Ma'am Kat. At good morning sa mga nakikinig nating Marites.
0: Gusto ko yung nakikinig nating Marites, ma'am.
1: Correct.
0: Ayun. Ma'am, unang-una, kukumustahin ho namin na idiretso na ho natin. Ano hong basa nyo dun sa nangyari sa Senado nito mga nagdaang araw hanggang sa may putukan na nga po at nauwi po sa pag-alis o sinasabi ng iba pagtakas ni Senador Bato de la Rosa mula sa Senate premises, Ma'am Villamejor Mendoza.
23: Sa akin, parang exciting ba yun? O meron tayong mga thriller o mga drama, no? Pero seriously, sa akin, yung mga nangyari from Monday to Thursday, nakakalungkot. Kasi parang ang nilalaro tayo, di ba? At saka parang ang nangyayari, yung democracy is in peril, no? Kasi parang dahil may numero sila, nagkaroon tayo ng change of leadership. Dahil nasa posisyon na sila, ginawa nila yung institusyon na shield para protektahan ang kanilang interes. Lalo na yung interes na ng isang senador na aarestuhin sana, di ba? Kasi di ba under their protective custody, pero bakit nakawala? So, parang sa akin, parang malungkot yun. Mm-hmm. Kasi parang hindi tama, no? Pero yun nga, nangyari yun. Kasi nga, they have the numbers. At saka yun nga, ang tingin nila sa sarili nila, kapag merong posisyon, pwede na nilang gawin ang gusto nilang gawin.
1: Dean, before ang tawag po sa Senado ay last bastion of democracy, sinasabi po nila na may 24 republics ang Senado. Ibig sabihin, on their own, independent of each other's minds itong mga senador dati. Pero what changed? Bakit po tayo umabot na sa punto ngayon na tila parang team play na yung nangyayari sa Senado?
23: Oo nga, nakakalungkot yun. No? Kasi last bastion of democracy and the August Hall of Congress. Siguro ang nangyari kasi iba-iba na yung composition ng ating Congress ngayon, di ba? Tapos parang naging mas prominente yung pagboto natin doon sa mga merong pangalan, merong ally, merong suporta at merong tunog. Hindi masyado nating naboto sana yung mga dapat na karapat-dapat. Kaya parang ang nangyayari ngayon, lalo na sa Senado, parang nagkakanya-kanya. Yung sabi mo nga, parang team, ano na siya, no? So kung ano yung sinabi ng team o ano yung interes ng team, parang yun yung isinusulong nila at hindi yung para sa interes ng nakakarami.
1: Ma'am, safe to say po ba, fair to say na baka kaya rin ho nagkaganito because before, decades ago, usually ang binoboto ho sa Senado ay mga legal luminaries. You have the likes of Miriam Defensor Santiago, Juan Ponce Enrile, Sergio Osmeña, yung mga usually po dati halos abogado o kaya naman po ay eksperto sa isang larangan na kinakailangan sa paggawa ng batas. Safe to say po ba na kaya nagkakaganito ngayon dahil yung, as you mentioned, yung pagboto ng majority ay based na lang doon sa partisan politics instead na sa mismong kakayanan ng isang kandidato na gumawa at magsuri ng batas?
23: May punto ka doon, Ma'am Kat. Pero yun nga, hindi lang dapat legal luminaries but eksperto sa kanilang mga profession. At ang pinaka-importante, merong puso para sa nakakarami. Meron siyang public service value kasi alam niya yung gagawin niyang mga legislation ay magkakaroon ng benepisyo yung mga tao. In addition, yung populism kasi sa atin na kasi kung sino yung popular, sino yung may performance politics, yun yung mga naghahari. Lalo na nung panahon ng former President Duterte, parang halos lahat ang gusto niya nangyayari. Tapos parang hindi naman martial law, pero parang meron ganong fear ang mga tao na kapag yung sinabi niya ay hindi nasusunod, lagot sila, diba? So parang ganun. So nag-carry over sa panahon ng administration ni President Bongbong. Pero yun nga, hindi na tayo nandoon sa regime na yun eh. Pero karamihan noong nasa Senado ay parang nandoon pa, naka-warp doon sa panahon na meron tayong populism.
0: Oo. At yung nangyari nga, ma'am, nung May 13, tama, partner, yung palitan ng liderato.
1: 11.
0: 11. Yeah,
1: that's tapos 11. Yung Barilan.
0: Yung Barilan nga pala yung May 13, oo. Uh-huh. Nung May 11, ma'am, ano yung naging reaction nyo, ma'am? Dahil parang game changer dito si si Senador De La Rosa, yung pagdating niya. Ano ang naging reaction nyo na biglang nagkaroon ng kuwat na palitan nga itong si Tito Sen bilang Senate President?
23: Game changer yung pagpunta niya. Pero kasi kasama naman siya doon sa minority, di ba? Uh-huh. Ang talagang game changer doon, yung mga bumaliktad, di ba? Kasi talaga siya, sinabihan siya, uy, magbobotohan tayo para magkaroon tayo ng 13, di ba? Hmm. So talagang nag-fly siya kung saan man siya nanggaling.
1: Ma'am, pangalanan na natin siya.
23: Oo, si Senator Bato, sabi nga ninyo, bato-bato sa langit. Talagang pumunta siya. Dahil sinabihan siya na, oy, mag-change of leadership para nga marami tayong isusulong na agenda. No?
0: Mm.
23: So pumunta siya. Pero yung change of leadership, ang game changer doon, yung mga bumaliktad. Ang unang bumaliktad doon ang si Senator Loren Legarda. Kasi di ba nasa majority siya.
0: Yes,
23: at meron
0: yes,
23: ng usapan na transition to her in the next few months to be the Senate President. So ang ano niya, uy, meron ko, ganyan-ganyan. So siguro ako ang iboboto kasi may transition na.
0: Uh-oh.
23: Tapos yung four alleged independent senators, yung dalawang magkapatid na Villar at dalawang magkapatid na Cayetano, pumunta na doon sa ano. Kaya nagkaroon tayo ng 13. So ang ano doon, ano ba? Bakit ba kayo nag-coup? Diba? So pag titingnan natin, marami kasing mga agam-agam doon sa report, the partial report ng Blue Ribbon Committee on the alleged scandal on the flood control projects. Maraming pinangalanan doon na, uy, kasama sa kayo doon. Tapos nga, doon sa pag-analisa ng mga, yung di ba may certificate of expenditure and donation ba yun, doon sa COMELEC natin. Maraming nagsasabi na meron ding dalawa na kasama doon. Kasi, di ba yung kay dating Senate President Chis Escudero at saka kay Senator Marcoleta. So, yung apat na yun, merong parang pending na kaso na kapag hindi sila nasa majority, ay lagot sila, di ba?
0: Mm-hmm.
23: So parang ano doon, ano ba yung interest? Tapos diba sabi nga ni Senator Robin, we are in the opposition and we oppose everything. So parang ano ba ang pagkakaalam nila doon sa kanilang mandato bilang senador ng bansa? Tapos nga, di ba talagang ano nila, dahil nakaambang na ang articles of impeachment at kasi nung umaga magboboto ka na doon sa House of Representatives, diba? So parang, ay naku, pigilan natin, diba? Although sinasabi nila tuloy ang impeachment, diba sabi ni Senate President Cayetano ngayon, tuloy ang impeachment sa bukas, diba? Pero yun nga, andoon yung Supreme Court ruling na ang forthwith ay hindi ibig sabihin na agad-agad. At sinabi din ni Senator Cayetano, ang agad-agad is immediately, hindi forthwith. So parang ano ba, magmumoro-moro na naman ba tayo? So parang ang saya natin, euphoric tayo sa House of Representatives kasi after due process at hindi umaten si VP Sara, nasulong pa rin yung articles of impeachment na sufficient in form and substance. So, iaakyat na sa Senado bilang impeachment court. Pero yun nga, ayaw yata nilang gawin ang impeachment court.

0: itong ganitong klaseng optics para ma-motivate yung ilan dito sa mga bumoto kay Senator Alan Peter Cayetano na bumaliktad kung sakaling totoo man po yung mga napapabalita na another change in leadership sa Senado. At the same time, you also have the UP as well as Assumption College coming out with statements calling on their alumni sa Senado in particular to be more conscientious. And pangalanan na po natin, alam ko ang Assumption alumna lang naman sa Senado ngayon ay si Senator Loren Legarda. Gaano po kalaki yung apekto nitong ganitong klaseng pressure points for them to consider voting for a new Senate president should that coup or that leadership happen in this coming week?
1: Ang ano kasi doon, di ba, ang parang nababalita, mga tatlo daw yung babaliktad, di ba? So kulang pa rin, di ba? Pero tignan natin kung anong mangyayari. Pero yun nga, dun sa mga nangyayari at yung mga nare-report sa social media, parang kulang yun para makonsyensya sila. Ano ba yun? Parang jaded na, ano? Kasi parang, ano, nag-commit sila eh, di ba? Parang ganun. Kahit na anong parang alingas nga sa social media na, ay, bakit kayo nagdaganyan? Irresponsible naman yung mga ginagawa niyo. At kailangan magkaroon ng change of leadership. Tignan din natin kung magkakaroon ng change of leadership at makokonsyensya yung new majority ngayon. Nakakalungkot kasi para sa akin, hindi sila babaliktad eh. Pero sana nga, bumaliktad sila. At makita nila talaga ano ba talaga ang mandato nila, ano yung role nila sa Senado o sa Congress.
2: Oo. Eh din anong implication nito? Anong nakikita nyo rito? Dahil ay nga kung sakaling totoo at matuloy yung sinasabing palitan na naman ng liderato, eh hindi pa nga wala pang isang linggo, no? Mapapalitan na naman. So, ano po ang implikasyon nito mismo sa Senado? At ano yung epekto nito sa appreciation sa kanila ng publiko?
1: Yung kasi nangyari nitong nakaraang linggo, para kasing, ano ba yun, ginugoyo lang ba tayo? Nagdadrama-drama ba sila? So parang ang trust in the Senate as an institution ay medyo bumagsak, di ba? Although yun nga, para ang tingin nila ay mga bobo naman ang mga Pilipino, kahit naman anong drama, kakagatin nila, di ba? So ang ano dito, anong implication nito? Kung magkakaroon ng change of leadership, maganda 'yon kasi but yun nga palaging ano eh kasi 'di ba ang votation para sa change of leadership is in number, so majority wins, 'di ba, parang ganyan. So parang ang nangyayari, hindi yung merits o yung mga parang benepisyo ng pag-change ng leadership ang kinoconsider, iba-iba yung kinoconsider. Kaya ang implikasyon nito, kapag ganyan pa rin ang mga tao sa Senado, baka patuloy na magkaroon ng loss of trust in the Senate ang mga tao. Pero yun nga, palagi nilang i-insist, hindi, we are a strong institution. At yun nga, nung sabi ni Senate President APC, the Senate was at siege, di ba? So parang ano doon, kailangan protektahan yung institution. Pero yun nga, kapag ang mga namumuno ay hindi alam kung paano protektahan para ang trust ng mga tao. Kasi parang sa kanila, hindi kailangan yung trust ng mga tao. Sad to say, parang ang tinitingnan lang nila kung ano yung para sa kanila. Kaya ang implikasyon na to, kung patuloy na ganun ang mindset ng mga senators natin, it will be parang hindi maganda. Hindi naman doomsday, kaya lang nga, the Senate will not be the August Hall of Congress that we know. It will not be the last bastion of democracy that we expect the Senate to be.
0: Ma'am, last from my end, yung ganitong yung current alignment o yung current composition ng majority, sa tingin niyo ho ba factor kung yung pagpili, factor doon sa pagpili ng mga senador kung saan silang kampo pupunta is the fact na si Vice President Sara Duterte na nanatiling frontrunner sa mga pre-election surveys for 2028 presidential elections compared to the administration na on its way out in about 2 years?
1: Pero ma'am Kat, yung ibang survey, medyo

0: Medyo tumataas na si VP Sara at saka si Tulfo. Medyo yung isang survey sa ano ba yon, WR or
1: Okta,
0: sa parang sa Okta ba yon, parang ang sa ang survey nila medyo tumataas na dahil nga dito sa mga nangyayari at doon sa mga hearings sa Committee on Justice na meron silang nakikita na yun nga, yung substance in the articles of impeachment. So parang ano nito, dalawang taon na lang ang BBM administration, si BP Sara pa ba ang mataas ang ano, kasi ang posibilidad na, at saka yun nga, di ba ang ano natin, kapag una kang nagsabi na ikaw ay tatakbo, chances are merong mangyayari para bumulusok ka pa baba. Hindi ko alam kung yun nga ang mangyayari, kasi dalawang beses lang naman nangyari kay VP Binay at saka si kay Senate Speaker Villar, di ba? So parang ganun, no? So ang ano dito, we cross our fingers na tingnan natin, baka naman, ano, kasi di ba nung last election, nung midterm elections, may 35% vote na nag-swing para kay Senator Bam at saka kay Senator Kiko. Kasi di ba, 14-15 ang ranking nila before the elections. So ang ano dito, meron pa rin namang hope na may mangyayaring mas maganda para sa bansa. At kailangan nun, we remain vigilant. We remain parang assertive na i-extract natin sa kanila ang accountability. Kasi as public servants, they have to serve the public and not their personal interests.
2: Oo, ang ganda nun, ma'am, no? We have to serve the public. Dapat yun naman talaga. Pero mukhang kabaligtaran yung nangyayari ngayon. Pero ma'am, maisundot ko lang, ano, bago ho namin kayo bitawan, naniniwala ho ba kayo, dahil ang sinasabi ng bagong majority ngayon, lalo na ni Senate President Alan Peter Cayetano, walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte yung nangyaring palitan ng liderato. Kayo ho, ma'am, anong basa nyo rito?
0: Hindi totoo yun.
2: Hindi ho totoo yun para sa inyo?
0: Oo, hindi totoo. Kahit anong sabihin nila, lalabas at lalabas na mga supporters sila talaga ng Duterte. Whether it's the father or the daughter.
2: Oo, so para kasi sa side nila, hindi, talagang ano na yan, planado na yan at nagkataon lang.
0: Sabihin nila, ang trabaho nila sa impeachment court, based on the evidences, based on the merits of the articles of impeachment, mag-decide sila. Pero di ba yung mga nakakaraan na mga desisyon, lalo na doon sa Kongreso, nung nandoon si Congressman na ngayon ay Senator Marcoleta, with regard to the franchise of ABS-CBN, di ba? Despite evidences, ano yung ginawa nila, railroad nila, di ba? Yung hindi pagbibigay ng franchise sa ABS-CBN. Tapos yung kay ano, Senator Senate President ngayon, Alan Peter Cayetano, di ba siya pa nga ang nag-defend sa United Nations ng war against drugs ng Duterte administration, kasi siya yung Secretary of Foreign Affairs at that time. At dahil after the one-year ban as vice presidential contender, siya yung in-appoint ni former President Duterte. So ang ano doon, tapos di ba sina Senator Robin, di ba parang palagi nilang sinasabi na ako yung magiging parang sparing partner ni VP Sara kapag tumakbo siya sa 2028. Uh-huh. So ngayon doon, their actions and their parang words speak more than yung sinasabi natin na they will do their. Kaya ang ano doon, sige, kung talagang they have to be true to their words. Gawin nila ang mandato nila bilang impeachment court dito sa naibigay na sa Senate na articles of impeachment. Maging responsable silang public servant. Wag nilang masyadong bigyan ng punto yung personal interest. Kasi they have to be above bar. Ang standard natin sa senador ay mas mataas kesa sa iba. So ang ano doon, gawin nila yung gawin nila. Dapat makonsyensya sila. Hindi naman ako si President Bongbong na mahiya naman kayo. Pero ang ano doon, makonsyensya sana sila.
2: Hindi naman mahiya naman kayo, makonsyensya naman kayo.
0: Oo. Konsyensya naman sila para gawin nila ang dapat para umusbong ulit ang demokrasya. Para maayos ang yung kumpiyansa natin sa mga institusyon ng gobyerno, para ang mga tao ay hindi manatiling nandun sa level ng ay nag-expect lang, nandun sa level na ay totoo pala na meron tayong Senado na para sa bayan.
2: Alright. Dean, marami pong salamat sa inyong oras at sa pagkakataon po na maibahagi ninyo ang inyong insight sa mga nangyari ngayon sa Senado at sa ating bansa. Thank you so much, ma'am, sa inyong oras. Hanggang sa muli po, wag ko kayong madadala, Dean.
0: Okay. Salamat din at pasensya na dun sa medyo negative na assessment.
1: Pero, okay lang, ma'am. Okay lang yun, ma'am. Yun. Karapatan nyo yan.
0: Pero kailangan kasi yung ating virtuous impatience ay kasi talagang palaging okay lang yan, sige, maayos naman. Pero sana bilang bansa i-stop na natin yung pagbibigay natin ng para explanation doon sa mga nangyayari. Ay, mangyayari yan kasi ganyan. Tignan natin kung ano dapat ang mas maayos na trajectory para maging mas maayos ang bansa. Hindi magulo, hindi chaotic.
2: Right. Ayun, at we'll leave it there. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Maria Fe Villamejor Mendoza, ang political analyst po at professor and former dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance. Maraming salamat po, ma'am, and happy weekend.
1: Happy Sunday, Dean.
0: Happy Sunday din sa inyo. At thank sana nga maging happy tayo.
2: Hopefully, ma'am. Thank you so much po kay Dean Maria Fe Villamejor Mendoza. At yun na nga, partner, ang bottom line, mas maging matalino pa tayong botante sa susunod na halalan 2028.
1: And yung mga taga-suporta naman ni Vice President Sara Duterte, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, okay lang yan, karapatan niya yan, pero maging critical tayo.
2: Correct. Ito, bago tayo mag-commercial break, partner, batiin ko lang ang ating desk na si Boss Jonathan Maestrado, nakikinig at nanonood sa atin ngayon.
1: Good morning!
2: Naka-monitor, good morning, boss! At mamaya po, babati pa kami, pero dyan lang ho kayo dahil magbabalik kami para sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Okay lang yan, partner, anong gana pa rin, magbabalik po kami.
3: Anong gana?
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
3: Anong ganap?
4: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

0: Nako partner, ang oras!
1: 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend!

0: sa ating Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Ilang bahagi po ng Metro Manila NCR at Karatig Lalawigan binaha dahil sa pag-ulang dulot ng thunderstorm.
1: Level ng tubig sa ilang dam patuloy pang bumababa.
0: Sabina para sa kopya po ng CCTV at records kaugnay ng shooting incident, may tinanggihan ng Senado.
1: Office of the Prosecutor ng International Criminal Court nais nang simulan ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa katapusan ng Nobyembre.
0: At Senate President Alan Peter Cayetano kwinestyon ang kredibilidad ng NBI sa pag-iimbestiga sa nangyaring putukan ng baril sa Senado.
1: Vice Ganda bigong makapag-perform sa concert ni America's Got Talent winner Jessica Sanchez kagabi.
0: Yan po ang ating mga headlines. Sa pangalan ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruza.
1: At sa pangalan naman ni Victoria Tulad, ako po si Katrina Domingo.
0: Sa detalye, kapamilya baha ang bumungad sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga Karatig Lalawigan sa pagpasok ng weekend. Matapos nga po ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan, bunsod ng localized thunderstorm. Sabado ng umaga, nang bahain ang ilang bahagi ng South Luzon Expressway o SLEX, partikular na ang West Service Road, ang Magallanes at Bikutan. Sinasabing may ilang sasakyang nakahinto sa shoulder lane, pero hindi masabi kung tumirik o ayaw lang tumawid sa baha. Pinasok din po ng baha ang ilang bahay sa barangay San Antonio Lower sa Parañaque City, gayon din sa barangay Dampalit sa Malabon. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang lugar sa Malolos, Bulacan, partikular ang Barazuain Church. Pinag-ingat naman ang pag-asa ang publiko sa bahang dulot ng biglang malakas na pag-ulan, bunsod po ng localized thunderstorm.
2: Kapag yun po, matagal po tayong dry season, yung lupa natin is may tendency na tumigas. Kapag biglang umulan, hindi siya agad naka-infiltrate doon sa lupa na yun. So nagkakos ito ng surface runoff. Mm-hmm. Ito po yung nagiging baha. Maging vigilant po tayo sa mga ganun.
3: Panahon! Patrol!
1: At makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan pa rin sa maraming lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, patuloy na makakaranas ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa frontal system, localized thunderstorms at intertropical convergence zone. Samantala, nasa 38 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. 46 degrees Celsius ang inaasahang temperatura sa Zamboanga del Norte, habang 45 degrees Celsius naman sa Eastern Samar, Cavite at Palawan.
0: Patuloy pang bumababa ang antas ng tubig ng Angat Dam. Sa talapon ng PAGASA DOST kahapon, bumaba sa 178.21 meters ang water level ng Angat Dam mula sa 178.52 meters na naitala noong Biyernes. Mahagyaring bumaba ang antas ng Lamesa Dam, ng Binga Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam. Sinabi naman sa DZMM ni PAGASA Hydrologist Jofren Habaluyas na inaasahang tataas muli ang water level sa Angat Dam sa kalagitnaan ng Hulyo kasabay ng tag-ulan. Tiniyak din ang PAGASA na hindi sasadsad sa 160 meters na critical level ang tubig sa Angat.
2: Expected natin by July. Mid-July, start po na tumaas ulit ang mag-recover yung tubig sa Angat hanggang end of the year po. Ang binabantayan po talaga natin is yung for next year kasi posibleng mag-last yung effect ng El Nino until the first quarter po the following year. So,
0: nag-sorry naman ang Metropolitan Water Works and Sewerage System sa mga ipinatutupad na water interruption ng mga concessionaire sa ilang lugar.
4: humingi po kami ng pasensya po, no? Kasi po, ang ating pong mga konsesyonaryo ay talagang minamandato po natin na hanapin po yung mga leakages at i-repair po kaagad-agad. Yan po ay mga reason po, no, na kung saan po ay nagre-repair po sila. Kaya kailangan po nilang isara po yung sistema po, yung mga pipelines po natin para hindi po masayang pa po yung tubig.
1: Sa kabila ng banta ng El Nino, sapat at nasa maayos na level ang mga pinagkukunan ng tubig ng mga irigasyon sa bansa. Ayon yan sa National Irrigation Administration. Sinabi sa DZMM ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na malaking tulong ang mga pag-ulan, pagbabago ng cropping calendar at pag-adapt sa climate smart agriculture para mas maging resilient ang mga pasilidad ng irigasyon sa bansa. Nakapaglagay na rin ang ahensya ng nasa 2,500 na units ng solar pump irrigation.
5: Gumagawa po tayo ng mga climate change adaptation projects tulad ng high dams, yung solar pump irrigations, yung pagbabago ng ating cropping calendar para po mapataas natin yung ating resiliency, para po mas maging resilient yung ating irrigation facilities, para po mapatatag din natin yung food security. Ano po?
0: Sa iba pang balita, tinanggihan umano ng Senado ang sampina ng Office of the Ombudsman kaugnay ng shooting incident noong Miyerkules. Sa kanyang programa sa radyo kahapon, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ayaw tanggapin na mga opisyal ng Senado ang mga dokumento ng kanilang process server. Kabilang po ang sampina para makuha ang mga CCTV footage at records ng nangyaring putukan. Gayon din ang inilabas na 6 na buwang preventive suspension order kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Dagdag ni Remulla, itinuturing na ng kanyang opisina na served o formal nang naiparating ang kautusan dahil may notice na.
6: Senado. Problema?
7: Ano problema?
6: Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate.
7: Ha?
6: Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alang Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan.
8: Yun naman,
6: kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Kasi may notice na sila.
0: Samantala, sinabi rin po ni Remulla na patuloy ang kanilang case build-up sa 35 hanggang 45 kaso ng flood control projects gamit ang mga dokumentong una nang isinumite ng Senado mula sa partial report ng Blue Ribbon Committee.
1: Kwinestiyon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kredibilidad ng National Bureau of Investigation sa investigasyon sa insidente ng pagpapaputok ng baril sa Senado nitong Miyerkules. Sa Facebook Live kahapon, iginiit ni Cayetano na kailangan ding investigahan ng NBI kaugnay ng insidente at sinabing paulit-ulit umano nitong sinabihan ang mga opisyal ng Senado na wala sa Senate premises at gusali ng GSIS ang mga ahente. Ikinabahala rin ni Cayetano ang pahayag ng Department of Justice na batid ng kagawaran ang mga kilos ng NBI agents sa mga insidente noong Lunes at Miyerkules.
9: So as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. Hindi pwedeng sasabihin mo mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan.
1: Samantala, itinanggi ni Cayetano na layon ng palit liderato ng Senado na iantala ang proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Muli ring sinabi ng senador na magko-convene na bukas ang Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara.
0: Naniniwala naman ang isang eksperto na kinakailangan ng isang separate investigating body para imbestigahan po ang insidente ng pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado noong nagdaang Miyerkules at 13 ng Mayo. Para kay Professor Luisito de la Cruz ng San Beda University, questionable kung gagawa ng sariling imbestigasyon ang pamahalaan.
10: Sa isang matured na institution, actually, pwede kang mag-self-investigate. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, mukhang ito ay questionable. No? At kung sino ang dapat mag-investigate, sa aking palagay ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang separate na investigating body. Dahil nagkakaroon ng magkaibang naratibo, no, doon sa mga involved.
0: Nauna nang kinumpirma ng Malacanang na 27 putok ng baril ang nanggaling sa Office of the Senate Sergeant at Arms, habang 5 naman ang sinasabing nagmula sa National Bureau of Investigation. Bumuna ng Special Panel of Prosecutors ang Department of Justice para imbestigahan ang nasabing shooting incident sa Senado.
1: Kahina-hinala para sa isang eksperto ang timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sinabi sa DZMM ng independent political analyst at constitutionalist na si Attorney Michael Henry Yusinko na normal ang pagpapalit ng Senate leadership. Pero maaaring may kinalaman ang balasahan sa mga personal at political na agenda ng mga senador, kaya hindi ito matatawag na normal. May 11 nang palitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Soto III bilang Senate President.
7: Sana hindi na mawala yung doubt na yan, yung skepticism na yan. No? I mean, that's actually the lesson here para sa ating mga kababayan. Na yung mga niluluklok natin sa poder, particularly dito sa Senado, hindi natin sila mapagkakatiwalaan eh. Hindi natin sila pwedeng pagkatiwalaan. And therefore, lahat ng kilos nila ngayon, dapat bantayan natin until 2028.
0: Humiling naman ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na simulan ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa November 30 o Nobyembre at 30. Sa isinumiting dokumento, sinabi po ng prosekusyon na target nilang matapos ang mga paghahanda sa katapusan ng Setyembre bago ang paglilitis. Sakaling maaprubahan, ito ang magiging isa sa pinakamabilis na pag-usad ng kaso mula sa confirmation of charges patungo sa paglilitis sa kasaysayan ng ICC. Hit naman ang bagong talagang lead defense counsel ni Duterte na si Peter Haynes, masyado pang maaga para magtakda ng petsa. Humiling din ang defense team ng panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte dahil sa patuloy umanong paglala ng kondisyon nito. Sinabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na dapat malaman kung totoo ang iginigiit ng depensa na nila'y change circumstances sa kalusugan ng dating Pangulo.
8: Yung mga binabanggit na mula pa kay Nicholas Kaufman na parang pagbabago daw, change circumstances. Ang importante dito ay kailangang malaman kung totoo ba ang sinasabi ng depensa kumpara doon sa sinasabi ng ICC Detention Center mismo.
1: Atensyon mga motorista, aarangkada ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Mayo a 18. Taas presyo ang aasahan sa diesel na nasa 2.90 hanggang 3.10 kada litro at 1.10 hanggang 1.30 sa gasolina. May rollback naman 1.50 hanggang 1.70 sa kerosene. Ang dagdag bawas ay bunsod pa rin ng tensyon sa Middle East.
0: Abangan, 69 na undocumented Chinese at isang Pinoy arestado sa umano'y ilegal na operasyon ng planta ng bakal sa Misamis Oriental.
1: At OPM Icons, nakiisa sa concert ni America's Got Talent Season 20 Grand Winner Jessica Sanchez kagabi. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
3: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at Bagcor.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatakwata, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: TCMM!
18: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At pinakaaabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
1: Nagbabalik ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Nabuwag ng pulisya ang isang high-value scam matapos masabat ang 18.6 million pesos na halaga ng pekeng gold bars sa isang hotel sa Makati City. Arestado ang isang Iranian na sangkot sa bentahan ng 60 piraso ng umano'y ginto na kalaunay na patunayang peke matapos isailalim sa pagsusuri ng mga bumibili. Nagkaroon pa ng tensyon sa loob ng hotel nang manakot umano ang suspect gamit ang baril nang mabisto ang kanyang pandilin lang. Agad siyang naawat ng mga biktima at ilang witness hanggang sa rumesponde ang mga pulis. Nasamsamang peking ginto, mga peking certificate at baril na walang kaukulang papeles. Nakaharap ngayon ang suspect sa kasong estafa, grave threats at paglabag sa gun laws. Inaalam na rin kung may mas malawak pang sindikato sa likod ng modus operandi.
0: 69 na undocumented Chinese at isang Pilipino ang arestado matapos umanong masangkot sa illegal na operasyon ng steel manufacturing plant sa Tagaloan, Misamis Oriental. Sinalakay po ang pasilidad kung saan nakitang may suot na personal protective equipment ang mga manggagawang Chinese pero hindi ang mga katrabahong Pilipino. Isinailalim ang 70 sa inquest habang at large pa ang 5 incorporators na iniuugnay sa kumpanyang nasa likod ng operasyon. sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang planta ay pagmamay-ari ng Chinese businessman na si Tony Yang na iniugnay po sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at dati nang umamin sa pagdinig ng Senado na hindi siya lehitimong Filipino citizen. Iniutos na ni Teodoro ang agarang pag-iimbentaryo ng mga apektadong empleyado, gayon din po ang tulong para sa kanila. Naalam pa kung anong klaseng hazardous materials ang ginagamit umano ng planta.
1: Muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island pasado alas 5:30 ng hapon nitong Sabado. Ayon sa FEVOX, lumikha ang aktibidad ng grayish plumes na umabot sa 1,200 metro ang taas mula sa bunganga ng bulkan bago lumihis patimog kanluran. Nakataas pa rin ang alert level 2 sa bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang phreatic explosion.
0: Niyanig naman po ng magnitude 5.0 na lindol ang Maguindanao del Sur bandang alas 7:25 kagabi. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 9 kilometro hilagang kanluran ng bayan ng General Salipada Cave o Pendatun. May lalim po na 18 kilometro ang pagyanig at tectonic ang origin. Naramdaman naman ang intensity 5 sa General Salipada Cave Pendatun sa Maguindanao del Sur. Blang sa Cotabato, Tantangan South Cotabato at President Quirino sa Sultan Kudarat. Habang intensity 4 naman sa Buluan sa Maguindanao del Sur at ilan pang lugar sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Bagaman inaasahan po ang pinsala at aftershock, sinabi naman sa DZMM ni FEVOX Director Teresito Bacolcol na may kukonsiderang moderate o katamtaman ang nangyaring pagyanig.
13: That is considered as a moderate earthquake. Yung minor is magnitude 3, light magnitude 4, and moderate it's magnitude 5 and above.
1: Natupok ang ilang bahay sa Barangay Bagbag sa Novaliches, Quezon City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 8 ng gabi at mabilis umakyat sa ikatlong alarma bago naapula. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan sa insidente. Idineklara ang fire out pasado alas 10 ng gabi. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsala at bilang ng mga pamilyang naapektuhan.
0: Sinuspindi naman po ng Philippine Coast Guard at Marina ang passenger ship safety certificate ng MV Fastcat M7 matapos mahuling nagbubuga ng makapal at maitim na usok. Naganap ang insidente habang bumibiyahe ang barko mula Calapan patungong Batangas noong Huwebes. Ayon sa PCG, agad silang rumisponde matapos kumalat sa social media ang ulat hinggil sa posibleng environmental at safety concern dulot ng black smoke emission. Sumailalim naman sa inspeksyon ang naturang sasakyang pandagat habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Paalala po ng mga otoridad, mahigpit ang regulasyon sa kondisyon ng mga barko para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at pangangalaga sa kalikasan.
1: Sa labas ng bansa, kinumpirma ng Israel at Hamas ang pagkamatay ng pinuno ng military wing ng grupo na Izz al-Din al-Haddad matapos ang isang airstrike sa Gaza City. Ayon sa Israel, si Haddad ang pinakamataas na opisyal ng Hamas na napatay mula nang magkaroon ng ceasefire noong Oktubre sa kabila ng tuloy-tuloy na tensyon sa rehiyon. Kasama rin umano sa nasawi ang kanyang pamilya, batay sa ulat. Patuloy ang mga airstrike ng Israel sa Gaza kahit may umiiral na tigil putukan kung saan daang-daang Palestino na ang nasawi nitong mga nakalipas na buwan. Naganap ito habang nananatiling deadlocked o hindi umuusad ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas.
0: Nahaharap naman po sa matinding hamon ng mga paaralan sa Estados Unidos dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng diesel na iniuugnay sa nagpapatuloy na tensyon sa Iran. Ayon sa mga ulat, tumaas ng halos sa 67% ang gasto sa diesel mula noong Disyembre, dahilan para maubos ang pondo ng maraming school districts. Dahil dito, napipilitan na po ang ilang paaralan na magbawas ng budget sa ibang programa o gumamit ng emergency funds para may pagpatuloy ang transportasyon ng mga estudyante. At sa palakasan naman po sa sports, Sisimula ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Strasbourg Open sa France laban sa isang qualifier. Nakapasok si Ayala sa main draw matapos umatras ang isang manlalaro. Naasang harap ang ating pambato sa mas matinding kalaban sa torneo. Kung magwawagi, makakalaban ni Ayala ang mananalo sa pagitan ni na Marie Buzkova at Katerina Siniakova. Dala ni Alex ang momentum mula sa kanyang impressive na laro sa clay court bilang paghahanda sa nalalapit na French Open. Ayun, dapat na gumaganon-ganon daw. Namiss ko dito si Miss Victoria Tulad at ang kanyang eyelash. Tama ba?
19: Sa entertainment news, hindi nakapag-perform si Uncabogable star Vice Ganda sa concert ni America's Got Talent Season 20 Grand Winner Jessica Sanchez kagabi.
0: Bakit?
19: Sa isang post, inanunsyo ni Vice na hindi na siya makakapagtanghal sa nasabing concert dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, ipinahatid ni Vice ang kanyang pagbati kay Jessica. Ginanap ang Jessica Sanchez live in Manila sa The Big Dome kasama ang mga OPM icon na sina Martin Yevera, Regine Velasquez, Gary Valenciano at mga artists gaya ni na Darren Espanto, Morissette at James Reid.
0: Ayun, no? Sayang naman. Ano?
19: Kaya nga.
0: Pero kumakanta ka ba, partner?
19: Dili.
0: No. Bakit naman ang bilis ng sagot? Oh? Bakit naman dili kumakanta? Oh, pero to si Jessica Sanchez, ha? Talagang
19: birit.
0: Oh, birit kung birit. Saan niya siya yung last niyang competition?
19: America's Got Talent. Pero nag-American Idol din ata siya dati.
0: Parang ano,
19: nung bata siya, nung mas bata.
0: Season 2 ba?
19: Hindi ko alam.
0: Oo, parang nakuhayaan na natin si...
19: Ah, last performance niya, ASEAN ba?
0: Oo nga, no? Nag-perform din siya. Hindi, pero naalala ko kasi dito si Chief. Si Chief Jeff Canoy.
19: Oh, bakit?
0: O, kasi pag napupunta tayo doon sa kanila, madalas nating panoorin si, ano, si Jessica Sanchez.
19: Dalawa lang naman pinapalabas sa bahay ni Jeff Canoy. Ano, Jessica Sanchez or Alex Ayala. Tennis.
0: Beanie.
19: Oh, ayaw, tatlo na pala, tatlo na.
0: Ay nako, dyan lang ho kayo mga kapamilya ha. Dahil yan po, ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Sa pangalan po ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzat. Pero partner, bago yan, ano, meron tayong correction.
19: Ah, yes, yung
0: kanina,
19: yes.
0: Oil movement, yung petsa ay...
19: Ano po, tataas-baba pa rin po sila. Uh-oh. Yung correction daw po galing sa aming production ay yung petsa ay dapat May 19.
0: Tuesday.
19: Okay, yes. Apo, ang nasa script kasi kanina ay 18.
0: Pero ganun pa man.
19: Tuesday, 19.
0: Tuesday. Abangan ho natin. At kung tataas, magpakarga na tayo.
19: Mm-hmm.
0: Kung hindi naman, kung bababa, hintay-hintay natin.
19: Mm-hmm.
0: Pero yon, ikaw ba partner, nagpapa-ano ka ba?
19: Oo, konting isang gas. Pero ano, isang bawas pa lang ng guhit, papagas na ako.
0: Nako, sana all.
19: Hindi kasi ano, masakit sa bulsa kapag empty tapos pina-full tank, hindi kaya.
0: Ramdam.
19: Oo,
0: kaya konting biyahe, dapat meron na agad.
19: Mm-hmm.
0: Uli po, sa pangalan ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzat.
19: At sa pangalan po ni Victoria Tulad, ako naman po si Katrina Domingo. Babalik pa ang
0: Anong Ganap?
20: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
23: Kaya ba ganyan?
24: Sige lang, Direk. Kaya.
25: Ikaw ang magsasabing kaya.
24: Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
25: ikaw ang liwanag sa akin.
24: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Basta AM, MM. TTZMM. Numero uno sa aksyon.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
0: Oy, partner, bilis ng oras. Oh. Anong oras na?
19: Oras, 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
27: Oras, hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
28: Anong ganap?
29: Anong ganap?

0: Grabe naman yung manok na yon. Bakit late ang gising ng manok? Usually ang tilaok ng manok ay alas 5. Bakit ngayon lang tumitilaok ang manok na yan? Aba, isigundahan pa talaga. Anong ganap pa rin ho mga kapamilya ngayong Sunday, May 17. Akalain mo yan, partner, na ang alahati na tayo sa May.
1: Oo nga, ang bilis, no? Oo, ang dami kasing nangyari.
0: Parang yung January, napakatagal.
1: Totoo yan.
0: Parang January 42 ata yung ending ng buwan na yun eh. January 58.
1: Pag ngayon, July din, matagal.
0: Matagal, no? Pero ngayong May, hindi, napapansin ko, yung buwan, depende sa ganap din talaga.
1: Oo, totoo.
0: Depende sa ganap sa lahat eh, sa entertainment, sa showbiz, lalo na sa government, sa pamahalaan. Lalo na sa'yo, partner.
1: Bakit?
0: Eh, lagi kang nasa Malacanang, di ba? Ang daming ganap doon.
1: Oo, totoo. Kapagod.
0: Gusto nga kitang tanungin minsan eh, kumusta ka?
1: Gumagapang na pauwi minsan.
0: De, pero yun po, hindi nyo man itatanong eh, si Miss Katrina Domingo po ay isa sa ating pambato sa Malacanang.
1: Kanina pa ako binabola nito. Gusto mong kape?
0: Actually.
1: Bilan nyo ng kape to. Bilan.
0: Actually. Hindi, kasi partner eh, ano, iba din kasi talaga yung mga ano eh, yung mga galawan sa beat, di ba?
1: Oo, totoo. Kanya-kanya naman din. Sa inyo din naman, mas physical kasi yung inyo eh.
0: Yun, di ba? Yung ilelegwork mo lang din talaga sa pag may mga krimen na nangyari.
1: Oo.
0: Sa amin sa security, di ba? Yung MPD.
1: Operation. Ibang pagod din yun ah.
0: Oo.
1: Hello sa kay Zian Ambrosio, nahingal-nahingal.
0: Ma'am Zian!
1: Sana nakapahinga ka na this weekend.
0: Kumusta ka na, ma'am? Pero okay naman siya. Parang kinabukasan, walang nangyari.
1: Literano na kasi siya.
0: Yes, opo. Eh, ganun katensyon sa, katensyonado sa Senado po no May 13. At si Ate Bec.
1: Oo.
0: Si, ang nag-iisang Victoria Tulad na, alam mo yung pinapanood ko yung video niya na gumaganon siya sa ano?
1: Sa dinidrill.
0: Oh. Tapos may mga ano ba, may mga image ng saan to.
1: Oh. Yung ibang tao nagsasabi sila bakit daw yung ibang journalist pinupuri yung mga kapwa journalist. Eh, trabaho naman natin yun. Pero kasi, ano po yun? Recognition
0: eh.
1: Nung kanilang galing. Kasi mahirap gawin yun. Mahirap yung may kinakausap ka sa telepono, may anchor ka sa tenga mong tanong ng tanong, tapos tinitingnan mo yung nangyayari sa'yo sa paligid mo, tapos ina-annotate mo kung ano yung nangyayari. Tapos noon, yung buti sana kung nakatayo ka lang sa isang lugar. Pero hindi, tumatakbo-takbo siya.
0: Lahat po yun, nangyayari all at the same time.
1: Oo, tapos, pero sa dinami-dami ng nangyayari yun, kalmado siya. At nagsasalita siya at naiintindihan niyo yung sinasabi niya. So, mahirap po siyang gawin sa in reality. Ang hirap-hirap niyang gawin. Kung panoorin, madali lang. Kapag nandun ka sa ground.
0: Pero kasi wala na po yung script eh. Kumbaga, it is what it is, di ba? Parang go with the flow kasi di mo alam ang mangyayari. Nagkaputukan, di ba? At pati yung kasama natin si Job Manahan.
1: At si Robert Mano rin.
0: Robert Mano, di ba? Si Job na, nako Job ha, may utang kang kape ha.
1: RG Cruz, nandyan din.
0: Yes.
1: At Daryl Sarmiento.
0: Ayan. At sa lahat po na mga kasamahan natin sa trabaho sa media. After nun, may picture sila, partner. Alam mo yung nakaupo sila doon sa gilid.
1: Totoo. At gusto ko lang sabihin, may debriefing po na ibibigay yung ABS-CBN News para sa kanila.
0: Yes.
1: Para masiguro na yung mental health nila maayos, malabas nila yung stress na dapat nilang mapag-usapan.
0: Correct. Yung mga nakapila ho ngayon na babatiin natin, si Lina Ho. Lina Ho. Good morning and blessed Sunday, Miss Katrina Domingo, Sir Jesse Cruzado and all production team and staff. Attendance check po from Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Salamat po.
1: Nakatutok din po sa atin si LC Balyon. Good morning, Katrina and Jesse. Happy and blessed Sunday, kapamilya forever here. Good morning po.
0: Thank you po. Hello din kay Arnold. Sabi niya, kung ang pairaling po ng ating mga mambabata sa iyang numero at hindi sa kapakanan ng bansa, wala pong mangyayari. Hindi po makakaahon ang ating bansa. Sana po mawala na ang mga pansariling interes.
1: Sabi naman po ni Mameng, nalilimutan po yata ng mga senador na ang kanilang tungkulin ay bilang kinatawan ng mamamayan, pero hindi dapat nakadepende sa sarili nilang desisyon. Dapat nakikinig sila sa mga hinaing ng taong bayan. Correct.
0: Agree, partner. And speaking of Senado, babalikan ulit natin ang isyong yan dahil may mga kasama tayo ngayong umaga na sa kabilang linya na po. Ang isa ho siyang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Kasama po natin via Zoom si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, magandang umaga po, Jesse at Katz, sa programang Anong Ganap.
2: Good morning, Kat and Jesse. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
0: Opo. Sir, ito po, una hong tanong, yung reaction nyo rin ho dun sa nangyari sa Senado. Ito nga pong nangyaring pag-alis ni Senador De La Rosa sa Senate premises nung madaling araw nung Huwebes. Anong basa nyo dito, attorney?
2: Well, kahiya-hiya ho yung nangyari. It reveals the character of the senators at saka yung kaguluhan na nangyayari sa Senado. At pretty obvious na nananaig yung personal na interest nila or their political interest kesa po yung pagsunod sa batas at saka yung pagtrato sa lahat na batas. Itong mga mambabatas mga ito, sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas.
1: Attorney, ito pong sinasabi nila, mukhang it seems that there will be another constitutional crisis dahil ayaw pong i-honor ng Senate leadership yung hinihingi ng ombudsman na CCTV copies as well po yung pinapataw nilang preventive suspension ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang ombudsman po ba, once and for all, sa ilalim ng konstitusyon, mayroon po ba siyang kapangyarihan over the Senate Sergeant at Arms?
2: Meron ho, sapagkat ang ombudsman, he can investigate anyone, including the President of the Republic. Pwede rin niyang investigahan ang sino mang public official, wala hong exception yan. Kasama na rin yung mga empleyado ng Senado at pati nga yung judiciary. So, ang linaw-linaw ho niyan na mandato ng ombudsman, kung merong krimen o merong pinaghihinala ang krimen, yung ombudsman, through a complaint, or by himself, can investigate.
1: And Attorney Cayosa, kung ayaw pong ipatupad o ayaw pong i-honor nga ni Senate President Alan Peter Cayetano yung sinasabing preventive suspension ng ombudsman laban doon sa hepe ng USAA, ano po yung maaaring liability na maaaring ipataw kay Senate President Alan Peter Cayetano?
2: Well, pwede ho siyang kasuhan kasi krimen ho yung mag-obstruct ng justice kung isang tao, whether Senate President ka o ordinaryo mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado or suspect, then that may be considered obstruction of justice. So, pwede rin ho silang managot sa iba pang mga batas tungkol sa paghahanda ng ebidensya, di ba? Tampering with evidence. So, lahat ito pwede ho naman. So, hindi ho naman kaagad-agad o yung constitutional crisis. Kasi palaging tinatakot ang taong bayan pag sinabi ng constitutional crisis or separation of powers. Hindi ho. Hindi ho naman saklaw ito. Kung ikaw ay lumalabag sa batas at may sapat na dahilan, pwede ka kong kasuhan, and after hearing, kung mapapatunayan guilty ka, mapapatawan ka ng penalty, usually imprisonment, and usually if it involves public official, a disqualification from public office.
1: Ah, itong sir, itong ganitong klaseng penalty, ang paggulong niyan sa ombudsman lang po, correct? Kasi hindi naman po impeachable official ang senador, correct?
0: Hmm.
2: Tama ho. So, ordinary suspect ka, ordinary krimen yan dahil na public official ka, siyempre, saklaw ng ombudsman. So, ganun ho ang mangyayari. At ang didinig yan na regional trial court lamang po. At kung talagang gugustuhin din ng judiciary, ng regional trial court, ng mga korte, including the Supreme Court, eh mabilis lang dapat yan. Ang problema kasi natin sa bansang ito, kaya yung mga lumalabag ng batas, yung mga mandarambong, ang tapang-tapang kasi kahit kasuhan mo sila, aabutin ng siyam-siyam bago magkaroon ng desisyon. Kung minsan, yung desisyon, naiimpluwensya, nabibili, at kung ano-ano pang mga ibang konsiderasyon, hindi yung ebidensya, katotohanan, at yung batas.
0: Oo. Attorney, help us understand, kasi nitong mga nagdaang araw, nung ibinaba yung ICC arrest warrant, Nung una, hindi pa isinapubliko eh. Sinasabi nung kampo ni Senador Bato de la Rosa, hindi namin alam kung authentic yan. Pero nung sinabi ho ng ICC na meron nang kinonfirm ng ICC na meron nang arrest warrant, ang sinasabi naman po ng kampo ni Senador de la Rosa, eh walang jurisdiction ng ICC dito sa bansa. Kaya hinihintay nila, sabi nila, nasaan yung arrest warrant from a local court dito sa atin para ma-aresto si Senador Bato. Kayo, sir, help us understand dahil meron ho tayong Republic Act 9851, itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law and Other Crimes Against Humanity. Anong implication nun, sir? Kailangan pa ba talaga na merong local court na mag-release ng warrant para ma-aresto si Senador de la Rosa?
2: Hindi na ho kailangan. Ang linaw-linaw ng batas na sinasabi ninyo. So hindi ho naman pwedeng dagdagan yan ng anumang mga kondisyon dahil sinasabi ng abogado ni Bato de la Rosa o kahit sinasabi ng isang senador sa kanilang resolusyon o kaya sinasabi ng Senate President. Wala ho silang kapangyarihan baguhin yung batas. At sa tingin ko, marami sila lamang lahat nagsasalita, abogado sila eh. So basahin lang ho nila yung batas. Pero yung biglang sasabihin na susurrender lang namin kung may local court order, eh gumagawa sila ng sarili nilang batas. At the very least, dapat yan, since merong warrant of arrest, kitang-kita naman nila, di magpa-aresto ka and then questionin mo yan dun sa korte kung gusto mo. Pero hindi ho pwede yung precondition for compliance with the warrant of arrest. At sila na rin ho mismo, si Senator Cayetano, senador na siya nung ginawa yung batas niya. Yung ate niya, senador na, yung mga kasamahan, Chis Escudero, si Zubiri, senador na ho sila, Jimbo Estrada. Eh, mag-usap sila. Silang gumawa ng batas na yan. Eh. Wala ho naman nakalagay doon na idadaan muna sa korte. Nakalagay doon, may surrender the accused to the international tribunal. Ang linaw-linaw ho, hindi yan pwedeng dagdagan ng mga senador to a resolution o mga paulit-ulit na sinasabi ng Senate President o kaya ng abogado ni Bato, hindi rin ho pwedeng dagdagan ng Supreme Court ang batas.
0: Ayun. So may kumbaga maiko-consider ho bang ngayon sa nangyayari ngayon na hindi ho natin alam ang whereabouts ni Senador De La Rosa simula ho nung lumabas siya sa Senate premises nung madaling araw ng May 14, maituturing ho ba siyang fugitive from justice if that's the case, attorney?
2: Tama ho. Kung babasahin natin ang mga desisyon ng Supreme Court at yung dinabas na rin nila mismo na press statement kumakailan lamang, pasok na pasok doon si Senator De La Rosa as a fugitive from justice. At kung maging tapat din ang Supreme Court, doon sa kanilang sinasabi yung doktrina na kung ikaw ay fugitive from justice at hihingi ka ng relief from any court, kinakailang mag-surrender ka muna. You have to put yourself under the jurisdiction of the court. Eh bakit ngayon ina-entertain yung kanyang petition, di ba? Yung mga iba, hindi. So, of course, naiintindihan natin na wala namang kaso sa local courts natin. But no less than the Supreme Court has recognized the jurisdiction of the ICC with respect to crimes that were committed and investigated and prosecuted bago tumalas ang Republika ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang linaw na ho yan, yung Pangilinan versus Cayetano ho ata ang title ng kaso na yan. So basahin lang ho ng mga abogado nila. Unfortunately ho kasi, ang nangyayari, paulit-ulit ang sinasabi yan at minumultiply naman ng mga troll armies nila. So maganda na tinatalakay nyo sa mainstream media kasi ho kaya nalilito ang taong bayan kasi nga linilito nila, niloloko nila ang taong bayan.
1: Sir, clarify lang ho namin, automatic ho bang fugitive ang isang tao na may nakabinbin na kaso tapos ayaw humarap sa korte or kailangan po bang may formal declaration ng isang korte na dinedeclare na nila as fugitive o pugante yung isang individual?
2: Eh, wala hong kinakailangan formal na declaration as long as pasok siya dun sa mga alituntunan o yung definition ng fugitive from justice. Hindi naman kinakailang i-declare. There's

0: nakipag-usap kay Senate President Alan Peter Cayetano at pumayag na i-honor yung Senate Protective Custody na iginawad ng Senado kay De La Rosa. Tama po ba yung naging desisyon na yon ng NBI na binigyan nila ng leeway yung protective custody ng Senado? O dapat po ba tinuloy-tuloy na nila yung pagsaserve ng arrest warrant?
1: Una, to be more accurate, siya po ay in-arrest sa baba. Pero pumalag siya, tumakas siya. So there was an attempt to serve the warrant sa labas ng Senado, pero tumakbo siya sa loob ng Senado. So yun ho, those are the facts. So ngayon, nakapasok siya doon, hinabol siya doon. Yung mga senador, imbes ho na magkalma, imbes ho na sabihin na Senator Batom, kailangan igalang natin yung warrant of arrest. Eh, meron namang dalang warrant of arrest si Senator Trillanes. Marunong din naman yung mga senador magbasa. May mga abogado naman sila. Makikita naman nila kung legit yun o hindi. Pagkatapos, kinukup nila. Ngayon, yung ginawa ng NBI director na makipag-usap, sa tingin ko yun, prudent naman para lang maiwasan yung kaguluhan. Kasi nga, may duda pa noon na walang warrant of arrest. Pero nung so kinukup, ibig sabihin, pina-armor muna sa kanila, pero dun lang siya. Parang temporary hold lang dun sa operation nila. Para lang walang masabi yung mga senador. Eh di ba, pati sila pinagkakasukan pa sila ng contempt na wala namang basehan. Anyway, so I think that was prudent on a temporary basis. Hindi ko naman pwedeng permanente yon kasi yung NBI director, wala naman siyang poder para baliwalain ang validly issued warrant of arrest because magkakasala din po siya kung hindi niya isa-serve yung warrant of arrest. So that was a temporary tactical move and I think that was prudent. Ang problema, yung mga senador, nung napag-usapan, no, sige, wag ho muna habang che-check na lahat para wala kayong masabi. Eh nung nagsalita ng ICC, oo, meron kaming warrant of arrest. Tama yan. Legit yan. Eh, imbes na surrender nila, pinagpipilitan pa nila yung maling citation nila na batas na wala naman sa batas. Diba? Yung kinakailangang local courts. They were just appealing to the emotions of their political base. Unfortunately.
0: Attorney,
1: that was a service to the Republic. So, yun ang nangyari. So, nung tumakas siya o pinatakas siya, malalaman natin after the investigation, eh sagot nila. Kasi nasa kustudiya nila eh. Mm-hmm. Bilang pinaalis nila o pinatakas nila o nakaalis sa kanila, the very least, they have to explain. Otherwise, baka mahulog na naman ito sa obstruction of justice. Krimen po yun.
0: Apo, Attorney Cayosa, si Senator Ronald De La Rosa, sinabi po ng OSAA last week na humihingi siya, na nagparamdam siya, nagbigay siya ng mensahe na willing siyang magpasailalim sa PNP custody.
2: Nabanggit daw.
0: Opo, pwede ho ba yun na isa kang wanted, meron kang subject ka for arrest warrant, pero magre-request ka kung kaninong kustodiya ka mapasa sa ilalim?
1: Hindi ho. Pag ikaw ay pugante o ikaw ay subject of a warrant of arrest, hindi ikaw ang pipili kung saan ka ilalagay. Kung saan sinabi ng batas o ng warrant of arrest ka ilalagay, doon ka ilalagay. So ito na ho yung scenario na nasanay na ho tayo na dahil matataas ang rangko nila, as if they are entitled to special treatment. Mali ho yun. Maling-mali ho yun. Wala hong basehan yun sa batas. At that is very in conflict with the rule na patas dapat ang batas, walang special treatment.
2: Correct.
1: So yung paghihingi na kung ano-ano mang konsiderasyon, wala ko yun sa batas. Kung sakali man pagbibigyan for his safety, kung may rason na legitimate or reasonable reason, maaari, but it's hindi ko niya karapatan yun.
2: Oh, last na lang sir, ano, bago ho namin kayo bitawan, gusto ko lang hong klaruhin din yung ano ba yung protective custody na tinatawag? Dahil ang binabanggit ng Senado, we're just protecting the sanctity of the institution ng Senado. Hindi daw si Senador Bato de la Rosa talaga. Galing yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga nung lumabas si Senador de la Rosa sa Senate premises, ang sinasabi nila kahit ni ng USA, option niya yon, choice niya yon.

0: Wala ho bang pananagutan dito ang Senado, sir, na nakalabas siya ng Senate premises?
1: Well, palusot na lang ho yun, unfortunately. No? And it's very sad because these are high government officials elected at that. Diba? Yung, kung sana na lang i-twist yung batas. Pag sinabing protective custody, ang kinukustodiya mo, yung tao. Hindi yung Senado, yung tao. So, ngayon, yung sasabihin nila yan, obvious ho naman na palusot. Eh. Kasi we would like to believe him sana, but kung minsan yung past conduct mo will make it difficult for many people to believe you, di ba? Nung una, nung pasimuno siya ng pag-delay, pag-dribble ng unang impeachment campaign, ang sabi niya, yung fourth week, hindi daw agad-agad. Ang dami pa niyang pinagsasabi. In live, in camera. Ngayon, tinanong ulit siya, tinanong, ano ba talaga yung fourth week? Sabi niya, agad-agad. So paano ho maniniwala ang taong bayan dun sa ganyang klaseng tao, sino ka man, no? Mm-hmm. So, but most importantly, yung batas, napakasimple ho yung kataga at mga words ng batas. Huwag ho naman sana nilang na i-twist na ito para makaiwas lang ng responsibilidad o kaya pananagutan.
2: Okay. So, Attorney Cayosa, very last, very quickly because we are running out of time. Gaano po kaimportante para sa Korte Suprema na paspasan yung pagdedesisyon doon sa petisyon ni Senator Ronald De La Rosa? Kasi may iba naman pong kampo ang sinisisi yung Korte Suprema kung bakit daw nang hingi pa ng opinion at hindi na lang nagdesisyon immediately kung dapat bang i-TRO o hindi i-TRO yung pagsiserve ng arrest warrant laban kay De La Rosa.
1: Well, unfair ho naman yan. Meron na silang desisyon. Hindi nag-issue ng TRO. So, desisyon na ho yun. Yung order to comment, tama lang ho yun at mabilis-bilis naman. Pero tama ho yung punan ninyo at duda ng taong bayan at dismayan ng taong bayan kasi ang ating Supreme Court, super bagal din ho mag-desisyon eh. Kaya tuloy nagkakagulo kasi maraming nakabimbin na kaso sa kanila na purely questions of law.
2: And parang walang deadline kasi, sir. Parang it's all up to them kung kailan nila ilalabas.
1: Precisely. But they remain accountable to us. They are not gods. They are also subject to accountability to the people. Hindi ho sila immune from accountability. So dapat kinakalampag din natin ang Supreme Court na pwede ho ba desisyonan nyo ng mga ito, madali namang desisyonan. Para sa ganun, nagagabayan ang lahat at hindi nag-aaway-away kung anong interpretasyon sa batas. That is a disservice to this country kung mabagal-bagal ang Supreme Court sa mga napaka-importanteng mga kaso at kaya naman nilang i-resolve ito forthwith, kumbaga.
2: So for now, wala po tayong magagawa kung hindi hintayin kung gaano kabilis o gaano kabagal ilalabas ng Supreme Court yung final and executory decision na yan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong Linggo ng umaga, Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at dating Pangulo o Presidente ng Integrated Bar of the Philippines.
0: Thank you, Attorney. Good morning.
1: Maraming salamat. Pagdasal po natin ating official.
0: Salamat po. Ayan, si Attorney Cayosa, sabi nga sa kanta partner ni eh, basta't maghintay ka lamang. Oy, bago tayo umexit partner, nako, malutong na umagaw sa inyong lahat dahil alamin ho natin ang sitwasyon dyan sa La Loma Lechon Festival 2026.
2: Wow!
0: Sinong nakalinya, partner?
2: Nasa linya na ngayon ang ating reporter, Radyo Patrol, Jom Garner. Paso.
3: Jesse at Kat, puspusa na nga ang paghahanda ng Quezon City LGU para sa Lechon Festival ng lungsod. Dito yan, sa Lechon Festival o Lechon Capital ng Bansa, ang La Loma. Iba't ibang aktibidad ang hinanda ng lungsod para sa mga magpupunta dito ngayong araw. May Zumba para sa mga mommies at lola natin dyan hanggang alas 9 ng umaga. Susundan niya ng ceremonial na pagtatadtad ng lechon na sasabayan naman ng singing competition, tampok ang mga lechoneros at cook-off ng iba't ibang putahe, syempre, ng lechon. Magkakaroon din ng lechon cooking demo kasama si celebrity chef Tatong Sardo at inaabangang parada ng mga lechon. Gaganapin din ngayong araw ang paglulunsad ng La Loma Gastronomic Map para sa mga kapamilya natin foodies. Mamayang alas 4 naman ang pinakahihintay ng lahat, ang community boodle fight kung saan pagsasaluhan, siyempre ang bida ngayong araw, ang lechon. Magtatapos ang pista sa mga cultural performances at fireworks display mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tom Garner, EZMM.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Jom!
2: Nagbabay na.
0: Jom! Ah, wala. Nagbabay na pala.
2: Oo, tatanungin ko pa naman kung pwede bang mahikain kahit hindi taga QC.
0: Yun nga, hindi. Jom, ano oras ka ba babalik dito sa base? Hindi mo na kami alis ni Kat. Ay, naku, ang bilis ng oras, partner, ano? Batiin natin yung mga nasa, ano? Mga nasa
2: yes.
0: YT.
2: Naku, pasensya na ho kayo. Ang dami nyo kasi ito lang yung nalista ng production. Sabi po ni RC De La Cruz, sa totoo lang po, nauso lang naman yung mga kampi-kampihan sa Senado nung panahon ni dating administrasyon na hati ang bayan. Dati meron na rin ganyan pero hindi bulgaran ang mga suporta. Ngayon, wala nang pakialam ang mga politiko sa kanilang sinusuportahan.
0: Ayun. At hello din kay Louie Basco. Oh, sabi niya, happy cold Sunday. Nilalamig si Louie, ha? Sa babasahin ko to, partner. Sa poging-poging si Sir Jesse at maganda at blooming Beanie Katrina. Sinabi niya yan, ha? Siya po yung pang-siyam na member ng Beanie.
2: Alam mo si Louie Basco, sa lahat ng programa ng ABS-CBN, sinasabi niya
0: kahit
2: yan.
0: Kahit sa Express, no? Watching po habang nag-aalmusal sa Tagaytay. Sana all nasa Tagaytay.
2: Wow. Happy birthday, Juliet Calda. Nakita ko lang randomly dun sa kanina. Tapos nun... ang dami niyo pa dito pero 801
0: si Marlon
2: na.
0: Lago. Oo, nako. Nagmamadaling morning. Hello kay Baby Neo at kay Baby Von. Thank you so much sa pagdito sa bahay. Good morning. Baka may babating ka pa, partner.
2: Wala naman.
0: Mag-bye-bye na tayo at nakita ko na ang The Danny Buenafe. Susunod na po ang Aprobyan kasama si Sir Danny Buenafe.
2: Okay po.
0: Sa pangalan po ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzat.
2: At pansamantala pong humalili sa nag-iisang Victoria tulad, ako po si Katrina Domingo.
0: Maraming salamat mga kapamilya. Happy weekend!
5: Anong ganap?
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung
0: anong ganap?
4: Anong ganap? Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe.
0: Aprobyan! Aprobyan!
4: Susunod na!

0: mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat?
1: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
0: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka makabilang, approve yan! Approve yan!
2: Oras 8:03 in the morning.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

magandang umaga, linggo ng umaga, May 17, 2026. Nako, mabuhay ang lahat ng uring manggagawa. Ako po si Danny Buenafe, basta usapang trabaho, syempre, approve yan. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East Trent, napakikinggan sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang approve yan. Siyempre, approve sa mga balitang kaugnayan. May kaugnayan sa labor at employment issues at approve din sa mga inspiring